0: sarili mo eh. Mm-hmm. Nakukulitin ako nito eh. Aasarin ako nito. Ganon, di ba? I-condition mo na yung mind mo. Kasi cross-examination eh. Gagalitin ako nito. Diba? Iiritahin ako hanggang sa mawala ako sa wisyo.
1: At saka si Attorney Matibag, paulit-ulit niyang sinasabi, I think kahapon, 29 years ba? Or ilang decades of trial experience? So it sends a message dun sa defense counsel na, teka lang, alam ko rin yung ginagawa nyo dito. Hindi nyo ako pwede pa ikot-ikutin dito.
0: Oh, aba, talaga nga naman yung mga batang Senado ay ini-invite ng DZMA. Si Victoria tulad pa lang susunod na mag-poop. Aba, talaga. Nasaan yan?
1: Good morning!
0: Nasaan yan? Aba, very good ah. Talaga nga naman. Ano. Parang wala kayong coverage sa Senado ngayong araw ah. Wala ba?
1: Wala akong stress.
0: Hindi po, magtatandem po ngayon si Victoria Tulad at si Robert Mano. Wow, talaga naman. Ang gaganda ng mga taga TV News ha. Maganda umaga. Diyan ka muna. Tumayo ka muna dyan ha. Maganda umaga si Raph. Question lang po, bawal ba mag-usap ang testigo at abogado? Babawal ba yun? Yung nagkita si Matibag at si Luistro?
1: Pwede, pero ba? As long as hindi sila nagsasabwatan na parang ito yung sasabihin. Hindi sila gumagawa ng script, kumbaga.
0: Oh, mahalin pa natin kung anong pinag-usapan. Naalala ko, nung nagtestigo ako, minit din ako ng lawyer na kumuha sa akin eh.
1: Kasi kailangan mo rin mag-prepare. Oh. Ang tawag nila witness prep. Kailangan din maghanda ng witness kung ano yung sasabihin niya. Yung notes na kailangan niyang dalhin para meron siyang reference. Kailangan niya rin ihanda in advance.
0: Ano. Thank you, Raph. Maraming salamat. Professor M, nandyan pala si Rubio. Pakiusap lang, pwede bang sa inyo na lang? Huwag niyo nang pabalikin dito sa US. Nung tumakbong presidente yan laban kay Kalabasan, tapang. Ngayon, alam mo na ha. O si Barna Go, meron ka ba?
1: Happy birthday, Willie Postolero. Ang father-in-law po ng aming boss na si Camille Postolero.
0: Happy birthday po. Hoy Chico, napanood kita kahapon ha. Sa may newscast ka pala dyan ng alas 9 ha. Si G, asawa ni Camille. Pero may babaeng kasama eh.
1: Ay!
0: Non-newscaster.
1: Susugar ako si Camille, susugurin na tayo dito.
0: Boys and girls. Oh, talaga nga no. Swak na swak to mamaya. Dahil pareho sila. Ayan o.
1: Pakibuto na po.
0: Oh, talaga. Susunod na po ang usapang Robert Mano at Victoria Tulad sa ngalan po ni Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico.
1: sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako po si Katrina Domingo.
0: Ako po magbabalik bukas. Kami po magbabalik bukas dito lamang sa
1: Yes, Gising Pilipinas.
0: Energy. Good
2: morning. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas. Gising Pilipinas.

0: Miss Beautiful, tutsu time please.
1: Mr. Pogi, it's 8:04.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Ang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At ang balita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
5: Good morning!
4: Love, love, love! Mika, bye!
0: Eh, syempre, dumating na yung karuahe. Gusto mo ba yun? Yung sumasalubong sa'yo, yung mga alaga namin ng partner ko. May doggy-wawa pa yan. Diba? Magandang umaga mga kapamilya. It's Wednesday, July 22, 2026. Makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning. Ito po ang tandem ng bayan. Minus ang aking beautiful partner na si Miss Doris Bigornia. Get well soon partner ha. Pero hindi ito magiging tandem kung wala akong katandem. Kaya naman, good morning Miss Beautiful.
1: Good morning! Good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Sa ngalan po ng nag-iisang Doris Bigornia, ako po si Victoria Tulad.
0: Makakasama natin din ang walang katulad na si Victoria Tulad hanggang 9 in the morning. Kumusta ka partner? Mukhang parang fresh na fresh.
1: Siyempre, thank you Ate Josie yan.
0: Parang maaga kang umuwi kahapon kahit nakita kong gabi na eh.
1: Ikaw kasi ang idol ko partner.
0: Tigilan mo ako partner.
1: Oo, ikaw ang nagsasara ng Senado. Ikaw ang nagbubukas, ikaw rin nagsasara.
0: Ikaw ang nagbubukas, ako taga-sara.
1: Ay, nako.
0: Ano ba aasahan natin today, partner, sa Senado?
1: Nako, iaasahan natin ang pagpapatuloy ng cross-examination ni FBI Director Melvin Matibag at ang redirect examination at recross kung meron man.
0: So, posible na today matapos yung pag-arap ni FBI Director Melvin Matibag.
1: Mm-mm. Hopefully, kasi di ba dapat hanggang kahapon lang siya.
0: Dapat nga. Di ba dahil lang rule nila, gusto nila, di ba, isang witness, isang araw lang dapat.
1: At dapat magsisimula na tayo sa confidential funds.
0: Oo.
1: Pero na-move na yan to next week dahil nga hindi kinaya ng schedule.
0: At speaking of next week, hindi po Monday. Hindi rin Tuesday.
1: Hindi rin.
0: Wednesday.
1: Nawalan tayo ng 2 days, kumbaga, dito sa trial.
0: Oo, kasi so na on Monday, on Tuesday, bibigay na yung oras sa minority para naman soon sa tinatawag traditional nila ng contrasona. So Wednesday, pero yung Wednesday, tada! Anong oras na tayo, partner?
1: 10 a.m. na po tayo. Mula 10 a.m. to 3 p.m.
0: 10 to 3. At least dito, alam natin kung anong oras matatapos ang impeachment trial.
1: Pero
0: ang kasunod doon, yung session ng 4 p.m.
1: Yan ang hindi natin alam.
0: Anong oras tayo?
1: Although every day naman, hindi naman talaga natin alam kung anong oras natatapos ang session. Pero mas late lang siya ngayon, 4 p.m. Instead of 3 p.m.
0: Instead of 3.
1: Tingnan natin kung kakayanin ng Senator Judges.
0: Importante rin naman kasi partner, di ba, na hindi lang ang impeachment trial ang kanila nga atupagin. Kailangan din po nila magsesyon, kailangan din nila magsagawa ng committee hearings. Correct. Para po sa mga panukalang batas ay masimulan pong mailatag sa pagsimula after the SONA.
1: Dahil higit doon sa kanilang function as Senator Judges, syempre yung legislative function po nila, yung paggawa ng batas. At magbabudget na rin tayo.
0: Ayan na po. Pag-budget, kaliwat kanan. Sa bayan yung bawat committee, di ba? Nag-perform sila ng subcommittee. Para sa bayan, inihear nila yung budget ng different agencies. Naku po. So, manghihimay na tayo.
1: At meron pa tayong flood control, partner, di ba?
0: May blue ribbon pa tayo sa Senado. Ano pa ba?
1: Ano
0: pa bang schedule ang nilalagay ninyo?
1: Dagdagan nyo pa po, kaya
0: tayo. Oo, konti naman yan. Hindi man lang kami na-challenge ng partner ko dyan.
1: Hindi naman po kami nabibisi or nasestress.
0: Basta wala na lang yung, minus na lang yung, sir!
1: Kasama yun, partner.
0: Kasama pa rin. Sir, saan pa kayo pupunta?
1: Mag-aabang pa rin tayo paano sa elevator.
0: Paano nga yun?
1: Sir! Ayun. Yung anak ko, ginagawa pa rin yun sa, sir!
0: Ginagaya na baby mo.
1: Saan pa kayo pupunta, sir?
0: Eh, importante rin po kasi yung mga yan, nababantayan kasi natin. Hindi naman pwedeng isang bahagi lang yung tututukan natin at then yung isa pababayaan natin. Hindi
6: tama!
1: Po tama!
0: Sabi ko sa'yo, tama. Sino may tama? Senado pa lang ang pinag-uusapan natin, partner, ha? Wala pa yan yung mga filing ng cases sa ombudsman. Mm-mm. Wala pa yung mga gumugulong na sa Sandigan Bayan. Wala yung mga nasa preliminary investigation pa ng DOJ. At ang sinisimulang pa lang na imbisigahan naman ng NBI.
1: Yung SEA Games. Yung
0: may napagalitan kahapon.
1: Ha?
0: May napagalitan.
1: Meron. Nagulat nga rin ako. Yun yung parang unang order of business.
0: Nung
1: nagbukas. Oo. In-admonish.
0: Oo. Pag sinabing admonish, partner.
1: Ano nga ba ibig sabihin ng partner?
0: Oo. Inunahan mo.
1: Bago mo pa ibigay sa akin.
0: Sa'yo ko palang itatanong inunahan.
1: Babato ko na sa'yo. Kilala kita,
0: Robert. Napagalitan. Oo. Sinermonan. Pinaalalahanan, di ba? Parang ganun yun. Ay, ikaw ah. Parang ganun.
1: Ano nga ulit?
0: Huwag ka na muna.

0: Tulfo. Sabi niya, yung mga bagay na hindi naman dapat pinag-uusapan sa trial, in-admonish niya yung mga kasama niya. Dapat hindi daw yun, hindi nasasayang yung oras ng impeachment court.
1: Ayun. Mm-hmm. Alam mo, talagang hindi dapat nasasayang dahil alam mo kung gano'ng ka-importante ang oras. Pingin ako ng tutut time.
0: It's 8:11.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Dahil 8:11 na, narito na po, nakapila na po sila ang ating mga radyo patrol! Sino bang nasa una sa listahan mo dyan, partner?
0: Oo, sa weekend. Susi namin. Susi. Suki namin to.
1: Ah, talaga. So, ay, masipag. Asipag abata.
0: Sipag abata. Agaling abata. Rowan Cueto, ang ating pong Radyo Patrol. Kapo tayo ng balita mula kayo.
1: Anong nandyan nakasulat? Nakasulat dyan, partner.
0: Sabi ko nga nakasulat dito, partner. Alamin po natin. Alatang hindi masyadong nagsasab. Alamin po natin ang epekto ng transport strike sa Baclaran Jeepney Terminal. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
1: Good morning, Rowan!
3: Hey, Victoria Robert, sa kabila ng tigil pasada bilang protesta sa mataas na presyo ng krudo at panawagang itaas ang minimum na pasahe, nananatiling normal ang operasyon ng terminal at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga jeep ay kay Pasay Traffic Enforcer Rodelio Dorol. Wala silang naitalang aberya at regular ang daloy ng mga pampasahero sa kanya sa lugar.
4: Pasok daw naman, wala pa rin, normal pa rin, parang ganun din, regular day lang. Wala naman din naman naka-apekto yung tigil pasada nila. Ang inipit ko yung area ko kaninang umaga kasi sabi ni sa opisina ikunta yung area. Normal naman na may mga pila pa rin ng mga jeep na para maihatid yung mga natin mananakay.
3: Samantala, may ilang jeepney driver ang nagpasyang huwag makisa sa transport strike dahil kailangan nilang bumiyahe upang may pangtusto sa pang-araw-araw na pangangailangan.
5: Eh, kapag sumali kami, wala kami yung kikitain. Wala kami yung pangbili ng bigas. Isa pa, nakakonsol ang sasakyan namin.
3: Nanawagan ng manibela ng dagdag pasahe kasabay ng kanilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ngunit sa Baclaran Jeep Terminal nga, nananatiling normal ang biyahe at walang naitalang malaking epekto sa mga commuter. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat!
0: Rowan Cueto!
1: Eh, dito naman tayo. Mula sa South, punta tayo ng Quezon City. Alamin natin ang biyahe ng mga jeepney dyan, ha? After nga nung transport strike ng grupong manibela, narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
6: Robert at Victoria, sa Panayam, kinumpirma sa Radyo Patrol ni Dexter Cardenas, hepe ng Quezon City Traffic and Transport Management Department, na wala pang naitatalang stranded na commuter sa lungsod ngayong umaga, bunsod ng transport strike na ikinasaan ng grupong manibela. Paliwanag din ng mga tauhan ng MMDA na nagbabantay sa bahagi ng Filcoa Commonwealth kung saan nagtitipo ng mga miyembro ng grupo, pangkaraniwan pa ang bilang ng mga commuter at jeepney o commuter na naghihintay na masasakyan ng jeepney sa naturang lugar. Ayon sa manibela, alas 5 pa lang na madaling araw kanina, tumigil na mamasada ang kanilang mga miyembro bilang pagkundina sa panibagong big time oil price hike. Samantala, may alok namang libreng sakay ang Department of Transportation na iikot sa rutang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Loton at pabalik. Iikot ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Robert at Victoria, katatapos nga lamang nung panayam natin kay Manibela Chairman Mark Valbuena, at doon sa naging panayam ay sinabi niya, inacknowledge niya na posibleng ang kakaunti pa lamang sa kanilang hanay yung tumitigil na pumasada sa ngayon dahil biglaan yung naging pag-anunsyo nitong transport strike at marahil marami pa sa kanilang mga miyembro ang hindi nakakaalam na tigil pasada sila ngayong araw na ito. Pero sabi niya, posibleng bukas, kalawang araw ng kanilang transport strike ay mas malaki ng epekto sa mga commuter na babiyahe at naghihintay na masasakyan sa mga iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Yes, Victoria.
0: Magkano nga ang hinihinging dagdag pasahe ng manibela ng ating mga kasamang tsuper?
6: Dalawang piso, Victoria, yung kanilang hinihiling at

0: Mamaya nga tutulak sila sa LTFRB para doon ihatid o doon na iparating yung kanilang mga hinain.
1: Mm-mm. Pero kasi ang sinasabi, tama ba ng LTFRB, if I'm not mistaken, mas okay na magdagdag, palawakin yung ayuda kesa yung dagdag pasahe. Okay ba sila doon? Tingin na pwede bang compromise sa kanila yon?
0: Natanong din natin yan ano, kay Chairman Valbuena at marihin nilang sinukundila yung tinatawag nilang puro ayuda na lamang yung nabibigay sa kanilang mga driver dahil anya, pansamantala lang naman yon. At ang hinihiling talaga nila bukod doon sa ayuda ay konkretong solusyon sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo, particular para sa mga jeepney driver, yung diesel.
1: Alright.
2: Pero kasi Zeus, di ba, hindi naman kagustuhan natin ng government na tumaas yung presyo yan. Alam naman natin yung nangyayari dyan sa Strait of Hormuz, yung nangyayari sa pagitan ng Iran at Amerika. Kumbaga, wala tayong kinalaman doon. Kahit anong maglupasay pa tayo dyan, hindi tayo may dahilan at hindi rin natin control yung magiging presyuhan. Paano take nila doon?
0: Ang sabi ni Chairman Valbuena, kumbaga kanina kinumpara niya kasi yung Pilipinas dun sa iba pa mga bansa naman, kapitbahay natin sa Southeast Asia, Robert, ano? At ang sabi niya, kung sisilipin ang datos, mas kakaunti yung naging pagtaas sa iba mga bansa gaya ng Singapore, Thailand at Malaysia kumpara dito sa Pilipinas. Na yun yung sinasabi niya na bakit yung iba mga bansa ay kahit na walang kinalaman doon sa giyera ng US at Iran, kayang i-manage o kontrolin yung presyo ng kanilang produktong petrolyo. Pero sa Pilipinas, anya, tila hindi ito nagagawa.
1: Nakakalungkot, no?
2: Kumbaga parang wala tayong kinalaman pero tayo mas naghihirap doon sa mga pinagagagawa nila doon. Kala ko nga tuloy-tuloy na yung partner na magkakaayos na si US
1: kaya
2: at
1: nga,
2: Iran.
1: Kala ko tuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyo tapos biglang silid na naman.
2: Big time!
1: Napa-full tank din kami kasi parang nakakatakot yung biglang taas.
2: Anong sabi mo? Magkano? Nagpa-full tank ka? Iba din.
1: Hindi. Wala na akong kakainin sa buong buwan. Kaya aasa ako sa ayuda mo.
2: Zeus, maraming salamat!
1: Salamat, Zeus!
0: Maraming salamat, Robert at Victoria, yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Meron pa partner.
1: At partner, mula dyan sa Quezon City, punta naman tayo sa Maynila. Naku, na-miss ko yung mga report nito. Kasi di ba yung huli kong punta yata dito, yung mga ginigisa pa sa palengke, yung mga binibili pa sa palengke yung report niya.
2: At palengke diva siya nun.
1: Kaya, ngayon?
2: Ngayon, tricycle diva.
1: Ilang jeep at tricycle sa Maynila, agawan sa pasahero sa gitna ng Tigil Pasada ng Manibela. Narito ang kumpirmadong siguradong balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, good morning!
3: Good morning, Victoria at Robert. Nag-agawan nga ng pasahero ang mga dumadaang tricycle at mangilang jeep ng Manibela na inatas ng bumiyahe ngayong araw rutang Paco sa Santa Mesa hanggang Rotonda. Ito yung sa kabila ng Tigil Pasada ng grupo. Ang ilang nagmamadaling makapasok sa trabaho, pinatos na ang mas mahal na singil ng tricycle samantalang ang ibang uuwi lamang o gustong makatipid ay matsaganang naghintay ng jeepney. Narito ang pahayag ng mga pasahero.
4: Sakyan, no choice tayo.
5: Tricycle
4: pa kayo. Para makapasok sa trabaho.
6: Kailang otis lang eh. Sa Paco ako bababa eh.
5: Magkano pang singil sa inyo sana?
6: 20. Magtalang doon dati, 10 lang. Oh, hindi.
3: Victoria at Robert, nasa 2280 pesos yung sinisingil ng mga tricycle drivers sa kada pasahero na higit doble yan sa karaniwang araw. Tapos sinasabay-sabay na ng sakay sa isang biyahe yung mga pasahero. Hindi naman akyat sa 10 jeep ng Manibela yung namasada ngayong araw kaya maghihintay ng 5 o hanggang 10 minuto mga pasahero bago mabalik yung mga jeep sa dasabing terminal. Narito yung pahayag ng mga nakapanay nating jeepney driver.
7: Yung pasahero naghihintay. Kailangan na ang pasahero ang sasakyan dahil mahirapan sila eh.
8: Wala naman masyadong maparalize yung mga pasahero. Nakuha na nga ng mga tricycle kanina mga pasahero. Ay mas mataas ah. Pago ito, tutulong na 80 pesos.
5: Kaya baka
8: tutulong kasi magkano lang ba ang tricycle lang.
9: Sa tricycle sila sasakay. Tinatanggal sila na pamasahe. Hindi na may mga nagre-reklamo. Kaya special pa, mas mahal.
1: Ayun, naputol.
2: Sabi
1: na
2: ko nga, naputol si Tricia Lindo. Wow. Babalikan po natin yan. Pero ang hirap ng part, doble yung
1: doble,
2: presyo.
1: Oo.
2: Tapos mag-aagaw kayo, tapos ang dami niyong sasakay. Hindi kaya...
1: Tapos yung tricycle, delikado.
2: Teka lang ha, baka mamaya pagsakay niyo naman yung isang gulong ng tricycle, lumipad.
1: Pero may mga ganun talagang tricycle, yung apat sa loob, tapos dalawa sa likod.
2: Grabe, tapos yung driver nakaupo na doon sa tangke. Ay, nako. Trish, tama ba?
3: Ay, yes, Robert at Victoria, yun nga, di patiyak ng mga super kung hanggang kailan magkakaroon ng limitadong biyahe dito sa Nagtahan. Mayorya kasi sa bilang ng mga namamasada dito ay sumama sa protesta sa Quezon City. Yan na balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
2: Trish, yung usual na libreng sakay, yung usual na pwede nilang sakyan, eh meron ba yung mga kababayan natin, ang mga pamilya natin na masasakyan ng libre?
3: Meron yan, oo, Robert, doon sa kartilyo ng Katipunan. Doon nakaparada yung mga malaking truck ng Manila LGU na karaniwan dinideploy tuwing may ganitong ganitong sitwasyon na merong tigil pasada mula sa mga transport
2: group. Bukod doon sa ano sa yung mga e-trike nila diyan eh, di ba, mas komportable doon kaysa doon sa mga truck nila. Eh, yung mga truck nila kagaya ni Victoria, pasasakay mo ba ito ng truck?
1: Sumasakay
2: tayo. Sasalampak ba ito sa truck? At taas-taas
1: ng truck? Sasakay din ako sa bubong, Bert.
2: Kung nakapants ka, eh, paano kung nakaskirt ka?
1: Bira naman tayo mag-skirt.
2: Ay, nako. Sige, Trish, balikan mo kami kapag may development dyan. Kapag, naku, nahihirapan lalo sumakay yung mga kababayan natin para makahingi tayo ng tulong pa. Ha? Thank you, Trish.
1: Salamat, Trish.
3: Maraming salamat.
1: At yan po si Radyo Patrol, Trisha Lindo mula sa Maynila.
2: O ito, kung magpakilala dyan, di ko alam kung excited kang ipakilala yan. O
1: pwede bang ano? Tawagin. Pwede bang hingan siya ng isang good morning?
2: Ay, pwede.
1: Pwede naman. No?
2: Teka lang, good nga ba yung ano niya?
1: Good naman yata. Ito o, Malacanang ang pinag-aaralan ng posibleng pagbabago ng strategy laban sa pambabastos ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, mula po sa aking partner na si Radyo Patrol, Christian Yosores. Chan! Good morning!
10: Good morning, partner! Good morning, Robert! Ayun nga, no, pinag-aaralan ng pamahalaan kung kailangan baguhin ang satihiyan ng Pilipinas laban sa patuloy na pambabastos at agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng panibagong insidente sa Ayungin Shoal kung saan inatake at sinaktan ng China Coast Guard ang isang personnel ng Philippine Navy. Sa kabila ng seri ng panunukso at pambabastos ng Beijing, iginiit ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nananatili ang posisyon ng ehekutibo na hindi nadadaan sa dahas o kumprontasyon ang paikipaglaban sa karapatan ng Pilipinas. Ipinuntuloy si Castro na hindi nakabase sa laki ng teritoryo o lakas ng pwersa ng militar ang pagproteksa sa soberanya ng bansa, kundi sa paninindigan sa katotohanan at international law. Pagnay nito, mariindikiran din ng Malacanang ang insidente at sinontra ang naratibo ng Chinese Embassy na ang mga Pilipino paumano ang nananamantala sa kanilang mga tauhan. Gate ng Malacanang, ginagampanan lamang ng mga sundalo ang kanilang legal na mandato at karapatan batay sa batas para panatilihin ang seguridad sa BRP Sierra Madre. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na nakikipag-ugnayan na sila sa Armed Forces of the Philippines para sa mga kailangang detalye upang maglunsad ng karampatang diplomatic step laban sa Beijing. Samantala, Robert at partner, magiging abala sa iba't ibang aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Miyerkules, kabilang ang paglunsad ng bawat bayan na ikinabang program at Bangsamoro Government Convergence Program sa Bangt Maguindanao del Norte ngayong umaga yan. Babalik naman ang Malacanang sa hapon ng Pangulo para sa ipinatawag niyang courtesy call kaya U.S. Secretary of State Marco Rubio na susundan ng pulong kasama ang Digital Infrastructure Sector ng Private Sector Advisory Council. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol.
2: Christian!
10: Christian Yosores. Yes, Robert.
1: Siyempre, hindi pwede mag-extro.
2: Namiss kita kanina.
1: Pagkala mo siya kanina?
10: Kaya good morning talaga.
2: Ngayon pala siya nag-good morning.
1: Himala. Wala siya. Napakasipag ng partner ko.
2: Ang sipag, sobrang sipag.
10: Nere-reserve ko yung energy ko para bukas.
2: Aha. Bakit? Ano merong bukas?
1: Saan na naman kayo pupunta bukas?
10: Kaya tumising kanina.
2: di bale. So na sa Monday, ang tanong ko sa'yo, tapos yung speech ng Pangulo, nag-glance mo na ba?
10: Ako, hindi ko pa nasilip pa, Robert eh. Pero ang sabi sa atin ng Malacanang ay... chill lang dahil working progress dyan ang presidente. Nangako naman sa atin din ang palaso na in the coming days, at least bago mag-Lunes, makapagbigay sa atin ng mga input, mga larawan, mga video na para, para behind the scenes ng presidente sa kanyang paghahanda sa zona.
2: Mga ilang oras yan? Dalawang oras?
1: Usually, ilang
2: oras? One and a half, mga ganyan. Wala rin ano, binibigay ano.
10: Last year kasi 1 hour and 12 minutes yung ng presidente. Mm-hmm. kumpara doon sa mga nakaraan niyang sonag. Mana sa ganung haba din yung itinagal ng kanyang sonag speech. Well, siguro ang mahalagang punto doon sa inaabangan natin sa sonag this year na paulit-ulit din natin tinatanong sa Malacanang ay kung makapagbibigay ba siya ng update doon sa iskandalo ng control pati na rin itong recent incident sa West Philippine Sea at kung meron din siyang mababanggit tungkol sa impeachment trial ni VP Sara na for the past years yun yung malalaking issue at mga papaksa at eksenang nadatna natin sa Pilipinas.
1: At partner, di ba ni-report mo nga itong tungkol sa West Philippine Sea. Mm. Ano ba ang lumalabas? Sino ba talaga ang nauna doon sa pamamalo na insidenteng yan?
10: Alam mo, pagdating sa puntong yan, partner, iba kasi ang naratibo ng Pilipinas, iba rin ang naratibo ng China. Kung syempre, kung sa ating, kung pag-uusapan natin, ang sinasabi ng mga opisyal, ang mga tauhan talaga ng China Coast Guard, yung unang naging agresibo at umabot doon sa punto ng pananakit sa tropa natin dyan sa bandang Ayungin. Pero sa naratibo ng China, iba rin, tayo ang sinisisi nila. Pero kahapon, ay nagpatawag na si Pangulong Marcos doon sa ambassador ng China, na si Ambassador Jin Chan, at pinag-usapan nila yung nangyari ng insidente sa Ayungin Seoul. Hindi lang ganun kadetalyado yung ibinigay sa atin ng palaso. Pero ang sabi sa atin ng PCO kahapon ay yun ang naging focus, yun ang naging sentro ng usapin. Kaya ipinatawag ng Pangulo yung kinatawan ng China paugnay dyan sa panibagong insidente sa Ayungin
2: Seoul. Baka si Nermonan, partner. Ginawa nyo na kaming unggoy, pinagpapaludyo pa ulo namin.
1: Saka ang point kasi is bakit ba kasi sila nandun in the first place?
2: Correct.
1: Teritoryo natin yan. Wala naman dapat Chinese.
2: At wala naman naniniwala sa kanilang dyan. Bahagi yun ng kanilang teritoryo.
10: At very timely to kasi diba kaka-anniversary lang ng natin, diba? Arbitral award sa West Philippine Sea. So very timely din yung nangyari. Very, very relevant. Kaya yung patawag ng Pangulo sa ambassador ng China ay ano rin, manaayon din doon sa ini-enjoy dapat nating arbitral award.
1: At doon sa partner sa nabanggit mo na meeting ng Pangulo kay U.S. Secretary of State, Marco Rubio, ano ang na-expect natin? Possible bang mapag-usapan itong mga nangyayari pa rin sa West Philippine Sea, lalo't partner natin ng U.S.?
10: Posible rin yan, partner, kasi this week yung ASEAN Foreign Ministers Meeting kung saan dadaro din yung kinatawan ng Amerika. Yan yung inaasahang mapag-uusapan doon sa courtesy call ng Pangulo. Of course, yung pagpapalakas din ng strategy ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika, lalo na dyan sa conflicts natin sa Indo-Pacific.
2: Ongoing na yan sa PICC, yung ASEAN, mga meetings nila. So siguro baka matouch din itong issue na ito, itong topic na ito. Abangan natin. Christian, good morning!
1: Thank you, partner.
2: Maraming
1: good
2: salamat!
10: Good morning! Good morning kay Johnson.
2: Good morning kay Johnson.
1: Lagot ka kay Johnson.
2: Thank you, Christian.
1: Thank you, partner.
10: Maraming salamat. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DPMF.
2: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa ating mga Radyo Patrol!
11: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
2: Oras po natin, 8:29. Joms!
1: Oy, Kuya Joms! Good morning!
2: Ang Kuya Jomel namin dyan sa Senado. Magandang umaga, Ate Dangski. Good morning!
1: Siyempre, si Ate Dang na napakasipag, napaka-aga lagi sa
2: si Myla,
1: Senado.
2: Panigurado na.
1: Ay, nandun na rin yun. Kumakain na yun.
2: Nagbe-breakfast na yun.
1: Good morning po sa lahat ng Senate reporters.
2: At syempre sa mga kaibigan nating taga-USAA, yes, Office of the Senate Sergeant at Arms. Good morning!
1: Good morning po. Salamat po sa laging panonood.
2: Yes, of course. Paano? Magbe-break lang po kami ng mabilis, ha? Hindi pa. Nangakalati pa lang tayo, partner, ha? Magbe-break lang po kami ng mabilis. May pagchichismis lang kami nitong partner ko sa ating pong pagbabalik. Ang iba pang may init na issue. Sandali po lamang.
12: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan. Ito ang Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away! Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na magliligoy.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Flemix 40 ako. Ang Flemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Flemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Flemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemix Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Flemix!
17: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado sigurado DZMM. Doble sa pagis, doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan, of course, with a beautiful, no?
1: Of course. Sa ngalan po ni Miss Doris Bigornia, Victoria tulad po.
2: Oh, di ba? Pareha silang ganda.
1: Ganda? Ganda yun.
2: At Robert Mano, partner, eto na. Eh, laman din lamang pinag-uusapan natin kanina ang impeachment. Mm. Eh, para mas maunawaan natin, maging mas madaling i-digest ng mga kababayan natin, ano ba yung nangyari? Ano ba yung dapat bantayan? May scoring ba nanalo? May nanalo ba kahapon, di ba?
1: Meron.
2: May nakapuntos ba sa prosecution o ang nakapuntos sa defense? At ano ang ma-observe ng ating mga kababayan? Kasi, syempre, lahat sila nagbabantay rin dito. Makakausap po natin ang convener ng Bantay Senado at din po ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Dionisio. Dr. Gary, magandang umaga po.
1: Good morning,
2: Victoria
1: po.
2: At Robert.
18: Good umaga sa inyong dalawa, Sir Robert at Miss Victoria at sa lahat ng mga tagapakinig ng Tanding ng Bayan.
1: Thank you po, Doc Gary, sa pagpapaunlak po sa amin. So kahapon po ay day 8 na nga ng impeachment trial. Ano po ang inyong assessment? Meron po bang pasabog si NBI Director Melvin Matibag? Kasi yun yung binabanggit ng prosecution eh. Abangan nyo ang pasabog ni Director Matibag. Do you think explosive po yung naging testimonya ng NBI Director, Sir?
18: Kami sa Bantay Senado, nakatuto kami kahapon dahil nga inaasahan namin na mas maraming importanteng mga impormasyon na ilalahad ang pinakahuling witness ng prosecution for Article 4. At dumating nga si Director Matibag at ang very prominent na sinabi niya kahapon para sa amin ay yung kill threat kay Pangulong BBM ay equivalent nga dun sa issue ng national security, which I think we totally agree, no? Primarily for three reasons, no? Number one, kasi clearly meron kang tinatawag dito na plan. Lumabas yung first P kahapon, may plano na na-establish kahapon na lumalabas. Hindi lang ito simpleng pahayag ni VP Sara dahil may mga iba pang incident in the past. And of course, meron kang person of interest, no? Para sa amin, mabigat na yan dahil nga patuloy yung kinait na investigasyon nga ng NBI, yung special task force na intended para dito ay isang mahalagang hakbang para malaman po talaga natin, no, kung sino yung person of interest. And of course, pangatlo, yung purpose, no? Bakit ba, ba't kaya sinabi halimbawa gintong mga kataga, no, ni VP Sara? Dahil siya ba ang makikinabang in the assumption na magkaroon ng paguluhan sa ating bansa or kung mapalitan ang ating pangulo? So yung plan, person of interest or purpose, yan ay naipaliwanag, no, ni Director Matibag kahapon, no. Although syempre tama ka doon, inaasahan din naman ng mga tao na meron talaga kagad na ipapangalan, pero tandaan natin, no, napaka-sensitive ditong kasong ito. At the same time, ang mga involved dito ay hindi maordinaryong tao. So the sphere of influence, the capacity to the capacity to come up with this very difficult plan ay hindi naman ganun ka-simpleng resolbahin, no. So importante rito ay nasa tamang direction ngayon ng NBI para talaga malaman natin, no, yung katotohanan, no, kung sino ba talaga yung mga kinausap dito ni VP Sara. But nevertheless, ang tingin namin dito, meron bang elemento ka talaga, no, pag-betray ng public trust? So yun yung mga nakita namin. Dahil tingin ko, the very reason why the defense team, sabi nga ni SP, ni Presiding Officer Jesus Cordero Capon, first time na nakarinig siya ng request from the defense na mag-extend ng questioning. So talagang plano talaga nilang sirain ang kredibilidad ni Director Matibag, to, para at least na mawala sa direksyon yung ating witness na meron talaga silang nakitang impormasyon na patungkol nga dito sa article.
2: Pero ko, natibag nga ba si Matibag ng defense, Dr. Gary?
18: Well, in honest assessment, hindi naman po. Pero syempre, nakita ko rin yung mga gestures at mga reaksyon nga ni Director Matibag kahapon, no, dahil talagang pinaghandaan din siya, no, na para inisin. At even tingin ko, there are questions that are really overreach na, no, sa sa kanyang personalidad, no. Although sabihin talaga natin ang purpose ng defense ay tanggalin ang or wasakin ang kredibilidad nga ng witness, pero syempre halimbawa yung pag-present ng mga opinion column ni Director Matibag, even yung pag-connect sa kanyang kasawa, medyo overreach din talaga yun, no, kung tutuusin, no. At parang sinasabi ng mga lawyer, for example, ng depensa, na kapag ang lawyer mo si VP Sara, hindi ka na pwede kumuha ng ibang lawyer sa ibang kliyente. Which I think it's very problematic.
1: Pero so, tama po, hindi naman natibag. Pero can we say na parang he sealed the deal for the prosecution pagdating po dito sa Article 4? Do you think mas napatibay talagang walang butas yung argumento ng prosecution pagdating dito sa alleged grave threats ng Vice Presidente?
18: Kailangan kasi natin i-collect yung mga past hearings, eh, di ba? For example nga, yung statement ni una ni Agent Kalilong, tapos kay Attorney Locot last time, no?
1: Totok.
18: Siya yung nag-seal ng deal dahil very sensitive din yung information na nakukuha ng NBI director. At hindi porkit wala siya nung panahon na nangyari ang incidenting ito, ay we can simply negate, no, yung institutional process ng NBI. Kasi pag kinwestiyon mo yung pagpas ng sensitive information o yung internal procedure ng NBI, at sinasabi natin dahil wala ka doon, dahil siya director doon, ay pawang hearsay ang nakukuha niyang impormasyon. I think that's fundamentally wrong, dahil ang inaatake mo dito, hindi na si Director Matibag, kundi yung NBI as an institution na may policies, protocols in managing sensitive information and conducting investigation as well. Diba? Hindi naman siya ordinaryo empleyado ng NBI, siya ay director. So therefore, nung nagkaroon ng transition ng leadership from Director Santiago to Director Matibag, alam naman natin sa lahat ng mga kumpanya, sa lahat ng mga institusyon, may tinatawag tayong transition, no, of office. That includes also passing all the pending information and activities, even the financial capacity of the institution. So kaya ito ay formal na transmit kay Director Matibag. So therefore, ang kanyang nalalaman ngayon bilang isang NBI director at this point ay dapat mayroong pagpapahalaga tayo at may matibay na pundasyon.
2: Kasi Doc Gary, doon sa linyahan ng tanong kahapon ni Attorney Mark Binluan, di ba? Nung kinuha na ng statement, si ganito, nandun ka ba?
1: Uh-oh.
2: Nung inimbisan yung ganito, nandun ka ba?
1: Mm-mm.
2: May personal knowledge ka ba? Nung naglagay ng ganito, nagkumuha ng ganito, nandun ka ba? Eh, syempre, malamang po ay wala siya dahil nga recently lang siya na...
1: February 20, 2026.
2: Ngayon taon lang siya na-assign bilang head ng NBI. Yung mga ganun po ba ay nagmamatter din doon sa credibility at doon sa sustansya ng mga magiging testimonya niya?
18: Well, ako from the academic perspective, tingin ko pinapander ni Attorney Villuan yung kanyang statement, hindi para sa kay Attorney Matibag, kundi sa grupo ng mga supporter ni VP Sara para baliwalain, patuloy na baliwalain yung credibility at ang testimonya nga ni Director Matibag. I'm sure, sabi niya nga, as a lawyer, alam niya rin naman, wala rin naman siya nung hindi pa naman siya abogado ni VP Sara nung panahon yun, I'm sure, di ba? So, at ngayon hindi siya naging abogado. So, pag gagamitan din yung ganyang logika, so, ibig sabihin, talagang ang purpose mo lang ay, mag-create ng intrigue and at the same time, atakin ang credibility. Pero ako nga, ang bottom line dito ay ipa-under, ibig sabihin, magbigay ng mensahe sa mga supporter ng isang grupo, in this particular case nga, yung baka supporter nila VP Sara ang gusto niyang kausapin dito, na tingnan yung maigi, walang credibility itong witness ito. So I think ito yung mga naobserbahan namin kahapon dun nga sa hearing. At of course, mahalaga nga rin sinasabi niya na yung popularity rating ngayon ni VP Sara based sa mga survey ay pwede rin maging, parang sinasabi niya, ay maging dahilan para exonerate natin siya. I think this is also, again, para sa amin sa Bantay Senado ay may malaking problema dahil from the very beginning, ang usapin po ng public trust ay hindi usapin ng popularity rating. Tandaan natin, maraming mga naging diktador in the past, si Mussolini, si Hitler, they were very popular sa Italy at sa Germany. But nakita natin ano ang kanilang ginawa, kamalian. So what I'm saying is that hindi dapat maging basis ang popular rating para exonerate, para exempt ang sino man sa atin, pangulo, pangalawang pangulo, senador, sa paggawa ng mga kamalian o paglabag sa ating konstitusyon.
1: At nabanggit nyo rin po, Doc Gary, kanina yung POI, yung Persons of Interest. Hindi siya pinangalanan yung mga yun ni Attorney Matibag. Pero dito po sa pag-establish kung meron bang nagawang impeachable offense ang Vice Presidente, kailangan ba na matukoy talaga kung sino yung kinontrata, kung sino yung di umano ay assassin? Or pwedeng basta sabihin lang na ay may threat?
18: Yung betrayal of public trust kasi, ang bottom line nito ay fit pa ba yung ating pangalawang pangulo o yung sino mang nakakusa ng betrayal of public trust or meron pa ba siyang paglabag na ginawa sa konstitusyon. So, again, yung threat is a threat. Sabi nga, this is a real threat, hindi ito conditional threat. So, therefore, the mere act of it ay clearly ay nakita na natin na may paglabag. Kaya ito nga yung dapat nating tingnan maigi at ito yung sanang suriin maigi ng ating impeachment court para most sila ang mag-decide tungkol dito. Pero bottom line, ang sinasabi nga natin, kami sa Bantay Senado, gusto naming bantayan, hindi lang yung ating prosecution defense, pati na rin yung magiging kondukta nga dito ng ating mga senator judges na hopefully, bottom line ito, sana ebidensya lang po ang tingnan nila at the end of the day.
2: Doc Gary, nabanggit mo yan sa mga senator judge sa online, hindi maikakaila na may mga usap-usapan na sasabi, yan yung bahagi yan ng defense, ng defense team, senator defense, mga ganon. Yung iba naman sasabi, hindi, sa prosecution yan, senador yan ang mga prosecution. How do we address yung mga ganong insinuations versus yung credibility po mismo ng ating impeachment court?
18: Well, tama ka po dyan, sa Robert, may mga perspective yung ating mga mamamayan na parabang lang naman, yung may mga ibang senador, for example nga, ay mukhang bahagi na ng defense team, o may mga ibang senador din naman ay tumutulong din naman sa prosecution. Hindi naman natin mawawala yan, ang problema kasi natin sa ngayon, like in the past, yung mga nakaraang impeachment court, hindi pa ganoon ka prominent ang social media, wala ka pang tinatawag na mga performative governance o performative politics, and at the same time hindi tayo ganoon ka polarized. And I think this is ito yung mga intervening variables that explain to us na may mga ganito tayong mga perception, may mga ganito tayong mga pagtingin sa mga kondukta at sa mga ginagawa ng ating mga central judges. But nevertheless, ang sinasabi nga namin, we are still banking dun sa sinong po ang pananagutan, yung out of office ng ating mga central judges sa sila ay magiging impartial, magiging rational, titingin lamang sa mga ebidensya at mga objective no ng mga pangyayari. But mukhang sa totoo lang, kami rin ay nagkakaroon na rin talaga ng ibang mga observasyon na tungkol sa ibang mga kilos ng ating mga central judges. But again, napakaaga pa naman ito. We're hoping na sana kung mas mag-present ang mga ebidensya pa, mas mabigat na ebidensya, baka mas maging objective na yung ating mga central judges no in the coming days nitong impeachment hearing.
1: At gusto ko rin po sana itanong sa inyo, Doc Gary, yung paggamit ng affidavit ni self-confessed DDS member Arturo Las Cañas kasi wala siyang wet signature o hindi na siya notarized. So ang sinasabi ni Senator Judge Pia Cayetano, bakit ginamit yon? Bakit pinayagan?
2: Oo, medyo magsipag naman kayo. Sabi, magtrabaho naman kayo.
1: Huwag natin ang trabaho natin. Mm-hmm. Tama ba na ginamit yung affidavit when hindi naman si Attorney Matibag yung nagsulat nun?
18: Well, kahapon, sinubaybayan ko talaga yan eh. Nang ako ay masusi na nanonood dyan. Nagulat din ako nung ito ay nilabas no, ni Director Matibag. Tingin ko, ang purpose ni Director Matibag dito ay maset yung pattern ng behavior nga ng ating VP na meron siyang tendency na kapag nagkaroon siya ng problema, for example, nagkaroon siya ng mga crisis, ang kanyang retaliating action ay medyo violente. At actually, kung tatandaan natin, hindi lang yan pinakita kahapon, pinakita rin niya kahapon yung sa nangyari doon sa sheriff no, ng sa Davao City. Kasi ito yung gusto rin i-establish ni Dr. Matibag, yung pattern of violence na gusto rin ipakita sa mga central judges. Yung tatanong nga na bakit hindi notarize yung affidavit nga ni Las Cañas, simple lang naman yan eh. Iba yung sistema nga ng ICC. At tama naman si Central Chief Escudero. Yes. Pero, na hindi tayo ICC. Pero, ang gusto ko natin sabihin, yung affidavit na rin yan, ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nakakulong ngayon si former President Rodrigo Duterte at bakit pinaghahanap ngayon ng Interpol si Central Baton de la Rosa. So, ibig sabihin natin, sa mata ng International Committee, may weight, may bigat itong affidavit na ito in the first place. So, hindi ito simpleng dapat baliwalain.
2: Doc Gary, kahapon sa cross-examination din, parang lumalabas, Matibag equals hearsay. Parang ganun yung nangyari. Tama po ba na ganun yung assessment, assumption?
18: Well, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ordinaryong leader or hindi ordinaryong empleyado ng NBI si Director Matibag. Siya po ay director. So, therefore, lahat po ng mga impormasyon na meron siya ngayon, definitely ito po ay may transition from the past leadership. Kaya hindi pwedeng sabihin na hearsay na ang kanyang mga impormasyon. Siguro kung hindi siya director at pinatayo lang siya yan, narinig niya lang sa isang usapan na may ganito mga impormasyon, I think I will accept the fact na tama ang depensa doon sa kanyang statement na hearsay, no? Pero again, sabi nga, may mga exception to the rule, no? Ng rules ng hearsay, no? At lalo na kung isang individual ay bahagi na ng isang institusyon na nag-iimbestiga tungkol sa usapin ito. So I think it's wrong to equate Director Matibag's into hearsay. Pero syempre, sabi nga natin, ito yung mga simpleng pahiwatig o simpleng paliwanag na ginawa ng depensa para kausapin yung isang grupo ng mga individual para mas lalong maniwala na walang kredibilidad at walang patutunguhan itong mga statement na ginagawa nga ni Director Matibag.
2: Okay, so hanggang day 8, mamaya meron pa ulit tayo. So, Doc Gary, gaya na ginamit sinasabi ng partner ko, ha? Kapag nalileto na kami, tatawagin namin kayo para maipaliwanag ito sa ating mga kababayan.
1: Oo, magaling ang paliwanag ni Sir Gary.
2: Oo nga. For the meantime, Dr. Gary, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Salamat po, Doc.
18: Maraming po salamat, Miss Victoria at Sir Robert. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Good morning po. Si Dr. Gary Ador Dionisio, ang convener ng Bantay Senado at Dean School of Diplomacy and Governance, De La Salle College of St. Benilde. Huh?
1: Kaya mahalaga talaga na hindi tayo sponge kapag nakikinig tayo ng impeachment trial.
2: Mm.
1: Talagang na-scrutinize din natin.
2: Diba? Oo. Na-detalye mo. Yes. Diba? Tama ba itong mga pinagsasabi nito? Ano ang dahilan kung bakit ito ang mga itinatanong? Oo. Bakit ito ang projection na pinalalabas? Eh, yan po ay bahagi. Bahagi ng magkabilang drama.
1: Magkabilang naratibo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. At na magkabilang paliwanag. Mm-hmm. Eh, nasa atin na po na mga publiko, mga kababayan natin, yung tatanggap dun sa mga narrative nila na yan. Depende dun sa mga ipipresenta nila, syempre. Ng mga ebidensya. Kabig tayo ng konti, partner. Eh, baka magpunta ka Senado, wala ka masakyan, Jeep. Tanungin muna natin ang national president ng Piston doon sa kanilang panawagan na 10 piso eh, na dagdag pasahe nung grupo Manubela. Ano kaya ang kanila masasabi dito? Si Ginoo Modesto Modi Florada. Sir Modi, good morning po. Doris tuloy, sorry. Si Doris po ay nakapahinga. Si Victoria po ang aking kasama today.
1: Good morning po, sir.
19: Good morning!
20: Magandang umaga po, Sir Robert at Ma'am Victoria. At siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat.
2: Mm-hmm. Eh, Kamodi, kayo ba mismo dito sa Pisto, number one, kasama ba kayo sa rally o nagpaplano ba kayo mag-rally? Number two,
20: sa ngayon, Sir Robert, ay hindi tayo kasama, no? Doon sa nagaganap na welga dahil tayo ay tayo mismo ay naghahanda rin tayo sa malawakang welga. Kaya't ngayong araw ay hindi po tayo bahagi nung nagaganap po.
2: Ito po, malawakan na ito, Kamodi, na binabanggit nyo. Kailan po ang target ninyo na gawin ito?
20: Pinaghahandaan pa po natin at nakipag-coordinate pa rin tayo sa iba't ibang mga rehiyon para doon sa sabay-sabay na paglulusad po ng welga. Laban dito sa patuloy na pagtaas nga ng presyo ng petrolyo na kung saan ay hindi lamang nakakapikto sa kabuhayan ng ating mga driver at mga operator, kundi mismo sa ating mga mamamayan, sapagkat alam naman natin na kapag tumataas ang presyo ng petrolyo, ay pagtaas siya ng mga pangunahing bilihin na kung saan ay halos hindi na makaagapa yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa.
1: At Kamodi, ang hinihingi niyo po ay 10 pesos na dagdag pasahe, yung Manibela 2 pesos. Bakit ganoon po kataas ang gusto ng Piston?
20: At sa atin na Ma'am Victoria ay pinag-aralan po natin ito at batay ito doon sa mga seri ng mga pagtaas ng malalaking taas ano ng presyo ng petrolyo na kung saan ay halos wala nang natira, no, walang nang natirang kita sa ating mga driver dahil nga sa sobrang taas at yung pagtaas din ng mga piyesa ng ating mga pampublikong transportasyon, hindi lamang sa hanay ng jeepney. Dahil kung sa hanay po ng jeep ay kapag nag-overhaul po kami ng aming makina ay halos umaabot po ito ng 90,000 ano? Sa ma-overhaul at maayos natin yung ating mga sasakyan. Kaya't isa lamang ito doon sa na mga naging basihan na bakit nga ba 10 pesos? Ang 10 pesos nga ba ay makakaangat sa buhay ng ating mga driver? Hindi pa rin sapagkat ang 10 pesos po ay pantakit lamang doon sa mas malaking halagang nawala sa kita ng ating mga driver na kung saan ay para makatugon nga doon sa pangangailangan at servisyo.
2: Opo. Kamodi, nasa na yung estado, itong hinihirit ninyo na dagdag pasahe. Nakapag-hearing na ba dito?
20: Opo, Sir Robert. Nagkaroon po tayo ng hearing noong Mayo. At batay doon sa ating dinalong hearing, batay sa hearing officer, sabi nila, ay 10 days, working days, maglalabas sila ng resolusyon. Pero ngayon po ay magsusuna na no si Pangulong Bongbong Marcos. Eh, wala pang tugon at wala pang sagot doon sa ating ipinail na usapin ng dagdag tier. Kakibat din yan, Sir Robert, yung ating ding panawagan na siyempre yung nakabubuhay na sahod ng ating mga manggagawa. Sabi nga natin yung family living wage ay na dapat ay 1,200 pesos para matugunan yung pangailangan din ng 5 sa isang pamilya.
1: Oo, at nabanggit nyo nga po, magsasona na at naku, napakahirap po talaga ng buhay ng mga tsuper. Ano po ang panawagan nyo po sa Pangulong Marcos?
20: Ang panawagan po natin kay Bongbong Marcos, 4 na taon na yung kanyang panunungkulan at sona na yung kanyang ilulunsad na sana makita niya yung kahalagahan ng sektor ng transportasyon. Tayo ay katuwang ng gobyerno sa usapin ng pag-inog ng ating ekonomiya. Kaya't ang panawagan natin, ay ibaga kagiyat na ibasura itong old regulation law at tanggalin yung BAT at saka yung stay saksanis at kagiyat na i-roll back sa 55 pesos at kakibat din po niya yung panawagan natin na ibasura na itong bugos at tuwad ng modernization sapagkat marami na rin pong nagko-complain, marami na rin na halos na nabauna sa utang ano na mga corporation at mga kooperatiba na hindi na nila mabayaran yung amortisman ng mga sasakyan na kanilang mga kinuha sa bangko.
2: Mm. So on Monday, Kabody, kaliwat kanan yung magiging rally. Eh, kayo ba makikirally din sa Monday?
20: Opo, Sir Robert, at bahagi po tayo doon sa People's Zone, no? Kasama po tayo ng iba't ibang sektor ng ating mamamayan. At para itambul po natin yung ating yung panawagan po ng mga driver at operator sa administrasyon ni Bongbong Marcos.
2: Okay. Kamody, for the meantime, maraming salamat po. At syempre, patuloy kami magpa-follow up sa sitwasyon po ng ating mga chopper, no? At kung kinakaya pa ba, napakataas na rin. Ang taas ng sirit na presyo ng mga produktong petrolyo natin. Next week, may another round na naman. Hindi ko alam kung saan tayo dadamputin ito.
20: Opo, ikaw Sir Robert, ano, yung base nga sa pronouncement ng Department of Energy, ay hindi malayo na umabot muli tayo sa 90 to 100 per liter yung presyo ng diesel dito sa ating bansa. At ang nakakapagtaka lang nito, Sir Robert, Ma'am Victoria, bakit linggo-linggo gumagalaw yung presyo sa atin na batay mismo rin sa Department of Energy tayo ay mayroong 50 to 60 kilos na supply ng produktong petrolyo. Dapat ubusin muna yung supply bago gumalaw yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Pero ang nangyayari, Sir Robert at Ma'am Victoria, pagtulog mo po ng Lunes, ipag-isip mo ng Martes, iba na yung presyo.
1: Nagugulantang na lang po tayo.
2: Tapos yung pag maghahabol ka naman, wala nang supply, sabihin. Maghihintay pa daw sila.
20: Opo, ngayon Sir Robert, marami tayo nakikita at lumalabas naman sa social media na kahapon nag-rally po tayo dito sa may petrol sa harap po ng LTO. Out of supply na, wala na silang supply. Lumalabas ngayon sa social media, marami na mga gusalinan ang mayroong karatula na wala na silang supply.
2: Ay, nako. Sige po, abangan po natin yung mga issue po na ito. Eh, siyempre, ang pinakakawawa dito eh, ang taong bayan pa rin, di ba? Ang ordinaryong Juan de la Cruz. Kamody, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Salamat po, Kamody.
20: Maraming salamat po, Sir Robert at Ma'am Victoria. Ingat po kayo palagi.
2: Ingat din po si Kamodesto Modi Floranda, ang National President ng Piston. Oras natin, 8:58, partner. Baka may pahabol ka bago tayo magbabay. I-greet mo na yung mga yan.
1: Happy birthday po sa aking napakagandang kapatid na si Kenneth Tulad. Happy birthday, Ned!
2: Happy birthday!
1: At ito, nagpapabati rin po si Kuyang Bong Son at sa kanyang wife na si Miss Marisa Son. Suki rin natin ito sa
2: Kuyang Bong. Lagi yan. Kuya Bong Son, good morning!
1: At syempre, may pahabol ang mga taga-Senado, ang ating Senate friends. Sabi ni Ate Dang, andyan din sa kusina sila Ate Myla nga, si Kuya Dindo at si Manong Raymond. Naku, napaka-aagat, napaka-sisipag.
2: Sisipag, ha?
1: Baka kaya lumakad naman, na naman kayo sa likod ng mga nag-live
2: dyan,
1: ha?
2: Kaya sulit na sulit sa inyo yung opisina nyo, eh.
1: Good morning po.
2: Good morning. At syempre kay Tito Danny at kay Tita Ned Kapal, magandang umaga. Kay Kuyang Sosimo Gasmin, magandang umaga. Kuya Mon Samson, sabi niya, shoutout kami ni RJ Pacheco. Nakabonitor kami habang nagkakape.
1: Ang sarap ng kape. Andyan din si Jill Borhal, ang ating suki sa weekend.
2: Jill!
1: Good morning!
2: Good morning, Jill!
1: At syempre, si Sir CEO ng Canada, batiin na rin po natin. Ayan.
2: Good morning. Partner, maraming salamat.
1: Thank you, partner.
2: Hanggang bukas ba?
1: Yes.
2: Very good.
1: Friday, hopefully.
2: Okay. O, paano? It's 8:59. It's bye-bye time. Lilipad pa kami papuntang Senado. Kaya, bye!
1: See you!
2: Thank you, partner.
1: Salamat!
19: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakbayan sa DZMM. Tandem ng bayan.

DZMM número 1 sa aksyon. DZMM.

0: Kapamilya, 17 master cases ng illegal na sigarilyo ang nasamsam sa operasyon sa Governor Generoso Davao Oriental. Sinasabing nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyong piso ang mga nakumpiskang kontrabando. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, isinailalim sa kustodiya ng pulisya ang mga sigarilyo bago inilipat sa kawanihan para sa inspeksyon at tax assessment. Inihahanda na ang mga kasong legal at administratibo laban sa mga responsable sa pagdala ng mga naturang produkto. Samantala, maghahain ang petisyon ng grupong manibela sa LTFRB para sa hiling na bawiin na ang suspensyon sa pisong taas pasahe at sa hiling na 2 pisong dagdag sa minimum fare. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
1: Rika, mamayang alas 10 ng umaga magtutungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang grupong manibela para maghain ng petisyong humihiling na alisin ang suspensyon sa pisong dagdag pasahe sa jeep. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, matagal na dapat ibinigay sa sektor ng transportasyon ang dagdag pasahe dahil sa mga big-time oil price hike. Bukod dito, hiniling pa ng manibela na o hihiling pa ang manibela na karagdagang pisong dagdag pasahe para sa kabuuan 2 pisong dagdag sa minimum fare sa jeep. Narito ang tinig ni Manibela Chairman Mar Valbuena.
2: Hindi maibibigay itong fare adjustment na hinihingi natin. Ang grado ng ating Pangulo ay bagsak dahil walang naitulong sa sektor ng transportasyon bukod sa ayuda na maiangat ang kabuhayan ng bawat syoper.
1: Sa ngayon, nagpapatuloy ang protesta ng manibela sa Filcoa Commonwealth bilang bahagi ng kanilang 2 araw na transport strike. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TVMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa ating showbiz balita, inanunsyo ni English singer-songwriter Jessie J na hiwalay na sila ng partner na si Shannon Coleman matapos ang 5 taong pagsasama. Sa joint Instagram post, ibinahagi na na Jessie at Conan na nagkasundo silang tuldok na ang kanilang romantic relationship pero mananatiling magkaibigan at ipagpapatuloy ang co-parenting sa kanilang anak na si Sky.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapatan at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM.

0: ligaya.
1: In an ideal world, napakasarap maramdamang ikaw ay inaalagaan nang may ligaya ang puso natin. Malapit na kasi yung Sona, partner.
0: Oh.
1: Diba? Kaya iniisip ko, gaano ba tayo nabibigyan ng halaga ng gobyerno Sona natin? Diba?
0: Oh, kasi tayo ba'y naalagaan?
1: Oo, diba? Naglalatag ng yearly plan ng gobyerno, ang pamahalaan ng presidente para sa Pilipinas. And what happened dun sa taon na nagdaan? O, yan yung napapansin natin dyan.
0: O, dito, mag-i-issue tayo ng report card.
1: Mm-mm.
0: Taon-taon yan.
1: Tama.
0: Diba? Pag may mga pinangako sa Sona, natupad ba?
1: Oo.
0: Hindi naman kailangan maging perfect score, pero dapat pasado, kumpirmado.
1: Tama, 'di ba? Dapat talaga ginagawa natin 'yan taon-taon para naman makalampag yung mga nasa posisyon. Kung maganda pa ba ang ginagawa nila at kung tugma pa ba yung trust rating nila dun sa betrayal of public. Ay, parang iba ata yung nasabi ko. Parang hindi na ata Sona yung ano, nagkahalo-halo na. Bakit ganon, partner? Nalito ako. Nung sinabi mo taas ang trust rating survey, eh bakit ibig sabihin ba nun may betrayal of public trust niya? Pero di ba magkaibang issue naman iyong?
0: Tama.
1: Bakit ganyan?
0: At maganda yung sinabi ni Director Matibag kahapon na dahil ba popular ang isang tao o napaka-popular ng isang tao, hindi na natin pwedeng ipa-account sa kanya o i-hold into account yung mga pinagagawa niyang mali.
1: Mm-hmm.
0: And again, a survey is just a snapshot.
1: Kaya,
0: ibig sabihin, one time, parang selfie lang yan.
1: Oo.
0: Dito sa selfie na ito, nung kinunan ka, maganda ka.
1: Oo.
0: Pero pag...
1: sa totoong buhay. Hindi.
0: Sa totoong buhay, walang filter.
1: Oo.
0: Kaya magpasalamat ka kung maganda ang medyo projection mo sa isang selfie dahil pwede mong i-save yan.
1: Oo.
0: Oo, sukdo lang magbayad ka pa
1: ng 150
0: na additional memory.
1: Diba? O mamaya hihimayin natin yan ha, yung nangyari kahapon. Kung tingin nyo ba may nadagdag pa bang sustansya ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag dahil magpapatuloy pa po ang cross-examination ng depensa ngayong araw na ito.
0: Pero may maraming umaasa na fireworks. No? So yung mga kuitis, gano'n, bawang, aba, eh ang nangyari po
1: Baby rocket. Kuwit,
0: watusi.
1: Watusi lang. Tago, anyari, ano na yun? Yung kasi,
0: kasi mabait naman yung ano, yung mga inaasahan natin na medyo titindig. Kasi nga, nagkaroon kagad ng admonition. In-admonish, di ba?
1: Pag-upo pa lang.
0: Medyo hindi, umaayos pa lang ng upo I would like to admonish.
1: Sabi ko, ay, admonish agad? Di ba ibig sabihin nun, papagalita?
0: Hindi naman.
1: Very light?
0: It can be interpreted usually pag sinabing admonish, it's a caution, it's a warning, it's a reminder. Sa Pilipino, parang pinapaalalahanan siya. But, kung medyo pasaway talaga yung ina-admonish mo, it can be as far or as serious as I am warning you.
1: Pinagbabantaan kita. Hindi, iba pala yung banta sa warning.
0: Yan, ganun yun. Pero yun ang mga maganda sa mga words na pwede mong gamitin. Di ba, imbis na Director Matibag, the presiding officer is warning you. Mas politically correct yung
1: admonish.
0: You are being admonished.
1: Yan. Ako, napag-google ako. Admonish. Pero, yun no, partner. Iniisip ko kanina, the first time that, kasi pag-upo pa lang sinabi na agad, napaisip ako, was that in conduct prior to the impeachment trial? Dahil may mga nasabi, di ba, in reference to, kahit hindi pinangalanan, ang ibang mga senador, or is he being warned in the conduct of the impeachment na huwag siyang magano.
0: Specifically, kasi nga, hindi pa naman siya umuupo as witness sa impeachment trial.
1: Mm-mm.
0: May mga interviews nga kasi
1: yun
0: siya
1: nga, diba,
0: na tungkol
1: doon
0: sa Southeast Asian Games na ang dating kina Alan

0: Investigation of the Senator Judges of the case at hand.
1: Ayan, kaya tuloy, ayon. Kaya ayon, naging ganon. Pero hindi pa nga tapos eh, yung ano, yung kanyang pag-testimonya, gusto pa daw siyang i-grill mamaya. Pero partner, no, did you really see something amazing? Or may na, tingin mo ba may nadagdag na bigat doon sa kanyang mga ano?
0: Ako naman, because natutuwa ako na, again, the discussion was such that hindi kailangan magsigawan.
1: Oo.
0: So, it's a very legal and tactical interrogation. Eh, hindi nga interrogation yan. Ano lang yan? Oo, questioning the witness. Mm-mm. Ano ha? Pero, I think the director stood his ground and was able to explain very well yung mga complicated questions that needed a simplified answer.
1: Oh, oh.
0: Halimbawa, oh. I'll give you an example. Mula dun sa threat,
1: oh.
0: Ang sinabi niya, it's no longer a threat, it's already a plan.
1: Yan.
0: O malaking bagay yun.
1: Totoo yan. Yung, when do you cross the threshold of a threat to becoming na nagkaplano na nga, di ba?
0: When does a threat become a plan?
1: Gawin mo ng teaser, dali.
0: When does love become forever?
1: Yan. Yeah. When does unity try to break? What happens when united you stand, divided you fall? Di ba mga ganyan?
0: Divided by two.
1: Para multiply life by the power of two kayo nun before, tapos bilang divided by two na, ano ba yan?
0: Pero ako natutuwa dahil kahapon, you remember, medyo halos mag-breakdown na ako kahapon dahil sa galit dito sa mga buwisit na ano, China Coast Guard. Sabi ko, I think the president will have to do something about it. And maybe they already did while we were discussing it dito, pero pinatawag. Pinatawag.
1: Yes, si Ambassador.
0: No, ni PBBM. Sino ang Ambassador yon?
1: Yun sa China. Hindi kabisado yung mga pangalan.
0: Si Ambassador Jing, sa kung babasahin mo, Jing Quan, pero ang pronunciation pala nun ay Jing Chuan.
1: Jing Chuan.
0: Yes.
1: Ganun pala. Kasi yun ang hirap ng mga
0: si Jing Chuan. Marunong siyang umingles. Matatas umingles. Kasi naging ambassador pala siya sa Washington.
1: At least madali ang magiging conversation nila.
0: At sinabi daw niya sa presidente na it was not the Chinese Coast Guard, China Coast Guard who started it. It was the Philippine Navy. Sungaling
1: ang... Kaya nga, tayo na naman yan. Naku, mamaya na tayo magtutuos ha. Pag nakarating ako ng West Philippine Sea talaga ha. At na-dive ko yung lugar na yun. Ingat. Ala ako pala yun. Sige na, mamaya na tayo dyan. Kasi pati po ang Sona pag-uusapan natin.
0: Sona lahat. Sona all.
1: Mamaya sa Monday po yan. Pero dito muna tayo sa mga nagbabagang balita.
0: Headlines!
1: 22th of July.
0: Yes, it's a Wednesday midweek. Headlines dito po sa Balita Patan. Dalawang araw na tigil pasada ng manibela, umarangkada na. 10 pisong dagdag sa minimum na pasahe sa jeep, isinulong din.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, tumaas sa world market.
0: Totoo yan.
1: Presyo ng mga bilihin, nangihinan ako, partner. Inaasahan din tataas lahat ng tumaas.
0: Aray ko po! Susmayosin. Level ng tubig sa Angat Dam.
1: Tumaas din
0: ba? Po, ay sumadsad.
1: Ano ba yan?
0: Ito lang ang bumabae.
1: Ano ba yan?
0: Sumadsad pa sa pinakamababang antas. Bagyong tatawaging Quiapo, inaasahang papasok ng bansa ngayong umaga.
1: Ay, naku.
0: Hindi po totoo. Nadadaan sa...
1: Quiapo.
2: Good morning!
1: Ay, mali! Good morning! Ito yon. NBI Director Melvin Matibag iginiit na maituturing na issue ng pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Pero, Vice Presidente, bumiyahe sa iba't ibang bansa sa kasagsagan ng paglilitis.
0: Wapakels.
1: Hanggang end of the month, di ba? Yung biyahe.
0: My counsel, bahala na kayo.
1: Kaya-kaya
0: niyo.
1: Kaya-kaya niyo.
0: Dating opisyal ng DPWH, inaming pinirmahan ang inspection certificate sa maanomalyang road dike project sa Oriental Mindoro kahit hindi na inspeksyon ang proyekto.
1: Pangulong Marcos, ipinatawag ang Chinese ambassador kaugnay ng pananakit sa dalawang sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal.
0: Grade 9 student arestado matapos mahulihan ng shabu sa loob ng paaralan sa Bacolod City.
1: Sa labas naman po ng bansa, 25 patay sa pag-ulan at pagbaha sa India.

0: 20 ang patay, 80 ang sugatan sa flash flood bunsod ng malakas na pag-ulan sa Nuristan Province, Afghanistan.
1: Balita Patan!
2: Ang oras ng nagmamadaling umaga,
0: 9:17.
3: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Unahin natin ang Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa pamilya ng mga namatay na Pilipino seafarers sa Black Sea. Ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang na pinanood ko ang live kahapon. Nagla-live stream siya, partner ng kanyang kraming. Etong si Radyo Patrol Christian Yosores. Oh. Kausapin natin, Christian!
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers na tiyaking paibibigay ang lahat ng nararapat na tulong sa pamilya ng dalawang Pilipino seafarers na namatay sa pag-atake sa kanilang sinasakyang commercial vessel sa Northern Black Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, inatasan din ng Pangulo si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na agad makipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga biktima. Iniimbestigahan na ani ng DMW kung may paglabag ang mga foreign principal o local mining agency sa mga patakaran para sa kaligtasan ng mga naturang Pilipino seafarers. Maaari ay nang silang mapatawad ng kaukulang parusa kabilang ang pagbawi ng kanilang lisensya kung mapatutunayang may paglabag. Samantala, ikinatuwa rin ng Malacanang ang ligtas sa pagdaan ng apat na Philippine registered vessels sa Strait of Hormuz. Ayon kay Jose Castro, patuloy na binabantayan ng DMW ang sitwasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga Filipino seafarers na nagalayag sa mga conflict area. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Susunod, Senador Marcoleta humaharap sa Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment sa kasong pagtanggap umano ng regalo at plunder. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Raj Patrol Zeus Legaspi. Zeus, go ahead please.
5: Peter at Rica, not guilty sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46. Ito ang ipinasok na plea ni Senador Rodante Marcoleta at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong umaga. Ngayon na rin binasa na sakdal ang senador para sa hiwalay na kasong plunder sa parehong dibisyon ng korte. Not guilty rin ang plea na ipinasok ng senador sa naturang kaso. Binawi kasi ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta ang inihaing motion to quash para sa kasong plunder para bumilis ang procedure sa paglilitis ng kaso. Ang naturang motion kasi ang dahilan kaya hindi kasabay nanabasahan ng sakdal ang senador ng kanyang mga kapwa akusado. Naharap sa tatlong kaso ng paglabag sa PD46 at plunder ang senador at tatlo pang kapwa akusado dahil sa umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donation. Sa ngayon na Peter at Rica, nakaalis na ng courtroom si Senador Marcoleta at inaasahang pabalik na siya sa kanyang piitan sa New Quezon City Jail sa Payatas.
0: So hindi tumagal ng isang oras yung arraignment?
5: Peter at Rica, nagsimula mga around 8:40, no? Andito na rin tayo noon. At natapos, kani-kanina lamang, mga ilang minuto pa lamang yung nakalilipas magmula nung matapos yung pagbabasa ng sakdal sa kanya at sa kanyang kapwa akusado.
0: So mabilis at saka dalawa yung kaso na sinagot niya ng not guilty. Magkaiba yung PD46 at saka plunder. Magkahiwala yun, no?
5: Tama. Tama ka dyan, Peter. Kasi kanina, yung original na schedule sa Sandigan Bayan ay dapat ito munang paglabag niya sa PD46. Yun muna yung gagawing arraignment. Pero kanina nagsagawa ng nagpasok ng oral motion yung kanyang kampo kung saan na winidraw na nila yung inihaing motion to quash. At doon na nga, kasabay nun ay pinasahan na rin na sakdal sa kasong plunder ang senador.
0: Okay, huli na lang. May video tayong piniplay ngayon. Pero pakidescribe mo nga sa amin at saka sa mga nakikinig. Ano ang aura?
2: Kumusta? Kumusta rin yung mukhang kalagayan?
5: Kanina nung paglabas niya sa courtroom, Peter at Rica, no? Sinubukan natin siyang punan ng pahayag tungkol doon sa kanyang mga kinaharap na nakaso. At kinukumusta natin siya. Ang tanging sinabi lang niya ay binalik niya sa atin yung tanong. Tinatanong natin siya. Sabi natin, kamusta po kayo, Senador? Ang sabi niya sa atin, kayo ang kinakamusta ko. Kamusta kayo? Ganon yung kanyang sinasabi. Kumbaga, wala siyang tahasang binanggit tungkol sa kanyang sitwasyon, Peter at Rica.
0: At syempre, hindi nabanggit yung kanyang kalatas o yung liham niya sa presiding officer tungkol sa impeachment trial.
5: Wala. Hindi talaga siya nagpaunlak ng panayam, Peter at Rica. Wala tayo nakuhang kahit na anong pahayag mula doon sa senador dito sa Sandigan Bayan.
0: Okay. Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Extra, please.
5: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
2: Susunod, cybersecurity operations ng PNP itinaas sa heightened alert bilang paghahanda sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
1: Rica at Peter, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagtimpa ng Philippine National Police ang mga kabang nito sa pagbabantay sa cybersecurity ng bansa. Bahagi ito ng paghahanda ng pambansang pulisya laban sa mga posibleng cyber attack, pagkalat ng misinformation at disinformation online at maging sa mga online scam. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melancio Natatus Jr., ang anti-cybercrime group na paigtingin ng kanilang cyber patrol na ang pangunahing tinututukan ay ang mga cyber attack laban sa critical information infrastructure, pagkalat ng maling impormasyon at coordinated influence operations, gayon din ang online scams na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Nauna nang naglabas ang PNP ng cybersecurity advisory na tumutukoy sa tatlong pangunahing prioridad para sa SONA 2026 na layuning mapangalagaan ang mga digital system ng pamahalaan, mapanatili ang integridad ng impormasyon at maprotektahan ng publiko laban sa mga banta sa cyberspace bago, habang at pagkatapos ng talumpati ng Pangulo sa gaganating SONA sa batas ng pambansa sa Hulyo 27. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Sa puntong ito, ating babalikan. Isto ba yun? I'm trying to be, very matatas in Filipino.
0: Kala ko, si Charo yung nagsasalita.
2: Oh, in fairness kahapon, partner, narinig natin na parang straight Tagalog yung ginawa ng prosekusyon, di ba? Yung malalalim na Tagalog. Kasi nakasanayan natin na Inglesan sila nung mga nakaraang impeachment days.
0: So, I will give you A for A-fort.
2: Yes. Thank you. Thank you for my A-fort. Ito nga kakausapin po natin for the wrap of what happened yesterday ang ating assistant professor ng University of the Philippines College of Law, Attorney Michael Chu Jr. joining us on Zoom. Attorney, good morning po. Peter at Rica sa programang Balita Patan.
8: Magandang umaga, Peter at Rica, at sa lahat ng mga nakasubaybay.
2: Hi, Attorney. Okay, gawin natin ang isang mabilis na general assessment mo for day 8.
8: Right. Yung testimony kahapon na panood natin yung confirmation ng process ng investigation, pati na din yung conclusion at least some of the points ng investigation ngayon. No? In my view, wala masyadong bago tayo na nakita except to confirm nga kung ano yung nangyari and also to add a layer of seriousness nga kasi ito yung NBI director na ang testigo, no, na panood din natin na may mga ibang at least highly legal yung points na make kahapon, lalong-lalo na patungkol sa ano bang ibig sabihin ng mga konklusyon na narating ng NBI sa kanilang investigation, including doon sa kung meron bang persons of interest. So that one's a little bit factual, pero wala tayong narinig ng mga pangalan because of yung open at ongoing pa nga ang kanilang investigation.
2: Attorney, di ba? Dahil hindi makapag-divulge ng info because of the ongoing investigation, person of interest lamang sinabing meron sila. Does it even added any weight dun sa accusation ng grave threat or the plan na meron talaga against the life of the president?
8: Sa akin, at for that point, wala pa, no? Kaya medyo, when I was watching it yesterday, sa tingin ko din parang the two first witnesses would have been enough to prove this particular point. Kasi I think wala din namang, alam naman ng publiko yon ng nanonood sila na that's to also a possibility, no, na meron ng mga pangalan. So I think wala talaga siya masyado nadagdag except maybe to really hammer down the point na ang investigation nila ay seryoso dahil umabot nga ito sa level na yan na meron na silang na identify na persons of interest. But also I think part ng kanyang pinapakita is meron ngang parang legitimate look into that issue, no, kasi na lagi yung nare-raise last week, no, yung punto na wala pa namang napapatunayang na kontrata, which I think is not really critical to prove the impeachable offense, pero I think they just wanted to show na that is also still could be shown.
0: Mm-hmm. Professor Michael, I tend to agree with you. At the very least, siguro, ang value added ni Director Matibag, number one, hindi basta-basta official lang NBI. He's the head of the NBI, ano ha? So may tinatawag nga silang gravitas. Pangalawa, yung lengguwahe po na natunghaya natin, narinig natin kahapon, parang tumaas ng isa o dalawang level yung mga testimonya ng mga nakaraang NBI officers, no? Like for example, yung pinag-usapan namin ni Rica kanina na hindi na ito threat, ito ay plano na. It has progressed from being a mere threat to a plan. And the other one being kinetic force. Yeah. Yun ang ano,
2: akala ko may sapakan na mangyayari doon sa kinetic force.
0: akala ko nga ano, teka sandali, ibang subject na to.
2: Yung physics, oo.
0: Which really means that yung mga threats ni VP Sara o yung alleged threats ni VP Sara may influence some supporters to kill or do harm to the president. Your comments on that, Professor, please.
8: Yes, so that was also a possibility, no, na kasi itong si director, NBI director, meron na siyang view doon sa buong proseso ng investigasyon kasi siya nga yung head ng NBI or agency na ito, no, so parang saklaw niya yung buong investigasyon. So that's right na yung epekto makikita kasi lagi namang hindi kailangan ipakita pero laging tinatanong ito bang mga nabanggit niya ng mga salita na kapag cause ba nga ba ito ng let's say for the incitement to sedition part, no, meron bang unrest o paggalaw sa publiko, so nakikita nila na yun na nga yung attitude ng some of the public. But also I think in terms of value added, the part of it, of this that comes before that is also pinakita niya yung pattern. I think yesterday, yes. May nakita natin yung video ng sheriff at yung ginawa ng vice president years and years ago. And then also yung may nabasang nabanggit na portions ng mga affidavits na hindi kasi pwedeng i-testify yon ng unang dalawang witnesses kasi napaka-specifico ng mga parte ng investigasyon na kanilang saklaw, no? Mm-hmm. Pero dahil ito siya ay NBI director, saklaw na niya ang lahat, kaya na niyang magsalita on every aspect of that investigation. So I guess that's also part of why he was presented.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Puntahan po natin yung when you already mentioned the affidavit ni Las Cañas po ito, no. Sinabi po nila na it's not being presented as evidence naman talaga, no, but just to verify some info lang, and na mention doon ni presiding officer Chis Escudero na kasi it was also raised into contention na hindi ito authorized, hindi ito notarized. So, the mention ng prosecution that they got this from the ICC documentation at sinabi ni Senator Chisna, but we are not the ICC. We are the impeachment court. Will that document still serve its purpose kahit na dito sa ating bansa napakahalaga ng notarized ang isang dokumento na pinapakita natin sa korte?
8: Right. I think it will still serve its purpose. Of course, meron talagang ibang senator judges who might disregard it because nga ang value na piniplace natin sa notarization ay mataas. No? But just to recall that the purpose of notarization naman ay dalawa. No? One is to make the document public. No? As nabanggit nga ni Senator Judge Cayetano, Pia Cayetano, kahapon may dalawa naman tayong klase ng dokumento na pwedeng ipresenta at i-offer bilang evidence, public at private. So I think it makes it public. So I think that's the less important point. I suppose the other more important point why we want things to be subscribed or sworn to is kasi nga kapag nanotarize na siya at nag-oath ka na, no, or nag-swear ka na doon sa document, ano na siya, may pananagutan ka na doon. Mm-hmm. No, kasi meron ka ng oath na nilalabag kapag may pagsisinungaling or hindi totoo doon sa document. Mm-hmm. But I think the point really of the prosecution is yun nga, it's not presented for the truth of its contents, no? Pinipresenta siya dahil bahagi siya ng proseso na pwedeng i-testify noong NBI director na ginawa nila. Although, of course, I think alam naman ng prosecution yun na meron talagang mag-o-object doon sa dokumento na yun or aalma doon sa dokumento na yun kasi nga hindi siya notarized. Pero nakita natin yung strategy nila is because it's part of the process, may mga nabasang parts. Mm-hmm. Nung affidavit, kaya nakita natin medyo umusok si Senator Judge kasi naisingit yung mga parts na yun, which would have been done by the witness or the person dapat na nag-execute ng affidavit. Pero dahil nga yung punto ay, well, tinignan namin to nung nag-investigate kami at isa sa mga tinignan namin ay yung affidavit at itong paragraph na ito na binasa nga niya to the record. No? Mm-hmm. So naisingit nila yun kahit yung witness mismo na nag-execute ay hindi nila ipipresenta.
0: Mm-hmm. So nagalit na naman.
8: Correct.
2: Kumustahin nyo kasi i-comfort mo para di na magalit.
0: Yun nga, Prof, ito yung ano eh. So let's talk about itong procedural ano po. Medyo naasiwalang ako talaga. Nung parang,
2: nagalit ka rin.
0: Nagalit si ano.
2: Pala ko nagalit ka rin eh.
0: Si Ate Pia, nagalit at parang nasermonan pa si ano Congresswoman Gervin Lewis-Turan na do your job. Parang ganon. But I don't know whether she's referring to just the prosecutor, the lead prosecutor, or you
2: even
0: know,
2: the senator
0: bumawi
2: judges.
0: Siya. Bumawi siya ng konti. Pero palagay ba ninyo, Prof, I mean, in your own opinion, was it a good decision to put the lead prosecutor to do the question and answer with Attorney Director Matibag? Parang medyo naasiwa kasi ko dun sa na pinag-uusapan natin na parliamentary courtesy dito.
8: Yes, I think it was a good decision to, well, at least it was, it made sense to me na ang lead prosecutor yung nagpresenta noong witness na mataas ang rank sa organization, no? Ako din, meron din akong ganoong klaseng discomfort kasi ano ba ibig sabihin ng what job is Senator, the Senator Judge referring to? Kasi ang job ng lead prosecutor is ipasok yung mapresenta yung ebidensya na tingin nila ay kailangan nilang i-present at nagawa niya yun. No? So I think ang sinasabi niyang job siguro if I'm going to construct it generously is yun nga, kung gusto niya magpresenta ng witness, dalhin niyo yung witness na yun mismo. Ito pero hindi naman I think yun ang purpose here is. Ang purpose nga is mabasa nga yung contents ng affidavit through another witness. So I think nagawa niya yung job na yan. Pero I think on the whole, Peter Atrika, ito yung my larger discomfort really is yung ganong klaseng objections, no? Doing your job, follow the rules.
0: Yeah.
8: It really relates to this point na napaka over proceduralized or technical ng proceeding na ito. Sa United States na kung saan parts of our impeachment process ang nakabase, although different yung sa atin. No? Present lang sila ng present ng ebidensya, walang interruption masyado. Because the idea is to present the full picture of your case,
0: yeah,
8: or your full case. Mm-hmm. So ito dito, I think that should also be the interest. Kasi ang interest dito na binivindicate natin, public interest, mm-hmm, no? Parang nalilimot natin na hindi ka entitled to your position,
2: mm-hmm,
8: in public office. Hindi mo yan property. So, mm-hmm, ang pinoprotect natin dito ay ano ba yung interest ng publiko? At ano yung kailangan nilang malaman, makita through this proceeding. So I think whenever something like follow the rules or do your job is invoked, I'm just not quite sure what that means,
2: mm-hmm,
8: in impeachment, because our goal in impeachment is so that the full truth comes out and that they can make the best judgment out of the truth that's, mm-hmm, before them.
2: Mm-hmm. We have seen strategies ng both the defense and the... sa defense mostly, kasi prosecution witnesses itong mga ito, ng character assassination. No? Of course, they will try to do that. But Senator Judge Raffy Tulfo, if I'm not mistaken, raised something na pinag-uusapan na natin matagal na, no, I'm sorry, yung pag-compare doon sa treatment ng mga normal na individual when they make a threat versus someone in position who also made the threat, referring to the teacher nga po na kinulong at kay VP Sara na ni-reprimand ay wala agad nakuha nung particular na panahon na yon. That was not even against the NBI director but the NBI as an institution itself. Sinagot naman po ito ni Director Matibag, but can you give me your thoughts on the director's answer on this, attorney?
8: Yes, no, I think he said something like all threats are treated seriously. And then he said na yun nga, no, may mga lapses na nakita yung trial court doon sa arrest ng person na yun. No, so, and that's correct. And I agree na all threats should be treated seriously, mm-hmm, with more reason.
2: Mm-hmm.
8: Here,
2: mm-hmm,
8: no, kasi ang tinitingnan mo doon sa threat ay the credibility of the threat, no. So if they treat the threat of somebody who does not have the capacity or at least not as much as another public official, then mas maraming rason bakit nila iti-treat seriously ito. Kasi nabanggit naman nga ni NBI director na, mm-hmm, we're talking about the vice president here,
2: mm-hmm,
8: and also the history, the power that she holds, no, mm-hmm. So I think yung credibility ng threat mas tumataas kasi may resources, may kapangyarihan, may command ang vice president doon sa kung ano man yung pwede niyang magamit against the president. And in that's particularly important here also na ang, mm-hmm, threat was made against the president.
2: Mm-hmm.
8: So may context yan. So the vice president is one breath,
0: mm-hmm,
8: away,
2: mm-hmm,
8: from the presidency, lalong-lalo na in this context na kasi ang pinag-uusapan talaga natin dito din sa impeachment ay sa impeachable offense ay nararapat ka bang manatili you? Sa, mm-hmm, pwesto.
2: Oo.
8: Fitness, yeah. So kung ganun yung asal or response mo to palagay na natin nga meron ngang threat, yun ba dapat,
2: mm-hmm,
8: ang ginagawa mo as a response?
2: Mm-hmm.
8: Kasi marami ka namang options,
2: mm-hmm,
8: especially in that position. But if your first resort, first option is to make a threat like that, then are you fit to remain in office? Particularly in this case because, mm-hmm, the vice president is also seeking higher office.
2: Mm-hmm. But, sorry. One more before we let you go, attorney. No, mabigat po kasi the reasons then you mentioned na sinabi nga po ni Director Matibag, no, she's in position, she has a wide web of contact, malaki, she stands to benefit from whatever, if there may be anything that happens to the president. But the slow investigation na inabot na ilang taon na wala pa rin nangyari, isn't that already showing na may parang double standards ang NBI pagdating nga sa ganito katinding threat of someone in a higher position?
8: Yes, so mapipintas mo din yan sa NBI, no? Kasi napakabilis nga noong umabot nga sa korte yung sa ordinary citizen, but in this case parang masyadong nagtagal, no? So although of course you will have to consider also na and I guess it is a double standard na they're taking more care in investigating it kasi, mm-hmm, We're talking about the vice president. Mm-hmm. Again, hindi mo na maiaalis din sa konteksto na it's politically charged. Mm-hmm. You are talking here about the second highest official in the executive. So, dapat siguradong-sigurado sila na pulido ang kanilang ebidensya. Pero yun nga, no? I think more or less pareho yung circumstances na may na-alter na threat. Mm-hmm. Ang pinagkaiba ay yung sino yung speaker.
2: Yeah.
8: At ano yung position ng speaker na yun. So, you're right that there is a double standard there.
0: Mm-hmm. Yeah, the teacher,
2: oo.
0: Ronel Mas ang
2: oo.
0: Pangalan.
2: Oo.
0: Pero mas special itong si...
2: Oo. Ang galing no sa conversation natin with Attorney Michael, yung double standards ay hindi pala negative lang yung ibig sabihin. No? Because it also can connote dun sa pag-iingat mo. Diba? Dun sa pag-iimbestiga ng mga kaso. Ayun lang na, may takeaway lang ako sa sinabi ni Professor na natutuwang estudyante. Attorney, maraming salamat sa inyong panahon. We'll talk to you
9: thank
2: again
9: you, Prof.
2: soon.
8: Maraming salamat.
2: Thank you, Prof.
0: Appreciate your time, sir.
2: Yan yung mga magagaling na professor. Yung may matututunan ka talaga.
0: At saka kalmado.
2: Oo. Di ako inaaway. Oo.
0: Laging pumapasok sa isip ko yung si Chel Joke, no?
2: Yes.
0: Yun ang dapat nasa Senado.
2: Tama.
0: Diyos ko po.
2: Ibigyan mo rin ng punta si
0: wala
2: Attorney
0: tayong...
2: Michael Poa dahil
0: yeah,
2: pareho
0: si
2: silang
0: Michael
2: ganun.
0: Poa.
2: Ganun talaga eh.
0: Yeah, diba? Wala tayo.
2: Level eh.
0: Wala, hindi tayo matuto. Sabi nga ni Gary Valenciano.
2: Partner, gayahin natin sila. Gagayahin natin sila. Mga kapamilya.
0: Susunod!
2: Mahihinga muna tayo ng very, very light para sa susunod nating pag-uusapan. So, na naman sa pagbabalik ng programa,
6: Balita Patan!
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Tapatan ng opinion, prangkahang talakayan, Balita Patan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
6: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrosin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
6: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
14: Issue Spotted.
6: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ito po ang DZMM.
6: DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tibay at lakas manindigan. Balita Patan. Balita Patan. DZMM Sona 2026. Sona 2026. Sona.
9: Ngayon, masasabi natin na mataas na ang tingin ng buong mundo sa Pilipinas. Dahil maayos, patas at mahinahon tayong nakikitungo sa iba't ibang mga bansa. Tumutupad din tayo sa ating mga kasunduan at sa mga batas at panuntunan na pandaigdig na komunidad. Nagpapasalamat tayo sa ating mga magigiting ng OFW dahil sa kanila na ipamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino sa lahat ng sulok ng daigdig. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Para sa ating mga Pilipino, malayo man, malapit din, kasing sidhi ang paglingap natin sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, lalo na ang nasa panganib at nagdadaan sa matinding pagsubok. Hindi po biro at sadyang mapanganib ang hanap buhay ng ating tripulante. Ang trahedya na sinapit nila sa kamay ng mga rebeldeng Houthi ay isang halimbawa. Matapos ang mahigit 4 na raang araw, ang mga kababayan nating nang binihag ng rebeldeng Houthi ay pinalaya na rin, dala ng ating pakikipagtulungan sa Sultanate of Oman. Gayon din, dahil sa ating masigasid ng pakikipag-ugnayan, sa loob ng 3 taon, nagawaran ng kapatawaran ang mahigit 600 kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain, at sa iba pa. And so, for their crucial and most beneficent sovereign intervention, I personally convey the entire nation's sincerest gratitude to the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, and to all the leaders of various countries that have granted clemency and have shown kindness to our beleaguered compatriots. Maraming maraming salamat po. Thank you very, very much.
2: Narinig natin ang bahagi ng State of the Nation Address ng Pangulo nung nakaraang taon pertaining sa ating mga OFW. And we're trying to get our DMW Secretary Hans Leo Kakdak para makausap nga po natin ang latest na updates patungkol nga po sa ginagawa ng kanilang ahensya. Dahil naku, marami po tayo mga Pilipino ang actually nangangailangan ng tulong mula sa DMW at katuwang na rin ang OWA dahil katulad na lang partner nung dalawang tripulante natin na nasawi doon nga sa nangyari sa Black Sea. May mga sugatan din po tayo dyan. At may ilan din po na apektado dahil nga po dito pa rin sa nangyayaring girian sa pagitan ng ni Donald Trump at ng Iran. Hindi talaga ng US, no? Kasi Donald Trump talaga yan. At ng Iran. Dahil marami po tayong mga Pilipino ang mga tripulante po. Napakalaki ng manpower ng Pilipinas ang mga tripulante na ipinapadala po natin sa iba't ibang mga shipping companies. At marami po ang mga nangangailangan ng tulong ng ating pamahalaan ngayon. Yung repatriation ng dalawa nating nasawi na mga kababayan mula doon sa Black Sea ay inaayos na rin po. Would like to get some updates sana kay Secretary Hans. And kung ano kaya ang tingin nila ay magiging bahagi ng SONA ng Pangulo natin with regard sa kanilang ahensya.
0: At naunawaan naman natin na maaaring talagang busy si Secretary Leo, Hans Leo Doc, ngayon dahil kagaya nung headline na o report ng ating Radyo Patrol kanina, mm-hmm. Pinatitiyak nga daw ni Pangulong Marcos Jr. Na mabigyan ng tulong ng pamahalaan yung mga pamilya ng mga nasawi ano, ha, na Filipino seafarers sa Black Sea. So, palagay ko, siyempre, kung ikaw ang sekretary, you need to make sure na priority ito. This is job number one, at least for today, dahil ang Pangulo na mismo nagsabi na asikasuhin ito eh.
2: Mm-hmm.
0: Oh, pero yung pinlayback po natin kanina ay mula sa SONA 2025.
2: Mm-hmm.
0: Opo, yun ang mga binanggit ng Pangulong Marcos na may kinalaman sa objectives, goals, at ang mga dapat bantayan ng Department of Migrant Workers or DMW.
2: At habang hinihintay natin si Sec Hans, ikausapin muna natin ang isang Filipino community leader mula sa Hong Kong para malaman naman natin ang panawagan ng ating mga OFW para sa ating pamahalaan. Kausapin natin ang ating Filipino community leader, si Michael Benares. Sir Michael, magandang umaga po mula sa Pilipinas. Kumusta ka po dyan, kabayan? Peter at Rica po ito.
15: Good morning po, Peter, Rica. Mabuti naman po kami dito sa Hong Kong.
2: Opo, ay, o nga pala, umaga pa rin pala dyan sa Hong Kong.
0: Pareho lang.
2: Akala ko noon, malayo yung time difference natin. Sir Michael, good morning. Opo, kukumustahin lang po namin ang ating mga OFW dyan. At ano po ba sa tingin ninyo ang maari pang magawa ng pamahalaan para sa ating mga OFW, particularly dyan po sa inyo sa Hong Kong?
15: I think overall po, ang tema na gusto talaga ng mga OFW is yung pagbalik po nila, no? Yung tinatawag na reintegration program.
0: Mm-hmm.
15: Ang reintegration program ngayon, syempre, pinaiigting nila. In fact, ang pinakamalaki yata na nakafocus pa rin ang ating gobyerno, kung sino man yung gobyerno, previous and current, is yung ayuda. No?
0: Mm-hmm.
15: Actually, lumalaki yung mga ayuda na yan. Ang pinakagusto siguro ng ating mga kababayan is to be focus lalong-lalo na sa reintegration.
0: Mm.
15: At kasi may mga membership yan. Ano? Isa sa mga membership natin na lalo-lalo na dito sa Hong Kong, no? Compulsory po yung OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration membership.
0: Mm.
15: Nagbabayad po yun ng approximately about 198 o 200 Hong Kong dollars, sabihin na natin, which is at today's rate is about 1,600 pesos.
0: Okay.
15: Yun, ang benefits na nakukuha nun is during na OFW po kayo. Pagkatapos nyo bilang OFW, hindi na kayo OFW, either na-terminate kayo because of old age, wala talaga nakukuha. No? Meron silang itinutulak yung tinatawag bilang livelihood projects. But by that particular time, kung let's say na-terminate ka or ikay of age na, walang prolonged assistance. As far as everything is concerned, yun yung mga nagiging problema. Though, merong binibigay doon sa mga na-terminate, ang halaga, I'm not pretty sure, is between 20,000 pesos to about 40,000 pesos. But saan ho pa mapupunta yun? Another thing is, yung lagi naming ni-insist na dapat i-re-evaluate yung benefits ng specifically, yung death, accident, at saka yung burial. It's been time immemorial po. Hanggang ngayon, out of the three na nabanggit ko, 100,000 pesos, 100,000 pesos, and 20,000 pesos.
0: Mm-hmm.
15: Eh, hindi na po ugma sa araw na ito eh. According to doon sa interview namin dito, nakapanayam namin si Ma'am PY, in respect to Ma'am PY, napakaganda po ng mga servisyo ngayon ng OWA, kailangan, according to them, sila po ay kumuha ng actuarial para i-re-evaluate kung paano ma-i-adjust yung mga benefits na yun in today's time.
0: Yeah.
15: Pero hanggang ngayon, wala pa rin po eh.
2: Mm-hmm.
15: So, alam nyo, isa sa mga bahagi na kinakailangan talaga ng mga OFWs natin, another thing is medical. Marami po sa atin dito sa Hong Kong ang nakakaramdam ng mga ano sa katawan. No? Isa dito yung cancer, breast cancer, cervical, at marami pang mga sicknesses. Eh, sa tanang buhay po ng OFW, inilaan po nila yon para sa kanilang mga mahal sa buhay. And of course, sa mga remittance na pinapadala, alam naman po natin na roughly 10% ng GDP po natin is coming from the remittances of OFW. Bakit hindi po mabigyan ng kaukulang pansin yun na pagdating dyan, assistance ka agad. Nagaya nun, may natulungan po kami isang stage 4 cancer, lung cancer. Eh, inuwi po siya. Amo po ang nag-assist sa kanya papauwi. Eh, alam naman po natin na dapat may connection yung mga departments ng gobyerno, inter-agencies na tinatawag po natin. Dinala po sa lung center. Sabi niya, eh, wala ko kayong ano dito. Kailangan ayusin muna namin yung position nyo dito. Kailangan dumaan na naman kayo sa all the necessary checkups bago namin maipasok po kayo dito. Eh, may dala naman pong medical information yung kababayan natin. Kung hindi po sa nalikong po naming pera dito para doon sa kababayan po natin, eh baka wala na po siya ngayon. So, I mean, at least naayos na siya in the long term. Pero eventually, yun po yung mga sabihin na natin dapat mga benepisyo na nakalaan sa ating mga kababayan.
2: Opo, ang dami din po pala pa rin no, na maaari pang ma-improve ng ating pamahalaan for the assistance of our OFWs. Pero sa dami po na nasabi ninyo, sir, nag-stand out talaga sa akin yung pinakauna ninyong minention, yung reintegration. Does this mean na yung ating mga Filipino workers talaga abroad really doesn't want to leave the Philippines and wants to work here instead?
15: Sabihin lang po natin, based doon po sa nakikita po namin ngayon, yung trend, may mga iba na po na nag-retire. May mga bago na pumupunta po dito. Hong Kong has always been the hub. Kumbaga, tatapak ang isang OFW dito. Tapos, magiging base po ito for other locations. No? Russia, Poland, Hungary, at kung saan-saan pa. Nag-Spain na sila ngayon, ano? So basically, ang tapakan nila is doon sa mga nabanggit ko, and then eventually go to Spain. No, marami na ang Pilipino doon.
0: Yeah.
15: But yung sa akin, the reason na umaalis po sila is because, not because they love to go, but wala ko kasing alternatibong pamamaraan ang trabaho. Kagaya na sinasabi nga natin, pag kulang, punoan na lang ng ayuda.
0: Yeah.
15: Eh, wala ko tayong mapapala doon. Ayuda po.
0: Uh-oh.
15: Kasi at the end of the day, all that money will go to waste. Diba sabi nga nila, easy money, easy go. Para kung lalabas. Ang mga kababayan po natin are willing and exceptional workers around the world.
0: Sir Michael,
15: the question is, bigyan ko sila ng tamang trabaho, tamang pagbibigay ng importansya bilang workforce. Yun po yung pinapiportante.
0: Mga ilan po ang ating OFW sa Hong Kong, both documented at saka non-documented?
15: Bihira po kayo makakita ng undocumented dito dahil napaka-stricto po no, ng Hong Kong.
0: Ilan?
15: Sa foreign domestic helpers, tayo po yung pinakamalaki.
0: We are
15: numbering about 220 to 230,000. Sama niyo po kami, mga... Ano na po dito, residente na po dito,
0: about
15: mga 250-260.
0: Okay, so hindi
15: 98% ng ating OFWs dito kababaihan.
0: Ah, laki pala ng ng
2: girl split, power.
0: So sa panghuli na lang ito, makuha ko lang yung inyong pananaw yung sa sona ng pangulo noong 2025, ang pinuntuhan niya ay para sa mga ating foreign workers, global reputation, ang ating exceptional skills, kindness, heart, puso ng Pinoy, support for distressed workers, marami yan ngayong taon na to. Government commitment to defend the rights, welfare, and family support of OFWs, both overseas, ito yung binanggit nyo kanina, and upon their return to PH. Sa tatlong binanggit ko, meron ba kayong maidadagdag na parang wish list for SONA 2026 ng Pangulo?
15: Siguro magiging wish list ko lang po is before maging OFW ang isang Pilipino, there has to be a pre-orientation seminar. Pag sinabi kong pre, kasi ngayon meron ng pre-orientation seminar bago po umalis eh. Yung pre-pre yung sa akin is paigtingin po yun na hindi lamang ang OFW o yung nagnanais na umalis doon sa ano na yun. Kailangan kasama yung pamilya. Kasi nawawala ho eh. Nawawala ho yung hulog pagdating ko sa hindi mabigyan ng pagkakataon na dalawa sila nag-iisip. Kasi mahirap yung umalis, siyempre. Mahirap yun dahil iiwanan niya yung pamilya. Pero mas mahirap yung iwanan. Tandaan niyo po sa kapagkainan, pag tatlo, dati apat kayo. Ngayon, tatlo na lang. Pero nakikita niyo yung butas nun eh.
0: Yeah, tsaka may social mas, ano talaga.
15: Mas mahirap po yun.
0: May social
2: cost. May social ills.
15: Mas
0: Yeah, okay. Sir Michael, we'll yes. have to leave it here for the meantime. We appreciate po your spending some minutes with us at mabuhay po ang ating mga kababayan na nagtatrabaho, na nakatira sa Hong Kong.
15: Thank you po.
0: All right.
2: Thank you, sir. Ingat po kayo, ang ating Filipino community leader sa Hong Kong, si Sir Michael Benares. Naubos na ang ating oras, mga kapamilya, pero tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa pagtalakay, partner.
0: Oo, marami. Marami pa tayo. Tsaka iniisa-isa natin sa iba't ibang mga programa ng DZMM po, iniisa-isa natin yung mga issues na aabangan natin at na ang pakiramdam natin ay dapat pagtuunan ng masusing pansin ng ating gobyerno sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA 2026.
2: Ayan. At mamaya po, alauna ng hapon, magbabalik ang pre-trial assessment.
0: So, yeah, it's pre. So, wala pong it's bayad dyan.
2: Wala bayad.
0: Meron lang akong babatiin. Dami kong utang eh.
2: Kaya nga.
0: Belated happy birthday sa ating mga minamahal sa buhay. Si Dino Laurena. Kilala mo si Dino?
2: Si Dino!
0: Nag-birthday lang eh. Pero wala, hindi natin maapuhap eh. Tapos si Pat Pidaza. Nag-birthday din.
2: Happy birthday,
0: Pat! Si Hilda Lacusong ng ABS-CBN CMM, tsaka ang aking mahal na bunso eh, si Kevin Musngi eh, nag-birthday din eh.
2: Oh. Hangyaman.
0: See you soon. Ayan.
2: Bigla naging hangyaman. Sige, Dad. Dad! Kabayan with Daddy Manapé. Susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musngi po.
2: God bless everyone. Ingat.
0: We'll see you at 1 p.m.
16: CMM SONA 2026.

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, mahigit 1 milyong batang edad 6 hanggang 59 na buwang gulang sa Metro Manila ang nabakunahan laban sa tigdas at tigdas hangin. Ayon sa Department of Health, kabilang dito ang mahigit 6,000 batang dating ipinagpaliban o tumangging magpabakuna. 8 sa 17 syudad sa Metro Manila ang nakalagpas na ng 95% vaccination coverage laban sa tigdas, kung saan Quezon City ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga nabakunahan na nasa 262,720. Hinimok ng DOH ang mga magulang na patuloy na dalhin ang kanilang mga anak sa mga health center para sa regular na pagpapabakuna laban sa sakit. Magpapatupad ng pansamantalang maritime restrictions ang Philippine Coast Guard sa bahagi ng karagatang malapit sa Cagayan sa harap ng posibleng rocket launch ng China. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Ngayon naglabas ng abiso ang Coast District Northeastern Luzon kaugnay ng posibleng paglulunsad ng People's Republic of China ng Yinli-1 rocket ngayong araw. Ayon sa Coast Guard, pansamantalang patutupad ang maritime restrictions sa bahagi ng karagatan malapit sa Cagayan dahil sa nakatakdang rocket launch mula sa East China Sea Launch Area sa silangang bahagi ng Shanghai, China. Tinatayang nasa 115 nautical miles mula sa Babuyan Island at 129 nautical miles mula sa Saan na Cagayan ang itinalagang drop zone, pinapayuhan ng mga mangisda at maliliit na sasakyang pandagat na umiwas sa naturang lugar. Huwag lapitan, kukunin ang anumang debris na maaaring bumagsak sa dagat at agad itong iulat sa Coast Guard o sa lokal na otoridad kung may makita ang kahinahinalang bagay na palutang-lutang sa karagatan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Patuloy ang rehabilitasyon ng mga dating minahan sa Palawan para muling maging mayabong ang kagubatan. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources at mga mining company, hindi nagtatapos sa pagmimina ang kanilang obligasyon dahil kailangan ding ibalik ang mga puno, lupa at likas na yaman sa mga napagminahang lugar. Sa ilalim ng rehabilitasyon, muling nagtatanim ng mga endemic na klase ng puno at ibinabalik ang mga kondisyong kailangan para makabangon muli ang mga ecosystem. Inaasahang makikinabang dito ang mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng mas maayos na watershed, mas mayabong na gubat na proteksyon laban sa baha at paghuho ng lupa.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Magandang pinagpalang Miyerkules ng umaga. Kamusta kayo mga kapamilya, kaserbisyo? It's July 22, 2026. Wednesday na po. Nasa gitna na ho tayo ng linggo. Kaya unat-unat na ho tayo. Marami ho mga nangyayari ngayon. At sana ho ay nakasakay kayo na maayos dahil kanina ho ay nagbigay na ng itong advice ang manibela na meron daw silang gagawing let's say sinasabi nga nila ay tigil pasada today and tomorrow, pero mamaya baka makakuha tayo ng update kung ano na nangyari diyan. Pero ngayon din ho may impeachment trial last day syempre for this week, at merong cross examination pa rin kay NBI Director Melvin Matibag. Ako po si Danny Buenafe para sa programa Kabayan. Syempre, DZMM Radio Patrol sa 630 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At ilike at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At ito importante, kung gusto nyong magbigay ng mga komento, reaksyon, ang ating Viber number ay 0919-278-3000. Yun. Okay, dahil marami ho tayong interesting na subject, mamaya huwag ko kayong alis dahil meron tayong live interview sa ating DILG secretary dito sa ating programa. So alamin natin dahil ang SONA ho ay sa Lunes na, July 27. So syempre, hawak niya ang peace and order, hawak niya ang mga LGUs, alamin natin ha. At syempre, bumababa ang rating ng Pangulong Marcos, alamin natin ano ang gagawin niya ang mga hakbang. Anyway, pasok na muna natin ang ating mga Radio Patrol Reports, kaligtasan ng mga Pilipino at pagprotekta sa mga teritoryo ng bansa, pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. sa bagong AFP. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Christian Yozores. Christian, go!
1: Matyaga ng Radyo Patrol!
2: Danny, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay bagong talagang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Commanding General Antonio Navarrete Jr. ang tapat na paglilingkod para sa kaligtasan ng mga Pilipino at pagprotekta sa bawat sulok ng pag-aaring teritoryo ng Pilipinas. Sa talumpati sa AFP Change of Command Ceremony sa Camp Aguinaldo, muli tiniyak ng Pangulo ang buong suporta at pagpapatuloy ng administrasyon sa pag-invest sa kapabilidad, kahandaan at kapakanan ng sukbong sandatahan. Binigyan din ng Pangulo ang pinagbabatayang prinsipyo ng administrasyon na panatilihin ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng mga Pilipino sa pagtatanggol at pagdepensa ng bansa. Ipinaabot ni Marcos ang kumpiyansa sa maging liderato ni Navarrete na papasok sa Armed Forces bitbit ang kanyang mahabang karanasan at kasanayan bilang dating Commanding General ng Philippine Army, Commander ng Western Mindanao Command at pagiging pinuno noon ng 1st at 6th Infantry Divisions. Umaasa ang Pangulo sa ilalim ng pamumuno ni Navarrete ay mapapanatili ang posisyon at pagsusulong ng Pilipinas sa kapayapaan, pagsunod sa international law at pagrespeto sa dignidad at profesionalismo. Pinalitan ni Navarrete si General Romy Bruno Jr. na naabot na ang mandatory retirement age sa militar. At yan ang balitang kumpirmado.

0: ayon kay Comelec Chairman George Aaron Garcia, pinapareview na sa kanilang law department kung maaaring dagdag COC ang isang sinumpaang pahay na nagsasabing walang conflict of interest ang isang kandidato. Wala niyang problema sinasabing mungkahi at wala rin silang nakikitang paglabag sa konstitusyon kung may patupad ito. Ipinaliwanag din ni Garcia na mahalagang maiwasan na conflict of interest lalo na sa mga tatakbo sa Kongreso at iba pang matataas na posisyon sa gobyerno. Marata ang sinabi ni Remulla na dapat ma-disqualify ang mga kandidato magbibigay ng maling impormasyon sa nasabing deklarasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Thank you very much, Radyo Patrol Steve Raz. Pinakahuling sitwasyon sa Commonwealth Avenue, Quezon City, kung saan nagtitipon ang mga miyembro. Yung sinasabi ko kanina, itong grupong Manibela, alamin natin ang latest mula kay Zeus Legazpi. Zeus?
2: Dani, mahigpit ng binabantay ng mga pulis itong kahabaan ng Fulcoa Commonwealth Avenue kung saan nagtitipon ang mga miyembro ng grupong Manibela. Andito yung ilang mga tauhan ng QCPD at may dala sila mga riot shield na karaniwan namang inihahanda tuwing may protesta. Pero sa ngayon, tahimik, Dani, yung sitwasyon dito sa lugar at nagpapatuloy pa rin yung protesta at programa ng grupong Manibela. Kanina, sinabi sa atin ni Manibela Chairman Mar Valbuena na pinaghahandaan na nila yung pagpunta doon sa tanggapan ng LTFRB para ihain ang petisyong humihiling ng 2 pisong dagdag pamasahe sa jeep. Pero sa ngayon, Dani, inaabangan natin ay kung magpupunta ba dito mismo si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II para makipagdialogo sa Manibela o yung Manibela na ang didiretso sa kanyang tanggapan. Kanina, nung nakausap natin si Manibela Chairman Mar Valbuena, Dani, ang sabi niya sa atin ay desidido sila na magtungo na mismo doon sa tanggapan niya ng LTFRB para maihain, maipasa yung kanilang petisyon. Pero ito nga, no, ngayon nagdadialogo yung mga miyembro ng grupong Manibela ang naririnig natin sa kanila. Yung ilan ay may natunugan na rin na baka dito nga magtungo talaga si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at dito na sila mismo magsagawa ng dialogo. Yan ang inaabangan nating mangyayari ngayong umaga, Dani. Yan ang pinakahuling sitwasyon.
1: Yes, oo, ang uli, ito pa, ano lang, pahabo lang. Kasi alam ko parang ang DOTR, oo, inclined naman talaga magbigay na yata ng fare increase. So ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng decision din at i-announce na rin ni LTFRB Chairman kung meron mang adjustment na sa pagtaas ng pamasahe. Pwede.
2: Mm-hmm. Sa ngayon, Dani, wala pa tayong nakukuhang impormasyon doon sa panig ng LTFRB kung ibibigay na nila o hindi yung napag-usapan o yung napag-uusapan niya na pisong dagdag pasahe sa jeep. Mamaya, inaabangan natin kung dito ba sa Fulcoa magtutungo yung hepe ng LTFRB o yung Manibela yung magtutungo sa kanilang tanggapan at doon natin maaaring makuha yung panig ng ahensya. Dani.
1: Okay, isa pa, no? Alam ko kung wala man mangyari ngayon, alam ko meron pa silang kilos protesta yung Tigil Pasada bukas at meron pa rin silang balak sa Lunes, di ba, sa Sona?
2: Mm-hmm. Tama ka dyan, Dani. Yung Tigil Pasada, 2 araw yan, ngayon hanggang bukas, pero ang sabi rin kasi sa atin ng Manibela ay posible pa ito magtagal hanggang Biyernes, depende sa sitwasyon. Mm-hmm. At tama ka dyan, may napipinto pa silang pagkilos sa Sona naman ng Pangulo.
1: Okay, extra Zeus, thank you.
2: Maraming salamat, Dani. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Okay, pasok muna natin to. Meron tayong flash report mula kay Roen Cueto.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
5: Dani, nagkakagulo na nga. Tinutulak na dito ang mga ralinista. Dito sa may CCP complex, tinutulak sila ng mga polis. At para mapalis sila dito sa PICC complex ng San Diego, nagaganap nga ang ASEAN Summit. Ang grupong ito ay ang Bayan. At sa panawagan ng grupo ay at patalsikin at bakit hindi welcome si US Marco Rubio na bumisita nga sa Pilipinas. At ayan nga, nasalukoy nga nagkakatulungan ng mga pulis at karinista. Talagang nagkakagriyan na siya. Nakikita mo naman, Daniel. Talagang kanina na doon sila sa may harapan. Napakalayo na itinulak ng mga pulis sa mga relista dito.
1: Okay. Oh. Mga ilan yung

0: lista roin. Nakikita mo dyan? Mga ilan?
1: Dani, mga nasa 100 individual itong mga nakidalot, nakisa dito sa isinagawang rally. Dito nga ang grupong bayan na karapatan at itong ano, mga ba't ibang progresibong grupo, Dani.
0: Okay, so ibig sabihin, anong oras ba naka-schedule yung ASEAN? Kasi alam ko nga na nandito ngayon si State Secretary Marco Rubio.
1: Ayun nga, Dani, may naipit, Dani, ng isang babae kanina.
0: Okay.
1: Ang pinitin mo dito na Ayan nga, Dani. Sorry, Dani.
0: Sige. Go. At least nakikita natin no sa video mo. Pero nagkakaroon na ng komosyon dyan sa may PICC kung saan ay naka-schedule ang ASEAN Summit. Ito yung mga progressive bloc eh. Sabi naman. Pero ang unpolice naman ay marami-rami rin ba as you are seeing the old situation, Roen? Kamusta naman
1: yun? Para nasa almost 200 yung mga police na nandito para panatilihin at saka palisin itong mga nagra-rally dito mismo sa CCP complex. Pero ngayon, parang humupa na naman at pilit na tinutulak ng mga police itong mga release na hanggang dito sa May Rojas Boulevard para hindi sila makalapit doon sa PICC, Dani.
0: Meron ba silang permit para to hold itong assembly nila?
1: Dani, natanong natin yan kanina pero ang sabi sa atin ay parang wala silang permit. Kaya okay. Ito ay parang surprise rally lamang.
0: Lightning. Dan. Oo. Okay. Sige. Basta nakaantabay kami dito, Rowan, ha, for any further development dyan sa kinalalagyan mo sa CCP area. Thank you. Okay. Yan ho ang ating kasamang si Rowan Cueto mula dyan sa CCP.
2: Radio Patrol Flash Report DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Okay, kuha tayo ng update uli mamaya no, kung ano may nangyayari dyan sa ASEAN Summit sa Cultural Center of the Philippines Complex ha, dyan sa Maynila. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Importante rin itong pag-uusapan natin. Nararamdaman nyo ho ba? Pagdating ho na alas 10 ng gabi, 10:15 ng gabi, ay bumababa na yung pressure ng tubig ninyo. Eh talaga hong nakaka-alarma at nakaka-disturb itong developments lately dahil bumababa na to a very critical low ang water level dyan sa Angat Dam. Alam nyo, Angat Dam, yan ang may 90% na pinanggagalingan ng ating water supply sa NCR o Metro Manila. At makakausap po natin, walang iba kundi ang Department Manager, Water and Sewerage Management Department ng MWSS. Walang iba kundi si Engineer Patrick Dizon via Zoom. Engineer, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
3: Hi Sir Danny, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng ating po mga kababayan na nakikinig at nanonood po. Magandang umaga.
0: Oo, Engineer, maraming salamat sa oras ninyo at kami ho, ako bilang isang residente rin ho ng Quezon City, nararamdaman ko na talaga bumababa yung pressure, di ba, ng tubig natin pag medyo late na ng gabi. Ngayon kasi, ang nalaman namin, ang water level na ho sa Angat Dam is 152.19 meters. So this is the most, ito na yung pinaka-critical level o historic low. So sa inyong pananaw, alam ko, nagpulong ho kahapon ang San Jose del Monte, Bulacan, yung kanilang mayor doon at sa ilang mga water agencies. Ano ho ba ang napag-usapan doon, Engineer?
3: Opo, actually kasama po ako doon sir sa meeting po na yon. So atin lang pong in-inform po no yung ating pong mga kababayan sa San Jose kasi itong San Jose del Monte Water District po no ay kumukuha din po ng tubig na nanggagaling po sa ating pong Angat sa Ipo Dam. So tama po kayo Sir Danny na ang ating pong Angat Dam ay nasa very critical level na po no, nasa 100, actually ngayong alas 10 ng umaga nasa 152.07 meters na po. So na-breach na po talaga niya yung ating pong pinaka-lowest na elevation po natin na na-experience po natin noong 2010 which is 157.55. So itong mga elevation po na to Sir Danny ay talagang hindi po natin na-expect po no, na ganito po yung magiging epekto po ng Super El Nino po sa ating pong reserva kasi ang ina-expect po natin pagdating ng end of July hanggang August po ay talagang mag-start na po na magre-refill po yung ating reserve. Base naman po yan sa ating pong historical elevation po. No, na ganun po talaga yung trend po ng ating reserve. Pero sa ngayon po, no, ay talagang nasadsad po yung ating pong tubig sa ating pong reserve. Kahit na kami po sa WSS po, no, kasama po yung ating pong mga concessionaryo at Manila Water, kasama na din po yung part po ng San Jose del Monte, Bulacan, ay nagtitipid na po, no. Talagang minamanage po natin yung natitirang tubig sa hanggat dam, pero pababa pa rin po yung ating pong level po ng reserva dahil nga po walang pag-ulan sa ating pong watershed area.
0: Okay, pero engineer, at least di ba, ano ho ba ang nagtataka lang ako, ha, from an outsider na talaga nakatingin ho dito sa sitwasyon, siyempre nagtataka lang marami, bakit kasi ang dami ho pag-ulan naman nangyayari lately, layong habagat, di ba, sa Metro Manila, medyo ang tatagal pa nga. Bakit hindi ho kaya napupunuan ho yung level ng tubig dyan sa Angat Dam? Ano ho ba ang reason?
3: Actually, yan nga din po yung ating pong pinagtatakahan po, no, kasi ang mga ulan ay nagko-concentrate po hindi po sa ating pong watershed area. So, napupunta po sa may part po ng northern part po ng Luzon, saka sa southern part po ng Pilipinas, sa Visayas, sa Mindanao. So, hindi po tumatama po sa ating pong mga reserva. So, kaya kami po, no, ay talagang minamanage po natin muna yung ating po natitirang tubig sa ating reserva. Though, mayroon naman pong pag-ulan, Sir Danny, po sa ating pong reserva, sa ating angat, sa Kaipo. Kaya lamang po ay hindi po yung matinding pag-uulan po, no, na sana po ay makapag-re-refill po sa ating reserva. So mga ang ulan po na na-experience po natin, mga isa o dalawang oras lamang po sa ating pong reserva. Mm.
0: Pero engineer, ito, may info kasi kaming nag-gather doon sa nangyari ho sa San Jose del Monte na pulong ho, itong water forum. Pag bumaba daw sa 149 meters, ang posibleng mangyari, ito nga, 46 cubic meters per second to 32 CMS, centimeters na lang, pwede magkaroon na ho ng mga water allocation na pwedeng mangyari. Ano ho ba? May katotohanan ho ba to? Magkakaroon ng water interruption?
3: I-explain lang po natin, Sir Danny, po, no. Uh-huh. Ang ating po kasing releases from our Angat Dam po, no, yung allocation po na nanggagaling sa Angat Dam papunta dito sa may Metro Manila, ay ang dinadaluyan po ng tubig po nito ay nanggagaling po sa bypass na lamang po ng ating pong Angat Dam, kasi hindi na po talaga nag-generate po ng kuryente po yung ating pong dam, kasi nga po mababa na po yung level. So may limitation po kasi itong tinatawag po nilang intake structure po nila, so hanggang 149 lamang po yung level po na kaya po niyang mag-release po ng tubig mula dito sa may bypass. Kaya ang natatanging option na lamang po natin ay ito pong tinatawag po natin na low level outlet. So doon po ay continuous pa naman po kahit 101 po yung level po ng ating pong reserva, ay makakapag-release pa naman po ng tubig ang nanggagaling sa Angat Dam. Pero yun nga po ay may limitation na rin po sa volume na nire-release niya. So as much as possible po, no, ay talagang sinitipid po natin na wag umabot po sa 149 meter po yung ating pong tubig dito sa ating pong reserva.
0: Pero bigyan nyo nga kami ng update kasi alam ko meron tayo mga alternative sources ng mga concessionaires like yung Wawa Dam, Laguna Lake. Ano ho ba to? May sabi nila within the year parang magiging operational na to. Bigyan nyo nga kami ng konting at least good news on the part of ito mga alternative sources.
3: Actually, Sir Danny, noong 2019, kung maalala nyo po, no, ay nagkaroon po ng matinding crisis din po sa tubig dito sa Metro Manila.
0: Tama.
3: Pero that time po, no, nasa 157 po yung level po ng ating tubig, ay nagkakaroon na po tayo ng interruptions. Uh-huh. So kung mapapansin nyo po sa ngayon na 152 meters yung ating pong level sa ating reserva, ay hindi pa po tayo nagkakaroon ng matinding interruptions, kasi nga po ay inapprove po ng ating pong Board of Trustees po ng NWSS yung pagpapatayo po ng mga additional o mga augmentation measures po natin outside the Angat Dam. Kaya po naipatayo po yung mga planta dito sa Laguna Lake. So actually, meron na po tayong tatlong planta na nag-ooperate po ngayon dito sa Laguna Lake. on the part of Manila Water, at meron din po tayong limang or apat na water treatment plant na nag-ooperate na rin po sa may part na rin po ng Maynilad. So itong mga bagong planta po na to ay ito po yung nakakatulong sa atin ngayon, kaya po tayo hindi nagkakaroon po ng interruption. So aside from that, Sir Danny, ay meron pa po tayong additional na 6 pa pong mga planta na kaya na pong mag-operate po by the end of this year. Kasi nga po, ang sabi nga po ng PAGASA, by until next year ay may experience po natin yung matinding epekto ng El Nino. Kaya kami po sa MWSS, kasama po yung ating po mga konsesyonaryo, ay talaga po pinapaspasan po natin na makompleto na po at may operate na rin po natin itong mga additional na mga planta.
0: Itong sinasabi mo, 6 additional plants by end of this year, saan lugar to? Ito ba yung sa Wawa Dam?
3: Kasama na po yan, Sir Danny, kasi nga po ay natapos na po yung Wawa Dam. So yung atin naman pong mga water treatment plant na kukuha dito sa Wawa Dam ay matatapos po. Na around 220 million liters per day po ito. At aside from that, Sir Danny, ay mayroon din po tayong additional na tinayo sa may part ng east part po ng Laguna Lake, dito sa may Pakil Laguna, na sa 200 million liters per day. At aside from that, Sir Danny, ay mayroon din po tayong mga maliliit na tinatawag po natin mga modular water treatment plant, na kung saan po ay huhugot po ng tubig dito sa may part po ng Cavite naman. So ito pong mga additional water treatment plant po na to ang tutulong po sa atin El Nino situation.
0: Pero itong modular na binabanggit nyo, modular water treatment facility na dagdag dito sa Laguna Lake at saka dito sa Wawa Dam, ano ho ba to? Operational na rin?
3: Sa ngayon po ay may 4 po tayong modular water treatment plant, at yung isa po ay nag-ooperate na po, no, at yung pang-3 planta pa po ay atin pong ikukompleto po this year din po. End of this year po yung target po natin para ma-operate po itong mga planta po.
0: Pero kaya nga puro end of this year. So ibig sabihin, between now and end of this year, medyo mahaba pa rin yung let's say tatahakin kung wala talagang dagdag diyan sa Angat Dam, di ba? Pero for now, at least nakikita natin na wag lang sana bumaba dun nga sa 149 meters. If ever that will reach, no, even before the year ends, at tingin nyo, you can assure na walang water interruption o pag, let's say, yung pagrarasyon ng tubig sa ating mga nangyari noon?
3: Actually, sa ngayong situation po na to, Sir Danny, ay hindi po natin sinasara yung posibilidad po na magkakaroon ng interruption, kasi nga po ay matindi po yung pagbaba po ng ating level sa ating pong reserva. So aside from nabanggit ko po kaninang mga modular water or mga bagong planta, ay request na rin po tayo sa National Water Resources Board na i-approve po yung mga standby ng mga deep wells po natin na naka-construct po dito sa may buong Metro Manila. So marami na po tayong mga 100 plus po na mga deep wells po yung ating pong kaya pong may operate po, no. At aside from that, Sir Danny, ay meron na din po tayong mga naka-preposition na po yung mga water tanks po or mga static water tanks na naka-focus po, no, sa mga areas po na if ever po na magkaroon po ng interruption ay doon po natin ilalagay. So may mga mobile water tankers na rin po tayo na naka-standby. So 65 units po dito sa may part po ng Maynilad Water, at meron din po tayong 40 na units po dito sa may part po naman po ng Manila Water. At kami po ay nag-prepare na po if ever po na magkaroon po ng mga water interruption po sa ating po mga customers.
0: For now ba, ito, meron palang standby din 100 deep wells, no? Pero for now ba, ano ba nakikita nyo? Let's say bumaba nga, no? At sana naman, di mangyari na 149 meters at naka, ano pa rin to, hindi pa kasi operational yung marami sa mga water treatment facilities. Ano ho ba mga areas o lugar sa Metro Manila ang unang tatamaan ng, let's say, ito, yung wala na halos pressure ng tubig?
3: Opo, yung tinitignan po natin yan, Sir Danny po, no, mostly po, no, yung magiging epekto po niyan ay yun doon sa may part po na matataas po na lugar, no. So ngayon po hindi ko po masabi po yung mga lugar po na yan, Sir Danny, no. Pero if ever po, no, na magkaroon po ng mga ganyang mga situation ay abangan lamang po ng ating pong mga customers po sa mga social media accounts po, no, kasi in advance naman po natin po yan sinesend po, no, or pinopost po sa ating mga social media accounts po.
0: Okay, so para makapag-ready katulad ng Bulacan, katulad ng Quezon City diyan sa may area ng Fairview o Novaliches, they could be risk kaagad, may risk kanila. Pwede ba yun sabihin, engineer?
3: Yes po, Sir Danny. Mostly, part po ng Rizal or yung Quezon City po na may matataas po na lugar sa may Sauyo. Yan po yung part po na talagang matataas po. No? So, doon po tayo magko-concentrate po na maglagay po na o i-preposition po yung mga water tanks po natin.
0: Yun, okay. Nako, maraming salamat sa update, engineer. Sana ho, gumanda naman ang sitwasyon ng Angaddam para hindi na tayo umabot sa ganun sitwasyon. Thank you, engineer, ha?
3: Opo, maraming salamat po Sir Danny at magandang umaga po sa ating lahat.
0: Okay, good morning ho. Yan ho si Engineer Patrick Dizon ho. Ha. Siya ho ang Department Manager, Water and Sewerage Management Department ng MWSS. Manggagap lang ho kami, wag ho kayong alis dahil meron pa tayong interesting guest dito sa Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan. DZMM Sona 2026. Sona 2026.
13: At sa kabila ng mga higanteng tulay na ito, huwag natin kaliligtaan ang mga hanging bridge sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ilan ang nababalitaan kong insidente na pagbagsak ng mga tulay na ganito. Halimbawa, yung nangyari sa Midsalip, sa Buanga del Sur at sa iba pang mga lugar. Kawawa naman ang mga kababayan natin, walang kamalay-malay na nabiktima at nasasaktan. Napawang mga batang mag-aaral at kanilang mga guro. Sa DILG, DPWH at OPAPRO, buntahan ninyong lahat ng mga ito at suriing mabuti ang kondisyon. Sa tulong ng pamana at iba pang mga programa, ayusin at kumpunihin nating agad lahat sila. Sa mga proyekto, hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok ng materyales, ang pagkaantala ng proyekto at ang kapabayaan sa tamang pag-maintina at pagkumpuni. Halimbawa, sa Kabagan, Santa Maria Bridge na sa Isabela, sinimulan noong 2014, ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon, tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa, ang bilis na sira. At ang mga proyekto, tama dapat ang disenyo. Mataas dapat ang kalidad, natatapos sa takdang oras. At naaalagaan at namimintina ng mabuti. Ngayon, mahigit 40 serbisyo ng pamahalaan kasama ng mga LGU ang nasa eGov app. Gamit ng app, maaari nang gawin at ayusin ang sari-saring mga serbisyo at proseso ng pamahalaan na dati ay pinipilahan pa natin ng ura-urada. Ang renewal ng driver's license para sa PhilHealth, para sa pag-ibig, para sa GSIS, yung mga dokumento na kailangan ng ating mga OFW sa immigration at customs, sa declaration, sa airport, kahit ang paggawa ng biodata hanggang paghahanap ng trabaho. Mga government ID natin kasama ng national ID at marami pang iba. Hindi magtatagal, magkakaroon na rin para sa NBI clearance, beep card para sa MRT at saka LRT, at ETIN na galing naman sa BIR. Kaya i-download nyo na po ang eGov app. Sa pinagsama-samang serbisyo sa isang mobile app, ang pamahalaan ay talagang mas malapit na at nasa inyo ng mga kamay.
2: CMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Okay, yan ho, bahagi ng 2025. Last year ho yan, ha, State of the Nation address ng Pangulo. At ready na ba siya? Makakausap na natin. Okay, inaantay lang ho natin. Via Zoom, makakausap po natin ang mismo DILG Secretary na si John Vic Remulla para at least kung ano assessment niya, no, sa mga nagawa na nila from the time nagsona ho ang Pangulo, dahil isa yun dun sa mga pinilayout namin kanina, di ba? Yung panawagan niya dun sa corruption within yung mga local government units. Sabi niya, dapat may proper governance at saka itong mga infra projects. Tinukoy ng Pangulong Marcos yung tungkol dito sa mga bumabagsak na mga tulay na ilang taong ginawa. Parang nasayang yung project cost dyan. Alamin natin dyan. Dahil alam nyo, yung last year na naging highlight ho ng Sona ng Pangulo, ay ito na nga, mahiya naman kayo, di ba? Na-identify niya yung maraming ghost projects na 15 lang daw na mga contractors ang nakinabang. Ayan, yung mga abangan natin. Sa Lunes ho yan, July 27, magkakaroon ho kami ng special coverage dyan. Mula alauna pa lang ho ng hapon, ang DZMM. Ang alam ko, makakasama ko si partner Peter Musngi dyan eh. Tapos ang mismong Sona ng Pangulo ay sa alas 4 ng hapon, July 27 sa Lunes ho yan. So itakda nyo na yung araw na yan, napaka-importante. Tapos alamin din natin, hopefully makuha na ho natin siya in a while. Yung update, di ba? At dami ho kasi yung mga inaasahan na development, yung katulad ditong mayroon itong mga dalawang ano raw, yung persons of interest, natukoy na raw nila dito sa vlogger. Di ba itong si Mima Alicia, di ba, sabi kasi ng spokesperson ng PNP si Allen Reyko, natukoy na nila yung pagkakakilan lang dun sa suspect dito na si Alicia Lipata, dahil may ginawa ko silang backtracking at forward tracking ng CCTV footage, at sabi ng mga testigo ay nangangalap na lang daw ng mga ebidensya. So alamin natin, baka talaga namang magkaroon na rin ng arrest anytime, no? Dahil importante ito, marami hong nagkaroon ho ito ng chilling effect sa iba't mga nagsasagawa ng vlogs, di ba? Lalo ito ay identified siya na ay na malapit sa administrasyon. Itong si Alicia Lipata, yung kanyang vlog is Mima Alicia, kung nasusundan nyo. Namatay yan dito sa may Bagumbong, Caloocan, at kasama, alam ko kasama rin yung kanyang boyfriend ba at that time. Pero ang pinaka-importante kasi personal na dito, itong si Alicia, Mima Alicia Lipata. So kung ano update dyan, syempre tatanungin na rin natin kung may pagkakataon tayo kay Secretary John Vic yung tungkol dito sa update na sa paghahanap nila kay PNP Chief, di ba? Former PNP Chief na si Senador Bato de la Rosa, Tapos si General Bantag ng BJMP na sinasabi na naging mastermind sa pagpatay dito sa broadcaster na si Percy Lapid. Tapos kuha rin tayo ng update din kay Charlie Atong Ang. Ang dami ho kasi mga pending na high profile personalities ang nasa poder na ngayon ng DILG. At alamin natin kung ano ang kanilang latest, 'di ba, na hopefully ay 'di ba mahuli na, no? Eh siyempre gusto rin natin makakuha ng update dito kay Zaldico kung ano na ginagawa nilang coordination sa Interpol para ma-locate at ma-aresto na rin si Zaldico na hanggang ngayon ay nasa Europa. Ha? 'Di ba? Marami tayong pwedeng itanong. Mabigat pa dito kasi yung trust rating ho ng pangulo habang wala pa ngayon SONA ay talaga naman bumababa itong latest na Pulse Asia at saka Social Weather Station ay talagang sumasadsad ang rating ng pangulo. So siya since si Secretary John Vic ay nasa siya ho may hawak nitong 'di ba, local government units at siya may hawak ng peace and order, hawak niya ang PNP. Eh anong ginagawa nilang hakbang para ma-improve naman at least yung image? Okay, bago natin makuha at hinihintay lang natin yung arrangement sa kanya via Zoom, ay punta muna tayo dito sa latest, no? Sa bagyong ina-anticipate ho ng ating bayan, no? Kunin natin ang Pag-asa weather forecaster na si John Manalo. John, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
2: Alerto sa bagyo. Sa bagyo.
11: Sa minomonitor natin na low pressure area, nasa loob na po ito ng Philippine Area of Responsibility as of 7 a.m. At ito ay nasa high category. Ibig sabihin, yung chance na maging sa itong ganap na bagyo ay nakikita natin na mangyayari within the next 24 hours. At kapag ito po ay given na nandito na siya sa Puan, kapag ito ay naging ganap na bagyo, ay tatawagin natin ito na Kia po. So letter K po tayo, as in K-I-Y-A-P-O. Ibig sabihin po nito ay water cabbage o water lettuce. At yung epekto po nito sa kasalukuyan ay although limitado pa dahil hindi naman ito yung malalakas na uri ng bagyo at LPA pa lamang. Pero yung extension ng kaulapan niya ay maabot na dito sa Bicol Region, ganun din sa Eastern Visayas. Samantala, yung hanging habagat naman ay patuloy pa rin na nagdadala ng maulap na kalangitan, lalo na dito sa Mindanao. Yung southwestern section ng Mindanao ay posible rin na mas makaranas ng relatively mas mataas na mga pag-ulan. At gusto po natin na paalalahanan yung mga kababayan natin dito na manatiling nakaantabay sa mga i-release ng PAGASA, lalo na patungkol sa ating mga thunderstorm, ganoon din sa ating mga heavy rainfall warnings. Bukod sa Mindanao, kasama din po yung natitirang bahagi ng Visayas at ganoon din sa probinsya ng Palawan. Wala pa naman po tayo nakataas na gale warning, pero mag-ingat po, lalo na yung mga kababayan natin na nandito sa northeastern seaboards ng ating bansa, particular na sa Cagayan province, dahil dyan po pupunta itong ninomonitor natin na weather system. At pinakamakaka-apekto ito by Friday to Saturday in terms of its closeness o lapit nito sa ating kalupaan. Posible po na mag-landfall ito sa Cagayan at posible din naman na mas mag-northern part pa ito sa extreme northern Luzon. Ito daman, pero gusto po natin nabanggitin na mag-landfall o hindi, yung lapit nito sa ating bansa ay may potensyal na magdala ng relatively mga pag-ulan, lalo na yung pagpapaibayo din niya sa habagat. Well, maganda po dahil mapupunan o magdadagdagan yung level ng ating mga dams. Pero at the same time, kung babagsak po yung malalakas na mga pag-ulan for a short period of time, yung risk naman when it comes to floodings at saka sa mga landslide, lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa bulubunduking lugar, ay mananatili po na posible. At yan po yung ating update mula dito.
0: John, question lang. Bali, yes, ito bang si Quiapo, sabi mo, mararamdaman to kung sakaling man tumaba o landfall ay Cagayan, Northern Luzon. Pero dito sa NCR, Metro Manila, mararamdaman ba itong si Quiapo dito sa mga, let's say, pag-ulan o posibleng pagbaha pa?
11: Maraming salamat po, Sir Danny. No? Napakahalaga po niyang binanggit nyo. Yung enhancement po, hindi man po direct na makakaapekto o tatama sa Metro Manila itong si Bagyong Quiapo, pero yung paghila niya ng habagat ay magdadala po ng maulap na kalangitan. So yung mga thunderstorms, yung mga afternoon rains na nararanasan natin dito sa Metro Manila, magpapatuloy po yan at mas magiging pronounced lang o mas mararamdaman natin yung mga pag-ulan na yan, lalo na po by Friday hanggang Saturday. At may mga signals pa rin na magpapatuloy yan ng Sunday to Monday kahit na lumabas na o papalabas na itong si Quiapo ng Philippine Area of Responsibility.
0: So meron tayong pag-ulan na mararamdaman, let's say, kahit sa some parts of Metro Manila. Tama ba?
11: Tama po yan, opo.
0: Okay. Dahil na rin nadadala ng bahabagat, no? Kamo, dyan.
11: Yes po, opo. Hmm.
0: Okay. Sige, at least para dun sa mga mag-aaral natin, di ba? Para malaman nila kung ano yung mga paghahanda na gagawin nila. Maraming salamat dyan, ha, sa inyong update tungkol sa ating weather situation.
11: Maraming salamat din po, Sir Danny, at ingat po tayong lahat.
0: Okay, ingat po, ha? Salamat, maraming salamat. Yan si John Manalo, ang ating Pag-asa weather forecaster.
2: Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
0: Okay, balik na ho tayo sa ating programang kabayan at naku, hinihintay pa rin ho natin. Anyway, shout out tayo sa ating 11,000 viewers sa YouTube dito sa DZMM Teleradio. Maraming salamat ho kahit na medyo late na ho ng umaga, marami pa rin nakatutok sa atin sa DZMM Teleradio. Shout out lang, happy birthday kay Willie Postolero. Ayan, napaka-importante. Okay. Nandiyan na ho, nasa linya na ho ng telepono ang DILG Secretary, si John Vic Remulla. Secretary, good morning ho, si Danny Buenafe ho.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Secretary, good morning, si Danny Buenafe sa kabayan.
14: Good morning, Danny. Good morning sa lahat.
0: Maraming salamat, Secretary. Alam ko, very busy ho kayo ngayon. Siyempre, dahil ho, zona na ho sa Lunes. Kanina, pinilayout namin yung part ng zona ng Pangulo. Isa ho sa mga direktiba niya, itong siyempre, pag-igihin yung peace and order natin at siyempre, yung good governance dyan sa mga local government units. With the very low trust rating ho ng Pangulo ngayon, ano ho ba ang hakbang na ginagawa niyo dahil kayo may hawak nitong DILG ngayon, Secretary?
14: Well, I'm proud to say ongoing call ang ano namin ngayon, yung command conference. Ang Safer Cities Initiative since April 2026 to June 2026, nagkaroon tayo ng 30% reduction in focus crimes. So, much nag-improve ang peace and order ng bansa. Of course, meron tayong mga high profile na nangyayari. But overall, nag-decrease talaga ang crime sa buong business. Plus, umakyat ang trust rating ng mga police. So, may correlation yan eh. They're more professional, less drugs, less crime.
0: Okay, so sabi nyo from May to June, 30% reduction ng crime situation.
14: From April to June.
0: Okay.
14: Yes.
0: So at least, tapos ang sabi nyo, tumaas ang trust rating sa police. So medyo that is a good development for the president to report on Monday. Pero syempre, ang tutok ho ng mga marami sa ating mga kababayan, itong mga high profile personalities, that they remain at large. Unahin ko na ha. Okay, ito muna, ano ho ba latest? Nahuli na raw yung dalawa dito sa vlogger na si Mima Alicia, tama ho ba?
14: Malapit na. Identified na. And we are about to arrest them any minute now.
0: Okay, so alam niyo ho ba kung ano ito? Parte ba ng sindikato itong gumawa? Kasi medyo may chilling effect ko nga, binabanggit ko kanina, doon sa mga ibang vloggers.
14: Oo. May connection sila sa isang crime group based in the South. Pero lahat yung mababalidate natin pag mahuli na namin sila.
0: Okay. When you say arrest, anytime between now and Sona?
14: Anytime now. Kasi identified, located, tracking na.
0: Okay, good.
14: So, marapit na.
0: Dalawa ho ba, Sec?
14: Dalawa sila. Oo.
0: Okay. Pero itong, isa pa, itong kaso ho ni Senator De La Rosa, ato ba, na-locate na ho ba natin? Kasi importante rin ho to, at least para
14: well,
0: at least.
14: Ongoing yan, ongoing operations. Di ako pwede magsalita tungkol sa ginagawa namin, pero we're actively pursuing him.
0: Okay, so the other profile, high profile personalities like atong ang meron ho tayo mga ginagawa rin, let's say, wala yes. ho ba tayo pwede sabihin ng mga positive developments, let's say, timeline kung kailan?
14: You may hirap sabihin yung mga ganyan eh, but we are coordinating now with other, with all agencies around the world to locate him. Kung wala siya dito, well, we'll find him, but it just takes time.
0: Pero when you say it takes time, dahil o kasi former PNP chief siya, tapos ito katulad ni General Bantag na siyempre ito ho eh, dati rin ho sa police, di ba? So, ito ho ba ang nagpapahirap din ho sa inyo sa intel, pag-gather ng intel ninyo?
14: Isa yan sa nagpapahirap sa amin talaga.
0: Okay, so marami ho talaga nagkakadel sa kanila?
14: More than that, alam kasi lahat na nila ng, ano eh, ng procedures ng police eh. So alam nila kung anong next step. They're one step ahead. Dalala nila yung usual eh. So we have to go asymmetric in capturing them. Hindi pwede yung usual techniques. So ngayon, nag-employ na kami ng other techniques and other strategies para makuha sila.
0: So pero we're on the right track. For now, eh, tingin nyo,
14: yes,
0: hindi, oh, dito magiging yes, malaking obstacle, ha? Oo.
14: Kusaka. Kasi yung mga high-profile crimes, yun ang focus ng lahat ng mga tao eh.
0: Oh.
14: But alam mo, overall, pag umiikot ako, tiyatanong ko yung mga nagkatrabaho sa restaurant,
0: yes.
14: All of them are, lahat sila nagkapasalamat. They feel now much safer going home.
0: Much safer.
14: Lalo na umuwi sa gabi.
0: Oh.
14: I think we present a drop in crime by 800 girls were prevented from being raped in the last 3 months. That is actually ginagawa natin ngayon.
0: 815 girls? Tama ba, Sek? Yung girls na supposedly targeted for rape, at least the prevent natin?
14: Yes. It dropped by 800%.
0: 800%. Okay.
14: Dahil dyan sa mga ginagawa namin hakbang.
0: Okay. Secretary, ano ba ang latest din natin in terms of relationship with Interpol regarding sa pag-locate naman ho kay Saldico?
14: We've made inroads tuloy ang communications namin. We should hear about within the next 4 weeks siguro malalaman natin kung tungkol sa
0: within the month?
14: Sa blue notice.
0: Within next month. Next month. So when you say next month, pwede kayong mag-report out na ibig sabihin, cooperating on Interpol in locating him?
14: Not yet. Wala pa silang red notice eh. Nag-apply kami for red notice November 2025.
0: Mm-hmm.
14: It's been 9 months.
0: Tagal na.
14: Hindi pa rin nila dinibigay sa atin eh.
0: Oo.
14: It's the longest one ha. Kasi dati, yung kay Atong Ang within 1 month, yung kay yung lahat ng ibang sa Dumlao within 1 month. Ito, nagtataka kami but 9 months hindi pa rin binibigay na rin ng Interpol eh. Ako mismo mag-follow up tayo dito.
0: Sige po, at least pinaalala namin sa inyo. Pero for now ho ba, kasi I will take advantage, nandiyan na rin kayo. Ito ho bang si attorney, si Harry Roque ho, alam ko, ano ho ba siya, may info ba kayo talaga? Kasi may mga lumulutang sa social media na na-deny na ho yung asylum niya. Totoo ba to?
14: Yes, nasa Vienna siya. Meron na kaming communications. Hindi na siya ang tatago, but anytime, pwede na namin siya kunin.
0: Ah, ganun ba? So when you say anytime kunin, how soon do we expect? At saka ano yung progress ngayon na investigation?
14: Human trafficking ang kaso niya eh. So we will check again kung they issue na yung red warrant para sa kanya, red notice. Once that is issued, then we have available na siya para kunin talaga.
0: Okay, human trafficking. Oh, ito yung sa kaso pa dito sa Congress, di ba? When he testified, tama ho ba? Related doon?
14: Ayun yung sa Banban ba?
0: Naalala ko. Tarlac, yung Pogos. Di ba yung iniimbestiga pa noon nila Senator Cherwin at saka ni Senator Riza?
14: Tama. Kasama siya sa board, corporate council at board of directors. Parang...
0: Oo.
14: Hazy yung sa akin yung details pero para doon
0: So when you say anytime he could be mako-call back dito, wala ko kayo nakikitang legal obstacle in terms, kasi alam nyo ho kasi ang Europe very particular sila sa human rights ng bagong tao, di ba?
14: Very difficult to deal with. Procedural na
0: yan, kaya nga
14: they throw roadblocks along the way.
0: So, yun tingin ko nga, nagiging somehow, sinasabi nyo, roadblock. Pero for now, you feel the you can be successful in getting him to return to the country?
14: I think so. Huh? I'm pretty confident makukuha natin sila.
0: Okay, so at least eh, that's good news at may bago tayong aasahan no for the next few weeks. Oo. Pero sec, ito hong nangyayari sa PICC ngayon na may ASEAN Summit, meron daw konting gulo kanina. Meron ka na bang info kung ano ho bang handle natin dito?
14: Marit lang naman, the usual demonstrators, pero it should be okay. Wala nothing of great concern.
0: Okay. Ito ho bang binanggit ho ng Pangulo kanina na pinilayout namin yung sa zona niya. Sinabi niya kasi yung mga ilang mga local government units natin, yung mga tungkol sa mga ano corruption dyan sa mga infra projects, katulad yung mga tulay na bumagsak. Naalala niyo ba yun? Binanggit niya sa last year zona. Tapos he directed you in particular at saka ilang mga agencies na silipin nyo ito mga anomalya dyan sa mga...
14: We're on it. Doon kami. Magbibigay ka pa talaga ng comprehensive report within the next few weeks.
0: Okay. Bago kita bitawan, Secretary, ano ho ba ang pwede nyong, let's say, pwede pang gawin para ma-improve ho ang trust rating, performance rating ho ng Pangulo na medyo talagang sumasadsad ho lately?
14: Well, a lot of it is political eh. So, in that case, hindi ho nakikiyara masyado.
0: Mm-hmm.
14: But the economy is surprisingly resilient. Mm-hmm. Inflation is controlled. Mm-hmm. Crime is down. Mm-hmm. So, a lot of it is dahil sa politika yan eh. So, I think with the resolution of some cases, with the arrest of some more wanted persons, mm-hmm. with the conclusion of the floodgate control, tingin ko, aakit ulit yan.
0: Mm-hmm. So, at least very challenging ha, as part of your role ha, dahil kayo, DILG, Secretary, Peace and Order, tsaka di local government units.
14: It's never not challenging.
0: Okay, anyway, Secretary, itong Iglesia ni Cristo ho, magkakaroon ho ng rally yata Friday at tsaka sa zona. Kayo ho ba ay ready to at least whatever, you know, mga scenario that might, you know, happen on that day?
14: Yes, we're ready. In fact, command conference namin dahil tukol dito ngayon.
0: Ah, okay. Ilan?
14: Okay. But we have 20,000 police now deployed and we're ready for any contingencies.
0: Okay, sige po. Makikibalita lang ho kami at sana naman wag naman na magkagulo no at maging peaceful. Maraming salamat Secretary sa oras. Thank you.
14: Salamat po. Salamat po.
0: Okay, yan ho si Secretary John Vicrimulya ng Department of the Interior and Local Government.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Okay, biliso ng oras. Ah, pagpapasalamat lang at batiin ko lang muna. Ito sila Jing Magsaysay, yung aking news team na laging nanunood sa atin. Si Jing Magsaysay, laging nakatutok dyan sa impeachment trial. At si LC Balyon, si Richard Merck, Dave Leonor. Ito ho mga laging nanunood sa YouTube nila. No? Si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, Alfonso Quizon. Adelaida Ferranil, maraming salamat. Mariano Kiambao, Lizaka Masosa, Beth Adriano from Cainta, Andrew Carlo Calio from Cogeo, Rowena Alonso mula naman dyan sa saan ba to si Alonso? Di na magite kung saan. Pero impeachment, hinihintay na rin niya dahil tayo rin ho ang magbibigay na special coverage. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ho ko bukas. Huwag ho kayong alis dahil susunod na ho. Nagseservisyo Ninya Corpus and Migs Bustos. Bye-bye!
15: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: DZMM, número uno sa aksyon.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang oras po, 11:01 ng umaga.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

Good morning! Hi, hello and good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po, kamusta po kayong lahat today? It is a Wednesday! Windang Wednesday! Middle of the week Wednesday. Hi, hello, and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kamusta po kayong lahat? Aba, is July 2022-2026. Yan, usapang connectivity po tayo ngayong araw dahil connectivity is life. Connectivity is essential. Maari na nga rin po talagang ano ito eh, isa po talaga sa mga necessities. Diba? Food, shelter, and at the same time, kailangan po natin ng access. Ayan, access po talaga sa lahat. Marami rin po tayo mga kakilalang mga micro and small businesses na kailangan maging present online para ma-expose ang kanilang mga negosyo. Marami rin po tayong mga kababayan, mga kabataan, especially kapag nagdi-distance learning. Kapag nag-asynchronous or synchronous learning, na kailangan po natin ng mga gadget. Kailangan po natin din ng wifi at internet. Mabilis po ah. Hindi po basta-basta lang. Dahil syempre ang interaction po natin sa teacher tsaka sa estudyante, eh kung maaari almost real, well actually real time. Napaka-essential na nga po talaga ng internet and connectivity sa ating bansa. At ang ating question of the day, dapat ba magkaroon ng libre at mabilis na wifi sa bansa? Meron naman na po, meron sa ilan-ilan, hindi naman po siya buong Pilipinas pa, pero yung talagang kapag nakatatak sa ating mga Pilipino na, aba, pagdating sa Pilipinas, libre at mabilis na wifi, matik yan. Dapat ba? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa DZMM Teleradio. At mamaya po, meron po tayong makakausap sa ating pong Grow Negosyo segment. Hindi naman po parating segment na ito, pero kapag tayo po yung nagkwento ng ating mga kababayan, mga nasa micro, small enterprise, ay talaga nakaka-inspire dahil halos lahat po ng mga istoryang yan ay galing po sa kanilang talento, sa kanilang creativity, sa kanilang pinaghirapang kapital. Marami nga rin po tayo mga nakapanayam na mga micro and the small enterprises na maaring yun na rin po ang kanilang huling pera. Yun na po ang kanilang huling kapital. Maaring yun na po ang kanilang huling alas sa kanilang kabuhayan. Kumbaga, make or break. Make or break po yan. At marami rin po mga naging successful ngayon ng mga thriving na mga negosyo dahil po sa sugal na iyon. Ito po yan, no? Talagang, well, sabi na nga nila, high risk, high reward. Pero baka naman kapag no risk, no reward, ganun din, di ba? So yun din po makakusap po natin yan sa ating Grow Negosyo. Ayan, so yun po, no? Kung meron po kayong mga katanungan, syempre po sa ating question of the day, i-text mo na po yan sa 0919-278-3000, DZMM Radio Patrol sa East 30, at DZMM Teleradio. Ayan nga po, no? Syempre po, ang mabilis na wifi at connectivity pala. Aba, kwento ko lang, no? Nung Monday, ano ba ngayon? Hindi itong Monday na to, July 13. Hindi ako nagkakamali, ah. I-launch po ng LRTA at ng ibang, actually, ahensya din po ng gobyerno kasama po ang DICT. Aba, dyan po, ah, sino po ang mga nagko-commute? Sino po ang mga nagte-trend? Sino po ang gumagamit ng LRT2? Raise your hand sa YouTube natin. Raise your hand emoji. O, di ba? Sa mga kasama natin, nag-LRT2 ba kayo? MRT. Pero LRT2 at least, no, pangunahin po yan. Recto, Legarda, ano pa ba? Vimapa, ano pa? J. Ruiz, ano pa? Betigo Belmonte, Puresa, Santolan. Aba, Santolan represent! San pa, san pa? I-share nyo na yan. Sa Marikina rin, no, sa Antipolo, LRT2, actually, kung wala po kayong beep card, Anonas, Katipunan. O, saan pa?
Cubao. Ayan, syempre Cubao. Recto. Yun na nga, Recto, Legarda, Bimapa, J. Ruiz, Poresa. Ano pa? Betigo, Belmo. Ay, ano? Betigo, tapos Anonas, diba? Tapos Katipunan. Ayan. Cubao. Ayan. So, in no particular order. Yan po, ano? Ang Purple Line, actually, magandang balita po yan, mga kaserbisyo. Dahil, alam nyo ba, na pwede na pong magbayad. Pwede pong magbayad ng train fares using your credit card. Maganda pong balita yan. Dahil karaniwan po is a single ticketing. Magbabayad ka na. Magkano ba? Sabihin natin, pinakamalapit, 10 piso. 12 pesos. O kapag talagang malayo, nasa 25 pesos. O baka naman, marami rin karamihan, meron ding beep card. Pero alam niyo ba, para sa ating mga turista, marami po tayong mga turista sa Pilipinas eh, na talagang gustong explore ang Pilipinas, na maraming wala silang kotse, hindi sila magti-TNVS. Kung sila po eh magti-train, pwede na lang gamitin ang kanilang credit card. Aba, kapag kayo eh, well, babanggitin ko na mga credit card companies lang naman, usually MasterCard tsaka Visa, di ba? Or kung kayo man eh, hindi nakabili, pwede na lang itap ang inyong credit card sa mga train station. Sa mga train station at pwede po kayo makapasok. Noong July 13, na-launch po yan sa Legarda Station. Patungang po ang ilang ahensya ng gobyerno. Katulad na po dyan ang DICT, katulad na po dyan ang Land Bank, ang BSP, kung di ako nagkakamali, ang LRTA, at syempre po ang Department of Transportation, DOTR. Magandang balita po yan kasi syempre hindi na po tayo nalalayo sa mga bansa katulad ng Singapore. Sa mga bansa katulad sa London ba, ganun din sa mga kababayan natin dyan sa UK. Dyan din po sa, kung di ako nagkakamali, sa New York, ganun din. Pero una po natin yan nakita at least sa Singapore na first world country. Pero pwedeng-pwede po yung convenience na yan. So kung kayo po LRT2 rider, aba pwede na pong gamitan ang inyong mga CC. So syempre po sa digitalization. Yan, so magandang balita po yan. At syempre ating question of the day, connected din po sa connectivity. Iba sana, saan nyo po ba ginagamit ang inyong internet? Ganun na rin po, sa pag-aaral ba? Sa mga klase ba? Sa mga work from home? Sa mga VAs po natin mga kababayan? Sa mga digital nomads? Marami rin po tayong mga kakilalang mga digital nomads na aba, mula sa Maynila, aba nanirahan sa mga isla. Diyan sa, pwedeng sa Batangas, pwedeng sa Boracay, pwedeng sa Siargao, o pwede rin sa iba't ibang parte ng mundo. O diba, kung kayo po may mga skills, diba, nasabihin natin into graphic design, into web development, aba, napaka-importante po ng internet. Napaka-importante po ng connectivity, at the same time, affordable connectivity. Kasi sabi nga po natin kanina, hindi ko naman hinahalin tulad na hindi tayo na mabubuhay ng walang internet. Not comparable to food, not comparable sa pagkain o kaya sa tahanan. Hindi ko naman po sinasabing ganun. Pero sa pang-araw-araw na buhay, connectivity is really key. Para po tayo maka-function operationally, di ba? Kung tayo po business, tayo po estudyante, tayo po guro, tayo po isang media company, media network, na importante po talaga ang ating online presence. At pangarap nga din po ng mga Pilipino na magkaroon talaga ng mabilis at reliable na internet consistently at an affordable price. Kasi syempre, magbabayad tayo ng kuryente, magbabayad tayo ng tubig, magbabayad tayo ng ating pang-araw-araw na gastusin sa pagkain, sa pamamalengke, sa ating renta. Diba? Iisipin din po natin yung ating mga plans kung tayo naka-postpaid na internet o baka naman mamaya prepaid internet, kasama po yan sa gastusin. So makatutulong talaga kung affordable, fast ang ating internet para syempre, diba, tuloy-tuloy po ang ating buhay. Totoo po yan, ha? Sino po bang inabot dito? Dito sa prod natin, sigurado si Camille, sisig talagang mag-yes dito. Inabot ang disket! Inabot ang dial-up internet. Sinong umabot sa dial-up internet? Alam niyan, di ba? Mag-i-scratch ka pa ng prepaid card. Tapos, sana, minsan may mga 30 minutes, di ba? ISP Bonanza. Aba, naalala mo yan? ISP Bonanza. Yung mga Gen Z natin kasama dito, parang, ganun lang, oh. Pero po sa mga, at least sa mga millennials, inabot natin yan. Inabot natin yan. Yung talagang every minute counts
sa internet. Nabot natin

0: talaga, kundi Playmix.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
6: Delivery! Maria Jose?
7: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
7: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
6: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
8: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
9: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
10: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
11: No processing fee at fast approval pa.
12: Kaya,
13: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
16: Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako.
17: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
18: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Niña Corpus po. Magandang morning po sa inyong lahat at kami po ay naka-Filipiniana ngayong umaga ni Partner Migs dahil nga po required po itong outfit na ito para po dito sa recognition ceremony para po sa partners ng National Commission on Disability Affairs dyan po sa NCDA. So maraming salamat po sa recognition na ito. O paano ba, Congressman Migs?
1: Your Honor.
0: Ako?
1: Madam
0: objection.
1: Chair.
0: Objection.
1: Madam
0: objection.
1: Chair. Madam Chair. Yun na lang po. Opo. Naka-break eh. Sa Monday pa.
0: Wala na mamaya.
1: Ay, di pala. Meron pala mamaya. Kala ko, teka, nagmamadali.
0: Ano ba akala mo
1: nagmamadali
0: ba Thursday
1: ako
0: ngayon?
1: Thursday na kayo. Nako, di pala.
0: It feels like

0: 100 right. years dahil nga po sa mga pangyayari sa Senado.
1: Eh, ano nga ito, marathon ang ating ano. Hindi ito mabilisan, kumbaga pang mataga. Endurance is the name of the game, di ba?
0: Patience.
1: Patience. Oh.
0: Paano ba natin masusustain ang ating interest?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Dahil, mm-hmm. Well, also, advance na rin to partner dahil SONA.
1: Mm, sa Monday.
0: SONA po sa Tuesday.
1: Ah, Tuesday.
0: Tuesday ba, di ba? Or Monday, sorry. Pakisulat. Medyo,
1: Monday, Monday.
0: Monday. SONA. At kaya kami ni partner Migs ay naka-inabel.
1: Yeah.
0: Ito po ay binabati ko ang suot mo, partner.
1: Yes, oo.
0: Dahil gawa ko yan.
1: Yes, oo.
0: Ang ganda, di ba?
1: Uh-huh.
0: From Nina Inabel.
1: Yan, opo.
0: Inabel means handwoven in Ilocano. Na imbaga bigat sa lahat ng mga kailan ko dyan sa Ilocos Norte.
1: Mm-hmm.
0: Alright, Mar, ikaw rin, di ba?
1: Mm.
0: Oh. Mga Lawag. Yung mga bustos
1: Naibagabigat,
0: na nag-migrate sa Lawag.
1: From Lawag. Ayan.
0: Yes.
1: Opo.
0: Ako, Batak.
1: Yes. Opo.
0: At ngayong umaga, aba, eto na ang aming kaserbisyo of the day.
2: May bisita. Upo po kayo.
0: Sek.
2: Ang ating KOTD kaserbisyo of the day.
0: Ayan, narinig, sabi ko, sa Zoom ko lang kasi na-i-interview si Secretary Henry, I think, no? Sa Zoom. So finally, nandito na po siya in person, ang Secretary po ng Department of Information and Communications Technology or DICT. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Henry Aguda.
3: Naimbag nga bigat na kayo amin. Kong Migs, send niya. Ganun na ba ang ano natin ngayon?
4: Opo, opo, opo.
0: Kayo rin po. Senator Henry.
1: Gulat ka.
0: Oh, diba na yung magabigat, oh, Sec? Oh. Ilocano rin kayo, diba?
3: Ako. Solid. Solid.
0: Solid na.
3: La Union and Ilocos Norte.
1: Oh.
0: I know, kasi yung Aguda, very mm-hmm. familiar sa akin. Kasi magkakakilala lang tayo dyan sa Ilocos region.
1: Oh.
0: Kaya ako sinabi, Sec Henry, kaya ako nag-Ilocano. Kasi naisip ko, baka Ilocano ka.
3: Ilocanong Ilocano.
0: Mm-hmm. Tama pala.
1: Oh. True blue.
0: Oo. Kaya sabi ko, mag-inabel ka sa susunod. Ginamin, manong Sec Henry.
3: Manang Ninya, yes. Oo. Oh. I will.
0: Oh, yes. At si Ading Migs.
3: Yes, Ading Migs.
0: Ayan. Okay.
1: Okay.
0: Well, Sec, marami kasi kaming gustong itanong sa inyo. Maraming plano at ginagawa ngayon ang DICT.
3: Mm-mm.
0: Bukod sa mga lagi naming pag-uusap tungkol sa scam, hindi ho ba? At kung ano-ano pa, mag-good news muna tayo, no?
3: Mm-mm.
0: Yung connectivity plan po ninyo dyan sa DICT. Ano po ba itong tinatawag ninyong connectivity plan?
3: Yun, tamang-tama. Kasi nabanggit mo rin SONA sa Monday, no? Last year, si Pangulo mismo, inutusan kami. Sabi niya, i-connect na namin ang Luzon, Visayas, Mindanao. National fiber backbone yan. Baga sa kalsada, yan yung tollways. Na libre nga lang. So, last month, na-connect na natin ang Mindanao. So, meron na tayong national fiber backbone, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, dyan kakabit ngayon yung mga LGUs para magkaroon ng mga Wi-Fi at saka mga automated services sa mga LGUs. Ang pangako nga natin is pagtapos ng termino ng Pangulo, lahat ng LGUs connected na sa national fiber backbone. Tapos, dun naman sa last year na SONA, sinabi niya, inutusan kami, kung makikita niyo yung SONA statement niya, na lahat ng DepEd schools dapat connected na. So, syempre, hindi na kami natulog ni Sec Sunny. At saka syempre, nakipagtulungan kami sa mga LGU through Sec John Bick. Ngayon, nasa mga hinahabol namin, mga nasa 98.5% na of all 47,000 DepEd schools makukonnect na. And kanina nga nabanggit ko, meron din tayong mga free Wi-Fi program. Mga 11,000 na ng mga free Wi-Fi locations ang meron. Pag pumunta kayo sa MRT station, merong ano yon, free Wi-Fi doon. Pag pumunta ka sa busway, may Wi-Fi doon. Tapos bago matapos yung taon, makikita nyo, palengke, tourist attraction, barangay hall, magkakaroon na rin. So yung connectivity aligned with the vision of the president na no Filipino left offline, medyo umaarangkada na po tayo.
1: Opo, opo. So ngayon po, Sec, saan po mga key locations na po yung talaga na-enjoy po itong mga free Wi-Fi.
3: Ay, marami yan. So, simulan natin doon sa pinakamalapit sa atin dito sa MRT station. So, lahat ng MRT station, meron yan. Busway, meron din yan sa busway. Ferry station, sa along Pasig River, meron din yan. Ngayon, punta tayo sa palengke. Palengke sa Pasig, meron din yan. Kamakailan, galing kami sa Tugigaraw. Yung palengke sa Tugigaraw, meron na rin. Yung mga barangay hall, sunod-sunod na. And this weekend, baka simulan na rin namin yung mga health center. Ang idea kasi dyan, pag pumunta ka halimbawa sa eskwelahan, susunduhin mo yung anak mo o kaya pamangkin mo, habang naghihintay ka doon, pwede ka nang magkaroon ng connectivity. Saan mo gagamitin yung connectivity? Kasi nag-launch na tayo ng eGov app. Ang daming services doon. So let's say magre-renew ka ng driver's license o kaya magre-renew ka ng NBI clearance, doon na, habang naghihintay ka, ang gusto sinin ni Pangulo kasi, hindi masayang yung oras ng mga Pilipino sa government services. Dapat, yung government services, mabilis mong magagamit. So, meron kang connectivity, meron kang app, yung oras na masasayang mo, may bibigay mo na sa pamilya mo o sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin tulad ng pagnenegosyo.
1: Opo.
0: Baka kasi nanonood lang sila ng ano doon. Nagro-Roblox.
1: De, pero maganda yung sa palengke. Kasi...
0: Ang tanong ko, are those ano? Na blocked?
3: Nako, magandang tanong yan. Opo. Yes, block yon.
0: Okay.
3: Ang magagamit nyo dapat yung mga kapakipakinabang na app. Yung for education, for health, for government
0: pwede
3: services.
0: Pwede ba sila mag-Facebook?
3: Pwede rin. Yon, binibigay
0: so,
3: namin
0: yon.
3: Oo. Kasi karamihan sa kababayan natin, lalo na doon sa mga may pamilya na OFW, yan lang yung way nila para makakonect sila. So yon, hindi natin ipagkakait sa kanila yon. Dapat opo, makakonect sila doon.
1: Maganda rin kasi for commerce. Sabi niyo po sa mga palengke, ngayon ang bayaran ngayon online na.
3: Tama.
1: Yung mga vendor po, pwede na po magbigay din ng mga QR codes.
3: Oo, at saka hindi lang yan, ano, Kong Mix, di ba? Yung InstaPay PesoNet, credit to BSP at saka Department of Finance, and shout out to Landbank, libre na InstaPay PesoNet. Saan ka pa?
1: So nakakapag-business po talaga ng mas maayos, mas mabilis.
3: Yes, oo.
1: Ang mga kababayan natin.
0: Oo.
3: Yan ang push natin. Ang push natin is punta tayo sa digital space. Kasi alam nyo, dati nagtrabaho ako sa banko. Yung cash handling, malaking gastusin ng mga banko yan. Mag-warehouse kami ng cash, mag-armored car delivery kami. Pag minalas-malas ka pa, baka ma-hold up pa yan. Kaya, pag naging digital yan, malaking tipid sa mga banko yan na, credit to our banks, isinosoli naman nila yan as free services sa InstaPay PesoNet.
0: Ayun. So, kumusta naman po yung signal? Kasi minsan may mga, well, nagre-reklamo, baka raw mahina yung signal, mawala sila. How reliable is the connectivity?
3: Okay, yung pinuprovide ng DICT or ng government na connectivity, araw-araw naming sinusukat yung utilization. Alam mo na, pagka biglang dumami yung tao, nakikita namin medyo humihina. Pero masaya kami doon. Ibig sabihin noon, talagang ginagamit. Ang ayaw namin yung tipong walang gumagamit. So, pagka ganun naman na humina, mabilis yung mga tao natin na dagdagan ng capacity. Ayaw din naman natin na sayang yung capacity. So, tinitimpla namin yan. Ang sinasabi namin sa mga kababayan natin, kung meron kayong problema sa connectivity, meron kaming action email. Ang pangalan niya is 1326 at dict.gov.ph. Bakit siya email? Kasi pagka nandun ka sa isang lugar at mabagal yung internet o may problema, i-screen cap mo pala lang yung open signal o ukla. Tapos padala mo dun sa email na yon. And may AI kami. Immediately, ifo-forward niya kung ang may problema is isang telco, padadala sa isang telco. Kung ang may problema is yung sa government, padadala niya dun sa government agency.
1: Opo. Security po ng connectivities po natin.
3: Tama. Nabanggit mo kanina yung mga financial scams na mga diniscuss nyo in the past. Meron kaming dalawang grupo. Unang grupo, yung cyber bureau namin. Yung cyber bureau namin, proactive yan. Lahat, bagayan yung bakod. Hindi nila papapasukin yung mga threat actor. And recently, ang ginawa nila, nag-create sila ng mga association of cybersecurity companies. Ngayon, nag-create sila ng cybersecurity professional registration. Hindi lang government ngayon na nagpro-protecta ng cyberspace tulad nung before. Ngayon, it's a whole of nation approach. Ang dream nga ni Presidente, 100,000 cybersecurity certified professionals by end of his term. On the way na yan. Kaya makikita nyo, hindi lang government ngayon matindi yung collaboration with the private sector. Tapos, yung isang side ng cybersecurity, hindi mo masasabi may makakalusot talaga sa bakod eh.
4: Opo.
3: O, yung nakalusot sa bakod, meron naman kami yung Cyber Crime Investigation Coordinating Council.
4: Ayan.
3: Pag naging crime na yan, NBI, PNP, DOJ, ano na kami, meron kaming threat monitoring center na sama-sama sila, hinahabol yan. So, we treat it from the proactive and the reactive. So, gumaganda na yung landscape dyan.
4: Opo, opo.
0: Oo, sana po mabawasan yung dami ng mga Pilipino na nasa scam. Or sana meron talagang managot at makita nilang nananagot. Kasi kawawa po yung mga kababayan natin. Ay. Kadalasan yung mga mahihirap pa yung nagiging biktima rin eh.
4: Opo. Opo. Go ahead, sec.
3: Alam mo, bigyan ko ng credit si NBI tsaka si PNP. Ah. Marami na silang scam hubs na nasara. And nakikita nyo na yun sa news. Kaya masaya kami dun sa collaboration namin with the law enforcers ngayon. Kapag nakita namin yung crime online, hindi lang naman financial crime eh. Kasama na dyan yung may nagbebenta ng illegal sa online. Ammonium nitrate, ginagawa sa pampasabog, mga ganyan. Drugs, nakikita namin, illegal vape. Dati, pagka binato namin sa law enforcement, medyo matagal, last year, matagal yung action. Pero now, ang bilis. Si shout out to NBI Director Melvin, medyo mabilis yung action. Talagang dumami yung arrest at saka enforcement namin this year.
4: Mm-hmm. And at the same time, sir, kasi dagdagan ko lang po kapag nag-access ng e-wallets yung ating mga kababayan, normal transactions gamit ang wifi, baka meron silang pakamba na, naku, baka mamaya, sana naman hindi mapasok yung account ko, yung mga ganun pong concerns.
3: So may mga tips ako dyan.
4: Opo, sige
3: tips
4: po.
3: Ko dyan, pag dun sa free wifi ko sa DICT, yun, minomonitor namin regularly. Pero, kapag pumasok kayo sa isang establishment, hindi nyo kilala kung sino yung wifi,
4: opo,
3: huwag nyo na munang gamitin. Kasi minsan, hindi lahat ng libre safe. Diba? May mga ganyan, nagpapanggap na free siya, pero actually, tinitignan ba kung ano yung transaction mo. Ngayon, kung mobile phone ang ginagamit nyo, pag nakita nyo yung signal nyo na bumagsak below 4G, huwag na kayo mag-transact. Kasi 2G and 3G, although, konti na lang naman yan, pero may mga mangilan-ngilan, nagto-2G, 3G. Pag bumagsak sa 2G, 3G, huwag nyo nang ituloy. Halimbawa, digital payment, yung 5G, 4G mo biglang bumagsak, huwag na. Ngayon, pag 5G yung signal mo, secure yan.
0: Oh. Yung LTE.
4: That's 4G.
3: Ang apo. LTE.
0: 4G, iba ang LTE?
3: Ang ano LTE is the entry level of 4G. Ako,
0: hindi
3: ko rin isasuggest. Dapat 4G, 5G para mas sigurado. Para masigurado.
0: Alam mo, bakit ganun yung ano ko, cellphone ko, laging LTE, para tuloy akong kawawa, 4G. Oh. Diba? Eh, walang mga signal.
3: Oh.
0: Dito po, lalo na dito ha, sa area natin.
3: So, ako naman, ang ginagawa namin, kasi hindi lang naman government yung sa connectivity. Kasama po natin dyan ang Globe, Dito, at saka Smart. So, meron kami tinatawag na quarterly business review. Every quarter po, kinakausap namin yung mga telco. Ito, yung huling-huli, last week, ang huling nakausap namin is Dito, Telecom. So, pinapakita namin saan may problema. Ngayon, ang kagandahan naman, makikita nyo, si Dito nag-partner na with PLDT, si Globe nag-partner na with Dito, tapos si Converge, nagpa-partner sila. Kasi ang sabi namin, alam mo nyo, the market is big enough na mag-collaborate kayong tatlo. Yung mga ganyan, pinagtutulungan na nila. Yung tower sharing, halimbawa yan, LTE. Minsan kasi kulang sa tower.
4: Mm-hmm.
3: So ngayon, ang gagawin nila, nagsishare na sila ng tower. Dadami yan. Ang aspiration nga is dapat 4G, 5G. So yung 2G, 3G, kung mapapansin nyo, halos wala na.
4: Yes.
3: Minsan meron sa mga liblib na lugar. Ang isusunod na natin dyan is full 4G and 5G dapat. Ang kagandahan naman yan, yan yung digital bayanihan na sinasabi ni Pangulo.
0: Ayun, bayanihan SIM? Yung bayan? Bayanihan SIM?
3: Hindi, yung bayanihan SIM naman, okay. Yan ay programa na ginawa ni Pangulo para sa mga estudyante natin na nasa GIDA, geographically isolated, disadvantaged area. 1 million SIM yan. Now, Ang kagandahan niyan, pag yung bata nagkaroon ng SIM, nakakapag-aral na siya.
5: Apo.
3: Online. Pero napansin namin, ang ginagawa nila, iuuwi nila yung SIM sa bahay, minsan walang signal yung pamilya, ginagawa nilang hotspot. So, hindi lang isang bata ang, hindi hotpot ha, hotspot. Hindi nila hina hotpot. Hotspot. Hindi lang yung estudyante ang nakikinabang, yung buong pamilya. So, it's a family tool na sila nakakapag-online. So, yan, programa namin yan na inutos sa amin ng Pangulo. Mga 600,000 na yun ang pamigay sa mga GIDA areas.
0: Mm-hmm. So, ano po to talagang binibigay sa eskwelahan or sa komunidad?
3: Sa bata, oo.
0: Sa school, bibigyan siya ng SIM card?
3: So, yung DepEd ang magsasabi sa amin, sino mga estudyante ang bibigyan. Okay. Dapat sila magsasabi na, itong estudyante na to, yung area na tinitirahan niya, walang signal. And kailangan niya to para pagka nagkaroon ka nung asynchronous ba na online schooling, meron siyang connectivity.
0: Kasama ba yung cellphone? Sorry, na-excite
3: hindi.
0: Ako.
3: Hindi pa. Kasi, ang problem, mas mahal yung cellphone kasi. But, sinisigurado rin ni DepEd, syempre, mabibigyan ng SIM, may cellphone.
4: Sec, in line with that, no? Kasi nakita ko ng isang promo mula sa isang telco na sa mga talagang far-flung areas na merong nagkabit, kumbaga merong access to Starlink.
3: Ay, oo.
4: And at the same time, yung mga talagang walang signal, nakakapag-text sila.
3: Tama.
4: Opo. Ano po, how does that work?
3: Okay, so, nung January, pag binalikan natin yung taon, kami ni Presidente, kasama si Carl Cruz, CEO ng Globe Telecom, through Globe, and Starlink, nag-launch ng tawag natin direct-to-cell. Satellite direct-to-cell. Ano ibig sabihin yan? Pag yung cellphone mo, hindi ka makakita ng cell signal, pero makikita mo yung ulap. Basta okay. Wala kang bubong, magkakaroon ka ng signal. Yung 4G, 5G, magiging parang satellite yung logo. Yun ang direct-to-cell. Medyo na-launch siya mga June. Kasi 6 months eh. And credit to Globe, sinagot nila yung panawagan ng Pangulo na dapat buong Pilipinas. Hindi lang sa bundok yan, pati sa dagat. Basta within the Philippines, pag meron kang cellphone, makakakonect ka na sa satellite. And I think kapag ka postpaid ka, kasama yan sa plan mo, pag prepaid ka, 99 pesos per month ang subscription.
0: It sounds so high-tech. Pwede natin gamitin ba yan?
4: Actually, kasi marami tayong mga kababayan na mga talagang literal sa mga fifth-class municipalities na aakit pa sila ng bundok.
3: Tama.
4: Para makakuha sila ng at least data.
3: Tama.
4: So, malaking bagay ito na na-discover ko siya recently. Ito, hindi to paid, hindi to anything. As in, pwede. So, nung tinesting namin, nakauwi na po yung kasama namin sa kanyang probinsya, aba, nakakapag-text nga siya.
3: Tama.
4: Doon sa walang signal sa bahay nila.
3: Ang kagandahan niyan, panahon na ng bagyo, di ba? O di pagka bumabagyo, kailangan mo ng saklolo, may signal ka.
4: Correct.
3: Meron lang ako panawagan.
4: Opo, ano po yun?
3: Nananawagan lang ako dun sa mga kaibigan natin sa Apple. I-activate nyo po yung feature. Kasi ngayon, so far, nasa Android siya.
4: Correct.
0: Yun
4: so,
0: na,
4: correct.
0: Kaya pala wala akong ganyan.
3: Apple yung ano mo. So, sana naman sa iPhone, gumana siya. Yun naman, nakikipag-ugnayan kami kay Apple na sana pumayag naman kayo mag-activate dyan. So, nakipagtulungan kami with Globe din kung paano yung technical requirements para yung iPhone naman, meron ding direct-to-cell.
4: Hindi mo kasi masabi sick eh. Sabihin natin, kapag magkaroon ng natural calamity, disaster, may mga masira.
3: Oo.
4: Kung kahit nasaan ka man, baka kailangan mo talaga yung emergency tool na yun.
3: At saka pag nasa boat.
4: Boat.
3: Di ba, usually, bibili ka ng mamahalin na sat phone.
4: Yes.
3: Ito na yung sat phone mo.
4: Correct. Oo.
3: Hindi ka na magkakaroon ng problema na wala kang makonta kasi meron ka ng diretso na sa
0: diretso sa langit eh. Parang
3: diretso na sa langit.
0: Pero so, ang ibig nyo sabihin, hindi na crucial kailangan yun ng cell site or ng cell tower.
3: Yama.
0: To be correct. Able to connect.
3: Tama.
4: Yes.
3: Tama.
0: It sounds so no?
3: Galing.
0: Science fiction.
4: Newly launched. Pero posible siya. Posible siya.
0: It's not a fiction.
4: Yes.
3: Pero dadagdagan ko yan.
0: Opo.
3: Doon sa mga area na liblib, hindi mo na kailangan ng cell tower. Pero, kailangan pa rin natin ng cell tower.
4: Kailangan pa rin.
3: Kahapon,
4: To strengthen.
3: Kahapon kasi, nag-inaugurate kami ng Independent Tower Companies Association of the Philippines. First time yan. sabi ko, kailangan natin ng mas maraming tower. Kasi yung tower, mas mabilis naman yon. At saka ang direct to cell kasi hindi papasok sa loob ng building eh. Kailangan wala kang bubong. Pero pag may bubong ka na, cell site dapat ang papasok.
1: Sek, ang tanong ko dyan, kasi di ba merong usapin pagdating sa mga cell towers, may mga health implications daw. Oo. Ano po yung mga misconception dito?
3: Yun ang malaking misconception.
1: Okay.
3: Kasi yung sinasabi nila na radiation,
1: opo,
3: alam mo, lahat ng bagay may radiation. Etong mic, may radiation din yan. Yung TV, may radiation.
0: Naku, ang tanong, itong ABS-CBN tower.
1: Diyan yan, laki niyan.
0: Opo, laki opo.
1: Kasi may mga places, di ba, Sek, sa mga ibang mga lugar na ino-oppose.
3: Hindi, kami, nagbibigay kami ng awareness campaign. Pag umiikot ako, recently galing ako sa Cagayan, nakita ko nga kulang ng cell tower. Ngayon, kinakausap ko yung mga nasa barangay. Sabi nila, kasi may health issue or something, pag ina-explain mo sa kanila, umu-okay sa kanila. Kailangan lang ng pampapaliwanag. Lahat ng bagay, may radiation. Parang hindi naman lahat ng may radiation masama. It's a matter of how much radiation yan. Kasi nagtatransmit yan ng signal. And napatunayan na yan sa maraming pag-aaral, hindi ka magkakaroon ng yung issue nila cancer o magkakaroon ka ng brain problem. Hindi po. Kung ganun yun, din sana sa Metro Manila.
1: Opo.
3: Ang dami tayong naging
1: so
3: problema.
1: So ngayon, Sek, kung mag-i-install ng kuwari cell tower near a residential area, hindi naman siya harmful.
3: Ito yung tanong mo na harmful ganito.
1: Opo, opo.
3: Harmful siya pag hindi maganda yung pagpapagawa ng tower. Kasi pag bumagyo, bumagsak, pwede. Okay. Pwede siya maging hazard.
1: Physical.
3: But not on the radiation. Opo. O kaya wala siyang lightning arrestor na maayos. Tinamaan ng kidlat, di na kuryente kayo. Diba? So sa amin, hindi radiation ang issue namin. Ang issue namin is yung standard ba. Pag nagpatayo ka ng tower, dapat according to the necessary building code, yung electrical niya maayos, may grounding siya. So ang sagot ko dyan, pag maayos ang pagkakagawa ng tower, hindi siya magiging problema. In fact, ito yung napag-usapan namin doon sa independent tower companies. Yung tower nila, pwede ka pang magbigay ng power sa community.
1: Oh, wow.
3: Kasi yung ibang tower sa kanila may solar. So, bigay mo sa barangay. Yung ibang towers in the US and in Africa, ginagamit nila for, lalo na kung malapit sa dagat, water salination. Pwede mo rin gawin ng fresh water. So, yung tower, ibahin natin yung konsepto ng tower. Hindi lang siya pang connectivity. Pwede siyang magbigay ng power, pwede siyang magbigay ng fresh water. And isang magandang use case sa Africa, nung nagkaroon ng issue sa pandemic, naging lagayan siya ng mga vaccine. Kasi meron siyang maliit na refrigeration area na pwede mong ilagay yung mga vaccine doon. So, for the distribution of the vaccines, pwede na doon.
1: Gamo storage.
3: Oo, kasi sayang yung power generate niya doon.
0: Multi-purpose.
3: Multi-purpose.
0: Hindi lang siya pang cell tower, kundi
3: tama,
0: sa iba't ibang paraan.
3: Tama.
0: Ngayon, going back to dun sa Wi-Fi for all or free Wi-Fi.
3: Yes,
0: ano?
3: Wi-Fi for all.
0: Ano po yun? Automatic na magkoconnect yung cellphone mo? Kunyari, yes, nandun ka sa mga public places that you mentioned?
3: So, may rinirequire lang kami. Mag-download ka ng eGov app. Pag na-download mo yung eGov app, maliban sa marami ka ng services na magagamit doon para sa gobyerno, at makita mo yung SSSID na free Wi-Fi for all, pag nag-connect ka doon at nakita niya na may eGov app ka na, registered once ka na. And anywhere ka ngayon pumunta, makaka-access ka na. Yun lang, simple. Yun lang ang kailangan mong gawin.
0: Ayan, i-download yun na po.
1: Sek, anong Wi-Fi name? Kapag alam namin galing sa DICT yun.
3: Free Wi-Fi for all.
1: Free Wi-Fi for all.
3: Tapos, pag in-authenticate niya yung eGov mo, alam mong siya yun. Kasi may iba, dadayain ba yung I?
1: Oo nga.
3: Yung mga ganun eh. Kaya nga, gusto namin yung eGov ang gamitin niya.
0: Nakalagay.
1: So ulit, so to clarify, of course, the download yung eGov app, iwa-access yung Wi-Fi dun sa actual sa settings?
3: Yes.
1: Okay. And then, pupunta po siya sa eGov eventually.
3: Oo.
1: Magre-redirect po siya doon.
3: Magkakaroon siya ng landing page, free Wi-Fi for all, pop-up siya, tapos makikita niya na nakapag-access ka na sa eGov, okay na yun. At saka, tignan nyo, may mga signage kami.
1: Correct.
3: Kaya yung mga ibang tao, tinatanong kami, ba't kailangan may signage? Kasi, para malaman mo yung distansya, Kasi hindi naman yan, mga iba magre-reklamo sa amin, wala nang signal. Eh, malayo ka na, 1 kilometer. 1 kilometer ka na. Eh, kailangan malapit ka naman doon sa hotspot. Sa
0: proximity. Ayan yung mga signages po ninyo.
3: Yes, tama. Oo.
0: So, saan karamihan yung Wi-Fi for All ngayon, Secretary Aguda?
3: Pinakamarami niya, inuna namin sa schools.
0: Sa mga schools.
3: Sa mga schools. Tapos ngayon, busway, tsaka MRT. Kasi, sa busway, halimbawa, hinihintay mo yung susunod na bus, pwede ka. Or concern ka sa mga anak mo kasi na-late na siguro yung dating mo sa bahay, pwede kang mag-message doon. And mabilis na kaming maglalagay sa mga tourist areas. Nag-shout out kay Secretary Ditas na nagkaroon kami ng agreement, binigay niya na sa amin lahat ng mga, yun yung pinakamasaya nga na trabaho ko ngayon. Pupuntahan ko lahat ng mga tourist spots ngayon dahil sisiguraduhin ko may connectivity. Minap-out na namin all 16 regions.
1: Galing.
0: Meron syempre dapat sa Ilocos dyan, ha? Para dumami meron. Turista natin.
3: Dapat. Along the beaches.
0: Yung sa Bangi Windmills, hindi ba?
3: Pwede. Kayang-kaya yan.
0: Diba?
3: Kaya yan.
0: So, sa mga Boracay, ganyan, Siargao.
3: Yung Boracay, marami ng private Wi-Fi. Pinupuntahan namin, yung mga blue water sa Cagayan na wala nga cell site doon eh. So, isipin mo, may turista tayo pumunta doon. Disconnected siya. E, paano naman siya magse-selfie?
1: Correct.
3: So, linagyan namin ng connectivity. Ngayon, pwede na siya mag-selfie. Ang request lang ni Mayor ngayon, sana pati doon sa kuweba. Yun yung inaaral pa namin pagpasok niya doon sa cave, may signal. Mukhang kakayanin naman. Pinag-aaralan lang namin.
0: So, ang priority niyong tourist areas are those na mas not as popular as El Nido or Boracay.
3: Tama.
0: Oo,
3: kasi marami tayong magagandang lugar na hindi pa nadidiscover.
0: Like, how about Batanes? Siyempre. Kasama ba dyan?
3: Batanes, maganda na.
0: Oh.
3: Punta kayo ng Batanes.
0: Ang mahal maganda lang, sa Batanes. Diba? At saka yung flights, laging minsan nakakancel.
3: Kaya nga, ano ka na lang, internet, di ba? Pag nandun ka na, huwag ka nang umalis.
0: Mag-Wi-Fi ka na lang. Ganda-ganda doon. La Union, di ba? Diyan sa
3: La
0: area
3: Union.
0: Po na yan.
3: Tama.
0: Okay, how nice. Okay, sayang, tapos na pala itong hours natin with Secretary Henry. Balik po kayo. Magka-segment na lang kayo dito. Alam niyo kung bakit? Dapat meron kayong scam watch.
3: Yes.
0: Or kumbaga, meron rin kayong kumbaga regular na ina-update yung ating mga kababayan tungkol nga po dito sa mga connectivity plans po ninyo.
3: Ay, kung mamarapati nyo, kahit nababalik-balik ako dito, basta invite nyo lang ako. Nasa Kamuning lang ako.
1: Ayun! Lapit lang.
3: Malapit lang.
0: Siguro, bilang panghuli, para sa ating mga PWD, itong question from Henry Estacio.
3: Yes.
0: We are celebrating National Disability Rights Week. Is DICT already able to enforce or implement yung Web Content Accessibility Guidelines version 2.2 to make websites and other applicable ICTS accessible to persons or PWDs, especially raw yung may visual disability.
3: So, kay Tukayo, ang sagot dyan, yes. In fact, 3 weeks ago ata, I was in the Digital Marketing Association's convention. And yan yung focus nila. Digital for our differently abled kababayans. Marami po akong na kausap doon na visually impaired. In fact, yung isa doon, inventor eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan. May na-invento siya na ano. And yes, tutulak po natin yan. Ang mandato po sa amin ng presidente, kung saan may pinakamalaking impact ang technology, i-prioritize nyo. Kaya education, health, differently abled, yan. Sa susunod na programa siguro, pwede naming explain in detail ano yung mga ginawa na namin for that.
1: Ayun, pwede. Ayan. For next topic. Opo. Thank you.
0: Maraming salamat, Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology or DICT. Agyamanak, Diyos de Agnina, Sec.
3: Diyos de Agnina, thank you very much.
1: Thank you, Sec.
0: Okay, magbabalik po kami. Dito lang po sa nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
4: Magbabalik po ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Hi, hello and good morning. Muli mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oh, para sa masiglakas na araw, katawan po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Marami po salamat, Secretary Henry Aguda, at syempre po mula po sa DICT. Sec, thank you!
0: Ayan, so sana no, magka-segment na ang DICT dito sa ating programa. Abangan.
4: Actually, legit yan. Napapanahon. Oo. Kasi talagang tayo, ang mga Pilipino, is digital netizen sa tayong lahat. So, importante nga talagang malaman natin ang mga trends and safety measures online at syempre po mga programa ng DICT.
0: Yes, yan. At nako, tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi namin ng wheelchair at charity timba. Mamamahagi po ng wheelchair at charity timba ang aming programa dito po sa nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Katuwang po namin ang PCSO sa proyektong ito, at para makasali, mag-email lamang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin lang ang tanong, sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair?
4: Ilagay po ang inyong buong pangalan, EDAD or EDAD, address, contact number at mga kinakailangang larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes.
0: O eto, wag na natin patagalin pa dahil kainan na. Why not? Because it matters. O, diba? Hindi it. It matters. Alright, kasama natin ang isang private chef. Wow, gusto ko ng ganito. Buti nandito siya, private chef and owner po ng It Matters. Walang iba kundi si Chef Easy Laureno. Magandang morning po sa inyo, ma'am.
6: Good morning.
4: Good morning. Okay. Good morning, Easy. Ayan. So, Easy. Okay, ano yung Eat Matters?
6: Okay, Eat Matters, ito po ay aking homemade brand. Marami po akong ginagawa sa kusina. So, isang company po siya na ginawa ko po. Ako lang po ang nagtatrabaho. It's so may branch din po siya ng mga ibang kumpanya. So meron po akong Chili Asylum. Ito po ay mga chili products. Tapos meron po akong Hainan ketchups. Ito po 'yun. Oh. And then yung Eat Matters is all about food tourism. So, nagko-conduct po ako ng authentic Filipino cooking classes and Malabon food tours. Kasi wow, taga Malabon po ako.
0: Uy, wait. Wow. Diba Malabon? Teka, kasi ako, mga kamag-anak ko, Valenzuela. Malapit na rin. Pwede yes, na rin, diba?
1: Kasi bahay.
0: Dati na dating Bulacan. Siyempre, Malabon na, ano nga ba to?
6: Pansit
0: ng Malabon.
1: Pansit Malabon, oo. Oh, oh.
0: Diba? Yes. Yun ang isa. At saka meron pa kayo yung parang mga puto.
6: Yes.
0: Ano ba yung mga specialty dyan?
6: So, bale, ang unique po kasi sa Malabon is halos lahat po ng mga food stops na dun sa food tour, lahat po yun ay family-owned businesses. Tsaka matatagal na po talaga na mga naka-establish na po siya sa Malabon.
0: Like what? Like what?
6: So, ang una po, ang aming kamag-anak, yes, ang Betsy's Cake Shop po. Matagal na po ang Betsy's Cake Shop by sa Malabon, mga 1970s pa po siya. So, tinaguyod po siya nung kapatid ng lolo ko, si Mama Belia. Tapos ngayon ang nagpapatakbo na po, ang tiyahin ko po, si Tita Betsy, kung saan po nakapangalan po sa kanya.
1: Anong
6: yung
1: specialty
6: cake
1: niyan?
6: Ito po ay dinala ko ang aming brojas. This is the soft brojas po.
0: Wow.
6: So, later masarap po yan sa kape.
1: Wow.
6: Tapos may Vince, mga iba pa po kaming produkto na pinadala ngayon.
1: Oh.
6: Ayun po, may pasensya, may kwapaw, yung hamburger.
1: So, tanong ko, Chef Easy, bakit mahalaga sa'yo na mag-food tours, especially sa yung home base, hometown?
6: Bale, gusto ko lang po talaga ibigyan ng halaga yung food heritage po namin sa Malabon kasi dun po talaga kami pinanganak at dun na po ako lumaki. So, nung pandemic po kasi, natigil po yung food tours tsaka yung food heritage tours ng Malabon. Yung tricycle tours po to. Meron na po talagang Malabon food and heritage tour. Yung LGU po ng Malabon.
0: Okay.
6: And then ngayon, nung after pandemic, parang tumigil po siya, tinuloy ko na lang po.
1: Oh, wow.
0: Alam mo, nakakatuwa. Oh, I love that. Kasi alam mo ba, sa ibang bansa, big deal yan ha. Yeah. Talaga nagfo-food tour. Ako nagfo-food tour ako.
1: Mm. Yes.
0: Parang dito hindi uso kasi masyado
6: hindi
0: eh.
6: Pa po.
1: Kailan na sa Binondo, walking tour.
6: Oh, ganun,
0: buti
6: ganun
0: nga nagkaroon noon yes, eh. Nung nagkaroon noon, 'di ba, lahat tayo na-excite. Actually, ginawa ko 'yun, partner. Pumunta talaga kami doon para kumain. Pero
1: sa eto, Makati din meron.
0: Meron din sa Makati.
1: Meron din.
0: Talaga.
1: Oh.
0: So, I would like to see sana bawat town, no? Kunyari, Marikina, for example, ang dami ring masasarap dyan na binibili. So, sa Malabon po, paano kami makakasali dito sa food tour na 'to?
6: Bale, pwede nyo po kaming i-message sa Eat Matters. May platform po kami kung saan po nyo pwedeng mabook yung food tours po namin tsaka yung Filipino cooking classes din po.
1: Tricycle pa rin?
6: Opo.
1: Tricycle.
6: Uy, yung electronic tricycle na po ang gamit namin.
0: So, magkakalapit lang, hindi malalayo yung kakainan mo.
6: Yes.
0: And anong oras yung ideal?
6: Normally po morning 9 a.m. hanggang tanghalian na po yun. So, ang advice po talaga namin, wag po silang kumain ng breakfast kasi ang dami po talagang kakainin hanggang lunchtime po
0: so,
6: yun.
0: So, kid-friendly rin ba ito?
6: Oh, yes. Very much. Yes.
0: Okay. Yeah. So, ano yung mga makakain nila or matitikman?
6: So, ang normally umpisa is meron po actually yung lechonan sa Malabon.
1: Mm-hmm.
6: So yung, yes. Very famous.
0: Yeah, the Malabon lechon.
6: Yes, yung okay. Very famous po. So yun po normally yung unang stop kasi parati pong nauubos na yun bago mag-lunch time.
0: Breakfast na lechon,
6: yes.
0: No? Why not?
6: Tapos yung pansit Malabon, syempre, yung Dolores kakanin.
0: Oh, yes, oh, Dolores.
6: Yeah.
0: Oh.
6: Tapos sila Aling Meli, yung karinderya ni Aling Meli. Tapos yung Valencia ni Aling Tessie. Ito po yung triangle na turon sa Malabon. So, malapit
0: na ako.
6: Malapit lang po yun sa kung saan po ako lumaki. Nilalakad ko lang po yun dati sa
1: amin. Tuwing ng tours? Weekdays, weekends?
0: Uy, magbubuk ako dyan. Ako sure na to, magbubuk ako dyan. Isasama ko yung mga anak ko. Excited ako. Gusto ko yung mag-tricycle rin kaming lahat.
6: Yes.
0: Diba, Migs?
1: Yeah. Oh, diba? It is an experience.
6: It is. Yun
0: and the eating. Actually, I did this kind of tour na kasama yung mga anak ko, partner, sa ano ha? Sa may bandang, yung may, ang tinda nila yung may kiss-kiss, kinis-kiss na parang empanada.
6: Sa Bulacan, Bulacan din. Yes.
0: Oo, sa Bulacan. Yung kung nasan yung simbahan?
6: Sa Barasuain.
1: Barasuain.
0: Yes.
1: May
0: food tour ako dyan.
1: Oo, shoutout ko lang si Sir Mawi Wawi. Uy, gusto ko yung Malabon food tour. Yes. Pwede ka mag-book sa Eat Matters. Yes, Instagram ba o Facebook?
6: Instagram at Facebook.
1: Instagram and Facebook, Sir Mawi Wawi.
0: So, alam mo, Mawi Wawi. I'm excited. Kasi feeling foodie po ako eh. Kaya gusto ko actually ng mga local cuisines.
1: Legit.
0: Anything local.
6: Yes.
0: Na ginagawa for, yun sa aming family owned, ginagawa na ng ilang taon, 40 years, 50 years, ganyan, di ba? And of course, yung cooking class mo, parang gusto ko rin yan. Anong tinuturo mong?
6: Bale, yung cooking classes, ang platform po namin ay yung Traveling Spoon. So, travelingspoon.com. So, US-based company po siya. Pero, kinuha po nila kami dito sa Pilipinas para maging host po for the Philippines. So, nagma-market tour po yon. Nandun rin po yung food tour. Tapos may cooking classes po. All about Filipino cuisine. So, hindi lang po siya kain. Siyempre, tinuturo rin po namin yung history. Tapos, yung kultura natin, yung kung ano ba talaga ang Filipino cuisine.
0: So, sa Malabon
6: cuisine.
0: Din to?
6: Malabon, tsaka sa bahay, sa mga bahay lang po. Hindi lang po ako ang host. Marami pa pong ibang host sa Pilipinas.
0: Traveling Spoon.
6: Yes.
0: Eto na naman ako. Sa ibang bands, sorry Lord. Ano? Ginawa rin namin yan sa Vietnam.
6: Yes.
0: Kasama mga anak ko, gumawa talaga kami. So talagang namalengke kami ng 7 o'clock ng umaga. Tapos afternoon, kinain mo rin yung niluto mo.
1: Galing.
0: So bakit sa ibang bansa nagagawa yon at excited yung mga foreigners? Kita mo, puro mga foreigner.
6: I think medyo mabagal pa rin po yung food tourism dito sa atin. Mm. Kasi ilan pa lang po kami ang gumagawa nito. Pero sa more than 10 years ko na po itong ginagawa. So, halos lahat po ng mga turista po talaga ay pumupunta sa bahay namin, fino-food tour po namin sa Malabon. Marami na po, marami na pong nag-host. Pero sana sa bawat probinsya at sa bawat city, sana po magkaroon pa po na ibang host.
0: Yes. Sana yung mga tourism offices ng bawat LGU o probinsya, narinig ka nila ngayon at gawin rin sana yung traveling spoon. Oo, para ma-promote. Yung mas, ano ba, made with love.
1: Mm-hmm.
0: Iba rin yung home-cooked.
1: Tsaka yung storya kasi. Talaga. Storya ng mga pinagdaanan ng lahat ng mga may-ari. Di ba? Ang galing.
6: Tsaka iba-iba rin po kasi ang ma-offer ng bawat probinsya. We're very regional. Ang ating cuisine ay very regional. So, talagang unique ang bawat probinsya. So, I think marami pong unique food tours at food experiences ang may offer po natin talaga.
0: Alam mo, ako nga gumawa ng sariling food tour. From Manila to Ilocos Norte, dumaan kami ng Pampanga. Yung mga sisig doon, yung sisig na 50 pesos lang, partner,
1: sarap.
0: Ang sarap. Tapos from that sisig, susunod ka, dire-diretso na yan. May kalamay, may tupig. Yes. Madadaanan mo lahat yan papuntang Ilocos Norte.
1: Wow.
0: So, maganda rin mag-food tour.
1: Wow. Regional food tour.
0: Ginawa ko yan. From ano, tapos dadaan ka sa La Union, ang dami mga bagong cafes dyan na masarap rin i-support at i-try ng ating mga kababayan. But mabuhay ka, Chef EC Laureno. Gusto ko na mga ganito. Lalo na ako magla-lunch time.
1: Yeah.
0: Tamang-tama. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Ma'am EC Laureno, ang private chef and owner ng EAT Matters. Mabuhay and thank you.
6: Thank you po.
1: Maraming salamat, EC. Susunod po, headline ngayon, kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Wednesday pa lang po ah. Ako po si Mix Bustos ng Servicio.
0: Ito po si Nina Corpus. Nagugutom na ako, partner.
1: Kain na.
0: Gutom na, gutom na.
1: Mangan tayon.
0: Mangan tayon. Naimas.
1: Oh.
0: Ayan, ito po si Nina Corpus. Nagseservisyo. Bye.
7: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: the AM DZMM.
1: Palagay ko, kita naman natin lahat na solid po ang naging testimonyo ni Director Matibag.
2: Kung may hirap pa rin
3: din ka pa. Normal pa rin, parang ganun din, regular day lang. Wala naman din naman naka-apekto yung ano, yung pasada nila.
4: Na kinakaharap natin dito is a master propagandist. They say one thing, they do another.
0: Sa news center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: Sa headline ngayon, ilang pasahero maagang naperwisyo ng tigil pasada. 15 pesos na fuel discount sa halip na dagdag pasahe inaaral ng LTFRB.
1: Lineman patay matapos makuryente at mahulog sa Cagayan. Conductor ng bus timbog sa hold-up me modus sa Quezon City.
0: LPA nakapasok na sa bansa. Bagong bagyo tatawaging Quiapo inaasahan ngayong araw.
1: Sinasabing pattern of violence ni Vice President Sara Duterte tinumbok sa pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial. Pagsilbi ng subpoena sa bank attacks records ng Vice Presidente, sinimula na ng impeachment court.
0: Chinese Ambassador nagpaliwanag sa sinasabing pangaharas sa Ayungin Shoal. Pagbisita ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, iprotesta. Mga pulis at trialista nagkatulakan pa.
1: At Janela Salvador nag-transform bilang Disney heroine na si Moana.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, alas 5 pa lang na madaling araw, hindi na bumiyahe ang ilang driver at operator ng mga pampasaherong jeep na miyembro ng grupong Manibela. Sinabi ni Manibela President Mar Balbuena, protesta ito sa sunod-sunod na oil price hike na tatagal hanggang bukas. Sa Pilcoa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, maagang humaba ang pila para sa mga naghihintay ng sasakyan.
2: Mas iba po siya ngayon kasi mas matagal siya.
0: Sa Maynila naman, ilang pasahero ang napilitang mag-tricycle dahil sa kawalan ng pumapasadang jeep. Pero umangal sa halos dobleng pamasahe na 20 hanggang 80 pesos kahit sa malapit na ruta.
3: Kung wala nang masakyan, no choice tayo.
4: Tricycle
3: pa. Para makapasok sa trabaho.
5: Ang otis lang eh. Isa pa ako bababa eh. 20. Magtalang doon dati, 10 lang.
1: Normal naman ang biyahe ng mga jeep sa ilang ruta. Sa Pasay, walang naitalang kakulangan ng pampasaherong jeep.
6: As of now naman, wala pa rin. Normal pa rin. Parang ganun din, regular day lang. Wala naman din naman naka-apekto yung tigil pasada nila. Ang inipit ko yung area ko kaninang umaga kasi sabi ni sa opisina, ikunta yung area. Normal naman, may mga pila pa rin ng mga jeep na para maihatid yung mga natin mananakay.
1: May ilang jeepney driver din ang hindi sumama sa tigil pasada dahil kailangan kumita para sa pamilya.
7: Kapag sumali kami, wala kami yung kikitain. Wala kami yung pabili ng bigas. Isa pa, nakakonsol ang sasakyan namin.
1: Ayon din sa ilang traffic enforcer ng MMDA, normal ang biyahe ng mga jeep. Nag-alok naman ang libreng sakay sa ilang ruta ang Department of Transportation para sa mga pasaherong maapektuhan ng tigil pasada.
0: Naghahanda ang transport group na Piston sa mas malawakang tigil pasada bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sinabi sa DZMM ni Piston President Modi Floranda na nakikipag-ugnayan na ang grupo sa kanilang mga kasamahan sa mga lalawigan para sabay na maisagawa ang tigil pasada. Ayon kay Floranda, wala pa rin nakukuhang tugon ng kanilang grupo sa hirid na 10 pisong dagdag pasahe sa jeep na anya'y pantakip lang sa mas malaking kitang nawala sa mga tsuper.
8: Sa halay po na nga ng jeep ay kapag nag-overhaul po kami ng aming makina ay halos na umaabot po ito ng 90,000. Isa lamang ito do sa na mga naging basihan na bakit nga ba 10 pesos? Ang 10 pesos nga ba ay makakangat sa buhay ng ating mga driver? Hindi pa rin sapagkat ang 10 pesos po ay pantakip lamang do sa mas malaking halagang nawala sa kita ng ating mga driver.
1: Pupulungin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang sektor ng pampublikong transportasyon para timbangin kung magpapatupad ng taas pasahe o itaas at palawakin ang saklaw na fuel subsidy. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na sa halip na pare-parehong taas pasahe, inaaral ng ahensya kung uubra ang magkaibang klase ng tulong sa bawat sektor. Aminado naman si Mendoza na posibleng mas mabigat ang epekto ng taas pasahe sa inflation. Gayon din sa mga nasa probinsya na mas mababa ang minimum wage sa Metro Manila.
9: Ang tinitingnan ng gobyerno,
4: bigyan natin sila ng additional fuel fuel discount. Yung meron tayong 10 piso ngayon eh. Sabihin natin 20 pesos a day. Pero ibig sabihin, ang discount mong makukuha ng isang ang jeepney anywhere between 600 to as high as 1,000 a day. Ibig sabihin, ang fuel discount, mas maganda ang epekto sa jeepney driver kesa yung pisong dagdag.
1: Samantala, nakatakda rin makipagpulong mamayang hapon ng LTFRB sa Malacañang sa usapin ng fuel subsidy.
0: Nagdayalogo ang LTFRB at Grupong Manibela hinggil sa hirit na taas pasahe sa jeep sa harap ng tumataas na presyo ng petrolyo. Balita mula sa Quezon City. At ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
9: Jeff, mag alas 11 ng umaga kanina na magtungo mismo sa pagtitipon ng manibela sa Filcoa Commonwealth si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza para makipag-usap sa grupo hinggil sa petisyong dagdag pasahe sa jeep sa kanilang pag-uusap. Sinabi ni Mendoza na mas mapakikinabangan ng mga chuper ang dagdag na fuel discount para sa mga PUV kaysa itaas ang pamasahe. Anya, mula 10 piso, ipipetisyon ng LTFRB sa Department of Energy na iakyat sa 15 piso ang diskwento sa pagpapakarga ng diesel. Kung ito anya ay patutupad, aabot ng 450 hanggang 750 pesos ang kikitain ng mga driver at operator ng jeep at UV Express kada araw. Sinabi rin ng mga kinatawan ng LTFRB na mas palalawakin pa ang fuel subsidy program sa mas marami pa mga gasolinahan sa bansa. Hinaing naman ang manibela, maraming mga gasolinahan dapat na nag-aalok ng fuel discount pero hindi naman kinakaltasan ang halaga ng ikinakargang diesel. Pero pangako ni Pedosa, sisilipin itong maigi ng pamahalaan para masigurong maayos na naipatutupad ang nasabing programa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Sa iba pang balita, timbog ang dalawang lalaki ng holdup sa 26 anyos na Moroccan sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City. Natangay ang dalawang cellphone ng biktima na tinatayang nagkakahalaga ng halos 100,000 piso na naibenta na rin ng mga sospek. Natukoy ang dalawang holdupper matapos ang backtracking sa kuha ng CCTV at magkahiwalay na naaresto sa Maynila at Antipolo, Rizal.
0: Arestado ang isang konduktor ng bus sa Hold Up Me modus sa Quezon City. Ayon sa QCPD, nagpasaklolo ang konduktor matapos umanong hold upin na nagpakilalang pulis sa EDSA Balintawak. Pero nang balikan, nakuha ng CCTV na bistong nagsisinungaling ang suspek. Napaamin ang konduktor na naipatalo sa online gambling ang 17,000 pisong kita sa bus. Nakakulong na ang suspek at hindi na rin nabawi ang ipinansugal na pera.
1: Dalawa ang arestado matapos mauwi sa enkwentro ang by-bust operation sa GMA Cavite. Ayon sa pulisya, natunugan ng mga suspek ang drug enforcement team matapos ang transaksyon sa nagpanggap na buyer. Mabilis na sumakay ang mga suspek sa itim na sasakyan at tumakas habang pinapuputukan ng mga pulis. Nakuha sa dalawa ang 34,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, 15 gramo ng tuyong marijuana at dalawang hindi lisensyadong baril. Sinasabing walang nadamay na residente sa enkwentro.
0: Patay ang isang lineman matapos makuryente at mahulog habang nagkukumpuni ng linya sa Tuguegarao City, Cagayan. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
10: Patay ang 38-anyos na lineman ng Cagayan Electric Cooperative matapos makuryente at mahulog mula sa bucket lifter habang kinukumpuni ang linya ng kuryente sa Muslim Compound Centro Jes, Tuguegarao City, Cagayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, lula ng bucket lifter ang biktima na magkokonekta ng cluster wire sa service wire pero biglang nakuryente. Sa lakas ng boltahe, nahilo ang lineman at nahulog mula sa bucket lifter. Sinubukan pa siyang saluhin ng dalawang kapwa lineman kung saan nagtamo ng injury sa kanang binti ang isa.

0: Diyan ang Social Development Center ang estudyante habang iniimbestigahan pa kung saan galing ang ilegal na droga.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Pagsisilbi ng subpoena para sa tax at bank records ni VP Sara Duterte at kanyang asawa sinimulan na. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
3: Jeffrey, tama yan. Sinimulan na ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang pagsisilbi ng subpoena kaugnay dun sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, spokesperson ng Impeachment Court, isisilbi ng USAA mga subpoena sa BIR, AMLAC at ilang mga bangko. Kahapon anya ay nagawa na ang subpoena ngunit kinapos sa oras kaya ngayong araw lamang ito maisisilbi ng USAA. Ang pagsubpoena sa mga bank at tax records ni VP Sara, kanyang asawa at ilang mga kumpanyang mayroon silang interes o sinasabing interes ay hiniling ng prosecution na pinayagan ng impeachment court. Alinsunod ito sa kagustuhan ng prosecution na patunayan na nagkamal-umano ng unexplained wealth sina VP Sara at hindi tugma sa kita at hindi rin nadeklara sa kanyang salin. Kahapon ay ilang senador naman ng minorya ang nagsumiti na ng kanilang manifestation kontra sa pagsubpoena ng mga bank at tax records sina VP Sara. Kinabibilangan ito nila Senator Alan Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Camille Villar at Senator Amy Marcos. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano!
0: VP Sara Duterte, makatatakbo pa rin sa halalan 2028. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
4: Rika, nilinaw ng Commissioner of Elections na maaari pa rin tumakbo sa eleksyon ang isang kandidato hanggat wala pang final and executory na hatol sa kanyang kasong kriminal. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, taklaw nito ang lahat ng posisyon mula sa Pangulo ng Bansa hanggang sa pinakamababang posisyon sa pamahalaan. Anya, hanggat maaari pang i-appeal ang hatol at hindi pa ito pinal, maaari pa rin kumandidato ang isang tao. Ibig sabihin, kahit mahatulan ng mababang korte ang isang kandidato, maaari pa rin itong tumakbo kung nakapila pa ang kaso at wala pang final na desisyon. Ginawa na Garcia ang pahayag kasunod ng tanong kung maaari pang tumakbo sa 2028 election si Vice President Sara Duterte sakaling magbitiw ito sa pwesto at mahatulang guilty ng impeachment court. Dagdag pa niya, hindi agad magpapasya ang COMELEC kung diskwalipikado ang kandidato, hihintayin muna ang komisyon kung may maghahain ng petition para sa disqualification o kung ang COMELEC mismo ang magsasagawa ng motor proprio investigation. Binigyan din ni Garcia na ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng COC kaya tatanggapin nito ang mga certificate of candidacy na ihahain sa kanila. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Nagkagirian ang mga rallyista at pulis sa protesta sa Pasay City laban sa pagbisita sa Pilipinas ni U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ang ilang rallyista sugatan. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen!
5: Jeff, nagpang-abot ang tagtulakan ng mga pulis at mayigit isang daang miyembro ng bagong alyansang makabayan at iba pang grupo nang pigilan ang kanilang pagmarcha mula CCP Complex patungong Philippine International Convention Center. Ilang rallyista ang nasugatan sa insidente. Sa gitna ng girian, inaresto at dinala sa police station ang 22-anyos na babaeng miyembro ng karikasan na bahagi ng Center for Environmental Concerns. Ayon sa kasama pang paralegal na grupo, 3 pulis ang humawak at nagdala sa babae sa himpilan. Isang media photographer na din ang tinakaarestohin ng mga pulis. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, nananatili sa kusodiya ng mga pulis ang babae at hindi pa ito pinapayagang makaalis. Nagprotesta ang grupo laban sa pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State Marco Rubio at sa panukalang 1,620-hectaryang Paxilica Project na ayon sa kanila ay magpapalakas ng presensya ng militar ng Estados Unidos at magbubukas ng mas malawak na pagkuha ng mineral resources ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Thank you, Rowen Cueto.
0: Kinontra ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, ang salaysay na Armed Forces of the Philippines sa panibagong insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 sundalong Pilipino. Sa panayam sa media, matapos ipatawag ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang kagabi, sinabi ni Ambassador Quan na nagsimula ang komprontasyon matapos maobserbahan ng China Coast Guard ang hinihinalang construction sa BRP Sierra Madre. Git ng opisyal, paglabag ito sa provisional understanding ng 2 bansa sa resupply mission sa lugar na layong pahupain ang tensyon.
6: So they're building some kind of a barrier nets, doing some kind of a construction work.

0: in the ship. So we send two boats to check what happened.
1: That's why they're taking photos.
0: Yeah, they're taking photos. What happened? Because that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo.
2: Sinabi naman ni Kuan na naging maayos ang kanilang pag-uusap ng Pangulo at walang nangyaring turuan sa insidente. Samantala, pinag-aaralan ng Malacanang kung kailangan baguhin ang strategiya laban sa nagpapatuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea.
3: Tinawag na massive propagandist ng Armed Forces of the Philippines ang China kasunod ng panibagong panghahara sa West Philippine Sea na ikinasugat ng dalawang sundalong Pilipino. Sinabi sa DZMM ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na maging ang embahada ng China sa Pilipinas, sumasali na rin sa pagpapakalat ng kasinungalingan ng Beijing. Nakahandaan niya ang China sa pag-provoke sa Pilipinas na mayroon ding sariling video ng insidente na splice o pinagputol-putol at ipinakita na lang kung ano ang pabor sa kanila.
4: Ang kinakaharap natin dito is a master propagandist. They say one thing, they do another. Yung ating actions of West Philippine Sea are designed to protect what is ours. We are not overreaching. We are not claiming what is not ours. Ang ginagawa natin is merely to protect and to defend and to secure. Yung sa atin, ayon sa domestic and international law, ayon sa arbitral tribunal ruling, eh tayo na sa tama.
3: Samantala, dinala na sa mainland Palawan ang dalawang sundalong nasugatan matapos hatawi ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, kinailangan pa ng apat na tahi sa sugat sa ulo ng isang sundalo habang nagtabo ng galo sa kamay at braso ang isa pang sundalo.
2: Samantala, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na humihingi ito ng permiso sa China Coast Guard sa ginawang medical evacuation kasunod ng panibagong pangaharas ng Beijing sa West Philippine Sea. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
5: Rika, maring pinabalaana ng Armed Forces of the Philippines sa pahayag ng China Coast Guard na pinayagan ito na ang isinagawang medical evacuation sa BFP Sierra Madre sa Ayong Jola. Ayon sa AFP, ang medical evacuation ay sinagawa kahapon, Hulyo 21, sa kapakipagtulungan ng Philippine Coast Guard. Binigyan diin ng AFP na hindi kailanman humihingi o nangangailangan ng pahintulot ang Pilipinas mula sa anumang banyagang bansa upang magsagawa ng operasyon sa loob ng sarili nitong Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang pahayagan nila ng China Coast Guard na pinayagan nito ang naturang operasyon ay isang maling salisay na naglalayong magpakita ng otoridad sa lugar na hindi naman talaga nila tinataglay. Ipinaalala rin ng AFP na ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned ship ng Philippine Navy at responsibilidad ng Pilipinas ang pagsuporta at pagbibigay ng kinakailangan pangalaga sa mga tauhan nito. Samantalang muling iginiit ng AFP na ipagpapatuloy nito ang mga lehitimong operasyon sa West Philippine Sea para ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Salamat Marlene Padiernos.
3: Binigyan din ng Malacanang na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga kontrata sa pagmimina sa mga watershed. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
6: Jeff, bunsod ito ng mga ulat na naapektuhan ngayon ang supply ng tubig ng mga residente sa Surigao City dahil sa umano'y operasyon ng minahan sa Surigao del Norte. Iginiit ni Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang provision ng Philippine Mining Act na mahigpit na nagbabawal sa anumang mineral agreement sa loob ng mga proklamadong watershed forest services. Ayon kay UC Castro, malinaw ang nakasaad sa batas, nakabilang sa mga itinuturing na protected area ang mga watershed forest services, gayon din ang mga virgin forest, mangrove forest o bakawan, national parks at bird sanctuaries na dapat ay protektado mula sa anumang commercial development. Lumabasaan niya sa inisyal na investigasyon ng Mines and Geosciences Bureau ng Region Office 13 na walang pagmimina sa parang-parang watershed na pinagmula ng reklamo ng mga residente. Sinabihan niya ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na wala rin mga ulat na pang-aabuso sa mga watershed sa lugar na may kinalaman sa operasyon ng pagmimina. Gayunpaman, tiniyak ng Malacanang na handa ang DNR na tumanggap ng sumbong o pulat sakaling may mga reklamo o pang-uubuso sa kalikasan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
7: panahon.
2: Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area na posibleng maging bagyong Quiapo ngayong araw. Huling namataan ng LPA sa silangan ng southeastern Luzon. Patuloy itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran at inaasahang magla-landfall sa Cagayan o sa Biyernes o Sabado. Samantala, nakakaapekto na ang trough o buntot ng LPA sa Bicol Region at Eastern Visayas. Asahan namang magpapaulan sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanaoang Habagat, habang maaliwalas na panahon pa rin ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang dito sa Metro Manila. Pero may chance pa rin ng pag-ulang dulot ng localized thunderstorms.
3: At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
8: Higit 20 pamilya na wala ng tirahan na sasunog sa Cebu City.
2: At ang headline ngayon sa Mindanao ni Queenie Casimiro.
9: Daan-daang milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo nasamsam sa Zamboanga.
2: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
3: Headline Ngayon!
7: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids! Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
15: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities on the go.
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby.
18: Arthrisin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matinding init,
1: Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
2: Ang oras natin, 12:29, mahigit 70 individual apektado na sunog sa residential area sa Cebu City. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
22: Itinasa sa kanalarm ang sunog na sumiklab sa apat na bahay sa Barangay Tisa. Ayon sa Bureau of Fire Protection, inabot ng halos isang oras bago na apula ang sunog, kung saan nasa 26 na pamilya o 77 individual ang apektado. Hindi patukoy ang sanhi ng sunog, pero aabot sa 4.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Agad namang ginamot na isang residenteng nasugatan sa insidente. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Mahigit 200 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo ang nasamsam ng Philippine Navy sa Zamboanga Peninsula. Balita hatin ni Quiri Casimero. Quiri!
23: Nagpapatrulya ang barko ng Western Mindanao Naval Command sa karagatan ng Lutangan Island sa Olutanga, Zamboanga, Sibugay nitong July 19 nang mamataan ang isang motorized vessel na diskubring may karga itong mga imported na sigarilyo na walang kaukulang papeles. Sa inventaryo sa Naval Station, umabot sa 1,436 master cases at 55 ream ng puslit na sigarilyo ang naitala. Na-turnover na sa Bureau of Customs ang mga kontrabando. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Quiri Casimero.
3: Maraming salamat, Quiri Casimero.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: May persons of interest na ang NBI sa sinasabing kinontrata ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos, sa dating House Speaker Martin Romualdez. Iginiit ni Matibag na malaki ang papel ng mga POI para maituro ang sinasabing kinontrata ni VP Sara. Pero posibleng kabilang din ang mga POI sa mismong kinontrata ng Vice Presidente. Tumanggi naman si Matibag na magbigay ng detalye sa pagkakakilanlan ng mga POI.
24: Pag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation na ating isisiwalat, may lalagay po sa alanganin yung pong ating performance o assets na nasa ground. Kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makumpromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source.
3: Kumbinsido naman ng ilang House Prosecutors na matibay ang naging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa ika-apat na Article of Impeachment kaugnay ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos Jr. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Chel Giocno na mahalagang natalakay ni Matibag ang investigasyon ng NBI para mapalakas ang ebidensya, partikular ang pahayag na may persons of interest na sa pagbabanta ng Vice Presidente. Para kay Giocno, hindi na kailangan dumaan si Matibag sa redirect examination pagkatapos ng cross-examination na itutuloy mamaya.
25: Palagay ko, kita naman natin lahat na solid po ang naging testimonya ni Director Matibag. Lahat naman tayo ay maghuhusga at maghuhusga dito sa nangyayari sa impeachment. Yan ang kagandahan ng impeachment case. Wala naman masyadong bagay na kailangan pa i-redirect. Pero kung meron man, I don't think it will take very long.
3: Samantala, sinabi ni Giocno na patuloy paghahanda ng prosecution team sa Article 2 kaugnay na umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara.
2: Ito'y kahit hindi isinama ng impeachment court ang foreign deposits ng pangalawang pangulo sa mga isinabi ng financial documents.
25: Nagkaroon na ng mga dalawa o tatlong kaso ang Supreme Court na nirelax nila yung absolute confidentiality ng foreign currency. Binabase po namin yung aming request doon sa mga datos at dokumento na binigay ng Anti-Money Laundering Council sa Committee on Justice. Pero even with the ruling as it stands, we are very confident of moving forward.
2: Hindi banta, kundi isa ng plano. Ganyan itinuring ng NBI ang binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa direct examination sa ikawalong araw ng impeachment trial, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bumuo ang kawanihan ng Special Task Force para tutukan ang banta sa buhay ng Pangulo na maituturing ding banta sa seguridad ng bansa. Gayon din ang banta sa unang ginang at dating House Speaker.
24: Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na naming hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President, which we consider also na threat po sa ating national security.
2: Ipinalabas din ang bahagi ng video sa pagtitipon ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition noong Abril kung saan binanggit ng kapatid ni VP Sara na si Mayor Baste na kailangan nila ang ulo ni Pangulong Marcos. Ayon kay Matibag, napreserba na at na-authenticate ang naturang video ni NBI agent Edgar Apolonio. Ang naturang video inihahalin tulad ni Matibag sa pahayag ng Vice Presidente sa press conference noong October 2024 na na-imagine niyang pugutan ng Pangulo. Iginiit ni Matibag na mistulang nagdulot ng kinetic force o naka-apekto sa iba ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara.
24: Yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kubilo sa mga nakakarinig at kanilang mga supporter upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
3: Inisa-isa ni NBI Director Melvin Matibag ang limang kriteria o basihan para imbestigahan ang sinasabing banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. O ayon kay Matibag, una rito ang pattern of violence na kanilang naobserbahan kay Vice President Sara Duterte kabilang sa ikinonsidera ang insidente noong mayor pa ng Davao ang Bise kung saan nanapak siya ng court sheriff. Bukod sa video ng panununtok, nakakuha rin ng Special Task Force ng kopya ng umano'y affidavit na isang dating pulis at self-confessed na miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas.
24: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of a affidavit of a ito pong dating police ni Sir Arturo Las Cañas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang.
3: Pero bago pa man masuri ang nilalaman ng affidavit, nagkaroon ng pagkatalo ang magkabilang panig matapos tawaging scrap papers ni Counsel for Defense Attorney Mark Binluan ang affidavit dahil sa kawalan ng pirma at notaryo.
0: Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute. On page 186, Your Honor, of such affidavit, it appears that even the signature is not a wet signature. It's a printed copy. And there's a subscription and sworn to portion thereof. But it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor.
4: Your Honor, this affidavit of Arturo Las Cañas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad. And under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
3: Pero sa ruling ni Presiding Officer Francis Escudero, hinayaang basahin ni Matibag ang bahagi ng affidavit ni Las Cañas kung saan luwabas na ipinag-utos umano ni Noy Mayor Sara ang pagpatay sa drug pusher sa kanilang lungsod.
5: The document being identified by the witness is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath.
2: Inatake ng defense team ang kredibilidad ng testigong si NBI Director Melvin Matibag. Sa cross-examination, unang kinwestiyon ng depensa ang misis ni Matibag na si Laguna Congresswoman Ann Matibag na kabilang sa mahigit 200 na kongresistang pumirma sa impeachment complaint. Pero iginiit ni Matibag na hiwalay ang trabaho ng misis bilang kongresista sa kanyang trabaho bilang hepe ng NBI.
0: Your wife is also a member of the House of Representatives.
6: That is correct.
4: Questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant.
0: These are credibility testing questions.
6: The job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation.
2: Inupakan naman ni Matibag ang tanong ng depensa kung maaari bang ituring na may ginawang pagtataksil si VP Sara kahit mataas ang trust rating kumpara kay Pangulong Marcos. Depensa ni Matibag, hindi maaaring gamiting palusot sa pananagutan ang popularidad ng sino mang opisyal ng pamahalaan.
6: Mga survey, a survey is just a snapshot of what's happening. Pag po ating pinagbasihan ang popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin?
2: Pinuntirya rin ang depensa ang paniniwalang walang personal na kaalaman si Matibag sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara dahil nabanggit ang banta noong 2024 habang itinalaga siya sa pwesto noong Pebrero. Sa kabila nito, sinabi sa DZMM, nibantay sa Senado Convener Dr. Gary Dionisio na bigo pa rin ang depensa na tibagin ang kredibilidad ni Matibag. Naniniwala naman si Dionisio na paraan lang ito ng depensa para kunin ang simpatsya ng mga taga-suporta ng Vice-Presidente.
8: So I think it's wrong to equate Director Matibag into hearsay. Pero syempre, sabi nga natin, ito yung mga simpleng pahiwatig ng depensa para kausapin yung isang grupo ng mga individual para mas lalong maniwala na walang kredibilidad at walang patutunguhan itong mga statement na ginagawa nga ni Director Matibag.
3: Naniniwala ang ilang eksperto na misto lang nagtatanim ng duda ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa isip ng senator judges at ng publiko laban sa mga ebidensyang inilatag kaugnay ng ika-apat na Article of Impeachment. Sinabi sa DZMM ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Nahamon ngayon para sa prosekusyon kung paano babaligtarin ng hakbang ng depensa na idaan sa visual presentation ang pagkwestiyon sa kredibilidad ng mga testigo. Para kay Attorney Salvador, hindi pinipilit ipasok sa usapin ang mga pangyayaring hindi kasama sa video ng pagbabanta ng Vice Presidente, kundi ginagawang konteksto para mapatunayan ang bigat nito.
9: Ang ginagawa nila ay magtanim ng asin sa isipan ng mga nanonood at sa isipan ng mga judges na baka nga. So the greater challenge this afternoon is paano nila ng prosecution i-turn yung visual impact na ginagawa ng depensa. So tinitingnan nila kung paano makakapture ng mamamayan yung sinasabi nila. At hopefully they are able to discredit the witness.
3: Para naman kay UP College of Law Assistant Professor Attorney Michael Tiu Jr., sapat na ang testimonya ng unang dalawang testigo ng NBI para mapatunayan ang pagbabanta ni VP Sara. At layon lang na pagharap ni NBI Director Melvin Matibag na bigyang diin na seryoso ang kanilang investigasyon.
10: Wala masyadong bago tayo na nakita except to confirm nga kung ano yung nangyari and also to add a layer of seriousness nga kasi ito yung NBI director na ang testigo, no? Wala talaga siya masyado nadagdag except maybe to really hammer down the point na ang investigation nila ay seryoso dahil umabot nga ito sa level na yan na meron na silang identify na persons of interest.
2: Itutuloy mamaya ang cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag. Ito'y matapos pagbigyan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ng depensa na continuance sa cross-examination dahil sa mga umano'y bagong paksa na nabanggit ni Matibag. Dahil dito, binawi muna ng Impeachment Court ang subpoena para sa mga dating land sa mga dating Land Bank branch manager na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano na sasalang sana ngayong araw para sa Article 1 o ang sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Samantala, inanunsyo naman ni Escudero ang ilang pagbabago sa schedule ng impeachment trial sa susunod na linggo. Walang paglilitis sa Lunes, July 27, para bigyang daan ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Gayon din sa susunod na Martes para naman sa kontrasona ng minorya. Magiging alas 10 ng umaga hanggang alas 3 na hapon na ang impeachment trial sa susunod na Miyerkules, July 29. Simula Agosto, gagawin na rin ang paglilitis tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Naghain ang not guilty plea si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division kaninang umaga para sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Binasahan na rin ang sakdal ang senador para sa kasong plunder matapos bawiin ng kanyang kampo ang inihaing motion to quash. Not guilty plea rin ang inihain ng negosyanteng si Joseph Espiritu na kapwa akusado ni Marcoleta. Nahaharap sa tatlong kaso ng paglabag sa PD 46 o pagtanggap ng regalo at plunder ang senador at tatlong iba pa dahil sa hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donation.
3: Aabot sa 4 na toneladang mishandled at hindi dokumentadong frozen meat ang nasa bata isang palengke sa Dasmariñas, Cavite. Tumitimbang ng mahigit 600 kilo ng mga baboy, manok at baka ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service, PNP at iba pa sa lugar. Sinasabing walang opisyal na dokumento ang mga karne na nakatiwangwang sa ibabaw ng mga stall at wala sa standard temperature. Dinala na ang mga hot meat sa disposal facility.
2: Arestado sa Nueva Ecija ang 18-anyos na suspect na nasa likod ng serya ng online bomb threat sa ilang paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa pulisya, lumitaw sa social media nitong Lunes at Martes ang mga nasabing banta na nagdulot ng pagkaalarma sa mga estudyante, mga magulang, mga opisyal ng paaralan at mga residente. Na-recover sa suspect ang cellphone na pinaniniwala ang ginamit para i-post ang mga banta. Naharap ang suspect sa patong-patong na kaso.
3: Pinaplansya na ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay ng benepisyo para sa gig workers tulad ng mga rider. Balita mula sa Maynila, hatid ni Raji Patrol, Tricia Lindo. Tricia!
11: Jeff, bumabalangkas na ng Labor Advisory o Labor Order ang dole para magtakda ng klarong pamantayan ng magkaroon ng benepisyo ang mga nasa gig economy gaya ng mga nasa online transport at delivery rider. Sa mga susunod na buwan, planong ayusin ang mga benepisyo gaya ng SSS at PhilHealth dahil marami ang hindi rehistrado dito. Aminado si Labor Secretary Francis Tolentino na hindi pa rin saklaw ng ipatutupad na dagdag sahod sa July 25 ang riders at iba pang nagkatrabaho gamit ang digital platform. Karaniwang minimum wage ang natatanggap ng nasabing sektor mula sa platform companies at kung makatatanggap man ng mas mababa pa sa minimum wage ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Sa Sabado, ipatutupad na ang unang bugso ng dagdag sahod na 60 pesos at sa 2027 na ang ikalawang tranche na 25 pesos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Bangko Sentral ng Pilipinas, pinagpapaliwanag kaugnay sa posibleng inflation na dulot ng dagdag pasahod sa NCR. Balitang ihahatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
12: Lirika hingamon ng Partitong Manggagawa si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolana na ipaliwanag kung bakit tinuturing na inflationary ang 85 pesos dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay PM Chair Renato Magtubo, inuulit lamang ng BSP ang matagal ng paninindigan ng mga employer na makasasama sa ekonomiya ang wage hike. Aniya, mas malaking yaman ang hawak ng mayayaman ngunit hindi ito tinuturing na sanhi ng inflation. Giniit din ng grupo na posibleng ginagamit ang issue ng inflation para pigilan ang ibang rehiyon na magpatupad ng kaparehong dagdag sahod. Dagdag ni Matubo, nananatiling mas mababa ang official poverty threshold ang minimum wage sa lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa NCR. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Salamat, Rowen Cueto. Karagdagan pang maiinit na balita sa pagbabalik na
3: Headline Ngayon!
21: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
21: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon!
3: Oras po natin, 12:49, na tiling normal ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan sa mga lungsod sa Metro Manila. Sa gitna ng tigil pasada ng grupong Manibela, balita hatid ni Zeus Loy Gaspi. Zeus! Zeus!
16: Yes, Jeff. Ayon nga sa MMDA, wala pang naitatala mga stranded na pasahero sa anumang bahagi ng Metro Manila ngayong araw yan sa kabila ng tigil pasada ng grupong Manibela. As of 11 a.m. kanina, normal pa ang bilang ng mga jeep na bumabiyahe at hindi gaano ramdam ang transport strike ng Manibela. Sa panayam, ipiniliwanag naman ni Manibela Chairman Mar Valbuena na biglaan ang anunsyo ng transport strike ngayong araw, kaya posibleng may ibang mga miyembro ng grupo na hindi pa alam ang tigil pasada. Bukas, anya, mas malawak pa ang protesta ng Manibela kahit pa kinausap na sila ng mga tauhan ng LTFRB hinggil sa petisyong 2 pisong taas pasahe sa jeep. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Loy Gaspi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Loy Gaspi.
2: Patay ang 11-anyos na bata matapos matrap sa sasakyan sa Davao del Norte. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
17: Patay na ng matagpuan ng may-ari ng nakaparadang sasakyan ang 11-anyos na batang lalaki sa barangay Limbaan sa bayan ng New Corelia, Davao del Norte. Isang araw nang nawawala ang biktima na may autism na pinaghahanap ng kanyang pamilya at mga kapitbahay. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, hindi nagamit ang sasakyan ng matagal-tagal at sira na umano ang door lock nito. Lumalabas ding sira na ang hawakan ng pinto na indikasyon na maaaring sinubukan pa ng biktimang buksan nito. Sa paunang pagsusuri, walang sugat sa katawan ng biktima ayon sa pulisya at maaaring asphyxia ang ikinamatay nito matapos matrap sa loob ng sasakyan. Ayon sa PNP, hindi na umano nag-request ng autopsy ang pamilya ng biktima pero patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat Hernel Tokmo.
3: Wala pang namamonitor na cyber threat ang PNP Anti-Cybercrime Group. Tugtay sa sona ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars?
18: Jeff,
11: sa panayam sa Campo Grande, sinabi ni ACG Director Police Major General Wilson Asuatan na puspusan ng kanilang ginagawang cyber patrol monitoring alin sa nasa direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatos Jr. Kaugnay nito, inactivate na rin anya ng ACG ang lahat ng kanilang unit para sa mas maigting na cyber monitoring para masigurong walang makakalusot na anumang mapanlinlang na video o anumang impormasyon na maaaring magdulot ng banta sa publiko. Habang bantay sarado na rin ng ACG ang mga aktibidad ng ilang social media pages. Sa ngayon, wala pa rin umumorator na anumang banta sa cyberspace na may kaugnayan sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Samantala, nagpalabas din sila ng cyber bulletin para naman magbigay babala sa taong bayan laban sa banta ng misinformation, disinformation at mga online scam. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
3: Thank you, Marlene Padiernos.
2: Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ang dalawang hinihinalang ghost infrastructure project sa Taguig. Nagbabalik mula sa Senado si Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
7: Rick.
2: Babalikan natin ang ulat ni Robert Mano.
3: Wala pang impormasyon ng Bureau of Immigration na nakaalis na ng bansa ang puganteng si Atong Ang. Balita mula sa BI, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
18: Jeff, kinumpirma ng Bureau of Immigration na wala pang recent travel history o wala pa silang impormasyon na pumuslit na napaalis ng bansa ang puganteng si Atong Ang na itinuturong utak sa pagkawala ng mga sabongero. Ito ang sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval kasunod ang verifikasyon ng Philippine National Police kung nakaalis na ng bansa ang wanted na si Ang bagamat naniniwalang nandito pa ito sa bansa. Si Ang ay may mga warrant of arrest para sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention matapos iturong utak sa pagkawala ng mga sabongero. Una nang ilinaw ni Sandoval na hindi saklaw ng immigration ang domestic travel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Hindi sinasantabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang posibilidad ng water interruption bunsod ng lalo pang pagsadsad ng tubig sa Angat Dam dahil sa epekto ng El Nino. Sa datos ng PAGASA, bumagsak pa sa 152.12 meters ang level ng Angat Dam mula sa 152.20 kahapon. Sinabi sa DZMM ni NWSS Water and Sewerage Department Manager Patrick Dizon na nasa very critical level na ang Angat Dam na nahigitan pa ang pinakamababang elevation noong 2010. Bagamat hindi pa matukoy ang mga partikular na lugar na tatamaan ng water interruption, asahan na ani ang unang mararamdaman ito ng mga nasa matataas na lugar sa Quezon City at Rizal. Dagdag ni Dizon, sa ngayon, naka-standby na ang mahigit 100 mobile water tanker ng Maynilad at Manila Water, maging ang nasa 100 deep well sa Metro Manila para sa augmentation. Patuloy rin ani ang pagtatayo ng mga bagong planta para sa iba pang mapagkukunan ng tubig.
19: Nasara yung posibilidad po na magkakaroon ng interruption kasi nga po ay matindi po yung pagbaba po ng ating level sa ating pong reserva. So aside from mga bagong planta ay request na rin po tayo sa National Water Resources Board na i-approve po yung mga standby ng mga deep wells po natin na naka-construct po dito sa may buong Metro Manila.
3: Balikan natin si Radyo Patrol Robert Mano. Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ng dalawang hinihinalang ghost infra projects sa Taguig. Robert!
18: Jeffrey, sa kanyang post sa X, sinabi ni Lacson na batay sa mga paunang natuklasan ng kanyang grupo kapansin-pansin ang napakaraming slope protection at drainage projects. Karamihan ay nagkakahalaga ng 100 million pesos bawat isa na may pinagsama-samang halaga ng 2.085 billion pesos. Nauna nang sinabi ni Lacson na kabilang sa mga unang natuklasan ng mga proyektong kinasasangkutan ng mga kumpanyang pagmamayari ng pamilya Liscaya pero ipinatupad ng ibang kontraktor sa ilalim ng 5% royalty scheme. Gayun din ang iba pang kalintulad ng mga proyektong ipinagkaloob ng Top Dutch Catalyst Builders na kabilang sa 15 pinakamalalaking flood control project contractors na binanggit ni Pangulo Marcos Jr. noong nakaraang taon. Ang mga proyekto kabilang ang mga kinasasangkutan ng mga kumpanyang pagmamayari ng pamilya Liscaya ay nagsimula noong pang 2019 at 2020 kung kailan si Cayetano ang House Speaker. Sabi ni Lacson, ilan sa mga depektibong proyekto na may overlapping spans na mistulang nagbubukas ng pagkakataon para sa kickback habang ang iba ay sinubukang kumpunihin kahit kabilang sa mga ghost project. Di ni Lacson, patuloy siyang nangangalap ng dokumento at ebidensya kaugnay ng 6.79 billion budget insertions ni Cayetano. Gayun din ang umaning 25% kickback sa mga slow protection at iba pang infrastructure project sa tulong ng mga impormante at testigo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Sa labas ng bansa, tatlo ang namatay sa Venezuela matapos tamaan ng hantavirus. Ayon sa Health Ministry ng Venezuela, nasawi ang tatlo sa northeastern state na Anzoa Tegui. Sa kabila nito, walang anilang nakikitang senyales ng human-to-human transmission ng hantavirus sa bansa at wala rin koneksyon ng insidente sa pagkamatay ng dalawang medical workers sa western state ng Barinas na hindi pa rin tukoy ang sanhi. Karaniwang na ipapasa ang hantavirus sa pamagitan ng mga daga at bihira ang human-to-human transmission nito.
1: Showbuzz ngayon!
20: Showbuzz ngayon!
2: Trip down memory lane ang atake ni kapamilya actress Janella Salvador nang mag-transform bilang Moana. Sa isang post, ibinahagi ni Janella ang ilang larawan ng kanyang photoshoot na nagsisilbing komemorasyon sa 10th taon ng kanyang rendition ng kantang How Far Will I Go? November 2016 nang mapili si Janella na awitin ang kanta na original soundtrack ng Disney's Moana. Samantala, nakita sa backstage ng 2026 FIFA World Cup Final ang global K-pop group na BTS at ang Hollywood star na si Tom Cruise. Ipinakita ng leader ng BTS na si RM ang kanilang groovy kasama ang aktor. Matatanda ang si Tom ang nagbigay ng pre-match address para sa football championship game ng Spain at Argentina. Habang bahagi naman ng halftime show ang performance ng BTS, tampok ang kanilang worldwide hit song na Dynamite.
3: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
2: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
3: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.

0: MMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Isang makasaysayang paglilitis. Isang bansang nakamasin. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Silipin ang bawat yugto mula sa mga testimonya, ebidensya at argumento hanggang sa hatol na maaaring magtakda sa direksyon ng politika sa bansa. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
0: Pangsyam na araw ng VP Sara impeachment trial, pero bago po yan, isa munang
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Christian Yusores, go ahead please.
3: Yes, Peter, na sumugod ngayon dito sa Malacanang ang grupo ng Alliance of Concerned Teachers. Andito sila ngayon sa tapat ng Gate 7 ng Palaso kung saan ilang mga teachers at ilang mga miyembro ng education sector ngayon ang pinipwersang paalisin ng hanay ng mga polis dahil nga biglaan sila nagkaroon ng lightning rally dito ngayong mag-aalauna ng hapon. Kasama ko ngayon si Teacher Ruby Bernardo mula sa Alliance of Concerned Teachers. Teacher Ruby, ano ang naging dahilan ba kayo nagkaroon ng biglaang rally dito?
4: Ngayong araw na ito, pinapakita natin sa Malacanang na sino ang dapat paglingkuran nito, ang guro, ang mga estudyante natin at ang mamamayan. Ang panawagan namin dito sa harap ng Malacanang para pinggan mismo ni President Bongbong Marcos ay pagtaas ng aming sahod, asan yung aming benepisyo at siyempre yung pondo sa edukasyon. Matagal na pong napabayaan yung sektor ng edukasyon, hindi namin maramdaman yung historic na budget, kaya ngayon, sa paparating na State of the Nation address ng Pangulo, ito po yung gusto naming marinig niya.
3: Opo, Teacher Rabi, hindi niyo consider na magpadala na lang ng sulat o mag-submit ng request para kayo makapag-protest? Kasi po, medyo nagkakainitan ngayon yung sitwasyon dito.
4: Ilang beses na po kami nagpadala ng sulat sa ating Pangulo, kaya minabuti na po namin na dito mismo sa Tarangkaha ng Malacanang ipaninig yung aming hinaing. Malinaw naman yung hinaing ng ating mga guro, ng ating mga kawani, at siyempre yung ating mga estudyante. May pere, may pondo sa edukasyon dapat, hindi sa gera at hindi sa korupsyon.
3: Alright, at Rabi, maraming salamat. Ayun na, Peter, sa ngayon pa, nagmamarcha na palabas ng Malacanang Complex ng mga nagprotesta dito. Sinasamahan sila ng mga polis, pero hindi lang binanggit kung saan sila dadalhin. Sir, saan sila dadalhin? Palalabasin lang sila ng complex. Hindi na ikipag-usap pa sa atin yung mga polis. Pero ngayon, Peter, pamarcha naman na sila palabas ng Malacanang Complex. Wala naman sa kanilang binitbet o inaresto, wala namang pinusasan sa kanila. Nakabuntot lamang sa kanila yung mga polis, ano, then papunta na sila sa direksyon ng Malacanang Gate doon sa may palabas ng Nagtahan area. Wala naman ang natira doon sa mga nagprotesta doon sa may tapat ng Gate 7. At okay. Ngayon medyo nagkakaroon lang ng traffic dito dahil nga okupado ng mga protesta. Siguro hindi bababa sa 50 yung mga nagprotesta dito. May mga naka-uniforme pa ng teachers, may mga naka-sibilyan, may mga estudyante din. May mga daladalang shield yung mga polis dahil kanina nagkatulakan nga, pero wala naman ako nakitang nasugatan o pinukpok. Wala namang nagkahampasan kanina, Peter. Balik sa inyo.
0: Okay, so walang ano, Christian, walang binitbit, wala namang dinitain. Ang tanong, nakapasok ba sila ng Malacanang o dun lang sa tapat ng Gate 7?
3: Ito kasing Gate 7, Peter. Loob na mismo to ng Malacanang complex. Kung pamilyar kayo doon sa St. Jude na eskwelahan simbahan. Loob na siya ng Malacanang complex. Yung tapat mismo ng Gate 7, kung tama ako ng pagkakaalam, yun na yung building ng Office of the Executive Secretary. Doon din nag-uopisina ang RTVM. Unting distansya na lamang mula doon mismo sa may opisina, yung building ng Malacanang kung saan nag-uopisina ang Pangulo.
0: So ibig sabihin, nagulat yung mga security dyan?
3: Oo, biglaan. Kasi alam mo, nung papunta ako kanina doon sa arena, ito ko, ang dami mga PSC pati mga polis yung bigla ang nagtakbuhan dahil nga sumisigaw itong grupo ng mga teachers na nandito. May mga dala silang placards, may mga dala silang watawak. Pinagkukumpiskayan nito mga tropa ng mga polis na nag-escort sa kanila ngayon palabas ng Malacañang complex. Ma'am, anong sabi? Saan daw dadalhin? Palalabasin lang po. Wala naman pong sabi nga arestuhin o ano. Okay po. Ayun yung isang teacher na kasama nila, Teacher Ruby Peter. Ine-escort lang daw sila palabas, pero wala naman daw sinasabi na sila ay arestuhin.
0: Okay. Very good, very good. Sige, pakitutukan, Christian, at babalikan ka namin. Maraming salamat, Christian Yosores, live.
3: At yan ang balik ang kumpirmado.
0: Go ahead, Christian. Yung po si Christian Yosores, mukhang nagkaroon ng lightning protest rally sa harap ng Malacañang. Ano po, at nagkagulatan, yun ang sinasabi niya.
5: Guru po ito ng mga teachers, para malinaw sa mga viewers.
0: Yeah, mga guru po at kumpleto pati yung interview ni Christian. Balik po tayo sa ating impeachment trial special coverage. 8 araw na po ang nairaos natin. Ito po ang pangsiyam. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Peter Musngi. Samahan niyo po kami ni Danny sa pagpapatuloy ng special coverage ng DZMM sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon po ay naging mainit ang balitaktakan ng prosecution panel at defense team, at meron pa rin ilang senador ang nagpahayag din sa pagsalang po ng ikatlo at lumalabas na huling testigo ng prosecution sa person ni NBI Director Melvin Matibag para sa ikaapat na article of impeachment.
6: At kapamilya, ako naman si Danny Buenafe. Kasama pa rin natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol na patuloy na nagbabantay sa loob at labas ng Senado upang ihatid ang pinakabagong impormasyon at mga live report sa bawat yugto ng pagdinig. Sa loob ng Senado, syempre, Robert Mano, Jom Garner, at Pamela Vasquez. Si Roen Cueto naman, nagbabantay sa labas ng Senado. At ito ang the Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
0: Itutuloy ngayong araw na ito ang cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag. Pinagbigyan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang hiling ng depensa na continuance o yung pagpapatuloy sa cross-examination dahil sa mga bagong inilabas na paksang kanila munang pag-aaralan. Kabilang na ang sinasabing affidavit ng dating pulis at self-confessed member ng DDS or Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas.
6: So dahil dyan, partner, binawi muna ng impeachment court ang subpoena para sa mga dating Land Bank branch manager na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano na nakatakdasan ng sumalang na tetestigo ngayong araw kaugnay ng Article 1 naman o yung sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara.
0: Itinuturing ng NBI na hindi lang banta, kundi isa ng plano ang binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa direct examination kahapon sa 8th araw ng impeachment trial, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bumuo ang kawanihan ng Special Task Force dahil sa malinaw na banta sa buhay ng Pangulo. Gayun din sa unang gina at sa dating House Speaker na anya'y banta rin sa pambansang seguridad.
7: Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na naming hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President, which we consider also na threat po sa ating national security.
0: Inilabas din ang bahagi ng video sa pagtitipon ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o yung tinatawag nilang RAGE Coalition noong Abril, kung saan binanggit ng kapatid ni VP Sara na si Mayor Baste Duterte na kailangan nila ang ulo ni Pangulong Marcos. Inihalintulad ito ni Matibag sa pahayag ng Vice Presidente sa press conference noong Oktubre 2024 na na-imagine niyang pugutan ng ulo ang Pangulo.
7: Yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig at kanilang mga supporter upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
6: Sa cross-examination naman, sinuro

0: sa naunang imbestigasyon dahil hindi pa si Matibag ang direktor ng NBI noon.
1: He was appointed as NBI director only in February 2026. His testimony with respect to the first investigation will only be based on records. Your so Honor? If it will go into the detail of the investigation, I'm afraid, Your Honor, he is not competent as he has no personal knowledge about the first investigation.
0: So inungkat din ng defense team na isa sa pumirma at nag-endorso ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente ang asawa ni Matibag na si Representative Maria Rene Ann Lourdes Matibag sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero sagot ng hepe ng NBI, hiwalay at iba ang trabaho ng kanyang asawa bilang mambabatas sa trabaho niya bilang direktor ng kawanihan. Itinanggi rin ni Matibag na brief o naturuan siya ng prosecution team matapos amining dalawang beses siyang nakipagpulong kay House Lead Prosecutor Gerville Luistro. Paglilinaw ni Matibag, sakop lang ng kanyang testimonya ang kanilang pinag-usapan.
2: The court did not issue a subpoena for you to appear today.
3: Even if there's no subpoena in the pretrial order, I was mentioned to be a witness and I was invited by the prosecution to be a witness. And from my understanding, it was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon.
0: Inusisa rin ng depensa ang ilang opinyon ni Matibag noon kabilang ang may pamagat na Inday Zara da Bratinella. Pero para kay Matibag, wala namang kinalaman sa kanyang pagtestigo ang pag-usisa ng depensa sa mga nauna niyang opinion piece.
3: Well, I'm a lawyer and I know where you're going. There was no discussion or coaching. We just discussed matters that supposed to be covered by my testimony. In the same way that when you want to present me as your witness, I will be more than willing to sit down with the defense counsel.
4: Sa puntong ito, kumuha tayo ng update live mula sa Senado. Alamin natin ang sitwasyon sa loob ng Senado sa mga oras na ito sa ikasyam na araw ng nagpapatuloy na impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon!
5: Yes, good afternoon, Peter at Danino. Ipagpapatuloy nga ngayong araw yung cross-examination ng defense kay NBI Director Melvin Matibag. Pero iginiit ng prosekusyon na malinaw naman no, na ilatay ng NBI yung kaninang termino nila, no, completed yung chain of evidence sa ilalim ng Article 4 o grave threats. Sa kabila na rin ito ng puna, halimbawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi pasabog kundi quitis lamang yung naging testimony nitong ni Matibag. Giit naman ang prosecution na inauthenticate ni NBI Senior Agent John Mark Calilong yung video noong November 23, 2024 na press con kung saan nga nagbanta si Vice President Sara Duterte. Isinalaysay naman ni Attorney Jeremy Lotok yung isinagawang investigation ng NBI. At mahalaga rin yung sinabi ni Matibag na tinanong kung anong level of confidence na meron ngang kinausap itong si Vice President Sara Duterte para ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. At sinabi naman ni Matibag noon na 100% sure o nakatitiyak siya na meron ngang kinausap itong si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, tinitingnan pa no, ng prosecution ang magiging developments mamaya doon sa cross-examination, doon sa continuation ng cross-examination ng defense bago nila pagpasyahan kung magre-redirect examination sila. At ngayon naman, Peter at Danny, kasama natin ngayon si House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, no? Kong magandang hapon po. Yun nga po, kanina na-mention nga no, na pagpapasyahan pa ng House prosecution. Pero ano po ba yung hinahanap or hihintayin po ng prosecution para magpasya if ever na they need to do a redirect examination?
6: Oh, well, titignan po natin mamaya. No? Siyempre, mahaba. Tinatansya natin medyo mahaba po yung cross-examination mamaya. Pero parang medyo kabisado na po natin yung diskarte ng defense. Eh. Medyo hindi naman po nakasentro tungkol sa pagwawala ng kalakasan ng ebidensya. Medyo naka-focus po siya sa mga sa characters, sa mga cast around the witnesses. At nakikita po natin, siguro medyo mas mahaba. Marami po silang mga tanong na medyo makukulit, saka medyo

0: curveball. So, tignan po natin. I'm sure the prosecution is ready kung ano man po yung diskarte mamaya na mapag-uusapan nila sa huddle nila.
1: And Kong, you mentioned nga po no, yung character instead of the evidence. Yes. Pero paano po yun kumbaga natatapatan ng prosecution?
0: Well, una-una, si Director, NBI Director Matibag, eh, veterano naman po yan sa gobyerno saka sa pagiging abogado niya. So, tingin ko hindi naman masyado iniinda ng ating NBI Director. Sa prosecutor naman po, eh, nakasentro po dun sa lakas ng ebidensya yung laging, kumbaga, tinitignan natin. Saka, laging naming sinasabi na yung preparasyon nila is very well taken into consideration. Saka, so kahit anong mangyari, kahit anong tanong po yung iba to, kahit anong pong sitwasyon, eh, na very graceful naman po yung pag-address ng prosecutors.
1: And kung para lamang din po sa kaalaman ulit na ng public, no, paano, kumbaga gaano po kahalaga or naging kalaki nga po itong ambag ni Attorney Matibag doon sa developments po, at least as far as Article 4 is concerned?
0: Well, siyang head ng bureau. He has all the access, he has all the power, he has all of the documents, yung mga reviews, yung mga ebidensya. Kahit na nga po, pumasok lang siya nung recently, eh, yung team naman po na nag-imbestiga, eh, nandyan. Kumbaga, na-paint niya yung buong larawan, yung buong picture, napakita po niya na indeed, tunay po itong threat. Ginawa po ito nung Vice President at active pa po yung threat na yan hanggang ngayon.
1: And hindi naman din po naging issue yung way of questioning example po ng mga senator judges, especially, yun nga po, meron ding attention doon with other senator judges.
0: Well, yun nga po, alam naman po natin na meron nga talagang tension, may mga pitik-pitik din po, hindi natin may iwasan, normal na. Tao lang din po sila lahat. So, maganda po na naset ng presiding officer yung tone na mag-concentrate tayo sa impeachment, mag-concentrate tayo sa proseso, sa witnesses, sa mga ilalatag na ebidensya, at medyo nangyari naman po. Kaya nga po medyo mas kalmado ang nangyari kahapon na hearing.
1: And of course, kung last witness na po itong si Attorney Melvin Matibag before we go to the next article, which is the issue on the confidential funds, gaano naman po ito magiging kumbaga kaabang-abang at dapat abangan ng publiko at least itong sa under trial ni VP Sara Duterte?
0: Well, during the 19th Congress, isa po yan sa mga marami pong sumubaybay, nanood, at nakita po nila yan. Kumbaga, may patikim po yan noong 19th Congress. Ngayon naman po, itong tiyempo na to, sabi ko nga, ito na po yung perfect na forum upang discuss, buksan, at pag-usapan lahat yan. So, marami pong tanong na nabitin noong 19th Congress, sa hearings, saka sa komite. Pero dito po lahat makikita at mag-open up lahat yan, at makikita ng taong bayan po ano yung mga tanong nila sa mga personalidad behind it.
1: And last na lang po on my part, kung ito na reiterate na rin kanina, no, SONA po next week. Oo. And then back to regular session na rin po next week. Ano lang po yung assurance at least ng members ng House of Representatives na kumbaga hindi makaka-apekto po itong impeachment trial doon sa legislative duty you?
0: Well, ang maganda naman po is yung schedule po umaga. May mga committee hearings naman during the morning, pero hindi naman po lahat ng committee is sabay-sabay. So may scheduling po, malaking, sabi ko nga, baka medyo mas mag-overtime kami, mas maraming trabaho sa obligasyon. Pero hindi naman po, time management lang, saka proper scheduling po para magawa rin po namin yung mga trabaho namin outside of the impeachment trial.
1: Is it safe to say, Kong, na medyo favorable po sa inyo yung pag-move ng impeachment trial sa morning?
0: Actually, mas para sa akin, mas favorable pag nag-start na po yung session. Ngayon po kasi na naka-break kami, eh, nababawasan kami ng oras sa aming distrito, which is usually nakababad po kami dyan pag break. Eh. Pero ngayon, since ganito nga po yung sitwasyon, nandito tayo sa impeachment proper, nabawasan po ng konti yung pag-iikot namin sa mga barangay, sa mga munisipyo, sa cities namin. Pero tingin ko mas at least makakatulong during sa pag-start po ng ating session, kasi total paghapon naman, eh, meron ng yung regular session sa amin. Sa umaga, nandito naman po kami para sa trabaho dito sa impeachment.
1: Thank you po, Kong. Danny at Peter, no, yan na muna. At isa, abangan natin later yung magiging developments nga doon sa cross-examination bago pagpasyahan ng prosecution kung magkakaroon ng redirect examination. At yan muna ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Very good. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Kasama si House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V. Thank you.
3: Pamilya, alamin naman natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas naman ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
4: Dani at Peter, mahigpit pa rin ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, may kabuuang 185 na polis ang nakadeploy sa paligid ng Senado upang tiyakin ang kaayusan at seguridad lalo na sa harap ng posibleng kilos protesta kaugnay ng paglilitis. Bukod sa pagbabantay sa mga pangunahing entrada at labasan ng gusali, naka-alerto rin ng mga polis upang agad matumugon sa anumang insidente at mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Sa ngayon, sinabi ni NCRPO na nananatiling payapa ang sitwasyon sa paligid ng Senado. Maayos din ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lanes ng Jokno Boulevard at wala namang naitatala matinding pagsiskip ng daloy sa mga sasakyan. Yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
3: Thank you very much, Rowen Cueto.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
2: Sa pag-Radio Patrol Report, puntahan naman natin si Radio Patrol John Garner upang makakuha ng update sa panig naman ng depensa. John, go ahead please.
6: Peter at Danny, tuloy-tuloy nga ngayong araw ang pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag na pangungunahan naman pa rin ni Attorney Mark Binluan. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung pagdating dito ng mga personalidad mapaprosecutionan o depensa. Kararating-rating nga lang din ni House Prosecutor Attorney Laila De Lima at ng ilang pang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Kahapon, sinabi ni Attorney Michael Poa at kapagsalita ng defense team na masaya sila sa naging takbo ng interrogation o yung cross-examination ni Attorney Mark Binluan kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sinabi nito na sa pro-style briefing, sinabi ni Poa na naabot ng depensa ang mga target nito sa paggisa kay Matibag. Sumentro ang pagtatanong ng depensa kay Matibag sa kredibilidad nito bilang witness, maging yung kanyang personal bias. Tinanong ni Attorney Binluan sa Matibag patungkol sa kaalaman nito sa sampina doon sa mga inisyo ng NBI, ng mga journalists, pati na rin yung kanilang testimonya na ito yung mga dumalo doon sa November 23, 2024 press conference si Vice President Sara Duterte kung saan nga binantaan di umano ng Vice Presidente ang buhay ng first couple nila si Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, wala pa siya sa NBI nang ipatawag ang mga journalist maging ang naging nung dumalo ito para magbigay ng sinumpaang salaysay. Pebrero ngayon taon lang, inappoint ni Pangulong Marcos Jr. sa Matibag bilang NBI Director. Kapalit na nag-resign na si dating NBI Chief Jaime Santiago. Kasama din doon sa post-trial briefing ni POA ay natanong kung bakit nga ba naisama pa itong art card na naglalaman ng dalawang larawan ni Pangulong Marcos Jr. at ni VP Sara Duterte. Ito yung patungkol dun sa public trust rating ng dalawa kasi makikita dun yung malaking discrepancy, no? Ang sabi ni POA, ito ay para umano ipakita na yung relevance ba ng public trust rating dahil ang pinag-uusapan naman sa Article 4 ay di umanong betrayal of public trust. Natanong din, nabanggit din si ni POA yung patungkol naman kung may assassin ba talagang na-hire itong si VP Sara at sinabi nitong ito naman ay para sa prosecution para patunayan. Although sinabi ni Matibag na may mga person of interest na sila at active ang investigation at ongoing ang case build-up. Peter at Danny.
2: Alright, maraming salamat, John Garner! Maraming salamat din kay Rowen Cueto at Pamela Vasquez. Maya-maya lamang, maririnig natin ang report ni Robert Mano kasama ang ating sino ba ba kasama? Si Director Tonggol, ano? Okay.
7: Spokesperson. Oo.
2: Samantala, ito na po siya, ang ating resident analyst. Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, magandang hapon. Kumusta na? Wala pa si Attorney Rico.
3: Rico.
2: Ayan.
7: Peter?
2: Ayan. Okay, yeah. Narinig ka na namin, sir. Attorney.
7: Would you allow me to give you a little background music?
3: What music?
2: Sige po, at baka ma-flag tayo nito, pero sige. go ahead. Nawala eh.
3: Parang ano ah, naka-ready na yung kanyang music piece ah.
2: Baka...
3: Ano ba to?
7: Iro-roast
3: pala kami. Alam ko.
2: Aba, no? Sino yan?
7: Pinatay ko na. I just want to set the mood. New York.
2: Kaninong vocals yun, attorney?
7: You're leaving today.
3: Yun, tama.
7: Frank Sinatra.
3: Yeah, oh, thank you.
2: Tama yun. It
3: reminds us of our pagkakalat. Last Saturday.
2: sabi,
7: viral yun, ha?
2: Viral. Mm. Oo. It's like a virus, ha? Mali ka agad, eh. Unang ano, start spreading the noise. Okay, Attorney Rico, how did you find the eighth day ng impeachment trial? We were expecting a lot of fireworks, pero mukhang watusi lang yung lumabas.
3: Waitis.
2: Go ahead, sir.
7: If you're expecting something, then that's something that perhaps we can say na hindi naman siguro nagkaroon ng fireworks. Mm-hmm. But nonetheless, nasa trial brief po yan ng prosecution. Mm-hmm. So lahat po ng sinabi ni witness Matibag, Director Matibag, ay nakatuon dun sa trial brief ng prosecution. Mm-hmm. Ang napunakalumpo dun, yung mukha yatang medyo kailangan rehabilitate at augment yung kanyang a testimony with respect to his use of a certain investigative tool na tinatawag niyang galing daw sa FBI.
2: Yep.
7: Sa FBI, may tinatawag Behavioral Threat Assessment and Management, no? Yun ang sinabi niya sa kanyang testimony. Although he didn't say that very explicitly, but ito ang ginamit nilang investigative tool at mayroong procedure yan para ma-investiga yan. Ang hindi ko narinig sa kanya is that hindi niya sinabing ginamit niya yung tool na yon, ang tawag natin niya sa investigation worldwide, is BTAM, B-T-A-M, Behavioral Threat Assessment and Management, no? Na ginagamit ng NBI, na hiniram nila sa FBI.
2: Mm-hmm.
7: Okay? So, hindi ko nakita ang kanyang testimony na ginamit niya personally when he took over February 20, 2026, hindi niya ginawang personally in-evaluate yung mga elements nung BTAM na yon at nagtestigo siya na sarili niyang personal knowledge.
2: Okay.
7: Yun ang gusto kong makita sa kanya. But anyway, there's another chance for him in redirect later on, assuming that the prosecution would conduct redirect. Eh, dapat palinawang niya mabuti yon. Gawa ng central figure po siya rito eh. He is the head of that bureau that is on the central stage here, and he should be able to very explicitly and definitively testify that yung kanyang investigation using this investigative tool ay ginamit talaga at itong resulta ng kanyang investigation personally para mawawala ang any insinuation, wala siyang personal knowledge, even notwithstanding the fact that yung kanyang task force ay ginawa lamang during that time when he took over, huwag na lang nasabi na part of the records of the case, but he should personally know exactly what would be the elements of those things.
2: Let me find out, Attorney Rico, kung are you referring to the following, ano po, na I took some notes relative to the FBI tests, like pattern of violence?
3: Oh, yun na nga.
2: Are you referring to this, gravity and seriousness of the threat?
3: At saka yung
7: That is standard. Oh. Standard test yan.
2: Yeah.
7: Standard tool yan ng FBI. Mm. Ang tawag po dyan, ulitin ko lang, Behavioral Threat Assessment and Management.
2: Yeah.
7: BTAM. Kung yan ang tinutukoy niya, may mga elemento yan na dapat i-follow. At that is international standard for investigation. At dapat mapagtunayan niyang ginamit niya yun at anong resulta ng ginamit niya para malaman natin kung anong kanyang conclusion after using the tool, investigative tool.
3: Okay. Kasi, partner, yung tumatak nga sa atin doon, yung sinasabi niya, yung sinasabi nga ni partner, yung yung pattern of violence, parang nai-equate ko kasi yung sinasabi, parallelism, di ba binanggit niya yung sa Rage Coalition, yung sinabi rin ni Mayor Baste, na ganun din na kailangan namin yung ulo, no? Halos similar to that 2024 na threat din na parang nanggagaling sa pamilya Duterte, yung ganung klase. Is that also ang sinasabi nyo, parang part of the investigative tool na dapat na pursue? Ganun? Attorney?
7: Dapat pinursue po yan, NBI, because matagal na pong ginawa yan eh. So ngayon, dapat pa linawin natin sa madlang tao na pinursue nila yan, ang lead na yan, at matagal ng several months or even years had already lapsed. Ano bang resulta na nangyari yan? And there is an imminent danger sa life ng ating presidente and other targets of the threats. Dapat niya may fresh testimony siya kung anong ginawa ng Bureau para i-pursue yun. And one of the things that they did was to file a grave threat article 282 complaint sa DOJ, but that's not sufficient. He has to come up with another set of findings that will show that ang threat na yan is still alive.
3: Yeah.
7: Di ba? Matagal na po yun. Nalunod na po yun eh. Mm-hmm. Ano ba ang fresh? Sabi nila, we have persons in interest.
3: Mm-hmm. Opo.
7: I'm not expecting them to identify them, but dapat malaman natin ano ba yung mga ginagawa nila para to pursue the persons in interest at ano pang ginagawa nila para makonclude nilang investigation.
3: Okay. I think may relasyon yan dun sa paulit-ulit na binabanggit ni Director Matibag na it is an open, continuing, and active investigation. Pero before we get any further, ano po, Attorney Rico, with your indulgence, papasok lang namin si Robert Mano para ma-interview ang ating si Senate Impeachment Court spokesperson. Go ahead, Robert.
8: Magandang hapon, Peter at Danny, na ikasyam na araw na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong, nasusunod pa ba yung timeline o mas nakakatipid ba ng oras ang impeachment court dahil sa mga nangyayari ngayon, kagaya ng anong inatras yung ilang mga witnesses? At para bigyan pa tayo ng ibang development kaugnay dyan sa impeachment trial ng Vice President, ay makakausap natin mismo ang tagapagsalita ng impeachment court, si Attorney Reginald Tonggol. Attorney, magandang hapon po.
9: Magandang hapon sa iyo, Robert, at saka sa inyong mga tagapakinig at mga manunod.
8: Opo, yung unang tanong, Attorney, may bagong schedule na simula next week at sa mga susunod pa mga araw sa August, ginawa pong umaga, pero na-fix po ito na matatapos ng 3 p.m. Hindi po ba malilimit yung time ng impeachment court para dinggin o baka bumagal yung pagdinig kapag gano'n po na may limit lang doon sa time nila?
9: Siyempre, general rule lang yung paglilimit ng hanggang 3 p.m. na 5 hours, no? Pero hindi naman sinasabi ng impeachment court na hindi nga pwedeng i-extend yung mga oras kung may mga sitwasyon na kailangan talagang i-extend. However, what the Senate is doing with this act is actually giving primacy rin, no? Without degrading the importance of the impeachment proceeding, pero also giving importance doon on sa legislative process naman na pagkikreate ng mga batas at saka yung pagdi-discuss ng budget ng for the next year. So importante rin yun, and I think yung Senate President at saka yung presiding officer are wise enough to do the time and motion studies na kita nila na for the past 8 days, no, yung ginugugol nating oras is almost naman mga 4 hours to 5 hours naman, no, on the average. Kaya yung nangyayari na ganung mga pag-change ng schedule is within that study ng time and motion study na ginawa. Kaya yun yung kailangan bigyan natin ng importance, na yung kasi yung legislative process hanggang gabi pwedeng pumalo yun, pati mga committee hearings. So yun yung gusto nilang bigyan din ng importansya.
8: At bukod po dito, attorney, naglabas na ng sampinan, aprubahan yung mga sampinan. Starting today, gaya po na nabanggit ninyo kagabi, na-i-distribute na po ba o na-i-serve na yung mga sampinan po na ito?
9: Kaninang umaga, lumabas na yung mga sampinan doon sa STECOM, doon sa mga in-issue, doon sa mga ahensya ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR, tsaka yung mga banks na in-issue ng presiding officer. Ngayon, hinihintay na lang natin yung confirmation mula sa clerk of court kung na-receive na ba o hindi pa o within this afternoon pa ma-receive. But later, during my media briefing, masasabi ko na yung exact time na na-receive ng bawat ahensya yun.
8: Mm-hmm. Attorney, ang tanong din dyan, matatapos ba today yung pag-upo sa witness stand ni Attorney Melvin Matibag? At kung sinasabing panghuli siya, at kung ngayon matatapos, nakatipid ang dalawang araw ng impeachment court.
9: Tama ka dyan, Robert. No? Kung maalalaman ninyo, no, meron kasing inilaan na 11 days para dito sa Article 4. Pero hindi lahat nagugol yon ng prosecution. Mm-hmm. Yung 11 days na yon, parang lumalabas, parang 7 days lamang yung nagugol nila sa pag-upo nila ng apat na witnesses, no, at tatlong witnesses. So ngayon, dito sa Article 4, baka mag-wrap up na sila today. Mm-hmm. Yun yung expectation natin na matatapos yung cross-examination, yung redirect examination, saka recross examination, at yung mga pagtatanong din ng ating mga senator judges na clarificatory questions nila.
8: Mm-hmm. And ang tanong pa dyan, attorney, pagdating dito sa impeachment, today, may ma-admonish kaya? I-explain lang po natin ng kaunti yung nangyari kahapon. Pag sinabing ina-admonish ka ng impeachment court, ano po ang ibig sabihin at ano yung extreme na pwedeng mangyari? Kasi kapag dededmahin mo yung admonish na yun.
9: Ang ginagawa natin sa mga ordinary courts. So, ang admonishment, ito ay hindi pa contempt of court. Mm-hmm. Mas mababa ang penalty na to. Maraming, katulad na sasabi ko, marami naman pwedeng gawin ang korte. Pwedeng i-reprimand or admonish, paalalahanan lang, di ba? Pwede din naman pag-penalty kapag talagang mayroong contempt na ginawa. Mm-hmm. Or pwede din naman talagang ipakulong kung talagang may contempt din na ginawa. Mm-hmm. So, yung admonishment na yun, parang paalala lang na by taking into consideration yung sentiments ng Senator Judge Alan Cayetano at saka ni Senator Judge Pia Cayetano, tinake into consideration lang ng impeachment court and the presiding officer that there might be statements that could have parang pwede mag-impluensya na to side or to not to side on a certain party, no, para doon sa mga gagawing mga hakbang o paggampanan ng duty ng ating mga senator judges in the impeachment trial.
8: Panghuli na lang, attorney, yung general assessment so far, week 2 tayo ng impeachment trial. Kumusta po ang senator judges natin, ang ating clerk of court at ang impeachment court as a whole?
9: The senator judges and the presiding officer and the Senate President Sherwin Cashalian are very happy with the progress because compared last week, no, nakita naman natin na medyo mas bumilis yung mga proceedings this week, no, at medyo talagang nakuha na rin ng mga parties at saka ng mga lahat ng mga nagpa-participate sa proceedings na to yung footing nila at medyo nadadalian na, and along the way siguro in the next few weeks mas magiging mas mabilis at mas effective pa tayo.
8: Ayan. Maraming pong salamat, attorney.
9: Maraming salamat din po sa inyo.
8: Yan si Attorney Reginald Tongbol, ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. At ang ilang minuto mula ngayon, Peter at Danny, magsisimula na ulit yung ninth day, yung ika-ninth day ng impeachment trial. And as always, pagkatapos ng trial, mapapakinggan ulit natin si Attorney Reginald Tongbol kung ano yung napag-usapan the entire trial day. Balik sa inyo.
2: Very good. Thank you, Robert. Robert Mano, kasama si Senate Impeachment Court Spokesperson Reggie Tongbol. Ang oras, 1:42 in the afternoon. Babalik po tayo with Danny and Peter and Attorney Rico in just a very short while.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang ating oras, alas 3:06 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Balikan natin ang pagpapatuloy ng VP Sara impeachment trial day 9 sa Senado.
6: Sila malingat sa kanilang seguridad.
7: Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there's always continuing threat assessment po na ginagawa po kami.
6: Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you.
8: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Lacson. Thereafter, we will recognize first, with the indulgence of Senator Judge Rafi Tulfo, the lead prosecutor, for her manifestation. As I understand, she asked for time for a huddle to determine whether she will still conduct redirect. So, Senator Judge Lacson is recognized. You have 2 minutes, sir.
9: Thank you, sir. Presiding Officer. Follow-up lang ito sa mga points raised by Senator Judge Rafi Tulfo kahapon relating to three similar cases. Ano? Ronald Mas, Mayor Baste Duterte, saka VP Sara. No? Hindi ko na bibelabor yung Ronald Mas and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung sa warrantless arrest, na hindi pwede apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay VP Sara. No? Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why you did not investigate Mayor Baste, pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-refer pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba?
7: Yun po yung amin pong ginawang investigasyon, ay doon na po sa threat na sinasabi namin na pangalawakan. Yung dito po kay Mayor Baste, kaya hindi po natin na inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually, but we have coordination also po with other agencies.
9: Yes, so walang ongoing law enforcement investigation kay against Mayor Baste.
7: Kasama po dito sa ano po namin sa special task force po.
9: Yung bang special task force, and this was this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina. Na-form ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara?
7: Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Baste po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March, kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong rage rally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito.
9: So mas ang ginamit nyo yung Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste.
7: Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well.
9: Pero halos pareho eh. Kaya iniisip ko, baka mayroon double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Halos pareho sinabi nila eh, na maliwanag naman bukod doon sa January 2026 na ulit pa ng April 12, di ba? na sinabing Romanov threat against the First Family, nasundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So pero kay Vice President, halos ganun din eh. Pero bakit inimbestigahan niyo kay Vice President Sara at na-refer niyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin.
7: Sapagkat ang isa pong dine-develop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the jury of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po.
9: May request for additional time, Mr. Presiding Officer. Punta lang kay Las Cañas.
7: Opo.
9: Okay. Yung kay Las Cañas, ginamit niyo yung kanyang affidavit na sinabit sa ICC.
7: Tama po.
9: Parang pang open source.
7: Tama
9: not
7: po,
9: for
7: sir.
9: Anything, di ba?
7: Not for anything po.
9: So walang yes, evidentiary value ito.
7: Yun po ay ang basehan namin, kaya po namin iprinisinta. Isa po sa naging basehan namin dun po sa isa nga dun sa 5 standards po natin na pattern of violence po.
9: Pero wala kayong intention na kung magpapail kayo ng kaso, isasabit yung affidavit niya na sinabit sa ICC?
7: As a matter of preference lang po, for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang krimen or what, eh, sa palagay ko po, baka po hindi ito tatanggapin ng korte po.
9: Yeah, kasi kung open source, hindi nga tatanggapin ng korte.
7: Tama po.
9: Kasi kung open source, kung nag-extend pa kayo, in-expand nyo yung open source information gathering, dapat sana nireview nyo rin yung aming committee hearing dito. No? Yung na-mention kanina ng defense, na initially, deny nang deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually, nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya, totoo yung EJK. Hindi ba dapat part din yun ng open source information gathering ninyo?
7: Tama po. Actually, nung binasa po namin yung affidavit, may isang paragraph doon na nagtukoy nga dyan na nag-testify as binawi. Ang sinundan na po namin dito, at naalala ko po, meron kasing new report doon sa 24 oras after ng pre-trial po sa ICC, nagkaroon po ng interview kay Las Cañas kung saan sinasabi niya yung affidavit na ginawa niya na isinabit sa ICC. At nung kinukumpara po namin doon sa sinasabi niya, lumalabas na yun po.
9: Pangatlo na po yun.
7: So,
9: alam nyo, iba yung affidavit niya, yung kanyang testimony sa Public Order and Legal Drugs Committee, which I, as I said earlier, I chaired. No? Kaya alam ko yung familiar ako. And then after that, nag-retract siya. Talagang complete turnaround.
7: Tama po.
9: So I even consulted a retired justice na kaibigan ko, ano bang mas patimbang dito? Ang sabi niya, talagang jurisprudence, yung original na statement, ang mananaig kesa doon sa parang binaliktad na statement, which I also agreed. Ang point ko lang is, bakit parang namili lang kayo ng open source?
7: Tiningnan po
9: kung
7: namin.
9: Kung tiningnan nyo yung sa ICC na sabit na pagkahaba-haba, sa akin nga po sinabi kanina, pangatlo na po yung magkaibang affidavits ni Arturo Las Cañas. May nauna, may pangalawa, pangatlo na po itong pinapakita sa screen kahapon.
7: Tama po, and we are also aware dun sa pagbalibaliktad. But on the news that I was mentioning po, Your Honor, mismong sinabi niya, pipirmahan yung affidavit, at sinabi po niya, this is 186 pages. So nang tinitingnan po namin, yung statement na yan, tumugma, at pangalawa, it's been the subject already of an ICC, it's being used as an evidence. At least there is a legitimate court that looking into it, which it was considered, na ibig sabihin, tinanggap po ng isang lehitimo na korte po.
9: Yeah, I'm not trying to put you on this spot. I'm just trying to

0: 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, ano may offer din, I'm not mistaken, 150 million po yata na reward.
1: So, itong tatlo po, sa pagkakalami, ano mga trabaho nito?
0: Yung isa po, construction worker, ay, hindi ko po maalala yung isang tao.
1: Yung isa ay unemployed college graduate.
0: Ayun.
1: So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, i-compare natin doon sa ginawa ni VP Zahra at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta, almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal. Kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyari ang mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that?
0: Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case. Katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong naka-pending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po.
1: Mali nga yung pagka-aresto, actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now?
0: Well, I can only speak po for my bureau na NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin.
1: Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Lenny Robredo. Halimbawa lang, of course, Lenny Robredo would not do that kasi I know wala sa karakter niya. Nagbanta si Lenny Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba possible na merong gagawang pag-aresto si PRD tulad ng ginawang pag-aresto dun sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate?
0: Well, respectfully, it's calling for an opinion, but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher, ay inaresto dahil sa banta, ay posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon.
1: Thank you, Mr. Witness.
2: Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Villanueva may proceed with his interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir.
3: Thank you, Presiding Officer, Mr. President. Two quick questions to our dear witness. Your Honor, malaking bahagi po, Director Matibag, nung sa talakayan dito sa korte at ng buong sambayanan, whether or not natukoy na ba yung sinasabing alleged tinutukoy ng pangalawang pangulo doon po sa kanyang video. At binanggit niyo po na may inaasahan po kayong development sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Maaari po ba niyong paliwanag, Director, sa pangkalahatan lamang po kung ano po yung layunin ng mga natitira pang bahagi sa investigasyon po ninyo? Just to clarify lang po, no, kasi when you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual referred to by the respondent rather than determining whether such person exists in the first place? Kumbaga po, yung tanong lamang po dito eh, sinasagot po ay sino na yung kinontrata rather than hindi po yung meron nga bang kinontrata?
0: Your Honor, dalawang bagay po para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty, meron kinontrata. Ano po yung basihan? Mismong ang vice-presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na meron akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. So that is an admission na meron po. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba ang tinutugunan namin sa paghahanap namin sa tao na yon, sa individual na yon? Yun na po yung sinasabi namin that we have to address the issue of national security, the safety of the President, which is a primary mandate of the National Bureau of Investigation. So pagkat ang banta po sa Pangulo, kapag ito ay seryoso tulad po nitong banta na ito, eh ito rin po ay magdadaos ng ligalig, kaguluhan, at disrespect po sa ating law and order. And that is the very purpose of the existence of the National Bureau of Investigation.
3: Yung binanggit nyo na may mga persons of interest, so yun nga po, no? Tinutumbok na po nito na nandun na po kaya kayo dun sa sino ang kinontrata rather than meron nga bang kinontrata.
0: Tama po, Your Honor.
3: Thank you, Director Matibag. Napanggit nyo po kahapon din yung parte ng network ng respondent na tinatawag na Davao Death Squad. Batay po ito dun sa ebidensyang nakalap po ninyo, sabi nyo sa NBI, at meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi ang... gusto kong malaman kung meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi na aktibo pa rin po ba ito noong 2024, kaya naging part ito ng inyong assessment sa kapasidad ng respondent?
0: Sa aming po investigasyon, lumalabas na meron pa pong mga existing. At katunayan, without naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po.
3: Let me wind up, Mr. Presiding Officer. No, in relation again to the Davao Death Squad that we were talking about, aktibo pa po ba sila noong 204? Aktibo pa rin po ba sila sa kasalukuyan sa inyong... nagpapatuloy na investigasyon. Tinatanong po natin ito, Ginoong Pangulo, para malaman natin kung yung ginamit po ng National Bureau of Investigation ay base lamang dun sa historical background na binabanggit po kahapon, o meron po na nakalap na mga bagong impormasyon ang NBI na hiwalay na impormasyon tungkol po dito.
0: Well, again, kanina po, tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulfo, we are not limiting it to the Davao Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po.
3: So even those who are actively involved right now, men in uniform, is that what you're saying?
0: That is something that I can say because general naman, it will not go to the identity.
3: Yeah, that will be all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Director Matibag.
2: Salamat po. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
4: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga membro ng task force, no? At yung isang membro po doon ay mula sa Transnational Crime Division.
0: Opo.
4: Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon at chinecheck po ninyo kung hindi lang ito isang tao, pero... kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukunchaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon?
0: Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ang isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon, yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayor yung rason yan, yung pong mga pagbabiyahin ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the president during his time that is outside of the country, nadudun din po yan dahil sa threat.
4: So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano.
0: That is also an angle being considered but that's not the main reason po.
4: Alright, salamat.
0: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
5: Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa persecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
6: Tama po.
5: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
6: This is a hypothetical question,
5: Apo.
6: Your Honor. You are not referring to any particular witness?
5: Ah, si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
6: Your Honor?
5: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya, walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po, sinungaling?
6: May I answer, Your Honor?
5: Apo, apo.
6: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina, at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
5: Pakisagot na lang po, kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
6: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
5: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
2: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the statement,
6: Honor,
2: of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel.
6: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan, dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
5: Hindi pa din po sinasagot ang
2: lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin kay lead prosecutor na ang testigong pabalik, pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
6: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
2: Sa pangkalahatan, oh.
6: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
2: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
6: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
5: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong tagapamahalang hukom.
2: Senator Judge Padilla?
5: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 Hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun?
6: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than one year and that the crime constitutes moral turpitude.
5: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang
2: kindly,
5: ginagawa.
2: Kindly maintain order
5: officer,
2: within the court.
5: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
2: Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
5: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
2: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
5: Ako po.
2: You may proceed, Senator Judge.
5: I was interrupted.
2: With your apologies.
5: Apo. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
6: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
5: Testigo nga, judges nga yung sinasabi eh.
6: Prosecution, Your Honor.
5: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba?
6: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
2: Lead counsel, I think that was more
5: alam
2: of
5: niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong
2: to Senator Judge. Diliwanagin nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla.
5: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan?
6: Yes, Your Honor.
5: Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit yung po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig?
6: With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima nang banggit ng presiding officer. Nabanggit po ang ICC kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI.
2: Senator Judge Padilla will please wind up. You can avail of a second round if you wish.
5: Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin
2: what
5: na hindi
2: is the pleasure
5: siya...
2: Of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
1: Respect. Walang mic. Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. Dalawa, tatlong beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you.
2: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up, because his time already lapsed.
1: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, ilang beses na ako pinindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisas, binubulungan ko na nandiyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tingtukan dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes, 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you.
2: The clerk of court is instructed to kindly relay to the bell ringer to kindly be consistent in doing the reminder. Polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted.
7: Sir Presiding
2: Senator
7: Officer.
2: Judge yes. Cayetano Alan.
7: No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion. But just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, dalawang bell sa akin. Dalawa o tatlo?
2: Dalawa lang ang bilang ko.
7: Dalawa lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer, at sabi mo nga, liberality, because Then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, sa wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Eh. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo.
2: The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Judge Padilla.
5: Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo.
2: Kindly wind up, Senator Judge Padilla. But you can avail of the second round. There's one.
5: Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Atty. Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP laban dahil po sa inyo.
0: Tama po.
5: Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin.
0: Tama po. Campaign manager niyo pa po.
5: Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number one po sa akin.
0: Tama po. Sa lugar po namin, number one po kayo.
5: Opo. Atty. Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba?
0: Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay ang campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
5: Ayun. So, hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte?
0: Hindi po.
5: Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political anong tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
0: Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan.
5: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
0: Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
5: Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
0: Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party.
5: Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira?
0: Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanyang pong laban at advokasya.
5: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. The Senate President is recognized for his interjections.
8: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ng natin kanina. Mr. Witness, yung pabalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer?
0: Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap.
8: Yeah, pero yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata?
0: Well, persons of interest yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Katunayan, nakakausap na po.
8: But, so ito, hindi ito yung actual na nakontrata?
0: Yung po yung dumadaan pa po sa proseso ng amin pong pag-iimbestiga.
8: Gusto ko lang by process of elimination, yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata?
0: Hindi po po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po.
8: Yung ibang, nasabi niyo may iba rin ba kayong nakakausap pa?
0: Tama po.
8: Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata?
0: Tama po, Your Honor.
8: Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to?
0: Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and the officer's intel.
8: Give me an example. Bigyan lang niyo kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example.
0: Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
8: So base ito sa human intelligence?
0: Human intel po. Tama.
8: Pero pwede rin mangyari na itong person of interest wala rin kalalabasan?
0: Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na...
8: So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, zero? Walang kalalabasan?
0: That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
8: So in other words, yung probability, mataas?
0: Mataas po.
8: Anong, gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in
0: siguro
8: your own
0: po
8: opinion.
0: From the scale of 1 to 10, eh, dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
8: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata?
0: Tama po.
8: Oh. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group.
0: Tama. Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestig.
8: Correct. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group?
0: Meron kasi pong...
8: nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No, kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo?
0: Well,
8: kung pwede niyong sabihin, ha? I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
0: Actually, meron pong personalidad na kasama ron.
8: Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government.
0: Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
8: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
0: Tama po.
8: So paano, kung pwede silang palitan, paano bandong sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
0: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po.
8: Sige. Maraming salamat, Ginong.
0: Salamat.
8: Thank
0: po.
8: You, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
9: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyon, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade, yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para
0: po
9: pag-usapan ito?
0: Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan.
9: At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo?
0: Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap dun po sa military units din po natin. If you will not mind, will not mention the exact military unit po.
9: So there have been inter-agency coordination, yes, to assess and to address itong kinukonsideran ninyong national security threat.
0: Totoo po yan, yes po.
9: Okay. Dun sa usapin ng pag-iimbestigan ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayo na monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President?
0: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
9: Yes, meron ba kayo na monitor?
0: Wala po.
9: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
0: Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta.
9: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the president, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever.
0: Palagi ko po, hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po.
9: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
0: Hindi po.
9: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
0: Hindi po.
9: Or kung ikaw ay... when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
0: Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento.
9: So, just to wrap up, so, ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama.
0: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
9: Okay. Maraming salamat. Thank you, Mr.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easy reference, in case... there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
10: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
0: Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
10: Okay. Are you aware na may... alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then-Mayor Sara Duterte yun And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction?
0: Tama po. Ang pagkakalam ko po, si Sheriff Abe ay daladala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po.
10: A simple search on online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceeding. Alam niyo ba ito?
0: Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan.
10: Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon?
0: Yun po, nalaman ko po kanina.
10: Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay, kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung oras ko. Last 2 minutes na po.
2: Thank you Mr. President.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
2: Sabi ni Annika, tapos na daw.
10: Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May extension na 5 minutes po. Thank you, second round.
2: Thank you, Senator Judge. Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
11: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin ninyo lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern?
0: Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaang magsalita kung meron na po tayong na nalalagpasan at nababailate na batas, at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
11: So, kung may kritisismo, pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
0: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
11: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness. Sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala nang katotohanan yung pahayag nila?
0: Ang testimonya po na paiba-iba ay dyan po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganong testimonya, bakit nagbago. At eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
11: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo?
0: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, eh pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung ano man, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
11: So bagamat, syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na
0: tama po
11: hindi
0: yan.
11: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
0: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tain po at makita kung kailangan tanggapin o paniwalaan ng testimonyang sinasabi po ng isang tao.
11: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
0: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
11: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
0: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
11: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
0: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung punti na tawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
11: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
0: Tama po.
11: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
2: Thank you,
11: Office.
2: Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.

0: Hindi po yan ang sinabi ninyo eh. Kasi ang sinabi ninyo doon sa House of Representatives, sa Justice Committee, maliwanag sa amin nyo na meron kaming leads at mukhang ito na talaga ang findings. Kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Sabi ninyo, yan ang dahilan. That was your statement. Because if you stand by these words na may finding na talaga, at yun ang dahilan kaya nagpila noong February, as early as February, the date that the NBI filed, the NBI already had findings that VP Sara spoke with an assassin. How come kayo ngayon sinasabi ninyo na wala naman nung panahon na yon? Ganun din ang sinabi ni Attorney Lotto. So, hindi ko maintindihan ngayon, talaga bang may assassin na na-identify noong Pebrero o wala?
1: Wala pong na-identify nung February.
0: Bakit ninyo sinabi kasi doon sa House of Representatives na yung dahilan na nagpila ng kaso kasi meron na kayong assassin?
1: That is totally magkaiba po na issue. Again, babalik po ako.
0: Pareho yung issue eh, kasi yun din ang inaalam nung Justice Committee noon eh. At ang liwaliwanag na sabi nyo, yung dahilan na nakapagpila na sila ay dahil natuklasan na yung assassin.
1: Wala po akong sinabi doon na natuklasan. I also mentioned at that time that there are persons of interest. Again, we have to go back po na yung inciting to the sedition
0: and grave threat. Hawak po yung transcript kasi.
1: Okay. Po, tama naman po yung binabasa
0: kaya niyo. Nga nag-file ng kaso kasi meron na kaming leads. Well, ang liwanag ng pagkasabi ninyo eh.
1: We are repairing, may lead na nga po, ibig sabihin, yung pong grave threat completed na eh. Meron ng threat. In fact, tumatawid na po tayo sa merong kinausap. And we are already talking about na doon sa admission ni mismo ni Vice President Sara na meron siyang kinausap na papatay at pumayag yung papatay.
0: Parang napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Ngayon, bakit kinailangan pa mag-issue ng AO-11 kung talaga namang continuing investigation? Dahil ba ito sa April 12 yung sinasabi niyong Rage Coalition?
1: Kasama po yan. Paulit-ulit ko pong sinasabi na there is a 5 points na tilingnan po natin na ginagamit po ng isang social
0: yes,
1: service.
0: Yes, we're aware of that. The sexual, economic, etc. Alam naman natin yon kasi yan din ang gamit ng US, di ba?
1: Tama po. Kaya po merong ongoing investigation. Sinabi ko na yung threat is serious, continuing, and active na ito po ay tumatawid na rin to the level of national security.
0: Kung talagang may pattern of violence, doon sa Ridge Coalition launching, andun ba si VP Sara?
1: Wala po.
0: Ganun pala eh. As a matter of fact, she wasn't even there. Siya ba nagsalita? Siya ba nagsabi noon?
1: Si Mayor Basti po.
0: Are you implying na may conspiracy kay VP Sara at Mayor Basti to have the president killed?
1: Yan po yung aming tinitingnan. Kanina po, tanong ni Senator Ping Lacson, tinitingnan
0: tama
1: po natin kung mayroong sabuatan po na nangyayari.
0: May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa?
1: Yun po din yung sagot ko kanina kay Senator Ping Lacson. Kaya po hindi pa nakasuhan sapagkat tulad po ng mga kaso na pumapasok, at alam po ng mga abogado na conspiracy is sometimes harder to prove than the crime itself. That's why we have to make a case build up para ba siguro po natin ng isasampang kaso.
0: Sa madaling sabi, wala pa pong katibayan ng conspiracy.
1: Yun po yung tinitingnan nga nating angulo. Kaya
0: yun nga, pero sa ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa.
1: Kung meron na po, na-file na po namin yan. Kailangan po lumusot ito under Memorandum Circular Number 20 of the Department of Justice.
0: Ngayon,
1: reasonable certainty of conviction.
0: Alam natin yan. Ang sabi ninyo, yung Special Task Force, ano ang gagawin ng Special Task Force kung natumbok na rin yung assassin nung Pebrero pa? O then, natumbok na ninyo ngayon na nasa ilan na na-interview ninyo? Ano ang gagawin sa mga assassin na to?
1: Then, kailangan po natin silang imbestigan at kausapin kung gaano kalawak para malaman po natin kung huminto na ba ang threat sa presidente. Sapagkat alamin natin kung sino po ang makakausap.
0: Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman intindihan kung ano pa ang silbi ng special task force.
1: Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresinta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ang Presidente at ayun ay pumayag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully, di po sa impeachment court, hindi naman po necessary na may criminal conviction, kaya po inilatag po yan kung ano-ano yung mga basehan po.
2: Kindly wind up,
0: sa ating presiding judge at pati na rin kay Attorney Matibag, ang ating director, sabi po ninyo na matutumbok ninyo ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kung maaari, sabihin na ninyo sa amin, pwede naman i-disclose kung tutuusin at sasampahan naman niya ng demanda through regular filing, hindi dito sa impeachment. At di naman siya subject of arrest for inquest proceeding. Bakit hindi sabihin? Or kung maaari, bumalik na lang kayo in 3 to 6 months. Pwede bang i-request yun kapag meron na kayong natuklasan at napunteriyang assassin?
1: Again, ang sagot ko po dyan, iba po naman yung National Security Protection at impeachment. Dito po sa impeachment, yung sinasabing betrayal of public trust ay pumasok na po dahil meron pong sinumpang tungkulin ng ating Vice Presidente to protect and defend the Constitution, execute the law, do justice to everyone, and consecrate herself to the service of the nation.
0: Alam po natin
1: yan. Yung pong ginawa niya po, papasok po yun sa betrayal of public trust kasi enforce the law, do justice. Pero ito po, execute the law. Ito, execute the
0: alam
1: president
0: po natin,
1: po eh.
0: Alam po natin yan, pero binubuo natin ang mga elemento ng rape threats at inciting to sedition. Maraming salamat.
2: Thank you, Senator Judge Aimee. Any other Senator Judge who wishes to make an interjection? Unless Senator... The Senator Judge will have some interjections then. Just a few questions. Anika, kindly turn on the timer too. Just to be sure that I'm within the time. Director Matibag, ito ba ang unang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo?
1: Sa pag-aalala ko po, opo.
2: Sa kasaysayan ng NBI?
1: Based on the records turned over to me, wala po.
2: Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta ang Pangulo, ikalawang Pangulo, o sino mang mataas na opisyal, o sino mang mayaman dito sa ating bansa?
1: Tama
2: kaya, kami mga bodyguard sila, di ba?
1: Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat, pero magkakaibang level po.
2: Tama po yun. At kung may mga threat tulad nito, at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak ng mga bantang ito ay ang PSC na, o PSG dati. Tama po ba?
1: Tama po. Kaya po, meron po kami coordination po.
2: Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumambas sa oras na sinusundan ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre?
1: That is the part of the investigation po that we have to establish po.
2: So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun?
1: Tama po, but we consider every possibilities po.
2: Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya, kasama po sa 5 yung pamantayan na binanggit po ninyo, ay identity of person involved and capacity?
1: Tama.
2: Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng... identity ng taong kinausap?
1: That will be considered in the investigation po.
2: So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba?
1: Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po mga konsiderasyon.
2: Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil, May punto kayo, hindi
1: mas
2: pa.
1: Mas malaki po ang posibilidad.
2: Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit na anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba?
1: Titingnan po natin, tama po.
2: At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampana laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition.
1: Tama po, Your Honor.
2: Thank you, Director Matibag. Unless there are any other... Senator Judge Legarda, I'm sorry, you are recognized. I thought there was no other Senator Judge. That's why I already interjected. Senator Judge Legarda for her interjection. Senator Soto? You have 2 minutes, ma'am.
3: I guess I'm the last to ask. I don't know why the majority senators, macho block, don't want me to ask simple questions on national security. Keep on laughing. No, this is levity aside. It's a barkada talk. It's very simple. I studied national security. I'm a graduate of my master's in national security. I was discussing it with former General Lacson, Senator Lacson, because the words national security have been used many times in this hall in the past few days. So my questions are very simple to, just for the record, he's my friend, my compadre, Director Melvin Matibag, and Congresswoman Ann. Okay. So hindi po dahil nagpapalambot ako dahil kumpare ko siya, gusto ko lang ipahayag ang simpleng katanungan dahil madalas niyong ginagamit national security. At alam to ni Melvin, I'm a national security, won't say expert, graduate, I studied it. Batay po sa inyong kaalaman, records o ebidensyang nakalap, meron bang mas malawak na koordinasyon sa isang interagency task force o coordinated action sa pagitan ng inyong bureau, ang NBI, ang Presidential Security Command or Group, perhaps ang Philippine National Police, or even the National Security Council or ang NSA, at iba pang mga ahensyang may kaugnayan dahil sa mga alleged na pahayag ng ating Vice Presidente?
1: Meron po. Ako po ay meron makikipag-usap po sa mga sa PSD po. May coordination kami. Katunayan, yung pong aming ibang inaksyonan ay base po sa intel report po sa amin ng PSD, ng Presidential Security Command. At meron din nga po ako, nabanggit ko na kanina, pakipag-ugnayan po sa military at sa security cluster through the Executive Secretary po.
3: So, all of these discussions, are there issuances, memoranda, notices, minutes, directives, reports, official documentation na nagpapatunay sa naturang coordination ng task force?
1: Yung pong aking mga report ay akin pong isinusumite through the Office of Executive Secretary po.
3: How long have you had this interagency task force, and is there such a name of a task force? Where was it? Kailan po tinatag? Kailan natapos? Was there a terminal report? And would you consider it, you've always said it's a national security concern.
1: Well, there's no specific task force, but the coordination, as I said, is to the Executive Secretary, but we are also coordinating with the Presidential Security Command and on the military group.
3: Mr. Presiding Officer, would the reports of the interagency task force na tinatag ng NBI be given to the body so that we have an idea of the investigations conducted by the NBI? Has it been submitted?
2: Let the presiding officer make a distinction. Again, the court should be a passive body. We should be receiving evidence through the...
3: through the prosecutor or the defense,
2: through the
3: yes.
2: Counsel through of the parties. Unless someone would present it, the court should simply await its submission, if at all, through the parties.
3: So my question would be, was this submitted as part of your evidence, the terminal report and the investigations conducted by this interagency body? Because it's the first time I'm actually realizing that there was such an interagency body and that this was actually discussed in the National Security Council.
1: Well, sabi ko nga po, through the Executive Secretary, we have been making reports, and for reasons that I mentioned yesterday that I cannot give the
4: reports for that are confidential in nature ay hindi ko po ito may bahagi sa impeachment court po na ito.
3: So wala pong pinabigyan maski anong mga kopya ng reports, even just a summation of all these investigations?
4: It was given po to the executive secretary po.
3: And this court has a
4: wala po.
3: No copy of it. Therefore, I would terminate my questions here. And if we don't have a copy of that report, then we leave it at that. Thank you very much.
4: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Legarda. If there are no other senator judges who wishes to make interjections, is there anything that either of the counsel for the parties wish to state before we adjourn? Attorney Binluan, I see you standing up.
5: None at this time, Your Honor.
2: If there are none, Chair would now like to dispose of some administrative matters. First, the Chair would like to remind the parties in connection with the conference for the marking and or transfer of markings and comparison of video exhibits. Tomorrow at 10 a.m. at the Rector Room, this shall proceed. Senator Judge Soto, what is your pleasure, sir?
6: I'm sorry, Your Honor, kind sir. Won't we dispose of the witness first?
2: You're correct, sir, Your Honor.
6: Thank you.
2: If there are no further questions, Director Matibag, you're excused, sir. Thank you for your time, thank you for your cooperation, and thank you for your patience as well.
4: Salamat din po.
2: You're excused, sir. Thank you po. Magandang hapon po. To restate, the conference tomorrow at 10 a.m., the parties are duly reminded at the Rector Room. Number two, subpoena shall be issued. The Clerk of Court is directed to issue a subpoena to Ms. Violeta Constantino, former Land Bank Manager, and Ms. Nenita Camposano, former Branch Manager also of Land Bank, for the resumption of trial on Wednesday, July 29 at 10 a.m. unless the court issues a subsequent order recalling or changing the date of the same. And one last point administratively. Chair would like to remind the parties to this case of Article 18 pertaining to the rule on making comments or disclosures on the part of the prosecutors, counsel for respondent, and their witnesses. I say this because I noticed that Attorney Tolosa, who is a registered counsel for the panel of prosecutors, and Attorney Poa, who is a registered counsel for the respondent, are both serving as the spokespersons as well. Thus far, both have been very careful, but as the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say. Because for your information, the court is also will be monitoring the statements being issued by the counsel, by the counsels for the parties, for the information and guidance of the counsels. And since this is the last witness of the panel of prosecutors for Article 4, Chair would like to inform the Senator judges that the pretrial order allocated 11 days for the presentation of this article by the panel of prosecutors. They actually consumed only 6 days given the withdrawal of certain witnesses. We consumed 3 days for oral arguments on the subpoena, on the interjections and debates with senators, and on the opening statements of the parties. A total of 9 days have been spent, therefore, since we started. So we are still ahead of 2 days based on the timetable given in the pre-trial order. I hope we can be able to continue along these lines. Yes, counsel for the respondent.
5: Your Honor, may we inquire of the order of presentation for Wednesday next week, Your Honor?
2: It will be Ms. Violeta Constantino, as I understand, yes. And then Ms. Nenita Camposano.
7: You confirm, Your Honor.
5: In that order, Your Honor.
7: We confirm, Your Honor.
2: In that order. Any other matters? There being no other matters? Yes, counsel?
5: No other matters. One other matter, Your Honor. So, more than one witness per day?
2: We will be issuing the subpoena for both in case I have no idea if it's going to be a short direct and cross and or recross. So we shall see.
5: We will
2: kindly submit, prepare for the two witnesses on that day. If there are no other matters, Chair hereby rather... Yes, Senator Judge Pia is recognized, ma'am.
0: Do I assume, given that we seem to be continuing in the same manner of presentation of witness, that I understand the presiding officer discussed with counsel about changing the order? Is that still on the table, just so we can also prepare?
2: It is, but we will find out by early next week, intimated by the parties. Okay. That's why the chair earlier stated that the subpoena shall issue unless it will be recalled, as may be dictated by the circumstances. We will discuss it once there is agreement among the parties. Absent one, then we shall proceed as scheduled. There being no other business, trial is hereby adjourned until, kindly take note, 10 a.m. of Wednesday, July 29, 2026.
8: At dyan nga po mga kapamilya, nagwakas ang day 9 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Patuloy pa rin po kayo nakatutok sa special coverage ng DZMM Teleradio sa VP Sara Duterte impeachment trial. Oras po natin, 4:42.
9: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
8: Ako po ang mga kasama nyo ngayon pong pagpapatapos na itong day 9 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kakaroon din ng Tony Velasquez po ito. At makakapiling din po natin sa oras na ito ang ating pong resource person upang tulungan po tayo na himayin ang mga nangyaring ngayong day 9 na kung kailan po ay natapos na ang pag-cross-examination ng defense lawyers ni VP Sara Duterte kay NBI Director Melvin Matibag. Nasa ating Zoom ngayon si Attorney Michael Chu ng University of the Philippines College of Law. Attorney Michael, magandang hapon. Tony Velasquez.
10: Magandang hapon, Tony, at sa lahat ng mga nakasabaybay.
8: Para sa iyo ang pinaka nag-stand out sa mga pagtatanong ng mga senator judges, yung interjections nila kay NBI Director Matibag?
10: Right, so I think today mas nakita natin yung value ng testimony ni Director Matibag, no? Kasi yesterday largely kinoconfirm niya yung process as laid out by ni Attorney Lotok. Pero today nakita natin ano pa yung added layer, which is paano ba ito nagiging issue of national security, ano yung investigation in relation to that threat to the life of the president. And then of course meron tayong mga narinig na statements kung paano pina-perceive in relation to their investigation, ano ang tingin ng NBI sa impeachability ng offense na ito. So yun yung nakadagdag today.
8: Oh, at nung tinanong nga si NBI Director Matibag kung kinakailangan pa ipagpatuloy ng NBI yung investigasyon, no? Upang hanapan kung may sapat na batayan nga ba itong article of impeachment na patungkol sa grave threat laban sa Vice Presidente, ay nilino ni Director Matibag na nakita na nila na tumawid na sa threshold or nagkaroon na ng sapat na batayan para sabihing ito ay betrayal of public trust. Ganun ho ba talaga ang masasabi nating tamang basihan ng NBI?
10: Para sa NBI, kasi yung pag-determine talaga kung ito ay betrayal of public trust is in each senator judge's determination, yung kanya-kanya sila. Pero for the NBI, ito nga yung kanilang threshold na para sa kanila, yung sinabi ni Director ay na-consummate, no, natapos na, na-commit na ang impeachable offense doon pa lang sa mga salitang nabanggit, sa threats na nabanggit allegedly, well hindi allegedly kasi narinig naman natin lahat, yung threats na sinabi ng Vice President. So na-consummate na. So kanila, para sa kanila, tapos na doon yung impeachable offense. Pero narinig din natin na hindi pa tapos ang kanilang investigation. Meron silang mga persons of interest Kasi kasama sa buong konteksto ng investigasyon ito is that the threat could be continuing, no, na merong na hire na isang person who will kill the president or continues to have that threat. So it can still build on to the case, no, dadagdagan niya yung kaso pero tapos na, essentially nangyari na ang kailangang mangyari para maging impeachable.
8: Sa tingin niyo po ba, attorney, magkakaroon po ba ng kumbaga kahinaan yung paggamit ng prosecution dun sa affidavit ni dating police officer Arturo Las Cañas dahil yun nga po, no, ang pinupuna ng ilang senator judge katulad ni Robin Padilla na papago-bago yung mga testimonya o yung nilalaman ng sworn yung affidavit lamang ni Las Cañas at hindi naman ito notarized at kaya hindi maaring dapat pagbasihan din ng prosecution na ebidensya nila.
10: Yeah, so I think babalik tayo dun sa sinasabi ng prosecution, bakit ba nila binabanggit yung affidavit ni Las Cañas? Hindi dahil nagpapatunay ito na totoo ang sinasabi ng affidavit na yon, pero kundi parte kasi ito ng investigasyon. So ibig sabihin, nakita, nabasa at sinama sa investigasyon ng affidavit na yan ng NPI. Yun lang ang punto, according to them, no, legally ng pag-present. Pero, syempre, bilang nakikinig at nagsubaybay tayo, kailangan din nating makuha yung hindi sinasabi ng prosecution. Kasama sa punto nila na mabasa sa record, read into the record, yung ilang portions ng affidavit. Kaya nakita natin kahapon may mga objection or at least sentiments yung senator, ilang senator judges na bakit pinayagan yun, no? So, pero on the whole, hindi sa akin, hindi nakaka-apekto na hindi notarized yung affidavit niyan kasi hindi naman pinapresenta yung mismong affidavit to the court. Bahagi lang siya ng investigasyon. Now, kung ang value na ibibigay ng senator judges ay maliit lang, that's on them, no? Kasi bahagi lang naman siya noon sa pag-aanalisa. Kasi yung Las Cañas affidavit, according to the prosecution at NBI director, ay bahagi lang ng pattern, no, merong kinakaugalian ang vice presidente na violence sa pag-handle ng mga matters, no. So hindi lang yun yung evidence ng violence, kasama siya sa pattern, no. So kung meron mang ibang ebidensya na violente siya or violente ang kanyang approach at matanggal sa analisa, pag-aanalisa yung affidavit, meron pa rin ibang nagsusuporta sa pattern na yan.
8: Attorney, gusto ko lamang pong sumentro muna, ano, dun sa paraan ng pagtatanong po, no, interjection ng mga senator judge, no. At marami kasi yung maaring masabi natin na kung may question, no, dun sa pagtatanong, for example, ni Senator Judge Robin Padilla, lalong-lalo na dito kay NBI Director Melvin Matibag, na tila syempre yung iba ay parang nagtataka, no, kung paano si Senator Padilla nakakabigay ng sarili niyang pagpuna sa pag-testify ni Director Matibag. Gayong alam naman natin na hindi siya abogado, wala naman siyang ganung kataas na pinag-aralan. At yung sinasabi ng iba, yung mga pag-iisip at pagtatanong ni Senator Padilla ay tila sumasalamin din sa kaisipan o pag-iisip ng karaniwang Pilipino na katulad po ng mga bumoto sa kanya. So sa tingin niyo po ba yung mga questions ni Senator Padilla ay talagang ito rin po ang itinatanong ng mga taong bayan na nanonood ngayon sa impeachment proceeding?
10: I think certainly yun yung ilan, no, sa mga taga-suporta ni Vice Presidente ay yan ang tanong. Pero para sa akin, may ibang value yung binibigay ng mga tanong ni Senator Padilla, Senator Judge Padilla, no, kasi in fact, para ang basa ko ay maaaring hindi yung tinatanong actually ng taong bayan. Pero dahil natanong niya ay napaplant sa isip ng taong bayan na oo nga naman, bakit nga naman ganun yung approach ng investigation ng NBI. No? So kung ikaw nanonood, kasi so far wala namang overt, no, na talagang pumapanig sa Vice Presidente. Yung ibang senador, may ganoong tenor ang kanilang mga tanong pero yung lingwahe ay medyo neutral pa rin. Pero ito very, very, ano, no, clear na merong pinapatungkulan o pinapatunguhan. So posible yun na binaboses lang niya kung ano na ang iniisip ng mga taga-suporta ng Vice Presidente o ng taong bayan, if you want to call them that generally. Pero posible din na itinatanim ang pag-iisip na yon sa mga nanonood na hindi naman nila naisip in the first place, no, pero tinatanimang ang ideya na yun.
8: Oo. Kasi meron ding mga ipinupunto si Senator Padilla. No? For example, dun sa kredibilidad ng mga testigong hinarap na ng prosecution dito sa Article 4. At sa sinasabi po ni Senator Padilla, babalikan ko lang, ano, na ang mga witnesses na merong kasalukuyang perjury cases o may conviction for perjury ay hindi dapat isinasalang bilang testigo sa impeachment court. Pero sinagot ito ni lead prosecutor Jerby Luistro. Yun ho bang sagot ni Congresswoman Luistro ay maaaring masabi nga natin na matibay, no, na argumento para sabihin na pwede pa rin tanggapin ng impeachment court yung mga witnesses kahit basta't wala pang final conviction on any case, especially perjury.
10: Yes, Tony. I think bago kasagutin yan, ang una-una natin dapat pag-usapan ay dapat hindi nagdidikta ang senator judge. Sabi nga ni presiding officer, no, passive sila. Tagatanggap lamang sila ng ebidensya. So hindi dapat sinasabihan o dinidiktahan ng senator judges ang prosecution at depensa kung aling ebidensya at sinong witnesses ang pinapresent nila. Sila ang may hawak ng strategy ng kanilang mga kaso. Pangalawa, tama yun, no? Yung mga witnesses na particular na nabanggit ay actually walang mga kaso ng perjury. Pero even if meron, in usual court proceedings na mas stricto dapat kaysa dito sa impeachment, no, ay tinatanggap naman ang kanilang testimonya. So kasi kung no, na witness mo talaga, no, kung ikaw talaga ang nakakita, bakit naman hindi papakinggan ang testimonya mo, lalo-lalo na dito sila mismo ang nag-imbestiga. So ang tanong na lang diyan ay ano bang bigat ang ibibigay ng senator judge doon sa testimonya ng witness na yan na merong halimbawa history ng kaso ng perjury at other things, no? Pero tama on the law, tama si lead prosecutor Luistro na kapag hindi pa convicted at kung hindi na convicted for a crime involving moral turpitude, ibig sabihin wala doon sa moralidad yung krimen na convicted sila, ay wala tayong dahilan kung bakit hindi pakinggan ang kanilang testimonya. Pero meron kang dahilan maybe na hindi bigyan ng bigat ang testimonya na yun kung duda ka sa kredibilidad.
8: Oo. At dun po sa medyo mainit na pagtatalo ni Senator Padilla kay lead prosecutor Jerby Luistro, tama ho ba na wala ho sa lugar si Congresswoman Luistro bilang prosecutor na magtanong sa isang senator judge?
10: Yes, so generally hindi dapat sila nagtatanong, although I think nagpaalam siya, no, nagpaalam siya na pwedeng kapagtanong. I think babalik ang punto kasi na siguro I think babanggitin ko dito, not only for Senator Padilla's questions but everybody else's questions is minsan ang tanong ay fino-force ka to answer yes or no. No? Pero ang answer ay hindi yes or no. Hindi ganoon ka black and white. Hindi ganoon ka simple yung sagot. No? So kailangan mag-qualify ng sagot ang tinatanong o ang sasagot or ang witness or ang lead prosecutor or ang defense even then. So hindi tayo, dapat kasi ganoon ka open ang pagtatanong, no? Kasi ang nangyayari kapag tinatanong mo ng yes or no question, which is understandable for the defense, but for senator judges, ang nangyayari is hinuhuli mo yung taong sinasagot at gusto mo sagutin nila yung sagot na gusto mong marinig. Pero kung hindi yun yung sagot niya, hindi black and white na yes or no ang sagot, dapat bigyan sila ng pagkakataon to explain. Kasi para makita din ng senator judges at ng taong bayan, ano bang pinupunto ng tanong na ito?
8: Kaya nga nililinaw rin din ni Congresswoman Luistro na kung maaaring i-qualify niya yung kanyang sagot. No? Pero sandali lang, Attorney Michael, kasi gusto sana natin na magkaroon pa ng pagbabalik na tanaw, no, dito sa mga nangyari ngayong ika-asyam na araw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaya tatawagin ko muna, no, Attorney Michael, ating po mga naka-standby na Radyo Patrol. Balikan nga po natin ang mga naging highlights. So yung mismo mga punto, no, dun sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte at mula sa Senado, si Radyo Patrol Robert. Mano ko yung Robert!
7: Tony, mas napaaga na dalawang araw. Ano, natapos sa ikasyam na araw ng impeachment trial itong pagpresenta ng prosecution sa isang article of impeachment, itong betrayal of public trust kung saan nakapasok dito yung grave threat. Technically, ay 11 araw yung hinihingi ng prosecution dito, pero dahil napaaga, binawasan yung mga witnesses, ay naging 9 araw na lamang. At sinabi nga ng presiding officer na sana ay magtuloy-tuloy sila dito. Wala na rin kasing nangyaring redirect at recross examination sa witness ngayong hapon si Attorney Melvin Matibag. Kaya mas napaaga din na matapos yung kanilang trial. Binigyan ang bawat senador syempre ng pagkakataon na magtanong sa witness at syempre maging sa prosecution at sa defense para linawin yung ilang mga issue. Kanina sa pagtatanong ni Senate President Win Gatchalian, sumentro yung pagtatanong niya doon sa sinasabing posibleng na hire na assassin ng Vice President. Kung gaano daw kakumpiyansa ang NBI na totoong meron at gaano yung likelihood nito na matutukoy na ng NBI. Nagbigay ng range ang NBI, ang sagot ni Attorney Matibag, kung 1 to 10 ay nasa 6 to 7 yung kanyang rating para nga doon sa sinasabi nila na may lead na sila at ilang individual yung kanilang mga kinakausap o posibleng kausapin pa at imbisigahan dito sa sinasabing na hire na ito. Yan mga kakausapin nila na yan, posible na makapagturo doon sa mismong assassin o posibleng yung mismong assassin daw na na-hire ng Vice President. At kanina si Senator Erwin Tulfo naman doon sa kanyang mga pagtatanong ay tinanong niya rin kung paano natukoy yung person of interest. Ang binabanggit ni Attorney Matibag ay may informant sila at meron din silang ilang mga information na nakuha mula doon sa open source. Si Senator Raffy Tulfo, gayon pa rin yung binigyan din niya kung bakit doon sa ibang mga nagbanta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakulong at kung mangyari daw ba ito noong time na yon at ang gumawa ay si former Vice President Lenny Robredo, ay ganun din ba yung posibleng mangyari? Sinabi naman ni Attorney Matibag na yung mga ganitong tanong ay speculative at hinihingi lamang yung kanyang opinion hinggil doon sa issue na yun at hindi niya sinasabi na posible talaga na mangyari o sagutin na mangyayari yung ganung pagkakataon. Nagkaroon naman kanina ng pagkakataon si Senator Pia Cayetano na tanungin si Attorney Matibag, pero sumentro lang yung tanong niya doon sa pagiging characteristics ng isang witness. At doon, tinuhog niya yung sinabi ni Attorney Matibag nung panahon ng nagkaroon ng barilan dito sa Senado kung saan sinabi niya na wala siya at ang NBI sa Senado, pero pinabasa ni Attorney, also wala sa GSIS building, pero pinabasa ni Senator Pia yung address ng Senado at doon nga nakalagay ay GSIS building. Si Senator Alan Cayetano hindi na nagtanong at nagpahapyaw na total lagi naman daw silang magkikita dahil kasama na siya doon sa posibleng imbestigahan ng NBI. Si Presiding Officer Chis Escudero, tinanong niya kung may bayad ba, binayaran ba ng Vice President yung assassin na kinausap, pero at this point in time manayin apoy ng NBI dahil ongoing yung kanilang investigation. Sa kasagsagan naman kanina ng mga pagtatanong, yung kay Senator Robin Hood Padilla, gaya ng nabanggit mo kanina, Tony, ay napahaba yung kanyang pagtatanong at kinwestiyon na, tumayo na si Senator Raffy Tulfo at kinwestiyon na bakit anya kapag sa majority, stricto, 2 minutes na tatapos. Pero kapag may minority ang nagsasalita, may 5 minuto, may 10 minuto at may record daw siya dito. Ang tugon naman ng presiding officer ay pagdating sa Senate Impeachment Court, walang pinag-uusapang minority at majority. At katunayan, ay nakatakda na daw niyang sabihan sana si Senator Robin Padilla na tapusin na yung kanyang pagtatanong dahil tapos na yung allotted time para sa kanya. At pagkatapos ng anong paliwanagan, makikita naman mismo sa session hall na hindi naman nagtuloy yung iringan. Nakangiti, sumagot si Senator Robin Padilla kay Senator Raffy Tulfo, tumatawag si Senator Raffy Tulfo at itinuloy yung kanilang pagtatanong. At kanina nagkaroon pa ng kaunting kulitan, Tony, dahil nung si Senator Amy Marcos na yung nagsasalita na napahaba, beyond 2 minutes, hinawakan ni Senator Kiko Pangilinan yung bell, ibinigay niya doon sa taga pindot si mismo ng bell para si i-warning.
8: Oh, si Anika daw,
7: si Anika,
8: diba?
7: Si Ate Anika, si Ate Anika. Pero nung pagpatong niya na gano'n si Senator Rapi Tulfo, ay patagong pinindot ng yung bell at medyo nagtatawanan sila dun sa gilid. Pero light moments lang naman yun.
8: Mamaya, Kuya Robert, hilahin mo nga yung si Anika nang makilala nga ng buong Pilipinas kung sino siya.
7: Sige, makikipagkwentuhan tayo kay Ate Anika, kay Miss Anika, na miyembro ng Senate Secretary dito. Oo, correct, correct. At bago matapos ang naging utos ng impeachment court, bukas, Tony, magkakaroon o ipagpapatuloy yung conference para sa transfer ng marking of exhibit. Ibig sabihin lang nito, yung mga pre-mark nila ng mga exhibit dati, mga dokumento na hindi original o hindi certified true copy, at kung nakakuha na sila ng kopya ngayon, ay ipagsaswap lamang nila ito sa presence ng dalawang panig. At pinasampina na rin ang mga manager ng land bank. At nagbigay din ng paalala ang impeachment court sa tagapagsalita ng prosecution at ng defense kay Attorney Tolos at kay Attorney Poa na kung po pwede or kung gugustuhin nila, baka pwede daw na mag-nominate sila ng ibang mga tagapagsalita dahil nakatakda rin silang dahil sila rin ay nag-umuupo dito sa mismong trial, nag-cross-examine, nag-direct examination sa mga testigo. So far, wala pa naman daw silang nakukumit na any mistake pagdating dyan, pero baka daw mas maigi kung ibang spokesperson yung kanilang italaga. Magsisimula o babalik ulit yung kanilang trial sa susunod na linggo, next week, Wednesday, July 29. Alas 10 na yan ng umaga, Tony.
8: Ayun. So alas 10 hanggang alas 3 daw, Kuya Robert, di ba? So maaari nating maasahan na magbe-break din siguro for lunch yung Senate Impeachment Court.
7: Ma, merong break dyan, magbe-break sila dyan. At dahil nabanggit na din yun, dahil alas 12, abutin sila ng 12, ay posible yan na mayroong short break. At pagkatapos, tutuloy nila yan up until 3 p.m. Dahil 4 p.m. naman, sesyon na sila ng Senado.
8: Okay. Ang susunod nga na ipatatawag ng prosecution, tiniyak na ni Lead Prosecutor Jervy Luistro, ay tama ba yung dalawang branch manager ng Land Bank of the Philippines?
7: Tama yan, si Violeta Constantino at yung isa pang manager Wednesday yan, next week.
8: Si Nenita Camposano.
7: Ayun, Camposano, correct, correct.
8: So, maaasahan natin na ito naman ay sentro na dun sa umunoy bank accounts ng Vice Presidente?
7: Correct. Sentro na yan sa bank accounts in relation sa Article 1, yung confidential funds.
8: Ayun na. Diyan na lalabas si Mary Grace. Di ba?
7: Ayun na. Marami na silang, oo. Maraming mga witness dyan na palalabas eh dahil kasama dun sa listahan yan si Mary Grace Piatos at kung sino-sino pa.
8: Sino kaya una mong mahatak? Si Anika kaya o si Mary Grace, Kuya Robert?
7: Parang gusto ko silang pagsabayan, Tony.
8: Ito, ha? Basta tiyak ako, Kuya Robert, na meron akong bell para sa'yo. Pero more than 2 minutes. Ha?
7: Parinig nga.
8: Mo si akala mo si Anika lang may bell pero wala pala akong mic. May bell ako pero wala akong mic. So anyway, sige, so Kuya Robert,
7: basta pag nahanap ko si Miss Anika tsaka si Mary Grace, itatapat ko sa iyo mismo, Tony.
8: Yan, nakaabangan na mga kapamilya natin, Kuya Robert. Maraming salamat. Radyo Patrol Robert Mano. Meron pa po tayong isa pang ulat na tatanggapin. Alamin naman natin ngayon kung ano naging reaksyon ng panig ng depensa sa 9 na araw nga po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Si Radyo Patrol nasa Senado, Jom Garner Jom.
11: Tony, nagsimula ang pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa kay NDI Director Melvin Matibag sa House Justice Committee trial patungkol din sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero bago yan, nagkaroon ng konting pagtatalo si Defense Counsel Attorney Mark Binluan dahil sa pagtawag nitong mini-trial doon sa isinagawang pagdinig nga ng nasabing komite, bagay na kinontra naman ni House Prosecutor Attorney Jervy Luistro dahil clarificatory hearing lamang umano ang kanilang ginawa. Pagkatapos niyan ay nagpatuloy ang pagtatanong na depensa patungkol dun sa inisyong administrative order number 11 ng NBI na nagbigay daan doon sa pagbuo ng Special Task Force na tututok sa umano'y pagbabanta sa buhay ng first couple, Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, hindi na ipinasampina ng NBI si VP Duterte dahil hindi naman umano ito tumutugon sa mga dati ng sampina na inilabas para sa kanya. Kasama sa binigay na example dyan ay yung hindi pagdalunga ni VP Duterte sa nakaraang House Justice Committee hearing. Natanong naman dun si Matibag patungkol dun sa betrayal of public trust. Sabi niya, isa ito sa mga highlight, Tony, no? Consummated na o natupad na ang betrayal of public trust na laman ng Article 4 ng aminin ni VP Duterte sa mismong press conference niya noong November 2024 na may kinausap siya na isang tao para patayin nga yung mga nabanggit na personalidad. Committed lamang umano ang krimen kung naisukotoparan na ang planong pagpatay sa mga nasabing personalidad. Hindi naman umano nag-imbestiga ang NBI dahil established na ang pag-contact ng vice sa papatay sa mga nabanggit na pangalan. Wala namang binuong special task force ang NBI para imbestigahan ang umano'y banta sa buhay ni VP Duterte. Kasama naman, o iginit din niya, nakasama sa mandato ng NBI ang pagprotekta sa national security. Tuloy-tuloy rin umano ang banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. at kasama sa kanilang tungkulin ang protektahan ang buhay niya. Nabanggit din doon yung video ni Davao City Mayor Basque Duterte doon sa isang event ng Rage Coalition kung saan sinabi nito na isang ulo lang ang kailangan at yan ang ulo ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ni Matibag na hindi maituturing na destabilization plot ito, pero maituturing itong banta sa buhay ng Pangulo at sa pambansang seguridad. Nabanggit din doon yung patungkol sa affidavit naman ni self-confessed Davao Death Squad member at dating polis na si Arturo Las Cañas. Ayon kay Matutoni, walang naisong sampina dito para kay Las Cañas dahil hindi matuntun ng NBI ang kinaroroonan nito. Hindi naman umano agad naniwala ang NBI dun sa ipinasang affidavit ni Las Cañas at dahil in-examine pa nila ito. Pero sa huli, sinabi nilang kapani-paniwala ang nilalaman ng nasabing affidavit base sa kanilang findings. For context, ang laman nitong affidavit na to ay ang pag-aakusa ni Las Cañas kay VP Duterte na parte umano nitong isa sa mga architect ng Oplan Tukhang na ipinatupad ng Administrasyong Duterte. Ito yung kampanya nila laban sa illegal na droga. Natanong din ang NBI director patungkol naman dun sa kung tukoy na ba itong kinausap nga di umano ng vice presidente na para patayin itong first couple at ang dating speaker. Sinabi ni Matibag na mula sa 20 o napakaraming pangalan ay nasa 20 individual na lang ang kanilang tinitingnan na posible umanong nakausap nga ng vice para magawa yung plano. Nakausap na umano nila ang pamilya at mga kakilala ng mga ito at maari nila itong pangalanan sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Dagdag ko na lang din, nabanggit din yung July 2011 video ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao City kung saan sinapak niya si Sheriff Abe Andres. Ayon kay dito nagbigay ng context ang depensa at sinabi na nakiusap ang dating mayor kay Andres, yung dating sheriff, na huwag munang paalisin yung mga residente doon sa i-demolish ng bahay, pero hindi ito nakinig at tinuloy pa rin ang demolition at yun na nga, nangyari na nga yung pagsapak. Tony.
8: Alright, sige. Maraming salamat kay Radyo Patrol, John Garner. Oras po natin, 5:09.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Tuloy-tuloy po tayo sa ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. At ngayon naman, alamin natin kung basa na rin ng prosecution sa nakalipas na 9 araw ng pagdinig sa Article 4 ng Article of Impeachment laban sa Vice Presidente. At makakasama naman natin ngayon si Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
13: Yes, sir. Yes, Tony, no, bagaman hindi highlight sa prosecution ngayon, no, dahil na nakafocus yung day 9 doon sa cross-examination ng defense. Pero balikan lamang natin yung ilan doon sa highlights, at least for the prosecution part, no. Una rito nga ay pinalagan kanina ni House Lead Prosecutor Jerby Luis Trono yung pagtawag ng defense o yung pag-coin doon sa term na mini trial, no, nung nabanggit ng defense team. At kanina din, no, yung pinaka-highlight dito yung inita o yung uminit na talakayan ni na Senator Judge Robin Hood Padilla at Congresswoman Jerby Luis Trono doon sa sinumpaang salaysay ni alleged Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas, kung saan sinabi nga ni Padilla, no, doon sa anyaya inconsistencies o pabago-bago na salaysay etong si Las Cañas, at tinanong nga din, no, ni Senator Robin Hood kay Congresswoman Jerby Luis Trono, no, kung ano yung tawag o maituturing bang sinungaling yung isang tao na pabago-bago yung kanyang testimonya. Ang sinabi naman din ni Luis Trono na wala silang testi at bago yan, Tony, no, nabanggit din ni Senator Robin Hood Padilla, no, na dapat mag-ingat nga yung House Prosecution Panel na kumbaga magkaroon ng testigo na meron umanong kaso. Pero paglilinaw dyan ni Luis Trono, no, na at least kanilang verification ay wala naman silang witness kumbaga na may pending case. Paliwanag niya din, no, na yung kaya napasama yung testimony ni Las Cañas ay ito kasi yung bahagi ng salaysay itong ni Attorney Matibag kaugnay nga doon sa kanilang investigation sa NBI Special Task Force. Ang paliwanag din naman din kanina, Tony, ni Luis Trono, conviction does not automatically disqualify yung witness, no, maliban na lamang kung ito ay final na at may penalty. At kanina nga din, no, Tony, ay muli nang inisug ng sabilawang land bank managers na sina Violeta Constantino at Anita Camposano para tumestigo doon sa pagbabalik sa schedule ng trial, which is sa July 29 pa. At ito na nga ay tatalakay na yung Article 1 ng impeachment case o yung sinasabi nga sa misuse of funds ng Vice Presidente. Tony?
8: Alright, maraming salamat kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Oras po natin, 5:12.
9: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Kasama pa rin po natin sa ating special coverage of VP Sara Duterte impeachment trial, si Attorney Michael Chu. Attorney Michael, magandang hapon po sa iyo muli.
10: Hello, Tony.
8: Attorney, alam mo, itong nakalipas na siyam na araw na ginisa, no, ng defense at saka mismo ng prosecution yung kanila pong mga witnesses, no, masasabi niyo po ba, Attorney Michael, no, na naging malinaw, no, yung paglatag ng prosecution dun sa ebidensya o testimonya na hawak ng kanila mga witnesses patungkol doon sa grave threat, or marami pa rin ba masasabi nating mga butas na pwedeng puntiryahin ng depensa?
10: Yes, sa tingin ko, Tony, ay naging malinaw naman ang pagpresenta. Ang bottom line dito ay naipakita nila yung video kung saan nagsambit ang vice-presidente ng mga salita na kinoconsider nila as grave threats at inciting to sedition, at na inimbestigahan nila iyon at binigyan ng karampatang atensyon at seryosong investigasyon. No? So yun yung punot dulo ng mga testimonya ng tatlong witnesses na iyon, no? So nailatag naman yon. Merong mga ilang pagkakataon na sinusubukan ng depensa na tibagin ang kredibilidad at ang testimonya ng mga witnesses, tulad ng pag-point out ng mga inconsistency, mga discrepancy sa mga dokumento. Pero on the whole ay hindi pa rin naapektuhan o natinag yung punot dulo ng testimonya nilang tatlo na merong video, na totoo ang video na yon, na totoong sinabi niya yung mga salitang yon sa video na yon, at yun sa mismong pagsabi ng mga salitang yon ay nagkaroon na ng impeachable offense.
8: Meron pa rin hong siguro pagsisikap, no, yung depensa, at maging sa pagtatanong ng ilang senator judges na ituring na maaring biro lamang, no, ang naging pahayag ni VP Sara Duterte at may kinausap na umano siya para ipapatay si Pangulo, First Lady at saka si dating Speaker Romualdez. At bumabalik na naman doon sa punto na bakit kailangang seryosohin yung naging umano'y banta ng VP, ni VP Sara, Attorney Michael?
10: Yes, yan yung pilit ni, at tama naman na talagang pinapresenta nila yung konteksto nung pagsasabi ng mga yun, no, tulad ng pag-diskusyon tungkol sa threat, sa alleged threat sa buhay ng Vice Presidente, ng kanyang pamilya at ng kanyang, well, in that case, yung violation ng mga karapatan di umano ng kanyang staff na si Attorney Lopez, no, na nagkaroon ng pag-ujok sa kanya na mag-react sa paraan na nag-react siya, no. Ang problema kasi doon sa biro na depensa ay yung Vice Presidente mismo nung sinabi niya ay no joke, no. So dahil na hindi naman natin, well, at least hindi kilala ng sambayan ng Pilipino na mapagbiro ang Vice Presidente, talagang at siya, dahil sa posisyon na niya na din at sa emosyon niya na yon, sineryoso natin ang kanyang pagsasabi, no. So pero to your point, yes, importante na mapakita yung konteksto. Meron ding linya

0: Romanov, no, family sa Russia na na-execute silang lahat. At yung sinasabi ni Mayor Basten na kailangan ng ulo ni mismong Pangulo Marcos Jr. ang kailangan nila. May kaugnayan pa ho ba ito dun sa kaso laban kay Vice Presidente?
1: Strictly, wala siyang kaugnayan, no? Kasi sabi nga natin, sapat na na nagsambit siya ng mga salitang yon sa pagkakataon na iyon. Pero nakikita natin na ginagamit siya bilang pangdagdag doon sa credibility ng threat na yon, no? Na hindi lang ito isang beses at hindi lang siya ang nagsabi. Bakit ba nila siniseryoso ito? Dahil nakikita nila na pinaulit-ulit ang threat na ito in different words, no? And in the words of the Vice President in different interviews na napupugutan yung ulo ng Presidente at in this case ng kapatid niya o ng kapamilya niya na inuulit-ulit na wala din yung tono ng pagbibiro, no? Kaya kapag yung sinasabi nila, no, five factors when they consider na sinasabi ng Secret Service na kinoconsider nila kapag may threat doon sa life ng President, kabuuan yung titingnan mo, hindi lang yung isolated na pa isa-isang information. Kasi makikita mo, credible ba itong threat na ito? Kung titingnan mo yung kabuuan ng circumstances, meron ng kapasidad at meron ng motivasyon na isakatuparan ang pagbabanta.
0: Kumbaga ay inilatag ng witnesses yung intent, yung motive, at yung capability o capacity na i-carry out yung threat.
1: Yes.
0: Masabi lang po natin, ano, at Attorney Michael, at para din sa kabatiran ng ating mga kapamilya nakikinig ngayon, si VP Sara Duterte ay kasalukuyang nasa The Hague dahil siya pala ay binigyan ng 15-day travel authority ng Malacanang upang siya ay makabiyahe sa iba-ibang bansa, kabilang na ang The Netherlands, no, kung saan po ngayon nakadetene yung ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ano ba sa tingin niyo, Attorney Michael, ang parang pinapahiwatig nito na habang siya ay nililitis, ay siya ay lumalabas ng bansa at paulit-ulit na bumabiyahe?
1: I think consistent naman ito sa naging approach niya simula, na hindi siya umaattend ng mga pagdinig, na hindi niya sinusunod ang mga imbitasyon o pinapaunlakan ang mga imbitasyon, at sabi na consistent yan doon sa, I think ang nababasa ko, and this is just a personal view, no, na parang she's above this process. Dahil sinasabi niya at lagi niyang kinakarakteriza ang proseso na ito na isang political na proseso ng vendetta against her, no? She uses different words, yung ng mga bloodied and bludgeoned. Pero para sa kanya, ito ay simpleng politika lamang, kaya hindi niya kinikilala ang proseso na ito personally, although meron siyang legal representation. So parang ang binibigay niya na impresyon na tutuloy lang siya sa lagi niyang ginagawa, kung trabaho man yun or hindi, pero above siya dito sa proseso na ito.
0: Alright, Attorney Michael, tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang pumahalagang mensahe, at sa ating pagbabalik ay tatanggap po muna tayo muli ng ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol, at babalikan natin kayo, Attorney Michael, para din sa paghuling analysis po ninyo, ano, sa nakalipas po na siyam na araw dito po sa Article 4 impeachment article laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So Attorney Michael, standby lang kayo, ha? Babalikan natin kayo maya-maya po. Oras po natin, 5:20.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid.

0: kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
3: Mga kapamilya, tuloy-tuloy po tayo sa ating Teleradyo Special Coverage na VP Sara Duterte Impeachment Trial. Bago po tayo bumalik sa ating pong resource person, sino ba muna? Radyo Patrol ba? O si Attorney Michael Chumulan? Radyo Patrol muna. Alright, sige, tanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Si U.S. Secretary of State Marco Rubio ay nakipagpulong kay Pangulo Marcos Jr. sa Malacanang. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at iniradyo po Royal Christian Yosares. Christian?
4: Tony, nagharap sa isang pulong sa Malacanang kanina sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio ngayong Miyerkules ng hapon matapos ipatawag sa isang courtesy call. Kasama ni Rubio ang ilang opisyal ng Estados Unidos at ipinabot kay Pangulong Marcos ang pagbati sa kanya ni U.S. President Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, kabilang sa pinag-usapan ng dalawang opisyal ang pagpapalakas pa ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Inihayag din anya ni Pangulong Marcos ang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng Amerika, hindi lamang sa usapin ng depensa kundi pati na rin sa ekonomiya. Umaasa anya si Pangulong Marcos na makadadaro si Pangulong Trump sa ASEAN Leaders Summit na idadaos dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Sa usapin naman ng China at issue sa West Philippine Sea, sinabi ni Romualdez na hindi na pag-usapan ang issue ng agawan sa teritoryo at mga agresibong aksyon ng Beijing sa karagatan. Pero, nilinaw ng kinatawan na palagi na pag-uusapan ng China at umaasa silang kikilos din ang ibang bansa para makumpinsi ang Beijing na irespeto ang rule of law, international law at iba pang batas. Nasa Pilipinas ngayon si Rubio para dumalo sa ASEAN Foreign Ministers Meeting na idinadaos ngayon sa Maynila hanggang ngayong Linggo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores. Senador Dante Marculeta at si dating Quezon City Congressman Mike Defensor nagpasok ng not guilty plea sa korte kaugnay ng kasong paglabag sa PD o Presidential Decree 46. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula Quezon City at iniradyo patrol Kelly Cordero. Kelly.
5: Tony, nagpasok ng not guilty plea ngayong hapon sa Sandigan Bayan 4th Division sina Senator Dante Marculeta at ang kapwa akusado itong si dating Congressman Mike Defensor sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo. Itinakda ang marking exhibit at listing of witnesses sa August 6 at ang pre-trial sa August 12, 2026. Kaninang umaga, naghain din ng not guilty plea si Senator Marculeta sa kasong plunder at hiwalay na kaso ng paglabag ng PD No. 46. Samantala, bago lumabas ng Sandigan Bayan kanina, iginiit ni Defensor na dapat ay isunod na si dating House Speaker Martin Romualdez sa kakasuhan. Sinabi rin ni Defensor na isang linggo lang na natili sa ospital si Senator Marculeta pero ilang buwan na sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
3: Kapiling pa rin po natin sa ating Teleradyo Special Coverage si Attorney Michael Chu, Assistant Professor sa UP College of Law. Attorney Michael, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Tony.
3: Anyway, so kung susumahin po natin ang nakalipas na siyam, no, na hearing sa impeachment court, ang masasabi ho ba natin ay naging maayos naman ho ang paghawak ni Senate ni impeachment presiding officer Francis Escudero?
6: Yes, so I sa tingin ko naging maayos ang paghawak, largely naging fair din ang presiding officer sa paghandle ng mga partido, no? Makikita din natin na merong mga pagbabago yung mga partido, but in particular si presiding officer doon sa unang mga araw na masyadong riddled with technicalities na sobrang considered yung bago mag-rule on objections. No, ngayon parang mas mabilis na, mas nabibigyan na ng daan ang pagpresenta ng testimonya nang walang masyadong interruptions from both parties. So I think through time nag-a-adjust din yung mga partido. So on the whole, smooth naman yung proseso.
3: Pero nabanggit niyo yung salita. Nasabi nga ni Senator Judge Pia Cayetano, word of the day, word of the week, word of the month, yung technicalities, no? Attorney Michael, yung po bang technicalities ay medyo nakakapagpalabo o nakakapagpalinaw din ba dapat ng mga tinatalakay sa impeachment court?
6: It can serve both purposes, no? In the first few days, talagang nakapagpalabo siya. Kasi ang punto natin dito sa impeachment, gusto natin makita yung kabuuan ng kaso with as much information available that we can see, no, para makamake nga ng judgment yung senator judges at also the public na siya namang punot dulo ng accountability mechanism na ito. May mga pagkakataon na nakatulong yung technicalities, for example, which is really the purpose anyway of these technicalities, na maprotektahan yung mga karapatan ng witness, ng respondent, no, so yung defense naman very vigilant sa pagprotect ng karapatan ng respondent, but also ginagamit ang technicalities para hindi malagay sa alanganin ang mga witnesses, especially for self-incrimination purposes. So meron din mga pagkakataon na yung mga objections, yung mga procedural technicalities na katulong to protect their rights.
3: Hmm. Balikan ko lang yung sinabi kanina ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan. No? Meron po ata siyang pinupuntirya kanina sa kanya pong cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag na ilan po sa mga investigation reports ng NBI ay hindi rin maaring isiwalat sa publiko. Na ang basa doon ni Attorney Vinluan ay hindi ho ba dapat ang katotohanan na hindi tinatago sa confidentiality? Parang ibinalik niya yung argumento ngayon kay NBI Director Matibag na may mga bagay na kinakailangan talagang ituring na confidential kahit nasabihin pang katotohanan ng tinatago nito.
6: Yes, no, pero yun din naman ang sinasabi ng depensa. In fact, napagbigyan sila doon sa ilang mga aspeto ng subpoena na inopose nila, na tulad ng foreign currency deposits, kasi meron talagang batas na nagsasabi na ang exception lamang ay waiver. So, yeah. Ganun lang din ang sinasabi ni Director Matibag na itong investigasyon na to, in fact, added different purpose, hindi added, different purpose. Yung punto kasi ng depensa sa kanilang confidentiality arguments ay privacy, no? Uh-huh. Ang punto naman dito ni Director Matibag ay not to jeopardize the investigation. Siyempre, kapag isiniwalat mo na yung mga pangalan ng persons of interest na yan na hindi pa kumpirmado ang kanilang participasyon, hindi mo na yan mahanap. Hindi mo na yan sila mahuhuli even before you can begin to focus on them.
3: Oo. Kumbaga, para rin maunawaan ng ating mga kapamilya, mga kababayan, Attorney Michael, no, ang estado ho ba ay sabihin na natin na meron din namang karapatan na ilihim, no, yung ibang impormasyon, lalo na't ko ito ay patungkol sa mga investigasyon, at kakaiba ito sa karapatan din ng isang pribadong individual o isang public official na meron ding ilihim sa kanyang tawag dito yung mga aktibidad o mga gawain.
6: Yes, tama yan, no? Pero magkaibang angulo. Ang angulo ng pwedeng, ang leeway na maglihim ang estado ay dahil yun ang paraan para magawa niya ang kanyang trabaho, no, na siyempre nag-iimbestiga ka, kahit meron ka pang mga moving parts, hindi pa kumpirmado ang ilang bagay. So siyempre ayaw mo na mapinsala ang iyong investigasyon at hindi mo na ito magawa ng tuluyan. Ang aspeto ng privacy.
7: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: 22, 2026, Miyerkules. Tapos na ang Article 4 sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sino kaya ang nagwagi, ang prosekusyon o depensa? Himayin natin ito mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapayin nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Impeachment Court, patuloy na tinututukan ang cross-examination kay NBA Director Melvin Matibag sa ikasyam na araw ng paglilitis. 18 taong gulang na lalaki, naumanay na sa likod ng pagpapakalat ng bomb threat sa Bulacan, arestado. Lalaki, binaril, matapos manghingi ng balato sa isang nanalo sa scatter. Alos 600,000 piso na ipon sa alkansya ng isang vlogger, tinangay, lolo niya, itinali ng mga kawatan. Pilipinas, nakatagdang mag-host ng 10th Senior Aerobic Gymnastics Asian Championships sa susunod na buwan.
1: Sugatan ng 2 sibilyan matapos mag-amok at mamaril ang isang sundalo sa Catbalogan City, Samar. Ang dahilan, alitan sa parking. Yan ang umarangkadang balita ni Dan Kirk Requies.
3: Stable na ang kalagayan ng 2 biktima matapos mamaril ang isang sundalo nitong Martes ng gabi dahil sa alitan sa may diversion road sa Purok 1, Barangay 13, Catbalogan City, Samar. Kinilala ang mga biktima na sina Alias Rod, 58 anyos at si Alias Ray, 19 anyos. Samantalang ang isa pang biktima na nakaalitan ng suspect ay kinilala naman na si Alias Jim, 26 anyos. Kinilala ang suspect bilang si Alias Teps, 31 anyos at isang aktibong miyembro ng Philippine Army at residente ng Mutyong, Samar. Ayon sa inisyal na investigasyon, lasing ang suspect at lumabas na sinaway siya nang nakaalitan niya na ayusin ang kanyang parking. Biglang nagalit ang suspect, hinugot ang issued firearm nito at pinaputukan ang biktima. Hindi ito tinamaan sa unang putok, kaya lumapit ulit ang biktima at sinuntok ang suspect. Natumba ang suspect at nagpaputok ulit sa direksyon ng biktima, ngunit tinamaan ang 2 biktima na nandun sa lugar. Ayon sa hepe ng DPAW ng Philippine Army, nagkakaroon na sila ng sariling investigasyon kaugnay sa pangyayari.
4: Mayroon din po tayong internal investigation regarding nito sa incident para matukoy natin kung may panunagutan ng ating involved na sundalo at may pataw sa kanya kung ano man yung nararapat na kaparusahan.
3: Sa ngayon ay nasa custody na ng Catbalogan City Police Office ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula sa Catbalogan City, ako si Dan Kirk Requies ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Imbis na balato, bala ang natanggap ng isang lalaki matapos barilin sa barangay Inayawan, Cebu City noong Linggo ng madaling araw. Ang suspect, kinilalang si Alias Roma. Ayon sa inisyal na investigasyon, sinasabing nanalo sa skata ng suspect noong nakarang Linggo kaya't laging kinukulit ng biktima at nanghihingi ng balato. Ngunit kalaunan ay nauwi ito sa pagtatalo at pag-aaway. Dahil napikon ng suspect, nabaril nito ang biktima at agad na tumakas. Isinugod sa ospital ng biktima at naaresto naman ng suspect matapos ang ikinasang hot pursuit operation.
0: Tinangay ang nasa 600,000 pesos na ipon sa alkansya ng isang vlogger matapos looban ng 3 armadong suspect ang kanilang bahay sa Zamboanga del Sur. Itinali pa ng mga kawatan ang 81 taong gulang na lolo ng vlogger. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva.
5: Pasado alas 2:30 ng tanghali, July 17, nang pasukin at looban ng 3 armadong suspect ang bahay ng lolo ng isang vlogger sa barangay Bagitan, Gipos, Zamboanga del Sur. Ayon sa lolo ng vlogger, nag-iisa siya sa bahay at nakaupo sa balkonahe nang dumating ang 3 suspect na nakasuot ng jacket at may takip ang mga mukha. Dumaan sa kusina ang 3 at kinaladkad ang matanda, itinali ang kamay, tinakpan ang bibig at tinutukan ng baril. Hinalugog ng mga suspect ang bahay hanggang sa makita ang alkansya sa silid. Matapos ang insidente, tumakas ang mga suspek sakay ng isang puting motor na walang plaka papunta sa Barangay Sikatuna at Barangay Poblasyon. Ayon sa vlogger, matagal nilang pinag-ipunan ang naturang halaga na gagamitin sana para sa pagpapatayo ng bahay ng kanyang lolo't lola. Paalala ng pulis, dapat may limitasyon ang ipinakita sa social media, kabilang na ang bahay o kung saan nilalagay ang mahahalagang gamit. May person of interest na ang pulis, may CCTV footage na rin na pinapavalidate sa cybercrime unit at naghahanap na ng witness para sa paghahain ng kaso. Laking pasalamat naman ng vlogger na hindi sinaktan ang kanyang lolo. Nagpaliwanag din siya na hindi niya agad na idiposito sa bangko ang pera dahil sa issue ng kanyang mga dokumento. Desidido rin siya na magsampa ng kaso laban sa mga mahuhuling suspek. Mula Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Inaresto ng mga otoridad ang 18 taong gulang na lalaki na nasa likod ng umano'y pagpapakalat ng serye ng bomb threats sa San Ildefonso, Bulacan. Arestado ang suspect sa Hain Nueva Ecija sa pinagsanib na operasyon ng San Ildefonso, Talavera at Hain Municipal Police Stations. Ayon sa pulisya, lumabas ang mga banta nitong July 20 at 21 sa parehong pribado at pampublikong eskwelahan sa Bulacan na nagdulot ng takot sa mga estudyante, guro at magulang. Na-recover din ang cellphone na pinaniniwala ang ginamit ng suspect sa pagpapakalat ng banta. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
0: Patay ang isang lalaking bumibili ng pagkain sa bayan ng Lala sa Lanao del Norte matapos barilin sa ulo ng di pa natutukoy na suspect. Nagbabalik si Jam Nueva.
5: Patay ang isang 22-anyos na lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin habang bumibili ng pagkain sa isang burger outlet sa Purok Apitong Barangay Maranding, Lalalanao del Norte, gabi ng July 20. Sa initial na investigasyon, kasama ng biktima ang kanyang asawa nang lapitan siya ng isang suspect na nakasuot ng itim na bonnet at puting jacket. Bigla umano siyang binaril ng 2 beses sa ulo bago tumakas sakay ng isang motorsiklo. Agad na isunugo ng biktima sa Kapatagan Provincial Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa Chief of Police ng Lala Municipal Police Station, kasalukuyang nire-review ng mga investigador ang mga CCTV footage sa paligid ng pinangyarihan ng krimen upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at ang naging ruta ng pagtakas nito. Sinabi rin ng Chief of Police na isa sa mga anggulong sinusuri ng pulisya ay kung may kaugnayan ang pamamaril sa naulang naiulat na insidente ng umano'y pagdukot.
6: Pinabalitin po namin yung ano para mayroon po kaming angle na kung talagang may relation po ito sa abduction po. Pero yun ang tinitingnan po namin.
5: Patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng Lala Municipal Police Station habang ipinatupad ng Lanao del Norte Provincial Office ang Opland Shield. Kabilang ang pinaigting na checkpoint operations, police visibility at intelligence monitoring upang mapabilis ang pagkilala at pag-aresto sa salarin. Nananawagan ang pulisya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyong makatutulong sa paglutas ng kaso. Mula Lanao del Norte, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagkaharap na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese Ambassador to China si Jing Kuan. Kasunod ito ng pamamalo ng baton ng China Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Navy na papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Matapos ang palitan ng pahayag ng Chinese Embassy at US State Department sa pamamagitan ng US Embassy dahil sa nangyaring komprontasyon ng mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Kuan sa Malacanang. Ayon sa palasyo, ipinahayag ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa insidenteng ito. Inilarawan ng Chinese envoy bilang constructive ang pag-uusap nila ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, maayos at hindi umantong sa bangayan ang pagpupulong nila. Hindi umano niya ito itinuturing na diplomatic protest mula sa Pilipinas. Kinumpirma rin ni Kuan na ipinatawag din sa Beijing si Philippine Ambassador to China Jaime Floyd Cruz bilang diplomatic protest ng China. Sabi ni Yusek Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council, dahil sa insidente, lalo pang pinalakas ng Pilipinas ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa alinsunod sa international law.
7: The strength should never be mistaken for weakness. Ang pagiging responsable ng ating mga sundalo ay hindi nangangulugan na isinusuko natin ang ating karapatan.
2: Aniya, hindi isa santabi ang naturang karahasan at patuloy na ipaglalaban ang soberanya ng Pilipinas gamit ang diplomasya.
7: We are not abandoning a human shoal or even a square inch of our maritime area. We are not abandoning the West Philippine Sea. No? Patuloy nating pangangalagaan ang ating sovereign rights at jurisdiction at gagawin natin ito bilang isang responsable bansa na naninindigan sa international law as a peaceful resolution of disputes.
2: Now na nang ipinahayag ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas ng pwersa ng AFP.
8: We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
2: Sa pag-upo ni bagong AFP Chief General Antonio Navarrete, muling ipinaalala ng Presidente ang kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas kaakibat ang kinabukasan ng mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kaugnay ng isyong iya, makausap natin ang Associate Professor ng De La Salle University at isang security analyst si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po, Professor Ona, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Jack, magandang hapon sa iyo at muli maraming salamat sa invitation. Tagal na tayo hindi nakita.
1: Yes, all. Namiss ka namin dito sa Arangkada Balita, Professor Ona. Namiss ka namin dito. Likewise, mukhang busy ka doon sa, no, doon sa mga activities yung sa labas, di ba? Yung sabila kasama ka doon sa
9: medyo. Right, medyo, Jack. Salamat muli.
1: Okay. Prof, ganito una. Ito, may panibago aggression na naman ang China. Ito, nauwi pa sa sakitan. Ano po ang reaction nyo?
9: Well, definitely, ano, kasama to dun sa mga malapiratang action na naman ng China, no? Pinangunahan na yan, Jack, no? Pagpapublish nila or pagpadistribute nila nung AI-generated video, no? Na sinasabi na unggoy daw ang mga Pilipino at yung nauna ng claim nila dun sa waters ng Batanes, no? Mm-hmm. So kung titingnan mo, Jack, ito talaga ay kumbaga, if you connect the dots, no? Isa talaga tong deliberate effort para i-push ang o igiit ang kanilang claim dito sa West Philippine Sea. Mm-hmm. At the same time, ano, yung tinatawag na salami slicing, no? Mm-hmm. Na unti-unti, ano, inuunti-unti nila yung ating teritoryo at sinusubukan nila kung ano ang resolve ng ating bansa, no? Kung may commitment ba talaga tayo na ipagtanggol yung ating soberanya dyan sa West Philippine Sea at dito na rin sa ating dignidad bilang isang bansa, ano? So maliwanag yan over the past few weeks, ano? Nangyari lahat yan.
1: And Professor, yun nga, kung hindi ako nagkamali, ang sinabing sa statement ng China ay pinapalis daw tayo dun sa lugar pero talaga nagmamatigas daw po yung ating mga kasundaluhan doon. Ano po masabi nyo? Di ba atin naman yung lugar na iyon?
9: Tama, no? Dapat maunawaan ng ating mga kababayan, no? Hindi tayo nandito sa ating mga teritoryo para manggulo, no? Mm-hmm. Pinoprotektahan ng ating sandatang lakas at Philippine Coast Guard. Mm-hmm. Yung sariling atin, no? Yung ating mga karagatan at mga resources dyan, ano? Mm-hmm. At ating tandaan, ano? Itong nangyaring latest incident na to, malapit to dun sa ating DRP Sierra Madre. Mm-hmm. No? Kaya tinatabuyan ng ating Philippine Navy kasi parang may protective zone din kasi yung ating barko doon eh. Mm-hmm. Alam naman ng marami na gustong hilahin ng China yan. Ano? Mm-hmm. Kaya talagang maigting ang pagbabantay din ng ating armed forces dyan.
1: Mm-hmm. And Professor Ona, no, medyo nakakadismaya lang pag tumingin ka sa social media. Ay may mga makikita ang komento doon na mga Pilipino naman, pero tila sumusuporta sa mga naratibo ng China. Ano mo masasabi mo dito? Ito ba yung mga trolls na sinasabing ginagamit ngayon ng bansang China?
9: Oh, definitely. I agree with you dyan, Jack. No? Dahil nga, alam naman natin, yung mga iba dyan, no? Karamihan dyan, mga bots, no? At saka mga AI-generated content. Oo. Nakita natin yan last week, no? Nung gumawa ng monkey video, no? AI-generated yan. Alam kasi nila na madaling ispread yan sa social media at madaling makakuha ng traction. No? Kaya ginagamit talaga itong ganitong mga pamamaraan upang i-push yung kanilang disinformation agenda. especially dito sa social media, no? Kaya kailangan maingat din yung ating mga kababayan at hindi natin alam talaga kung sino-sino yung mga taong nagsasabi niyan, ano? Maaring yan ay sabi ko nga kanina, mga hindi naman talaga totoong tao.
1: Oo, dahil pag binasa mo yung kanilang mga statement, yung talagang walang compassion sa ating mga kababayan. Pag inisip mo talaga, una, Pilipino ba talaga ito? O una-una, kung tao ba talaga yung nagbibigay ng komentong iyan?
9: Alam na this, Jack. Ano? Yung iba dyan, of course, mga bayaran. Ano? Kasi may presyo yan. Bawat sentence, ano? May presyo yan. Pangalawa, yun nga, yung mga bot-generated or AI-generated content, no, na madali nila talagang napoproduce at madali ding na di-distribute.
1: Mm-hmm. And Professor Ono, I don't know kung pwede ko mag-comment dito, no? Pero ito ngayon, pinag-usapan natin yun, paano na-penetrate na rin itong social media natin, no, para doon sa kanilang narrative. Kasi marami nga napapansin na, pero medyo naging aggressive sila with regards sa algorithm. Kunyari, may negative naman yung naging reaction mo sa isang post, pero kahit na naging negative doon, ay yung pa rin yung mapupunta sa newsfeed mo. May alam mo ka ba dito, sir, kung gano'n sila ka-aggressive na pagdating social media?
9: Yeah, malaki ang investment ng China, no? Lalong-lalo na sa social media at lalong-lalo na dun sa mga AI-generated content. No? Alam naman natin sa open source, no, na bilyon-bilyon ang binubuo silang resources para mapagbuti yung kanilang AI search engines at content development, no? So talagang ano yan, ano? Talagang kumbaga priority nila yan, no? Dahil alam din nila na maraming Pilipino ang nasa social media, no? At kaya ito ay isang battleground, ano? Dapat maunawaan ng ating mga kababayan yan. Ito ay isang battleground ngayon at nag-i-invest ang gusto ang China para nga tayo ay maunahan dito sa battleground na ito.
1: And yun nga, Professor Ona, ano? Kaya marami yung naglalagay ng, kumbaga, hindi naman mali siya, pero parang gano'n na nga, na may mga influencers na Pinoy na pinapapunta ng China. At syempre, yung sinasabi nga na posibleng baka may tinuturuan sila doon or kung ano man yung kanilang agenda sa pagpunta sa bansang China.
9: Alam mo, sa ating pagkakaalam, ano, at sa akin din pakikipag-usap sa iba't ibang mga academics at mga foreign partners, no, ito yung isang pamamaraan nila para nga makapagkalat ng influensya dito sa ating bansa, no? Una muna, ikaw ay kakausapin, ikaw ay o-opera ng konting pera, at kung ikaw ay kanilang matipuhan, iimbitahin ka nila sa Hainan, no? Diyan daw lahat nangyayaring transaksyon, at diyan nga nila ginagawa yung training, ano? Ngayon, sa ating mga kababayan, alam na natin yung playbook, eh, no? Tinawag na nga tayong unggoy, ano? Dinehumanize sa tayo at yung magamit na ng racist content, no? Parang mga Nazi to nung araw, Jack, ano? Yung matatandaan, ano? Ginamit nila sa mga Hudyo at saka sa mga Slavs, ano? Tinawag din nilang mga peste to at saka mga parasite, ano? Ganun din ang ginagawa sa atin itong bansang ito. Kaya kailangan lalo tayong manindigan sa ating mga karapatan. At tayo rin, no, alamin din natin kung ano yung mga content na binabasa natin, no? Kasi hindi naman tayo kailangan mapagdigma, eh, no? Ang bagong digmaan ngayon ay nasa social media na, ay nasa internet na.
1: And yun nga, Professor Ona, actually napansin ko yung medyo naging aggressive nga yung campaign ng China mula nung nagkaroon tayo nung sinelebrate natin yung anniversary nung ating pagkapanalo sa arbitral ruling. Yun nga lang, unfortunately, yung isa na sa naging witness, yung marine biologist, si Carpenter, ay kung hindi ako nagkamali, pinaslang siya sa araw mismo ng anniversary. Then nagkaroon na nga ng mga AI-generated video. Bukod nga dyan sa unggoy, meron pa sila nilabas yung parang tayo naman yung crab naman, yung ating naging character doon. Napanood niyo po ba yun?
9: Oh, pero ito na nga yung ano, eh, no? Pumupunta na tayo dun sa racist, no? At saka yung dehumanizing content, ano? Alam mo, sa isang banda, titingnan natin, siguro pwede nating silipin to na frustrated talaga ang China, no? Dahil maski na anong lakas na gamitin nila rito sa South China Sea, no? Bombahin nila tayo, sagasaan nila yung mga barko at mangingisda natin. Dumadami yung ating mga kaalyado, Jack, ano? Kine-claim ng China na hindi daw enforceable yung PCA 2016 ruling. Pero ang dami nating mga kaalyado na nagsumasali sa mga joint maritime patrols, ano? So kumbaga, maski tayo ay isang maliit na bansa, ano? Meron tayong tinatawag na strategic agency, ano? Para lumaban, no? Para sagutin itong lakas ng China na hinaharap sa atin.
1: And huling tanong lang po, Professor Ono, although lagi naman namin sa inyo tinatanong, ano pa ba yung mga, ano kaya yung mga pwede natin gawin para, kumbaga, ma-assert natin yung ating, kumbaga, yung presence natin doon, yung karapatan natin doon sa lugar na hindi naman magiging mag-resort sa violence?
9: Oh, tuloy-tuloy dapat ang ating presensya dyan. Ano? Pagtsatsakaan talaga yan ng ating Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. Kasama mo na ang Philippine National Police. Kailangan talaga dito, whole of government, no? Dito naman sa Caloocan, Jack, no? Kailangan talaga ang isang whole of society approach dito, no? Hindi lang gobyerno, hindi lang laban to ng gobyerno, no? Kailangan mobilize din yung mga critical sectors, no? Civil society, private sector, kasama na rin dyan yung iba nating mga kaalyado sa international arena, no? Para mag-present ng isang solid na background. No? Patuloy natin yung diplomatic approach, pero palakasin din natin yung ating mga kakayahan, palakasin din natin yung ating kaalaman.
1: Okay, sige. Nako, maraming salamat po, Professor Ona, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. And I'll see you soon, Professor Ona.
9: Salamat, Jack, at mabuhay kayo.
1: House of Representatives handa na sa State of the Nation address ng Pangulo sa July 27.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Delivery! Maria Jose?
14: Akin yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
16: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
18: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
19: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
17: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
18: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
17: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
20: Masdan po ating bayan. Anong iyong...
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
21: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay,
21: ang mga kaganapan saan mang...
0: Natapos na ang pagtalakay sa Article 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang update niyan mula kay Angela Babad. Live, Angela.
22: Maagang ang natapos ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag. Nagsimula nga ito sa cross-examination ng depensa kung saan lumabas yung pattern of behavior uli ni Vice President Sara Duterte at yung kinetic force na sinasabi na patuloy na epekto sa publiko ng mga pagbabanta na ginawa ng pamilyang Duterte sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo. Pagkatapos nito, hindi na nagpatuloy sa redirect examination ng prosecution at nagsimula na sa pagtatanong naman ang mga senator judges. Isa sa mga nagtanong ay si Senator Robin Padilla na ipinunto ang kredibilidad ng Las Cañas affidavit. Pero sagot ni Luistro, ang affidavit ni Las Cañas ay bahagi lamang ng pagpapatunay ng pattern of behavior ng bise. Natapos ang usapin ng magkaroon ng manifestation si Senator Raffy Tulfo na dapat ay mahigpit na i-implement ng impeachment court ang pagbibigay ng 2 minuto sa mga senator judges para magtanong. Isa rin sa mga naging paksa ng sagot ni Matibag sa mga Senator Judges ay ang pag-iit na may ibang requirement para sa impeachment. At ito ay doon nga sa sinasabing hindi kailangan ipresenta ang aktual na taong kinontrata ng bise para gawin ang nasabing banta. Ang mahalagaan niya ay ang mismong admission o pagbanggit ng vice-presidente na may nakausap ito. Bagamat sa mga oras na ito ay wala pa anyang tukoy na taong kinontrata ang bise, ay meron na silang listahan ng persons of interest at kabilang na dito ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group. Samantala niya sa July 29, Wednesday na muli magpapatuloy ang paglilitis mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Ito nga ay para bigyang daan na rin yung pagsisimula ng legislative session naman ng 4 p.m. Inaasahang ihaharap ng prosecution si Ninita Constantino at Violeta Camposano, mga kawaninang land bank, para naman sa pagsisimula ng paglilitis sa Article 1, misuse and misappropriation ng confidential funds na inaasahang magtatagal ng 31 trial dates. Niya?
3: Maraming salamat, Angela Babad. At para himayin ang lalo pang umiinit na tagpo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakapanayan po natin ang Associate Professor at Dean ng UP College of Law, si Dean Gwen Grecia De Vera. Magandang gabi po, Dean De Vera.
4: Magandang gabi ninyo at gayon din sa inyong mga tagkapanood.
3: Ang una ko pong tanong, ang inyong assessment sa huling testigo ng prosekusyon na si NBI Director Matibag para sa Article 4. Tingin niyo po ba ay napatunayan ang grave threat ni VP Sara?
4: Palagay ko po, nagampanan naman po nung prosecution or nagawa naman po ng prosecution na makapagpresenta ng ebidensya para po mapatunayan yung nilalaman nung Article 4 na betrayal of the public trust, no? Base doon sa grave threat. Kasi hindi naman po natin, hinahanap sa Senate impeachment trial na magkaroon ng conviction doon sa criminal offense, yung pong grave threats, no? Gusto lang naman po natin mapatunayan sa Senate impeachment trial ay kung yung same conduct, yung ginawa, yung pahayag ng may katungkulan, no, si Vice President na ating Vice Presidente, si Sara Duterte, ay maaaring tawaging betrayal of the public trust. Kung ito ay makikita na parang pagtaliko doon sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente, kung ito ay nagpapakita ng kapabayaan, no, bilang Vice Presidente, at sa pangkalahatan na hindi na po siya nararapat magpatuloy sa panunungkulan bilang Vice Presidente.
3: Opo, so paano niyo po evaluate yung kanyang demeanor at pagsagot niya NBI Director Matibag? Sa tingin niyo po ba ay naging transparent siya at naging maganda ang kanyang pagsagot sa mga tanong?
4: Palagay ko po siya po ay naging straightforward, no? Hindi naman po paligoy-ligoy yung kanyang pagsagot. Sinubukan po niyang sagutin ang mga katanungan ng prosecution at ng depensa base sa kanyang kaalaman, no? So hangga't maaari talagang sinusubukan niya na ang kanyang isasagot ay maaaring ang sandigan niya mismo ay yung kanyang karanasan at kaalaman, no? At mahalaga po 'yon kapag ka po meron tayong witness, dahil nagpepresenta po tayo ng witness upang patunayan ang mga naganap at patunayan kung ang katotohanan, no, ng mga bagay-bagay. So mahalaga po yung sa demeanor niya, siya ay straightforward. At yung mga sagot po niya, sinubukan po talaga niyang maglahad ng base sa kanyang kaalaman at karanasan.
3: O sinasabi nga niya, 29 years of experience, ano? Minsan kahit hindi siya tinatanong, ay pinapakita niya dun sa, ewan ko lang, yung feeling ko sa younger lawyers na eto ako, I'm a senior and I have so much more experience. At minsan kahit hindi na itanong, dineresyo na siguro, gusto mong sagutin ko ito. Tapos sinabi niya, kung may kinalaman ba yung asawa niya, for example, di ba? Doon sa kanyang posisyon bilang NBI director.
4: Opo, at saka Malawak po at malalim yung karanasan na ni Director Matibag, no? Nanungkulan din siya sa pamahalaan, no? At siya din po ay naging dekano ng isang law school, or I think Lyceum. Lyceum siya naging dekano. At mukha po meron din po siyang experience sa paglilitis, no? Kaya po nasusundan niya, no? Nasusundan niya po, halimbawa, minsan po talagang very, siya na po mismo, no? Ang nagsasabi na, or nagpapakita, na may kakaya naman siyang sagutin yung mga katanungan, maging sa prosecution o sa defense panel. Makita po nga natin kanina, no? Nakakatawa yung may bahagi po akong naabutan yung pong siya na po yung nagsabi ng ask and answer. At sabi nga po ni presiding officer natin, si Senator Chisa Escudero, inunahan na siya sa pagbibigay ng ruling, pero nagpasalamat din siya dahil nga nakatulong ng konti na nanggaling na mismo yon, no? Na nasagot naman na niya yung katanungan na yon.
3: Opo. At ano pong masasabi ninyo sa planong paggiba ng depensa sa testimonya ni Las Cañas sa grave threats article?
4: Dahil po naging, yun nga po yung nabanggit ko kanina, no? Naging straightforward naman po siya. Sinubukan po ni Director Matibag na maging maayos yung kanyang pagsagot at paglalahad ng impormasyon. At sinusubukan din po niyang sabihin kung ano yung basihan ng kanyang mga sagot. Whether po yun yung record, no? Sabi niya, yan, base yan sa record or sa kaalaman niya o sa karanasan niya. Madalas po kasi kapag kagano ng ating witness, no, mahirap po talaga yung magiging trabaho ng depensa, no? Kasi sa depensa po, sa cross-examination, dalawa lang po ang talagang dapat gawin, no? Yung isa pong sinasabi natin doon ay kung merong factual assertion na ginawa yung testigo na madaling pwedeng maipakita na hindi naman pala totoo, no? At yung pangalawa po doon ay kung yung mga sinaad o sinabi ng testigo hindi po talaga natin kayang butasin, ang susubukan naman po natin ay magbigay, no, ng puwang na sabihin natin na dapat hindi natin pagkatiwalaan yung testigo. So we will tinatawag din po doon impeaching the witness, no? Sasabihin niyo hindi siya credible na witness. Yung po talaga yung dalawa noon, no? At makikita po natin na medyo nahirapan ng konti yung depensa doon sa bandang ganun, kasi medyo nag-focus po sila sa mga, medyo parang nag-hyper-focus po sila sa mga ibang bagay, no? Katulad po nung sa affidavit ni Las Cañas, no, na ipinaliwanag na rin naman po ng ating presiding officer na hindi naman po tinatanggap yon bilang ebidensya na magpapatunay dun sa nakasaad sa affidavit, kundi sinasabi lang naman po ni Director Matibag na ginamit nila yon in relation to their investigation, no, at dun sa pagsuri nila, no, ng sitwasyon base dun sa factors, yung kanilang sinabing pattern of violence, gravity, identity, at capacity, no, yung capability and capacity on the part of the vice president. Yung isa din pong napunak ko lang, no, kadalasan po kasi sa mga litigators, ang isa pong rule of thumb sa cross-examination, huwag pong magtatanong kung hindi rin po natin kayang i-predict, no, kung ano yung isasagot. Kasi sana sa cross-examination, maganda ang latag ng mga katanungan para yun nga po, no, para mapatunayan na hindi pala totoo yung mga unang testimonya o na hindi credible yung witness, no. Pero makikita po natin may mga ilang pagkakataon medyo nagugulat din yung depensa dun sa mga sagot ni Matibag sa kanilang ni Director Matibag sa kanilang tanong. At pangalawa po, marami po silang mga ini-introduce na information na kung tutuusin po, sana mas matibay yun kung yung sarili lang testigo ang gagamitin nila para ipresenta yun. No? At hindi po yung si Director Matibag na witness of, for the prosecution.
3: Naging objective po ba at impartial ang ginagawang pagtatanong ng mga senator judges o mas nangibabaw pa rin yung kanilang political affiliations?
4: Ah, magandang tanong yan, Ninya, kasi alam ko naman yung mga taga-subaybay din po natin. Baka sinusubukan pa po nilang unawain kung ano po talaga yung role ng ating senator judges. No? So, subukan ko pong sagutin yan sa dalawang parang para kaisipan. Yung una po doon, minsan po naririnig natin kanina, no, kung maalala nyo po, balikan natin si Senator Tulfo yata yun, yung nagsabi siya na parang iba yung mas malakas yung pag-bell kapag mayorya at hindi sa minority, no? So yung una po, ang Senate po sitting as an impeachment court, hindi po sila magpapasya bilang isang Senado. Ang ibig sabihin po noon, hindi po sila parang Korte Suprema na naglalabas ng isang desisyon, no? Ang magiging pagpapasya sa Senate impeachment trial ay base lang po sa kanilang botohan, no? Kaya po nung kay Chief Justice Corona, si former Chief Justice Corona, ang ginawa po noon ay magbobotohan sa bawat article ng impeachment, at kung nais nung senator judge, maaari po niya ipaliwanag yung kanyang boto. Pero hindi po sila sumusulat ng desisyon. Yun po yung una doon. Pangalawa po, ang ibig sabihin po noon, ang bawat senador na nanumpa bilang maging hukom sa Senate impeachment trial ay talagang isang judge, no? So kailangan po niyang suriin ang ebidensya, ang mga oral arguments on the legal points para makapagpasya kung ano ang kanya magiging boto sa bawat article of impeachment. At dahil po ganun yung understanding natin ng Senate Impeachment Court, kapag ka po sila ay umupo na as Senate Impeachment Court at nakasaad po ito sa kanilang rules of impeachment, no, sa rules ng Senate sa impeachment trial, hindi na po sila minority or majority. Kahit po sabihin pa nating ang impeachment proceedings ay, sabi po kasi ng Korte Suprema, prosesong panlegal, prosesong politikal, at prosesong kakaiba, no? May sui generis siya, at prosesong naayon sa saligang batas. Kahit po sabihin pa natin lahat yon, kahit po may political aspect yan, meaning to say, ang bawat senator judge, maaari pong may mga factors that will inform their decision na hindi natin makikita, at baka political yon para sa kanila, no? Pero bilang senator judges, hindi na po sila majority or minority. At yung last point po doon, nakasaad po kasi sa kanilang rules, no, na dapat po sana bilang mga huwes, no, mga huwes at bilang impeachment court, dapat po sana ang bawat senador ay impartial, no? At tatanggapin nila ang mga diskusyon, ang ebidensya, at ang oral, ang legal exchange ng legal arguments with that impartiality.
3: All right. So sa pagdasal po natin na ganun nga, sana ang makita ng taong bayan sa mga susunod na araw, ano, at linggo habang ginaganap itong impeachment trial. Maraming salamat po sa panahon po nila, Dean Gwen Gracia De Vera ng UP College of Law. Magandang gabi po.
4: Magandang gabi po, maraming salamat, at sana po nakatulong itong maigising diskusyon natin.
3: Opo. Handa na ang House of Representatives para sa SONA ng Pangulo sa July 27. Nanindigan naman ang mga mambabatas na hindi maaapektuhan ng impeachment trial ang kanilang trabaho bilang mga kongresista. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
5: Kasado na ang kamera para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Pinangunahan ni House Speaker Boji D. at ilang House officials ang huling run-through at inspection ng plenary hall ngayong Martes. Ayon kay D., nagkaisa ang kamera at Office of the President na panatilihing simple yet dignified ang SONA ngayong taon. Kasama sa paghahanda sa July 27 SONA, ang pag-improve ng House Complex, pati ang reconstruction sa second at third floor ng main building, hallways at ang bagong alfresco lounges para sa mga miyembro at guest. Nasa 30 medical personnel mula sa House Medical and Dental Service at mga karating ospital sa Metro Manila ang ide-deploy sa susunod na linggo. Ilang kongresista naman ang nagpahayag ng kanilang wish list sa inaabangang SONA ng Pangulo.
6: Yung gusto ko yung numbers na like yung accomplishments by the numbers. Yung mga short-term plan po na very crucial for the past for the next 2 years, yun ang talagang tinitignan ko. At syempre yung sector po ng agrikultura saka turismo saka health saka education.
7: Tumataas ulit yung presyo ng gasolina. Hopefully oil deregulation is part of the conversation. Hopefully we maisama sa LEDAC yung MC taxi bill po namin.
5: Kasabay ng napipintong pagbabalik sesyon ng Kongreso, siniguro ng mga mambabatas na hindi tatamaan ng impeachment trial ang kanilang tungkulin sa publiko.
7: Patuloy pa rin naman po yung trabaho ng mga prosecutors as congressmen, and I see it would be the same naman po even with session resuming.
6: Mas nahirapan kaming actually ngayong break kasi medyo mas nabawasan yung tempo namin sa distrito. Siguro makikita natin na medyo mag-overtime po ang House of Representatives lalo pag nag-start na po yung session.
5: Matapos ang SONA sa July 27, ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng July 29 na nakatakdang magsimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ipinagpatuloy ang pagtutok sa cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag ngayong ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte live mula sa Senado. May umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
23: Yes, Jack. Kung sa kabuuan nga ay halos umabot ng 5 oras at 4 na oras itong cross-examination na ginawa ng depensa dito kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Siya yung huling witness ng prosecution para dito sa Article 4 ng impeachment. At ngayon nga, isa sa mga pinunto niya ay yung patungkol dito sa personal knowledge ng NBI Director.
24: Unang ipinunto ng depensa sa kanilang cross-examine kahapon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ang direktang kaalaman nito sa unang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation sa ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa isang online press conference noong 2024. Kinalkal ang kampo ng Vice Presidente ang mga sabina at ipinakita isa-isa kung alam ba at personal na pinirmahan ni Attorney Matibag ang mga sabina. Question rin ni Attorney Mark Binluan kung kasama ba si Matibag sa mga nag-interview sa mga naipasabina ng NBI. Pero sagot ng direktor, hindi pa siya ang nakaupo bilang pinuno ng NBI sa unang imbestigasyon ng ahensya, kaya sa records niya lang ito nakita. Giit ng depensa, kung pagbabatayan ng rules of evidence, pwedeng maikonsidera na hearsay lang ang mga sinabi ni Attorney Matibag dahil wala siyang personal knowledge sa imbestigasyon.
25: Ang sinasabi natin is pagdating dun sa unang investigation na wala siyang personal knowledge, yun po ay tinatawag nating hearsay. No? So ibig sabihin, hindi, wala kang personal na kaalaman kasi hindi ka na-involve doon sa investigasyon na yon. Yun lang naman po yung sinasabi natin.
24: Muli ring ipinapanood kahapon ng depensa ang video ng online press conference ni VP Sara. Dito ay tinanong kung nahalungkat rin ba ng NBI ang iba pang sinabi ng Vice Presidente bago ito magbanta tulad ng korupsyon sa bansa. Sabi ni Matibag, kung dumating sa kanilang bureau, iimbestigahan nila ito. Samantala, itinuloy ngayong araw ng depensa ang kanilang cross-examination. Binato agad ni Attorney Binluan kung alam ba ng NBI na may banta rin sa buhay ng pangalawang pangulo.
26: So this is information regarding the threats to the life of VP Sara, is it not?
27: Nakalagay po doon, may threat daw po. Alright. Sama po.
26: And when you became...

0: Pangulo ay kay matibag, magkaiba daw ang sitwasyon. Naitanong din ang depensa kung taken out of context o mali ang pagkakaintindi ni Matibag sa mga sinabi ni VP Sara sa mga video. Pero paliwanag ng direktor, hindi nila kayang baliwalain ang mga ganitong pahayag ng banta. Hinalungkat naman nila ang dokumento ng pahayag ni Arturo Las Cañas at sinabing baka raw online search lang ang ginawa ng NBI sa investigasyon. Umalma si Matibag dyan at sinabing may proseso ang kanilang open source investigation.
1: Sinuulit ko nga po of such
2: for the DOJ.
3: Ask and answer, Your Honor.
4: Jack, sa ngayon nga sinabi ng depensa na itong ginawa nilang cross-examination ay satisfied sila. Ibig sabihin ay maganda yung naging kinalabasan ng ginawang cross-examination ni Attorney Vin Luan kay Attorney Melvin Matibag, at sinabi nga nila na maayos at maganda yung naging pahayag o naging pagtatanong ni Attorney Vin Luan. Sabi nga ni Attorney Powa kanina, hindi naging mahaba yung pangalawang araw ng cross-examination dahil ang gusto lang nilang nilawin ay yung patungkol dito sa statement na nakalagay sa isang dokumento ni Arturo Las Cañas. Jack.
5: Maraming salamat, JM Pineda.
6: Umarangkada muli ang Benteng Bigas, meron na program sa Tacloban City. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
7: Formal na ang inilunsad ngayong umaga sa Barangay Apitong, Tacloban City. Ang programang Benteng Bigas meron na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo ng programa na makapagbigay ng mas abot kayang bigas sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinangunahan ito ng NFA, DA, DILG, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Sa unang araw ng rollout, umabot sa 500 sako ng bigas ang inilaan para sa mga residente ng barangay at karatig na lugar gaya ng Utap at Abukay. Ayon kay Tacloban City Agriculturist Ronilo Anadi, isa ang Tacloban sa mga lungsod na nabigyan ng malaking alokasyon ng bigas.
8: So, Habugos nga probinsya, Habugos nga rayon. So, Tacloban City may pinakadako nga allocation. Tacloban City may pinakadamo nga napalit naton. This is coming from the local fund ng City Government of Tacloban.
7: Upang mas maraming pamilya ang mabigyan ng pagkakataong makabili, limitado lamang sa 10 kilo ng bigas kada individual ang maaaring bilhin sa bawat rollout. Malaking tulong ito para sa mga pamilyang patuloy na humaharap sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin.
9: Nakakuan kami nga tag 20 kilo ng bugas. Kay mamahal ang bugas yan na tag 60 kilo.
10: Okay. Sana permanent permanente.
7: Nakatakda rin ilunsad ang benteng bigas sa Biyernes sa Barangay 88 San Jose upang mas marami pang Taklobanon ang magkaroon ng akses sa dekalidad at mas murang bigas. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Naglunsad ng 2 araw na tigil pasada ang jeepney drivers na kasapi ng grupong manibela bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
11: Muling nagkasa ng 2 araw na tigil pasada ang transport group ng manibela ngayong araw ng Miyerkules, July 22. Hakbang nila ito upang maipakita ang kanilang pagtutol sa muling pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo.
12: Kaya namin ito sinasagawa ngayon para maiparating sa kanya sa ating mahal na Pangulo kung ano na ba ang solusyon na naiisip nila para maibsan yung napakahirap at napakabigat na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.
11: Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi na sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan ang kinikita ng mga tsuper. Kaya hirit din nila ang 2 piso na taas pasahe.
12: Kung titignan natin doon sa losses ng ating mga kasama, simula ng sumiklab yung demand at pagtatapad sila ng taas ng presyo, ang laki pa ng hinahabol ng ating mga tsuper na kita. Bukod pa dito sa kinakaharap na walang kapas na pagtaas ng
11: pinuntahan din ni Attorney Vigor Mendoza, LTFRB Chairman, ang transport strike ng manibela sa Philcoa kanina. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta kanina, sinabi ni Mendoza na mas maganda pa ang epekto ng fuel discount na binibigay ng pamahalaan sa kanila kaysa sa dagdag pasahe.
13: E kung dagdagan natin yun at palawakin pa natin, so kung sabihin natin 20 pesos a day, ibig sabihin ang mawawalan ang discount mga kuha ng isang ang sa jeepney, edi

0: anywhere between 600 to as high as 1,000 a day. Ibig sabihin, ang fuel discount, mas maganda ang epekto sa safety driver kesa yung pisong dagdag.
1: Pero ayon sa ahensya, muli nilang kukwentahin ang probisyon para sa dagdag pasahe batay sa hiling ng manibela at piston, habang isinasaalang-alang ang kakayahan ng mga pasahero at ang epekto nito sa inflation. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Serbisyong may puso, tulong na walang hinihinging kapalit. Iyan ang naging tema ng paglulunsad ng nagseserbisyo, Ninia Corpus, katuwang ang PCSO, ng pamamahagi ng mga wheelchair at charitimba sa mga nangangailangan. Emosyonal naman itong tinanggap ng isang nanay sa Caloocan City na naputulan ng dalawang paa dahil sa sakit na diabetes. Ang kanyang kwento sa umaarangkadang balita ni Migs Bustos.
3: Single parent si Jacqueline Espinar Francisco o mas kilala bilang Nanay Jack. Kahit putol na ang dalawang hita dahil sa komplikasyon sa sakit na diabetes, hindi ito naging hadlang para mag-isang itaguyod ang kanyang limang anak.
4: Noong 2026 na, tatlong anak kong nag-graduate. Gusto ko ano, pumunta na school.
5: Hindi po kayo nakabunta ng graduation na eh.
4: Yung anak ko lang po. Gusto ko po talaga kahit mo lang makita ako.
3: Kwento ni Nanay Jack, nagkasugat siya sa paa. Hindi na niya ito napansin dahil sub-sub siya sa pagtatrabaho para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi nawala ng pag-asa si Nanay Jack. Kaya't na makakuha ng pagkakataon, sinabi ni Nanay Jack na naikwento ng kanyang kaibigan na namimigay ng wheelchair ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos at Philippine Charity Sweepstakes Office.
6: Nanonood ako neto, DCMM, gano'n, 6:30. Try mo, mag-chat ka sa email.
7: Kung gusto nyo itong magpaabot ng tulong, why not? We're very welcome.
8: Patuloy yung ating medical assistance kung meron ko pong nangangailangan ng tulong sa pagpapa-ospital. Siyempre, nauna po lagi ang PhilHealth at DOH at ang DSWD at kami po ang the last mile at ang pati nga po ang professional fee dahil ito ay hindi binabayar ng ibang ahensya.
3: May good news naman si GML Robles.
8: Meron din po tayong pag sa mga pangangailangan yung medical, meron din po sa PhilHealth kasi kami rin po ang nagko-contribute sa PhilHealth po yung universal healthcare.
3: Sa mga nangangailangan ng wheelchair, maaari lamang na mag-email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ilagay lang ang buong pangalan, address, contact details at larawan at sagutin ang tanong na kung bakit mo kailangan ang wheelchair.
6: Thank you po sa PCSO kasi binigyan niyo po ako ng pagkakataon na magkaroon ng wheelchair at isa rin po ako sa naging beneficiary na matugunan ko ano man po yung pangangailangan ko. Kaya Sir Robles, maraming salamat po mula po sa puso ko. Napakasaya. Maraming salamat sa nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos, DCMM, Radyo Patrol 630 at PRTV. At siyempre gusto ko rin po magpasalamat sa taong nagbigay at nag-ano sa akin na makapag-chat ako sa inyo kay Jennifer Lacanya. Thank you so much.
3: Patunay ang kwento ni Nanay Jack na sa kabila ng kapansanan at mga pagsubok sa buhay, nananatiling matatag ang isang taong may determinasyong bumangon at ipagpatuloy ang laban para sa pamilya, anumang hamon ang kinakaharap. Migs Bustos ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Heto na nga ang latest ng marangkadang showbiz balita. Kinamusta natin ang experience ni Barbie Imperial sa paggawa ng proyektong Blood vs. Duty with her real-life boyfriend na si Richard Gutierrez. At may update nga tayo sa pinapagawang bahay ng aktres. Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusive!
10: Sa nalalapit na pagtatapos ng telesereng Blood vs. Duty, kinamusta natin ang aktres na si Barbie Imperial.
11: Ang dami, halos lahat naman kami, nabitin kami sa serye. Parang Gusto pa namin mag-extend kasi ang dami pang pwedeng mangyari, but I'm very grateful and happy ako na I was able to work with Chart.
10: Inalam natin straight from Barbie Imperial's heart kung paano sila bilang mag-boyfriend and girlfriend na magkasama sa isang teleserye ni Richard Gutierrez.
11: Actually, at first, medyo kinabahan kami na parang paano siya mag-work, diba? But ako, for myself, inisip ko na I have to set boundaries na hindi kami palaging mag-jowa and I have to respect him as a senior artist, diba?
10: After the serie, magbi-birthday ang aktres. Taon-taon, inaabangan ang kanyang magarbong celebration. Ano ang plano niya sa kanyang karawan this year?
11: This year, wala akong party. Wala akong birthday shoot, walang mga ganon. Uwi kami ng Bicol.
10: Agad naman nating hininga ng update si Barbie sa pinapagawa niyang bahay sa Bicol.
11: Yan naman ay galing sa hard work talaga. And yung architect ko kasi doon, pinsan ko talaga. So, naka-discount naman ako.
9: At yun na munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
2: Maraming salamat, Jai Ho.
9: Salamat po.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
12: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
13: At ng balita ng Termite Gang na nanloob ng hardware store, bangko at ilang convenience store na sa kote. Exclusive, sanggol, tirangay ng isang babae sa loob ng mall sa Cabuyang, Laguna. Lalaking itinuturong nasa likod ng sunod-sunod na bomb threat sa ilang paralan sa San Ildefonso, Bulacan, arestado.
14: Attention, all ships, security.
13: Pamahalaan, pinamulaan na ng paratang na humingi ng pahintulot ang Pilipinas sa China para sa medical evacuation ng 2 sundalong nasugatan sa konfrontasyon sa Ayungin, Seoul. NBI Director Melvin Matibag kinumpirmang mas mababa sa 20 ang sinusundan nilang persons of interest sa paghahanap ng taong kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte para patayin umano sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady at dating Speaker. Ilang commuter na abala sa unang araw ng Tigil Pasada. LTFRB pinag-aaralang itaas ang diskwento sa petrolyo para sa mga PUV. At Lovie Po, balik trabaho, bahagi na ng Star Magic.
15: Who would have thought? I grew up watching Star Magic artists and then now, just to be part of the family, it really is something that for me is incredible.

0: sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pag-atake ng Termite Gang. Timbog ang mga miyembro ng Termite Gang na nanloob at tumangay sa vault ng hardware store sa Bamban, Tarlac. Napagalamang sila rin na nasa likod ng mga serye ng pagnanakaw sa mga convenience store at mga bangko sa Central Luzon. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Pinasok ng tatlong lalaki ang isang hardware store sa Bamban, Tarlac madaling araw noong July 16. Sinungkit nila ang bintana ng isang kwarto kung saan nakatago ang vault na naglalaman ng kita ng tindahan. Makalipas ang ilang minuto, nakitang lumabas sa mga sospek bit-bit ang naturang vault bago tumakas. Ayon sa pulisya, natangay ng mga sospek ang mahigit 80,000 pisong pera ng tindahan.
3: Normally, naghahanap sila ng potential target, then pag may napili na sila, kumukuha sila ng safe house, then namomonitor nila yung flow nung ginagawa nila. They're using different cars, they're using different plates para hindi sila ma-detect immediately.
2: Sa ikinisang manhunt operation ng mga pulis, natunton at naaresto ang mga sospek sa Pampanga na kinilalang mga miyembro ng Termite Gang. Kabilang sa mga nasa kotse ang umano'y leader ng grupo at isa pa nilang kasabwat. Napag-alamang sila rin umano ang responsable sa pagnanakaw sa isang bangko sa Nueva Ecija at tatlo pang convenience store sa Isabela.
3: Yung mga humuhukay sa ilalim, then mapapasok yung bangko o any target. Kaya lang ngayon, nag-divert na sila into pagpasok na ng mga convenience store kasi mas mabilis nga naman na makukuha nila.
2: Sinampahan na ng reklamong robbery ang mga sospek. Isinilbi rin sa nasabing leader ng grupo ang nakabinbing warrant of arrest laban sa kanya para sa mga kasong frustrated murder at hiwalay pang kasong robbery. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Inangay ng isang babae ang 7 taong gulang na sanggol ng kanyang dating kapitbahay sa isang mall sa Cabuyao City sa Laguna. Nabawi naman ang mga otoridad ng bata at inaresto ang suspect sa Rodriguez Rizal. Exclusive the Papa Droll, Dennis Datu.
4: CCTV footage na ito sa isang mall sa Cabuyao City, Laguna noong Lunes ng umaga. Makikita si Juan Fe na nakasuot ng dilaw na damit kausap ang isang babae. Kalagalang babae ang 7 buwang gulang na anak na lalaki ni Juan Fe. Ayon kay Juan Fe, inaya umano silang mag-ina na kumain sa isang fast food restaurant sa loob ng mall ng sospek na dating niyang kapitbahay. Habang kumakain, umiyak ang sanggol kaya nagpresinta ang babae na kalgahin ang bata.
5: Kung tapos na akong kumain, pagbalik ko tulog na po yung anak ko. Kaya hindi ko na po naisipang kunin yung anak ko para hindi po maistorbo yung tulog.
4: Uuwi na sana sila, pero nagsabi ang sospek na ibibili ng diaper ang bata.
5: Noong una, tinanggihan ko kasi sabi ko nakakahiya naman at nilibre na nga po kami ng pagkain. Sabi ko wag natin, nakakahiya naman. Sabi niya sige na, kunin mo na to para hindi ka na pabalik-balik sa tindahan para bumili. Opo, di. Noong ano po, tinanggap ko na po.
4: Nagpunta na sa tindahan si Joan Fe para bumili ng diaper at naiwan ang anak na kalga ng sospek. Pero pagbalik niya, wala na ang sospek at wala na rin ang sanggol. Sa CCTV footage sa labas ng isang mall, kita ang babae na kalga ang sanggol. Tumawid sa kalsada ang babae at sumakay ng jeep. Sa follow-up operation ng mga pulis, natuntun ang kinaroroonan ng sospek.
6: Nag-check din po ako sa Facebook nung suspect, nakita, hinanap ko po kasi Reyes ang apelido, hinanap ko po doon yung pwede maging possible na pamilya niya. May na-message po ako doon yung anak niya po. Kinabukasan ng umaga, nag-message na yung anak ng suspect na sa nasabing suspect ay nandun daw sa bahay niya.
4: Martes ng umaga, kasama ng mga pulis ang mga social worker ng Cabuyao City na bawi ang sanggol sa bahay ng anak ng suspect sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Agad ding inaresto ang suspect.
6: Parang gusto niyang gawing anak, kundi napagang responde ng Cabuyao CPS po, ay dadali na sa bataan yung bata.
4: Inamin ang suspect na planado niya ang pagtangay sa sanggol. Ito umano ang kanyang ipapakita sa kanyang kinakasama.
5: Para sa pagsasama namin ng asawa ko, para may maipakita lang na may anak kami, nakunan kasi ako. January 18 lang po ako ng anak ko, namatay po yung anak ko sa tiyan ko.
4: Nagsisi naman ang suspect sa nagawa.
5: Hihingi po sana ako ng tawad para may yurong na yung demanda sa akin. Wala naman po sa isip ko na sinasabi nila ibebenta ko. Di ko naman po ibebenta yun. Gagawin ko pong anak namin.
7: Pasensyahan na lang kami. Matuloy po yung anak. Kasi bilang ina, bilang magulang, bibigyan ko naman ang decision ko. Kasi hindi lang naman kami yung pinakatapit. Ewan
4: ko. Sinampa na ang suspect ng reklamong kidnapping and failure to return of a minor. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: Timbog ang 18 anyos na lalaki na nasa likod dumano ng sunod-sunod na online bomb threats sa ilang paralan sa San Ildefonso, Bulacan. Ayon sa mga pulis, inamin umano ng suspect na trip lang niya ang pagkukomento online ng Papa Troll Karen De Guzman.
2: Wala nang nagawa ang 18 anyos na lalaking ito matapos arestuhin ng mga pulis sa kanilang bahay sa Nueva Ecija nitong Martes. Siya ang itinuturong nasa likod ng pagpapakalat ng peking bomb threats na tumarget sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa San Ildefonso, Bulacan. Dahil sa mga banta, kinansela ang face-to-face classes ng isang paaralan habang inspeksyon ng mga pulis ang paligid ng kanilang gusali.
3: I tasked the Bulacan PPO to investigate. Then after nung bandang hapon na they were able to locate the suspect sa Nueva Ecija and he was arrested.
2: Sabi ng suspect sa mga pulis, trip lang niya ang nangyari.
3: Nakikiray doon sa mga previous mga nangyayari, then hindi niya alam yung extent ng ginawa niya is napakalaking impact.
2: Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, 8 kaso na ng bomb threat ang na-refer nila sa korte.
8: Hindi ito ay isang ordinaryong biro kasi ito ay nakakapag-affect sa ating mga daily operations, business, education activities. So marami ang nahamper na activity. So tandaan nyo, meron po kaming pamamaraan na matutuklasan ang iyong mga ginagawa na sa online bomb threat na yan. So, kayo ay pag nahuli namin, kayo ay makakasuhan at makukulong.
2: Gaya ng arestong suspect, ang sino mang mapatutunayang nagsagawa ng bomb threat ay maaaring makulong ng hanggang 5 taon at pagbumultahin ng hindi bababa sa 40,000 piso. Hinikayat ng PNP ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at agad na i-report sa mga otoridad ang mga hindi pa beripikadong impormasyon sa halip na i-share ang mga posts tungkol sa bomb threats. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Mariing pinabulaanan ng pamahalaan ang paratang na humingi ng pahintulot ang Pilipinas mula sa China para maisagawa ang medical evaluation o evacuation sa 2 sugatang sundalo sa Ayungin Shoal. Gate po ng National Task Force on the West Philippine Sea, isa itong pagtatangkang baluktutin ang katotohanan. Nagpapatrol, Bianca Dava.
10: All ships, security, security. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Melchor Aquino. This vessel will be conducting a legitimate humanitarian assistance.
2: Mula nang makaalis ng Puerto Princesa sa Palawan noong Lunes ng gabi, ang radio message na ito ang paulit-ulit na inaanunsyo ng BRP Melchor Aquino ng Philippine Coast Guard para ipagbigay alam ang isasagawa nitong medical evacuation para sa 2 tauhan ng Philippine Navy na nakadeploy sa BRP Sierra Madre na nasugatan sa komprontasyon sa Chinese Coast Guard noong Lunes. Mag-aalas 7 ng umaga nang makarating ang barko kasama ang BRP Malapascua, 14 nautical miles hilagang silangang bahagi ng Ayungin Shoal, kung saan ito niradyohan ang barko ng China Coast Guard na may bow number 5308.
11: The so-called ruling in the South China Sea arbitration case is illegal and invalid. China neither accepts nor acknowledges it.
12: This vessel will proceed to 3 nautical miles northeast of Ayungin Shoal and will launch its small boat to pick up in your personnel.
2: Nang magbaba ng rigid hull inflatable boat ang PCG, nagbaba rin ng rib nito ang CCG. At kalaunay, hinarang ang PCG rib.
13: For me, this is an act of barbarism. This is an act of a pirate.
2: Sa kabila ng panghaharang, nakarating pa rin ang rib ng PCG sa rendezvous point kung saan isinakay ang dalawang sugatang sundalo. At kalaunay, inilipat sa BRP Melchora Aquino para gamutin. Miyerkules ng umaga na nakabalik ng Palawan ang PCG para i-turn over ang mga sugatang sundalo sa AFP. Halos 42 oras mula nang simulan ang misyon.
11: Out of humanitarian considerations, we agree to let you transfer the person under our monitor.
2: Mariing itinanggi ng PCG na humingi ito ng pahintulot mula sa CCG para isagawa ang operasyon sa loob ng sariling exclusive economic zone ng Pilipinas.
13: We don't need any permission from anybody because this is being conducted within our exclusive economic zone and it is in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. This is just a propaganda spin of the China Coast Guard.
2: Sinabi naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang pahayag ng China ay isang tangkang baluktutin ang katotohanan. Taliwas din umano ang mga salita ng China sa mga aksyon ng mga tauhan nito sa dagat. Samantala, iginiit ng bagong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Navarrete na patuloy na maninindigan ang militar sa West Philippine Sea.
14: We have to stand our ground. Atin yan. No? Rest assured that we will also do our jobs.
2: Nitong Martes, mahigpit ang tagubili ng Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Navarrete. Protektahan ang taumbayan, tiyakin ang seguridad ng bansa at ipagtanggol ang bawat pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon pa sa AFP Chief, nakahanda ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na gampanan ang kanilang tungkulin at misyon kung sakaling maulit pa ang ganitong mga insidente. Bianca Dava, ABS-CBN News.
9: Sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inamin po ni NBI Director Melvin Matibag na may ilang individual na aktibo sa serbisyo ang kasama sa persons of interest kaugnay ng umano'y grave threats ng bise. Hindi na nag-redirect examination ang prosecution kaya mga senador na ang nagtanong kay Matibag. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano-ano ang mga inungkat ng Senator Judges sa hearing?
15: Bernadette, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kulang 20 katao ang tinuturing nilang persons of interest kaugnay ng umano'y pagkontrata ni Vice President Sara Duterte ng papatay kila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung mamatay naman o may pumatay sa Vice Presidente. Lumabas sa pagtatanong ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalan na kabilang sa mga sinasabing persons of interest ay mga aktibo sa serbisyo at miyembro din ng Vice President Presidential Security Group.
16: Yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. We are not limiting it to the Double Death Squad.
17: Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata.
16: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po. Actually, doon po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
17: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
16: Tama po.
15: Aminado rin si Matibag na hindi pa talaga nila matukoy ang umanong kinontratang hitman.
16: Sigurado po tayo na may kinausap at pumayag. Yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious.
15: Pero punto ni Matibag, kahit hindi pa natutunto ng hitman, nagkasala na ng betrayal of public trust ang bise.
16: Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalakang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's Your not Honor. Execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan.
17: Your Honor.
15: Ipinalabas naman ng depensa ang video ng presko ng ng bise kung saan sinabi ng bise na ang na-imagine niya ay ang pagputol sa ulo ng Pangulo dahil umano hindi niya nagustuhan ang pagtrato ng Pangulo sa isang kadete. Giit ng depensa sinabi na ng bise na hindi siya interesadong tanggalin sa pwesto ang Pangulo.
17: And didn't VP Sara say her statements in jest?
16: Well, again, I will say I cannot go into the state of mind of the Vice President, and precisely the reason why do sa pattern of violence, kasama po talaga yan eh, pag hindi ko consider natin.
17: Didn't you take VP Sara's statement out of context?
16: Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay aming pong babaliwalayin.
15: Bernadette, pinagtalunan rin kung bakit pati na lakay ang hindi permado at hindi notaryadong affidavit ni Arturo Lascaña sa paglilitis. Lalo't pa iba-iba ang pahayag nito sa dating investigasyon ng Senado na pinamunuan noon ni Senador Panfilo Lacson. May paglilinaw naman si Lacson.
18: Arturo Lascaña retracted and changed his testimony. No? After several hearings, nag-retract siya. But hindi po ako nag-file ng perjury.
15: Bernadette, muli namang pinaalalahanan ng presiding officer ang mga kapahwes na hindi nila tatanggaping totoo ang lahat ng sinabi ni Las Cañas at hinayaan nilang gamitin ito sa testimonya ni Matibag na batayan sa investigasyon nila sa banta sa bise. Nagkaroon naman ng konting eksena habang nagsasalita si Senator Judge Robin Padilla dahil may mga nag-react ng malakas sa session hall.
19: Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang
20: kindly,
19: ginagawa.
20: Kindly maintain order officer, within the court.
19: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
20: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
19: Hindi po sila allowed. Mag-ingay.
15: Pinuno naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang panhong binibigay sa mga senador para magsalita.
21: Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bago, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. Ako ilang beses na ako napindutan ng bell. Nakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell.
20: However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority.
15: Nagbiling din si Escudero sa bell ringer na maging consistent sa paniningil ng oras sa Senator Judges. Pinupunto naman ni Padilla na isang political operator si Matibag dahil dati siyang nanilgihan sa iba-ibang politiko at nakasama pa niya noon sa partidong PDP Laban. Bernadette, tinapos na ng depensa ang cross-examination nila. Doon, inalmahan ng prosekusyon ang pagtawag ng depensa sa hearing ng House Justice Committee na mini-trial. Wala rin umanong ginawang task force ang NBI para imbestigahan ang banta umano sa buhay ng bise. Pero giit ni Matibag, nag-imbestiga sila pero hindi nakipagtulungan ang bise. Bernadette?
9: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Umarangkada na ang unang araw ng tigil pasada ng Grupong Manibela para hilingin ang dagdag pasahe at agarang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang posibilidad na itaas ang fuel subsidy na ibinigay sa mga pampublikong transportasyon. Live mula Quezon City, nagpa-patrol easily. So, easy, ibig sabihin ba kapag nagkaroon ng dagdag sa fuel subsidy, hindi na rin magkakaroon ng dagdag pasahe?
22: Dahil sa ngayon, ang nakikitang pinakamahinam na paraan ng LTFRB ay yung pagdagdag sa fuel discount para sa mga pampublikong transportasyon. Pero ayon sa ehensya ay pinag-aaralan pa rin nila yung mga petisyon para sa dagdag pasahe at yung posibleng maging epekto nito sa inflation.
23: Ilang commuter ang nahirapang sumakay sa may Commonwealth Avenue ngayong Miyerkules ng umaga dahil sa unang araw ng tigil pasada ng Grupong Manibela.
24: Matagal ako nagahantay ngayon. Madalas kasi nakakasakay din kagad ako.
25: Medyo mahirap po kahit inagahan ko na po siya. Ang hirap pa rin po sumakay.
23: Agad namang nagpakalat ng mga libreng sakay sa iba't ibang ruta ang DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno. Kasabay naman ng tigil pasada, muling isinigaw ng mga miyembro ng Grupong Manibela ang kanilang mga panawagan sa harap ng isang gasolinahan sa Philcoa, Quezon City. Nanawagan sila sa pamahalaan na agad dugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, pati na rin ang hiling na dagdag pasahe para sa mga pampublikong transportasyon.
0: Noong Marso pa, long overdue na, mahal na Pangulo, yung fare increase upang maibsan yung paghihirap ng mamamayang Pilipino, lalo na po yung mga pobreng tsuper. Itong fare increase po na hinihingi namin, hindi kami ay para yumaman, kung hindi para makasurvive sa krisis na to.
23: Sa mismong protesta, humarap ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para makipagdialogo. Formal din isinumite ng Manibela ang kanilang petisyon para sa 2 pisong fare increase na tinanggap naman ng ahensya. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, pinag-aaralan na muna ng ahensya ang pagpapalawig sa ipinatutupad na 10 peso per liter fuel discount sa mga PUV.
4: Kung piso idadagdag natin, magkano ang dagdag kita sa ating mga tsuper? Sabi ko, paano kung yung ating fuel discount ang adjust natin, no? At pag kinupute natin naman, kung adjust natin ng depende sa pondo, kung 15 pesos per liter, baka naman ang suma total, mas malaki ang tulong sa ating mga driver.
23: Hati naman ang reaksyon ng mga tsupera.
5: Okay rin sana yun, ma'am. Kaso lang, hindi naman lahat ng gas station na nag-aabil nun eh.
6: Pwede na siguro po yun, malaking tulong na po yun siguro.
23: Pero nilinaw ng gobyerno na hindi pa isinasantabi ang posibilidad ng fare hike.
7: Na-instructed LTFRB na rin po to start the process like public consultation, consultation also with the regional directors of the LTFRB nationwide.
23: Kanya-kanyang sitwasyon rin ang iniinda ng mga commuter nang tanungin kung sang-ayon ba sila sa taas pasahe.
24: Isa na rin naman sa mga pasahod sa mga nagtatrabaho, tumaas din kasi unti-unti tumataas ang pamasahe, tumataas ang bilihin. Pero kami, nandito pa rin kami sa ganitong wage.
25: Kahit din ang sahod tumaas, basta bilihin lang yung bumaba, okay na rin yun.
23: Una nang sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatubad ng fare hike para maibsan ang pasani ng publiko.
22: Then bukas magpapatuloy ang ikalawang araw ng tigil pasada ng Manibela pero posible pa itong ma-extend hanggang Biyernes. Samantala, mabigat ang daloy ng trapiko sa may Quezon Circle at bahagyang luluwag papasok dito sa may Philcoa at sisikip ulit papuntang Tandangsora. Dito naman sa aking likuran ay may ilang pasahero na naipon na dito sa may PUV stop na naghihintay ng masasakyan. Pero ayon sa kanila, karaniwan naman o normal naman yung ganitong sitwasyon na mahirap talaga sumakay sa mga oras na ito ngayong rush hour o uwian ng mga nagtatrabaho. Zen?
26: Easy, linawin lang natin kung bakit posibleng mag-extend yung tigil pasada hanggang Biyernes. May plano bang i-extend pati yung permit na ibinigay sa kanila?
22: Then ayon sa Manibela, plano nilang i-extend ito sa Biyernes. Depende pa sa magiging tugon sa kanila ng gobyerno. Kung magkakaroon ng agarang aksyon, ay posibleng hindi na ituloy. Pero sa ngayon, ay ina-assess pa nila kung itutuloy yung tigil pasada nila sa darating na Friday. Then,
26: okay, so humiling pero wala pang approval, kumbaga ano, easy.
22: Yes, then tama yan, no? Nag-aantay pa rin sila. Tsaka pinaplano nila sa mga susunod na araw kasi medyo mas malaki raw yung mas marami yung kanilang puwersa na magsa-strike doon sa iba't ibang strike center dito sa NCR. Zen?
26: Okay, maraming salamat, Easy Lee. Gretchen, ano bang update sa Kapamilya Stars na sasali sa ASAP XP Australia?
27: Zen, agad nakipaghulitan ng ating mga kababayan ang ilang Kapamilya Stars na maagang dumating sa Sydney para sa ASAP XP Australia. Another kwentuhan naman ang hatid sa Oh My Gan kasama ang young actress na si Ashton Olviga. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
28: Hindi naging madali ang showbiz journey ni Ashton Olviga, pero matapang niyang nilalampasan ng mga hamon.
29: Nagsimula po ako from wala talaga. Like,
1: nag-extra-extra. Mm-hmm. Tapos, nag-start lang ako sa Viva noong 2016 kasi mm-hmm. nasali po ako sa isang singing competition.
28: Ikwinento rin ni Ashlyn sa Oh My God ang kanyang mga natutunan sa murang edad.
1: Wala ka talagang competition dito sa showbiz. Sarili mo lang
28: sarili
1: talaga.
28: Lang. Mapapanood ang buong panayam kay Ashlyn sa Oh My God mamayang 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel at Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Samantala, nasa Sydney na ang music icons para sa ASAP XP Australia. Sa airport pa lang, nakipagkulitan na sina Ogiel Cacid at Martin Rivera.
2: Ang tawag mo sa akin, dali.
28: Tumulak naman pa Sydney nitong Martes sina Kai Montinola, KZ Tandingan at TJ Monterde, Esang, Sofronio Vasquez, AC Bonifacio at Jonah. Masaya si Kai na first-timer sa Sydney.
3: We'll obviously present us Filipinos and represent what we have culturally.
28: Unang beses magsasama para sa ASAP XP show ang mag-asawang KZ at TJ.
3: For this particular ASAP out of the country, I get to do it with my husband, so I'm very excited.
28: Full circle moment naman para kay AC ang makapag-perform abroad.
3: I once was like them when I would watch in Canada, so I know the excitement that they're having.
28: Mapapanood ang ASAP XP Australia sa July 25 sa TikTok Center Entertainment sa Sydney.
8: Osi, osi, osi!
10: Oi, oi, oi!
28: Gino Krishnan, ABS-CBN News.
11: Sa pagpabalik ng TV Patrol, magkapatid na menor de edad na binugaw umano ng kanilang ina na sagip. Gumagamit ka ba ng QR code sa online transactions? Naku po, mag-ingat sa bagong modus na quishing. Dilang motorsiklo natumba sa rumagasang baha sa Pulumulok, South Cotabato. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: TZMM, numero uno sa aksyon!
13: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
29: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
31: Tuloy lang sa activities. On the go!
32: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
33: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
30: Let's go!
31: Make your move, baby.
33: Arthrosin, get going!
34: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
35: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
36: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
37: Happy. Everybody is happy.
38: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
39: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. National Police Commission, paimbestigahan. Paiimbestigahan ang ulat ng harassment sa photojournalist sa protesta sa Maynila. Narito ang balita hatid sa atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
1: Paiimbestigahan ng National Police Commission ang iniulat na harassment sa ilang photojournalist habang kinocover ang protesta sa Pasig ng Miyerkules, July 22, 2026. Ayon sa Napolcom, pananagutin ng sinumang police personnel na mapatutunayang lumabag pataas. PNP rules at pumiiral na operational procedures. Binigyan din ng Napolcom Commissioner Rafael Calinisan na inaasahang magkasabay na gagampanan ng mga pulis at tungkulin na pagpapanatili ng peace and order at pagprotekta sa press freedom, pati na rin ang pagdalang sa karapatan ng mga mamamahayag habang ginagawa ang kanilang trabaho. Tiniyak din ng komisyon na magiging patas ng investigasyon at muling nanawagan sa lahat ng PNP personnel na pairalin ang profesionalismo, restraint at paggalang sa constitutional rights. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Kelly Cordero, BZNN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Bala sa mga mahilig gumamit ng QR code sa online transactions. May panibagong modus kasi na nadiskubre ang PNP Anti-Cybercrime Unit na tinawag na quishing o ang pamimeke ng QR code para gamitin sa pang-i-scam. Sa kabila po niyan, bumaba naman ngayong taon ang bilang ng mga nabibiktima ng online scam ayon sa pulisya. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Limang taon nang gumagamit si Ronald ng QR code tuwing makikipag-transaksyon online para sa kanyang vacation rental business. Bukod kasi sa mabilis, less hassle anya itong gamitin.
2: So, for me, madali yung QR kasi isi-send mo na lang siya sa mga customer, ganyan, para sa payment nila.
1: Pero ngayon, kahit QR code, pwede na ring mapeke at magamit sa scam. Tinatawag itong quishing o QR phishing, kung saan gumagamit ang cyber criminal ng QR code para dalhin ang biktima sa peking website hanggang makuha ang personal na impormasyon. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, bagong modus ito ng mga online scammer.
3: Ito ay ginagamit sa not only sa pang-online selling, but of course sa ating mga iba-ibang website na gagamitin din ito. Actually, usually for payment, kukuha ng pera. Then, personal information.
1: Pero kung pagbabatayan ng datos ayon sa PNP-ACG, bumaba ang bilang ng mga nabibiktima ng online scam. Sa online selling scam halimbawa, 510 ang naiulat sa kanilang tanggapan mula January hanggang June ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa mahigit 1,000 insidente sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bumaba rin anila ang mga nabiktima ng investment scam at phishing o ang mga na-scam gamit ang voice message.
4: They know already yung mga red flags. So alam na nila na yung mga palusot ng mga cyber criminals, lalong-lalo na itong mga emergency, medical expenses, problema sa custom.
1: Lumalabas din na madalas na nabibiktima ng online scam ang mga bata at matatanda na hindi masyadong maalam sa paggamit ng gadget.
5: Ang cybercrime, kaya naging effective siya, hindi niya inaatake yung logic, hindi niya inaatake yung utak, kundi inaatake yung emotion.
1: Pero kahit mga professional, wala ring takas. Tulad ng empleyadong si Carl na nalimas ang higit 60,000 pesos na laman ng bank account matapos makuha ng nagpanggap na ahente ng banko ang kanyang OTP o one-time password.
6: Hindi ko namamalayan sa pag-uusap namin, nadadala niya na ako eh. May mga hinihingi na siya sa akin mga OTP na parang walang pag-aalinlangan, binabanggit sa kanya kada send ng OTP hanggat sa nabuksan niya yung online banko.
7: Yung pressure, because yung pagiging aligaga or they are unmindful because they are busy attending to very important things, then parang nabibigla lang sila. Lately, na-realize nila, ay, na-scam ako.
1: Sakaling mabiktima ng scam, payo ni Asweta, agad itong i-report sa kanila upang mabigyan ng karampatang aksyon. Habang mas nagiging moderno ang teknolohiya, nag-iiba rin ang mga pamamaraan at estilo ng mga cybercriminal para mambiktima. Kaya ayon sa mga otoridad, ugaliing maging alerto at mapagmatsyag. Jesse Cruza, ABS-CBN News.
0: Mahigit 4 na tonelada ang imported na karne ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang Kadiwa market sa Dasmariñas City, Cavite, madaling araw nitong Miyerkules. Sa ikinasang operasyon ng magkakasamang tauhan ng PNP-CIDG at ng National Meat Inspection Service, nakitang hindi wasto ang pag-iimbak sa kilo-kilong karneng baboy, baka at manok sa Kadiwa market. Hindi nakalagay sa freezer at nakatiwangwang ang mga ito sa mga stall. Sira-sira rin ang karton ng mga karne na nasa loob naman ng refrigerated van. Ayon sa NMIS, itinuturing nilang hot meat ang mga nakumpiskang karne, lalo't pat wala umanong maipakitang katibayan na legal ang pag-aangkat ng mga ito. Paalala ng ahensya, delikado sa kalusugan ng mga mamimili ang mishandled na mga produkto. Dinala na sa disposal facility ang nasamsam na mga karne.
8: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, Bagyo na ba ang binabantayang low pressure area?
9: Alvin, low pressure area pa rin ang sama ng panahon na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility nitong Miyerkules ng umaga. Anumang oras po ngayong gabi kapamilya ay pwedeng maging bagyo na ito na tatawagin sa local name na Quiapo. Alas 3 po ng hapon ngayong Miyerkules, ito'y huling namataan, 940 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagpapaulan na po yung buntot o trough ng LPA sa bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas, habang nagdadala naman ng malalakas na ulan ang habagat sa Palawan, Western Visayas at sa Western at Central Mindanao. Lalakas po hanggang tropical storm ang bagyong Quiapo habang binabaybay pa west-northwest ang Philippine Sea, kaya pwedeng signal number 2 ang pinakamataas na itataas na babala sa hangin. At sa wind forecast ng The Weather Company, tatawirin po ng bagyo ang Babuyan Islands Biyernes ng hapon hanggang gabi palabas ng West Philippine Sea at posibleng makalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado. Kung magadala po ng maulan at masungit na panahon ang bagyo sa Northern Luzon, patuloy ding magadala ng mga lalakas na mga pag-ulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon hanggang pagsapit ng weekend. At posible po yung mga pagbaha at paguho ng lupa. Magbago pa ang forecast sa bagyo at sa habagat, kaya lagi po mantabay sa updates ukol sa bagyo at dito po sa habagat. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 23, Webes sa Mindanao, malalakas hanggang matinding ulan ang aasahan maghapon dahil sa habagat na Zamboanga Peninsula, Barm, Soksarjen at malaking bahagi ng Davao Region. Meron ding malalakas na ulan sa hapon sa may Bukidnon at malaking bahagi ng Caraga. At sa gabi, meron pang malalakas na mga pag-ulan sa Maguindanao Provinces at kanlurang bahagi ng Cotabato Province. Sa Visayas naman, may mga daraang ulan sa umaga pero tanghali pa uulanin yung mas maraming lugar sa Kabisayaan. Meron po malalakas na ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Panay, maging sa may Northern Negros at sa Eastern Samar. At sa gabi, meron pong malakas pang ulan sa may Southern Negros, dito po sa may Central or Northern Cebu at maging sa Camotes Islands. Sa Palawan, malakas ang ulang dala ng habagat umaga hanggang tanghali, lalo po sa hilaga at timugang bahagi ng probinsya, at meron pang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa ibang lugar pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa Luzon, maghapon ding may kalat-kalat na ulan sa Bicol dahil sa buntot ng sama ng panahon, at meron na ring pag-ulan sa hapon sa may La Union, Benguet, maging sa Mindoro at ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, lalo na po sa may Bondoc Peninsula sa may Southern Quezon. At maraming lugar pa sa Southern Luzon ang uulanin pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, mainit at maalinsangan pa sa umaga at tanghali. Pagkalugog po ng araw, hanggang gabi, mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. At dahil wala pa rin pong ulan sa Angat Watershed, panibagong record na naman ng pinakamababang level ng tubig ang natala sa Angat Dam, 152.12 meters. At kapamilya, binaha ang ilang bahagi ng South Cotabato at Leyte Province nitong Martes dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Sa Pulumulok, South Cotabato, sinalba ng ilang residente ang ilang nakaparadang motorsiklo sa tapat ng isang tindahan na natumba dahil sa rumaragasang baha. Ayon sa video uploader, tumagal ng higit isang oras ang buhos ng ulan sa kanilang lugar Martes ng hapon. Samantala, na stranded naman ang mga estudyante at residente sa Barangay Liberty, Bato, Leyte matapos umapaw ang tubig sa spillway. Hindi rin makaraan ng ilang mga sasakyan dahil dito. Hinintay na lang nila na humupa ang baha upang ligtas na makatawid. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
10: Sa pagbabalik ng TV Patrol, panibagong bugso ng dagdag presyo sa petrolyo, nagpaparamdam. At karahasan sa Ayungin Shoal, iprinotesta ng Pilipinas sa China. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nagpaparamdam ang isa na namang bugso ng dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo dahil lalo pang lumaki ang sipa sa presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Samantala, posibleng manatiling pinakamataas ang singil sa kuryente sa Pilipinas ngayong buwan dahil sa pagsirit ng generation charge sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa Kabisayaan.
1: 16. Mahigit 1,000 piso ay tinaas sa July bill ni na Benny at dahil lumakas

0: ay nasa mahigit 12 pesos kada kilowatt hour. Pero ang average residential rate ng Meralco ngayong Hunyo, nasa mahigit 14 pesos na kada kilowatt hour. Kung ikukumpara sa June, nung nakarang taon, mahigit 2 pesos na ang itinaas sa average residential rate ng Meralco. Pero kung tutuusin, hindi Meralco ang may pinakamataas na singil sa buong bansa. Sa Visayas, kung mataas ang singil sa June, lalo pa itong tataas ngayong July dahil sa pagsipa ng generation charge. Sa datos ng mga electric cooperatives sa Region 8, naglalaro na sa mahigit 20 pesos kada kilowatt hour ang overall rate ngayong buwan na mas mataas kumpara noong June 2026. Kaya posibleng Pilipinas pa rin ang may pinakamahal na kuryente sa ASEAN ngayong buwan.
1: Maaring ganun pa rin ang magiging presyuhan. Medyo kapareho ng kung ano ang lumalabas nitong nakalipas na buwan. Sana lang ay hindi na maapektuhan pa yung available na supply nang sa ganun ay hindi na tataas pa.
0: Ayaw ng mga electric cooperatives na tumaas ang singil dahil apektado rin sila bilang non-profit entity na hindi kita kung hindi serbisyo ang mandato.
2: Kung merong sobra pa sa lungkot, Alvin, yun siguro yung feeling namin. Kasi even though we are working in a distribution utility, consumador din kami eh. I think lahat tayo malulungkot talaga.
0: Kaya umaapela ang mga electric co-op sa gobyerno na baguhin na ang maraming patakaran na nagpapalobo sa singil sa kuryente sa Pilipinas.
2: Ang namin sinasabi na kung hindi i-review itong mga rules, sisikat talaga yung sisikat yung Pilipinas yan as pinakamataas na tarifa ng kuryente.
0: Pero aminado ang Energy Regulatory Commission na hindi kayang ura-uradang pababain ang singil sa kuryente sa bansa.
1: Kung talagang gusto natin ng pangmatagalan na solusyon na hindi sasabihing band-aid lamang, kinakailangan tingnan natin ano ba ang problema. Kung ang problema natin ay supply, paano tayo makapagdaragdag ng supply? Paano natin maihikayat yung pamumuhunan?
3: Samantala, lalo pang lumaki ang sipa sa presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading ngayong Linggo. Ang increase sa diesel, 3 pesos na, 3.50 sa gasolina at mahigit 1.50 sa kerosene.
0: May 3 araw pa naman ang kalakalan, kaya pwede pang mabawasan o lalong lumobo ang presyo sa world market. Ang problema, hindi pa rin humuhupa ang resbaka ng US at Iran sa Middle East na nakaapekto sa supply, daloy at presyo ng langis sa buong mundo.
4: Tuloy na ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region ayon sa Department of Labor and Employment. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aarangkad ang unang tranche ng wage increase na 60 pesos sa July 25, habang sa January 20, 2027, aasahan ang ikalawang tranche na 25 pesos. Giit po ni Tolentino, dumaan sa pag-aaral at konsultasyon sa pribadong sektor ang wage hike. Maaari namang anyang mag-apply na exemption ang mga maliliit na negosyo, lalo na kung mayroon lamang silang 10 manggagawa o kaya ay nakararanas din ng financial difficulty bunsod ng kalamidad at iba pang dahilan. Pero paglilinaw ng dole, hindi permanente ang exemption at papayagan lamang ito sa maikling panahon.
5: What this wage hike would provide is the immediate cushion and impact on real wages and the purchasing power of the worker to provide for his/her family. 1.1 million yung makikinabang kaagad starting July 25. Napakalaki po noon.
4: Mariing iprinotesta ng Pilipinas sa China ang karahasan sa Ayungin Shoal at ang pagsasalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy sa pagpupulong ng dalawang bansa sa gitna ng ASEAN Post-Ministerial Conferences ngayong Linggo. At live mula sa International Media Center, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa ASEAN meeting?
6: Bernadette, wala namang naging tensyon dito sa ASEAN Post-Ministerial Conference kahit na parehong nandito ang US at China. At kanina nga ay kinumpirma sa atin na nagkaroon ng mahabang bilateral meeting

0: US at China na tumagal ng mahigit isang oras. Sunod-sunod din ang naging pagkupulong ng ASEAN kasama ang iba't ibang bansa kung saan nagkaharap nga ang DFA at si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa sigalot sa Iyungin Shoal, nagkamay sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi bago ang bilateral meeting ng Pilipinas at China sa gitna ng ASEAN Post-Ministerial Conferences ngayong Linggo. Isinagawa ang pagpupulong isang araw matapos ipatawag ng parehong bansa ang kanilang mga ambasador kaugnay ng bagong insidente ng karahasan sa dagat. Closed door ang meeting at hindi pinayagang makuhana ng media. Pero ayon kay Lazaro, mariin niyang ipinrotesta ang hindi katanggap-tanggap na aksyon laban sa mga tauhan ng Navy sa Iyungin Shoal, pati na ang paglalarawan ng mga Pilipino bilang unggoy sa isang AI video. Kasabay nito, napag-usapan din ang kahalagahan ng komunikasyon, pagpapahupa ng tensyon at pagtahak ng mga susunod na hakbang. Na una naging sinabi ni Lazaro na napag-usapan na kahapon ang usapin ng South China Sea sa ASEAN Foreign Ministers Retreat.
1: I think all the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the code of conduct between ASEAN and China.
0: Sa kanyang opening statement sa post-ministerial conference ng ASEAN at China, walang nabanggit si Wang Yi tungkol sa South China Sea. Pero nangako siya na makikipagtulungan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para makamit ang kapayapaan.
2: The goal is to build a more just and equitable global governance system. China will continue to act with ASEAN in the principle of peace, development, cooperation, and mutual benefit to carry out even closer cooperation for the benefit of the people in this region and to respond to emerging challenges.
3: I appreciate very much all of the efforts that have gone.
0: Si US Secretary of State Marco Rubio pinagtuunan ng pansin ang tensyon sa gitnang silangan. Sabi ni Rubio, bagamat may mga kasunduan, hindi tumutupad ang Iran sa kanilang mga pangako sa pagpapahupa ng digmaan na patuloy na nakaapekto sa buong mundo.
3: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies.
0: Wala ani ang karapatan ng Iran sa ilalim ng kahit anong legal mechanism na harangan ang Strait of Hormuz.
3: The United States remains open and willing to engage in positive, constructive negotiations and talks so long as the commitments that are made are kept. And when those commitments are not kept, which is what's happened in this particular case, then there will be consequences. And that has to happen.
0: Nagpunta rin si Rubio sa Malacanang para sa isang courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natanong naman si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kung napag-usapan ba ni Marcos at Rubio ang China.
4: No, of course, it's always been a situation that is always part of the conversation in the sense that the hope is that countries will have a way to be able to persuade China to be able to respect the rule of law in international law overseas and so forth.
0: Pero kung sa palasyo welcome si Rubio, sa labas ng PICC, iba ang eksena. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis matapos ang kilos protesta ng ilang grupo para tutulan ang kanyang pagbisita. Tinutulan din nila ang US-led na Pax-Silica Initiative sa New Clark City dahil umano sa posibleng masamang epekto nito sa kalikasan. Mas tumindi pa ang tensyon nang tangkaing hulihin ang dalawang miyembro ng media na nagko-cover ng protesta. Hindi naman tuloy ang hinuli ang mga mamamahayag. Bernadette, kanina sinabi ng PNP na iniimbestigahan na nila ang insidente kaugnay ng mga mamamahayag. At nililaw nila na kinikilala nila ang kahalagahan ng trabaho ng mga tagapagbalita at ginagalang nila ito. Bukas ay magpapatuloy ang mga pulong dito sa ASEAN at makakasama ulit ang China sa ASEAN Plus 3, kasama dyan ang Japan at South Korea. At bukas ng gabi, inaasahan na haharap sa media si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro para idetalye kung ano nga ba ang mga naging bunga ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. Bernadette.
5: Maraming salamat sa iyo, Jervis Manahan. Ipinatawag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Chinese ambassador sa Malacanang matapos ang pinakahuling insidente sa Iyungin Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy habang ipinatawag din ang ambassador ng Pilipinas sa Beijing para sa protesta naman ng China. Dalawang araw matapos ang paluan at konfrontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa Ayungin, Seoul na nagresulta sa pagkasugat ng dalawang Philippine Navy personnel, agad pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador Jing Tian.
6: It's not kind of a diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other, exchange very strong words against each other. No, it's kind of, I think it's a very useful, constructive, kind of in-depth exchange of views.
5: Isiniwalat naman ni Jing ang bersyon nila sa nangyaring insidente. Ayon sa kanya, lumapit ang China Coast Guard dahil sa hinalang may ginagawang konstruksyon sa BRP Sierra Madre na labag umano sa kasunduan para sa rotation and resupply missions sa BRP Sierra Madre.
6: They're building some kind of a barrier nets. So we send two boats to check what happened.
7: That's why they're taking photos.
6: Yeah, they're taking photos. What happened? Because that's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo.
5: Hulyo 2024 pa nagsimula ang tinutukoy niyang kasunduan o provisional understanding ng Department of Foreign Affairs. Hindi inilabas sa publiko ang mga provision nito, pero ipinaliwanag na layunin itong pahupain ang tensyon at pangalagaan ang kapakanan ng mga tropang Pinoy sa BRP Sierra Madre na isa sa military outpost ng bansa sa West Philippine Sea mula pa ng isadsad ito noong 1999. Hindi pa kinukumpirma o itinatanggi ng DFA ang pahayag ni Ambassador Jing. Pero para kay dating SC Associate Justice Antonio Carpio, karapatan ng Pilipinas na magtayo ng kahit na anong istruktura sa Ayungin, Seoul bilang bahagi ng sovereign rights ng bansa sa sarili nitong exclusive economic zone. Ayon pa kay Carpio, kung totoong pumayag ang DFA sa naturang kasunduan sa China, pinapahina nito ang legal na karapatan ng bansa. Para naman kay Rear Admiral Jay Tariala, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard tungkol sa West Philippine Sea, hindi basehan ang provisional agreement para payagan ng China na mamulis sa Sierra Madre na isang commissioned vessel ng Philippine Navy sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Inanunsyo naman ng Beijing na agad nitong ipinatawag si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz para maghain ng mariing protesta sa insidente sa Ayungin, Seoul na tinatawag nitong Renai Reef at inaangking teritoryo. Giit ng China, mabigat na paglabag ang umano'y pag-atake ng mga tropa ng Pilipinas sa mga tauhan ng CCG. Una nang sinabi ng AFP na defensive lang ang tugon ng militar, lalo't itinuturing nitong paglabag sa exclusion zone ng outpost ang paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre. Sa kabila ng tensyon, nanawagan naman ang ambassador ng China na dapat magpatuloy ang dialogo sa pagitan ng Maynila at Beijing. Itinanggi rin ni Jing na may kinalaman ang Chinese government sa AI editorial video ng state media na China Daily na naglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy.
6: There's so many medias in China. You cannot ask each media, each video, each article, each paper, you know, to try to control. No.
5: Naniniwala si Jing na hindi rin makakaapekto ang nangyaring insidente sa Ayungin sa mga negosasyon para sa South China Sea Code of Conduct o COC na naglalayong maiwasan ang mga sigalot sa karagatan. Pero inamin din ni Jing, hindi papayag ang China kung isasama sa diskusyon ang 2016 arbitral ruling. Gaya ng nabanggit ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isang pagtitipon para sa 10th taong anibersaryo ng arbitral award.
6: We think it's illegal, it's void, it's null, we never accepted that.
5: Muli ring nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa arbitral award at ipinaalala na walang basehan sa international law ang malawakang pangangamkam ng China sa South China Sea. Nanindigan din ang Australia na dapat ibatay sa UNCLOS ang magiging COC.
7: We have consistently said we would not want to see any code of conduct that diminished any rights or under that convention.
5: Tala, nanawagan ng grupong akbayan na patalsikin sa Pilipinas ang ambassador ng China at patawan ng travel ban ang Chinese Defense Minister gaya ng ginawa kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at kanyang pamilya.
8: Maangat sa court pero glamorosa sa Metro.style si Pinay tennis star Alex Ayala. Agaw-pansin si Ayala bilang cover ng Metro kung saan ibinahagi niyang ilang detalye tungkol sa kanyang personal na buhay at inisa-isa ang mga bagay at lugar na malapit sa puso niya. Nagkwento rin si Ayala kung bakit naantig sa serye ng meet and greet sa Pinoy fans noong huling siyang bumisita sa bansa nitong buwan kasunod ng makasaysayang tagumpay niya sa Wimbledon.
5: Susunod, posibleng balasahan ang mga tagapagsalita ng prosecution at defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumulutang. At mga legislative wish list ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng ilatag sa kanyang State of the Nation address, alamin. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: Maagang nag-adjourn ang Senate Impeachment Court ngayong araw matapos magdesisyon ng prosecution panel na hindi na mag-redirect examination kay NBI Director Melvin Matibag. Pero sa pagsasara na ika-apat na Article of Impeachment, posibleng magkabalasahan na mga tagapagsalita ang magkabilang kampo. Live mula sa Senado nagpapadraw, Katrina Domingo. Kat, bakit kailangang magbalasahan?
1: Alvin, iminungkahi ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa magkabilang panig ng prosecution at ng defense na pag-isipan kung dapat bang magtalaga ng mga bagong tagapagsalita. Partikular na pinangalanan ni Escudero sina Attorney Benjamin Tolosa Jr. ng prosecution at si Attorney Michael Poa naman ng defense. Ito ay dahil si Tolosa at Poa ay mga abogadong nakalista o nakatakdang humarap sa mismong Senate Impeachment Court. Kung ating matatandaan ay una na ngang nakapag-oral argument si Poa para sa depensa sa issue ng pagsasabina ng financial records ng vicepresidente.
2: Both have been very careful, but as the trial goes on, it might take its toll. You might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court.
1: Sagot naman ni Poa.
3: I'll have to consult the Vice President if that is something that you will be amenable to. The pro would at least be I will be able to focus more on either the legal or the spokesperson work depending on what the Vice President would want.
1: Para naman sa prosekusyon.
4: Ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take for Attorney Tolosa. But ultimately, of course, this will be his decision.
1: Paglilinaw ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tonggol, hindi layon ng suhestyon ni Escudero na sitahin ang magkabilang kampo sa kanilang mga naging pahayag sa media.
5: The impeachment court is just mindful and just giving a friendly guidance to both parties. Tinitingnan lamang po nila na baka posible pong magkaroon na in the future na possible na ma-break nila yung thin line ng kanilang duty po under Rule 18.
1: Ang Rule 18 o ang sub judice rule ay naglilimita sa lahat ng partido kabilang na ang senator judges na talakayin ang mga issue o merito ng kaso sa labas ng korte. Sinagot naman ni Tonggol kung bakit pinayagan ng korte na sumentro ang mga tanong ni Senator Judge Pia Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag sa mga naging pahayag nito tungkol sa barilan sa Senado noong Mayo.
5: Part po yun ng isang deliberation ng isang korte kung yung witness na yun ay papaniwalaan niya o hindi. So I think dun po pumunta yung ating Senator Judge Cayetano, Pia Cayetano when she asked those questions to the witness.
1: Si Senator Alan Peter Cayetano naman, hindi na rin pinahaba ang pagtatanong kay Matibag.
6: Since I think in the next few weeks, madalas naman kami magkikita ni Director Matibag dahil marami siyang iniimbestigahan na kasama ako doon.
1: Habang si Escudero nilinaw kung may pagkakaiba ba sa pananaw ng NBI kung ang kinausap ni Vice President Sara Duterte para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may military background.
7: Kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba?
8: Titingnan po natin.
1: Samantala, tumanggi na ang depensa na magkomento sa pagbiyahe ng bise sa ibang bansa sa gitna ng kanyang impeachment trial. Alvin, maagang nagsara yung pagtatalakay o pagpresenta ng prosecution panel doon sa Article 4 o grave threats dahil 6 na araw lamang yung kanilang ginugol para ipresenta yung kanilang mga witness, mga testigo at mga ebidensya sa Senate Impeachment Court. Ito ay halos kalahati lamang ng original 11 days na schedule. Samantala, Alvin, magpapatuloy ang Senate Impeachment Trial sa susunod na Miyerkules, July 29, sa bago nitong oras na 10 a.m. hanggang 3 p.m. Alvin.
0: So, Katrina, may balita na ba kung ilan ang testigong isasalang ng prosekusyon sa panibago na namang chapter? Iwan na natin yung Article 4. Punta na tayo sa Article 2.
1: Article 1, Alvin,
0: Article
1: misuse
0: one.
1: Ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. So far, ang inihayag pa lang ng prosecution na ipapatawag ay yung dalawang dating managers ng Land Bank, particularly yung branch ng DepEd at yung branch naman ng Shaw Boulevard. At bukod dun sa dalawang yon ay hindi pa sinasabi in advance ng prosecution kung sino pa yung balak nilang ipatawag para sa pagtalakay ng naturang Article of Impeachment sa susunod na linggo. Alvin.
0: Gatisa na lang, may aksyon na ba ang Senado doon sa napaulat na request ng Vice President kaugnay sa pagpapasagot sa Senado o sa impeachment court ng gastos sa kanilang pagkain pero sila din ang pipili sa caterer? Totoo ba yun?
1: Alvin, nakakuha ang ABS-CBN News ng kopya niya ang dokumentong yan pero binavalidate pa natin sa Office of the Vice President at sa Senate of the Philippines kung verified nga ba itong kopya na ating nakuha. Pero kanina sa press conference kay Attorney Reggie Tongol, sinabi niya na kailangan muna niyang ikonsulta kay Senate President Sherwin Gatchalian kung mayroon ba siyang update tungkol dito, habang si Attorney Michael Poa naman ng Depensa sinabi, kinumpirma na nagkaroon ng meeting sa pagitan ng Office of the Vice President at ng Senado pero purely administrative lamang daw ito. Hindi siya, wala siyang ganap na detalye tungkol doon sa mga napag-usapan pero ayon sa kanya, so far as Michael Poa is concerned, ay sila pa rin ang nagbabayad ng kanilang pagkain sa Senate impeachment trial sa ngayon. Alvin.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo.
9: Naghain po ng not guilty plea si Senador Rodante Marcoleta at mga kapwa-akusado na dating mambabatas na si Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu ng basahan ng sakdal sa Sandigan Bayan para sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 ngayong Miyerkules. Kaugnay ito sa umano'y hindi pagdeklara ng senador na natanggap niyang 75 million pesos na halaga ng campaign donation. Nauna nang naghain ng not guilty plea sa plunder case sina Defensor, Espiritu at negosyanteng si Aristotel Viray. Bago naman basahan ng sakdal kanina si Defensor para sa paglabag sa PD46, nagpasaring siya kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Anya, sunod nang dapat kasuhan ang dalawa kaugnay naman sa kickback sa flood control projects. Binawi naman ni Marcoleta sa pagdinig kanina ang kanyang motion to quash the information o ibasura ang naturang kaso. Ito ay para hindi na maantala ang paglilitis. Samantala, hindi pa nagtakda si Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda ng petsa para dinggin ang petisyon ni Marcoleta para makapagpiyansa. Itinakda naman ang pre-trial sa kaso sa August 10, kung saan inaasahang mamarkahan ang mga ebidensya sa kaso.
10: Nanguna si Vice President Sara Duterte sa mga itinuturing na presidential candidate para sa May 2028 elections, base yan sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Sa survey na isinagawa mula June 28 hanggang July 3 at 6, 49% sa mga respondents ang pumabor kay Duterte mula sa 6 na mga posibleng kandidato. Sinundan si Duterte ni Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26% at Senador Raffy Tulfo na nakakuha ng 14%. Sinundan sila ni Public Works Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Nasa 4% naman ang undecided at 4% din ang nagsabing hindi nila susuportahan ang sino man sa inilistang kandidato. Ginawa ang survey bago maganap ang impeachment trial na mayroong 2,400 respondents at may plus or minus 2% na margin of error.
0: Susunod, Pini, biyaheng Estados Unidos para sa Signals World Tour. Lovi Po, opisyal ng bahagi ng Star Magic. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TZMM, numero uno sa aksyon!
9: Ang oras, 11 minuto bago magalas 8 ng gabi.
12: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
2: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Lalo ngayon matraffic sa Talsata, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Pasok ng huling dalawat kalahating taon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, inaasahan na muli siyang hihiling ng mga panukalang batas na dapat ipasa ng Kongreso. Alamin kung ano ang mga iyan at kung bakit mahalaga ang tinatawag na legislative wish list ng bawat pangulo sa pagpapatrol ni Katrina Domingo.
3: The President of the Republic of the Philippines.
4: Tuwing SONA, hindi lang ulat sa bayan at mga pangako ang naririnig natin mula sa Pangulo. Dahil mayroon din dito.
5: Hihilingin natin sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act.
6: And delivering government services.
4: Nito,
5: binabalikan at binubusisi natin muli ang EPIRA upang malaman kung angkop pa ba ito sa ating kasalukuyang sitwasyon.
7: They claim to. Justice Alexander
4: at Bisundo. Nito,
7: kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyendahan ang Cooperative Code.
4: Ito ang legislative agenda ng Pangulo o ang mga panukalang hiling niyang unahing ipasa ng Kongreso.
8: Ito yung kanilang mga tututukan sa isang taon. So dito nila na ilalahad kadalasan yung mga naipangako nila sa kampanya o kaya yung kanila naiisip na magiging response sa mga lumalabas na mga issues of the day. So dito nangailangan sila ng tulong sa legislative branch.
4: Mula nang mailuklok sa pwesto si Marcos noong 2022 hanggang noong nagtapos ang 19th Congress noong June 2025, naisabatas na ang 40 sa mahigit 60 panukalang kasama sa legislative agenda ng kanyang administrasyon. Kabilang na riyan ang SIM Card Registration Act, ang pagbuo ng Maharlika Investment Fund, at ang pagtatayo ng Virology Institute of the Philippines at mga regional specialty hospital. Ayon kay Aguirre, karaniwang makikita kung ano ang strategiya at focus ng isang administrasyon sa mga klase ng panukalang batas na nais niyang unahing ipasa ng Kongreso. Sa mga naipasa ng batas sa legislative wish list ni Pangulong Marcos, pinakamarami ang may kinalaman sa pagsasaayos ng sistema sa pagkolekta ng buwis at iba pang pagkakakitaan ng gobyerno. Sumunod ang mga batas para sa pagpapadali ng pagnenegosyo sa bansa at pamamahala sa bayan. At ikatlo ay ang mga batas para sa digitalization at communications development ng Pilipinas. Pero mayroon pang mahigit na 50 ang nakabinbin pa rin, kabilang na ang Anti-Political Dynasty Law at Party List System Reform Act.
9: You always have to check what the numbers are for each bill, lalo na kapag LEDAC priority. Binibilang mo talaga yung mga boto kung gaano kalaki ang suporta ng Kamara. And nakita naman talaga namin na should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house.
4: Tingin ni Aguirre, bukod sa pagiging kontrobersyal ng ilang panukalang batas, dagdag balakid ang politika sa pagsasabatas ng mga prioridad ng administrasyon.
8: Sa Senate din, di ba, meron sila doon leadership squabbling, tapos yung nga sa House, masasabi natin mas tahimik doon, pero ang naging priority ng mga nakarambar, may kita mo yung impeachment, yung mismong coalition cohesion, napapabilis sa pagpasa ng batas, depende kung gaano ka-solido yung kanilang coalition, ito yung congressional calendar constraints. Kumbaga, nagsisimula siya sa SONA tapos natatapos ng May. So bawat taon, imagine mo, ang dami nangyayaring mga issues o mga controversies. Minsan natatabunan talaga yung mga pagpasa ng batas.
4: Sa pag-aaral ni Aguirre, ang administrasyon ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada ang may pinakamaraming naipasang batas na bahagi ng legislative wishlist ng Pangulo. 22 sa 28 o 79% ng common legislative agenda niya ang naisabatas. Ikalawang pinakamaraming naisabatas na priority bills ang 10th Congress sa panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. 66% sa common legislative agenda ng ehekutibo at kongreso ang naisabatas. Sinundan niyan ng unang bahagi ng termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung saan 64% ng 56 na panukalang batas sa kanyang common legislative agenda ang pumasa. Pang-apat naman si Pangulong Marcos dahil mahigit kalahati na ng 64 na panukala na hiniling niya noong 19th Congress ang naisabatas na sa unang tatlong taon niya sa pwesto. Giit ni Aguirre, mahalaga ang passage rate ng priority bills, lalo sa investors, na madalas humihina ang kumpiyansa kapag hindi agad na isasagawa ang mga pagbabago o reformang gusto nilang makita sa bansa.
2: Pero paalala ni Aguirre, hindi lamang mga numero ang dapat maging batayan kung natutupad ba ang pangako ng Pangulo. Dahil mas importanteng obserbahan kung tama bang naipapatupad ang mga batas na bahagi ng wishlist ng Presidente. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
10: Biyaheng Amerika na ang Nations Girl Group Bini para sa US leg ng kanilang Signals World Tour. Samantala, it's official! Isa ng star magic artist si Lovie Po na hudyat ng bagong yugto ng kanyang karera. Nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Bakas sa mukha ni Lovie Po ang saya sa kanyang pagbabalik trabaho, lalo pat formal na siyang bahagi ng Star Magic Family. Kwento ni Lovie, looking forward siya sa mga gagawin sa bagong era ng kanyang karera.
12: I mean, who would have thought? I grew up watching Star Magic artists, and then now, just to be part of the family, it really is something that, for me, is incredible. Kasi nga sabi ko, it's just a great chapter of my life. And I'm still the same. I'm still ambitious, for sure. And also, a little bit more laid back, I guess. Kasi nga, you know, I feel like my mindset now is to be more intentional pagdating sa mga projects.
11: Ngayong may pamilya na si Lovie, may mga limitasyon na ba siya sa mga proyektong tatanggapin?
12: Wala naman. Nothing's really changed when it comes to that aspect. I will still be the artist that I am. It's just that now, I guess I'm just excited to explore new genres and more, you know, different roles.
11: Right. Tumulak na pa Amerika ang 8 miyembro ng Bini para sa US leg ng kanilang Signals World Tour. First batch na umalis, Miyerkules ng umaga, sina Joanna, Stacy, Colette at Sheena. Second batch nitong hapon, sina Maloy, Aya, Gwen at Mika. Kwento ng girls, may mga bagong aabangan sa kanilang concert.
13: Alam nyo naman ang Bini at ang aming visual director na si Ate Ike, talagang gusto namin palagi pasabog.
14: Expect nyo na same level of performances kung paano kami dito sa Manila. But syempre iba din yung energy, di ba? Lalo na pag nasa bago kang city.
11: At isa na rito ang...
15: And I'm so excited kasi we've never been to Hawaii yet.
16: It's everybody's first time in
15: Yeah, everyone. We're full of excitement kasi it's gonna be a month-long trip and maraming stops po. And we're gonna see mga kababayans there in all the stops that we're gonna have. And then we're gonna give them the energy that we prepared for them.
11: May catch-up rehearsals ang girls pagdating ng Amerika. Meron din silang ibang activities bago ang kick-off sa Honolulu, Hawaii sa August 1. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo.
17: Parang wala tayong pinagsamahan.
2: Tuloy-tuloy ang pagpapatrol. Baka mapagalitan tayo. Sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z, ako po si Zen Hernandez.
17: Miss pa naman kita.
2: Parang may lakad, ano?
18: Okay, tuwa muna kayo. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
17: Namatay tuloy yung ilaw, nagmamadali kasi. Napapanood po ang TV Patrol na iba pang paborito ninyong palabas sa iWant at sama-sama rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Miyerkules.
1: 4 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas, at Mindanao. Spot. Ay ngayon po ay araw ng Miyerkules. July 22, partner.
1: Uy.
0: 5 araw na lang, sona na.
1: Mm-hmm.
0: Pero bago yung sona na 5 araw pa, bisyo alas 8 na po.
1: Mm.
0: Sa oras na 8:05, babay Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
0: Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparas.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ay ito po ang
1: Spot Report.
0: Ay umpisahan na natin kagad, partner, mga balita sa nakalipas sa oras. Ay tinapos na po ang pagtalakay sa 4th na article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay tumagal ng 9 araw ang trial day sa Article 4 o grave threat na mas maaga sa target na 11 araw. Ay simula sa susunod na linggo, lilipat na ang pagtalakay ng impeachment court sa unang article of impeachment o ang sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa muling pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag kanina, isiniwalat ni NBI Director Melvin Matibag na nasa dalawang pong person of interest na ang kanilang natukoy kaugnay ng pagkontrata umano ni Vice President Sara Duterte para patayin sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez.
3: Nagsimula po kami sa maraming pangalan and we are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So that's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun.
0: Kinuwestiyon naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang pagtrato ng NBI sa mga kaso kaugnay ng banta sa buhay ng Pangulo. Inihalimbawa ni Tulfo ang agaran at warrantless arrest sa ilang personalidad na nag-alok ng pabuya sa makapatay kay dating Pangulong Duterte. Yung teacher ito, partner. Naghalimbawa rin ng hypothetical scenario si Senator Tulfo. Tanong niya, ano ang mangyayari kay dating Vice Presidente Lenny Robredo kung siya ang nagbanta kay dating Pangulong Duterte?
4: Kamay na bakal ang pinairal. Kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyari ang mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Lenny Robredo, halimbawa lang, what would have happened? Sa tingin nyo ba, possible na merong gagawang pag-aresto si PRD tulad ng ginawang pag-aresto doon sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate?
3: Well, respectfully, it's calling for an opinion, but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher, ay naresto dahil sa banta, eh, posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon.
0: Si Senator Robin Hood Padilla, prosecution team naman ang tinanong kaugnay ng affidavit ni self-confessed Davao Death Squad member Arturo Las Cañas.
5: Ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
6: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
5: Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
6: Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
5: Hindi pa din po sinasagot.
6: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
7: Sa pangkalahatan, oh.
6: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
0: Ay nakiusap si Padilla sa prosecution team na iwasang magpresenta ng testigong may kinahaharap na kasong perjury tulad nina NBI Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong. Pero sagot ng prosecution, natukoy nilang walang nakabimbing kaso sa sinumang testigo nila.
6: We were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
0: Inamin naman ni NBI Director Melvin Matibag na ilan sa itinuturing nilang persons of interest sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos ay miyembro ng security group ni Vice President Sara Duterte.
3: Meron pong personalidad na kasama ron. Po sa aming na-narrow down, there are men in uniform in active service.
8: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
3: Tama po.
1: Samantala, sinabi rin ni Matibag, hindi lahat ng POI ay ang aktual na kinontrata ng vicepresidente para pumatay umuno sa Pangulo, First Lady at dating Speaker Martin Romualdez. Ang iba ay mga personalidad na maaaring makapagturo sa mga umunoy assassin.
3: Yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaaring makapagturo. Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Katunayan, nakakausap na po.
8: Ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to?
3: Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
1: Dagdag pa ni Matibag, matibay ang mga indikasyong positibo ang lalabas sa kanilang investigasyon kaugnay sa kinontratang hitman. Kinumpirma rin ni Matibag na may interagency coordination na tumututok sa sinasabing banta sa pambansang seguridad. Sa hypothetical question naman ni Senator Judge Francis Pangilinan na paano kung si Pangulong Marcos ang magbabanta sa Vice Presidente, iginiit ni Matibag na hindi ito dapat palampasin at dapat imbestigahan.
9: Ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama.
3: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, eh doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, eh meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
0: Sa ibang balita, ibinida ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagpapasa ng Kamara sa Panukalang Right to Information Act na aniyay nagpapatibay sa pangako ng mababang kapulungan sa transparency, accountability at responsableng pamamahala. Sa pakikipag-usap sa mga miyembro ng Philippine Institute of Certified Public Accountants, Isabela, Binigyang diin ni D ang mahalagang papel ng mga certified public accountants sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Ayon pa kay D, kasabay ng pagpapasa ng Right to Information Act, ay inaprubahan din ng Kamara ang panukalang e-bayad act bilang bahagi ng pagsusulong ng mas malinaw, moderno at responsableng pamamahala sa gobyerno. Aba, balita agad, partner. Sa labas ng himpilan, sandali. Stinger muna tayo.
1: Samantala, si Ombudsman Remulla naman hiniwok ang mga bagong nagtapos sa legal, ano yan? Pakitaas.
0: Tayong hawak dito.
1: Ano yan? Legal?
0: Legal na ano? O, Ombudsman Remulla.
1: Sige na nga. Ombudsman Remulla, hiniwok ang mga bagong nagtapos sa legal internship program ng Office of the Ombudsman na maging katuwang sa paglaban sa korupsyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
7: Marlene Jeff, ang Ombudsman Mrs. Christine Remulla, nasa mahalagang yugto ang Pilipinas at ang kabataan ang may malaking papel sa pagsagot kung malalampasan pa ng bansa ang korupsyon. Sa loob ng halos isang taong pag-iimbestiga ng tanggapan sa manumaling flood control projects, binigyan din ni Remulla na hindi layunin ang Ombudsman na maging tagapagligtas ng bansa, kundi tapat na magampanan ang tungkulin laban sa mga tiwaling opisyal. Binigyan din pa ni Remulla na ang tunay na tagumpay ay ang pagdating ng panahon na hindi na kailangan ang Ombudsman dahil hindi na katanggap-tanggap ang korupsyon sa lipunan. Nagtapos sa programa ang 40 law students mula sa iba't ibang law schools sa bansa matapos ang 3 linggong pagsasanay sa mga pangunahing gawain ng tanggapan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVNN.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DTZMN, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Thank you, Kelly Cordero. Ibalikan na po natin ang mga balita, partner. Balik tayo dito sa studio. Babala po sa mga mahilig gumamit ng QR code sa online transactions.
1: Ayan na.
0: Panibagong modus kasi ang nadiskubre ng PNP Anti-Cybercrime Unit o Cybercrime Group ito na tinawag na quishing o ang pamimeke ng QR code para gamitin sa pang-scam. Sa kabila niyan, bumaba naman ngayong taon ang bilang ng mga nabibiktima ng online scam. Ayon po yan sa pulisya. Ayon po sa PNP ACG, bagong modus ito ng mga online scammer. Yan ang nga ba sinasabi. Pero kung pagbabatayan ng datos ayon sa PNPACG, bumaba ang bilang ng mga nabibiktima ng online scam. Sa online selling scam, halimbawa, 510 ang naiulat sa kanilang tanggapan mula January hanggang June ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa mahigit 1,000 insidente sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Abay, bumaba rin anila ang mga nabiktima ng investment scam o phishing o mga na-scam gamit ang voice message. Lumalabas din na madalas na nabibiktima ng online scam ang mga bata at matatanda na hindi masyadong maalam sa paggamit ng gadget. Sakaling mabiktima ng scam, agad itong i-report sa PNP Anti-Cybercrime Group upang mabigyan ng karampatang aksyon. Mahirap talaga, partner, yung matatanda at bata.
1: At saka, partner, nakakapangamba na ngayon dahil nag-evolve na rin talaga yung ways ng mga masasamang loob para makapanloko. Kumbaga, na nakaraan kasi puspusan na yung paalala ng gobyerno na wag basta-basta mag-click ng link. Ngayon, nakakuha sila ng panibagong strategy para makapang-scam, which is yung QR code na akala natin before, super secure na pang may QR code ka. Napepeke na rin pala
0: ngayon. Saka mag-ingat sa mga QR code. Akala nyo, libreng wifi.
1: Correct.
0: Tapos yung pala, mapapasok
1: yan na talaga inyo. Actually na number one na pwede maging threat, maging banta.
0: Ingat-ingat sa mga libreng ganyan. Kasi correct. Pag nakikita, kailangan ng wifi. Mm.

0: ng United States Homeland Security Investigations na may isang nanay na umano'y nagbebenta ng malalaswang video sa mga Amerikano at nag-aalok ng online sexual activities gamit ang kanyang dalawang minor de edad na anak. Ayon sa NBI, ipinapadala ng mga kliyenteng dayuhan ang bayad nila sa suspek sa pamagitan ng digital wallet. Dahil dito, nagkasana entrapment operation ng NBI kasabay ng pagpapatupad ng warrant to search, seize, and examine computer data sa on-site digital forensic examination na kumpirma naman na isa umano sa mga nakumpiskang cellphone ng suspek ang mga naging transaksyon niya sa mga dayuhang kliyente. Inaresto ng mga operatiba ang suspek at sinagip naman ang 9 taong gulang at 3 taong gulang niyang mga anak. Naharap ngayon ang suspek sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act at nasa pangalaga na ng DSWD ang 2 minor de edad na sumasailalim sa psychosocial intervention.
1: Spot Report!
2: Eh, salamat sa Homeland Security Correct. Part. Nakipag-ugnayan ka agad dito. Kasi kumbaga, nandun yung parokyano, di ba? Sinumbong dito.
0: Correct. Eh, di ba nga partner
2: Thank you.
0: Hindi lang naman sa Pilipinas talaga mortal sin yung mga ganyan. Ang tawag sa mga ganyan na buong biktima ng mga minor de edad, mga predator yung tawag sa mga ganyan. Na talaga ng mga, ewan ko, paano nila naaatim na mga biktima ng mga minor part, mga bata. Ibang may 3 anyos pa, di ba?
2: Ibang klase yung nasa utak ng mga ito.
0: Pasaway.
2: Anyway, sa ibang balita, nagpaparamdamang isa na namang bugso ng dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo dahil lalo pang lumaki ang sipa sa presyo ng langis sa world market sa 2nd araw ng trading. Ang taas sa diesel, 3 pesos na, 3.50 sa gasolina at mahigit 1.50 sa kerosene.
0: Aray mo.
2: May 3 araw pa naman ng kalakalan kaya pwede pang mabawasan o lalong lumubo ang presyo sa world market. Ang problema, hindi pa rin humuhupa ang resbaka ng US at Iran sa Middle East na nakaaapekto sa supply, daloy at presyo ng langis sa buong mundo.
1: Spot Report!
2: Ay, nabasa na natin yan.
0: Samantala, ayan, mamaya ay mag-aabang tayo baka...
2: Naigit na pala ka lang kanina. Na-i-paste ni Hana sa gitna. Tapos,
0: mali na naman ni Hana.
2: Hindi mo na, hindi touchscreen partner.
0: Palaging mali ni Hana.
2: Buti na lang alisto si Kelly Condero.
0: Yeah. Kaya pala parang si Kelly Condero kanina ay parang...
2: alisto siya. Yan naman ang isa sa masasabi mo kay Kelly. Alisto yan. Basta marinig niya yung raw. Kelly Cordero.
0: Narinig niya yung wang-wang partner.
2: Yan. Pinaste nila sa gitna Kaya nabasa na agad natin.
0: Anyways, partner, ay para po doon na sa mga nakikinig po sa atin, kung gusto po makibahagi sa aming talakayan dito sa Spot Report, pwede po kayong magmensahe sa aming Viber line na 0919-278-3000. Mm-hmm. 0919-278-3000.
2: Ay, teka muna, partner. Siyempre, bati tayo sa ating mga kabisyo alas 8. Laging present itong mga ito Si Ninita Bartolaso, dito na. Si Riota Julius Bangalando. Sabi niya, DILG Remulla, dumadami naman mga krimen. Galaw-galaw po. Watching from Camarines North, Caloocan.
0: Ayan na.
2: Sabi naman ng PNP, partner
0: Na-highlight lang daw kasi yung mga sensationalized crime. Diba? Pero alam mo, partner, hindi kasi natin masisin taong bayan. Yung kasi nararamdaman nila on the ground, diba?
2: Groundy yun .
0: Hindi natin sila masisin na ganito yung kanilang mga panawagan. Though, tandaan ho natin na hindi perfecto rin ang ating mga otoridad at ginagawa naman nila ng paraan para talagang matugunan, maiparamdam sa publiko na ligtas ang Pilipinas.
2: Tita Lina, umakaway na ulit ng pink niya na mga kampalad. Ang dami, pink ko. Si Tita Maria Dulce Orate, Ninita Bartolaso, Julius Bangalando.
0: Ito partner, si Enlim, partner, mayroong message. Ay, nagkaroon daw ng bomb threat doon sa sa kanilang lugar, sa isang school.
2: Saan yan?
0: Diyan sa may Bacoor. Dahil daw may isang bata ang nagalit sa isang teacher. Kanina ho, naitanong natin yun sa ACG. At ang sabi ng ACG, babala ng ACG partner, mapa online man o personal na bomb threat. May kakaharapin pong reklamo.
2: May naaresto sa Bulacan, hindi ba partner? Mm-mm. Sa San Ildefonso.
0: Yes.
2: Pero naaresto nila sa Nueva Ecija, hindi ba? Nako. Kung kayo ho, kumbaga, advanced na rin sa technology. Kung akala nyo, advanced na kayo, syempre may ACG ho.
0: Yes.
2: Saka may capability ho ang PNP.
0: Correct. At saka yan
2: yung... Kaya natin mo natuntun sa Nueva Ecija.
0: Yan yung expertise.

0: is ng anti-cybercrime group partner, lalo na kapag, lalo na ngayon partner yung cyberspace, yung cyber, yung threat sa cyberspace, eh talagang lumalawak kasabay ng paggalago ng technology. Eh talaga namang pusbusan din yung ginagawang pagkatrabaho ng ACG para agad matugunan yung mga ganyan. Ngayon partner kasi ang problema, ang kinakapangamba ng mga magulang lalo na eh minsan lalo mula nga nung nangyari yung Tacloban incident eh nagiging ano na siya, para nagiging ginagamit na ng ilang kabataan kapag for example meron silang hindi nagustuhan doon sa kanilang mga paaralan. Eh nakakalungkot, paano kaya dapat solusyonan niya ng gobyerno ng DepEd, 'di ba? Kasi ano kaya may kailangan bang intervention pa ang DepEd para mapigilan yung mga ganyan partner?
1: Eh ginawa naman nila lang 'di ba, nag-ensay na sila responde na sila sa mga eskwela.
0: Kaso partner super mahirap kasi kung ginagawa na siyang parang nagiging kasanayan na siya ng ilang kabataan
1: ginagaya.
0: Na manakot, ginagaya. Ayan ang nangyayari, nagkukos ng panic. Yung edukasyon din ng mga estudyante
1: kaya
0: ang
1: dapat
0: nasa risk.
1: Matuntun, partner. Kaya natutunto naman para masyampo na. Anyway, kailangan lang po magbigay daan sa ilang paalala. Ay sorpresa kung sino aming makakapanayam. Kaya wag ko kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang Spot Report sa oras na 8:24.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako! Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Disyembre, napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Spot Report! Spot Report!
3: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po rin po, Jeff Caparas.
4: Ako naman si Radyo Patrol Mardin Padierno.
3: Hey, partner!
4: Oh.
3: Nanganak na naman niya itong mga scam, ano?
4: Ay,
3: eh, nagmula tayo doon sa phishing, may vishing, ano ba mga shing yan?
4: Shinging.
3: Shinging. Napakadami ng kung ano-anong shing na yan eh.
4: Kaya nga.
3: Eh, ngayon, narinig ko naman eh, meron na naman na ano yun?
4: Quishing?
3: Quishing naman. Mm-hmm. Dahil yung mga QR code naman ay nagagamit naman ngayon. Siyempre kapag ka nakita mo, uy, pwede ka sumali sa mga promo na ganito.
4: O
3: libreng wifi, may QR code, yun naman pala eh. Ginagamit din ng mga scammer.
4: Correct.
3: Eh para mas maipaliwanag sa atin, ano ba itong bago na ito, quishing na ito? Ay nasa linya na natin, partner, si Ronald Gustillo, ang national campaigner ng Digital Pinoys. Magandang gabi po, Sir Ronald. Jeff Caparas po at Marlene Padiernos.
4: Hi, sir!
3: Dang gabi.
5: Hi, magandang gabi, Jeff, Marlene, at magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay.
3: Eh, Sir Ronald, ito, may bago na namang shing-shing na ito. May quishing naman. Ano po ba ito?
5: Yung quishing, isa siyang klase ng phishing attack din siya, no? Pero ang primary mode of attack niya ay yung paggamit ng QR codes. So basically, phishing attack siya pero QR codes yung ginagamit na halimbawa, kung yung mga kinakainan mo sa restaurant, di ba? O kaya kung ikaw ay merong mga specific na websites na in-orderan ka online, so pwedeng magpapadala sa iyo ng mensahe via email. So may nakalagay na QR code, akala mo yun talaga yun. So pagka-scan mo ng QR code, mapupunta ka sa isang website na katulad din talaga ng website na intention mong mapuntahan o pagdahan o may interest ka. At wala tayong kamalay-malay. Peking website pala yun, no.
3: So
5: pag ikaw ay nakipag-transact doon,
3: oh,
5: so definitely ilalagay mo yung pangalan mo, yung shipping address mo, syempre yung payment method mo ilalagay mo doon. Makukuha na nung cyber criminal sa lahat ng information.
3: Teka muna, Sir Ronald. Sorry.
5: Including your money and your login and your financial details.
3: Sorry, Sir Ronald, to cut you. Ano? Eh, di ibig sabihin, kailangan maging aware din ng mga restaurant owner. Kamukha niyong sinasabi nyo.
4: Correct.
3: Eh, baka mamaya nasingitan sila. Akala mo, legit na QR code yon.
5: Yes, tama kayo. Kasi alam mo, maraming mga restaurant ngayon na para umorder ka, scan yung QR code, pwede ka na mag-online doon, di ba? Pwede ka na umorder online kahit pa nasa restaurant ka. Tama kayo, dapat bantayan nila yan. At kahit po yung iba pa hong mga establishmento, halimbawa po sa ating mga rail system, sa MRT, sa LRT, merong magdidikit ng QR code na get free load here. Di ba? So, marami hong mga pwedeng paglagyan ng mga QR codes na to na pwede hong gamitin for quishing. Kaya dapat maging mas maingat po yung ating mga kababayan sa pag-i-scan ng mga QR codes.
3: Hindi dapat ang mga restaurant wag maglagay basta-basta sa lamesa.
4: At siya, tama partner, kasi diba may mga restaurant na yung menu nila is naka QR code.
3: Aba,
4: So dapat hindi na siya advisable, Sir Ronald.
5: Well, pwede pa rin naman. Basta siguraduhin nila na yung ibinibigay nila sa kanilang mga empleyado ay yung tamang QR code. At syempre, hindi doon dapat dumadaan ang payment. Diba? Kasi yung isang ano doon, kapag kasi nakipag... Parang it's a regular website pa rin where you have to put yung mga details mo eh. So, hanggat wala kang ginagawang transaction din, hindi rin naman makukuha, no? So, kailangan po, kailangan na separate pa rin po yung mga pagbabayad
3: Ayun.
5: Doon ho sa basta, mga establishment.
3: Basta as long as menu pa lang nakikita mo, hindi ka pa hinihinga ng pangalan, ng birthday, o kung anumang impormasyon, medyo kampante ka pa.
4: Yes. No?
3: Kung halimbawa, sir, mga ano lang, menu-menu, mga ulam lang makikita mo.
4: Mm-mm.
3: Kasi partner, may ganyang restaurant sa Tagaytay eh.
4: Ah, diba, sir? Diretso bayad na.
3: Hindi. Yung pagpasok mo sa parking, nandun yung menu kasi mahaba pila eh. Hindi, o-order ka muna doon. Tama, Sir Ronald, hindi ba? As long as walang pangalan, walang hinihingi sa yung personal na information, okay lang, ano?
5: Apo, tama po kayo, pero mag-iingat din po tayo dun sa, halimbawa, may biglang nag-pop up naman na ang sinasabi naman ay input your details and get a 500 peso voucher. Diba? So, pwede rin yun din ho. Pwede rin makuha yung mga personal na impormasyon mo.
4: Mm-mm.
5: So, maging maingat po talaga tayo sa mga ganyan.
4: Oo. Sir Ronald, paano po yung mga online sellers? Kasi sa marketplace, Sir Ronald, kung bibili ka ng item, ang magiging transaction ninyo ng online seller, bakit?
3: Nabili mo ba yan? No?
4: So, talaga, kung bibili ka ng item sa marketplace, Sir Ronald, ang gagawin ni seller, magbibigay siya ng QR code para sa payment kasi ang transaction doon, payment first bago niya i-process at i-ship yung mismong item mo. So, paano ang magiging pag-iingat ng publiko kung ganun, kung ganitong pinag-usapan natin, QR code na ang way, ang paraan ng mga masasamaang loob?
5: Ayan, kung yung QR code kasi na binabalik mo ay direto sa kanilang payment method, makikita naman natin na it's either pupunta yan dun sa ating mga paboritong e-wallet o dun sa e-wallet. Usually naman pupunta yan.
4: Mm-mm.
5: O di kaya ay masascan nung pwede mong i-upload yung QR doon gamit yung e-wallet mo. At kung peking website yung laman nung link ng QR code, hindi siya mababasa eh.
4: Ah.
5: Diba? So, kahit o paano sa mga ganong paraan, medyo ligtas ka. Pero syempre, yung isang ano dyan, kapag na-click, pagka na-scan mo yung QR, tignan natin yung website na pupuntahan ng QR code. Kasi doon po malalaman, parang katulad lang din ho ng mga peking website na naglipa na dati. Sa ganyan din po natin makikita kung lehitimo po ba o hindi yung pinupuntahan ho nating site. No? So, babantayan ho natin yung mga ano, babantayan ho natin yung mga URL, halimbawa yung website ko ng Digital Pinoy, digitalpinoy.org.
4: Mm-mm.
5: Pero halimbawa yung letter L ng salitang digital ay number 1 yung nakalagay. Di po ba? So dapat yun, obviously peking website. So bantayan po natin yung mga ganun. Kapag nakita po natin na may typographical error, peking website po yan.
4: Kumbaga, Sir Ronald, isa sa mga indikasyon na peke yung QR na kanilang na-scan ay unang-una kung e-wallet, dapat sa e-wallet na diretso kung legit. At kung peke, ang lalabas ay website o di kaya hindi siya may scan ng e-wallet. Ang pangalawa, Sir Ronald, may discrepancy po doon sa URL na binabanggit ninyo.
3: Mm.
4: Yun yung mga palatandaan para malaman kung peke.
3: Mm-hmm. Yes. Tsaka isa pa, Sir Ronald, di ba? Correct me if I'm wrong.
4: Mm.
3: Ang isa pa sa mga hint mo dyan, partner, pag HTTPS versus HTTP lang, hindi ba, Sir Ronald? Tama ba ako?
5: Yes, yung secured browsing kasi makakatulong siya dahil merong security layer yung website na pinupuntahan mo. No? So, kadalasan naman ng mga web browsers natin, fina-flag na yung mga ganyang mga websites na walang sapat na security certificates. Kasi nga may risk din talaga ng pagpunta pa lang mismo sa website na yon, delikado na talaga. Pwede nga, pwede ka makakuha ng kung ano-anong mga virus, etc. Di po ba? So, magandang naka-activate pa rin po lagi yung atin hong mga security ho dun sa ating mga browsers.
4: Paano, Sir Ronald, for example, huli ng lahat, na-scan ko na, nakapag-input na ako ng details ko, personal
3: natukso
4: information
3: ko. Natukso ka na sa libreng Wi-Fi.
4: Yes, ano ho ang pwede rin ang gawin ng victim para kahit paano mapigilan na mapasok ng scammer yung kanyang data?
5: Ito po, ang pinakamabilis po na dapat gawin ay tumawag po agad dun po sa hotline ng ating e-wallet provider o di po kaya ng banko. Tandaan po natin na yung Anti-Financial Account Scamming Act o yung AFASA, in effect na po siya. No?
3: Mm-hmm.
5: So, once na meron hong na-scam sa inyo, may nakuha hong pera sa inyo, mapipigilan ho nung banko na o nung e-wallet provider na i-transfer pa yung pera mo, i-hold niya yung account na yon para hindi makagawa ng transaksyon. In the event na napasa agad, eh hanggang doon po mapipigil pa ho ng AFASA. And at the same time, pwede rin po tayong tumawag siyempre sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa hotline 1326.
3: Mm-hmm. Yun ang pwede mong gawin, uh-huh, partner. Ano?
4: Sa ngayon ba, Sir Ronald, may mga na-receive na ho kayong mga complaints o nagpasok lolo na ba sa Digital Pinoy?
3: Tsaka kailan ho unang pumunta sa radar ho ninyo itong quishing?
4: Correct.
5: Well, itong quishing medyo may katagalan na rin ho na natin naririnig-rinig ito. No? At nakikita natin na pinag-uusapan na ito sa mga ilang mga IT security forums. Mm-hmm. Pinag-uusapan na rin ho ito ng mga practitioners. Pero sa actual na complaint po sa Digital Pinoy, so sa humihingi ng assistance, wala pa po kaming nare-record na kaso. Pero hindi ko lang alam kung sa CICC kung meron na ba silang na-record na ganitong klase ng reklamo. Pero syempre ngayon, yung mga banko talaga, halimbawa, madali rin nila yung pagta-transfer ng pera. So tayo, pwede na tayo mag-generate ng mga sarili nating QR code para... Uh-huh. Mabilis ang pasahan ng pera, no? So, definitely gagamitin po itong window ng mga scammers para mantalahin. So, dapat maging mas maingat po tayo. At syempre, yung panawagan din natin sa ating mga kapartner na banko at e-wallet providers na maging proactive din po at maging mas madali sana silang kontakin sa panahon na may mabiktima.
3: Oh, tapos ako na maidagdag ko lang, Sir Ronald, since na-mention nyo ho yung banko. Mm-hmm. Ako, partner, nakaka-receive ako ng text. Minsan sinasabi, meron kang nagamit ang iyong account na nag-withdraw. To cancel, ito, click mo ito. Sa una pa lang, Sir Ronald, napapatalong ka talaga eh. Tumataas talaga ang tibok ng nagamit ba itong ano ko? Pero nung bineverify ko sa banko mismo, naku sir, huwag mo ikiklik yan, wala kaming ganyan. Hindi ba? Tapos sa Sir Ronald, hindi nila alam, dalawa ang telepono ng inyong lingkod, isang personal, tsaka yung pang-opisina. Doon sila nag-text sa official. Hindi naman yun ang ginagamit ko sa, sa mga transaksyon kong ganyan. Kaya yung nung napagtanto ko, hindi naman. Kaya, di ba ho, Sir Ronald, yan din ho ang inaatake ng mga scammer eh. Yung mga, kapag ikay abala, busy.
4: Correct.
3: Tapos meron kang pinagdadaanan sa buhay. Minsan ikaw yung napaka-vulnerable sa scamming eh, hindi ba Sir Ronald? Kaya dapat pag ho kayo nakatanggap ng ganyan, hinga ho ng kaunti. Hinga, 1 to 10 bilang. Hindi ba Sir Ronald? Kalma lang ho muna. Ano?
5: Yes, tama po kayo. Kasi, halimbawa ho, ito, medyo nakakatawa kasi isang... kapamilya ko yung katanggap din ng ganyang mensahe.
3: Oh, sige po.
5: So medyo nagpanik siya. Until siya realize na wala siyang account to sa bankong USA.
4: Same! Nangyari yan sa akin.
3: Hindi ba? Hindi ba?
5: So, tama ka, Jeff. Kalma lang. Kalma lang po tayo na, antayin ho natin na sabihin, pagka nakatanggap, it's not as a regular text message tapos na kailangang basahin ng maigi at hindi kasi yung panic, yan po mismo yung inaasahan ng mga scammers na maging reaction mo.
3: Nung time pa yun, Sir Ronald, tinatandaan ko yung ano ko eh, ano ba yung term na uso? State of mind na ano ko nung time na yun.
4: Okay, anong
3: state of mind? Nung panahon na yun nasa coverage ka, Sir Ronald, hindi ba? Busy.
4: Meron
3: kang gamit mo yung telepono mo sa pagkuha ng mobile video nung ini-interview mo, Sir Ronald. Reporter, field reporter.
4: Nag-pop up
3: ngayon. Oh, your card has been used to transaction 23. Ganyan, 1,000 pesos. Paano nangyari ito? Di siyempre, matataranta ka, Sir Ronald, hindi ba? Huminga muna ako ng kaunti. Teka muna. Dito nagsisisi ko naman ginagamit ito.
4: Kung baga partner, sabi ni Sir Ronald, kalma, wala kang bangko dyan.
3: Tsaka kadalasan, Sir Ronald, nakaka-chamba itong mga scammer. Kaya ako sinabing chamba. Kasi nga, halimbawa, ganun, busy ka. Tapos minsan kasi partner, sakto, nag-withdraw ka, nagamit mo yung card sa pampublikong lugar, namili ka, nag-grocery ka. Minsan, sumasakto, natutugma, chamba nga. Kaya matataranta ka. Kaya dapat, kalma lang, Sir Ronald.
4: Sir Ronald, alam mo, ginawa ako recently lang, mm-hmm. as in recently lang, Sir Ronald, sunod-sunod, as in parang more than 100 text messages na magkakasunod.
3: Dami naman.
4: Ang na-receive ko, spam texts to.
3: Kita mo.
4: Anong ibig sabihin nun, Sir Ronald? Bakit sunod-sunod? At anong kahulugan nun? May threat ba? May cyber threat ba? Hindi.
3: May na-scan ka.
4: Hindi! Sir, anong basa niyo doon? Nasunod-sunod yung pasok ng spam messages tapos nasa isang lugar ka lang, wala kang pinipindot, wala kang ni-scan na kahit na ano.
5: Ang tanong ko dyan, ikaw ba ay mobile nung oras na yon?
4: Nasa press con din ako, Sir Ronald.
5: Na, ibig sabihin, within the vicinity kung nasaan ka, merong paikot-ikot doon na nagbo-broadcast ng mga spam text na yan.
4: Oh, no!
5: Gamit yung indicator.
4: Nasa kampo ako, no?
5: Ito nga yung isang initiative na minamapa namin ngayon na kung saan, yung mga kababayan natin, pwedeng i-report yung mga spam text na natatanggap nila. Mm. At kung kakayanin ay i-report din nila yung location kung saan nila natanggap yung mensaheng yon. Bakit mahalaga yon? Mahalaga yon kasi
3: ano sabi?
5: Ma-zero natin or at least makukuha natin yung proximity ng area of operation ng mga gumagamit ng mga IMC catcher na yan.
3: Mm. Yun.
5: Diba? So alam nyo, at alam nyo, nung panahong may nahuli na ganyan yung ating mga kaibigan sa PNP, pagka nagagawi ako doon sa lugar na yun dati, talagang talamak yung natatanggap kong spam text. Hmm. Pero nung nahuli nila, yung nag-ooperate ng IMC catcher na yan sa area na yan, talagang nawala.
3: Hmm.
5: So, ibig sabihin, talagang alam nila kung yung area kung saan sila mag-ooperate. Talagang pinag-isipan niya na ipopwesto yan sa isang lugar na madaling puntahan at pinupuntahan ng maraming tao.
4: Pero Sir Ronald, bakit ganon? Ako lang ang naka-receive at yung mga kasamahan ko, wala naman silang nare-receive na
3: kaya. Minimo na, may naskan.
4: Walang, nasa press con nga, ne.
3: Miniskan ka.
5: Bago yan, bago yung ganyan na wala nga nakatanggap at wala nang isa dun sa ano. So baka medyo dapat kang kabaan din.
4: Hoy! Wag!
3: Tama na online shopping!
5: Pero ano yan? Sa totoo, medyo odd case yan. Kadalasan ng mga pagka nakakatanggap ng spam text within a certain place. Halimbawa, yung binabanggit ko kanina, kami nung kasawa ko, kapag nataan kami doon, sabay kaming makakatanggap ng mensahe patungkol. So, bibihira po talaga. Or, I think, it's the first time that I heard na ikaw lang, may isang tao lang na nakatanggap. So, dapat pag-aralan nating maigi yan. No. Kasi baka may stalker ka lang, Mark.
4: I think hindi.
3: Anyway, Sir Ronald, maraming salamat po sa inyong oras, ha. Ronald Gustillo, ang national campaigner ng Digital Pinoy. Salamat, sir. Regards po kay Mrs. ninyo.
4: Thank you, Sir Ronald.
5: Maraming salamat.
3: Thank you, sir. Hanggang gabi.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
3: Aminin mo na kasing may nice.
4: Naging online consultation na yung nangyari sa atin. Pero legit yung part niya, wala talaga akong iniscan. Wala akong iniscan, wala akong kinlink. Nasa press con ako that time. At nakakahiya nga kasi tunog ng tunog yung phone ko. Medyo na-interrupt yung press con. Pero ako lang yung tumutunog ng cellphone.
3: Aminin mo na, may naiskan ka.
4: Hindi nga, ne. Tapos ito nga, binabackload ko nga yung partner. Isa doon sa mga nag-text sa akin. Casino. Nanalo daw ako ng 4,800. Tapos meron pang mga nagpapanggap partner na ano, na mga kainan. Tapos yung mga food delivery na wala naman akong in-order.
3: Alam mong mga hilig mo, no?
4: Hoy, hindi ako nagkakasino.
3: Hindi, pagkain ba?
4: Pagkain.
3: No. Anyway, partner, bago tayo mag-commercial break, ito, humabol na yung mga classmate natin, partner. Mm-hmm. Si Louie Basco, ngayon lang pumasok, late. Si Ryota Takahashi, si Cherish Apari. Good evening, Miss Marlene and Sir Jeff, tuning in while also watching my favorite
4: multitasking
3: ito. Si Tita Lina Ho, of course, present na, partner. Mm-hmm. Beth Kamaing from Marikina.
4: Okay.
3: Sino pa nandiyan, partner?
4: Si Sergeant Putik, partner, watching sa atin. Dito ako sa Facebook, partner, nananad sa atin.
3: Mm.
4: Si Evelyn Pasetecap. Basahin. Evelyn Pasate Caparas.
3: Si Tita Evelyn.
4: Si Angelo Redaha.
3: Okay.
4: At si Ayona Cuevas, watching sa ating partner pati si Jericho Ferrer.
3: Ayun,
4: At si alias Sir Bancola Tarambisa.
3: Donald Figueroa Bagisa din. Hello, Sir Jeff and Ma'am Marlene. Lakas hangin at ulan dito sa San Miguel, Bulacan.
4: Nako.
3: Oh my goodness, sabi niya. At lagi akong mag-ingat sa scammer. Kailangan double check sa mga e-wallet app. Oh,
4: totoo yan.
3: Mag-ingat. Mahirap na.
4: Minsan magugulat na lang kayo, nabawasan na yung pera ninyo. Kaya hindi rin talaga ganun ka-sure, ka-safe partner na mag-store ka ng pera mo doon sa mga e-wallet application. Dapat doon ka na lang sa mga mo, bangko mo talaga. Eh. Pero syempre, pag may nag-text sa'yo na hindi mo naman bangko, kalma. Wala kang account
3: dyan. Ito mo sabi ni Sir Ronald, only to find out and na-realize. Wala naman akong bangko doon.
4: Sayang ang kabog ng dibdib, diba?
3: Pero yun nga, partner, chamba yun. Kaya nga ganyan ang mga scammer.
4: Correct.
3: Sa 100 tao na makakatanggap ng mensahe, makakachamba at makakachamba sila.
4: Ayan.
3: Kaya po nandito ang aming programa.
4: Aba.
3: Para ho paalalahanan kayo, para masiro na ho yan, wala na ho mga biktima. Ha? Sa ating mga lolo, lola, sa ating mga yuppies, wag ho kayo, pag kayo busy, takatanggap po ng relax.
4: Relax? Hinga. Hingang malalim?
3: Isipin nyo mabuti. Tapos, siyempre, numero unong gagawin nyo kagad, itawag sa bangko. Yeah. I-verify ninyo.
4: O di kaya, pwede naman, bago ho kayo mag-click nung link doon or QR, i-check nyo muna yung sarili nyong bank app.
3: Yung application nyo muna. Itawag nyo nga ho sa bangko.
4: Tsaka itawag sa bangko kung talaga nabawasan
3: para
4: kayo.
3: Talagang relax lang.
4: Mm-mm.
3: O kaya i-verify nyo kay Hana kung talagang tayo maggagap na, ha? magbabalik pa po ang spot report makalipas sa ilang paalala sa oras na 8:47.
2: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health! The Secret of Health! Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit.
7: Makinig ka na.
6: Balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemix.
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susit sa katotohanan. Spot Report!
3: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
4: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernas.
3: Ay, teka partner, bago natin ipasok si Police Colonel Joselito De Sesto ng Pasay City Police, ay batiin muna natin si Kuyang J. Mark Dagala
4: Papi
3: ng Radyo Pilipinas. Salamat sa pagtutok, partner.
4: Hello po, Papi J.
3: Ayun, no? Si Boss, idol ko yan eh.
4: Ang Kim Jong-un ng PNP Press Corps.
3: Bata pa lang ako, napapakinggan ko na yan si
4: Actually, ako nasa sinampunan pa lang ako ng nanay ko, pinapakinggan na niya si Papi J.
3: Yun ang therapy mo,
4: no? Kaya lumaki ako ng...
3: kaya pala scan ka ng scan.
4: Yeah. Ay, hindi! Umali.
3: Happy Wednesday, J. Mark! See you soon, Kuyang. See you soon. Teka muna, partner. Ikaw na yun nung nangyari nga dyan sa Pasay kanina.
4: Mm-hmm.
3: Yung isa na sa kasamahan natin sa pamamahayag, si Kuyang Bullet Marquez.
4: Mm-hmm.
3: Eh, nagkaroon ng komosyon eh, di ba?
4: Oo nga.
3: Tinangka siyang arestuhin ba?
4: Tinangka, nagkaroon daw ng tangkang pag-aresto. Yun so, alamin natin, bakit? Ano ang nangyari? Saan nag-ugat yung incident? Kaugnay ho niya na ba'y nasa kabilang linya na ho si Police Colonel Joselito De Sesto, ang hepe po ng Pasay City Police. Good evening po, Colonel Marlene po at Chef sa Spot Report.
3: Good evening, sir.
7: Yes, sir, mama. Magandang gabi po.
4: Mm-mm. Colonel, itanong ho namin, ano ho ang nangyari doon sa rally sa Pasay at bakit ho may napabalita na may tangkaro kong pag-aresto sa ilang kawanin ng media?
7: Yes, ma'am. Ganito po kasi ang nangyari doon. Nagkaroon nga ng rally doon sa may... control point, isang restricted area dito sa papunta ng PICC. So ngayon, nagkaroon po ng tulakan at itinaboy po natin yung mga rallyista doon sa mapalayo po sila sa control point.
4: Mm-mm.
7: So ngayon po, meron pong isang kaibigan po natin na nakarinig po kasi yung mga pulis natin ng ano ng hindi magandang salita.
4: Okay.
7: So, tinay po ng ano ng kapulisan po natin na i-restrict po kung sino po yung ano yung nagsalita na ito.
4: Mm-hmm.
7: Then hindi rin po kasi nakilala ng mga tropa po natin na kaibigan po pala natin sa media yung ano yung hinawakan kasi winawas po yung ano yung camera. So, hinawakan po ng ating kapulisan para siyempre i-restrict po sana kasi nagsasalita nga po ng hindi maganda. So nung malaman ng tropa na kaibigan pala natin sa media, ay binitawan na rin po.
4: Mm-hmm. Okay.
3: Pero sino po yung nagbura, Colonel? Para lang ho mas malinaw.
4: Uh-oh.
7: Yung kaibigan po natin sa media po, sir. Po yung unang nagmura po.
4: Okay.
3: Mm, siya mismo. Mm.
4: Colonel, may paglilinaw lang ho ako. Kapag ho ba nakaranag ng hindi magandang salita ang isang police, at ho ba'y pasok doon sa kasong resistance or disobedience sa authority?
3: Mm-hmm.
7: Tama po kayo kasi dapat pag ganun talagang i-restrict mo na siya kasi minumura na po ang ating mga kapulisan.
3: Opo. Eh, Colonel, di ba ito madalas natin naririnig? Sorry to ask you this, Colonel.
4: Mm-mm.
3: Eh, paano yung maximum tolerance? Paano ho, lalo na magsoso na ho? Eh, baka mamaya ho, konting mura o hindi maganda lang ho marinig, ganyan ho ang gawin.
7: Ang nangyari po kasi doon po sir, ano, nagkaroon na po kasi ng tulakan nung una pa.
3: Okay.
7: Before pa mga ma-restrict po yung ating kaibigan, ano po, talagang nagkaroon na po ng tulakan at sa katotohanan nga po, meron po tayong anim na kapulisan po na ano, nasaktan doon. Pero maximum tolerance pa rin naman po kami, hindi naman po tayo gumante o ano.
3: Mm-mm.
7: Sa mga ating mga rallyista.
3: Sir, tama ba may sinabi si General Nartates na yung lugar ay no rally zone?
7: Tama po kayo, sir. Wala po talagang dapat mag-rally po sa area na yon at wala pong naibigay din po na permit sa mga magra-rally dito sa area po ng Pasay.
3: Partner, go ahead.
4: Mm-mm. Eh, sir, sorry, mabalik po ako dun sa tanong ko about sa resistance disobedience sa authority.
3: Oo.
4: Kung ang pagmumura po sa isang police ay... pasok po doon sa kasong iyon. Ibig sabihin, sir, dapat ba may kakarapin siyang reklamo or ano ho ang magiging treatment po dito kung pinakawalan naman kalaunan?
7: Opo, ang mangyayari po dyan, ano, siyempre, nagpakilala naman na po na kaibigan po natin. Kaya, binitawan na lang po ng tropa. Binitawan na lang po.
4: Oo.
7: Nire-restrict lang naman po para siyempre para siguro mapa-stop po yung ano, yung kanyang pagmumura.
4: Mm-mm. Sir, naglabas po ng statement ang NAPOLCOM na mag-asagawa rin sila ng investigasyon patungkol po dito pati ang Southern Police District. Ilang personnel po ang involved dito sa insidenteng ito, sir?
3: At Pasay ba sila? Sa Pasay ho ba?
4: Oo nga, Pasay po ba sila?
3: Tawon niyo ho ba 'yon, Colonel?
7: Bali po kasi yung sa control point po, meron po kasi tayong dalawa na taga-Pasay po doon.
4: Okay.
7: Tapos the rest po doon, mga taga-augmentation coming from regional office na po.
4: Pero ang involved taga-Pasay po, sako po ninyo?
3: Dalawa ata. Tama ba?
7: Opo, kayo? Yung humawak po, taga-personnel po ng Pasay po yan, ma'am.
3: Yun. Ano pong sabi sa inyo, sir, na pinagpaliwanag na ho ba?
7: Actually, sir, pinapa-investigan na rin po natin para malaman po natin talaga kung ano po yung lapis ng ating kapulisan. Kung meron man po, ay hindi po natin kukonsintihin, kakasuhan po natin sila.
3: Ay, Colonel, mabilisan na lang ho, bago namin kaibitawan, sir. Para ho maiwasan ulit yung ganitong pagsasagupa, confusion, ano ho ang maisosuggestion ho ninyo, sir? Go ahead.
7: Siguro po, sir, ang ating mga kaibigan po, maglagay lang po sana po ng speaker para malaman po ng kapulisan kung sila po ay kaibigan po nating media. Kasi kanina po, wala talaga pong pagkakilanlan na kung media po siya o hindi. Kasi nakihalo po sa mga rallyista. Opo. So kailangan po sana na magkaroon ng speaker man lang po kung ano po yung station po yon para malaman din po namin.
4: Colonel, last on my part na lang po, ano na pong status ng mga pulis na involved po dito sa insidenteng ito?
7: Bali ma'am, ano lang muna namin, iniimbestiga lang pa lang naman sila.
4: Mm-hmm. Okay.
7: Kinakausap pa lang naman namin at pinapa-explain pa lang kung ano man yung kanilang reason ba't ganun nga po yung nangyari.
3: Ayun, makikihingi ho kami ng development po, Colonel De Cesar, sir. Maraming salamat po sa inyong oras, sir.
7: Ayun, sir, walang anuman po.
3: Magandang gabi, sir. Magandang gabi.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ayun nga, partner.
4: So, babala, partner. Oo, nagkaroon ng confusion. At saka babala na rin siguro sa lahat na ang pagmumura, ang pagsasabi na kung ng masama sa mga police in authority, lalo na pag mga ganyang panahon, hindi po tama at nakakalabag din pala yan sa batas. Hindi lang siya pumapasok doon sa pananakit sa mga police, yung resistance at disobedience. Dahil pasok din pala ang mga bad words, partner.
3: Ang takeaway ko, partner, yun nga, di ba laging paalala yan? Maximum tolerance.
4: Yeah.
3: Kung physical na umabot, hindi ko naman sinasabi na ano, di ba? Pero kung konting pasensya lang siguro. Tapos pakilala lang kaagad siguro din.
4: Correct.
3: Yan ang sinasabi natin. Umabot sa ganun eh. Hindi pala naitanong kay Colonel De Jesus. Sino kaya ang sasagot nung nasirang camera ni Kuyang
4: ang
3: Bullet?
4: Ang mahal ng camera partner.
3: Ayun, haba ng lente, no?
4: Yung pa naman ang pangunahing instrumento ng mga photo.
3: Freelance si Kuyang . So, sino kaya ang sasagot doon? Insured kaya yun? So, yun, paalala ni Colonel, lalo na magsosona, partner. Sa Lunes, di ba?
4: Mm-mm.
3: So, dapat may identifying, yun ang sinasabi.
4: Correct.
3: Hindi kasi agad daw nakilala.
4: Mm-hmm. Siguro kahit ID or sabi nga ni Colonel sticker na mag-i-indicate na ikaw ay miyembro ng media.
3: Oo.
4: Diba? Para
3: pero partner, kasi ang sinasabi naman, di ba, parang umano, pinigilan siyang kumuha.
4: Mm-mm.
3: Pero kahit sino, partner, pipigilan mo ba ang kumuha yun? Nasa ano ka?
4: Sa public place.
3: Public place,
4: yun. Oo. Tsaka anong reason? Bakit pipigilan kumuha? Diba?
3: Oo. Kung wala ka namang ginagawang di ba? Diba?
4: Hindi natin ay ganun.
3: Pipigilan yung di ba?
4: Oo nga.
3: Anyway, abang tayo ng mga development dyan, partner. Less than 1 minute, mabilisan. Sino pang nandyan?
4: Yan dito na, partner, ha? Si Madam Tina Verena watching sa atin. Si Ryota Takashi Kabalan, na buwawata sa kanyang buong pamilya sa Malabon City. Si Nona Damian, watching Marvin Rayabat. Si Yura, nanonood sa atin.
3: Mm-hmm.
4: Si, may nakita ko sa Facebook kanina, partner. Na
3: sino?
4: Watching,
3: sino?
4: Nawala. Wait lang. Ang mama papa ko, partner, watching yan sa atin.
3: No?
4: From Calamba, Laguna.
3: Ayun, no?
4: Sanjaan na ang partner, si Maria Liza Dula Perey.
3: Yun, no?
4: Si Antonio Ninobla nanonood sa atin.
3: Oh.
4: At andyan na rin si...
3: Bell. Binebell na kita. Bell. 2 minutes na lang.
4: Yan. Nawawala .
3: Anyway, maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report. Ha? Lumipas na naman po isang oras dito po sa Spot Report.
4: Una ang kaligtasan mo!
3: Siya po si Marlene Pajernos.
4: Siya po si Jeff Caparas.
3: Sa bukas po ulit, ha? Susunod na programa, alam na din, kasama si Papa Awelpas at Mama Jai.
4: Magandang
3: gabi, kamamila. Ingat kayo saan mo kayo naroon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto, makalipas ang 9:00 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: ang programang maghatid sa inyo ng mga pinakasisling na chikas sa mundo ng mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever lovable, papa-awapaz.
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
1: Sabay po kayo, alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na this.
2: Alam na this. Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz,
2: balitang mabilis.
3: Walang bigkis.
2: Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.

0: sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin, Lovie Poe ibinahagi ang Dream Project. Ngayong bahagi na siya ng Star Magic.
2: I love this!
1: At the making ng unang kanta ni KZ Tandingan bilang independent artist, ipinasilip.
2: I love this!
0: Samantala, bini na sa Amerika na para sa US leg ng Signals Tour. International gig naman ng SB19 na dagdagan pa. Ano kaya ito? Sabay-sabay nating tutukan.
2: I love this!
0: BTS at Tom Cruise nagkita sa 2026 sa FIFA World Cup Finals.
2: I love this!
1: At idiretso na po natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, official kapamilya na ang actress na si Lovie Poe. Sa isang media conference nitong Martes, mainit na tinanggap ng kapamilya talent agency si Lovie. Ayon sa kanya, panibagong milestone ito sa kanyang buhay at hindi siya makapaniwalang kabilang na siya ng Star Magic na kinalakihan niyang panoorin noon. Blessed din anya siya dahil todo ang suporta ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na ang kanyang asawa na si Montgomery Monty Blancole, na handa pang bumiyay kung saan man siya. Sa kanyang sunod na proyekto, umaasa naman si Lovie na makagagawa ng isang action series o pelikula. Isa rito ang makagawa ng remake ng isa sa mga obra ng kanyang amang si Fernando Poe Jr. Nais niya rin makatrabaho si Catherine Bernardo, Gerald Anderson, Jerry Corozal, Alice Bel Mariano at Maris Raka.
2: I love this!
1: Wow! Welcome sa Kapamilya Network! Lovie Poe.
0: Congratulations! Mm-hmm. Pero alam pa, Powell, may nakita ko mga clips na napag-usapan doon kung given a chance, ano ba yung i-remake niya?
1: Uh-oh.
0: Na mention niya yung very iconic na tatlong personalidad or tatlong karakter ni Claudine Barreto, which is sina Rosario, Rosenda, at saka si Rosemary, yung sa kanyang teleserye na Saan Ka Man Naroroon.
1: Ay, nako, challenging yun.
0: Parang sabi paano niya, if given yung... a chance, yun daw talaga yung gusto niyang i-remake. Kasi tinanong sa kanya ng mga kasamahan natin sa press, parang na-mention na kung magkakaroon ng any remake sa mga past na mga kapamilya teleseries, ano ito at bakit? Okay. Tapos yun yung in-explain niya kasi daw talagang fan na fan daw siya talaga that time, lalo na syempre ng Optimum Star na si Ate Clau. Kaya gusto niyang maging challenge dun sa kanya as an actress na gumanap bilang si Rosario, Rosemary at si Rosenda. If I'm not mistaken, ang iba't ibang karakter noon, si Rosario yung mabait, si Rosenda yung medyo meldy, masungit, ganyan, mataray, si Rosemary yung parang sakto lang, yung ugali talaga.
1: Paano kaya yung, siyempre hindi naman saktong kopyang-kopya.
0: Yes.
1: Kasi di ba bata-bata pa nun si Claudine Barreto?
0: Hindi, or parang mature, ano na siya, mature na yung atake.
1: So, sakto na sa
0: sakto
1: ano?
0: Na for Lovie Poe.
1: Okay.
0: Yes. Yeah. Pero actually, no, bukod kay Rosario, Rosenda at Rosemary na ginawa ni Claudine Barreto sa Saan Ka Man Naroroon, may ganyan din na tatlong pagkatao na yung The Blood Sisters ni Erich Gonzalez,
1: Ayun,
0: sina Erica.
1: Yan yung iniisip ko. Sabi ko, meron na yan. Meron din yan si Erich Gonzalez.
0: Si Erich Gonzalez naman sa The Blood Sisters. Tapos alam ko parang yung dalawan, Doble Cara, Julia Montes.
1: Dalawahan lang. Wala pa yung tatluhan.
0: Pero yung tatluhan, si Claudine lang talaga yung naaalala ko. At saka si Erich, yun lang talaga.
1: Ang hirap ng tatlong characters.
0: True.
1: Kailangan may note-taking ka talaga dyan sa yung script kung ano kasi
0: saka yung continuity.
1: Correct.
0: Kung ano yung hikaw na suot, kung may nunal ba yung isang karakter.
1: What?
0: At saka dapat ma-distinguish ng mga nanonood sa'yo talaga yung pagkakaiba ng bawat mga personalidad or yung personality ng each character na ginagampan. Eh feeling ko naman, primera aktresa din naman itong si Lovie Poe, mahusay. Diba? Bilang syempre, alam nyo na kung kayo na magmamahal niya, kay
1: of
0: The
1: course.
0: King. Diba?
1: Talaga. Hindi lang yon, pinanday pa siya ng panahon. Ganon. Sa actingan, kasi sa dami ng kanyang project, madali na bago-baguin yung paiksiin ng buhok, sa peluka, sa wig,
0: madali na yun.
1: Pero yung magawa niya ng nuances.
0: Delivery.
1: Yung mga gestures niya, kailangan siya yun. Correct. Ganon.
0: Parang kay Erich, di ba, merong isang karakter na taga Cebu.
1: Yan, yun yung punto. Yun na, di ba, para maiba. Correct. Nako, good luck!
0: Kay Klaw kasi dati, di ba, si Rosende yung short hair.
1: Yan.
0: Si Rosario yung parang ano, kawakawawa yung look. Ganyan.
1: Sa pangalan palang, Rosario.
0: Rosario, ganyan. Rosemary, yung sakto lang yung hair na medyo naka-wave ng konti dito. Ganon. So, alam na Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate. At saka, sino ba ba? Sila Louis Basco.
1: Yeah.
0: Ang mga nakasubaybay sa saan ka man naroon in Love Mo. Pero kasi maraming na ano, para sabi, ha, di ba nung pandemic, welcome din si Lovey po. She's wearing pa nga a yellow gown before. Pero yun po, sa kontrata, kumbaga, naging kapamilya po siya may exclusive contract siya with ABS-CBN. And this time around, bukod dun sa kanya sigurong exclusive contract, hindi ko alam kung may exclusive contract pa rin siya. Kasi, di ba, kung iisipin natin yung pandemic, parang 6 years na yung nakalilipas, di ba, papaawin. Or almost, or going 7 years, parang ganun.
1: Correct.
0: Ngayon talaga, management po ang pinag-uusapan, which ang Star Magic is yung pinaka artist management firm ba yung tawag dun, papaawin, ng ABS-CBN.
1: Ano, di ba, tapos sabi niya, gusto niya gumawa ng remake ng papa niya, the late King FPJ. Nag-guess ba siya sa ang probinsyano noon?
0: Alam ko.
1: Batang Quiapo.
0: Hindi. Parang alam ko sa probinsyano siya.
1: Ang probinsyano. Kasi
0: si Mokang.
1: Yun, si Mokang.
0: Yan, siya si Mokang.
1: Kasi may jeep-jeep pa sila na Excel. Yes. Ganon yun, ang probinsyano.
0: Kaya di ba na-preggy siya?
1: Yan.
0: Di ba mapaawal? Tapos kinasal sa ibang bansa. Yung ganyan si ate kong Loki.
1: Ayun.
0: Kaya eto na, syempre. Di ba parang natatandaan ko, nung Showbiz Sidelines pa yung programa natin, isa sa mga naging topic, yung na-reveal siya ni Carla Villano ba? Ng isang artista na parang may natatanda mo yun. Yung parang merong billboard na ilalabas si Buntis. Tapos parang may nag-comment na tinag siya na, congratulations, Lovey.
1: Natatandaan mo.
0: Yes, nag-trending. Hindi ko matandaan ko si Carla Avellana ba yung nag-reveal na si Lovey po yun. Pero na-mention natin yan sa isa sa mga balitang showbiz natin. For Showbiz Sidelines before or alam na din, hindi ko matandaan. Pero yun, napag-usapan din natin yan si Lovey po.
1: Ayan. Basta exciting ko ano man ang mga projects na gagawin ni Lovey po.
0: Correct. Yes. So, oras na 9-11. Eto naman, trip down memory lane ang atake ni kapamilya actress Janella Salvador nang mag-transform bilang si Moana. Sa isang post, ibinahagi ni Janelle ang ilang larawan ng kanyang photoshoot na nagsisilbing komemorasyon sa 10th ng kanyang rendition ng kantang How Far I'll Go. November 2016, nang mapili si Janelle na awitin ang kanta na orihinal na soundtrack ng Disney's Moana.
2: Alam na this!
0: I remember that time, parang talagang peak of Janelle Salvador's parang moment ni Janelle talaga. Mm-hmm. Diba? Yung isa-isa silang nabibigyan ng break na umawit na sa Disney sa songs, diba? Like si Darren Espanto, yung sa Aladdin. Aladdin ata yung kay Darren eh.
1: Yeah, and basta may male version. Ay, hindi. Ano
0: Mulan?
1: Siya? Hindi. Two words. English. First word.
0: Tagalog. Like Tagalog.
1: Beauty and the Beast.
0: Beauty and the Beast. Yun.
1: Kasi
0: yan.
1: May paano-ano pa siya noon eh.
0: Yes.
1: Tapos nabigay sila ng cup, teacup noon. Good luck. Tsaka, ang ganda ng art card ni Janelle Salvador, ha? Sexy, sexy.
0: So, kaya na-mention, sorry papa, kaya pala na-mention ko yung Aladdin, kasi di ba nagkaroon din ng parang cover song na nag-trending si Darren with Morissette, yung A Whole New World nila na ano yun. Pero yung exclusive for Disney, Beauty and the Beast.
1: Correct. Ayan. Yun. Di ba naman? At least mas marami pa. Hindi lang Aladdin.
0: Totoo.
1: Meron pa din. Di ba naman? Yun naman yun. O eto pa, mga samantala naman mga kapamilya, ikinwento ni si Gabo star Coco Martin ang kwento sa likod ng larawan nila ni Kapuso star Ding Dong Dantes. Ayon kay Coco, nais niyang gumawa ng isang stage play sa ilalim ng League of Filipino Actors o Actor PH na pinamumunuan ni Ding Dong. Ang nasabing intention ni Coco ang naging daan kaya sumapi siya sa samahan sa tulong din ng ilang actor members gaya ni na Miss Charo Santos, Concho at Cherry Pie Picache. Bukod sa prime time series na si Gabo, abala ngayon si Coco sa filming ng pelikulang on the job. Kasama ang master director na si Eric Mati.
2: Alam na this!
1: At bisibisihan ang direct Coco Martin sa dami. Isa yan doon sa mga nilaunch nung nagpa-press conference siya exclusive. Ano, apat yung project niya. Sunod-sunod, meron pa yung pa-Andres Bonifacio, ganyan-ganyan. So, ito yung kay direct Eric Mati. At least matutuloy na at masusundan na. Singit ito yung project na naisip ni ano ni direct Coco na stage play kay Ding Dong Dantes. Bukod sa kanyang mga pinagkakaabala. Uy, pero maganda yun na kung sakali, ah, parang, wow, papasok din sa teatro.
0: Ayan.
1: Ang Coco.
0: Speaking of theater, di ba, Paawel? Ayan. Speaking of teatro, ang Mamang Pokwang, bukod sa kanyang pagiging busy sa pagpo-promote para sa Cinemalaya, na entry niya na 2 valid IDs. Kaninang umaga, nag-chat ang Mamang. Nag-imbita, syempre. I love you, Mamang Pokey. Ayan. Nag-invite siya dahil nga siya ay bibida for the very first time, Papa Awel, sa isang musical at sa isang play na pinamagatang Tulog Na.
1: Ah.
0: Yan, ito o. Ito, gaganap si Mamang
1: Ay,
0: Pokwang.
1: Ay, ang ganda nung ano,
0: poster.
1: Nung art card, yung poster.
0: Yes.
1: Oh.
0: Tapos sabi niya, anak, unang salang ko ito at excited ako na makasama ka sa bonggang milestone ko na ite. Ano, game ka ba? First time ko mag-play at musical. Sabi ko, oo naman, Mamang.
1: Kailan yan?
0: August 8. Gusto mo,
1: August 8,
0: ano tayo?
1: Yan.
0: Yes.
1: Naku,
0: August 8. Is 8.
1: Anong oras?
0: 7:30 ang start sa Power Max Center Spotlight Black Box. Parang ano daw ito, VIP preview, Papaawel.
1: Saturday naman pala.
0: Saturday.
1: Sabi ko pa naman magpaalam.
0: Laban na laban tayo ng Saturday.
1: Sige, ayusin natin.
0: Sige, sabihan mo ko, Papaawel, para maihabol ko kay Mamang Pokwang.
1: Sinasabihan na kita.
0: Hindi pa.
1: Sige, pag-isip.
0: Hindi ngayon, Papa.
1: Sige,
0: hindi, tas ito, sabi, o, di ba, ang bongga ng mga nakikinig sa atin. Sabi, Mama Jai, walang Beauty and the Beast si Darren.
1: Ano yun?
0: Yes, yun niya. Tama ako, Papa Awel.
1: Ano yun?
0: He recorded yung sa Aladdin, A Whole New World with Morissette.
1: Ayan.
0: Pero he did not record for Beauty and the Beast.
1: Ayun, sa A Whole New World.
0: We stand corrected
1: po.
0: Maraming salamat. Oo, feeling ko parang naging costume niya lang yun ata sa isang something. Oo, baka na ano lang natin. O, diba? Pero bongga, at least na i-clear natin ang mga kaganapan kasi alam naman na very very talented. Balikan lang natin yung sa Disney kasi ngayon kung si Janelle noong 2016, si Kai, diba, kumanta naman siya for the Moana, Papa Awel. Manunood ako niyan kasi hindi na siya cartoons, diba, yung Moana. Tama, diba, hindi na cartoons yung Moana. Parang ano na siya, yung real na tao na yung gaganap. Samantala, eto naman mga kapamilya at mga kaserbisyo, tumulak naman po pa Amerika ang Nations Girl Group na Bini para sa pagsisimula ng international stops ng kanilang Signals World Tour. Unang lumipad sina Bini Joanna, Stacy, Colette at Sheena ngayong Miyerkules ng umaga na sinunda naman ng grupo ni Maloy, Aya, Gwen at Mika. Excited ang girls lalo na sa mga lugar na first time silang magpe-perform tulad sa Honolulu, Hawaii sa August 1. Inaabangan na rin sa Webes ang release ng kanilang bagong kanta na A Parallel World para sa animated movie na Forgotten Island.
2: I love that.
0: Congrats, Bini!
1: Iba na talaga, hindi na maabot. Sa bagay, salamat naman, Bini, at winawagayway nyo ang bandila ng Pilipinas. Sana talaga, next na talaga, Grammy stage na yan. At Holly Hollywood na ang Bini. Sana't marami pa rin sumunod dyan. Thank you, Bini. Good luck! Eto naman, mga kapamilya, hot topic din ngayon, ang pagkakasama naman kung may Bini, ha? Sa listahan ng P-Pop Kings SB19 sa isang bigating music, K-Pop Festival at Worldwide Dance Competition sa Texas, USA sa Oktubre. Isa ang mahal lima sa nakalistang performers para sa unang K-Pop World Festival sa October 28 hanggang 3 sa inilabas na anunsyo ng Alamo Dome na venue ng Natural

0: ng maraming mga pintuan na pwedeng magbukas para sa iba pang mga P-pop idols natin. Kagaya na lamang na naging bisita natin kagabi ang Aja, yes. At mamaya rin syempre, yes. No, isa rin sa mga makakapanayam natin ay parang they're trying their luck also. Correct. Sa mundo ng P-pop. Pero mm-hmm. kung ang SB19 papaawil ay talaga namang laban na laban para sa Lollapalooza sa July 30, mm-hmm. eh ang tanong, napaulala na ba at ikembot mo ang lahat? Kami ng papaawil, yes. YES, nagawa na po namin mapaulala at ikembot mo dahil, alam nyo ba mga kapamilya, na viral na nga po ang dance craze na ito ng It's Showtime Baby Dolls at original pala itong kinanta ng isa sa mga It's Showtime host na si Kuis Vong Navarro. Taong 2014 ang i-release ni Kuis Vong ang kanta bilang isa sa mga theme song ng pelikula niyang The Possessed, bakalipas ang higit sa isang dekada. Nabigyan naman pala ng bagong timpla ng 7-member girl group na lalo pang ang minahal ng madlang people at naging viral dance challenge. Patuloy naman ang pagsikat ng bagong version ng kanta gaya ng Ooh La La Baby na nangunguna na nga sa YouTube Trending Music Chart at Rank 5 naman na viral sa Spotify Hits Philippine Playlist. Habang ang ikembot mo ay mahigit kalahating milyong YouTube views na 2.4 million sa Spotify streams at higit 2 milyong TikTok post. Congratulations!
1: Yan na nga!
0: Pwede ba nating i-claim to fame, Papa Awel, na nung panahon na naging bisita natin ang It's Showtime Baby Dolls, di ba, Papa Awel? Yun yung panahon na talagang paputok pa lang kasi mm-hmm. di ba ang una yung ikembot mo,
1: yes.
0: Ikembot ng ganito, yeah. Ng ganyan. Tapos, di ba, yung tinuro nila sa sabi nila, meron din po kaming bago. Yes, yung yes. Ulalabi, mapapa-ooh. Yes. Yung ganyan. Yes. Sineo natin yun, magkasunod. Yes. Hindi ba, Papa Awel? Pinuho sa DZMM, hanapin nyo po. Nasa DZMM Facebook page po yan. Nakaka-proud lang na nung time na, parang feeling ko, di ba, yung bertud talaga, yung paglapit ng swerte, ng yes. blessings. Siyempre, hindi naman basta lang dahil sa DZMM, pero mm-mm. kasabay din ng sipag at syaga ng mga girls mm-mm. sa araw-araw sa It's Showtime. Pero nakakatuwa na parte tayo, Papa Awel, kahit papaano, mm-mm. nung kanilang ano, no, yung pagkilala sa kanila ng buong Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa, buong mundo.
1: Correct. Lahat nakikiulala na talaga dito man sa Pilipinas at sa anumang panig. At saka syempre, yung mga artista rin, laging kumakasa sa paulala challenge nila. Kaya kita mo naman, damang-dama nila nung nagpa It's Showtime Baby Dolls Day para sa kanila, eh nag-uumapaw ang kanilang katuwaan. Di ba naman? Kaya good luck! More success, girls! Samantala, ito na po ang inaabangan nating balitang showbiz! Holy Hollywood! Ayan, parang kay Kimmy Fierce tsaka kay Aviona Star.
0: Na napaka energetic dahil mahaba-haba ang kanilang power nap.
1: Yun na nga. Kaya mamaya, medyo magbabawas ng energy. True. Kasi sumobra yung energy.
0: Manunod sila ng Love You So Bad ng Dustin at Bianca dahil hindi pa nila napapanood pala, Papa Awel.
1: Ayan, panoorin nyo na. Pero ito na nga po sa balitang Hollywood, kasal ng American actor na si Logan Lerman sa ceramic artist at designer na si Anna Luisa Corrigan. Ito ang kinumpirma ni Logan sa kanyang social media post na pasilip sa ilang snaps sa kanilang backyard wedding nitong Hunyo. Bumus naman ang pagbati ng fans at mga kaibigan ng newlyweds. Kamakailan na bumida si Logan sa mga serye gaya ng We Were the Lucky Ones noong 2024 at Only Murders in the Building noong 2025. Nakatakda din gumanap si Logan sa upcoming reboot ng 2004 romantic comedy na 13 Going 30.
2: Alam na this!
1: Oh, naman, kakilig naman yung picture na yan para sa kanilang mga fans. Di ba naman? Congratulations. At syempre, nakumasayang nakikinig ngayon ang ating minamahal na si Papa OG Diaz. We love you at ang kanyang buong team. Yun naman.
0: Papa O, Papa O. Yes. Hi, Papa O. Samantala, sa oras na 9:23, binahagi naman ni Casey Tandingan ang pagbuo niya ng kantang Kaya, na unang kanta ni Casey ngayong siya ay isang independent artist na. Sa social media post, ibinahagi ni Casey ang excitement para sa bagong kanta, gayon din sa oportunidad na makatrabaho ang kanyang mga collaborators. Inihayag din ni KZ na bagong side ng kanyang craft at artistry ang mapapakinggan sa pamamagitan ng Kaya at sa mga susunod pang ipoproduce na mga kanta. Sa

0: Pila naman ang bagong yugto ng kanyang karera, nagpapasalamat naman si KZ sa patuloy na suporta sa kanya ng kanyang Star Music at Management na Cornerstone. July 31, ilalabas sa mga streaming platform ang kantang Kaya ni KZ.
1: Australia.
0: Nakita ko parang nagkaroon na ng parang pa-meet and greet sa mga fans or sa mga sponsors. Yes. Nandun sila Esang. Yan. Tama no, si Esang.
1: Tsaka
0: sila si Ella Nympha.
1: Yes.
0: Si Bel Mariano, nakita ko nag-post din siya sa kanyang TikTok account ng naka-sweaters.
1: Correct.
0: Tapos naka-boots. Ang caption ay land down under. Yan. Ganyan.
1: Tapos si KZ Tandingan and husband, first time daw nila na pumunta doon. Kaya
0: sa Australia.
1: Sa Australia. Kaya i-enjoy nila yung moment.
0: Nakakamiss. Bago kasi nagnawala ng franchise at saka nung bago mag-pandemic, I remember nung paglipat ni Regine Velasquez, that's her very, very first appearance as a kapamilya sa ASAP Australia, na kung saan papaawil niya. Kaya ako na-miss kasi I hosted sa ICT Theater ng Sydney, Australia. Ako nag-host ng pre-show para sa ating ASAP. Kaya nga, di ba, parang ang saya na doon ang unang appearance ng Ate Reg.
1: Yes.
0: As ngayon, doon sila, balik sila. Para sa mga kababayan natin sa Australia, Aussie, hi.
1: Yes. Kaya abangan, please support ASAP XP in Australia. Ayan naman, Mama Jai, may isa ka pang ibabalita sa atin. Ano naman yan?
0: Ayoko na. Charila. Sa oras na 9:25, sa iba pa nating mga overseas chika, aba naman, nagkita nga po sa backstage ng 2026 FIFA World Cup Finals ang global K-pop group na BTS at Hollywood star Tom Cruise. Ipinakita ng leader ng BTS na si RM ang kanilang groupie kasamang aktor. Matatandaang si Tom ang nagbigay ng pre-match address para sa football championship game ng Espanya at ng Argentina. Habang bahagi naman ng halftime show ang performance ng BTS, tampok ang kanilang worldwide hit song na Dynamite. Alam mo, hindi yun naman ako, to be honest, ha, hindi ako fan na fan talaga ng mga football, yung mga ganyan papaawin. Pero di ba kagabi yung suot ko nga is ang lakas makapang football na jersey kasi it's a pasalubong from Owen. So parang yung mga kaibigan natin na nakakatsikahan natin online, ano pala yan, meron silang mga papustahan ding nagaganap.
1: Yes, naku, big deal ang FIFA World Cup na ganyan.
0: Actually, yes.
1: Buong mundo actually, may makita ka mga videos dyan na talagang anywhere in the world. Minsan nagpapa-watch party din yan hanggang madaling araw kasi iba yung oras na yan. Kaya ayun.
0: Ang tatandaan ko, parang sa football din ata yun, papawel, nung nagbakasyon kami ni Jillian Vicencio sa Vietnam, New Year talaga siya, pagsalubong ata ng 2026 or 2025, tama ba? Hindi ko matandaan. Or baka 2026? Or 2025.
1: Mm-mm.
0: I remember, Papa Owl, grabe. Yun yung panahon din ng football na yung
1: Correct.
0: Buong Vietnam sa Ho Chi Minh lumabas kasi nanalo sila. Kasi big deal pala sa kanila yung mga ganyan. Eh sa atin naman sa Pilipinas, aminin natin, ang mga big deal talaga, Manny Pacquiao na laban.
1: Miss Universe.
0: Miss Universe. Yeah. Yun.
1: Diba naman? Kaya, nakuabangan ang iba pang mga kaganapan dyan. Ano yung mga gimmick ng iba't ibang countries. Yun naman yun. At syempre, makakasama natin live na live mamaya sa pagbabalik natin yung nasabi na nga po kanina na isa pang P-pop group, actually alternative rock band na boy band, sina Lawrence Baltasar, Johan Gabriel Batin, Richard Gabriel Gonzalez at Josh Dominic Makiling ang
0: Top Notch. Ayan. Siyempre abangan, magbabalik pa rin po. Ah,
1: alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
2: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities, on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
7: Artrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na dis sa DZMM. Uy!
3: Uy!
0: Si Idol!
3: Si Idol!
0: Sino siya? Alam na dis! Alam na dis! Live! Live!
4: Oras natin mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:31 sa buong kapuluan ng Pilipinas, kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
5: At katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever lovable, Papa A. Awalpas.
4: Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Ayan, dahil ginagawa nila tayong background kahit na sila ay naguhugas ng mga plato. Ayan. O kaya naman papaawel sila ay pauwi pa lamang galing sa buong araw na trabaho. Mm-hmm. At yung iba naman, pasimula pa lang ang araw, tayo ang background ng mga kuya nating mga mas gigiting at mga masisipag na mga tsuper. Mm-hmm. Ayan. Siyempre naman, live na live po tayo ngayon kasama on a Wednesday evening ang ating mga bisita gaya nga ng pagkapakilala namin kanina. Sila po ay ang pop alternative rock boy band. Sabay-sabay, i-welcome na natin. Nandito na ang Top Notch!
6: Hello.
5: Yes, very nice. Oh, nasanay kami pag meron kaming mga pop group na pumupunta dito.
4: Or boy group.
5: Boy group, ganyan-ganyan. Nagsasabi sa isa-isang pangalan, tapos siya, pakboom, tapos magsasabi, gano'n. We are Top Notch! Wala kayong gano'n.
6: Tryad nga yan.
5: Wow, pwede na impromptu. Sige, one by one. And go.
6: Okay, good evening everyone. I am the bassist of Top Notch. I am Johan.
7: Hello everyone, I am Dom. I'm also the lead guitar player and the vocalist of the band. Hello.
8: Hi guys, ako si Richard, the drummer of
9: Top Notch.
10: Hi guys, I'm Lawrence, the lead vocal and rhythm guitarist of the band.
7: And we are
11: Top Notch!
4: Wow! Dito nila na debut sa Alam Na This, ang kanilang pagkapakilala na we are the Top Notch.
5: Yes. At syempre, lagi na naman, pag merong mga girl group o boy group nandito, may tawag sa kanila mga fans, sa kanilang mga followers. Baka gusto nyo dito rin i-launch kung wala pa. How do you want to call them? Top Notchers?
6: Ay, actually, wow, parang yun nga yung tawag
7: parang
6: sa
7: yun
6: kanila.
7: Yun nga,
6: an official na ano?
5: Yes.
6: Na tawag nila sa fanbase, ganun.
5: Top Notchers. Ayun naman, o baka at least naman, di ba? Pero ito syempre, very curious ang ating mga nanonood worldwide sa TFC, sa YouTube, sa Facebook, ng daming followers sa teleradio at sa radio. Paano ba nabuo itong Top Notch? Syempre, you have your different backgrounds prior, di ba? Sinong gusto magkwento?
10: Top Notch po, magkakaklase po kami nung 8th grade sa UST Junior High School. And ayun simpleng jamming lang ako tsaka si Dom doon sa likod ng classroom. And after that, na-pull in namin si Johan na actually di siya marunong mag-bass.
6: Mag-gitara.
10: Oo. And si Richard din na hindi din marunong mag-drums. So, kailangan lang namin ni Dom mag-fill in para lang, alam mo yun, buo yung tunog natin. And after that, ayun, nagtutugtog na kami, napansin kami ng mga teachers, ng student council, and na-invite tayo sa event.
6: School events, mga family day. Uh-oh. My school.
4: Kumbaga nagpe-perform na kayo sa mga extracurricular ganap sa school ninyo.
6: Yeah, sa
4: no?
6: School.
4: Pero magbabarkada ba talaga kayo? As in like, mula nung mga first year, kayo na yung magkakakilala, ganyan, magkakasama. O nagkakilala lang dahil sa mga organizations, ganyan.
6: Halos since start ng high school, magkakaibigan na kami. Mm-mm. And wala rin talaga kaming balak na magbanda noon. Mm. Kasi talagang jamming
4: oh,
6: lang
4: high school pa lang.
6: Yes, high school pa lang. 2015, so more than 10 years ago.
4: Mm-mm. Sandikada na.
6: Talagang yung typical na jamming lang sa likod ng classroom. And wala talaga kaming balak magbanda noon. Eh, pero parang, and eventually na-invite kami sa mga school events.
4: Correct.
6: And nakahiligan na rin namin kasi parang unti-unti in-invite na rin kami ng teachers and other departments.
4: Oo.
6: Kaya yung storya na.
5: Pero kahit wala kayong hilig na mag o plano na magtayo ng banda, ang ganda ng mga backgrounds ninyo. Eh, kagaya ko na si Lawrence, prep pa lang, may band lesson na. Yeah. Di ba? Ganyan. Tapos nasundan pa yan. Eh, pakikwento nga yung kanya-kanya yung journey. Tapos meron sa inyo kaya ni Richard, Gabriel, tsaka ni Josh. Mga old school kayo, mga pinapakinggan nyo. Beatles, mga ganun, di ba? Michael Jackson. Sige, from Lawrence. Paano ka naumpisa, natuto sa pag-band? At ngayon, ikaw pang vocalist at sa rhythm section.
10: Yes,
5: di ba? Okay, go Lawrence.
10: So, nag-start po ako with music. Pinag-aral po ako ng drums nung father ko.
5: Mr.
10: Si Papa Marlon
5: Valtazar. Marlon Baltazar. Diba?
6: Shout out.
5: Siyempre, kung sino nag-encourage sa'yo, dapat i-ano natin, i-shout out.
4: I-acknowledge.
5: Acknowledge, yes. Diba? Oo.
10: And after noon, nung elementary ako, nahilig din ako mag-gitara. And fast forward nung high school, nagkakilala kami. And ayun, nagbanda na kami.
5: Correct. Ayan. O yung mga old school natin dito at old souls, di ba? Yan, pakikwento naman.
3: Ako naman po nung bata ako, na actually yung nanay ko po nag-introduce sa akin yung...
5: Ang pangalan ng nanay!
3: Yung pangalan nanay ko po, R.B. Bartolome. Ay,
5: diba? Shout out! Siyempre, alam mo sa bahay ninyo, nagsisigaw, yay! Kilala ko na anak ko!
4: Dapat naman, well, family first.
5: Yes, shout out! Proud sila na mapita. Nanonood kami na sa TV na anak ko. Okay, go.
3: Tapos, ayun po, lagi po kasing pinapatugtog po lagi ni Mami sa bahay yung The Beatles. So, eventually, nahilig ko po siya. Tapos, ayun, na-discover ko po yung mga Bee Gees, sila Toto, Air Supply. And, ito po, pagdating po rang fast forward sa high school, mas appreciate ko yung music dahil sa kanilang apat.
5: Very nice naman. And then, Kuya?
7: With me naman po, actually, yung father ko din naman.
5: Ayan! Ang pangalan! Yeah. Ang pangalan ng tatay!
7: Big shoutout po sa father ko kay Joshua Makiling. Hello
5: ayun.
7: Po. So, ayun po. So, yung father ko po, before po kasi, every time na, for example, magta-travel po kami, lagi po siya nagpe-play ng... sa tape o sa kotse po ng mga songs.
4: Tape like, na abutan diba nila. Tape.
5: Like, magulat ka kung dala plaka. Nasa sasakyan. Tape yan, diba? Okay,
7: di
5: go.
7: Hindi naman po ganun. Di,
5: ayan.
7: Oh. Ano naman po. So, yun po. Lagi niya pong piniplay Red Hot Chili Peppers, yun, Beatles, Michael Jackson, One Republic. So, parang naging influence ko na rin po siya when it comes to my musicality po, ganun. So, until now.
4: Yung mga bata talaga yung mga edad nila. Kasi parang yung pangalawang, yung sumunod sa akin kapatid ko, talagang lumaki ng Michael Jackson din yung pinapakinggan eh. Mga Thriller.
5: Yes. Ayan. At si Kuya naman, sabi niya, wala kayo sa mga lolo at lola ko.
4: Nanay, tatay pala.
5: Ganun na.
6: Yung sa akin naman, siguro I was into music. Not because of siguro sa bands before, pero kasi sumasayaw din ako nung elementary.
5: Ayun.
6: So siguro medyo malayo kila Dom na old songs, no? Pero ako talagang hip-hop.
5: Oh.
6: So parang mahilig na rin talaga ako sa musicality before, sa mga beat. Pero medyo fast-paced kasi hip-hop, no? Mm-hmm. Pero since nag-high school kami, napansin ko talaga na into, parang iba kapag pag nagigitara. Parang nakita ko rin kila Lawrence, kila Dom, you know? Parang naisip ko din talaga na pumasok sa mga acoustic and mag-try na rin mag-guitar later on.
5: Very nice. And fast forward, naku, may kanta kayo nag-hit kagad sa Spotify ng 100,000! Bongga, congratulations. Ano tong kanta to at share niyo lalo na meron kayong album at single, 'di ba? Oh, guess. Go.
10: So, yung single po namin or kanta po na nasa loob ng album namin na nag-hit na ng 100K just this month lang ba. Title po niya ay Ligaw. And streamable po siya ngayon sa YouTube, Spotify, Apple Music, and all music streaming platforms. And nasa loob po siya ng album namin na Sinta.
5: Sinta.
4: Diba yung Sinta, parang mahal.
5: Yes.
4: Beer. Yung mga ganun, di ba? Bawal. Pero, sa mga Pilipino kasi, mas deeper yung ano, yung parang mas talagang iniirog yung mga ganun yung datingan ng Sinta talaga. Sige nga, bakit para sa inyo, sa edad ninyo, bakit ginamit nyo ang salitang Sinta para sa inyong album?
9: Sino ba nakaisip nun?
12: Ikaw.
9: Ako ba nakaisip? Ako ba nakaisip? Sige, ako na sasagot.
12: Talaga magagano
9: nun. Hindi, pero yun nga, no, kasi Sinta is an endearment, eh, no?
4: Yes.
9: Siguro, first of all, gusto namin maging Tagalog yung name ng album namin kasi OPM. Then, siguro, yung pinaka-meaning niya is walang connotation sa kahit anong emotion yung Sinta, eh.
4: Uh-huh.
9: Kumbaga, nasa listeners siya kung paano i-interpret. Paano nila naaalala yung Sinta or yung mahal or minamahal nila. Kasi talagang, yes, pag sinabi mong Sinta, hindi mo alam pwedeng, di ba? Kasi yung sa album din namin, hindi siya specific na love songs lang, eh. Meron dun yung parang umaasa ka pa, meron dun parang nagregret ka, or may galit. So parang nasa listeners na kung paano nila i-interpret.
5: Oo.
9: Paano nila naaalala yung Sinta nila?
5: Correct. O kaya short siya ng Kutsinta.
4: Kaya Sinta.
9: Ay, iba yun.
5: Ay, iba ba yun? Iba.
4: Mali.
5: Partner ng puto yun.
4: Ay, naman pala. Iba.
5: Partner. Pero bakit Sinta? Kadugtong ba ito nung Ligaw? Ligaw? O wala namang connection ito?
9: Pwede.
5: Diba?
9: Pwede siya. Kasi parang ano na siya.
5: Yes.
9: Nung naligawan mo na, gusto mo na siya maging Sinta.
5: Diba? Ganon.
12: Nakakwento pa.
5: At para hindi na siya maligaw, Sinta na kita.
9: Sinta na.
5: Para ano, seal na natin ito, di ba? Connect. Tama, pwede.
9: Hindi ko naisip yun, pwede pala yung ganun.
5: Di ba? Kasi syempre, tayo kasi as ano music lovers, nakukonnect natin ba pag malungkot tayo,
12: tama,
5: makikinig sa music. Pag masaya tayo, pag heartbroken tayo, music, di ba? Pag meron kang gusto ba, music, di ba naman? Siya. Pero how do you create your music? Sino ang lyricist nyo? Paano nyo nagawa itong Sinta, itong Ligaw? Meron bang kayong composers or ano to, collab ninyong apat?
12: Actually, when it comes to sa songwriting po, mostly kami po ni Lawrence yung nagsosongwrite. Pero when it comes to musicality, since iba-iba po kami ng musical influences, nagtutulong-tulong po kami, or collaborative po talaga yung approach. Since may style po na, for example po, si Yohan sa bass, may sarili pong siyang style. Inahayaan po namin siya i-explore yung style niya na babagay po dun sa certain song or sa sound po na yun. And so, mostly po talaga collaborative siya, and thankfully, since siguro yun yung isa sa mga good side pag nasa banda, talagang you guys can help each other. Ayun po. So, sa songwriting, mostly kami po talaga ni Lawrence.
5: Very nice. So, pati yung tono, pati yung melody, yung harmony, bukod dun sa ano, music.
12: Yes,
5: diba,
12: yes,
5: ganyan?
4: Pero wala naman bang pinagmula na malalim na ano, parang experience.
5: Experience.
4: Kasi diba parang sabi nila yung paggawa ng kanta, pagsulat, diba? Mm-mm. Parang laging, ano yan, kwento yan either ng mismong sumulat o ng kwento ng ibang tao.
12: Actually, mostly.
9: Si Lawrence.
12: Mostly. Personally, ganun yung style ko. Eh.
4: Kay Lawrence talaga tong kwentong.
5: Kay Lawrence. At huwag mo sabihin, inutos din yan ng tatay mo. Anak, gumawa ka ng kanta tungkol dito. Ganun.
10: Hindi, with Ligaw po, ano siya eh, hindi siya tungkol about someone eh. Nasulat ko kasi yung Ligaw after namin mag-perform sa UST Paskuhan nun.
4: Oh.
10: And
4: anong year?
10: 2024.
5: Big event yan, di ba? Pag Paskuhan ng UST, naku, dinadayo talaga yan.
4: Papawal, nagkaroon nga yun ng eksena na parang pag hindi taga-UST, bawal na ata. Di ba? May ganun ang ruling.
9: Parang after pandemic, mga Tomasians na lang yung
4: yes, pinaro. Kasi parang diba dati dinadayo pa yun ng iba't ibang mga ano tao. Iba't ibang tao talaga. I mean, kahit hindi ka to, taga UST talaga. Hello sa mga friends sa UST.
5: Yes, tapat lang yan eh. Isang tumbling lang ni Mama J, andyan na siya eh. Diba? Yun naman. So, yun naman pala ang ano. Ngayon na nakilala natin ang background ng Top Notch, pwede bang kahit pasample lang ng konti yung nag-hit ng 100K? Kasi baka may nakikinig, sabi, eh, napakinggan ko na yan. Sila pala ang kumanta nun. Yes. Top notch, di ba? Kahit yung highlight lang nung kanta para ma-recall natin. Ay, ito po yung kanta na Ligaw na inyong pinapakinggan. Okay, ready?
4: Siyempre ang mapapasabak dito, yung vocalist.
5: Of course naman. Kung sino man ang may pasimuno nitong top notch na to.
4: Si Lawrence.
12: Yes. 1, 2, 3,

0: maganda. Para kang dinuduyan doon sa ano, sa kantang yon, 'di ba naman? Nakakatuwa. Ay, pwede talaga mag 100,000 yes. and still counting. Yes. Yes. Diba? Yes. Yun naman 'yun. Kaya i-support po natin sila, ang grupong Top Notch, 'di ba? May mga gigs na kayong ginagawa kasi kung 'di ba yung usually pag ano, banda na galing school, ano, umiikot din sa iba't ibang eskwelahan. Yes, di ba? Kan mga jam, nai-invite. Tsaka yung mga, ano yung mga competition ng ano, mga
1: Battle of the Bands.
0: Ganyan. Yes.
2: Siguro, lately po, pinaka-memorable naming school or university gig was yung sa Batangas State University po.
0: Wow.
2: Sa,
0: ano yung mga taga Batangas State University?
2: Hello po, shout out. Batangas State
3: University. Last year din yun, around June.
2: Parang yun yung pinaka talagang remarkable so far, no?
0: Oo. Yes, oo. Bakit? No. Habang kumakanta kayo, minum kayo ng Kapting Barako. Challenging, gano'n.
3: May twist.
1: Oh, actually, hindi po namin na-expect
2: yung support ng ano eh.
3: Nung, kasi parang ever since sa Metro Manila tayo,
2: Quezon City,
3: schools,
2: ganyan.
3: Then iba lang din talaga mag-welcome kapag ano eh, sa provinces din. Hindi namin na-expect na gano'n yung crowd. Sa Bat State U, talaga memorable.
2: May alam nila yung background namin, kaya parang kilala na tayo.
1: Hindi kasi uso ngayon yun, di ba, sa mga kabataan, sa mga universities, yeah. na parang maano talaga sila, todo yung pag-support at pagmamahal nila, lalo na sa, makukonsider pa rin ba ng mga nasa indie pa rin yung banda nyo? Or
0: alternative rock band.
1: Yun. Hindi kasi pag hindi papawin, parang hindi pa talaga sila sumasabak.
0: Kaya ka hindi.
1: Hindi pa. Hindi sa mainstream.
3: Hindi pa nga.
1: Hindi pa nga eh.
3: Pero sa tingin po namin, parang hindi pa din. Kasi wala pa kami talaga dun sa highlight ng media or talagang all out.
1: All pero out may record mo. Label naman.
3: Yes, meron naman po.
1: Under.
0: Viral.
3: Viral
0: Records. Yes. Sila. Yun. Hi, Lil Vinci, baby baby. Yun.
1: Para nakapanayam ko na yan.
0: Yun. Ang magaling na DJ, anchor, and host, yes. and singer, si Lil Vinci.
1: Oh, hello.
0: Yes. Na guest ko rin siya sa Kumustar Ka.
1: Ah, talaga. Diba, para nakapanayam ko Lil siya. Vinci. Yes.
0: Yeah. So, wow. Pero alam mo, nung naramdaman nyo na, uy, ba't kami kilala ng taga-BSU? Pakikwento yung moment na yun kasi marami rin mga up-and-coming rock band na, uy, sana ma-experience din namin yun. At gusto namin yung emotionin kasi hindi namin na-experience ano, more often yung feelings na yan pag pinapakinggan namin yung kanta. Di ba parang ang sabihin, nung pinapakinggan ko ng BSU, ganito yung pakiramdam namin nung live namin sila napapakinggan. Pero ano yung naramdaman nyo yun?
3: Siguro nung pumunta kami sa Bat State, yung hindi namin inasahan na ano eh. Parang ang akala namin is tutugtog lang kami, tas syempre manonood sila.
0: Batangas State, Bat State.
1: Bat State. Yeah.
0: Ayun ang tawag sa kanila,
3: Bat State. Yes, Bat State.
0: Oh, ganun.
3: Sa Langilan. Talagang akala namin, tutugtog lang kami tapos uwi na parang normal gig. Pero siguro nung nasa first song pa lang kami, may mga tao sa harap nun sa crowd. Yes. Binabanggit yung mga pangalan namin. Tapos parang inaalala namin, parang kakilala ba namin yun? Parang
0: alam nila lang.
3: Yes, kaya nakakataba po talaga ng puso. Kasi parang, alam mo yun, hindi naman kami todo-todo nagpapakilala ng sarili namin. Pero may mga sumisigaw, sinisigaw yung mga kanta namin, mga pangalan namin.
0: Okay.
3: Kaya talagang
1: minahal niyo yung songs.
0: Baka naman mas nakilala kayo kasi nilagay din sa final exam nila yung background ninyo. Sinama, ganoon. Para, diba? Para kilalanin niyo ang performer natin.
3: Requirement
0: diba?
3: Pala.
0: Requirement pala. Diba?
1: Pero papa, napakaganda pakiramdam yun kasi ang hirap mag-perform kapag ka, diba, bukod sa pressure. Ang hirap, tapos yung mga kasabay mong iba para may mga fans.
3: Ang
1: hirap mag-perform pag feeling mo dayo ka sa isang lugar. Pero kapag ka nakita mo na, enjoy mo na lang yung set nyo talaga. Kasi, ay, thank you so much. Di ba yun yung sinasabi na, napakasarap nyo pong maging audience.
0: Yes. Tapos yan, yung babalik kami. Tapos alam mo yung last song na, more pa. Di ba ganun? Naku, anin lang yung laman ng EP namin. Ilan ba yung laman ng inyong album ngayon?
2: 10
0: naman.
1: Pero may mga, pero marami dun sa 10 na yun. Mga original songs, di ba, bukod dun sa Ligo. Oh, meron din kayong Pagbigyan,
3: yes.
1: Falling Fall Again, mm-hmm. at saka Halaga.
3: Yes.
1: Kayo nung mga kanta kay Lawrence pa rin bang experiences ito?
4: Mm-hmm. Pagbigyan sa'yo.
2: Pagbigyan Kingdom.
0: Ayun, pinagbigyan naman pala siya.
1: Bakit may Pagbigyan? Actually, anong kwento naman ang Pagbigyan?
2: Yung Pagbigyan po, story naman po yan. I wrote it back way 2023. Hindi ko rin po actually akalain makapagsulat ako ng kante kasi
4: First song ko po
2: na nasulat yun eh. So, for the longest time, ang alam ko lang po is tumugtog ng gitara. Then, titry ko lang po sumulat ng kanta. And then, eventually, nagustuhan naman po ng banda. Pero ang pinaka-context po talaga nung song is, a love song po siya na, actually dedicated po siya sa partner ko. So,
1: mm-hmm. So kayo pa kasi partner mo.
2: Oh. So dedicated po siya talaga. So
0: ayan, shout out kay Brando.
1: Ano ba 'yun? Roberto.
0: Roberto pala. Brando kasi
3: correction.
0: Ano 'yun?
1: Brando.
0: Sinta, unique pala 'yun.
2: Ayun po. So eventually nag ano po siya, nag-gather po ng streams, kaya nakakatuwa. And isa po siya sa pinaka-requested na song pagka nagla-live po kami nag-gig.
0: So, correct.
2: Nakakatuwa rin po.
0: Very nice. Alam mo, may nagre-request na nga sana ng kanta ninyo kasi ito nag-text pa, may nakasalubong kasi tayo kanina sa Cardinal Santos Medical Center.
1: Ano yung ginagawa mo doon?
0: May meeting lang naman. Dadaling kita doon.
1: Nagpa-executive check.
0: Tapos ay executive check-up
1: ko. Okay, okay.
0: Sina Tita Joy at Tito Jean Season ng Mandaluyong City.
1: Hello po.
0: Sabi ni Kuya Rizaldi Santos Nugget. Kuya Rizaldi Santos Nugget. Ay, gusto daw mapakinggan yung Sinta dahil ito yung new song ni niyo, 'di ba? Pero syempre bitinin natin para ano, makapag-practice naman sila.
1: Alin 'to pagbigyan?
0: Pagbigyan. Sinta, 'yun yung bagong song niyo, 'di ba?
2: Bali album. Yung album
0: niyo. Album. Kakatayin niyo sa ating pagbabalik ay pagbigyan. Hindi. Uulitin na lang ligaw. Po yung ligaw. Hindi nakanta na nila. Ganon. Yan, mag-isip sila. Sorry. Para po sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na this.
5: Alam Ko Na. Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jaiho! Alam na this!
1: Para oras natin, mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:54 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagbabalik po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po si Jaiho. At ako naman po ang inyong katandem sa pag-atid ng upgraded showbiz news, ang ever-lovable at laging masigla na si Papa Aawaw Pa.
11: Bakit ka ba masigla, partner?
1: Ay, naku, kasi para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Gardenia, thank you. Ito na.
11: Yan, diba? Sila Kuya Saldi Nagit, yes. Papawel, excited na mapakinggan yung pinag-uusapan natin na pagbigyan yung kay Dom, diba? Na naging kanta niya sa kanyang partner pa rin hanggang ngayon, ano?
1: Uh-oh.
11: So, ito na. Isa sample-sample po natin yan, mga kapamilya. Pakinggan po natin ang ating bisita ngayong gabing ito, ang Top Notch.
12: 3, 2, 1. Gusto ko lang naman makasama ka sa pag-ikat.

0: Yung.
1: Ayun yung reason kung bakit talaga patok na patok sa mga Gen Zs yung inyong mga kanta. Kasi ganyan yung mga kantahan, galawan.
2: Hashtag relate
1: mga
2: much.
1: Gen Zs. Yes, oh, yes. Diba nakaka-relate ang bongga. Sila. Meron ba kayong upcoming gig? Kasi yung mga guests namin nung mga nakarang araw, meron sila mga ano pa-concert, ganyan. Meet and greet.
3: Yes. Actually, this coming August 28 po, we'll be having our album launch po.
1: Yeah.
3: Wow. So, this would be held at Pedal Cafe sa August 28 po. So, and we're inviting everyone po sa lahat po ng malapit dyan or kung willing po kayong dumayo,
0: yes.
3: Much appreciated po. So, see you guys there. Ayun. August 28 at Pedal Cafe.
1: Oh, maganda yun, parang face-to-face sa mga top notchers. Yes. Pwede na rin makapag-picture-picture sa inyo. Selfie, gawa ng content, di ba? So, saan naman kayong mapapalo para naman madagdagan ang ating mga top notchers?
4: You can follow us on our Facebook page, Top Notch po, and in Instagram, Top Notch Music PH, also same with TikTok, and also follow our Spotify for more future releases po.
1: Ayun, ako, congratulations
0: po. Thank you po.
1: Ano, mas malayo pa ang marating ninyo, di ba naman? Good luck and God bless.
0: Thank you.
2: Maraming salamat. Of course, sa ating bisita ang Top Notch, pero syempre 9:57 sa lahat po ng mga nasa UAE na koopo. Sa August 8, 2026 magaganap po ang isang historical and big concert. Ito po ang kauna-unahang Filipino concert na gaganapin papaawel sa Etihad Arena. Wow. History in the making. King, ang Get Out live na live sa Abu Dhabi. Pwede po kayong tumingin at bumili ng inyong mga ticket sa accesspass.ae. Ito po atin sa atin ang NY Entourage Productions. Kasama rin po natin dyan ang Luxurious CBM House Events, pati na rin ang Proxperts. Ayan. Kaya naman, mag-avail na kayo ng tickets. Alam ko merong gagamitin. Kimi Fierce 10. Ayan. Meron silang gano'n. May mga 10% discount pag gumamit po ng inyong Fierce 10 para po dyan sa Etihad Arena na venue ang Get Out concert sa August 8.
1: Ayan. Nako, masaya yan, Mama Jayo. Kaya good luck. Ayan. Alam naman na yan pag sabi Kimi Fierce dun
2: sa Dubai. At sa Abu Dhabi. Pero tama ba? May in-announce na ba nila na so hindi na siya sa Dubai? Doon na lang lahat sa Etihad Arena na lang.
1: Ayun.
2: Parang supposedly meron sa Abu Dhabi, meron sa Dubai. Parang ngayon, isa na siyang big event na talaga papaawal. Pinagsama na sa Etihad Arena.
1: Ayan. Para sunny pwesa na, pwede nang pumunta ang lahat dyan sa UAE. Naku!
2: Totoo.
1: Mga kapamilya, nagdaan na naman po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awal Paz.
2: At ako naman ang nag-iisang beshi ng bahay. Ayan ang kapartner ninyo sa pagkalap ng pinaka-latest chikan, Jossa ng Kalsada. Walang iba ko po si Jaiho.
1: Ay, sabay-sabay po tayo. Alam ko na.
2: Alam nyo na.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Good evening mga kapamilya at welcome po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Debate night tayo ngayong gabi. Sino nga ba ang mas mahirap intindihin? Ang mga lalaki o babae? Sino nga ba ang mas mahirap magets pagdating sa relasyon? Ang mga lalaki ba o kaya ang mga babae? Kapamilya, ano po ang opinion nyo ngayong gabi dito? Sa mga gustong sumali sa ating discussion ngayong gabi, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating Viber line and text line. Ready ka na, kapamilya? Our Viber line and text line is 0919-278-3000. Sa mga gustong makausap kami on air, mag-share ng kanilang mga kwento o magtanong, kapamilya, our hotline is 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sun Love Connect.
0: Aba, kapamilya, madalas nating marinig ang mga katagang ang hirap naman intindihin ng mga babae. O kaya naman alam mo yung mga babae hindi talaga mabasa. Pero ang tanong, totoo ba talaga na may isang kasarian na mas mahirap intindihin kaysa sa isa? Talaga ba? O baka naman is the real challenge mga kapamilya ay yung pagkakaiba ng paraan kung paano nag-iisip ang mga lalaki at babae. Magkaiba nga ba ang pagpapahayag at pag-i-express natin ng love? At magkaiba nga ba ang ways of communicating ng babae at lalaki? Nako, yan ang magandang pag-usapan ngayong gabi para mabawasan na ang hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Kaya kasama niyo po ngayong gabi ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Ang nag-iisang kasirbisyo nyo sa pag-ibig na magbibigay ng practical tips at ekspertong payo sa pag-ibig. Ikaw man ay single na naghahanap ng the one. Coach V, bakit ba hindi pa dumadating ang the one? O kaya naman may jowa ka pero alam mo naman sa isip-isip mo, sa puso mo, damdamin mo na hindi talaga yan ang the one mo. Nako, Coach V, paano makipaghiwalay at may magmamahal pa ba sa akin kapag binitawan ko ito? At ang Love Connect naman po ay para din po sa mga matagal ng mag-asawa na gustong ibalik ang spark sa pag-ibig. Oh, ay hindi lang to para sa mga single. Ha? Marami tayong tips and advice dito para lalo po kayong sumaya. Sabihin ko sana para lalo kayong sumarap. Pwede din. Lalong sumarap sa pag-ibig. Kaya kapamilya, once again, this is Love Connect with your love guru on air. Our debate for tonight, sino nga ba ang mas komplikado pagdating sa relasyon? Ang mga babae o ang mga lalaki? Ano ang boto mo at bakit? 0919-278-3000. Yan po ang ating Viber line at text line. At maaari din po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sun Love Connect.
0: You know what, mga kapamilya? Pagdating talaga sa relasyon, hindi naman maiiwasan yung misunderstanding. Kayo ba, may perfect bang relasyon, kapamilya? May mga lalaking tahimik kapag nagkakaproblema. While, meron namang mga babae na kapag may problem, gustong pag-usapan ang issue agad-agad. Well, dahil dito, nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon or misinterpretation pagdating sa pag-ibig. May tampuhan o kaya naman may alitan. Pero ang tanong, kapamilya, sino nga ba ang mas mahirap intindihin? Yung totoo, yung experience nyo, hindi yung dahil sinabi nila dahil sa stigma. Sino nga ba ang mas mahirap makipagbati? Oh. Ang lalaki ba, hindi ba talaga madaldal pagdating sa emotions, or hindi lang sila madaldal sa emotions nila kasi hindi kanila gusto? Ang babae ba, sobra ba talaga sa emotion at inaasahang, you know, hindi na inaasahan na nababasa ng mga kalalakihan ng kanilang isip? O baka naman sometimes, ang babae ay sobrang magmahal. Kaya kahit kailangan ng space, gusto nila usap agad. Ano nga ba ang iba't ibang way of communication at anong pagkakaiba ng mga lalaki at babae kapag nag-aaway at gustong makipagbati? Because you know what, kapamilya, ito lang, share lang ito ni Coach B bilang matchmaker and dating coach, no? Working with a lot of single people and people in a relationship. Alam nyo ba, hindi ako naniniwala na ang mga lalaki tahimik yan. At hindi ganun

At ito naman, baliktarin naman natin ang stigma, di ba? May mga naman nagsasabi naman na, oh, yung mga babae, ang dal-dal-dal-dal, ang nagger-nagger. Masyadong emosyonal. Uy, kapamilya, ang dami ko kayang nakitang babae na very nonchalant. Nonchalant yung hindi nagpapakita ng emosyon. Yung parang cold, cold heart lang. Di ba kanta yun? Yung tipong hindi sila naghahabol, hindi sila expressive. Kaya minsan may tinatawag na golden retriever na lalaki. Kasi yun pa yung mas sweet, yun pa ang nag-i-initiate ng mga cheesy romantic stuff. Tapos yung babae, kalma lang. Kaya hindi talaga tayo pwedeng magpadala-dala lang sa stigma, no? Gusto natin malaman sa ating mga kaserbisyo, ano nga ba ang pinagdadaanan nyo? Sino nga ba ang mas komplikado? Ang babae o ang lalaki sa pag-ibig? Sino ba talaga sa kanila ang mahirap i-please? Sino ba talaga sa kanila ang hirap mahalin at mahirap ma-inlove? Lalaki, babae o bakit, kapamilya? Let us know. Our Viber line once again is 0919-278-3000. Or again, call our hotline for those who are listening. Aba, hindi pwedeng silent listener lang. Go and interact with us, kapamilya. Pwede nyo pong ikwento yung sarili nyong kwento o kwento ng kapitbahay nyo. Basta ang totoo lang, basta pagdating sa pag-ibig, yun po ang ating bibigyang pansin. Kasi tama na ang usapang politika, tama na ang usapang mahal na gasolina. Pag-usapan naman natin kung sino ang mahal mo. Yan. Meron pa ba? Shinut down mo na yung puso mo sa pag-ibig kasi masyado nang napaso. Masyado nang napaasa. At higit sa lahat, masyado nang sinubukan ng panahon. Na ngayon, wala na, Coach B. Anong love life, love life? Tapos maya-maya nagtatanong, Coach B, ano ba mga services mo? Ayaw na daw ng love life. Pero nagtatanong kung paano makahanap ng jowa. But you know what, kapamilya? Healthy relationship is one of the ways to extend your lifestyle or your lifespan. Ibig sabihin, mas mahaba ang... joke lang. Ibig sabihin, mas masaya ang love life mo, masahaba ang buhay mo. Ibig sabihin, mas healthy at hindi toxic ang partner mo sa buhay is may mas kasangga ka pagdating sa mga challenges in life. At hindi lang yan, may ka-holding hands ka kapag may sakit. At hindi lang yan. When you have a love life, a healthy love life, alam mo, inspired ka. Inspired ka sa araw-araw. Hindi yung para kang zombie. Nagising ka ba? Ay, nagising ka pa. E paulit-ulit lang naman yung ginagawa mo, di ba? So, kapamilya, if you want, kung gusto nyong mas sumarap yung lasa ng pagkain nyo, kung gusto nyong mas magkaroon ng meaning ang buhay nyo, at kung gusto nyong mas sumaya ng 10 times, abay, huwag nyo pong kalimutang magmahal. Kaya dito po sa Love Connect, yan po ang tinuturo natin, magmahal. Pero magmahal ng tamang tao, ah. Kasi mamaya dyan, minamahal mo yung manluloko, hindi naman deserve. Mamaya dyan, minamahal mo yung taong utang ng utang sa'yo, pangako ng pangako, hindi naman binibigay yung talagang para sa'yo, hindi deserve. At higit sa lahat, alam nyo ba, kanina, galing lang ako ng meeting, mga consultation sa client, meron nga akong nakausap na babae, ang ganda, sexy, may-ari ng kumpanya. Pero my God, siya pa ang nagbabayad sa pamasahi, pagkain at hanap buhay ng apam niya. Kumusta naman yun, kapamilya? Nakalimutan mo bang nasa third world country ka? Ikaw pa ang bumuhay ng mga taga first world. Tapos iisipin mo, true love yun? Ay hindi, true love yun ah. Ang tawag doon, financier or mamasan. O kapamilya, pero hindi mo masisisi ate. Kasi minsan kapag in love, may master sa pagka, hindi nga master's, PhD. May pagka, may PhD sa pagka,

0: Maropok. At T-A-N, alam nyo na yan, kapamilya. Kaya importanteng we look after people who are in love. Kasi malay nyo, ang minamahal nila is scammer pala. Nakaka-attack cute with all the dating apps right now. Pero you know what? Because of Love Connect, magiging smarter at stronger ka sa pag-ibig. Kaya tutok lang po kayo, ha? Sama-sama tayo hanggang 12 midnight. Wag po kayong aalis dahil magbabalik po si Coach V sa programang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: lalaki or babae? Sino nga ba ang masakit sa ulo mahalin? Ay, parang alam na natin kung anong sagot dyan. Yung mga masakit sa ulo mahalin. Kapamilya. Ay, nako. May mga tao talagang nagsasabi na, Coach B, okay lang ako, pero 17 na yung problema nila. Hindi talaga mag-open up. Meron namang nagsasabi na, nakapag tinanong mo, oh, bakit ka ganyan? Sabihin, wala. Pero ang totoo, nagtatampo pala. Tapos, may mga tao naman na hindi na lang i-emit. Pero yung partner, kailangan i-translate yung silence nila. Kapamilya, sino to? Lalaki o babae? Hulaan nyo. Sino yung ganyan, ha? How about eto kapamilya? Yung nagsasabing, bahala ka. Good luck. Oh, pag gumaganyan yan. O kaya, sige, lumabas ka. Naku, final exam, judgment day mo na yan. O kaya yung mga nagsasabi na, oh, wala akong problema. Pero, ang daming nakalista na issue sa'yo. O kaya naman yung tao na minsan mag-open up siya sa'yo, pero ayaw niya nang binibigyan mo ng solusyon. Gusto niya lang mag-vent at mag-vent at mag-vent. O, sino yon? Mga lalaki o mga babae? Ay, kapamilya. Nakaka... Ayan, ito na yung mga comment ng ating mga kaservisyo. Nakaka-curious kasi minsan, kapamilya, hindi naman talaga lalaki o babae ang pinakamahirap na mahalin. Ang pinakamahirap mahalin ay yung taong talagang kahit anong ano mo, hindi pa marunong mag-communicate. Yung tipong nag-a-assume na, uy, dapat basahin mo yung utak ko. Uy, dapat, alam mo na yan. Kasi alam nyo ba, kahit gaano kagaling sa relasyon ng isang tao, naku, bawat tao po eh, punong-puno ng sorpresa. Akala mo katulad siya ng ex mo, na kapag kumain na, solved na, mabait na, maganda na yung mood. Hindi pa pala siya ganoon, kahit kumain na, abay, kailangan mo pang i-entertain, kailangan mo pang aliw-aliwin, para lang sumaya. May mga partner tayo dati na sabihan mo lang ng I love you, okay na. May mga partner naman tayo na in I love you muna, in I miss you muna, pinuntahan mo na't lahat-lahat, eh hindi pa rin nila nararamdaman na love mo sila. Anong klaseng partner ang meron ka, kapamilya? At kung ikaw ang tatanungin, ha? Sino ba talaga ang mas mahirap mahalin? Ang mga babae o ang mga lalaki? At bakit? Ipadala na ang iyong komento sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 or call our hotline sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Eto na, kapamilya. Galing kay Jasmine. Sabi ni Jasmine from Bulacan, sabi niya, Coach B, you know what? Sa tingin ko, mas mahirap maintindihan ang mga babae. Kasi kahit sabihin niyang okay lang, minsan gusto niya palang pansinin mo siya. Coach B, naranasan ko yan sa mismong sarili ko. Yung boyfriend ko, akala niya okay na lahat kasi hindi nga ako nagsasalita. Pero ang totoo, hinihintay ko lang talaga siyang magtanong. KSP po ako dati. Kaya mahalaga talaga ang komunikasyon kesa manghula. At least na, except kung nag-asawa ka ng manghuhula. Ito naman, ang sabi ng mga lalaki, ha? The guys say na para sa akin, this is from Mark from Davao, sabi niya, para sa akin, Coach, ang mas mahirap intindihin at mahalin ay ang mga lalaki. Oh, ganda nito, umaamin sila sa mga sarili nila, no? Nice! Dagdag pa ni Mark from Davao, sabi niya, minsan, tahimik lang kami kapag meron kaming pinagdadaan ng problema. Hindi dahil wala kaming pakialam kung hindi gusto muna naming ayusin sa isip namin ang mga bagay-bagay. Napag-usapan namin ito ng girlfriend ko at doon namin na-realize na magkaiba lang talaga kami ng paraan ng pag-handle ng stress. Yan ang sabi ni Mark from Davao. O1 is to 1 na ikaw kapamilya. Sino nga ba ang mas mahirap intindihin at mahirap mahalin? Mga babae o ang lalaki? O, si Rika naman sabi niya, Coach V, you know what? Hindi ko masasabi na babae or lalaki ang mahirap intindihin o mahalin. Depende talaga sa tao. Coach B, meron kasi akong kaibigang babae na sobrang diretso magsalita, habang ang boyfriend niya naman ay laging nagpapahula ng nararamdaman. Kaya minsan baliktad din sa inaakala ng iba. Yan, ito nga yung sinasabi ko na minsan, kung sino pa yung lalaki, siya pa yung magpapahard to get. Kung sino pa yung babae, siya pa yung nanunuyo. Bakit kaya ganun, no, kapamilya? Si Karen naman from Pampanga, sabi niya, you know what, Coach B? Ang totoo lang, mas mahirap intindihin ang mga lalaki. Para sa experience ko, o mga lalaki, payag ba kayo dyan? Dagdag pa ni Karen, kapag tinatanong ko kung may problema, ang sagot sa akin, wala. Tapos malalaman ko na lang pagkalipas ng ilang araw, nang dami niya na palang iniisip at ino-overthink. Doon ko na na-realize, Coach B, na ang mga lalaki talaga hindi agad-agad mag-open up. Totoo ba yan, kapamilya? Hindi ba talaga kayo agad-agad nag-open up? At si Leo ng Iloilo, ang sabi niya, sa opinion ko, pareho lang po sila. Babae at lalaki, mahirap intindihin kapag kulang sa komunikasyon. May mga pagkakataon na ako ang hindi nagsasalita at girlfriend ko naman ang nag-a-adjust. At meron din pong mga panahon na siya ang tahimik at ako naman po ang nalilito. Magandang punto yung sinabi mo, Coach B, na hindi talaga dapat hinuhulaan ang nararamdaman. Dapat sinasabi. O, ikaw ka, pamilya, ha? Ano ang sagot mo? Sino nga ba ang mas mahirap intindihin at mahalin? Ang mga babae nga ba? O ang mga lalaki? Send in your comments sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 or call our hotline sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Kausapin naman po natin all the way from Marikina. Yes po, all the way from Marikina, si Tatay Nolly. Hi, Tatay Nolly. Welcome po sa Love Connect.
2: Hi, magandang gabi, Coach B.
0: Hello, kumusta po kayo dyan?
2: Ito, mainit pa rin.
0: Mainit? Mainit yung dugo o mainit yung puso?
2: Mainit pa, kaya tumuran ng konti, lalong umiinit eh.
0: Ah, okay, umiinit ang panahon dahil sa ulan. Itatay Nolly, kumusta naman? Ang nililigawad mo, sinagot ka na ba?
2: Hindi pa rin. Ang sabi lang niya, pag may tsaga, may linaga, ibig ba yun, no? May chance.
0: Okay.
2: Sabi niya sa akin, nung huling nag-usap kami.
0: Di ba yung nililigawan mo nasa 50s na or nasa 60s?
2: Oo, lampas na.
0: Tinanong mo siya, sabi mo, hanggang kailan po ako maglalaga? Hanggang 90 plus po? Na-joke lang.
2: Pag may sakit na malinaga.
0: Hanggang kailan kaya maglalaga? Hanggang kailan mo papalagain si Tatay Nolly? Kala mo ba dyan, 30 years old?
2: Matigas pa daw eh. Pinapalambot pa.
0: Bawal yan dito. Anong sinasabi mo matigas pang pinapalambot? Hindi ito private talk sa Love Connect.
2: Siguro, yung linalaga.
0: Ah, yung pinapalaga. Okay. Ibig sabihin, gusto ka pa niya masubukan.
2: Siguro.
0: Bago ka.
2: Sabi ko naman, pwede masarap pa nga sinigang eh.
0: Oo. Ulam ang pinag-uusapan natin dito, mga kapamilya. O, sige. Tatay
2: hindi,
0: na.
2: Kaya sabi ka na, nag-uusap kami tungkol sa ligawan.
0: Ah, so
2: sabi ko, Ang tagal na akong naniligaw.
0: Oh.
2: Sumagot naman siya, pag may tsaga, may linaga. Sabi ko, parang may chance.
0: Tapos?
2: Yun. Sabi ko man, ang tagal naman linaga na yan.
0: Matagal
2: naman linaga. Sabi ko, nainip na ako sa linaga na yun ah.
0: Oh, tapos anong sabi niya?
2: Ayun, sabi niya, yun nga, siyempre, matagal, kasi pinapalambot pa daw eh, yung karne.
0: Ay, grabe. So, wag siya magsisisi ah. Pag sobrang lambot na, bala siya. Ginusto niya yan.
2: Siguro, bulalo.
0: Siguro, pag pinatagal niya talaga ng matagal pa, wala talaga siyang dadatnan kung hindi malambot na. Kasalanan niya yan.
2: Oh. Wala na.
0: Oh, bakit ang lakas mo makatawa?
2: Natawang sa inyo eh.
0: Ah, sabihin mo kasi, sa kanya. Hindi, sabi, tatay
2: Noli. Kasi pag nasubahan sa kul, ano, lumalambot na eh.
0: Ilang taong ka na ba, tatay Noli?
2: Ilang kaya taong?
0: Hindi, bukas.
2: Hindi, naroon ako yan.
0: Hindi, last year.
2: 59 na.
0: Oh, 59. Ah, sige, oh. Sabihin mo. Sabihin mo talaga sa kanya. Sabihin mo, sige ha. Gusto mong patagalin. Oh, sige. Kapag by the
2: gusto
0: time na.
2: Gusto pa na maging senior pa ako eh.
0: Oh, by that time na nakapag-desisyon ka na, malambot na talaga yon. Hindi na talaga, malambot na, huwag kang mga-away pag malambot na, ha? O, Tatay Noli, napatawag ka ngayong gabi.
2: Hindi, nakikinig ako sa ano nyo, yung topic nyo eh.
0: Mm. Anong nagustuhan mo?
2: Yung, ano ba yung tungkol sa, yung kayo na, narin ko sa tungkol sa PAM eh, yung sa pera ba?
0: Mm.
2: Yung
0: okay.
2: Bago mag-news.
0: Oh.
2: Yung anong babae at lalaki.
0: Oh.
2: Yung, yan, yung, kung sinong magpaanin, papautang.
0: Eh, nasa ibang istasyon ata yung pinapakinggan ni Tatay Noli eh. Pero sige, Tatay Noli, ang tanong na,
2: Tatay. Hindi naman yung topic niyo kanina.
0: Oh, ano sabi ko kanina? Ka,
2: oh, yung tungkol sa Pilipinas sa PAM.
0: Ay, oo.
2: Oo, yung parang yung babayang gumagastos, di ba sabi nyo?
0: Oo, ang ganda-ganda niya, ang sexy-sexy niya.
2: Oo.
0: Tapos, ano, yung apam niyang boyfriend, yun yung, siya yung pinapagbayad ng pinapagbayad. Anong opinion mo dito?
2: Parang baliktad, di ba?
0: Di ba? Nag-apam ka pa kung ikaw naman ang boyfriend. Joke lang.
2: Karaniwan niya sa mga Pilipina pag-apam. Gusto nila kasi mapera daw eh.
0: Kasi diba? Karamihan talaga, iniisip nila afam, and it's not just about
2: siyang
0: money.
2: Siyang ano, gumagastos.
0: Yeah, coming from a first world country, so iniisip nila, you know, mas malaki ang dolyar, like $1
2: is
0: 60 pesos. Diba? Oh. Conversion lang eh. Yung isang dolyar nila doon, 62 pesos na sa atin. Tapos yung Pinay pa yung papagastusin mo, abay isang ka namang kapal naman ng papel na hawak ko ngayon na ang kapalo.
2: Baka mahal na mahal yung apam.
0: Eh kahit na, mali pa din naman yun. Kasi ang nangyayari, buti kong matagal na sila. Na talagang,
2: bago lang.
0: Diba, na talagang you share what you have. Pero yung bago pa lang, kahit blue eyes ka, kahit 6 foot ka, kahit jumbo pa yung favorite mo.
2: Gwapong-gwapo siguro.
0: Hindi pa din tama na yung babaeng Pinay ang papagastusin mo. Abay, ewan ko naman dito sa mga babaeng Pinay para lang magkaroon ng blue eye siguro, pumapayag. Pero kawawa man sila. So, nagpatulong nga sa amin kanina.
2: Anong topic nyo?
0: Oh. Ano?
2: Yung sa topic. Eh.
0: Oh, ngayon sa topic na tayo. Yung topic, ang topic natin ngayon, Tatay Noli, is sino ang mas pipiliin mo, yung babaeng hindi ka pinapaghintay, so yung paglaga, matigas pa, or dun sa malambot ka na?
2: Depende kasi yun. Kasi, depende kung sino mahal mo eh.
0: Joke lang.
2: Kasi kung, di ba?
0: Kasi kung, sige, tuloy mo.
2: Hindi, kung yung mahal mo, kahit medyo matagal, mag-antay ka talaga.
0: Okay, so mahal mo talaga to?
2: Oo.
0: So, hihintayin mo kahit malambot ka na pag sinagot ka niya?
2: Pero, naramdaman ko, ano naman siya eh, parang nagpapakipot lang.
0: Pero gusto
2: ko pa lang ang kunting ano, pray ko itong taon na to, matapos na yan.
0: Ay, good luck. 5 months to go, Tatay Noli. I hope you make it at the end of the year. Okay, update mo na lang kami. Tawagan mo kami ulit pag sinagot ka na, ha?
2: Lagi mo tumatawag sa inyo.
0: Oo, very good. Pero ang ano ko pala sa'yo before ka magbabay, tanong ko muna sa'yo, sino sa paningin mo ang mas mahirap mahalin? Babae o lalaki?
2: Mahirap mahalin?
0: Oo.
2: Mahirap yung babae, siyempre.
0: Bakit naman mahirap kami mahalin, abaw? Bakit?
2: Kasi, yung babae kasi, ang tagal mo, bago bumigay eh. Pahirapan ka muna.
0: Bakit gusto nyo, basta-basta bigay na lang sa inyo? Yun ba yung gusto mo, Tatay Noli?
2: Hindi. Kaya nga, ibig sabihin, mas mahirap ang bahay ng babae.
0: Kasi...
2: Mas matagal.
0: Ah, kasi yung iba...
2: Ilang business ko nasubukan eh.
0: Ah, lagi ka pinapahirapan ang mga nililigaw mo.
2: Oo, bago bumigay eh.
0: Pero bumibigay naman sa dulo.
2: Sa bandog, kaya nga, matagal muna.
0: okay na yan. At least bumibigay, mahirap yung pinahirapan ka, tapos iniwan ka.
2: Sa bandang huli, wala rin.
0: Wala din, di ba? Mahirap yung pinagastos ka at lahat-lahat. Pinangakuan.
2: Ang tagal mong nagkantay.
0: Oo. Pero alam mo, Tatay Noli, kung ano mas mahirap dyan? Yung pinangakuan ka ng between, buwan, dagat, lupa, tapos nung sinagot mo na, nga.
2: Nga. Wala pa din.
0: O, di ba tumatawa yung mga kaservisyo nating nakikinig at nanonood right now kasi yung mga babae na experience niya yung manliligaw na ang daming promiso. I promise you the world. I promise you kasama yung mga alien sa labas ng mundo. Tapos nung sinagot mo na, nga.
2: Yun na.
0: Walang effort. Ikaw ang mag-effort, ate. Pagod na siya.
2: Yun na lumalabas yung tunay na ano.
0: Nakulay.
2: Pag nakuha na yung gusto.
0: Kaya sinasabi ko mga kapamilya, kaservisyo, ha, iwasan niyong ipangako ang buwan, araw at mundo kung hindi niyo naman maibibigay. At kung maliban na lang kung si Elon Musk ka. Kung si Elon Musk ka, ipangako mo yan, pero kung hindi, please wag kasi nakakatawa. Kasi
2: alam mo ko, maganda pa nga yung mas maganda pa lang kung anong meron ka, kung anong nakikita sa iyo, yun diba? Lang kasi nagyayabang ka.
0: Oo.
2: Na wala.
0: Huwag magyabang. Diba? Oo, huwag magyabang nang hindi naman.
2: Hindi totoo.
0: Yes. Yung ano lang, yung totoo lang. Di ba?
2: Kung anong meron ka na nakikita sa'yo.
0: Oo. Para pag mahalin ka, kung ano lang talaga yung ikaw.
2: Yung wala nang hanapin.
0: Hindi yung minahal ka dahil sa pinangako mo. Tapos magugulat ka, nung naging magkasintahan kami, nag-iba na siya. Malamang, nag-iba na yan. Pinangakuan mo ng stars, moon, and sun. Tapos hindi mo naman binigay. Alam nga naman di siya mag-iba. Hindi mo naman kasi binigay yung pinangako mo, di ba? Kaya Tatay Noli.
2: Nangako ka lang yung kaya mo lang na ano. Kaya kong ibigay eh.
0: So ikaw, anong pinapangako mo dyan sa nililigawan mo ngayon?
2: Wala, kung sabihin, hindi ako nangako lang ganun kasi mayroon mangako eh.
0: O, wag mangako ah. Ang pangako mo lang.
2: Hindi ako nangako.
0: Yes, yung pangako mo lang yung kaya mo.
2: Kung ano lang ano, yun lang. Nagkikwento ko na... Kung minsan nga, kumakain ako ng malang ulam, gano'n siya, sabi ko sa kanya eh.
0: Ay talaga? Tapos anong reaction niya?
2: Sabi, anong inuulam mo? Sabi ko, di sabog. Sabi, ano yun? Asin, nasabugan ko sa kanin.
0: Ay, hindi mo sinabi na, pag tinanong ka, anong ulam mo? Hindi mo sinabi, ikaw sana eh. Kaso di mo pa ako sinasagot. Yay! Pwede ba yun? O bawal yun? Hindi ko alam.
2: Bawal yun kasi sensitive yun.
0: Naku, malagot na naman si Coach V. Alright, sige na nga, Tatay Noli, babay na. Sus ko, mawawalan pa ako ng programa.
2: Mahabang kwento natin.
0: See, good night po. See you later.
2: Magandang gabi naman.
0: Okay. See you next week.
2: Sige. Susunod, tatawag ako ulit sa inyo.
0: Opo, sige, tawag lang. Maraming salamat. At mga kapamilya, mga kaservisyo, huwag pong aalis kasi sa pagbabalik ng Love Connect, magkaalaman na. Sino ba talaga ang mas mahirap mahalin? Mga lalaki ba o babae? At sino ang mahirap ay ang mabilis mangako? Pero pagdating ng panahon nga. Malalaman natin sa pagbabalik ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Desconec. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities. On the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 2 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: bago kami ng asawa ko. Akala ko lalaki ang mahirap intindihin. Yan ang kwento ni May ng Batangas. Sabi niya pa, pero Coach V, habang tumatagal, napansin ko na pareho lang pala kaming may moments na gusto naming maintindihan kahit hindi nagsasalita. Coach V, malaking tulong talaga kapag parehong marunong makinig at hindi puro emosyon lang ang pinapairal. At si John ng Cagayan de Oro, ang komento niya naman, sabi niya, Coach V, mas mahirap talaga para sa akin ang babae. Kasi minsan, may gusto siyang iparating, pero ayaw niyang sabihin ng derechahan. Isang beses, nalimutan ko lang ang mansari namin. Sabi niya sa akin, Coach B, okay lang daw. Pero ramdam kong hindi talaga. Doon ko naisip na kailangan kong mas maging attentive. At ang kwento naman ni Sheila, ang para daw sa kanya, lalaki ang mas mahirap basahin. Hindi dahil or hindi sila madalas magkwento tungkol sa nararamdaman nila. O di naman, di ba? May pagkaganon talaga. Dagdag niya pa, kahit gusto ko siyang tulungan, hindi ko naman alam kung saan magsisimula dahil ayaw niyang magsalita. Totoo yung punto mo, Coach B, na hindi sapat ang pagmamahal kung walang malinaw na usapan. At higit sa lahat, kapamilya, sabi naman ni Brian, ha, ng Nueva Ecija, sabi niya, Coach, hindi talaga ako pabor. Sa one side lang ang sasabihing mahirap intindihin. Sa relasyon namin, may pagkakataon na ako ang komplikado at may mga pagkakataon na ang girlfriend ko naman. Ang importante, pareho kayong willing magpaliwanag kesa umaasa na maiintindihan kayo agad. Salamat sa reminders mo at sa Love Connect, Coach V. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga komento. Kung ikaw naman ay kaka-tune in mo lang, kapamilya, ano ang komento mo? Sino ba talaga ang mas mahirap mahalin at intindihin? Ang mga kalalakihan o ang mga kababaihan? Habang hinihintay natin ang mga opinyon ng ating mga kaserbisyo, abay, ikwento ko lang po sa inyo na dito sa Love Connect, gabi-gabi po kami nakakatanggap ng mga liham galing sa ating mga listeners at viewers. At ngayon nga po, sa bawat episode ng Love Connect, pumipili po kami ng isang kwento, love problem, na ating susubukang solusyonan dito po sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Coach V. Magandang gabi po. Maaari nyo na lang po ako tawaging Nancy. May mga sugat daw na kayang pagalingin ng panahon, pero paano kung bawat paglipas ng panahon ay lalo lang tumitindi ang tanong na, bakit ako ang nabuhay at hindi siya? Si Kirk ang una at huli kong minahal. Magkababata kami. Sabay kaming lumaki, sabay nangarap. Sabay bumuo ng mga pangarap para sa aming pamilya. Hanggang sa dumating ang pagkakataong pareho kaming nakapagtrabaho sa Japan bilang overseas Filipino workers. Pakiramdam namin noon, unti-unti nang natupad ang mga pangarap namin. Nag-iipon kami para sa kasal. Pinag-uusapan namin ang magiging buhay namin ang sa pag-uwi namin sa Pilipinas. Akala namin iyon na ang simula ng masayang habang buhay. Pero noong 2011, dumating ang isang trahedya na babago sa buhay naming dalawa. Naaksidente si Kirk, Coach B. Sa kalagitnaan ng kanyang trabaho, bumagsak ang isang makinilyang ginagamit nila. Sa lakas ng impact nito, nawalan siya ng malay at napuruhan ang ulo nito. Dinala namin siya sa ospital nang kritikal ang kondisyon niya. Comatose siya. Sabi ng mga doktor, posibleng hindi na siya magising at ang tanging bubuhay na lang sa kanya ay ang life support na nakakait sa kanya. Pag tinanggal ito sa kanya ay maaaring malagutan na siya ng hininga. Hindi ko alam kung andyan pa ba siya. Kung naririnig pa ba niya ako habang kinakausap ko siya. Kinikwentuhan sa lahat ng memories namin kung paano kami unang nagkita at nagkakilala. Dumating ang mga araw, linggo, buwan, wala pa rin siyang malay, Coach V. At hanggang ngayon, iyon pa rin ang pinaka mabigat kong dalahin. Pakiramdam ko, Coach, kasalanan ko dahil bago nangyari ang insidente, hindi naging maganda ang huli naming pag-uusap. Nagtalo kami nun, Coach. Dahil sa mga bagay tulad ng pagkayod ko para sa mga pamilya ko. At ang gusto niya ay sarili ko naman ang intindihin ko at planuhin ang aming pagpapakasal. Naman dahil napagtapos ko na ng pag-aaral ang aking mga kapatid. Pero kahit ganon, gusto ko pa rin pagsilbihan ang aking pamilya. Ganon naman tayong mga Pilipino eh. Inuuna ang pamilya bago ang sarili. Napamahal na rin kasi ako sa trabaho ko dito sa Japan. Coach V, kung andun sana ako, kung naligtas ko lang sana siya nung araw na yon, baka magkasama pa rin kami. Lumipas ang isang taon, nasa ospital pa rin kami. Wala pa rin siyang malay. Hindi namin alam kung kailan siya magigising dahil sa trauma sa ulo niya. Marami na ang nagbago pero ako, parang naiwan pa rin noong araw na nakita ko siya na nakahandusay. Halos madurog at masiraan ako ng bait. Hanggat sa dumating sa buhay ko, ang isang lalaki na si John. Isa rin siyang Pilipino. Nagpunta siya sa Japan upang hanapin ang kanyang ama na OFW.
Iniwan siya ng kanyang ama para magtrabaho din sa Japan, pero hindi na bumalik. Pareho kaming may hinahanap. Pareho kaming may iniiyak. At marahil dahil pareho naming nauunawaan ang sakit ng isa't isa, naging magaan ang loob namin sa bawat isa. Siya ang unang taong hindi ako pinilit. Kalimutan si Kirk. Hinayaan niya akong umiyak. Hinayaan niya akong maghintay. At sinamahan niya akong umasa na sa isang araw, magigising rin siya. At mababalik kami sa normal. Coach V, may isang lugar sa Fukushima sa Japan na naging espesyal sa aming dalawa. Ang wind phone. Isang lumang teleponong hindi nakakonekta sa kahit anong linya. Sabi nila, doon mo maaaring kausapin ang mga taong nawala na sa buhay mo. Hindi nila maririnig ang boses mo sa telepono, pero dadalhin daw iyon ng hangin. Madalas akong pumunta roon, Coach V. Tinatawagan ko si Kirk. Kinikwento ko ang bawat nangyayari sa buhay ko. Humihingi ako ng tawad. Sinasabi kong hindi ako susuko at alam kong babalik siya. At magigising din siya. At sa bawat pagbaba ko ng telepono, umaasa pa rin ako na balang araw sasagot siya, kahit alam kong ilusyon ko lang na parang kausap ko na rin siya sa kabilang linya. Pero ang tanging naririnig ko ay literal hangin lang. At habang tumatagal, napapansin kong iba na ang tingin ni John sa akin. At natatakot akong aminin. Unti-unti ko na rin siyang nagugustuhan, Coach. Pero sa tuwing umingiti ako dahil sa kanya, pakiramdam ko ipinagkakanulo ko si Kirk. Parang wala akong karapatan maging masaya. Parang kailangan kong manatiling naghihintay habang buhay. Coach V, hanggang kailan ba dapat maghintay ang isang taong hindi naman alam kung may hinihintay pa? Kasalanan ba kung pipiliin kong buksan muli ang puso ko para sa isang taong handa akong mahalin? O dapat ba akong manatiling nakakulong sa alaala ng lalaking hindi ko man lang nabigyan ng tamang pamamaalam? Mahal na mahal ko si Kirk. At naniniwala akong bahagi na siya ng buhay ko habang buhay. Pero gusto ko rin mabuhay, Coach B. Gusto kong ngumiti ng hindi nakakaramdam ng guilt. Gusto kong tanggapin ang pagmamahal ni John nang hindi iniisip na may tinatalikuran akong pangako. Coach B, paano ko po ba mapapatawad ang sarili ko? At kung sakaling dumating ang araw na piliin kong magmahal muli, ibig sabihin ba noon nakalimutan ko na si Kirk? O ibig sabihin lang noon, natuto akong mabuhay dala ang alaala niya. Maraming salamat po at lubos na gumagalang, Nancy.

isa sa mga madalas natatanong kay Coach V bilang matchmaker at dating coach, ano ba talaga, Coach V, ang ginagamit pagdating sa pag-ibig? Dapat ba ginagamit ang utak o ang puso lamang? And so, Nancy, ito ang advice namin sa inyo, sa iyo. Nancy, kung gagamitin ang utak lang sa sitwasyon mo, titingnan mo ang sitwasyon. Nagkaroon ng aksidente, nabago kang ulo, naka-life support. Yun na lang ang nag-iisang rason kung bakit humihinga pa siya. At although alam naman natin na somewhere sa mundo mayroong miracle na nangyayari, what are the chances na babangon ng normal ang dating kasintahan mo? And what are the chances na kapag nabuhay siya at nakasurvive siya sa aksidente, maaalala ka pa niya? And what are the chances na makakasama mo pa siya ng mahabang buhay after his accident? So kung titingnan mo sa critical or sa logical na sitwasyon, parang malabo naman na, Nancy, na mababalikan ka niya. Masakit pakinggan, pero ano pa ang ginagawa mo dyan? Hindi ba parang by the end of the day, ang nangyayari na lang, pinapahaba nyo lang din ang bill sa ospital. Diba, masyadong parang harsh, no? Kasi pag logical lang ang papairalin, ganito ang tinitingnan eh. Diba parang pinapahaba nyo lang yung grieving sa lahat ng taong nagmamahal sa kanya? Kung hindi na din naman siya mababalik, or what are the chances na mababalik pa siya? So that is how we process kung utak lang ang gagamitin natin sa pagmamahal. Cold, sakit, harsh. Pero alam naman natin, sa totoong buhay, hindi utak lang ang pinapaandar natin pagdating sa pagmamahal. Sayang ang memories. Sayang ang napagsamahan nyo. Sayang yung 0.00001% na may miracle na mangyari at mabuhay siya at magbalikan kayo and you live happily ever after. Pag pinairal mo yung puso, maiisip mo na, Coach B, parang hindi naman tama na umibig ako agad kasi yan yung jowa ko going through a very, very difficult time in life. Pag pinairal yung puso, iisipin mo, hindi din maganda tingnan sa harap ng mga tao na nandyan pa, humihinga pa yung partner ko, magjojowa na agad ako o mag-i-entertain na ako. No? That's puso. But also, another thinking, kung ikaw yung kung puso mo ang papairalin, isiisipin mo yung naku, baka nakatingin si John, sasabihin niya, aga-aga ko naman. Aga-aga ko lumandi, hindi pa nga siya tumatawid dun sa kabila. Nagtitingin na ako ng pwedeng magmahal sa akin ulit. But that's hard, very emotional. But also at the same time, we're thinking, mahal ko yan si Johnny. Mahal ko yan si Kirk eh. Bakit ako mag-i-entertain kay John? So, that's the mind and the heart.

0: And that's the reason why you sent us a letter. Because just like anyone na mapunta sa sitwasyon mo, it's a very conflicting situation. And so, Nancy, if you've been listening to Love in Love Connect, what is our advice? Do not just use your heart. Do not just use your mind. Use both when it comes to love. And so, hindi pagtataksil, Nancy, ang muling pagmamahal. Yung pagtataksil kasi yung nagloko ka habang nandyan pa siya. Tapos hinayaan mo siyang mamatay or mawala yung buhay niya dahil sa mga ginawa mong hindi maganda. Diba? But that's not what you did. You learned about the accident. You tried to save him. You probably did a lot of sacrifices habang nasa hospital siya for 1 year. And so, Nancy, bring the memories with you. Pero huwag ka namang sumama sa libing. Huwag mong isama sa ano niya, sa pagkawala niya, yung puso mo. Kasi buhay ka pa naman, girl. Nandito ka, kasama ka pa namin. And it is very unfortunate what happened to your partner. But then again, what are the chances that he will come back to you? You will just, you know, prolong the agony, the grieving, and you might also miss out on love. Ayan na oh. Maraming tao na hindi na nagmamahal ulit pag nawala na yung partner. But also that's because they already shut down their heart or wala talagang dumating. Eh, sa'yo parang hindi naman yan yung sitwasyon eh. Parang sa'yo, bukas pa yung puso mo kasi nagugustuhan mo pa nga itang isang tao eh. Plus, ay nagkakagusto naman sa'yo. Kuha ang maganda nga dyan, hindi ka pinipilit kalimutan, willing naman siya. Siguro kapag biglang bumalik si Kirk, alam niya na si Kirk ang mas mahal mo. So, when there is no pressure, then why rush? Let it be that you grieve together. Let it be that you see where time will take you, but never shut down your heart. Huwag mong isama sa libing dahil, Nancy, hindi ikaw ang tinamaan ng machine sa ulo. Unfortunately, hindi nangyari sa'yo yun. No? You are still alive, your heart's still beating, and it's normal that you find other people attractive. Nade-develop ka. How much more, lalo na when you're grieving, you need support. You need emotional support. So, tingnan mo, Nancy, kung in love ka pa din sa kanya, dyan kay John, kapag hindi ka na nag-grieve. Kasi mamaya dyan, syempre, nade-develop ka lang. Kasi wala kang ibang makausap, walang ibang tao na sumusuporta sa'yo. So, put that connection under observation. There is no rush. You have every time in the world. That is my advice to you, Nancy. At sa mga kasirbisyo, marami dito, kasirbisyo kapamilya na naiwan na ng partner at nag-iisip, Coach B, kasalanan bang magmahal ulit? The honest answer is no. Mabay matutuwa pa ang mga partner nyo sa langit na umingiti ka ulit. Matutuwa pa yung mga partner nyo na nauna na sa inyo na hindi ka naging miserableng tao nang nawala sila. Matutuwa pa sila because you did not become a, you know, a sad person when they left. You honor their memory, but I really think that they understand na habang buhay, may karapatan ka magmahal ulit. Okay? So, grieve, remember the memory, but do not put your heart in the grave. Mga kapamilya, kasirbisyo, ikaw, if you are to give Nancy an advice, what advice would you give? Sasabihin mo ba, Nancy, masyado pang maaga? O kaya, Nancy, umariba ka na. That is okay. Ano ang values, ano ang morals, ano ang prinsipyo nyo? You may share that with us sa ating Viber line na 0919-278-3000 or call our hotline at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call now to connect. Sa Love Connect.
0: At kapamilya, kaserbisyo sa mga umaasa sa mas magandang umaga para sa masiglakas na araw, kapamilya. Katuwang din po natin dito sa DZMM ang Gardenia sa paghahatid po ng serbisyong publiko sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagbabahagi ng masasarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Mga kapamilya, mga kasirbisyo, wag po kayong aalis. Ha. Here are some love songs for you to enjoy habang inaalala nyo ang mga taong minsan ang nagmahal sa inyo. But you will listen to that after a short break. Enjoy!
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
9: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
10: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Welcome back sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Mga kapamilya, at this point makakausap naman po natin ang caller natin from Cavite. Hello po, Tatay Eduardo. Welcome back po sa ating program.
1: Hello, hello. Salamat sa pagtawag sa akin, Tatay.
0: Hello, maayong gabi.
1: Kasi pag lolo, sobrang tanda na.
0: Ay, hindi naman.
1: Joke lang.
0: Tito na lang, Tito Eduardo.
1: Yan, pwede.
0: Tito Eduardo.
1: Thank you, joking lang.
0: Kumusta po? Napatawag po kayo?
1: Napatawag ako dahil sa may mga dahilan at sa mga katotohanan. Ang ganda ka, Coach V, ang ganda ng ginawa mong comment doon kay Nancy.
0: Alin
1: kasi yung comment mong sinabi, actually ha, totoo to ha, from the bottom of my, yun din ang comment ko. Mabanggit ko lang naman.
0: Go for it.
1: Tapos kasi, siyempre, kung may ample reason naman, okay lang niyon. Yung may ample reason ka naman, pwede kang umibig. Pero minsan, what if sa akin? What if na nagmahal ka sa iba? Nabuhay siya. And then, hinanap ka. Complicating. Tama yung sinabi mo, complicating din. Minabanggit ko yung complicating. Tapos, papanin na yun. Ngayon yan. Kasi, sometimes, tama yung sabi niya rin kanina, may miracles. Pero, siyempre, karapatan mo rin namang lumigaya. Kaya, yun lang. Makikin naging yun lang ang dagdag ko sa, yun lang ang comment ko doon sa about the sa love confession.
0: Oh, actually, hindi ko naisip yung part na yun. No? Paano pala kung talagang nabuhay? Di na torn between two lovers. Na ganun siya, no?
1: Hindi lang, ha? Right love at maaaring magkaroon ka ng right love at the wrong time.
0: Oh. Sige, sabihin natin na next month, nagpadala ulit si Nancy ng love confession. Tapos sinabi niya, Coach V! Hindi ka maniniwala sa nangyari, Coach V. Nabuhay si Kirk? Sino ang pipiliin ko sa kanila, Coach B?
1: Sinatanungin natin.
0: Oo, ito yung gagawin ko. Sabihin ko, oh wait lang Nancy, tatawagan ko si Tatay Eduardo ng Cavite. Tatay Eduardo, ano pong advice nyo? Sino ang dapat piliin ni Nancy?
1: Mahalin niya yung sarili niya.
0: Oh.
1: First of all.
0: Okay.
1: Pero bigyan, mamili ka. Dapat maging maligaya siya.
0: Yeah. Pero mamahalin niya ang sarili niya, oo daw. Pero kailangan pa din mamili. Sino ang dapat niyang piliin, Tatay Eduardo?
1: Kasi kung sa akin ngayon, kung nabubuhay, kung andun pa, nasa buhay pa, mahirap kasi maaaring may milagro pa.
0: So, eto na nga, nangyari nga yung milagro, nabuhay nga Tatay Eduardo, pero umiibig na din siya kay John. Sino ang pipiliin niya? Si Kirk na original o si John na bago?
1: Parang sagutin ko eh, Eddie, wow. Joke lang.
0: Ngayon nga, Tatay Eduardo, sino nga po kailangan piliin? Suggestion lang naman, recommendation, di naman susundin ni Nancy.
1: Sa akin naman, sa akin, yung nangyari kasi kay Kirk is an accident. Hindi naman niya ginusto yun. Hindi naman niya ginusto ni Kirk. Accident. Kaya nagkaroon ng medyo komplikado yung kanilang relasyon.
0: So, sino nga, Tatay Eduardo?
1: Eh, sa akin, hanggat nabubuhay pa yun, si Kirk.
0: So, babalik siya sa original.
1: Kasi naghanap siya ng ano eh. Kaya lang siya naghanap. Naghanap siya ng ano eh. Comfort sa iba eh.
0: Yan.
1: Kaya nagkagana siya.
0: Sabi ko eh. Kasi posible eh, na nandevelop siya kay John. Kasi kailangan niya din ng kasangga emotionally. Kasi malungkot yung pinagdaanan niya. 1 year, naghihintay ka sa wala. Kumakausap ka sa telepono na hindi nakakonect sa kahit saang linya.
1: Tama yan. Tama ko. Tama.
0: Umaasa ka na you will spend a lifetime with this person, tapos biglang nawala. Grabing emotional, ano yun, nakaka-depress. So, kapag mayroong taong nagpakita sa'yo ng attention, tao ka lang naman.
1: Comfort yun eh. Naganap ka ng comfort.
0: Yes, naganap ka ng comfort. Kaya, para sa'yo, si Kirk pa din talaga.
1: Eh, siyempre, pag mahal mo at minahal mo, mahalin mo hanggang huli.
0: Ay, feeling ko nasa likod mo na naman yung asawa mo, kaya mo sinasabi yan.
1: Nasa likod ko nga.
0: Oh, sabi niya eh, basang-basa.
1: Nahalikan ko eh, kasi na.
0: Kasi siyempre, pag nagkamali ka ng recommendation, sasabihin mo, ay, dapat sumama na siya dun sa bago. Sisipain ka ng malakas sa ulo kasi
1: hindi,
0: sabihin
1: actually,
0: niya.
1: Actually, although, yung nangyayari sa akin, nagloko lang, hindi naman nagtaksil.
0: Parang hirap na, parang pareho lang yun ah.
1: Hindi, kasi yung nagloko lang, hindi ko naman siya iniwanan eh.
0: Ano ka ba yung manluloko? Yung
1: sa akin yung taksil din iniwanan mo na yun. Ewan ko ba.
0: Aba, hindi mo iniwanan kasi nakita
1: hindi, tama
0: mo.
1: Tama na, huwag na natin pag-usapan.
0: Hindi nila mo na naman, maka-hybrid na naman si Coach B.
1: Galit ka sa ganun eh. Alam ko, lagi mo pinapagit yun eh.
0: Galit talaga ako sa mga manluloko. Anong sinasabi mong walang magkaiba ang pagtataksil sa manluloko? Pareho lang yun.
1: Pareho lang ba yun?
0: Hindi ka magtataksil kasi hindi mo iniwan. Hindi mo iniwan kasi nakita mong mas maganda yung asawa mo kaysa sa kabit mo.
1: Hindi naman. Actually, mag-aamin ako. Lately lang nung malaman talaga.
0: Ah, okay.
1: Late na.
0: Talaga?
1: Not before, pero meron pa rin.
0: Bait talaga ng asawa mo at pinatawad ka. Kung ako dyan, ako. Tatawag ka sa Love Connect sa 7L, ay sa labas ng convenience store. Sa labas ng bahay. Dahil hindi na kita papapasukin sa bahay.
1: Hindi, siyempre. Naging ano naman ako eh. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi sige. Talaga sa pagmamayabang.
0: Bawiin mo. Sige.
1: Naging pinakita ko naman ang pagmamahal at as a provider.
0: Yan!
1: Naging mabuti naman akong provider.
0: Sana provider tapos loyal.
1: Loyal naman talaga.
0: Okay.
1: Loyal okay. Talaga.
0: Sana...
1: Kasi kung hindi ako loyal, eh, di doon ako sa iba pupunsasama.
0: Aba, may ganyan-ganyan ka pa. Hindi, no, sige. Sige, doon ka...
1: Loyal ako sa kanya.
0: Sige, doon ka sumama sa iba. Pag ano mo, pag tanda mo, mag-isa ka, di ka sasamahan kasi maghahanap na naman siya ng bagong sugar papa.
1: Minsan sinabi niya nga sa akin yan eh. Ito na, sa likod eh.
0: Ano sige, sabi?
1: Gustong ganyan ka, sumama ka na, doon ka na lang sa... Ano mo?
0: Oh, di. Eto, pareho kami ng linya.
1: Ito, papasok na yung sa topic. Kaya inumpisahan ko ron.
0: O sige, ipasok mo sa topic yan. Go.
1: Sa akin, bilib ako sa mga lalaki na brave enough na nagsabi na sila ang napakahirap intindihin.
0: Ay, oo, nakakabilib, no, yung mga nagpadala ng comments.
1: Oh, brave enough na bilib ako. That, kasi ako ganun din eh.
0: Anong, sino ang mas mahirap intindihin tsaka mahalin?
1: Ako.
0: Oo, paano mo nasabing ikaw?
1: Inaamin ko yan dahil minsan... Pag nagkakaroon kami ng ano, yung hindi niya maintindihan, pag nagkaroon kami ng medyo may binanggit siya na isang bagay, hindi ako nagsasawa, walang kibo na lang ako. Hindi niya tapos minsan sasabihin niya na sa akin, ano ka ba, ba't hindi ka nagsasalita, bakit hindi mo ako sinasagot?
0: Oh.
1: Eh, siyempre, ano naman kasi ako, ayoko na rin kasing humaba, pero actually, minsan, may times na dinaramdam ko rin yung sinasabi niya, pero actually, hindi ko dapat damdamin yan eh.
0: Yun. Daming realizations, Tatay Eduardo ah. Parang tinamaan ka dun sa question of the night natin ah.
1: Sa pool.
0: Sa pool na sa pool ah, sa hindi pool. Nakailag.
1: Kaya...
0: So, Tatay Eduardo, anong masasabi mo sa mga... lalaki na aminado na sila naman talaga ang mahirap mahalin at mahirap intindihin sa relasyon.
1: Sa akin na papansin, in my part ha, hindi naman ko nila lahat ha.
0: Kasi hindi naman ako, sa lahat.
1: Doon sa may tulad ko, actually babae rin. Pero sa akin parang nakikita ko more sensitive ang lalaki at emotional.
0: Oo, you know what? Naniniwala ako na mas emotional at mas sensitibo ang lalaki, mas magaling lang magdala. Paningin mo.
1: Tapos si tama yung sinabi niyo kanina, Coach B, yung sobra kaming overthinking.
0: Oo. Ikaw, anong mga...
1: Thinking about the past, thinking about the present, and thinking about the future.
0: Talaga, oo daw, nag-agree sa'yo yung mga kasama namin dito sa studio. Eh, kayo na pala, eh di wow, kayo pala yung overthinker. Thank God, hindi kami. Sa lala ng overthinker namin, pag sinabi yung overthinker pa kayo, ibig sabihin, ang lala niyan, guys. Good luck, nakakatulog pa ba kayo sa gabi, Tatay Noli? Ay, Tatay Eduardo?
1: Ah, siyempre naman, kaya nga lang, sa sobrang ano ko yata, eh, minsan alas dos, alas tres, sabi nga ng misis ko, alas cinco y media na, ano na. Minsan dumarating na yata sa point na ganun ako nagigising. Oh. Ewan ko ba, parang ayaw ko nang magising dahil ewan ko talaga.
0: Huwag mong sabihin ayaw mo na magising, hindi magandang biro, yan o.
1: Hindi talaga na nga, parang nangyay, lakag, ikaw makalawa, 5:30, kanina sabi ng misis ko, 6:30 na, hindi ka pa nag-aalmusal, hindi ka pa nananghalian.
0: Mm.
1: Andiyan ka pa nakahiga.
0: 6:30 ng gabi?
1: Totoo yun. Ewan ko.
0: Bakit? Ikaw ba ay going through some sort of, ano, depression? Hindi naman.
1: Aminin ko na yata.
0: Ay, aminin mo na. Tatay Eduardo, nandito na din naman na tayo, eh.
1: Alam ko yan dahil nanonood ako ng mga ano,
0: mental health shows.
1: Mental health, may Psycho 2, Psycho Go.
0: Ano meron?
1: Yun nga yung point na baka ano na may arang minsan ayaw ko nung magising.
0: Talaga nakakamdaman. Bakit?
1: Alam ko pangit yun pero
0: ha?
1: Ewan ko. I don't know. Hindi ko alam talaga.
0: Hindi mo alam o medyo nahihiya ka lang sabihin kasi baka hindi maintindihan ng mga tao? Ha?
1: Sabi ng misis ko, paano nga wala ka nang iniisip talaga?
0: Wala ka nang ibang wini-worry, wala ka nang ibang iniisip kaya
1: umirit eh.
0: Pero Tatay Eduardo ah, kung yan ay paulit-ulit nang naintindihan kung once a month, once a year mo nararamdaman, pero kung paulit-ulit mo nang nangyayari, yung ayaw mo nang magising, ayaw mo nang tumayo sa umaga, parang may pwedeng solusyon dyan, Tatay Eduardo eh. Kaya bago tayo magtuloy-tuloy, i-announce ko lang mga kapamilya, kaservisyo, kung meron man sa atin ang merong pinagdaraan ng emotional or mga mental challenges, alam nyo ba na meron tayong NCMH. Ito po yung National Mental Health, no? Crisis Hotline na pwede nyo pong tawagan. Kausapin nyo lang po sila. Libre naman po ito. Ito po yung number nila mga kapamilya, yung toll-free landline natin sa Luzon. Ha? Toll-free landline 1553-01800-1888-1553. Ulitin ko po, 1553-01800-1888-1553. Pero sa may mga cellphone users naman po, abay, meron din po dito, Globe, tsaka TM subscriber po. Ito po yung National Mental Health Crisis Hotline. Again, para sa inyo or kung sino man ng, kung meron kayong nakikilalang kailangan nito. 0917-899-8727 para po sa mga Globe at TM. Ulitin ko, 0917-899-8727 at sa mga smart subscribers, ito naman po, 0919-057-1553. Maraming salamat po. Pwede nyo pong tawagan yan kapag meron po kayong pinagdadaan ng emotional or mental challenges. Tatay Eduardo, balik na tayo sa'yo, ha?
1: Yes, coach.
0: Tatay, swerte-swerte mo kasi kasama mo yung asawa mo. Love na love ka pa niya kahit anuman ang pinagdaanan nyo. Sana magkaroon ka ng bagong purpose para masaya kang gigising ng umaga.
1: Salamat, okay? Coach B.
0: We love you, Tatay Eduardo.
1: We love you all.
0: Okay.
1: Sabi, may pre-request ako doon sa mga kasama mo dyan.
0: Sige, anong favorite sana song mo? Mapatugtugin ko yan.
1: Lagyan ka ng harap sa... Hindi napapansin ko.
0: Oh.
1: Lagyan ka ng tissue sa harap. Napkin.
0: Bakit? Papaiyakin mo ko?
1: Hindi, napansin ko. Muntik-muntik ka na eh.
0: Oh, kanina talaga, muntik-muntik na talaga kasi naman yung pinadalang sulat dito, nakaka-ano talaga eh. Oh, anong song request mo?
1: Ewan ko. Ewan ko kung bipolar na rin to.
0: Ang kasi alam ko nandito na yung song request mo eh.
1: Okay, salamat.
0: Okay, good
1: pero
0: night.
1: Pero na, sa study ko, meron akong, ayoko namang mangyari.
0: Oh.
1: Minsan masaya, minsan malangkot or what.
0: Oh, okay. Pwede mo bang tawagan yung binigay kong number?
1: Na-dinig ko.
0: Oh,
1: na-dinig ko naman.
0: Okay, oh, good night.
1: Yes, coach.
0: I-kiss mo yung asawa mo para sumaya ka lalo ng konti.
1: Okay. Salamat.
0: Alright.
1: God
0: okay.
1: Bless you all.
0: God bless you. Talk to you next week. Medyo nagulat ako kay Tatay Eduardo. Ah. Napakamasayahing caller natin to. Ah. Pero you know what? Kahit naman yung clown, kahit naman yung komedyante, kahit naman ang mga news anchor at reporter nyo dito, kahit si Coach B, abay, may mga mood din naman tayo na hindi tayo laging masaya. Pero hindi mo naman talaga ma-appreciate ang happiness kung 24/7, 7 days a week, 366 days a year kang masaya. Na-experience natin na ang sarap pala maging masaya kapag may pinagdadaanan tayong lungkot. Okay lang yan. Basta ang importante, pag malungkot, huwag bibitiw. Pag natutulog o may nararamdaman na ano, gumising pa din, ha? Hindi, kasi marami pa mga kapamilya, kaservisyong tao sa paligid natin, kailangan pa tayo. Kung ayaw mo mabuhay para sa'yo, mabuhay ka para sa ibang tao. Mabuhay tayong lahat. Lalo na ang mga taong hanggang ngayon, umaasa pa din na dadating din ang pag-ibig sa kanila, kapamilya. And if you are one of them, abay, huwag ka mag-alala. Kasi kapamilya yung tanong natin ngayong gabi, ha? O ayan, no? May mga pahabol pang mga komento. Yung tanong natin ngayong gabi na sino ba ang mas mahirap mahalin? Babae o lalaki? Nako, eto, malalaman natin ang sagot, ha? Pero bago ang lahat, basahin muna natin ang komento ni Krugi of Pagadian City. Sabi niya, Coach V, parehong may sariling hirap intindihin at mahalin ang lalaki at babae. Nagkakaiba lang talaga sa kung paano tayo mag-isip, mag-express ng ating mga emosyon, at makipag-usap. Madalas nagmumula ang hirap sa hindi pagkakaunawaan ng magkaibang communication styles at expectations. Maayong gab-ii. Aba, Kuya Grudy, ha? Kuya Krugy, gaya mo yung maayong gabi-ii ni Coach B. But thank you, agree naman kami dun. Kaya nga, isa nga sa mga tinuturo ko sa mga course ko, maliban lang sa paghahanap sa kanila ng partner sa matchmaking, tinuturo ko din kung paano ba mag-isip at pumili ng partner ang lalaki. Paano ba mag-isip at pumili ng partner ang babae? Kasi magkaiba yan, kapamilya. Magkaiba talaga. O, sige, basahin naman natin din ang comment ng ating suking-suki na si George Ching Flores. Kapamilya, sabi ni George, good day Coach V at shout out listening from Ususan C5 Taguig. Ito po ang komento ko, basta't may open communication sa isa't isa sa relationship, hindi magiging komplikado kung babae ka man or lalaki ka. Thank you, Coach V. Ganda. Tama. Pero bakit ba tayo nahihirapan magsabi ng totoo sa partner natin? Kasi unang-una, ayaw natin mapahiya. Pangalawa, ayaw nating ma-reject. Yung feeling na sinabi mo na, inulit pa nila. Sinabi mo na, pero hindi sila nag-agree. Kinommunicate mo na, pero wala namang pagbabago. Yan ang iniiwasan natin. Kaya minsan, hindi na lang natin sinasabi. But you know what, kapamilya? What if? What if sinabi mo, tapos naging effective? What if sinabi mo, tapos nagbago? What if sinabi mo, tapos nakinig sila? Would you rather, you know, take the risk or i-judge mo na agad na ay hindi yan, hindi mangyayari yan. Tapos totoo nga, wala nga nangyari sa relationship nyo kasi hindi ka nag-open up. So kapamilya, kung gusto nyong malaman who is harder to love, sciences, women. Women are generally more emotionally complex. And men are generally more emotionally hidden. So, sino ang mas mahirap mahalin? Pareho. Lalaki, hilig magtago ng emosyon. Ang babae, ang daming iba't ibang emosyon. And that is the beauty of love, kapamilya. Walang best, walang worst, depende talaga sa pinili mo. But it's also useful na nalaman natin sa Love Connect na hindi pala talaga dapat sinisisi yung babae. Kasi talagang komplikado ang kanilang emosyon. Hindi pala dapat sinisisi yung mga lalaki kasi talagang ang tendency nila tinatago ang kanilang emosyon. Ba? Pag naintindihan natin yan, mas magiging understanding tayo. Kasi pag nag-moody ang babae, sasabihin natin, love, you know what, it's okay. Because according to Coach V, sabi sa siyensya, complex talaga ang emosyon nyo. Di ba? Ang ganda nun. Tapos ikaw naman, kung for example, mananahimik yung partner mong lalaki, sabi mo, you know what, love, kahit nananahimik ka, it's okay. Because according to Coach V from Love Connect, men are generally more emotionally hidden. Ganyanin nyo na lang sila. Maramdaman nila na naiintindihan mo sila. At intindihin mo talaga sila. Kasi anong point na pinili mo maging partner yan kung tatamad-tamad kang hindi intindihin ang partner mo? Di sana, hindi ka na nagjowa, di ba? Binigay mo na lang sana sa kapitbahay mo na atat ng magjowa. At yan lang po mga kapamilya. Ito po ang iyong Love Guru on Air na si Coach V. Maaari niyo po akong mahanap sa Instagram. Hanapin niyo lang po ang Coach V PH. O kaya naman ay Vanessa Antonio on Facebook. Huwag absent. Magkikita-kita pa tayo bukas, Thursday, dito lang sa nag-iisang programa na katutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect. Good night!
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12 na po ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo merong makakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Huwebes, lika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong bagay ang gustong-gusto mong magkaroon noon?

Swabbing Umaga, July 23, 2026. Oh, it's a throwback Thursday. Good morning, welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan mula sa 60s hanggang 80s, may 90s pa rin. Siyempre, meron ding mga classic OPM na talaga namang inyong maiibigan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, hindi rin mawawala ang topic natin bilang Throwback Thursday nga ngayon. Ano? Pero bago ang lahat, batiin po muna natin ang mga nagbukas na kanilang mga telebisyon para makita ng face-to-face si Kuya Dan. Hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradio. Kaway-kaway. Hi, hi, hi. Aba, di pa rin yung kaway ko. Ba't dito pala dapat, no? Bakit bigla nagpalit yung kaway ko? Kaliwa, isa pa. Kaway-kaway, yun. Ganun eh. Sabi ko parang may mali dun sa ginawa ko. Ganun din po, batiin natin ang mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga trabaho, pati na rin sa mga nag-drive sa kalsada sa mga sandaling ito. Hello po sa mga naka-tune in via DZMM Radio Patrol sa East 30. Pa-weekend na naman, guys. Ang bilis-bilis. No, kasi naalala ko, nung isang linggo, di ba nagka-countdown tayo para dun sa DZMM 40. Oo, ngayon Thursday na naman, tas Friday, tas weekend na naman nga ni... Ay... Wala lang. Nabibilisan lamang ako at saka patapos na ang July. Mag-August na, tapos maya-maya kumakaway na si Jose Marichano.

0: Makikita mo mamaya sumusuot na yung ulo niya sa mga sa Facebook, 'di ba? Ganun yung mga meme niya, 'di ba? Yung para sumisilip ng ganun. Malapit na talaga. Actually, yung panahon ngayon, medyo ganun yung feels, ano? Medyo may konting lamig at na parabang nagbabadya na malapit na uling makita natin ng mga kumukuti-kutita. Busi-busilak. Di ba? Sa bagay, pagka ganito kasing panahon, talagang nilulook forward. At saka, alam nyo, maraming may ayaw sa August. Ay, pasintabi sa mga nagbe-birthday sa August 9. Kasi nga, di ba, lalo na sa mga business, yun yung tinatawag na ghost month. Oo, yung mga may business, parang medyo iniiwasan nila yung mga malakihang mga desisyon. Halimbawa, yung meron silang ipapurchase, meron silang mga may mga mag-expand sila ng negosyo, ganyan. Medyo ayaw nila kasi di umano lang naman, ano, di daw hindi maganda sa business. Ako nga dati nag-business yung kami. Nag-business kami simula ng bilang ng ghost month Ayun, sarado na ngayon. So baka totoo, no? Baka totoo, hindi ko alam. Kaya palapit na ulit ang August. Pero syempre, kung ikaw naman August ang birth month mo, syempre wala yung malas-malas na yan. Sus, sipain pa natin yung mga malas-malas na yan. Di mangyayari yan. Basta nagsisikap sa buhay, walang malas-malas. Siguro bad timing meron, o kaya baka hindi mo pa time, hindi pa talaga para sa'yo. Pero ako hindi ako naniniwala sa malas. At saka the more na naniniwala ka kasi na may malas sa buhay, parang talagang didikitan ka, naniniwala ka pala . Diba? The mere fact na naniniwala ka na nag-i-exist yung malas, parang hindi na kaagad tama yun, diba? So, huwag nyo nang pansinin at huwag nyo intindihin. Basta magsumikap at araw-araw galingan, no? Yun lang naman yun. Gagalingan mo lang araw-araw, di ba? Okay. Good morning po sa mga gising na rin at kaka-shift natin dyan. Mga magsisimula pa lang din magtrabaho, ano? Alas 12 din ang start hanggang... Pag alas 12 ba ang in? Ang mga hanggang 9 a.m. ganyan, ano? Si Mrs. kasi alas 9 ng gabi yung in niya hanggang 6 a.m. So siguro pagka 12 ang in mo, hanggang mga 9 a.m. ka, ganyan, ano? Nandito na ang inyong kasama sa puyatan. So, huwag kang matakot. Saka magmumusical na ako dito sa opening ng Remember Your Music. Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga ng July 23, 2026? Bilang Thursday ngayon, alam ko naman mga favorite ninyo, no? Lalo-lalo na yung mga... mga pasintabi, yung mga titas at mga titos at lolos and lolas. Mahilig tayo sa throwback. Kasi nga naman, sa title pa lang ng show natin, Remember Your Music. Mahilig tayong mag-remember ng mga bagay-bagay. Kaya, pagka ganitong Throwback Thursday, tayo ay magto-throwback, syempre, ng mga memories natin. Ang tanong ni Kuya Dan, anong bagay ang gustong-gusto mong magkaroon noon? Aminin ninyo, may mga hinihil pa rin kayo sa childhood ninyo. Di ba? Kasi growing up ako, personally, no, hindi ko alam sa iba. Baka yung iba, parang nakukuha nila talaga yung mga gusto nila ng mga bata pa sila. Pero ako personally, marami akong mga gustong mangyari talaga nung bata ko. Pero, syempre, dahil di naman kami ganun ka-well off, sinasantabi ko na lang yung kagustuhan na yun, di ba? Kesa mapingot ako ng nanay ko. Pag nagpumilit ka, siguradong pipingutin ka ng nanay mo. Yan. O, di, okay lang naman nun. Kumbaga, syempre, parang ano din yan, turo sa mga, kumbaga, para siyang lesson sa mga bata na hindi dahil gusto mo, parang hindi, dapat pala ganito yung tunog dun. Dapat parang, hindi dahil gusto mo, makukuha mo. Hindi lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay, mangyayari talaga dahil ang katotohanan, mahirap ang buhay. Parang kiyapo. Maraming magnanakaw. Maunahan ka. may ganong lesson, di ba? Sabihin na nanay mo, hindi pa pwede. Gusto mo, di na kita isasama dito pag nagpamilit kang kunin yan. Di ba? May mga ganong moments tayo sa buhay. Pero okay lang kasi marami pa tayong pagkakataon at marami pa tayong chance sa buhay na makuha ang mga bagay na yun. So gusto ko malaman, ano yung mga bagay na gustong-gusto nyo sanang makuha ng mga bata pa kayo, pero hindi nangyari ba? Baka ngayon, andyan na sa harap mo at kumbaga nagpapasalamat ka na lang at nandito na finally yung bagay na matagal mong hinintay. Kwentuhan tayo, i-viber mo yan sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag, the best yan, tatawag ka at magkukwentuhan tayo on air sa 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. O kaya naman sa Facebook, pwede ka mag-comment doon at mag-DM sa akin ng inyong mga kasagutan. Babasahin natin maya-maya. Hanapin mo lamang Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At tayo ay maghuntahan ngayong umagang ito, no? Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, ano ang mga bagay na gustong-gusto mong magkaroon noon? At saka bakit, 'di ba? Bakit gustong-gusto mo siya? Ako yung mga laruan, 'di ba? Syempre pag bata ka, 'yun naman ang mga gusto mo talagang makuha eh. Mga laruan, mga halimbawa, mga bike ganyan, 'di ba? Yung mga nakikita mo sa ibang bata, pag ikaw wala, syempre gustong-gusto mo, 'di ba? Alam ko marami kayong makakwento, kaya halina po kayo. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan sa oras nating 12:32. Ito lang sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 11 minutes bago mag-alauna ng umaga. Kayo po ay nakikinig at nag-e-enjoy sa tugtugan natin dito sa Remember Your Music. Napakinggan ninyo, She's My Girl ni Maurice Albert, classic ni Adrian Gervitz, Nobody Knows si Tony Rich Project, at Baby Can I Hold You ni Tracy Chapman. Nabusog ako. May biglang nag-alay sa akin dito ng... Biglang may nag-alay ng pagkain dito sa gilid ko eh.
2: Oh yeah.
1: Napaganon ako nung biglang may dumating na pagkain, tsaka napaganito rin ako.
3: Oh yeah.
1: Yan, tsaka isa pa napaganito ulit ako.
3: Oh yeah.
1: Yon, lahat yon. Oh yeah na yon, napaganon ako kanina. Ewan ko ba dito kay Carlo? Carlo, maraming salamat sa ano ha. Papiging mo dito ha. Birthday mo na ba, Carlo? Bakit ka nagpapapiging? Hindi pa naman ako kumakain ng madaling araw ng marami, pero ang daming nilagay ni Carlo na pagkain dito sa akin. Pero masarap. Oo, masarap. Kaya, sige na nga, kakain na nga ako. Kakagawa ko pa lamang ng before and after ko sa Instagram. Oo, napumayat na ako. Tapos biglang bibigyan mo ako dito ng maraming kanin at saka maraming chicken na malasa, na masarap. Ay, sarap. Wala na, kakainin ko na to. Lalagay-lagay mo dito yung masarap na chicken tsaka kanin na maraming sauce. Nilagyan pa niya ng pagkarami-raming sauce dun sa kanin. Ang sarap. Sauce, Ginoo. Ah, happy birthday, Carlo. Ano ba? Ano bang celebration? Kakabinyag mo lang ba? Ano bang? Wala lang, gusto mo lang. Parang sabi mo, ano ba to? Ba't ako may pera ngayon? Ayoko ng ganito. Gusto ko ng gumastos. Ganyan. Redemption ito. Bumabawi pala. Hindi, celebration, hindi redemption. Ito naman, si Paolo naman eh. dinadamay niyo si Carlos sa mga kabanin niyo ha. Ay, pero maraming salamat sa pa-chicken. Mamaya kainin ko yung isa pa. Pero ba't dalawa lang nilagay mo? Magpapakain ka na eh. Kulang pala. Sarap, paborito ko pa naman 'yan. 'Yan yung yang yum, 'di ba? Oh, 'di ba? Alam ko yung flavor. Magandang umaga ho sa mga natatakam sa usapan namin. Ewan ko ba, basta may dumating ditong ay ito. I-entry ko na rin 'yan. 'Yan yung isa sa mga dating gustong-gusto ko dati bilhin. Yung mga ganyan, yung mga magki-cravings ka lang na madaling araw, tapos kakain ka, 'di ba? Tapos wala lang, walang celebration. Ditong kamakailan nga eh, kamakailan. Kung makakamakailan naman, parang balita yun sa sabihin ko. Nung Sunday, pagkatapos naming mag-jogging, nag-jogging kami sa UP tsaka sumimba, biglang nag-crave ako sa cake. As in, isang buong cake. No? Yung, di ko na sasabihin yung brand ng cake, basta yung cake dyan banda sa may, malapit lang dito sa scout area. Ang sarap kasi nung cake na yun, hindi matamis, 'di ba? Yung pasok na pasok sa templo ng mga trentahin. Hindi matamis. Oh. Ngayon pumunta ako dun sa bilihan ng cake. Tapos sabi niya, "Ano pong dedication?" Sabi ko, "Ma'am, lagyan niyo ng ano, wala lang." Tapos nilagyan niya ng ganun, dedication na wala lang. Oh. Eh kasi wala lang, hindi ko naman birthday. Oo, gusto ko lang kumain. Pero yun yung mga bagay na dati parang feeling natin imposibleng mangyayari, 'di ba? And yet andito na at kahit papaano kinaya natin. So, yan ang ating pag-uusapan. Mga bagay na gustong-gusto nyong makuha dati. Sabi ni Jess Katipunan, cable TV talaga yung bagay na gustong-gusto ko nung bata ako. Pasensya ka na, Jess, kasi ako nagkamuwang ako. May cable na kami. Ang yabang. Pero wala kaming choice. Oo, kasi parang hindi... Taga-Quezon kasi kami. So, alam mo yun, wala kaming free TV. Hindi abot. Kung meron man, mga gray-gray na lang yung makikita mo doon sa TV. Sobrang labo na. So, parang nagkaroon kami doon ng mga cable. May local cable provider kami doon sa amin. Na, at saka hindi lang kami, no? Hindi naman kami mayaman noon. Pero yung lahat ng kapitbahay, ganun yung gamit. So, siguro na-pressure na lang talaga yung magulang ko. Eh di, nakiganun na lang din kami. Ito na, 6 minutes bago mag-alauna. Pero kausapin muna natin first caller from Pampanga na sa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning.
2: Hi, Kuya Dan.
1: Hello. Hello. Happy Thursday sa'yo, Ate Tess. Welcome.
2: Happy Thursday to you also, Kuya Dan, at sa lahat.
1: Alright. How are you, Ate Tess?
2: Actually, natuloy naman yung paglabas namin nung Sunday.
1: Wow.
2: Di ba dapat Father's Day lang kami?
1: Correct,
2: dahil
1: correct.
2: May nangyari nga. So, nung Sunday, natuloy naman.
1: Oh,
2: nalibang kahit paano.
1: Yun ang importante kahit papano.
2: Yes.
1: Nalilibang-libang ka dyan, atit. Nakalabas-labas ka dyan, ano, di ba? Kasi medyo matagal-tagal ka na hindi nakagala-gala ulit. O di, ano yan, nag-ano kayo, kumain kayo somewhere?
2: Sa isang mall dito,
1: sa Angeles.
2: Doon na kami nag-lunch, at doon na rin hanggang dinner.
1: Wow, matagal ang bonding. Sulit na sulit.
2: Sulit na sulit. Kaya, pati boses ko sulit na sulit kasi...
1: Oo nga, medyo parang lubog yung tunog mo ngayon. Bakit nga?
2: Eh kasi naman, nung sinabi nung anak ko na patutulogin muna yung anak niya sa kotse, mamamasyal sana kami. Eh kasama namin yung balai ko, nagpaalam yung anak ko. Sabi niya, sige po, iikot muna po kami. Sige, iikot na rin ako, wala naman akong gagawin. Eh sabi ko, naku, wag na anak, baka sumunod-sunod pa sa atin yan. Doon lang tayo sa ano, video kay Rumpan.
1: Ayun, nag-video okay
2: ka. Kasi nandun kami sa ano eh, nandun kami sa third floor eh. Ayun.
1: Yun.
2: Kumanta-kanta ang lola mo.
1: Ay, masaya yan. Gusto ko yan. Favorite kong ginagawa yan, Ate Tess. Anong mga kinanta mo? Bumirit ka yata kasi?
2: Marami. Yung dalawang Anne Marie at saka yung Indigo May. Kirikin Velasquez.
1: Yan. Sa ulado mo yung mga yan. Mga pyesa mo talaga.
2: Yung isang Cinderella.
1: Hulaan ko kumain, tapos uminom ka ng malamig pagkatapos, ano?
2: Hindi, sobrang lamig lang doon, Kuya Dan, sobrang
1: ano,
2: lamig.
1: Aircon.
2: Hindi ako uminom ng malamig, pero sobrang lamig doon sa music room. Music room, kasi hindi ko alam kung anong tamang tawag doon.
1: Oo, hindi tama nung karaoke booth, hindi ko din alam eh. Basta parang ganun, basta alam na natin yun. Pero importante eh.
2: Basta yun na yun?
1: Oo, importante eh. Na-enjoy mo naman pala ang weekend kasama yung mga family, kaya the best na yan. Kahit medyo napaos ka ng slide.
2: Oo, apat kami, umiikot yung ano, hindi ko naman talaga, nakagalitan nga ako ng anak ko eh, kasi nga, ano yung boses ko. Sabi niya, nag-ano naman kayo ng todo-todo. Hindi naman, nilikot naman yung mic sa aming apat.
1: Okay lang yan, paminsan-minsan lang naman sa kamo. Hindi naman lang.
2: Kaya lang, talaga kasi dito pag kumakanta ko, Kuya Dan, medyo pagod na yung, alam mo na ako. Uminom talaga ako ng hot water na may kurot na asin.
1: Asin, no?
2: Yun.
1: Okay. Para pang paano.
2: Ito, wala eh.
1: Iyan mo na. Tsaka marami ka naman time mag-recover, so okay lang yan, Ate Tess. At least na-enjoy mo.
2: Ay, tama ka dyan, Kuya Dan.
1: Yan. At habang nagre-recover ka, ito muna sagutin mo. Ikaw ba, Ate Tess, noon dati, ano ba ang bagay na gustong-gusto mong makuha o mabili o magkaroon ka?
2: Dalawang bagay yung gusto kong
1: magkaroon.
2: Makamit. Yung makamit ko na.
1: Mm.
2: Kaya lang, hindi ko kayang gamitin. Kasi, nung panahon ng pandemic, meron din akong hinawakang grupo. Actually, na-nominate pa nga akong secretary. Ako pa yung ginawa nila secretary. Kaya lang, wala akong touchscreen noon. Kasi, sa mga cellphone na touchscreen, meron na doon, Bible.
1: Mm-mm. Correct.
2: O diba, meron na. So wala ako noon. Pero lahat ng yun, kailangan i-memorize ko. Kasi as a secretary, maraming ganap. Ngayon, Meron nga akong touchscreen, hindi ko naman kayang gamitin, Kuya Dan, kasi walang magtuturo. Nagpa-download pa ako ng Viber. Hello, wala naman magtuturo sa akin.
1: Mm-mm. So, hindi mo nagamit din talaga at all?
2: Oo, magto 2 years na. Ito lang, pag ano, inaalaga lang ng charge. Pag ano, nalulobat. Sige, charge lang ng charge.
1: Mm-hmm. Pero nasa iyo pa hanggang ngayon?
2: Yes, andito pa.
1: Andiyan pa rin. Yun nga lang talagang, actually, kahit ako pag ini-imagine ko kung paano nyo aaralin, medyo complicated eh. Kasi sa mga nakakakita nga, halimbawa sa nanay ko na lang o sa tatay ko, hindi na ako lalay. Nung simula din naman na bago sila mag-touchscreen, Diyos ko, hirap na hirap din yan. Aayaw-ayaw pa, di ba? So, talagang paano pa kaya ang struggle para sa inyo. So, nagigets ko naman yan.
2: Feeling ko na pag-iwanan lang ako ng panahon kasi yung mga kagrupo ko ano, meron nga sila kasi nga yung mga Bible verse.
1: Mm-mm.
2: Doon na nilaki yung kuha.
1: Correct. Well, it's never too late. Pero yun nga lang, kailangan mo talaga ng matyagang magtuturo sa'yo. Yun ang kulang.
2: Oo,
1: yun ang hanapin natin.
2: Wala nga akong matagpuan. Kung na lang kaya, Kuya Dan.
1: Ay, kung kaya ko lang turuan kita hanggang ngayon, ate. Ngayon, ate. O, sige, hawakan mo, ate Tess. Ituro mo sa pinakakanan. Ikembot mo sa kawila. Ganun na lang tayo magturuan. Kasi may ano eh, alam mo Ate Tess, mahilig kasi akong manood ng mga, yung mga, lumalabas sa akin yung mga blind na kaya nilang basahin. Or yung sumasagot sa live, yung ganun. So apparently, yung kanila yung parang binabasa ng mabilis yung mga text, di ba? Yung parang, basta may ganung app yan. Eh, syempre ako, kung hindi ko naman in-explore kasi hindi ko naman gagamitin. Pero sila, parang ganun. So medyo komplikado talaga. Pero feeling ko, pag natutunan mo naman at na-gets mo, feeling ko magagamit mo pa rin naman Ate Tess, di pa naman huli ang lahat.
2: How I wish.
1: Mm-hmm. Basta, looking for, magtuturo kay Ate Tess. Sige na, turuan nyo si Ate Tess para hindi masayang yung cellphone. Ano pa yung isa? Di ba dalawa?
2: At ang isa pa na talagang pinapangarap ko until now, Kuya Dan.
1: Mm-hmm.
2: Kahit na maliit na bahay lang, ang hirap kaya na ng upahan.
1: Kung
2: babayad mo pa lang, may utang ka na naman.
1: Ay, isang tunay din naman talaga. Iba pa rin ang pakiramdam
2: ko. Tapos yung may-ari, pag gustong pumunta sa oras na gusto niya, nandiyan na, kakatok na.
1: Diba?
2: Nakakatakyot.
1: Walang deadline sa kanya, no? Ang deadline, kung kailan siya pupunta, yun ang deadline, due date. Mahirap kausap pagka ganyan, ano? Walang sinusunod na...
2: No choice.
1: Walang no choice ka nga lang din talaga, Ate Tess, no? Ay, nako. Oh, well.
2: Sana kahit nakabahay kubo lang. Hindi yung kanta, Kuya Dan, ha? Kasi talagang literal na bahay kubo.
1: Maganda din naman yung bahay kubo dahil kahit munti, ang halaman naman doon ay sari-sari, di ba?
2: Sari-sari.
1: May singkamas, may talong, may sigarilyas, at mani. May sitaw pa, at bataw pa, at patani. Ni-recite. Pero sana nga, no, magkaroon. At, well, sabi nga nila, pagka ganyan, habang may buhay, may pag-asa. So,
2: di nga ba sabi mo, di ba ang motto mo?
1: Ay, marami
2: ay,
1: pang
2: magandang
1: mangyayari. Correct. Tama. Marami pang magandang mangyayari. Kaya, patuloy lang natin pagkwentuhan. Kasi minsan kapag, di ba, yung ganyan, pinagkukwentuhan ninyo, na-attract mo yan. So, pagka lagi mo sinasabi, gusto ko ng bahay, gusto ko ng sarili ko, malay mo isang araw, yan ang kinikwento mo sa akin, Ate Tess. Okay? So, maraming salamat sa pag-share. Bumati ka muna ng mga namis mong batiin. Go ahead.
2: Una sa lahat, thank you so much, Kuya Dan. Paminsan-minsan na papasama ako sa mga binabati mo. Good
1: of course.
2: Mga Angelica. Thank you. Kay Ma'am, sa mami mo, kay Ma'am Arlene, kay Ate Mel, at aking best friend na si Ricolas. At gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga naririnig kong bumabati sa akin. Kay Sir Jovel, kay Nanay Flor. Si JR, salamat JR, di mo nakakalimutan batiin, JR ng kainta. At si Edwin, salamat Edwin sa pagbati mo sa amin ni Cesar.
1: Mm-hmm.
2: And hello, good morning, kumusta ka na? At magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa DZMN Radio Patrol sa East 30 at DZMN Teleradio.
1: Alright.
2: Thank you so much,
1: Kuya Dan. Salamat, Ate Tess. You'll never walk alone. Ito ba ang sa iyo?
2: Na yes. Itin? Okay, yes, Kuya Dan.
1: Play natin. Maraming thank you at good morning, Ate Tess. Salamat sa
2: pagtawa. Good morning and bye-bye.
1: Bye-bye. Si Ate Tess ng Pampanga. No? Basta tuloy-tuloy lang tayong lahat. Saan ba pupunta yan? No? Sa mga mga gusto pa rin nating makuha yan. Sabi ni Makoy, Kuya mong Makoy, Kuya Dan, gustong-gusto ko dati magkaroon ng family computer, yung merong Mario. Kasi yung kapitbahay namin meron at inggit kami. Yan. Huwag kang mag-alala, Kuya mong Makoy, kasi ngayon, ako na naiinggit sa'yo kasi meron siya nung ano ba yun? Yung parang pwede kang mag-tennis, yung yung natatanggal yung ano? Ano yun? Sweet Twitch? Kuya Makoy, ano tawag doon? Switch yan, yung switch. Tapos lagi naming dinadala niya sa office, tapos naglalaro kami ng baseball, ng tennis, ganun. Ang ganda. So, ako na ang naiinggit sa iyo. Pero ano ba yung family computer ba? Yung ba yung mga PS? Yun na ba yung mga PS ngayon? Di ba PS5 na ngayon? Iba yung PC. Iba yung PC. A PlayStation pala yung PS. So gusto mo family computer. Oo, yung Switch pala yung meron siya ngayon. Meron ka na bang PS, Makoy? Naka PS5 ka na ba ngayon, di ba? Di ba? Yung mga ganun din dati, lalo sa pagdating sa mga games, no? Pag bata ka, naiinggit ka sa mga, bawa yung pinsan mo, mayaman yung pinsan mo, tapos meron sila ng mga ganong laro, di ba? Nakakaingit, ano? Mabuti na lang ako, hindi ako mahilig maglaro at all, no? Hindi ako mahilig sa mga games online tsaka sa mga console. Ang gusto kong laro yung talagang sa kalye. Oh. Yung bardagulan talaga, mga ganun ang gusto kong mangyari. Mga gusto ninyong bagay na magkaroon kayo noon, ano ba yan? Kwentuhan tayo. Oras po natin, 5 minuto makalipas ang alauna. Marami pang tugtugan na inyong mga paborito ang inyong mapapakinggan. Sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 106.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: OPM hits ang ating napakinggan, kahit isang saglit ni Martin Rivera, yakap ni Jerice na ngayon ay si Jake Cyrus na, at ang awitin ni Icy Guerra na Ugoy ng Duyan. Sa oras mo natin, 1:22, pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin ang mga bagay na gustong-gusto mong magkaroon nung ikay bata pa. Ano ba yan? Pwede mong itawag, pwede mong i-PM kay Kuya Dan. Hanapin mo lamang Dan Kapusyan. Sabi ni Marimi Canada Havines, Kuya Dan, good morning. Gustong-gusto ko talaga noon ay leather shoes na pampasok sa school. Hindi kasi namin afford dahil mahal noon ang 35 pesos. Thank God, nabili ko na ang branded shoes, rubber na leather shoes nung maka-abroad ako. God is good all the time. Devoted to you, o kaya When Summer is Gone ang kanyang song request. Maraming salamat, sabi ni Miss Marimi Canada Havines. Oo, no, pag nag-aaral ka, di ba, yun ang gusto mo, lalo na pag may mga, pagka nakakakita ka ng mga bagong rubber shoes, no? Tapos yung sa'yo, mula pa sa kuya mo yung rubber shoes, hindi nagbabago yung rubber shoes mo. Naranasan ko pa dati yung black shoes na, alam niyo yung black shoes ng lalaki dati na may takong, tapos di ba pagka sobrang gasgas na yung takong, nabubutas na siya, napapasukan siya ng bato. Tapos pag tumakbo ka, tatama sa paa mo yung bato, ang sakit kaya. Naalala ko, those were the days. Mga bagay na gusto nating magkaroon nung tayo mga bata pa. 1:24, kausapin natin next caller natin from Antipolo, nasa linya natin. Sabi Jennifer. To Jennifer, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hello, hello. Happy Thursday to you, Ate Jennifer.
2: Happy Thursday.
1: Habang medyo malapit ka dyan sa radyo, oo. Habang umi-echo-echo tayo, 1-1-1-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- at sumalapit kayo sa radyo, ganun tayo mag-uusap. Jennifer. Ate Jennifer, daka na ba ulit? Wala pa pala. Sabihin ko, kung kumusta?
2: Ayan, kuya.
1: Yan, okay. Ayan, na.
2: Okay na.
1: Kala ko, gusto mo, nag-i-echo tayo eh. Okay na. kumusta, Ate Jennifer?
2: Okay lang, Kuya Dan.
1: Okay na, okay. Ano ka ngayon? May pasok ka ba today o off mo ba ngayon?
2: Siyempre, mayroon po.
1: Mayroon. Alright. O happy naman. Happy naman ang buhay-buhay.
2: Of course naman, Kuya Dan.
1: Yan ang maganda. Yan ang mga sagutan. Laging happy. Ito, Ate Jennifer, ang ating pinagkukwentuhan ngayon. Ano daw yung mga bagay na gusto mong magkaroon noon?
2: Ano ang bagay na gusto kong magkaroon noon?
1: Halimbawa, nung bata ka, gustong-gusto mo ng laruan o kaya ng bag, mga ganyan. Pero hindi mo mabili o hindi nyo kayang bilhin dati. Pero talagang gustong-gusto mo. Anong mga ganung bagay? May naalala ka ba?
2: Marami kedan eh.
1: Yung pinaka talagang parang sinusumpa mo sa sarili mo na pagtanda ko, pag nagkatrabaho ako, bibiling ko talaga yan. Babalikan ko yan. Ano yung ganun mo?
2: ang gustong gusto ko ay yung mag

0: Nagkaroon ako ng sariling bahay.
1: Sariling bahay. O, di ba? Nasa, just Antipolo, ano ba yan? Nire-rent nyo o bahay nyo na yan?
0: Sabihin na natin sa amin na.
1: Oh, di ba? Ano kayo ngayon? Nasa sariling ano bahay na siya. Hindi, kasi totoo, di ba? Parang pagkabata ka.
0: Oo nga, kwede.
1: Bakit yun ang, ano, bakit yun ang dream mo dati nung bata ka pa? Magkaroon ng sariling bahay.
0: Kasi para, ano, para magkaroon mama ko ng sariling pamilya at meron din akong i-ano sa kanila.
1: Meron kang ma-share o mapapamana, parang ganun. So, anong edad ka na, ano, anong edad ka nagkaroon ng sarili mong bahay o kay anong edad ka nagsimula na, ah, ito, pwede na to, mag-down na tayo dito, ganyan.
0: Actually, kaya din, no, lang, 2022 lang eh.
1: Oh, bago lang. Congratulations, Ate Jennifer. Mabuhay ka. Anong feeling nung finally, eh, meron ka ng masasabi mong sarili mong bahay?
0: Masaya. Tsaka, ano na, at saka yung, parang, ano na, kampante na yung, ano, parang, yung isip ko na may sarili na ako, ano, hindi na ako mangungupahan.
1: May tawag dyan, yung mga, ang tawag ng mga Gen-Z ngayon, healing your inner child. Kumbaga, yung dating ikaw, eh, masaya na dahil natupad na ng, yung pangarap mo nung bata ka pa. So, congratulations. Oo, bagong-bago pa pala, 2022 pa pala, no? Medyo, kailan lang yun, wala pang 5 taon yun, Ate Jennifer. Oh, ay, congrats, congrats. Ano yan, dahil sa ano, tag dito? Solo mo or ano? Meron kang kasama?
0: Hindi, Kuya Dan. Ano, kumbaga, ano siya ng anak ko na panganay.
1: Ah, oo. Tulong-tulong kayo, ganyan.
0: Oo.
1: Ay, congratulations. Masaya sa pakiramdam.
0: Siya yung nakabili ng lote at ako naman ang nagpagawa ng bahay.
1: Wow! Ang saya naman nun. Talagang ano na kayo. Teamwork kung teamwork, Ate Jennifer. No? We're happy for you at deserve mo mga ganyan at marami pang magagandang blessing na darating sa inyo, Ate Jennifer. Dahil kayo ay masipag, di ba? Siyempre, di man dadating yan ng ganun-ganun lang. Siyempre, pinaghihirapan yung mga ganyan ba?
0: Oo naman, Kuya Dan. Kasi hindi mabubuo yan kung walang ano hirap na pagdadanasin.
1: Tama. Oo. At once again, congratulations. Ano pa? Yun ang ultimate mo talagang gusto dati nung bata ka? O meron pang iba?
0: Mm-mm.
1: Yun na talaga.
0: Meron pa rin naman pero...
1: No, nakuha mo na. Di ba may isa ka pang gusto pero nakuha mo na?
0: Oo.
1: Anong pangalan nga nung gusto mo tapos nakuha mo na? May pangalan yun eh.
0: Secret.
1: Ay nako, yun ang maganda. Masaya, ma-happy si Ate Jennifer. Maraming salamat sa pagtawag at pag-share, Ate Jennifer. Bumati ka muna, no?
0: Hindi ko na kailangan i-secret yun, Kuya Dan, kasi muna naman yun.
1: Ay, hindi na. Nakakausap ko dito. Hindi mo na kailangan i-secret.
0: Actually, Kuya Dan, kasunod ko siya.
1: Ay, kasunod. Talagang, ang galing yung tumawag, ha? Magkasunuran kayo, ha? Sabihin ko, magkasunuran.
0: Oo, siyempre naman.
1: Very good.
0: Kailangan namin karirin yun.
1: Oh, talagang kinakaririn yung pagtawag dito. Para na kayo nagkakaririn yan, ha? Sinasabi ko sa inyo. Ha? Sige, mamaya, kausapin naman natin ang winish ni Ate Jennifer na magkaroon siya sa buhay niya. Bumati ka muna na mga gusto mong batiin, Ate Jennifer.
0: Una-una binabati ko, syempre, one and only.
1: Sunod mong tatawag.
0: Hindi ko na kailangan pangalanan kasi tatawag naman siya.
1: RT, ayaw ko sabihin yung pangalan. Oh, sino pa?
0: Tapos, yun, si Ate Tess. Hi, Ate Tess. Tapos si Susan, salamat sa batay niya kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Binatay niya ako. Tapos si Brother Erickson, si Jennifer... So, kayo ko yun eh.
1: Oo nga. Sino yung Jennifer yung isa pang binabati mo?
0: Yung
1: asawa ni,
0: Erickson.
1: Oo, ni Kuya Erickson. Uh-huh. Tagabataan, pero
0: ito,
1: LDR
0: si
1: sila ngayon, di ba?
0: JM nakikinig, anak ng kasaman ko.
1: Hoy, JM. Good morning, sir. JM.
0: Good morning daw. Tawa siya, hindi ko yun eh, no?
1: Parang mas tawan-tawa ka, Ate Jennifer, kaysa kay JM.
0: Eh, wala siya sa cellphone, Kuya Dan, kaya hindi mo siya naririnig. Nasa tabi siya ng radyo.
1: Ayun, naririnig ako ni JM.
0: Tapos, ayun, yung kapatid niya si Naomi, si Ate Mila.
1: Tawa-tawa, Ate Jennifer. Binabati mo lang naman sila.
0: Hindi kasi tumatawa din kasi yung anak niya.
1: Malinig ko pa.
0: Tawa-tawa siya. Oh.
1: Ligayang-ligaya niyo dyan, ha? Okay. Good morning dyan, hoy. Noemi at JM. Hoy, magsitulog na kayo. Ayun, mga batang ito. Pinatulog.
0: Tulog na daw kayo.
1: Sino pa?
0: Tapos, yung ano, hindi ko kasi alam kuya dun kung mga nakikinig din sila. Kasamahan ko pa sana ng iba eh. Kasi
1: alam
0: ko nakikinig sila eh.
1: Sabi mo lang, good night sa inyo. Hindi ko alam kung nakikinig kayo kay kuya
0: dun. Good morning na kuya dun.
1: Ay, good morning. Tama. Eh, di kasi patulog sila eh. Di good night yon, di ba? Ganun yun eh. Good morning nga yun pag bebe mo eh, di ba? Good morning.
0: Okay.
1: Oh. Sige, anong song request mo, Ate Jennifer?
0: Kuya Dan, yung Bato sa Buhangan by Cinderella. Kuya Dan, pwede pa isa?
1: Gusto mo pang umisa, ha? Sige. Mamaya, napuno lang. Pero ano yung isa? Ilunod natin.
0: Request din kasi ni JM.
1: JM, ikaw JM ka, request ka dyan ha. Sabi ko matulog ka na JM ha. Ano yung isa? Sige, lilista natin.
0: Ano daw, yung karaniwang tao by
1: Apo Hiking Society. Karaniwang tao. Sige, mamaya. Mamaya at napuno ang ano natin, play na ang playlist natin. Pero ilagay natin mamaya to Jennifer. Okay?
0: Ay, at saka, Kuya Dan, pahabol pala si Nicolas. Hi kay Nicolas.
1: Ha, oo nga si Kuya Nicolas. Oo nga, hindi ko na naririnig si Kuya Nicolas. Baka busy.
0: Oo nga, hindi ko na rin naririnig siya eh.
1: Mm-mm. Sige, di ba, aling tatawag yan. Pagka, ano. Kuya Nicolas, ang dami na nakakamiss sa'yo dito ha. Napamiss ka dito masyado ha. O, sige. Salamat, Ate Jennifer.
0: Kuya Dan, thank you.
1: Good morning, bye-bye.
0: Haba.
1: Haba, sorry. Pinutol din. Haba. Si Ate Jennifer ng Antipolo. Mamaya-maya, magbabalik po tayo dahil babasahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. But in the meantime, sa oras nating 1:33, mag-commercial muna tayo. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, 1:35 na po ng umaga. Sa puntong ito'y handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Ngayong umaga, gusto kong kumustahin ang mga taong araw-araw na pumapasok sa trabaho. Ginagawa ang lahat na makakaya pero sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay alam nila na hindi yun ang trabahong minsan nilang pinangarap. Dear, masaya ka pa ba sa pagising tuwing umaga? O nasanay ka na lang na paulit-ulit ang iyong routine? May mga pagkakataon bang naiisip mo ang kursong pinili mo noon at napapaisip ka kung ano kaya ang buhay ko kung yun ang naging trabaho ko? Siguro minsan, naiinggit ka rin sa mga taong natupad ang pangarap nilang profesyon. At baka naiisip mo rin kung saan ka nagkulang o bakit hindi naging ganun ang takbo ng buhay mo. Pero gusto kong sabihin sa'yo na naiintindihan ko kung gaano kahirap ang sitwasyon mo. Hindi naman lahat na may o merong pribilehiyo na piliin ang trabahong gusto nila. May mga pagkakataong mas inuuna ang pangailangan ng pamilya kaysa sa mga sariling pangarap. Madalas naman ay kailangan mong tanggapin ang trabahong available dahil mayroon kang mga bayarin. May mga taong umaasa sa'yo at may mga responsibilidad kang hindi maaaring iwanan. Hindi madaling isantabi ang sariling pangarap. Maski tanggapin na ilang taon mong pinag-aralan ng isang kurso, pero iba pala ang magiging direksyon ng buhay mo. Siguro noong nagtatapos ka sa kolehiyo, marami kang plano. Marahil, nakita mo na ang sarili mo nagtatrabaho sa larangang pinili mo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang lahat dahil sa mga pagkakataong hindi mo kontrolado. Dear, sana sa kabila ng lahat, huwag mong isipin na nasayang ang mga taon ng pag-aaral mo. Ang mga natutuhan mo ay bahagi pa rin ng pagkatao mo. Maaring hindi mo man nagagamit ang diploma mo sa kasalukuyan mong trabaho, pero dala-dala mo pa rin ang disiplina, ang tiyaga, at ang mga aral na natutuhan mo habang nag-aaral. At walang sino man ang makakaagaw ng mga yon sa iyo. Gusto ko ring ipaalala sa iyo na hindi pa huli ang lahat. Hindi man ngayon ang tamang panahon para gawin ang gusto mong profesyon, hindi ibig sabihin nun, tuluyan na itong nawala. Habang may pagkakataon, habang may pangarap, at habang patuloy kang lumalaban, may pag-asa pa rin makarating sa direksyong gusto mo. Maaring mabagal ang paglalakbay, pero ang mahalaga ay hindi ka tumigil. Kung sakaling napapagod ka na, sana bigyan mo rin ang sarili mo ng oras na magpahinga. Hindi mo kailangan maging matatag sa lahat ng oras. Normal lang ang mapagod, malungkot o madismaya. Ang mahalaga, hindi mo nakakalimutang bumangon muli at ipagpatuloy ang laban. Dear, maraming salamat sa pagpuporsige, ha? Salamat din dahil sa kabila ng mga pagsubok, patuloy kang nagsisika para sa sarili mo at sa mga taong mahal mo. Hindi man ito ang trabahong pinangarap mo, hindi nito nababawasan ang halaga mo bilang isang tao. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang ang titulo ng trabaho, kundi ang kabutihan ng puso, ang sipag, at ang tapang na harapin ang bawat araw. Huwag mong kalimutang maniwala sa sarili mo. Hindi nasusukat ng trabaho ang buong pagkatao mo. Marami ka pang kayang marating at marami pang pagkakataong naghihintay para lamang sa'yo.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Sabi ni Kuya Pat ng Mindoro, nanonood at nakikinig daw siya. Bagay na gusto kong magkaroon ay yung bagong uniforme, bag, sapatos na para lang sa akin. Nung panahon ko, lahat ng pinaglumaan basta pwede pang gamitin, isasalin sa susunod na gagamit. O ganun nga dati. Kaso pagtagal nung nasali na sa akin, akin ang laba, akin ang magplansya, yung plansya di uling pa, nung may plansya di kuryente at nung masira ang naging desalang sakalan, yung sapatos steel toe pa. Oo, kahit luwag, makintab, ginagamit ko ang pampakintab na itim, tapos ibabrush ng matagal. Din nung bata naman ako, pagdating ng laruan, hindi naman ako pihikan. Mababaw ang katuwaan ko, may makita akong bagong laruan ng kapitbahay na bago. Ayos na ako na nakikita ang bagong laruan. Parang ano lang, pinapanood mo lang siya naglalaro, ganun. Parang nakalungkot yung ganun, no? Parang sa bagay. Sabi nga niya, ayos nga lang eh, bakit ba ako nalulungkot? Siya nga, ayos lang eh. Para sa akin, natutuwa na ako kung paano laruin, gamitin at kung paano gumagalaw ang mga bawat parte ng laruan. Maalala ko, Kuya Dan, may pinahiram na laruan sa akin dati, parang metro ang materyales. Ngayon, tuwid yung laruan, parang stick. Tapos, uy, alam ko yun, pag hinampas mo, biglang dumidikit sa pulso. Oo, alam ko yung ganun. Parang nagiging pulseras pag umiikot. Oo, yung masakit din yun eh, pag hinampas mo ng malakas-lakas eh. Yung utak ko nung panahon na yon, tinakbo ko yung laruan kasi hindi ko naintindihan kung paano gumagana at paano nangyayari yung ganun. Paano? Utak ko nung panahon yon, tinakbo. Aso parang, ano mo siya, parang binitbit mo, tapos tumakbo ka ng mabilis sa pag-aakalang magbebensya, no? Pero tama ka, parang metro na pangsukat yung ano noon, yung materialis noon. Tapos pagka tumiklop siya, parang didikit na siya sa'yo na parang proselas. Alala ko yun, maganda nga yung ganong laruan. Hindi ko lang din alam kung anong tawag. For sure, meron talagang tawag dun. Oo, pero usong-uso yun dati. Pero dapat imi-make sure nyo lang na rubberized, di ba? Kasi pagka hindi rubberized yun, masakit yun. Mamahiwa ka nun. Nalala ko din yun. Parang binibenta yun sa labas ng school nung elementary pa kami. Maraming salamat, Kuya Pat. 1:53 ang oras natin. Kausapin na natin next caller mula arit sa Antipolo. Nasa linya natin si Keruel. Keruel, good morning sa'yo.
2: Ay, ganun ito.
1: Hello, good morning. Oo, pero parang malapit ka rin sa radyo. Oo, layo mo na ulit, layo. O kaya patayin mo muna kay Roel. Mamaya ayusin natin ha. Gusto nyo yung gantong ka tayo mag-uusap papapa. Umi-e-eko ko. Hello, Eruel?
2: Hello po.
1: Yan, oh. Pagka ano, lalayo nyo kasi hindi tayo makakaintindihan ng malinaw. Ayan, okay na, Eruel. Patayin na yung radyo mo.
2: Okay na po.
1: Okay, how are you? Kumusta ang trabaho at ang araw-araw?
2: I'm fine.
1: Yon?
2: Naka-ano din masi po ano. Kumikita. Kalahati ka
1: 1,000. Ayun, mo-ois na yun. Per day, di ba? Not bad. Oh, ito, Kuya Roel, ang kwentuhan natin today. Ikaw ba nung bata-bata ka pa, no? Bilang throwback tayo, meron ka bang mga bagay na gustong-gusto mong makuha noon?
2: Yan ang inaano ko, Kuya Dan. Pinag-isipan ko yan kanina.
1: Ayan.
2: Sasagot ko.
1: Sige. Oh, ano yan?
2: Ito yung gusto ko talaga nung bata pa ako.
1: Mm-hmm.
2: Gusto mag... Una bagay, cellphone.
1: Cellphone. Mm-hmm.
2: Kasi nung bata pa ako, ngayon tita ko, ang naiingit ako na ano...
1: Sa cellphone siya.
2: Gusto ko rin ngayon magka-cellphone na kahit keypad lang.
1: Mm-hmm.
2: Hindi, parang tinataguan ako na ano, parang yung cellphone na gustong-gusto ko na magkaroon ako. Pinapaano ko na nga lang na yung, alam mo yung laruan ng ano, yung cellphone na...
1: Yung tumutunog.
2: Di battery pa. Tanong na yun eh.
1: Di ba mga ganon, yung tumutunog pag binibindot?
2: Oo.
1: Di ba ganon yung tunog doon?
2: Imagine ko na, paano kung totoo na to? Yun. Eh, lagi pumupunta yung tita ko doon sa, ano, sa amin, sa bahay. Sa Bicol. Sabi ko, tita, iramin ko muna yung cellphone ko.
1: Mm-hmm.
2: Kasi, naiingit din ako na parang may nag-drop siya, parang,
1: yung snake. Oo, oh, snake ang gusto nun.
2: Tapos, pag,
1: ah, yung building blocks? Yun
2: pag,
1: ba yun?
2: Pag nakarating na sa high ranking, ayun na, tinutuklaw na.
1: Ayun nga, yung snake nga.
2: Parang magandang magkaroon ng cellphone. Ha? Parang na ano ako na maglaro. Ako yun yun. Na hinihiram ko nga. Pero, and,
1: ayaw pahiram siya.
2: Nalayo sa akin.
1: Oh.
2: Kaya bawal ka muna. Bawal ka nga yan ito. Kasi,
1: madamot yung tita mo.
2: Kasi kung hindi ka manakakita.
1: Oh. So,
2: ang ginagawa ko, eh, may time na naiiwanan niya sa bag. Kaya kinukuha ko. Hinihiram ko nga. Sabi ko, ako sinahanap na niya. Sabi, asan yung pumili ko? Hindi ko na alam yun.
1: Sabi mo.
2: No, wala ko. Sabi ko, hindi, hiniram ko lang kasi hindi mo kasi ako pinapahiram.
1: Oo nga. Huwag ka kasi madamo, tita. Nagpapaalam naman na maayos. Titistingin lang naman eh.
2: Okay, nagpapaalam na ako na maayos. Hindi mo ako pinapahiram.
1: Oo, edi.
2: Kinukuha ko na lang. Wala, ano, makahiram ako. Yun.
1: Ilan taon ka nito, Kuya Raul? Tatanungin ko lang. Mga ilan taon ka nun? Bata ka pa?
2: Siguro mga, ano, ako nun. Mga 15.
1: 15, oh, 12. Wow. Teen, okay. Sige. O, tapos?
2: Opo, ayun yun. Ay, sabi ko, pinag-ano ko talaga sa Lord na, Lord, sana magkaroon din ako nito. Kahit ano. Kahit keypad o touchscreen. Ayun, nagsimula ko sa ano, ayun, may nagbibigay na sa akin para mas mayroon akong magamit, may matawag pagan. Ayun, pero inabuso ko naman. Pinagkaroon ako.
1: Tawag ka naman ng tawag.
2: Daming tumatawag sa akin na ano.
1: Ayun.
2: Hindi naman naiwasan mga dalaga.
1: So, nako. Ayusin mo. Nakikinig yung isa. Nakakatawag lang kanina. Kuya Rowell. Ayusin mo yung kwento mo. Ha?
2: Tawa. Opo. Kung baga dati yun.
1: Dati lang.
2: Hindi naman sa inang kick boy maraming ano. Pero hindi na sa ngayon.
1: Tsaka mga friends. Di ba? Friends lang naman. Ito naman. Friends lang naman.
2: Tawa. Pero ang pastors yan naman.
1: Yun. Kasi lang naman. No, tapos,
2: ano? Tapos hanggang sa nag-ano na, yun, nag-agree na. Hindi na ako nagpaturo eh. Ang pinag-ano ko na lang, pinag-pursihan ko na lang kung paano.
1: Kinuting-ting mo na lang.
2: Paano i-double tap.
1: Correct.
2: Ayun yun. Eh, kahit walang tukbak dati yung touch screen ko, na nagagamit ko siya kasi sa tawag lang naman i-double tap ko tapos i-ano ko yung parang telephone yun.
1: Correct.
2: Makakausap ko na yung tatawagan ko.
1: Galing, no? Pinakiramdaman mo na lang kung paano sa na lang yun
2: ang gusto ko cellphone. Ngayon may cellphone ako.
1: Yun ba? Congratulations. At saka ano, hindi mo na kailangan manghiram, may sarili ka ng cellphone, di ba? Alright. Yun ang pinaka-gustong-gusto mo talaga makuha dati o meron ka pang iba? Eh, syempre, pag gaganyan, nakuha mo na yung gusto mo, syempre, magkakaroon ng bago yan, di ba? Na parang ito naman yung next goal ko sa buhay. Ha? Ano naman yung bago na gusto mong makuha?
2: Magka-pamilya.
1: Yun, magka-pamilya na. Oo, naku, pumapalakpak yun.
2: Magka-pamilya, saka magkasagan ng sariling lupa, bahay.
1: Yun, no, tama. Eh, syempre, pagka matanda na, iba na rin ang, ano yan, iba na rin ang mga priorities niyan. Diba? Kumbaga dati, cellphone, mga gamit-gamit lang. Pero ngayon, doon na tayo sa pangmatagalan at saka mapapakinabangan natin in the long run. Diba? So,
2: ako, saka ito ba yung ano, yung pag-iipon talaga. Yan. Yung para sa future. No?
1: Correct. Oo, hindi lamang para sa iyo, 'di ba? Kundi kung sino man, 'di ba? Correct. Kung magpapamilya ka na or 'di ba, magsisettle ka na. So importante 'yan. Tama 'yan. At congratulations dahil sa sipag mo eh, ayan 'no, yung dating gustong-gusto mo lang eh, nasa iyo na, hindi ka na manghihiram doon sa madamot mong tita. Ano yung cellphone na?
2: Hinihingan ko ng
1: mga
2: 5 pesos.
1: Ayaw din?
2: Mahirap mong bigay.
1: Grabe naman yan.
2: Pipilitin pa. Tapos, bibigyan mo lang. Makalabog.
1: Pero alam mo, yung mga ganyan tao, minsan sila din yung inspirasyon natin para lalong pagpursigahan natin yung buhay natin, di ba? Yung mga nagdadamo, yung mga medyo pinagdadamutan tayo, ano natin yan? Ah, ganun ha? O sige, di ba? Magkakaroon din ako ng ganyan. Hintayin nyo lang. Tama yan. At least ngayon, andito ka na sa point ng buhay mo na kahit papano, di ba? Kumikita at nakapag-save. Yan ang importante kay Raruel. Maraming salamat sa pagtawag. Bumati ka muna sa mga gusto mo i-shoutout. Go ahead.
2: Unang gusto kong i-shoutout yung nagbati din sa akin kanina. Yung mag-iisa.
1: Yan. Sige, bati mo
2: ha. Hindi ko na siya pa pangalan na eh. Ako nakikinig din sa eh.
1: Ayaw niyo magpangalan na, no? Ayaw niyo magpangalan na sa bawat isa ninyo. Sige. Mamaya.
2: Narinig ko naman. Pangalan niya.
1: Okay, sige. Sino pa?
2: Tapos yung, yung mga kasamahan niya dyan. Sa bahay. Tapos, yung mga taga-buong antipolo na nanirahan. Mm-hmm. At din dito sa kapitbahay ko na mga tulog na.
1: Alright.
2: Tulog sa trabaho.
1: Ayan. Ipahinga niyo yan, ipahinga at bukas ay bagong laban ulit. Maraming salamat kay Ruan.
2: Shout out na din sa lahat, pati po din sa inyo, Kuya Dan. Tapos
1: salamat.
2: Thank you.
1: Salamat. Awitin mo, Bon Jovi ba? Sa'yo ba to? Always?
2: Apo, always. Ay. Saka sa Kuko ng Agila.
1: Sa Kuko, ay wala kami nung Kuko ng Agila. Matagal nang hinahanap sa amin yung Kuko ng Agila na yan. Gilagid lang yata yun. Ano?
2: Pagdating ng panahon.
1: Sige, alagay natin yung pagdating ng panahon. Maraming salamat kay Roel. Tuka lang daw. Salamat. Good morning sa'yo. Alam niyo, matagal nang hinahanap yung mata ng agila na yan dito, no? Ibang parts, meron kaming balon-balunan ng agila. Meron kaming updo ng agila. Pero talagang mahirap hanapin yung mata ng agila eh. Talagang mailap namin makita. Kuko, yan, kuko na. Kuko ni Carlo na lang daw. May lupa-lupa. alam mo yung kuko na naglalarong bata, yung maraming lupa. Ay, matagal nang hinahanap sa akin yung mata ng agila na yan. Siguro unang buwan pa lang na Remember Your Music, parang narinig ko na yung mata ng agila. Wala ho. Ulitin ko ho, wala ho kami ha. Yung ibang parts lang po available, pero upon availability pa rin yung ibang parts ng agila. Pero yung mata, wala ho talaga. Ayaw ho talagang dumating. Mga bagay na gusto nyo magkaroon kayo noon. Teka nga, magbabasa nga ako. Dami nagme-message, baka di ko mabasa lahat. Sabi ni Elisa Sharot, Kuya Dan, kaya siguro wala akong love life kasi August ang birthday ko. Ah, kasi kanina yung sa August. Magkakaroon ka din. Oo, basta hanapin nyo ho yung mata ng agila. Good morning, Miss Elisa. Sabi ni Ethel Mendiola, Kuya Dan, ang sagot ko sa topic, gusto kong magkaroon noon ay meron na po ako ngayon, katulad na lang po ng radyo. Kasi dati po yung radyo, ginagamit kong pang family radio po yon. Ngayon po, pangarap ko pa naman din po siya hanggang ngayon. Natupad na po dahil binilhan po ako ng sarili kong gamit na ginagamit ko pakikinig ng RYM. At binabati ko rin po pala si Ate Martina na nagbe-birthday ngayon. Oy, birthday ni Martina Mana ay. Happy birthday. At Ate, enjoy your day and more birthdays to come. Salamat sa buhay mo. I love you, Ate. Sabi ni Ethel Mendiola. Happy birthday, Ate Martina Mana ay. July 23 pa lang iyong birthday. Alright, 204, dyan lang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 205.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Bobby Sherman with his song Jennifer and the Story of My Life. Neil Diamond ang ating napakinggan. Sa oras po natin, 17 minutes. Makalipas ang alas 2 ng umaga, kayo ay nag-e-enjoy sa kwentuhan at tugtugan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. At batiin natin ang lahat ng mga kasabay natin nagtatrabaho sa mga sandaling ito. Nagkape na ba kayo? Kakainom ko lang ulit ng kape ko kanina. No, pero the best yan kung papartneran nyo ng ano, ng diba, panulak. So kailangan maitutulak, di ba? Partneran nyo ng tinapay. Oo, at hindi lang basta-basta tinapay. Dahil para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Alam nyo na ha. Oras natin, 2:18, pinag-uusapan natin ang mga bagay na gusto mo sanang magkaroon dati. Ilang throwback Thursday tayo ngayon eh. Throwback ang usapan natin. Ano ba yan? Kahit ano pa yan, ikwento mo dito sa ating programa. Sabi dito, basahin natin mga comments. Sabi ni Ate Mary Jane Tosok, good morning Kuya Dan, happy Thursday. Pasyarat kay Mami Lin ng Barangay Diligante, Polo City at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Ang bagay na gusto kong magkaroon ay bike po. Mahal noon ang bike, kaya yun ang hindi nabili sa akin ng magulang ko. Kaya ang ginawa ko, umaarkila na lang ako ng bike sa kalaro ko, kaya kahit wala akong bike, natuto ako nito. Pero ngayon, nakagkatrabaho na ako, hindi lang bike ang binili ko, kundi motor na. Oha, oha. Pa-request po ng song na Through the Years. Sorry, hindi lang basta bike, motorbike na ang binili ni Ate MJ. Si Sir Noel ang balita. Good morning, Kuya Dan. Na pa 41st year na ng DZMM. Oo, pa 41st, correct. Kasi tapos na yung 40 years eh. So, pa 41st na tayo. Sa ating kwentuhan, nung high school ako, gustong-gusto ko magkaroon ng mga school supplies on hand na hindi na ako lalabas para bumili ng item pagkailangan na. Kaya sinikap ko na pag may naipon ako from my baon, bumibili ako ng extra school supplies. Dahil ang sharpener na nabibili ko lang noon ay yung parang ilang gamit lang, pinapangarap ko magkaroon ng heavy duty sharpener. Yung tipong na ikakabit sa wall. Ay, yung iniikot-ikot, yung ganyan. Oo. Maganda yun. Well, nakabili naman ako nito lang after pandemic. Ginamit ko siya sa colored pencils ko at ngayon ay itinago ko na kasi madalas ballpen na ang gamit ko. Nung first year, first time ko sa college, nagpabili ako sa kuya ko ng portable typewriter para mag-practice ako ng typing skills. Dahil feeling ko hindi ako kasing bilis sa mga klase ko sa elective typing 1 sa PUP. May elective kayo na typing ang ginagawa. Ngayon, naka-archive na rin sila at nung unang taon na nagwa-work at nagpupuya tulad ngayon, gustong-gusto ko ng coffee maker. Nakabili naman ako bilang gift ko sa sarili pero after 2 days of usage, nakatikatihan kong tingnan ang ikot ng kontador. Nang makita kong ikot ng kontador, parang number 3 ang electric fan, nasa museum ko na rin siya. Malakas ba yung mga coffee maker sa kuryente? Mahal ang kuryente ko ngayon, nasabing yung kuryente ha. Hindi ako natutuwa ha. Pa-request ng song dahil na-play na ang 3 among my favorites, Yellow Brick Road, hindi para sa akin, kundi sa isa mo pang loyal listener. O si ano yan, si Louie, na nakita ko dun sa anniversary. Hindi ko man siya kilala pero naririnig ko yan ang

0: 12:30, sabay ko magta-try ako.
1: Oh. Kasi naman, 12:30 ka na pala tumatawag. Alam mo naman, sabi ko naman sa inyo.
0: Gano'n siya kabilis nga.
1: Oo. Mga ano, 12:01, mga walo na yan. Okay. Sobrang dami.
0: Ganun ka na kasi ka.
1: Sobrang daming tumatawag.
0: Hindi ka na ma-reach. Sorry.
1: At least, oh, hindi ka last, ha? Second to the last ka pa.
0: Hindi nga. Hindi, tanong ako. Puno ba? Hindi pa naman daw.
1: Yun. Oh.
0: Okay. Pang ilan ako, sabi ko. Hindi pa alam kasi ayusin pa.
1: Ah, surprise pa pala kung pang ilan ka.
0: Ayusin? So may possibility ng walaglag pa ako. So baka ang rules ngayon, baka collect and collect then select. Hindi, diba?
1: Okay lang yun kasi nakikinig ka naman hanggang dulo eh. So ka naman mapupuyat.
0: Sabi, tatawagan na lang daw.
1: Ayan.
0: Eh, kasi hindi mismo kasi may mga overseas calls. Para alam ko yung time na ika-cut ko yung...
1: Pero nasan ka ngayon? Wala ka ba sa QC ngayon?
0: QC, may mga ano ko, may mga tests ang ginagawa sa medical. Kaya,
1: I mean, nasa Pilipinas ka, di ba?
0: Of course. Nandito muna ako. Tapos...
1: Ano na nangyari? Ang huli kong... Uli nating usap dito yung namili ka kung saan ka muna sasama, di ba? Sumama ka sa pamangkin mo, yung nagtagumpay yung pamangkin mo. O, tapos
0: oo,
1: ngayon?
0: Tapos, ayun pala, meron, gusto pala akong kausapin ni Doc doon.
1: Saan? Doon sa, ano, ibang bansa?
0: Singapore. Tapos, akala ko naman kaya gusto niya ako isama para nga
1: mag-unwind lang.
0: Mm-hmm. Tapos yun pala, may isa suggest nga, masabi ko na kay Mr. Raj to eh.
1: Oh, may gagawin pala sa'yo.
0: May suggest pala siyang kwan procedure na baka ano doon ba. Ayun, di na-depressan naman ako. Tapos sabi ko...
1: Hindi ka na-depress, eh binibigyan ka ng ibang option.
0: Masakit ako. Ano ka ba? Lahat ng procedure. Kaya,
1: oh, at least...
0: Alam mo yung nagme-message sa'yo dyan na...
1: Sino?
0: Nakaka-relate ako sa kanya yung minsan... yung mga daliri niya puro tuso mga ganyan ba?
1: Ayaw mo
0: na sabi ko ganun. Pag-iisipan ko muna. Sabi ko ganun.
1: Hindi mo inano.
0: Hindi agad.
1: Hindi agad-agad. Oh, okay. Ayaw mo kasi nang nasasaktan ka. Pero kapag ka...
0: hindi pa ano.
1: Ano?
0: Marami naman ang natapos sa procedure. Hindi po pwedeng tanggapin yung reality. Andiyan ka lang mag-relax.
1: Mas gusto mo yung parang ma-enjoy mo lang ganun.
0: Kung hanggang saan lang ba eh, di ba? Okay na lang kapat siya.
1: Well.
0: Tapos, di sabi ko dun sa pamangkin ko. Hindi ko pa sinabi sa akin, dahil pa-aste, may mga kanya. Hindi, sabi niya kasi.
1: Ano, di ka sumama, kaya di sinabi sa'yo?
0: Oo. Sabi naman niya, hindi, talagang ano tayo kasi eh, punta tayong Brunei kasi ngayong birthday ng Sultan, may event.
1: Grabe.
0: Pupunta kami nung 18.
1: Ang dami mong side
0: trip. Sabi kong ganun. Hirap na nga ako.
1: Kaya?
0: Kung saan mo pa ako.
1: Pupunta mo pa yung prinsipe ng Brunei? Ano ba naman yan?
0: Hindi naman yung pay event daw doon. Nataon lang na pag ganun daw parang feast doon sa
1: Lula. Eh hindi ka rin naman makakapag-party-party.
0: Hindi. At saka ayaw ka na maglakad.
1: Kaya nga. Bakit?
0: Kaya nga. Sabi ko sa kanya hindi na kasi pwede. Tapos ayun, nag-decide ako. So, umalis kami ng July 8. Sabi ko, mauna na akong umuwi.
1: Bumalik ka na dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. Nandito na ako July 8.
1: Parang mas nakakapagod yung ginagawa mo. Isang linggo lang pala yun.
0: Kasi nga,
1: kapagod yun, nasa airport ha. Ano?
0: Dapat nga nandun pa. Mm-hmm. Kaso, ayoko na nga nung
1: procedure na
0: yun. Tapos,
1: ayaw mo na maglakad-lakad.
0: Pag-isipan. So, ngayon,
1: pero kinukonsider mo siya o hindi?
0: Tinitignan ko. Tinitest naman yun. Hindi basta-basta yun.
1: Sabagay. At saka syempre, dapat ready yung katawan mo, di ba? Kahit naman sabihin mong pagagalingin ka nun, pero kung ikaw naman, ayaw mo naman, di magkocontradict lang yung katawan mo tsaka yung gamot.
0: Tsaka ano, hindi nila basta-basta magagawa yan kung hindi talaga
1: ready.
0: Di kaya dito pa ako. So,
1: Buti naman.
0: Mukhang mahirap na nga pumasok dyan.
1: Pero parang ang dami-dami mo pa rin ginagawa. Imbis na...
0: Ay, sa work at saka
1: tinan mo?
0: Medical.
1: Ikaw? Teka, wait lang. So, sinunod mo yung pamangkin mo. Ano na?

0: nangyari dun sa anak mo, ano, bati na kayo o hindi ka pinapansin ngayon kasi sumama ka din sa pamangkin mo?
1: Sila-sila, alam ko, nag-uusap-usap sila.
0: Okay.
1: Kaya pinayagan naman ako. Alam ko naman yan. Kahit hindi naman nila sabihin.
0: May mga plano na sila para sa'yo.
1: Oo, pinipilit ko naman maging happy para hindi naman sila nag-worry. Pero alam ko naman, na-worried sila, sad sila. Pero, hindi ba pwedeng ma-accept na lang nila yung reality? Dapat ganun lang, di ba?
0: Alam mo na sagot diyan. Alam mo na sagot diyan, Ate Mel, 'di ba?
1: Ito
0: napagdaanan mo rin 'yan eh.
1: Okay, so pagod na ang Ate Mel.
0: Ay grabe, so, napapagod naman. Ngayon ka nga lang tumawag, napapagod ka agad dito.
1: Ngayon nang mapagod. Kailangan niya makontento na lang ako siguro maging silent listener talaga. Alam mo naman ako mainipin.
0: Naman to? Nandito ka na, hindi ka nga last. Oh, pangalawa ka nga sa last eh. Napasok nga ni.
1: Kaya nga, nung hindi na ako nakatiis, maghintay ng tawag. Hindi, tanong na ako. Ano ba talaga? Pang ilan ako?
0: Mainitin ang ulo. Pagpasesahan niyo na dyan pagka mainitin ang ulo ni Ate Mel. Tinan niyo naman. No? May madaming pinagdaraanan. Si no? Kayo na lang ang umintindi kay Ate Mel. Mainitin ang ulo.
1: Hindi na ako intindihin. Hindi na ako mag-i-istorbo. Sorry.
0: Patampuhin!
1: Mabuti na lang yung friend. Mabuti na lang yung friend mo eh. Tama-tama yung bukas ng program niya. Isang request ko lang. Kanta agad siya.
0: Sino? Yung friend ko.
1: Yes.
0: Correct. O ikaw, teka, ikaw muna tatanungin ko. Feeling ko hindi mo to naranasan. Ano yung bagay na gusto mo? Feeling ko nakuha mo agad yung mga ganyan.
1: Ay, narinig ko kanina, naalala ko tuloy before. Alam mo, nung before ako mag-grade 1 siguro yun eh. Sinama na ako ng mom ko sa department store, mamimili ng mga gamit. May nakita akong high heels ng bata.
0: High heels. Teka, pakinggan nyo, department store siya namimili ng gamit. Ako sa palengke ako namimili. O, sa department store si Ate Mel. O, high heels.
1: Ano po yan? Ito yun na nga.
0: Ba, grade 1, high heels ang gusto mo? Ano ba naman bata to?
1: Ang cute. Tapos may manikin, naka-party dress yung bata. Suot niya yun.
0: Batang manikin din. Oo.
1: Tapos puti yung high heels, may ribbon sa ilawo. Gandang-ganda talaga ako. Estileto pa siya. Estileto yung payat yung takong.
0: Yung gulo, yung parang patulis yung takong. Yung mga estileto ba yun? Tapos. Siyempre, hindi ka bibili nun kasi naghahanap kayo ng mga gamit pang school, di ba? Tapos estileto hinahanap mo.
1: Nang tinuturo ko sa mom ko, nungiti lang siya. Dituloy-tuloy na bibili ka niya. Pag uwi, sabi niya sa dad ko, kinwento niya yung tuturo. May pinatataw na nila ako.
0: Kasi nga, anong gagawin mo dun?
1: Bakit ang pinagtatawanan? Yung parang hindi ko alam bakit ganyan. Tapos tawa sila ng tapos.
0: Pero gusto mo, na sinabi mo na gusto mo magpabili.
1: Sabi ko, ma'am, gusto ko yan. Ngayon, na-imagine ko tuloy siya nung binanggit mo yan ang gusto mo nung araw. Na-imagine ko yung pagkaka-display niya doon sa eskaparate.
0: Parang na-amaze ka, ganun.
1: Parang nagka-poso. So, naalala ko yung shoes na yan.
0: Ano, binili sila nila sa'yo o hindi?
1: Ay, hindi.
0: Eh, siyempre, malay mo, gagamitin mo sa mga events na pupuntahan ninyo or kung saan man, di naman sa school eh.
1: Hindi, sila pa. Di natural. Sabi siguro, ano ba naman batang to? Di timbuang-timbuang to.
0: pero size mo naman, pambatang size naman.
1: Bata talaga, size ko talaga.
0: Pwede naman yun. Feeling ko ikaw, nagandahan ka lang din sa gustuhan mo. Pero hindi naman yung tipong nag-iyak ka kasi hindi niya yung
1: binigay sa'yo. Kasi sinabi ko lang gusto ko yun.
0: Oo, parang nagandahan ka lang.
1: Nung nagtawa sila, parang napiya ako. Bakit kaya? Hindi ko pa alam kasi bata pa nga ako.
0: Parang hindi mo na-gets ba't ka nila tinatawanan.
1: Disold ako na siguro. Pero nung fashion model na ako, puro high heels na.
0: Pero kunyari, ngayon nangyari yan. Tapos, kumbawa, apo mo, ganyan, bata pa. Tapos may nakita yung stilet. Naku, bibilin mo, Ate Mel. Naku.
1: Anong bibilin ko? Sila na nga mismo. Di ba, sabi ko sa'yo.
0: Sila na yung bumibili.
1: Ano po yun? Nanood ng, ng Blackpink.
0: Oo.
1: Parang siya yung mag-perform. Siya yung
0: o, diba? Iba ng panahon ngayon.
1: Ano po yun? Sabi ko. Ay, hindi. Dalagitan naman lang kasi.
0: Pero ngayon kasi ang mga parents lalo na mga lola, 'di ba, lolo, mga nang-i-spoil yan, nang-i-spoil yan ng apo eh, no? Isang sabi lang 'yan, mabilis pa doon sa ano, sa sales lady, nakapak na kaagad, bibili na kaagad.
1: Kinabyo.
0: Ay,
1: pero ayan, nasunod ng gusto niya.
0: Pero wala kang ano, wala kang yung tipong hindi talaga binigay sa iyo na hindi bawal kanyan, pagsikapan mo magtrabaho ka ganyan, walang ganoon.
1: Hindi naman ako mapaghanap ng ano, pero nung namatay na dad ko noon, siguro mga nasa 17 years old ako, yung ate ko at saka yung kuya ko, ang ganda ng mga camera nila, may mga zoom lens pa, yung laki.
0: Anong yan? Anong year yan? Naka-zoom lens na kayo, grabe talaga.
1: Nung 17 ako.
0: Oo, grabe, 17 ka, may zoom lens na. Hindi ko, feeling ko mga rich kid lang talaga nakaka-afford ng mga ganyan.
1: Hindi, kasi ano naman, may work na sila.
0: Ah, okay, nag-work na sila.
1: And ako naman, ang dream ko, yung ano lang, yung Digicam na bago kasi lang yung mga yung wala pang cellphone nung araw eh.
0: Point and shoot, di ba, yung mga cute-cute.
1: Oo, yung pocket size lang ganyan. Gusto ko yun, pero dahil nawala na nga si dad, ayoko namang ano yun si mami. Sa nag-aaral pa ako eh. Second year college pa lang ako noon. So, gusto ko yun.
0: Paano mo? Hindi mo nakuha? Pinag-ipunan mo?
1: Hindi. CFL na bumili.
0: Ha? Enter frame si First Love. Pumasok na ulit sa
1: Excel. Oo. Hanggang ngayon nandito pa yun.
0: Talaga? Nandyan pa rin?
1: Souvenir.
0: Talaga na. Gumagana pa? Hindi na?
1: Ay, hindi ko na-check.
0: Parang kayo, no?
1: Nakapuro pa lang.
0: Hindi na gumagana.
1: Parang kami, hindi na gumagana.
0: Parang kayo. Ganun talaga.
1: Talaga, hindi lahat. You can't have it all.
0: Yan, tama. Di ba siya, binagit ko nga kanina, di ba, hindi dahil gusto mo ay makukuha mo. Ganun lang yun. Pero at least, meron ka pa rin mga ganun. Feeling ko naman, kahit yung pinakamayayaman na tao sa mundo, meron at meron, di ba? Siyempre, mga magulang naman. Di naman
1: yun. Hindi naman kami mayaman.
0: Hindi, kunyari nga ni. Oo, kasi,
1: sige nga ni.
0: Kasi di ba, siyempre,
1: yung mga mayayaman daw, hindi naman ako pupunta yan. To, gusto pa ng ano.
0: Hindi kasi, siyempre, mga katulad ko, yung mga saktuhan lang sa buhay. Marami kaming ganyan. Hindi, ultimo pagkain, hindi, alam mo yung mga,
1: naririnig nga ni Baker ko ano yung mga pagkain mo na ngayon, mga ganyan
0: ganito na iba. Hindi. Siyempre nga, ang tawag dun, healing your inner child. Alam mo mga ano yun. Hindi, sinasabi ko, yung halimbawa kami, yung mga tipong halimbawa, dati, di ba, pagka yung mga cereal, yung mga nilalagay ng gatas na mga pang-breakfast, di ba, parang feeling na yung mga mayaman na nakaka-afford ng mga ganyang mga pagkain, di ba? Kasi pag ako kumuha nun, pagdating sa counter, itatabi ng nanay ko yun, ibababa yun dun sa basket, tapos igigilid lang yun dun sa mga lalagay ng mga battery.
1: Pero nagiging successful daw yung mga ganyan eh.
0: Kasi nga, gigil na gigil sa buo. Gustong-gustong sumakses. At wala naman masama doon, di ba? Wala naman masama doon. Okay lang naman yun.
1: Lahat problema. Naman ay may ginusto talaga. At hindi rin naman lahat ng ginugusto na kukuha.
0: Naman.
1: Kagaya niyan, sa lagay ko ngayon, hindi ba? Hindi ko makuha yung gusto ko. Kasi nga, mas mahirap yung pinagdadaanan mo. Pwedeng nauna lang yung mga maganda, tapos sa dulo ng buhay mo, doon yung mga pangit. Meron yung mga hindi maganda sa umpisa, pero mas maganda yung habang umaandar ang panahon, bandang dulo, yan ang maganda, di ba?
0: Not the man.
1: Ayan.
0: Iba-iba lang talaga ng ano, guhit ng kapalaran, sabi nga.
1: Correct.
0: Kaya, huwag ka munang maiinip. Ito naman, nagkukwentuhan pa dito sa RYM. Tapos naiinip-inip
1: yung mga kwento. Pagkwento.
0: Kaya nga, damihan mo pa ang kwento.
1: Yung apo ko talagang, talagang nag-enroll sa PUP.
0: Uy, congratulations! Nagwagi siya.
1: Kaya pala pinauwi ako province para walang
0: Anong course na kinuha niya?
1: Computer engineering.
0: Com-Eng? Saan ba ang Com-Eng? Sa main building yata sila yung mga computer engineering Congratulations. Yun ang mga, may mga, ano, may paniniwala sa buhay.
1: Ano, nung ano daw, kasi siya yung mga na-secure na agad yung first na mga nag-enroll, ganyan. Biro mo naman pala sa school na yan, 100,000 na ng...
0: Ay! So, talaga, pagka pumunta ka dun sa exam day, parang hindi ka makakalabas ng buo-buo. Sobrang dami nag-i-exam. Diba? Kaya nga, kahit papano, diba? Kahit sabihin mo na ang daming pinoproduce. Kasi grabe din talagang mangsala ang PUP. Oo, hindi basta-basta.
1: Tapos, pinagtripan siya ng mga teachers na siya na yung enroll. Kaya QC ka. Opo. Ba't ka na dito? Sabi gano'n.
0: Layo.
1: Kasi nakita yung ano niya. Eh, dito kasi yung first choice ko na naipasa ko po ganyan. Ibabalik ka namin sa QC. Bakit ayaw doon sa maganda rin ginayon.
0: Diba?
1: Actually, apat ang niya, naipasa niyang inaktaman niya.
0: Wow, congratulations.
1: Kaya lang,
0: This year na siya magsa-start din sa...
1: Start na siya sa August.
0: Uy, grabe. Ang galing naman.
1: Nag-practice na siya kung paano mag-commute.
0: Diba? Pareho kaming scholar ng bayan. Nakala mo kasi natin, Mel, ha?
1: Hindi. Kasi pala, sabi ko, bakit doon?
0: Mm.
1: Tapos yung pala, yung BF niya.
0: May hinahabol.
1: Taga-Bima pa ba yun?
0: Yun! Taga-Bima pa! Madadaanan bago magpuresa, magbibima pa muna.
1: Tapos grade 11 na, so yan din na siguro magka-college. Diba? Parang praan.
0: Iyaan mo sila. Bahala. Wag lang yung tipong mag-break, tapos ayaw na sa PUP.
1: Ay, hindi pwede.
0: Hindi, dapat dire-diretsuhin niya yan. Oh,
1: at saka may best friend din siya na classmate niya mula nung sila.
0: Din sa PUP din.
1: Mula nung elementary to senior high.
0: Mm.
1: Tapos, yung OFW yung father yata, parang natanggal sa work. So, nandito na. So, kailangan talaga mag-adjust siya ng school.
0: Mag-adjust, oo.
1: Parang, nakisimpat siya naman to apo ko. Sige,
0: sumama din. Tsaka malay mo naman, alam mo, kung hindi naman din talaga niya gusto doon, hindi yun magpo-push doon. Pero, since andyan na siya.
1: Kilala kasi doon sa BF niya. Tapos, industrial naman ang may nung isa, hindi niya na.
0: Industrial engineering?
1: Mm-mm.
0: Okay lang yun, madali nang magkita pag pareho nang nasa Poresa. Okay na yun.
1: Madali na lang
0: sila. Maraming thank you, Ate Mel. Anong sa'yo dito? Iyo ba to? Earth, Wind, and Fire?
1: Actually, gusto ko ng Kennedy, pero okay na.
0: Okay, kasunod naman Kennedy, hindi pala Kennedy to. Kenny Rogers. Hindi pala Kennedy. Pareho naman Kenny, may Kenny, okay na yun. Sige.
1: Instrumental kasi.
0: Oo, yung instrumental lang yung pag kay Kenny.
1: Gusto ko ma-relax. Pero okay na yan, reasons na lang, Earth
0: and Fire. Alright, sige. Play natin agad pagkatapos itong call natin. Alright.
1: I thank you naman.
0: Maraming thank you.
1: Oh, sige, thank you.
0: Good morning.
1: Thank you, mga PA. Thank you, bye-bye.
0: Bye-bye. Si Ate Mel ng Quezon City ang ating nakakwentuhan. Magandang umaga sa mga taga-PUP. Baka may mga nakikinig sa atin dyan na gising pa rin. Ano? Actually, may babalikan pa ako sa PUP. Hindi ko pa nakukuha yung diploma ko. May TOR na kasi ako eh. Parang feeling ko pagka may TOR ka naman na okay na eh. Pero yung diploma ko nandyan pa rin. So, babalikan ko nga yan. Oras po natin, 2:39 ng umaga. Pakinggan natin itong awitin na ni-request sa atin. Sige, ano ba? Maglalagay ka ba muna dyan? Okay. Ilagay muna natin. Ano? Sige, alin? Ano yan? Ito na, di ba? Ito yun, di ba? ilalagay mo si Kenny G. Ayun. Sige. Talaga naman. Na-pressure. hinga. Okay. Kaya ka muna ng chicken dyan para medyo lumuwag-luwag ulit yung dibdib mo. Ayan, o. Damihan mo yung yang-yong para... Para masarap. Nape-pressure to yung kuko ng agile eh, na ano ninyo eh. Para matanggal ang pressure sa katawan mo. Ito, pakinggan mo. Song from Kenny G. Here's Forever in Love. Maganda to eh. Alam ko to eh. Mag-enjoy sa ating tugtugan hanggang alas 4 ng umaga. Ito po, Remember Your Music. Kasama pa rin si Kuya Dan.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 2:49. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, gustong-gusto ko noong bata kami ay maraming laruan. Pakigreet naman po si Kenneth Mojica at Ethel Menjola ng Happy Monthsary at sa aming recruiter na si Ate Miss Francis Martina Manaay. Happy, happy birthday. Request po ng The Past by Jed Madela. Sabi ni Marian Reabad, snap bracelet ang tawag doon, Kuya Dan. Pwede rin daw slap. Yung ginaganon, snap pala, hindi slap. pwede rin slap. Pwede snap or slap. Yung biglang ginaganon sa kamay, tapos biglang dumidikit. Ito ang birthday girl, si Ate Martina Manaay. Sabi niya, Kuya Dan, pakibati po ng 11th monthsary sina Ethel Mendiola at boyfriend niya na si Kenneth Mojica. Today po, July 23, kasabay po ng birthday ko. Enjoy and more monthsary to come. Uy, happy, happy birthday sa iyo, Ate.
2: Happy birthday!
1: Martina Manaay. Oo. Sana ay mag-enjoy ka today, ha, sa iyong kaarawan. Happy kaarawan. Sino nagbe-birthday din? Oy, birthday din ni Hannah Alquezar. Oo, si Hannah.
2: Happy birthday!
1: Kasama natin dito sa DZMM, o PA natin. Oo, yun ang nag-ayos sa amin dun sa legs eh. Siya ang kumontak sa amin. Sabi niya, Kuya Dan, kasi kakanta ka ng ganito, Kuya Dan eh. Sabi niya. At saka sino? Si Maze? Maze? Dayun. Oh, ganda na pili din. Dayun. SP naman natin dito sa DZMM. Happy birthday sa inyong lahat.
2: Happy birthday!
1: Sabi ni Mimi Trinidad, please play the song Hanggang Kailan by Orange and Lemon Sops Sops Sops. Di natin pwede i-play yan, so alam nyo na. Labis na naiinim, nayayamot sa bawat saglit.
3: Oh yeah!
1: Kapag naalala ka, wala naman akong magawa.
4: Oh, yeah.
1: Yun si Hannah. Happy birthday. Wait lang, konti na lang eh.

0: At sa gabi huminga pa eh, hinahanap-hanap kita.
1: Oh yeah.
0: Thank you, thank you.

0: Thank you, thank you. Akala ko, you're a great singer. Di ba you're a great singer yun? At naging winner? Ano ba to? Naging ano pala to? Ano, may amateur singing contest pala yung nasalihan ko.
1: Sabi, ang galing mo!
0: Thank you, Sir Peter. Good morning, Sir Peter. Agad yung gumising. 253 ang pinag-uusapan natin. Mga bagay na hindi nyo nakuha dati. O, ano ba yung gustong-gusto ninyo? Sabi ni Nona Damian, na-surprise ako ng hobby ko. Bumili ng black and white 14-inch TV way back 1979. Wow. Dahil sa minsan niyang pag-uwi ay nadaanan niya eldesan namin na nakikipanood ng TV sa bintana ng kapitbahay. Oh, sweet naman. Mat sa lakoys, Dan, ingat lagi, sabi ni Miss Nona Damian. Sweet naman yung tatay, dahil nakita yung anak na nakikipanood sa labas, binilhan ng TV. No? Oh, 2:53 ang oras natin, kausapin natin. Oh, matagal-tagal din natin din nakausap ito. From Palawan, kausapin natin si Ate Christina. Ate Christina, good morning.
2: Hello, Kuya Dan.
0: Oy, kumusta Ate Christina? How are you? Long time no talk.
2: Mabuting pa rin
0: si Ate Christina. Very, very good. Oh, eh, kumusta naman kayo ng iyong ano dyan, si sweetheart mo dyan sa Palawan?
2: Okay na, okay po. Ito, may bagong bahay na kami, Kuya Dan.
0: Oy, congratulations naman. Lumipat na kayo sa inyong bagong bahay?
2: Oo, Kuya Dan.
0: Oy, nako. Congrats, Ate Christina. Oh, ito ang kwentuhan natin today, ha? Ano daw ang bagay na gustong-gusto mo magkaroon dati?
2: Dati?
0: Nung unang, dati, nung halimbawa, bata ka pa, o kaya kung ano man, teenager ka, tas parang, hala, sana balang araw magkaroon din ako nito. Ano ba yun? Ano, may ganun ka bang pinagdasal dati? Ate Christina,
2: ano
0: ka pa ba? Meron? ano yun, Ate Christina?
2: Labo na ko yan din magbubuo ulit.
0: Ano po?
2: Yung wala ko yung pamilya ko, gusto ko mabaliktan sila ulit.
0: Sorry, last na. Yung mga ano ang nawala?
2: Yung magulang ko, yung kapatid ko.
0: Ah, yung mga mahal mo sa buhay na ano, na, kumbaga parang bumalik ulit, parang magkaroon ulit, ganun, parang makapiling mo sila ulit. Oo, pero bagay, like halimbawa, may nagustuhan kang ano ba, laruan o kaya naman gustong-gusto mo dati ng bahay, ngayon nasa bagong bahay na kayo, may ganun ka ba, Ate Christina?
2: Ay, ngayon po ang pinapangarap po, bangka.
0: Yun, bangka. Oo, sa bagay. Tabing ano, tabing dagat ba kayo diyan sa Palawan?
2: Kalahating oras ng lalakarin ko 'yan.
0: Kalahating oras papuntang ano, papuntang dagat?
2: Opo.
0: Ah, so medyo malayo din kung kalahating oras, kung sa bagay lakad kasi yun, kaya siguro matagal. Oo, pero medyo ano, so pero pangkabuhayan niyo ba 'yon? Kayo ba eh diyan kumuha ng pangkabuhayan o hindi naman? Ba't gusto mo ng bangka?
2: Ano, para mga will araw-araw ng pangulam.
0: Parang ano lang, may panghuli lang kayo, ganyan, may sarili kayong bangka. Okay. Alright. Eh, ngayon, may balak ba kayong ano? Sa bagay, kakalipat nyo lang kasi sa bahay, ano? Siguro, bagong ipon ulit, ano, Ate Christina?
2: Bagong ipon ulit, tawa lang dyan.
0: Di bali, pagka naman na may trabaho at lagi namang nag-iipon ay okay naman yan, no? Nalilito ako sa inyo ni Carlo tsaka ni Paolo. Sabi ni Paolo, parang nalulungkot ka na, Ate Christina. Malungkot ka ba ngayon?
2: Kasi sobrang namiss ko kayo nga lang ako at nakakunta.
0: Oo nga, pero parang yung boses mo parang malungkot. Ba't ganon? Tumatawa siya. Kasi parang, Ate Christina, may pinagdaraanan ba tayo ngayon? Ate Christina, sabihin mo sa akin at magkwentuhan tayo. Okay ka lang ba?
2: Malungkot sa usap na kita na kaya
0: kapag pala bigas. Ay, okay. Eh, kasi parang yung boses mo. O, baka naman inaantok ka na, Ate Christina, kaya ganyan.
2: Hindi, waiting talaga ako sa inyo
0: waiting
2: ngayon.
0: Waiting talaga. O, sige. O, siya. O, baka may iba pang naghihintay sa'yo na batiin mo sila. Batiin mo muna. Go ahead.
2: Shout out sa family Gabatin, sa family Repe, Antigenyo, family Antigenyo, sa mga Sardinia dyan sa Maynila, sa mga Blanquera dyan sa Pangasinan. Hanggang Pangasinan, puro Sariyo Leon yung lato. Pakinggan ka na, kuya.
0: Uy, ang layo naman ang nararating natin. Mula Palawan hanggang La Union. Umaabot na si Kuya Dan. Maraming salamat po sa inyo dyan. Ano ang awitin na gusto mo mapakinggan, Ate Christina? Ito ba yon? Harana ba yan? Iyo ba yan?
2: Opo, Kuya Dan.
0: Oh, gusto mo parokya ni Edgar kang gusto mo, ha? O sige, mag-aalas stress naman na. Sige, i-play natin yan. Maraming thank you, Ate Christina. Good morning sa iyo. Mag-iingat palagi kayo dyan.
2: Ayun, ingat sa pag-uwi.
0: Salamat. Good morning. Ate Christina na kasalanan niya tanito ni Paolo, nalulungkot tuloy si Ate Christine. Baka ano, baka naalimpungatan na siya kaya medyo mababa ng energy, o kaya naman delay yung, hindi ko alam, nag-iisip ako ng dahil. parang malungkot ano, pero masaya naman, tumatawa naman si Ate Christina. Good morning po sa mga nakikinig sa atin dyan sa Palawan. Marami tayong listeners dyan sa Palawan. Hello po sa inyo. Sabi ni Miss Fatia Sinto, gusto kong magkaroon ng Walkman Music Lover. Ay, ng Walkman Music Lover ako. At syempre, habang nakikinig ako, lalo na at magulo ang tugtog, mapapaindak ako at take note, parang hindi may ingayan ng iba, kaya Walkman ang gusto ko dahil ako lang ang nakakarinig at para hindi makaistorbo pa sa iba. Uy, usong-uso dati yan, yung Walkman. Kaso nga lang yung mga Walkman dati medyo mabigat. Naalala ko nun, meron din kaming ganyan dati. Tapos ang nilalagay doon, tape. Kaya siya mabigat. Kasi yung Walkman, tape yung, imagine mo, makapal din yung tape, diba? So dapat medyo mas makapal din yung Walkman. Pero ang astig mo nun kung naka-Walkman ka dati, diba? May radyo, may tape, diba? Yan ang mga, ano, mga good old days talaga dati. Meron kang sariling Walkman. Tapos yung mga earphones dati, hindi wireless. Ngayon kasi lahat ng mga earphones, mga Bluetooth na lang eh. Pero iba din ang dating kapag ang earphones mo dati, yung wired, oh. Tsaka yung, hindi earphones, headphones, pero manipis lang yung bakal na ganyan, tapos sa tenga lang yung bilog na ganun. Mga pang cool kid yung mga ganyan. Sabi ni Ate Ethel, Kuya Dan, nawalan po kayo ng signal, bakit parang nawala, biglang umugong, ah? Nawala. Ah, kaya pala sabi ni Angelo din, parang nawala tayo, pero sabi niya, never mind, bumalik na. So baka nagka-interruption lamang ho tayo. Pasensya na ho kayo. Baka ano, baka nagalaw yung tower natin doon sa ano. Ito pala may entry si Angela. Sabi niya, Kuya Dan, good morning. Nung bata ako, gusto ko talaga magkaroon ng pera para makabili ng kahit anong pwede ko maisipan, especially kapag nag-crave ako ng pagkain na gusto ko pero hindi ko mabili that time. At isa pang gusto ko noon ay mag-travel ng mag-isa o kaya may kasama, particularly yung magiging girlfriend ko. Eh, naisip mo na yun. Loko mo ako eh. Ngayon, since may sarili na rin akong pera, pwede ko nang bilhin ang gusto kong pagkain kahit pang midnight snack. At syempre, I cannot travel with my very own, ano, with my own or kasama si Lovey. Anong may sarili ka ng pera? Nagtatrabaho ka na ba ngayon? Loko mo na naman ako, Angelo eh. Anong binibusiness mo ngayon? Bakit may sarili ka ng pera? Baka allowance mo yun, tapos ginagawa mong pan-travel ninyo ni Labi, umamin ka. Sabi ni Miss Fatty, oo nga, akala ko nalobat ang radio ko. Kanina, full charge ito eh. Ah, baka nawalan nga ho tayo ng signal kanina. No? Pero ngayon ba, okay na sa inyo? Naririnig nyo na ng malino? Baka anong kumanta ako ng hanggang kailan, nawala din ha? Ano ba yan? Wala akong choice, ulitin ko tuloy. Labis. Paulit-ulit. Umuwi ka na baby. Kaya pala pinatay no, nung kumukanta ako ng umuwi ka na baby. Ba't naman ganun? Ay naka, 3:02 na po ang oras natin. Mas marami pang mga kwentuhan at tugtugan. Mamaya babasahin ko mga comments nyo naman doon sa ating post. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: A song from Robbie Williams, She's the One, yung ating napakinggan sa oras nating 3:21 ng umaga. Good morning po sa mga kanina pagising o kaya naman sa mga kagising lamang at napadaan sa ating programa. Welcome po sa Remember Your Music. Kasama niyo po si Kuya Dan. Alas 12 po hanggang alas 4 dito eh meron tayong konting usapan at maraming magagandang tugtugan. Kaya pagka ganitong oras at kayo ay gising at wala kayong mapuntahang channel o kaya naman estasyon sa radyo, yung gusto ninyo, yung kinakausap talaga kayo, as in talagang

yan ang aking claim to fame. Claim to fame! Good morning po sa inyo. Ha? Ngayon, basahin naman natin ang mga comments ninyo dito sa ating Facebook page. Sa katanungan ni Kuya Dan, ngayong Thursday morning, anong bagay ang gustong-gusto mong magkaroon noon? Sabi ni Mardolina Petines, Kuya Dan, nung araw pag nakikita ko eroplano, nangangarap ako na sana makasakay ako dyan. Nung makasakay na ako, natakot ako kasi nabingi ako. Tapos nararamdaman ko na namalikot ang eroplano. Habang kabang-kabang talaga ako, Kuya Dan. Hindi na ako uulit pero masaya naman kasi natupad ang pangarap ko. Pa-request naman yung song ni Celine Dion, Andrea Bocelli, The Prayer, sabi niya. Actually, ako nabobore ako sa eroplano. Feeling ko, walang nangyayari, di ba? At least, pagka sa bus, mararamdaman mo pa eh, na parang lumalayo ka talaga, ganyan, may mga natatanaw ka. Eh, pagka sa eroplano, pagtingin mo sa, pagka yung talagang nasa dagat lang kayo, di ba? Pare-pareho lang yung makikita mo eh. Unless, yung medyo pa-landing na kayo, dun exciting ang mga eroplano pag medyo pa-landing na. Kasi makikita mo na yung kabuuan ng bansa, di ba? Or yung mga hindi mo nakikita o na daily basis. Miss Vera Gadiano, sabi niya magkaroon ng TV, makipanood lang kami sa kapitbahay noon. Marami no, isa generation ng mga nanay, tatay, lolo, lola natin, mga tita, tita. TV ang kanilang ano, TV ang kanilang bagay na gustong-gustong magkaroon dati. Si Miss Maria Dulce Orate, pangarap ko noon ay ang magkaroon ng sariling bahay. Pangarap ng lahat ng bagong mag-asawa, natupad naman, salamat sa Diyos. Sabi ni Simon Wright, matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng sarili kong computer. Pero noong mga panahong kailangan naming magbahagi ng computer ng pamilya ko, nagpapalitan sila sa paggamit nito sa iba't ibang oras sa maghapon. But when Christmas arrived, when I was at age 14, sa wakas nagkaroon na rin ako ng sarili kong computer. At gamit nito ay nakakapag-internet na ako at nagagawa ko anumang bagay na gusto ko sa sarili kong oras nang walang anumang problema. Sa pa rin yan, computer. Nung biglang umuso ang computer, di ba? Gusto lahat ng mga kabataan, no, ng mga teenager, may family computer sila. Kami walang family computer, nagkaroon kami ng laptop na bigay sa tatay ko. Kinauna namin naging computer. Bigay lang kay daddy. Flor Delisa de la Cruz, sa akin noon, gusto kong magkaroon kami ng mga bata, kami magkakapatid ng TV appliances. Kasi mahirap lang ang buhay namin noon, nakikipanood lang kami sa kapitbahay. Parang marami yung ganung experience, ano? Erlinda San Andres, ang gustong-gusto ko noon ay magkaroon kami ng TV kasi, Kuya Dan, naawa ako sa anak ko kasi nakikipanood siya sa kapitbahay namin. Sinasaraduhan ng pinto ang mga bata. Yan. Napapayak ako, Kuya Dan, sa aking mga anak. Sa madaling sabi, ngayon po siguro naisip ng anak ko, paglaki niya, magkatrabaho, bibili niya nito. Malamang ko yung malamang. Sa ngayon, Kuya Dan, nakatapos siya ng nakapagtrabaho, bumili siya ng TV na maliit lamang para may mapanooran kami. Masaya ako, Kuya Dan, nakakapanood ako sa channel ng ABS-CBN. Sa ngayon, lumaki na ang TV namin, 65 inches na. Wow! Uy, malaki yun, ha? 65 inches! Salamat sa anak ko. Gusto ko noon natupad kahit hindi ko pa sinasabi sa kanya. Wow! So proud of your... Ano ba yan? Son or daughter? Ides Ramos, noon pa mahilig na akong makinig sa music kaya pinangarap ko noon na magkaroon ng music player or cassette recorder para makapakinig ako ng favorite songs ko. Sabi ni Gloria Martinez Elago, happy morning Kuya Dan, mahirap lang kami noon. Gusto ko magkaroon ng Adidas na rubber shoes. Hindi ako makabili kasi maliit pa ang sweldo ko sa San Miguel. Kasi payat pa ako noon, magaling ako sa track and field, silver medalist ako noon. Kaya lang, pangit ang shoes ko, hindi ako makabili dahil mahirap lang kami. Pangarap ko noon, sa awa ng Diyos, okay na, nakakabili na ako ng mga gusto ko. Thank you, Lord. Si Vanya naman, sabi niya, Kuya Dan, gustong-gusto ko magkaroon ng sariling place para walang mang-iistorbo sa akin. At ngayon, malayo na ako sa lahat. May peace of mind na ako. Yun lang at happy Thursday. Nakakatuwa, no? Actually, mga ano to, mga success story to, kung tutuusin, di ba? Ibig sabihin, yung mga dating pinapangarap lang natin, eh, eventually, mangyayari at mangyayari din naman. Yung iba nga lang, syempre, medyo natatagalan kasi maraming nangyayaring ganap sa buhay, pero kumbaga, kung para sa'yo, ay para sa'yo talaga, no? Darating at darating.

0: yun para sa'yo. Kaya nakakatuwang mabasa na yung mga dating gustong-gusto ninyo, natin, eh ngayon, eh, enjoy na natin. TV, no? Katulad ng TV. Sa bagay kasi dati talaga, medyo mahal din talaga kasi ang TV, no? At saka, dahil ang mga bahay noon ay parang kumbaga madaling kapanooran kasi yung mga bintana dati, di ba, malalaki, no? Kumbaga sumilip ka lang sa bintana, matatanaw mo na. Kaya ganun dati. Pero ngayon kasi mga bahay talagang saradong-sarado na, di ba? Yung gate pa lang, di ka na makakapasok sa gate, eh. Pero dati, yung mga bahay sa probinsya, pumunta ka lang sa tapat ng bahay, makikita mo na kung anong ginagawa nila sa loob, eh. Ay nako, maraming thank you po sa inyong mga pinadala dito sa atin. Maraming salamat. Pero sa oras nating 3:28, mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, basahin natin ang mga headlines ngayong umaga ng July 23, 2026. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
1: Basta init. DZMM.
2: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, July 23, 2026. Ilang lugar sa Northern Luzon inilagay sa signal number 1 dahil sa bagyong Quiapo. Tigil pasada ng grupong manibela, posibleng palawigin hanggang bukas. Cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag tinapos na ng defense team ni VP Duterte. Senador Dante Marcoleta nagpasok ng not guilty plea sa Sandigan Bayan. Bus conductor na ipinatalo sa online gambling ang kinita, arestado. Subpoena para sa financial records ni VP Duterte na isilbi na. Balita sa lalawigan, sanggol na dinukot sa isang mall sa Laguna na bawi sa Rizal. Sa showbiz, Kokong Martin magpuproduce ng stage play kasama ang aktor PH. Sa sports, San Miguel Beerman 3-0 sa PBA Governor's Cup matapos talunin ang Converge Fiber Source. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
1: Basta DZMM!
3: Remember your music.

Uy, sisingit lang ako ha. Oras natin, 3:36. Kaya babatiin ko lang ng happy anniversary pa lang aking nanay at tatay ngayon dahil nag-a-anniversary sila ngayong July 23, 2026. Happy anniversary kay Mami Arlene at kay Daddy Noel na may dumami pang inyong asaran. Pagmamahalan, happy anniversary!

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Celine Dion and Andrea Bocelli ang ating napakinggan sa awiting The Prayer at ang version no ng awiting Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko ni Sir Noel Cabangon ang ating na-enjoy sa oras nating 3:40. Once again, happy anniversary sa aking nanay at tatay. Akala ko ba aalis kayo today? Papagalitan ko na naman to eh. Hindi daw muna sila aalis today. Kailan kayo aalis? Pag hindi nyo na anniversary, di ba dapat ngayon? Nalaguting ko na naman kayo niyan eh. Makukulit na naman kayo eh, ha? good morning. Happy Thursday morning sa ating lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Lalo-lalo na ang ating mga kuya, mga ate, mga driver natin na sa oras na ito ay pumapasada pa rin. Hello, hello po sa ating mga kuya, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, motor taxi, mga truck driver, kung saan man ang biyahe, kasama ang kanilang mga pahinante. Oo, pa-north man yan o pa-south. Hello, hello po sa inyo. Happy Thursday. At happy listening sa ating programa. Mag-iingat po ha. Pag inaantok, magkape. O, lagyan nyo ng tinapay para mabigat ang busog, okay? Salamat at dito kayo tumatambay ng ganitong oras. Sinasamahan nyo kami at sinasamahan namin kayo. Kasi mga ganitong oras, nakakaantok talaga pag wala kang kausap eh. No? Sabi ni Ate Martina Manaay na nagbe-birthday today. Kuya Dan, salamat po sa inyo, nila Ethel at Paul, sa pagbati. Salamat din po sa RYM. Kasi po, pangatlong birthday ko na po kasama kayo since July 4, 2024. Nung nag-umpisa po akong makapakinig. Eh, grabe. Oo nga, ano, parang dalawang araw pa lang ang RYM noon. Nandiyan ka na, Ate Martina. Naisip ko, sabi ko, bakit tatlong beses na siya nag-birthday? Eh kasi ang count natin, di ba, 1, 2. Pero sa kanya, mula dun sa unang-unang taon, 2024, nakapakinig na si Ate Martina Manaay. Maraming salamat Ate Martina sa grabe. Tagal mo na rin nakikinig ng RYM. Nakakatuwa naman at sinasamahan mo pa rin kami hanggang ngayon dito sa ating programa. Thank you. Mag-enjoy ka today ha. Oo, magpaluto ka dyan kung anong gusto mong kainin. Birthday mo naman ka mo. Si Miss Nona Damian, bumabati ng good morning. Sabi ni Miss Fatia Sinto, as usual, pogi driving lang. Ama, pogi driving lang tayo lagi. Oo, ibig sabihin ng pogi driving, chill ka lang, di ba? Hindi ka masyado nagsisisingit, hindi ka masyado nagmamadali. Alam mo, naalala ko nung doon pa ako sa Sampaloc umuwi, hindi mga motor ang mabibilis magpatakbo. Ang mabibilis magpatakbo pagka ganitong oras, mga truck. Oo, na para bang kililiit nila at kidadaling pumreno kapag ka kung anong mang nangyari. Oo, binabati ko lagi yung mga truck driver na chill lang mag-drive, pero yung mga truck driver na grabe mag-drive. Baka naman no, pwedeng bagal-bagalan nyo ng slide. Kasi, alam nyo, pagka truck ang dala ninyo, tas mabilis kayong dumaan, yung mga motor sa gilid, no, o kaya nasa isang, halimbawa, dalawang lane, di ba? So, lane ng truck, tapos mga motor, o kaya, ano ba, mga kotse, ganyan. Yung lakas ng hangin, pag sobrang bilis ng dumaan sa gilid mo, nakakaano kaya? Nakakanginig ng, ano, ng manibela. Kaya ano lang tayo, isihan nyo lang. Unang-una ang laki ng dala ninyo. Kung anong mangyari dyan, malaking disgrasya din kaagad. Kaya, lagi kong binabati dito yung mahuhusay mag-drive at mga maayos mag-drive. Pero yung mga hindi, ay nako. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo, ha? Yung mga hindi dyan, mga chill mag-drive. Yung mga ngarag-ngarag mag-drive. Anong gusto ninyo, ha? Baka gusto ninyo. Magkungpo tayo dito. Aras natin, 3:44 ng umaga. Para sumiglalalo ang ating Thursday morning. Yan. Inhale, exhale. You are now the Dragon Warrior. Pampagising lang. Gising na, bango na. Aras natin, 3:44. Yugi-yuga na. Everybody, what?

Rewind your memories on Remember Your Music. On the red corner, weighing 125 pounds, wearing blue shirt and eyeglasses, Dan Balbasarajo Capuchon! Good morning! Oras natin, 5 minuto. Bago mag-alas 4 ng umaga. Ay, maraming thank you! July 23, 2026. Araw po ng Thursday na, mga kapamilya kaserbisyo. Maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dan mula pa kanina alas 12. Salamat sa pagsabay sa ating kwentuhan at syempre sa mga tugtugan natin. Bukas ulit, magkwentuhan tayo. Same time, same frequency, same station. Hanggang Sabado morning yan, sasamahan ko kayo ng ganitong oras. Dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Kaya naman, until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbasarajo, inyong Kuya Dan, remembering you only here when I remember your music. Ingat mga kapamilya, happy Thursday, bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras.
1: Oras natin, 3:59 ng madaling araw.
2: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Huwebes, July 23, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita, alas 4. LPA sa loob ng par lumakas, tinawag na bagyong Quiapo. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao binaha dulot ng habagat.
1: Tubig Sangat Dam, patuloy ang pagbaba. Ekta-ektaryang palayan sa Bulacan at Pampanga, umaasa sa ulan para sa patubig.
0: Petisyon para sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pinarerepaso ng Department of Transportation. Dagdag na diskwento sa petrolyo para sa mga tsuper. Pinag-aaralan ng LTFRB.
1: Halos 20 persons of interest tinututukan ng NBI sa umunay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng first couple at dating House Speaker sa pina sa financial records ng Vice Presidente na isilbi na.
0: Sa lalawigan, sanggol na dinukot sa Laguna na rescue. Arestadong suspek umamin sa pagdukot.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala kabilang sa official entry list ng 2026 US Open.
0: Magandang umaga mga kapamilya. Good morning. Magandang madaling araw. Siyempre, Team Pogi tayo. Hanggang 5 in the morning, ako po si Radyo Patrol, Robert Mano.
1: Good morning. Ako naman po si Radyo Patrol, Steve Raz.
0: At sa oras na 4:02, simulan na po natin ang balitaan.
2: Alerto sa bagyong Quiapo at habagat.
0: Sa lagay ng panahon, naging ganap na bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na tinawag na Quiapo. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,080 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon na kumikilos ng pahilagang kaluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay nito lakas na hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour. Palalakasin ng bagyong Quiapo ang habagat na magpapaulan sa ilang lugar sa Mindanao at Kabisayaan. Nakataas na ngayon ang signal number 1 sa silangang bahagi ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela.
3: Basta AM, DZMM!
1: Binaha ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao bunsod ng pag-ulan na dala ng habagat. Sa Cotabato, binaha ang barangay Canary Site sa bayan ng Pulomulok. Dahil sa isang oras sa pag-ulan, isinalba ng mga residente ang mga nakaparada ng motorsiklo na muntik ng anurin ng baha. Diyan naman sa Leyte, na stranded ang mga estudyante at residente ng Barangay Liberty sa bayan ng Bato. Dahil sa pag-apaw ng tubig sa spillway bunsod ng pag-ulan, nahirapan din ang mga motorista na itawid ang mga sakyan dahil sa pagtaas ng tubig.
3: Basta AM-DZMM.
0: Tuyot naman ang ilang bahagi ng Angat Dam dahil sa patuloy na pagbagsak ng tubig ng reservoir. Bumagsak ang tubig sa Angat Dam sa critical low na halos 152 meters na mas mababa sa minimum operating level nito. Ayon po sa PAGASA, kailangan ng tuloy-tuloy na pag-ulan upang mapataas ang tubig sa Angat Dam. Pinangangabang sumadsad sa 150 meters level ang tubig ng Angat Dam sa susunod na mga araw kung walang ulan na babagsak sa Angat Watershed. Una nang ibinabahal ang National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam na nagsusupply ng 70% ng tubig sa Kamaynilaan. Sinuspin din na rin ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa ekta-ektarya palayan sa Bulacan at sa Pampanga. Nakatulong naman ang pag-ulan sa mga nakalipas na araw sa patubig ng mga palayan sa mga nabanggit na lalawigan. Ayon sa National Irrigation Administration, Irrigation Management Office, nakadepende sa ulan ang patubig ng nasa 3,000 ektaryang palayan sa Bulacan at King Pampanga.
3: Basta AM, DZMM!
1: Sa ibang balita naman, nagbabadya ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Sa ikalawang araw na trading sa world market, 3 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel, 3.50 naman sa gasolina. Ang presyo ng kerosene, mahigit 1.50 ang itinaas. Nagmahal sa mahigit $90 per barrel ang presyo ng langis sa world market dahil sa patuloy na bakbakan ng Iran at Amerika. Noong nakarang linggo, halos 11 pesos ang itinaas ng presyo ng diesel, mahigit 11 pesos sa kerosene at halos 4 pesos naman sa gasolina.
0: Pinarerepaso naman ang Department of Transportation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hirit na aumento sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Inatasan ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ang LTFRB na magsagawa ng public consultation kaugnay sa inihinging dagdag pasahe sa harap ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isinumiti kahapon ng Grupo Manibela sa LTFRB ang kanilang petisyon para sa 2 pisong aumento sa pasahe. Ang transport group na Piston humihingi ng 10 pisong pagtaas ng pasahe sa jeep. Pero sinabi ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza na pinag-aaralan ng ahensya ang posibilidad na dagdagan ng 10 piso kada litrong diskwento sa langis ng mga tsuper. Samantala, itutuloy naman ang transport group ng Manibela ang 2nd araw ng kanilang tigil pasada para sa igiit na resolbahin ang pagtaas ng presyo ng langis at aprubahan ang hinihinging aumento sa pasahe. Hindi isinasantabi ng Manibela ang posibilidad na palawigin ang tigil pasada hanggang bukas. Kahapon, maraming commuter ang nahirapang makasakay sa unang araw ng transport strike ng Manibela. Muling magpapakalat ng libreng sakay ang DOTR para sa mga commuter na maapektuhan ng tigil pasada ng Manibela. Kabilang sa ruta na may libreng sakay ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Loton mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
3: Basta AM MM.
1: Alas 4:07 na po ng madaling araw. Sa ibang balita, muling isinalang ng defense panel ni Vice President Sar Duterte sa cross-examination si NBI Director Melvin Matibag. Si Matibag ang huling testigo ng House Prosecution Panel sa 4th na Article of Impeachment kaugnay sa mga pagbabanta ni Vivi Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa cross-examination, sinabi ni Matibag na may tinututukan na silang 20 persons of interest kaugnay sa Manoy inupahang hitman ni Vivi Duterte para patayin ang first couple at dating House Speaker. Inamin ni Matibag sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian na kabilang sa mga persons of interest ay aktibo sa serbisyo at miyembro ng Vice Presidential Security Group. Inusisa naman ng defense panel kung napatalhan ng subpoena si Vivi Duterte sa investigasyon nito pero ayon kay Matibag, hindi nila ito ginagawa dahil hindi naman sumisipot ang Vice Presidente. Dagdag pa ni Matibag, hindi na pasubpoena ang self-confessed Davao Death Squad member at dating pulisa si Arturo Las Cañas dahil hindi ito mahagilap. Nilinaw namin ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero na ang sanaysay ni Las Cañas na hindi permado at hindi notarized ay bahagi lamang ng investigasyon ng NBI sa muna'y grave threat ng vice-presidente. Nanindigan naman si Matibag na nagkaroon ng betrayal of public trust sa panig ng vice-presidente nang sabihin ito sa online press conference na may unapahan na siya para patayin sina Pangulong Marcos Jr. Giit pa ni Matibag, iniimbisiga nila ang muna'y pagbabanta pero hindi nakipagtulungan ang vice-presidente. Umalma ang House Prosecutors nang tawagin ng defense panel na mini-trial ang hearing ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay Vivi Duterte. Tinapos na ng defense panel ang cross-examination kay Matibag. Nag-adjourn ang hearing ng impeachment court kahapon at itutuloy ang pagdinig sa July 29, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
3: Basta AM DZMM!
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Naisilbi na ng Senate Impeachment Court ang subpoena para sa financial record ni Vice President Sara Duterte at Mr. Itong si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, na ipadala ng subpoena sa Bureau of Internal Revenue, ganun din sa Anti-Money Laundering Council at ilang bangko. Lunas inaprobahan ni Presiding Officer Francis Escudero ang hiling ng prosekusyong ipasubpoena ang mga financial record ng Vice Presidente. Inatasa ng mga bangkong isumite sa Clerk of Court ang dokumento sa July 30 kabilang ang bank records ni VP Sara simula 2007 hanggang 2021 o bago maupong vice-presidente. Ipinasampi na rin ang tax records na may kaugnayan sa vice-presidente at posibleng konektado sa 2nd article of impeachment o ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara.
3: Basta AM DZMM.
1: Inirekomenda naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero sa House Prosecutors at Defense Panel na magpalit ng kanilang spokesperson. Tinukoy ni Cudero si Attorney Benjamin Tolosa na legal spokesperson ng House Prosecutors at Attorney Michael Poa na tagapagsalita ng defense panel. Pinayuhan ni Escudero ang magkabilang panig na magtalaga ng mga spokesperson na hindi bahagi ng impeachment trial. Ayon kay POA, kukonsultahin nila si Vice President Sara Duterte sa posibilidad na magtalaga ng bagong spokesperson. Kukonsultahin din ni Lady Prosecutor Jervy Luistro ang mga miyembro ng House Prosecutor sa posibleng pagpapalit ng spokesperson samatala. Hiniling umano ni Vivi Duterte sa Senado na sagutin ang gastusin sa catering service ng kanyang defense team, mga testigo at support staff. Sa surat na pinadala kay Senate President Sherwin Gatchalian, hiniling din ni Vivi Duterte na isilbi ang lahat ng pagkain at beverage ng mga miyembro ng defense team at testigo ay isilbi sa itinakdang holding area. Kukunin niya ang serbisyo ng caterer na accredited ng Office of the Vice President.
0: Ayos ah.
3: Basta AM, DZMM!
0: Pinaalala ng House Prosecution Panel kay Senator Robin Padilla na kanilang trabaho ang usigin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito ang tugo ng House Prosecutors sa manifestation ni Padilla na hindi dapat maging one-sided ang House Prosecutors sa paglilitis kay VP Duterte. Oo nga naman. At kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, trabaho ng kanilang hanay na magpresenta ng mga ebidensya. At litisin si VP Duterte habang trabaho naman ng mga abogado nito na depensahan siya. Nakakagulat niya kung magiging neutral o dedepensahan ng mga House Prosecutors si VP Duterte sa mga akusasyon laban sa kanya.
1: Attorney Kapunan, napadasal na lang magkatapos yung statement niya eh.
3: Basta AM, DZMM!
1: Hi, 412! Nang madaling araw, nakahanda na ang House of Representatives sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na nagkasundo sila ng Office of the President na gawing simple at marangal ang sona ng Pangulo. Tungkulin anya ng House of Representatives na tiyaking magiging maayos at ligtas ang pagdaraos ng sona kung saan iuulat ng Pangulo ang kalagayan ng Pilipinas. Ininspeksyon ng House Leaders ang plenaryo kung saan gagawin ang sona ng Pangulo, gayon din ang iyong lugar sa batas ng pambansa. Samantala, ilalagay sa full alert status simula bukas po yan ang National Capital Region Police Office bilang paghahanda sa sona sa Lunes. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat para magbigay ng seguridad sa sona at mga inaasahang pagkilos kasabay ng ulat sa bayan ng Pangulo.
3: Basta AM, DZMM.
2: DZMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Samantala, sa iba pa balita, ipinrotesta ng Department of Foreign Affairs sa China ang aksyon ng China Coast Guard sa mga sundalo Pilipino sa Ayungin Shoal at paglalarawan ng China Daily sa mga Pilipino bilang unggoy sa inilabas nitong AI video. Nagharap sa closed-door bilateral meeting sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa gitna ng ASEAN Port Ministerial Conferences na pag-usapan ni Wang at Lazaro ang kahalagahan ng pagpapanatili ng komunikasyon ng China at Pilipinas, gayon din ang pagpapahupa ng tensyon at pagbuo ng mga sumusunod na hakbang. Sa kanyang opening statement sa ASEAN Post Ministerial Conference, nangako si Wang na makikipagtulungan sa mga bansa sa Southeast Asia para sa kapayapaan at pag-unlad ng rehiyon.
1: Talaga ba?
3: Basta AM, DZMM.
1: 414, kuha po tayo ng report ng Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio nagpulong sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Nagharap sa isang pulong sa Malacanang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio ngayong Miyerkules ng hapon matapos ipatawag sa isang courtesy call. Kasama ni Rubio ang ilang opisyal ng Estados Unidos at ipinaabot kay Pangulong Marcos ang pagbati sa kanya ni U.S. President Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, kabilang sa pinag-usapan ng dalawang opisyal ang pagpapalakas pa ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Inihayag din anya ni Pangulong Marcos ang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng Amerika, hindi lamang sa usapin ng depensa, kundi pati na rin sa ekonomiya. Umaasaan niya si Pangulong Marcos na makadadalo si Pangulong Trump sa ASEAN Leaders Summit na idadaos dito sa Pilipinas sa Nobyembre. Sa usapin naman ng China at issue sa West Philippine Sea, sinabi ni Romualdez na hindi napag-usapan ang issue ng agawa ng teritoryo at mga agresibong aksyon ng Beijing sa karagatan. Pero nilinaw ng kinatawan na palagi na pag-uusapan ng China at umaasa silang kikiyusin ng ibang bansa para makumbinsi ang Beijing na irespeto ang rule of law, international law at iba pang batas. Nasa Pilipinas si Rubio Pardo Malos sa ASEAN Foreign Ministers Meeting na idinadao sa Maynila ngayong Linggo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Christian Yosores.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X30.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Ipadala na. Ipadala na inyong mga mensahe sa ating Viber number na 0919-278-3000. Oh. Shoutout mamaya, ha?
1: Shoutout.
0: 416 na, bumangon ka na dyan. Huwag ka nang pupungas-pungas dyan.
1: Huwag nyo na hintayin mag-67.
0: Oh. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Leader at dalawang miyembro ng Termite Gang, Timbog King Pampanga.
1: At pinatilyong suspect sa online bomb threat sa ilang paaralan sa Bulacan, Timbog.
0: Lagot ka!
1: Yari ka dyan, ha? Bawal po yan. Yan at iba mabalita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo na Balita Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
1: Gising kilos, bangon, 4:20 na po ng madaling araw.
2: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. LPA sa loob ng Parlumakas, sinawag na bagyo Quiapo. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao binahad dulot ng habagat.
1: Tubig sanggat dam, patuloy ang pagbaba. Ekta-ektaryang palayan sa Bulacan at Pampanga, umaasa sa ulan para sa patubig.
2: Petisyon para sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pinarerepaso ng Department of Transportation. Dagdag na diskwento sa petrolyo para sa mga tsuper. Pinag-aaralan ng LTFRB.
1: At halos 20 persons of interest tinututukan ng NBI sa umunay pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ng first couple at dating House Speaker sa Bina sa financial records ng Vice Presidente na isilbi na.
0: Panahon

0: ating alamin ang update sa bagyong Quiapo mula sa PAGASA DOST. Kausapin po natin si Ginoong Obet Badrina. Sir Obet, good morning po. Babalikan po natin si Sir Obet maya-maya lang.
1: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Ulat Kalusugan po muna tayo. Makakatulong po ang pag-inom ng chocolate milk sa workout recovery at pagpapatibay ng mga buto.
0: Sarap calcium.
2: Ayon sa mga eksperto, taglay nito ang bukod sa calcium partner, meron siyang protein at vitamin D na mahalaga sa pagpapanatiling matibay ang mga buto. Nakatulong din ito sa pagbabalik ng flu.

0: Good morning!
1: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid.
0: Good morning!
1: At manging isda.
0: Good morning!
1: Para po sa ating agribalita, magtatayo ang Department of Agriculture, Philippine Fisheries and Development. And siguro ito, Development Authority ng Ice Plant at Storage Facility sa Bulan, Sorsogon. Layo po na proyekto na mapanatiling sariwa ang huling isda. Mabawasan ang pagkalugi ng mga manging isda at mapalakas ang fish production sa Bicol Region. Halos 100 milyong piso ang inilaang pondo sa pagpapatayo ng ice plant na kayang makagawa ng mahigit 1,000 bloke ng yelo kada araw. Ang storage facility kaya mag-imbak ng malaking volume ng isda para mapanatili itong sariwa sa tulong ng mahigit 100 metriko tonelada ng yelo na gagamitin sa pagpepreserba. At yan po ang ating agribalita muli.
0: Good morning!
1: Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid.
0: Good morning!
1: At manging isda. At sa mga kababayan natin magbubukid, abay, ito na po. Pakinggan niyo po ha. Papasok na si Ginoong Obet Badrina para malaman po rin niyo yung weather at sa mga manging isda kung pwede kayong maglayag.
2: Ulan. Panahon.
1: Alamin na natin ang weather mula kay Ginoong Obet Badrina. Mula sa Pag-asa, Sir Obet, good morning.
3: Good morning po. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig natin. Narito naman tayo ng ating panahon. As of 3 a.m., so kagabi nga po, no, naging isang bagyo na po yung low pressure area at ngayon tinawag nating Quiapo. Ang huling lokasyon po nito ay nasa 960 kilometers silangan as of 3 a.m. po ito ng Central Luzon. Tagdahan niya yung pinakamalakas na hangin maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. As of 11 p.m. po ito na signal naman po, nakataas ang 24 second wind signal number 1 sa silangang bahagi ng mainland Cagayan at silangang bahagi ng Isabela. Mamayang alas 5 po na umaga, i-issue po natin yung 5 a.m. naman update sa mga lugar po kung saan nakataas ang mga ating babala. Base po sa ating track, ay tutumbukin po nito yung bahagi ng Northern Luzon, particular na po dito sa may area ng Babuyan Island. So sa yung current track po natin, posible po ito na mag-landfall possibly po within the area po ng Babuyan Island o dito sa may mainland Cagayan. So nasa lupa po rin po siya ng tinatawag natin na confidence zone. At posible po itong mangyari by tomorrow po ng gabi. So inaasahan po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may Cagayan, na bukas ay mararamdaman po yung epekto, posibleng mamayang gabi or by tomorrow, yung epekto ng bagyong si Quiapo. Sa ngayon po, tropical depression category ito at posibleng by tomorrow ay lumakas at maging isang tropical storm. So pag sinabi po nating tropical storm, pwede pong umakyat ng hanggang signal number 2 yung ating tropical cyclone wind signal. So asahan po ng mga kababayan natin sa Northern Luzon na magiging maulan na po. I think ito po din yung hinihintay ng ating mga kababayan. Gagayon pa man, mag-ingat pa rin po dahil nga magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin sa bahaging ito ng ating bansa. Sa ngayon po, no, nabagay kanina sa ating mga manging isda, wala po tayong naka-issue na gale warning sa ngayon. Pero dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon kung saan nakataas na yung ating babala, particular na tropical second wind signal number 1, iba yung pag-iingat po at dahil po posibleng maging malakas yung pag-alo ng karagatan. Samantala po, ngayong araw, malaki pa rin yung posibilidad na maulang panahon sa bahagi ng Visayas at Mindanao dahil po ito sa hanging habagat at sa trap o dito yung sa kaulapan na dala ng bagyong Quiapo. At posibleng din po na maging maulap ang kalangitan sa bahagi ng Occidental Mindoro at Palawan, dulot naman ang habagat. Sa Metro Manila po na wala pa tayong naka-issue, at least as of 4 a.m. na thunderstorm advisory po sa ngayon. So ibig sabihin, medyo malit pa yung posibilidad ng pag-ulan ngayong umaga dito sa Metro Manila. Inaasahan po natin by tomorrow, possible po na medyo maging maulap naman yung kalangitan sa Metro Manila or this coming weekend. Ito po ay dahil sa hanging habagat na posible pong lumakas once na lumapit po itong bagyong Quiapo sa ating bansa. Sir?
1: Naku, so ayan pala, mag-expect na tayo ng mga pag-ulan dahil dito sa bagyo na to. So, maghabol na tayo ng laba, partner.

0: Laban na tayo. Pero Sir Obet, hanggang kailan ba itong habagat na ito? Parang sobrang tagal na.
1: Oo nga po, no? So possible po na maging maulan po this weekend, possible po, lalong-lalo na dito sa may area ng Luzon, mm-hmm. Once po na lumapit pa itong bagyong Kia po, at possible po kasi by Saturday, itong bagyong Kia po ay nasa, base po sa track natin, ito po ay posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility by, possible po, by afternoon ng Saturday. O posible po na hanggang Sabado ay medyo magiging maulan pa rin dito sa malaking bahagi po ng Luzon.
2: Ayun. Okay, so yan po ha mga kapamilya, nakinig kayo mabuti kay Sir Obet.
0: Napakalinaw.
2: Oo. Mamaya nagsalita siya, kumuda siya na napakahaba tapos hindi niyo naman pinakinggan pala. At pagkababa ni Sir Obet, oo nga, Sir Obet, pagkababay namin sa'yo sasabihin, may bagyo po ba? Wala, tapit-tapit nga kayo sa akin.
0: Mamaya may alas 5 pa naman eh.
2: May 5 o'clock ha. Tabayanan niyo po yung update ng 5 o'clock. Sir Obet, marami pong salamat.
0: Thank you.
1: Maraming salamat, maganda umaga po.
2: Good morning si Sir Obet Badrina mula sa Pag-asa. Oras po natin 4:29 na madaling araw. Dahil 4:29, tara na po, libutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Alamin po natin ang mga balita sa probinsya. Unahin natin ang Laguna. Arestado ang isang babae matapos tangayin ang 70 sanggol na anak ng dati niyang kapitbahay sa Cabuyao City. Hello? Ayon po sa pulisya, inaya ng suspect na kumain ang mag-ina sa isang mall at nagpresentang kargahin ng sanggol. Nang bumili ng diaper ang ina, tinangay ng suspect ang bata. Nabawi ng mga pulis at nabalik sa ina ang sanggol nang matuntun ang bahay ng suspect sa Rodriguez Rizal. Inamin ng suspect na planado ang pagdukot sa sanggol na ipakikilala sa kanyang live-in partner na kanilang anak. Naharap ang suspect sa reklamong kidnapping at failure to return of a minor.
0: Grabe. Alas 4:30 ng madaling araw, sinampahan ng 14 anyos na dalagita ng reklamong statutory rape ang isang pulis dyan po sa Nueva Ecija. Sinibak sa pwesto, dinisarmahan at inilagay sa restrictive custody ang Nueva Ecija Police Provincial Office ang suspect. Habang sinagawa ang imbestigasyon batay sa reklamo ng guardian ng biktima, niligawan at nagpakilala ng binata ang pulis sa dalagita pero nabistong may pamilya ng suspect. Nakilalang dalagita ng suspect noong Abril at ilang beses nung pumayag na makapagkita sa naturang pulis. Isinilalim ang suspect sa preventive suspension ng Napulcom para matiyak ang patas na imbestigasyon.
2: Sa Nueva Ecija pa rin naaresto sa bahay ng Hain ang 18 anyos na umano'y nasa likod ng mga online bomb threats sa ilang paaralan sa San Ildefonso sa Bulacan. Nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, guro at school official ang mga bomb threat na kumalat noong July 20 at 21. Nasamsam sa suspect ang cellphone na umano'y ginamit sa pagpapadala ng bomb threats at isa sa ilalim sa forensic examinations. Naharap siya sa kasong paglabag sa Anti-Bomb Joke Law at Cybercrime Prevention Act.
0: Sa Pampanga naman, arestado ang leader at dalawang membro ng umano'y termite gang na sangkot sa serye ng pagnanakaw sa mga tindahan at bangko sa Central Luzon. Ayon sa pulisya, huling tinarget ang grupo ang isang tindahan sa Bambantarla kung saan tinangay ang isang vault. Iniuugnay rin ang grupo sa pagnanakaw sa isang bangko sa Nueva Ecija at tatlong tindahan sa Isabela. Isinilbi sa leader ang mga warrant of arrest para sa frustrated murder robbery habang patuloy ang pagtugis sa iba pa nilang kasabwat.
2: Sa Cavite naman, arestado ang dalawang hinihinala ang drug suspect matapos makipagbarilan sa mga pulis sa bypass operation sa bayan ng General Mariano Alvarez. Natunugan ng mga suspect na mga pulis ang kanilang katransaksyon, tinangkan tumakas at nanlaban sa mga otoridad. Nasamsam sa kanila 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Pinato yung dahon ng marihuana at 2 hindi lisensyadong baril na may mga bala. Naharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Firearms Law.
0: Mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng shabu, nasamsam sa Cebu at Bohol, 3 individual arestado.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balita ng kumpirmado sigurado, hatid ni Annie Perezani.
4: Arestado ang tatlong individual na sa magkahiwalayang operasyon sa Compostela, Cebu at Tagbilaran City, Bohol. Unang inaresto si alias Amang at si alias Jao na nakuhanan ng tatlong pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 510,000 pesos. Pangalawang naaresto si alias Nick na may apat na pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 578,000 pesos. Inaalam pa ng Philippine Drug Enforcement Agency kung magkaugnay ang dalawa at kung iisa ang kanilang mga supplier. Ipaghaharap ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tatlong suspect. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Sa Negros Island Region, laman ang mga paketeng nakuha sa bag ng isang estudyante sa Bacolod City. Hindi siya buo ayon sa pulisya.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Island Region. Hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
5: Nagnegatibo sa methamphetamine, hydrochloride o shabu ang crystallized substance na nakuha ng gwardiya sa bag ng isang grade 9 student sa isang paaralan sa barangay Banago sa Bacolod City noong Lunes. Itong kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia batay sa resulta ng isinagawang laboratory test ng Regional Forensic Unit. Ayon kay Rebadomia, nagresponde ang mga pulis sa report ng paaralan na may suspected shabu sa bag ng isang estudyante. Napag-alaman ng PNP na may nagsumbong na estudyante rin sa security guard ng eskwelahan na may dala umanong baril ang nasabing grade 9 student. Nang tiningnan ng guard ang bag nito, ay nakita ang plastic na may puting substance na pinaghihinalaang shabu na kalaunan ay napatunayang hindi naman pala droga. Napagtripan lang umano ang grade 9 student na isinailalim na sa ngayon sa psychological intervention at debriefing. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Sa Camarines Sur, bangkay ng babae, natagpuan sa Palayan.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince.
6: Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilala ng isang babaeng natagpo ang patay at nakalubog sa putikan sa isang palayan sa kabaan ng Nia Road, Zone 6, Barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur, kahapon ng umaga Hulyo 22. Noong unang makita ay nakala pa itong isang dalagita dahil balot na balot ng putik. Ayon sa ulat ng Baaw Municipal Police Station, isang lokal na magsasaka ang nakadiskubre sa bangkay dakong alas 8 ng umaga. Kagad nagsigawa ng forensic examination ng PNP Scene of the Crime Operatives or SOCO upang makatulong sa pagkilala sa biktima at pagtukoy sa sanhi ng kamatayan nito. Nanawagan na rin ang Baaw Municipal Police Station sa sinumang may nawawalang babaeng kamag-anak o may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan kaagad sa kanila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Dalawang lalaki nagsuntukan dahil lang sa masamang tinginan sa Baguio City. Huwag mo ako titingnan, partner.
7: Huwag tayo magtitingin,
2: partner. Ayaw, baka makina tayo dito ng susuntukan, ha?
7: Ang iinit naman yan.
2: Kayo talaga, nagkatingin nila. Malay mo naman, hindi normal yung eyes, ano niya. Malay mo, duling, banlag.
7: Oh. Baka kinindatan.
2: Oh, ay, naku, wag nga.
7: Pagka natin.
3: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Baguio City at hindi April Rafales. April, huwag kang titingin.
8: Nauwi sa suntukan ang simpleng pagkakatinginan ng dalawang hindi magkakilalang lalaki sa Lower Mabini Street sa Baguio City. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, magkasalubong na naglalakad ang dalawa ng magkatitigan. Mula sa simpleng tinginan, nauwi umano ito sa mainitang pagtatalo hanggang sa nagsuntukan ang dalawa. Kinilala ng pulisya ang isa sa mga sangkot bilang isang 46 anyos na residente ng La Trinidad, Benguet na umano'y unang naghamon. Ang isa naman ay 33 anyos na call center agent mula sa Baguio City na umano'y na-offend sa insidente. Kapwa nagtamo ng mga sugat ang dalawang lalaki at isinugod sa ospital. Hindi pa isinapubliko ng mga otoridad ang lawak ng kanilang mga pinsala. Sa halip na agad magsampa ng kasong kriminal, isinangguni muna ang insidente sa kinauukulang barangay para sa posibleng mediation at pagkakasundo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
7: Huwag mo siya, no? Mainit na nga yung panahon. Mainit pa yung inyong...
2: Tuyo na nga yung mga dam natin.
7: Chill lang, chill.
2: Mainit pa kayong tumingin sa isa't isa. Mag-aaway talaga
7: kalma
2: kayo.
7: Kalma lang, kalma.
2: Dapat pagtingin mo, smile.
7: Smile lang. Good morning.
2: Ayan. Magandang hapon, magandang gabi. Isang magandang...
7: Hindi yung sasapakin mo agad eh.
2: Wala hindi yung pagkakita mo, ang sama ng tingin eh. Ay, di yan pwede.
0: Alas 4.38 na po na madaling araw. Kinos gising bangon sa Samar. Sugatan ang dalawang construction worker matapos tamaan ng ligaw na bala ng ilang beses na magpaputok ng baril ang sanglaseng na sundalo sa Barangay 13, Catbalogan City. Lumalabas sa imbestigasyon na nagalit ang sundalo at bumunot ng baril ng sitahin at pagsabihan ng mga construction worker na ayusin ang pagkakaparada ng kanyang motorsiklo. Sa halip na sumunod, bumunot ng baril ang sundalo at nagpaputok na tatlong beses sa direksyon ng mga manggagawa. Sinugod at nasuntok ng mga constructor o construction worker ang lasing na sundalo na muling nagpaputok ng baril habang tumatakas. Arestado ang suspect habang inihahanda ang reklamong kanya ang kakaharapin.
2: Nakumpis ka naman na mahigit 4 toneladang imported na karne sa isang Kadiwa market sa Dasmariñas City sa Cavite. Ayon po sa PNPCIDG at National Meat Inspection Service, nasamsama mga karneng baboy, baka, at manok matapos matuklasang hindi wasto ang kanilang pag-iimbak sa mga stall at refrigerated van. Itinuturing ng NMIS na hot meat ang mga produkto dahil wala umanong maipakitang dokumento na magpapatunay na legal ang pag-aangkat ng mga ito. Dinala na sa disposal facility ang mga nakumpiskang karne dahil maaari itong maging panganib sa kalusugan ng mga mamimili.
0: Alas 4.40, 10 individual sugatan sa salpukan ng bus at van sa Nueva Ecija.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Ecija, atid ni Cesar Galassi.
9: Sugatan ang 10 individual matapos magsalpukan ang isang bus at isang close van sa Maharlika Highway, Barangay Putlan, Karanglan, Nueva Ecija, Lunes ng gabi, Hulyo 20. Batay sa investigasyon ng Karanglan Municipal Police Station, dakong alas 7 ng gabi nang mangyari ang salpukan. Ayon sa pulisya, nang makarating sa palikong bahagi ng kalsada, biglang napunta sa kabilang linya ang close van at bumangga sa unahan at kaliwang bahagi ng bus. Sa lakas ng salpukan, halos mapunit ang kalahati ng bus hanggang sa gitna. Nasugatan ng driver ng bus kasama ang 7 pasahero na agad dinala sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital para malapatan ng lunas. Sugatan din ang driver ng close van at ang kanyang isang pasahero. Agad din silang isinugod sa ospital sa lungsod ng San Jose para sa agarang gamutan. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa pangyayari. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Cesar Galassi. Thank you! Oras po natin, 4:41. Abangan nyo pa po sa aming muling pagbabalik, ha? Publiko, pinag-iingat ng PNP sa wishing scam.
0: At dalawang umano'y ghost infrastructure project sa Taguig na bisto ni Senator Panfilo Lacson. Mga detalye sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kapi.
3: Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Brass, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
7: Ang oras 4:44, alas 4:44 na po ng madaling araw.
2: Kuha muna tayo ng report ng ating Radio Patrol. Senador Dante Marcoleta at Mike Defensor nagpasok ng not guilty plea sa Sandigan Bayan kaugnay ng kasong paglabag sa Presidential Decree number 46. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
11: Nagpasok ng not guilty plea sa Sandigan Bayan 4th Division si Senator Rodante Marcoleta at ang kapwa akusado nitong si dating Congressman Mike Defensor sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46 o ang batas na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo. Itinakda ang marking exhibit at listing of witnesses sa August 6 at ang pre-trial sa August 12, 2026. Kaninang umaga naghain ang not guilty plea si Senator Marcoleta sa kasong plunder at hiwalay na kaso ng paglabag sa PD number 46. Samantala, bago lumabas ng Sandigan Bayan, iginiit ni Defensor na dapat ay isunod na si dating House Speaker Martin Romualdez sa kakasuhan. Sinabi din ni Defensor na isang linggo lang na natili sa ospital si Senator Marcoleta pero ilang buwan na sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30!
7: Nabisto ni Senator Panfilo Lacson ang dalawang hinihinalang ghost infrastructure project sa Taguig. Kabilang anya rito ang slope protection at drainage projects na pinondohan ng mahigit 2 bilyong piso. Maratantay binunyag ni Lacson ang 6.79 billion peso na budget. Insertion ni Senator Alan Peter Cayetano sa 2025 National Budget at money kickbacks infrastructure projects. Nangako pa si Lacson na mangangalap ng mga ebidensya at testigo para ipakulong sa New Quezon City Jail si Cayetano. Naging mainit ang patutsadaan ng dalawang senador matapos questionin ni Cayetano ang paglobo ng yaman ni Lacson base sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
2: Samantala, tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na tuloy-tuloy pa rin ang pagtugi sa wanted na si Senador Ronald De La Rosa. Aminado si Remulla na malaking hamon ang pagtugis kay De La Rosa dahil sa karanasan ito bilang pulis pero patuloyan niya ang manhunt operations ng PNP. Huling nakita si De La Rosa kasama si Senador Robin Padilla na umalis ng protective custody ng Senado noong madaling araw ng Mayo 14, ilang oras matapos ang umano'y shooting incident sa mataas na kapulungan. Lumutang sa Senado si De La Rosa noong Mayo 11 matapos ang ilang buwang pagtatago. At kabilang sa mga senador na bumoto para mailuklok sa pwesto si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court para sa kasong crime against humanity laban kay De La Rosa na isa sa mga umanay kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa war on drugs ng dating administrasyon.
7: Tinawag ng Philippine Coast Guard na act of barbarism at pamimirata ang insidente sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Iginit ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela na dahil sa pagharang ng China Coast Guard, nalagay sa panganib ang mga tauhan ng Philippine Navy na nagsasagawa ng medical evaluation o evacuation. Pinunari ni Tariela ang ginawa ng China Coast Guard na hindi umano akma sa tungkulin magpatupad ng batas sa tiyakin ang maritime safety. Pinabulaan ni Dariel ang pahayag ng China Coast Guard na humihingi sila ng pahintulot para sa medical evacuation ng 2 sundalong nasugatan sa Yungin Shoal. Gini Dariel, hindi kailangan humingi ng permiso mula sa China dahil nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Yungin Shoal.
2: Iniimbestigahan na ang sinasabing pangaharas sa 2 photojournalist na sa protesta sa Pasay. Kasunod dito ng tangkang pag-aresto sa mga photojournalist na sina Bulilit Marquez at Rene Dilan habang nagko-cover ng protesta sa labas ng Philippine International Convention Center kaugnay ng ASEAN meeting. Sinabi ni Pasay City Police Chief Joselito De Sesto na nagmura umano ang mga photojournalist na kasama sa hanay ng mga nagpo-protesta kaya kinumpronta ng mga otoridad. Ayon sa Pasay Police, na rally zone ang lugar at walang permit ang grupong nagprotesta. Kinundin na naman ang Photojournalist Center of the Philippines ang insidente at nanawagang igalang ang kalayaan ng mga mamamahayag. Tiniyak naman ng NAPOLCOM na iimbestigahan ang insidente at papanagutin ang sangkot na pulis sakaling mapatunay ang may paglabag.
7: Ang bait ng dalawang ito.
2: Nakakasama ko sila sa Senado.
7: Hindi, mga veterano ng mga photojournalist yan.
2: Hindi po yan mga baguhang photojournalist.
7: Alam nila ang kanilang trabaho. Alam nila kung saan sila pipresto.
2: Baka nga hindi pa po pulis yung umahatak na pulis na yung photojournalist na itong mga ito eh.
7: Ako.
2: Ha? Naglabas din ang statement kahapon, ha? Partner ang ilang nga senator dyan, kabilang sila Senator Erwin Tulfo. Kinun din na yung ginawa na yan ng
7: mali
2: PNP.
7: Mali po yun eh. Sana po yung si Chief Narate sana nakita yung video na para alam po yung sasabihin at kung ano yung gagawin yung action.
0: 449, binalaan ng PNP anti-cybercrime group sa bagong modus na phishing scam. Ayon sa PNP ACG, modus ng mga scammer na tatawagan ang kanilang bibiktimahin at sasabihin na pinito para makatanggap ng financial assistance. Magpapadala ng QR code ang scammer para i-scan ang biktima at matangay ang bank details at personal information. Karamihan sa mga biktima ang natangayan ng malaking halaga sa kanilang e-wallet account. Ay, ingat!
2: Yung sinasabi na yung na-phishing scam na yan, yung mga lolo't lola, may mga nag-chat sa amin kagabi. Kulang daw yung info. Paano nga daw iiwasan? Di ba sinabi, umiiwas. Paano nga iiwasan? Paano yung magiging detail?
7: Diba? Kailangan maging detalyado itong PNP ACG. Paano? Sa kanilang
2: diba? Gumawa sila ng bullets. Siguro, ganun.
7: Sa dami na nagbibigay ng QR code part. Kasi diba? Kaya mahirap iwasan.
2: Correct.
7: Eh.
2: Sa Quezon City naman, arestado ang isang bus conductor sa modus na hold up me. Ayon po sa pulisya, nagreklamo ang suspect na tinangay umano na nagpakilalang pulis ng 17,000 pesos na kita ng sa EDSA Balintawak pero walang nakitang ebidensya ng pang-hold up sa lugar. Kalaunan, umamin po ang suspect na gawa-gawa lang niya ang kwento at ipinatalo sa online gambling. Ayan kasi ang kita ng bus company, naharap siya sa reklamong qualified theft at unjust vexation.
0: Dead on the spot ang isang 40-anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang suspect habang naglalaro ng video games sa loob ng computer shop sa Tondo sa Maynila. Ayon sa pulisya, 2 suspect ang huminto sa tapat ng shop at sunod-sunod na pinaputukan ng biktima. Agad namatay ang biktima habang mabilis namang tumakas sa mga salarin. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy at maresto ang mga suspect.
3: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
2: Balita sa labas ng bansa. Muling nagsagawa ng airstrike ang Amerika sa mga piling target sa Iran. Sa report ng U.S. Central Command, binomba ng mga sundalong Amerikano ang Iranian Military Operations Centers, Maritime Capabilities, Aircraft Hangars, Drone Storage Facilities, at Military Logistics Infrastructure. Layunan nila nito na mawalan ng kakayahan ng Iran na magsagawa ng pag-atake sa mga barko na dumaraan sa Strait of Hormuz. Nagbabala rin si U.S. President Donald Trump na susunod na tatargetin ng airstrike ng Amerika ang Iranian nuclear sites. Muling tumaas ang presyo ng langis sa world market dahil sa muling pag-igting ng digmaan sa Middle East. Samantala, 14 naman ang construction worker ang patay sa gas explosion at pagguho ng ginagawang tunnel sa Sikkim State ng India. Nagsasagawa ng rescue operation sa 11 construction worker na natatrap sa gumuhong lugar. Iniimbestigahan ng Indian government ang nasabing insidente.
3: Showbiz balita, balita.
7: 4:53, ating galabi ng mga eksena sa mundo ng showbiz.
3: Balita, balita.
7: Mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
12: Ano latest?
7: Go!
13: Gandang umaga, kapamilya! Magpaproduce ng isang stage play ang aktor na si Coco Martin kasama ang aktor PH. Kasunod ito nang makitang magkasama sila ng aktor na si Ding Dong Dantes. Ayon kay Coco, siya mismo ang nagpahayag ng intensyon na magproduce ng stage play. At natutuwa din siya dahil iisa lang din anya ang kanilang hangarin ni Ding Dong kahit pa magkatapat ang kani-kanilang programa sa prime time. Samantala, ito pa nga, isa nang ganap na Star Magic Star ang aktres na si Lovey Poe. Mainit ang naging pagtanggap ng Kapamilya Talent Agency sa aktres nang dumalo ito sa isang media conference. Ayon kay Lovey, milestone ito para sa kanya at hindi pa rin makapaniwala na isa na siyang ganap na kapamilya. Umaasa naman si Lovey na makakagawa ng action series o pelikula, lalo na ng remake ng isa sa mga obra ng kanyang ama na si Fernando Poe Jr. Para sa kumpirmado, sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
7: Maraming salamat, Jessica Luna.
2: Pinay tennis star Alex Ayala kabilang sa official entry list ng 2026 US Open.
7: Galing.
2: Yan ang iba pang sports balita yatin ng ating big man ng DZMM with a big heart, with a beautiful smile,
7: and a soft skin,
2: soft skin at tantalizing eyes. Alfred Zalda. Alfred, good morning, Rocketero boy.
14: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, pasok na sa official entry list ng 2026 US Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Number 29 sa entry list si Ayala sa kompetisyon na magsisimula sa August 30 sa Flushing Meadows sa New York. Bago sumabak sa US Open, hahataw muna si Ayala sa Mubadala DC Open na magsisimula sa July 25, kung saan muli niyang makakatambal si tennis legend Venus Williams sa women's doubles. Lalalo rin si Ayala sa WTA 1000 National Bank Open sa Canada. Samantala, tinalo ng Titan Ultra Giant Risers ang TNT Tropang 5G sa score na 103-87 sa PBA Governor's Cup. Ito ang unang panalo ng Giant Risers matapos ang tatlong sunod na pagkatalo. Sa second game, itinala ng San Miguel Beermen ang ikatlong sunod na panalo sa PBA Governor's Cup matapos talunin ang Converge Fiber Xers sa score na 128-122. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: Maraming salamat, Traketero Boy, Alfred Dalde.
7: Di pag yung partner.
2: Oo, oras natin, 4:56 partner. Oy. May papag-greet lang ako sa iyo.
7: Sino ba yan?
2: Batiin mo nga, lagi kang binabantayan pala nito.
7: Sino?
2: Everyday. At enjoy na enjoy sa balitaan ng Team Pogi.
7: Oh.
2: Ang pangalan, itago natin sa pangalang... Nga itong ginagamit niyang pangalan. Ayan, Mutiang Maldita.
7: Ay, mukhang Maldita. Gusto ko pa naman sa Maldita. Mutiang Maldita! Good morning!
2: Taga-Angeles, Pampanga.
7: Ay, mayapabak po sa inyo lahat dyan. Mutiang Maldita.
2: Apo Dewata, good morning!
7: Good morning, good morning! At syempre, partner, batiin natin ang happiest birthday.
2: Mm-hmm.
7: Itong ating production associate si Hannah Alquizar, ang pinakatahimik.
2: Aba, nagpa-birthday pala si Hannah?
7: Oo, pinakatahimik na PA po
2: namin. Never yan nagsalita.
7: Never nakipag-usap, nagsalita.
2: Correct.
7: Never naman sin.
2: Correct.
7: Never sumigaw.
2: Tahimik lang
7: tahimik
2: yan.
7: Tahimik lang yan sa Gently. Mm-hmm. Yan po si Hannah Alquizar. At syempre, aming segment producer si Mace Dion Dion.
2: Mace!
7: Happy birthday, Mace!
2: Ikaw ha, nagbe-birthday ka pala, Mace. Di mo sinasabi.
7: Good morning din kay Kuyang J.R. Reyes. good morning kay Sarah City Talina ho. Kay Ben, pabati po James araw-araw, nakikinig mula sa General Santos City. At syempre, kay Ronald Nicolas. Happy birthday to Cecil Sanchez ng Pampang, Bukay, Bulacan. Kay Rosie Nicolas Etedo, good morning po. Pa-shoutout kay Seth Jacquiado, watching right up. Sir Sosibo Gasmin, Sir Romeo Guion, good morning kay Socorro Larne Edurice. Magandang morning. Pasok pa na school. Ay, gigisingin na naman si ano, si Akel. Akel, good morning ha. Mula po sa Cogyo, Antipolo City, kay Romeo Valderrama. Good morning mula Balbalakat, Pampanga.
2: Good morning po. At syempre, magandang umaga rin kay Sir Tiggs Pakapak. Magandang morning. At syempre, good morning din sa lahat na mga masisipag natin na mga kaibigan dyan sa Senado. Nang galing dyan sa Clerk of Court ng Senado. Good morning po sa inyo. Good morning. At syempre, magandang umaga rin po sa ating mga masisipag na miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms. May SAP din kaming tinatawag doon. SAP, good morning SAP. At syempre, magandang umaga rin po ha. Good morning kay Tita Villanueva. Kay Tita Amanda Reyes. Madam Norma Guevara, magandang umaga po. Good morning sa inyo, Mami Lucci. Good morning.
7: Good morning, Tita Nona Damian. Kay Vanji Basi, good morning, good morning. Po sa inyo lahat, Nanay Ineng. Good morning.
2: Professor Gabby Lopez, magandang umaga po. O paano?
7: O paano? Alas 5 na po na madaling araw, susunod na po ang Pasada Balita.
2: Sigurado ka na dyan.
7: Kasama si
2: nakasulat na doon, no? Hindi ka na maliligaw.
7: Ayan na nga, Pasada Balita, kasama sila Daddy Jensen, Manabat at
2: Christian, your source.
7: Bye-bye, mag-ingat.
2: Thank you!
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasana Balita! Pasana Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasana Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Malabat at Christian Yosores. Pasana Balita! Pasana Balita!

0: Pasada Balita.
1: Good morning! Magandang umaga, Pilipinas! Gising, bangon! Bawal ang tutulog-tulog!
2: Uy!
1: Uy! Kapag may alarm, bumangon na! Gumising na!
2: Yan ang sinasabi ko eh.
1: Itigil niyo yung kakascroll na yan! Itigil niyo na yung kakahilata na yan! Gising, bangon! Ngayon po ay Webes, July 23, 2026! Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusores.
3: Magandang morning, bangon! Gising na sa mga may maagang pasok. Ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa oras na 5:01, narito na ang ating mga headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Bagyong Quiapo kumikilos na papuntang Hilagang Luzon. Signal number 1, nakataas sa 2 lugar.
3: Ilang lugar sa South Cotabato at Leyte binahada sa pagulang dulot ng habagat, pero level ng tubig sa Angat Dam bumagsak pa sa pinakamababang antas.
1: Tigil pasada ng manibela, posibleng palawigin hanggang bukas. Dagdag pasahe at mas mataas na fuel subsidy, pinag-aaralan ng pamahalaan.
3: Pagtalakay sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, natapos na ng depensa at ng prosecution.
1: At sa ating Pasada probinsya, pulis arestado sa panggagahasa ng menor de edad sa Nueva Ecija. Muli, magandang umaga kapamilya. Hanggang alas 6 kami na umaga ngayong Webes ng umaga. Ako po si Christian Yusores.
3: Ako po si Johnson Manabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay muna ng panahon, mga kapamilya, lumakas at naging bagyong Quiapo na ang low pressure area. Huli itong namataan sa layong 1,048 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Posibleng lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Quiapo na maaaring lumapit o maglandfall sa Babuyan Island bukas ng gabi.
3: Binaha naman na ilang lugar sa South Cotabato dahil sa pagulang dulot ng habagat. Sa Pulubulok, isinalba ng mga residente ang ilang motorsiklong natumba dahil sa rumaragasang baha. Sa Leyte, na-stranded naman ang mga residente sa barangay Liberty sa bahay ng Bato matapos na umapaw ang tubig sa spillway. Hindi rin makadaan ang ilang sasakyan dahil sa baha.
1: Pumagsak sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa critical low na 152.12 meters ang tubig sa Angat mula sa 152.20 meters noong Martes. Mas mababa ito kumpara sa minimum operating level na 156 meters. Bahagya ring bumaba ang level ng tubig sa Binga, San Roque, Pantabangan at Kaliraya Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo.
3: Sa iba pa mga balita at sa oras nating 5:05, lalo pang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa 2 na kalakalan, 3 piso agad ang taas presyo sa diesel, habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 1 peso and 70 centavos naman sa kerosene. Bunsod ito ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa supply, sa daloy at sa presyo ng langis sa buong mundo. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang posibleng taas pamasahe sa pampasaherong jeep. Pero ikinukonsidera ang magiging epekto sa mga pasahero at pagtaas ng presyo ng bilihin. Pinag-aaralan ding itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga tsuper mula sa kasalukuyang 10 piso.
0: Pasada Balita.
1: Sa oras na 5:05, ilang pasahero ang nahirapang sumakay dahil sa tigil pasada ng grupong manibela. Kabilang dito ang mga pasaherong na-stranded sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasabay ng transport strike, nagkilos protesta rin ang mga grupo o ang grupong manibela sa harap ng gasolinahan sa Philcoa. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na dapat tugunan ng pamahalaan ang pagtuloy o patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, gayon din ang hiling na dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. Itutuloy ngayong araw ang tigil pasada at posibleng mapalawig hanggang bukas.
3: Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa 9th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Nauwi sa debate ang talakayan ni na Senator Judge Robin Hood Padilla at ng lead public prosecutor na si Gerville Luistro hinggil sa pagiging kwalipikadong testigo ni na Senior Agent John Mark Kalilong at Regional Director Jeremy Potok na sinasabing may nakabingbing kaso na perjury. Ayon kay Luistro, walang nakabingbing kaso laban sa dalawang testigo at hindi basihan para sa diskwalipikasyon ng conviction na hindi pa pinal at mahigit sa 1 taon ng parusa. Pero hinikayat ni Padilla ang prosekusyon na huwag daw maging one-sided sa paglilitis.
1: Ano raw?
3: Huwag daw kayong maging one-sided sa paglilitis, sabi ni Robin Hood Padilla sa prosecution.
1: So dapat ang
3: kahit trabahong mag-convict o ma-convict si BP Sara.
1: So ibig sabihin, kahit ang prosecution dapat maging panig din sa nasasaktal. At ang depensa maging panig naman sa prosecution.
3: O basta hindi raw dapat one-sided.
1: Dapat one-sided. O sige, sabi mo yan ha.
3: Pero isipin niyo muna ha. Nag-react po naman ng malakas sa mga nanonood sa plenaryo, kaya sinita ni Padilla at iginiit na aba hindi maaaring mag-ingay sa impeachment court. Sinita naman ni Senator Judge Rafi Tulfo ang misulang hindi patas na oras sa pagsasalita ng mga senador. Ayon kay Tulfo, mahigit na o mahigpit na ipinatutupad ang 2 minutong interpellation sa mga senador mula sa mayorya, pero pinapayagan ng mga senador mula sa minoryang makapagtanong ng 5 hanggang sa 10 minuto. Depensa naman ni Presiding Officer Francis Escudero, walang majority o minority sa loob ng impeachment court. Nagbilin din si Escudero sa bell ringer na maging consistent sa pagpapatupad ng 2 minutong interpellation. Kahapon, natapos na ang cross-examination ng defense team habang hindi na nagsagawa ng redirect examination ang prosecution.
1: Dapat kapag lalampas na sa 2 minutes, may ganun.
3: Oo, dapat na iparehas nga naman.
1: Bawal, bawal. Tama na yan.
3: O dapat eh hindi one-sided yung bell ringer.
1: 508, may 20 person of interest ang NBI sa investigasyon sa banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dito ang ilang aktibong sundalo at miyembro ng Vice Presidential Security Group na posibleng nakausap ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Tiwala si NBI Director Melvin Matibag na matutukoy ang pagkakakilanlan ng sinasabing hitman habang umuusad ang investigasyon. Para kay Matibag, hindi kailangang matuntun ang kinontratang hitman dahil nilabag na ni VP Sara ang betrayal of public trust. Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umaasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan.
3: Naniniwala ilang eksperto na maayos ang pagkakalatag ng mga ebidensya sa 4th na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Para kay UP College of Law Assistant Professor Michael Chu, na ipresenta ng prosekusyon ng mga ebidensyang susuporta sa aligasyong grave threat at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Hindi rin nabasag ng depensa ang kredibilidad ng mga testigo mula sa NBI na sina Senior Agent John Mark Kalilong, Regional Director Jeremy Lotok at Director Melvin Matibag. Sunod na tatalakayin ang unang Article of Impeachment na may kinalaman naman sa maanumalyang paggastos ng mahigit 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Posibleng maungkat sa paglilitis sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at si Jay Kamote.
1: Gising bangon mga kapamilya sa oras na 5:10. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Webes mula po sa PAGASA.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Siyempre hatid sa atin yan ni Ma'am Veronica Torres mula sa PAGASA. Good morning, Ma'am Veronica.
4: Magandang umaga po, magandang umaga sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Currently, patuloy pa rin po nating binabantayan ito ang si Bagyong Quiapo na huling namataan sa layong 950 kilometers silangan po yan ng Central Luzon. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin sa malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos po ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil po sa posibleng magiging epekto nitong si Bagyong Kiya po, lalong-lalo na po dito sa may area ng Northern Luzon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at sa northern portion ng Aurora. So sa mga nabanggit po na lugar ay inaasahan po natin possible sa susunod na 36 hours ay mararamdaman po natin yung mga bugso ng hangin na dala po nitong si Bagyong Kiya po. Samantalang maaarin din po mararanasan yung mga pabugso-bugso din po ng hangin sa malaking bahagi po na ating bansa sa mga susunod na araw. And based po sa ating latest na forecast track ay inaasahan po natin magpapatuloy na kikilos ito si Bagyong Kiya po, generally northwestward sa mga susunod na araw. At hindi po natin inaalis yung possibility ng landfall scenario dito po sa may mainland Cagayan or dito po sa may Babuyan Island. So possible po yan sa darating na Biyernes or Friday. At yung paglabas naman po niya ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible naman po sa darating na Sabado. So pinaghahandaan na po yung ating mga kababayan dyan sa mga nabanggit na lugar. Samantalang ngayong araw po ay nagpapatuloy pa rin yung epekto ng habagat sa malaking bahagi po ng Mindanao, kaya inaasahan pa rin po natin yung mga moderate to heavy or at times heavy na mga pagulan dito po sa may Mindanao area, gayon din sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro at Palawan. Kaya pinag-iingat naman po yung mga kababayan po natin dyan ngayong araw sa mga posibilidad ng mga flash floods or landslides. At may mga pagulan din po tayong mararanasan sa may areas ng Bicol Region, gayon din sa Eastern Visayas at Romblon, dahil naman sa trough or extension itong si Bagyong Kiya po. At ito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, for today po mararanasan pa rin yung generally fair weather conditions, pero pagdating po sa hapon o sa gabi ay mataas po ang chance ng mga thunderstorms. So magbaon lamang po tayo ng payong o kahit na anong pananggalang sa ulan. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, good morning.
1: Kaya isang tanong lang po, ito yes, pong po. Si Bagyong Kiya po, posible pa bang tumaas yung ano nito, signal number, at posible po bang mag-landfall?
4: Yes po, tama po. So sa ating latest na track forecast, maaaring umabot pa po ito ng tropical storm category. So yung sa ngayon nakikita natin, signal number 2, yung maaaring itaas pa lalo dito sa may areas or sa may areas po ng Northern Luzon. Pero sa ngayon, hindi din po natin nanaalis yung possibility na kahit bumaybay po siya or lumagpas na po siya dito sa may Babuyan Islands na area, ay mas lalong lalakas pa po ito. So baka mahagip din po sila ng signal number 3 na hangin habang papalayo po yung bagyo.
1: Rhea, kailan nga ka mo exit ng bagyo?
4: Yes po. So bukas po yan, Friday ng hapon, na mararamdaman po natin your Friday in general, yung hangin na dala nitong bagyo, mararamdaman po yan sa may Northern Luzon area at mararamdaman po yan hanggang sa Sabado.
1: At dito sa atin sa Metro Manila, kasama ba yung sa sinasabing mong posibleng magiging maulan sa hapon or sa gabi?
4: Yes po, yung mga afternoon and evening na mga ulan po na mararanasan ngayong araw dahil po yan sa thunderstorms, pero sa mga susunod na araw po maaaring lumakas pa ng onti yung epekto ng habagat, so mas magiging madalas po yung makulimlim na panahon over the next few days, part possible po ngayong Friday or sa darating na weekend.
1: Dinis sa satellite image na pinapakita namin sa teleradyo, Tita Rhea, merong isang mapula-pula pa dun sa labas ng power line eh. Meron bang posibleng LPA na magiging bagyo ulit papasok ng power?
4: Yes po. Sa ngayon po, wala pa naman po tayo ibang minomonitor or inaasahan na papasok or mabubuo.
1: Rhea, ba't hindi ka na nagzo-zoom?
4: Ngayon nga lang po ako nakapag-live ulit.
1: Oo nga. Welcome back.
5: Welcome back, Ma'am Rhea.
1: Maraming salamat.
4: Ngayon lang po ata.
1: Thank you.
4: Thank you. Po. Salamat.
1: Ingat
4: po.
1: Opo, si ingat po Ma'am Rhea Torres mula po sa Pag-asa.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Balik tayo sa mga balita sa oras na 5:15. Pinayuhan ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte na magtalaga ng bagong tagapagsalita na hindi bahagi ng paglilites tulad nila Attorney Benjamin Tolosa at Michael Poa. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na makabubuti para sa magkabilang panig na kumuha ng bagong spokesperson para makaiwas sa anumang paglabag sa ilalim ng patakaran ng impeachment court. Kabilang dito ang subjudice rule kung saan obligado ang lahat ng partidong limitahan ang pahayag sa kaso sa labas ng korte. Tiniyak naman ng prosekusyon at depensa na pag-aaralan ang suhesyon ng impeachment court. Nilinaw naman ang impeachment court na hindi layo ng rekomendasyong sitahin ang magkabilang panig sa mga pahayag ng media.
3: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:16, naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marculeta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo. Sa arraignment sa Sandigan Bayan, binawi ni Marculeta ang mosyong layo ipabasura ang kaso para hindi naman talam paglilitis. Nauna nang naghain ng not guilty plea ang mga kapwa-akusado ng senador sa dalawang kaso na sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray na kapwa-akusado sa kasong plunder. Nakakulong sa Quezon City Jail sina Marculeta dahil sa kasong may kaugnayan sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa 2025 elections. Sa August 10, itinakda ang pre-trial kung saan inaasahang mamarkahan ng mga ebidensya sa kaso.
0: Pilipinas! Pasada balita na!
1: Gising bangon mga kapamilya, meron pong pasok ngayong Webes, bawal tamarin, bukas ay Biyernes, ang oras natin.
3: Oras po natin, 5:17 na.
1: Ay, gumaya ka na.
3: Pabilis na.
1: Ay, dali.
0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na!
3: Balik po tayo sa mga balita sa oras na 5:20. Gising bangon mga kapamilya. Iniimbestigahan na ang sinasabing pangharas sa dalawang photojournalist sa protesta sa Pasay City. Kasunod ito ng tangkang pag-aresto kina Bulilit Marquez o Bulit Marquez at Rene Dilan habang nagko-cover ng protesta sa labas ng Philippine International Convention Center kaugnay ng ASEAN meeting. Ayon sa Pasay City Police, kinompronta ang mga photojournalist na kasama sa hanay ng mga nagpo-protesta dahil sa pagmumura. Tinukoy ring no rally zone ang lugar at walang permit ang nagprotestang grupo. Kinondena ng Photojournalist Center of the Philippines ang insidente at nanawagang igalang ang kalayaan ng mga mamamahayag. Tiniyak naman ng NAPOLCOM na iimbestigahan ang insidente at pananagutin ng mga sangkot na pulis sakaling mapatunayang may paglabag.
4: Nagprotesta naman sa labas ng Malacanang ang grupo ng mga guro para ipanawagan ang pagresolba sa mga problema sa sektor ng edukasyon. Kabilang dito ang sinasabing pagbaba ng kalidad ng edukasyon, gayon din ang kakulangan ng mga guro at ng silid-aralan. Naniniwala ang Alliance of Concerned Teachers na nakaapekto ang bangayan sa politika sa paglala ng mga problema sa sektor ng edukasyon. Binuhay din ng grupo ang panawagang 50,000 pesos na entry-level salary ng mga guro at tapusin na ang kontraktualisasyon. Sa SONA noong nakaraang taon, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkuha ng mas maraming guro kasabay ng pangakong bibigyan ng karagdagang bayad para sa overtime at mabigat na teaching load.
3: 522, mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Pero bago pa ang SONA, nakakalat na ang...
5: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: Sinimula na ng PNP ang paghahanda ng security plan kung saan magsisilbing task group commander si NCRPO Chief Major General Anthony Aberin. Ipakakalat ang mga pulis tatlong araw bago ang SONA hanggang sa matapos ang okasyon. Magpapatupad naman ng maximum tolerance ang mga pulis sa mga grupong magpoprotesta kahit walang permit.
4: 5:23 na po, baka kayo nalilingat ha, bangon, gising na tanghali na.

0: Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela na hindi kailangan humingi ng permiso para sa operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isinusulong ng Department of Foreign Affairs ang protesta laban sa China sa pulong kasama si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Itinanggi po naman ni Chinese Ambassador Ji Qian na may kinalaman ang Chinese government at AIMNAO sa AI animated video na ipinalabas ng state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Naniniwala rin ng ambassador na hindi makakaapekto ang panibagong insidente ng pangaharas sa mga negosasyon para sa South China Sea Code of Conduct na layong maiwasan ang sigalot sa karagatan. Pero aminado si Jing na hindi papayag ang China kung isasama sa diskusyon ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagbasura sa 9-dash line ng China.
1: Pasada Balita! 524, mayorya ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Sa survey ng Okta Research Group noong Hulyo, 64% ng respondents ang nagsabing wala silang tiwala sa China, habang 14% lang ang titiwala at 21% ang undecided. Mas mataas ito kumpara sa 55% ng mga Pilipinong hindi nagtitiwala sa China noong Marso. Sinasabing marami ang walang tiwala sa China dahil sa mga isyong may kaugnayan sa West Philippine Sea. Samantala, inupakan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang agresibong kilos ng China sa South China Sea. Tinawag din ni Rubio na bago at coercive ang bantang kinahaharap ng mga bansang kaalyado ng Amerika sa Indo-Pacific region.
0: Naniniwala ang grupo ng financial professionals na kailangang ibaba ang singil sa ilang serbisyo para mabalanse ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ayon sa Financial Executives of the Philippines, kailangang babaan ang singil sa kuryente at logistics para hindi maapektuhan ng operasyon ng mga negosyo. Hiniling din sa pamahalaan na manghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan para makapagbukas ng mas marami pang trabaho para sa mga Pilipino. Nauna ng tiniyak ng Malacanang na tuloy ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Epektibo ang unang bugso na 60 pesos na aumento sa sahod sa July 25, habang ipatutupad ang natitirang 25 pesos sa January 2027.
1: Sa oras natin na 5:26, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya.
1: Sa atin po mga balita sa mga probinsya, timbog ang pulis na nanggahasa sa 14 anyos na grade 9 student na menor de edad sa San Antonio, Nueva Ecija. Sa investigasyon, nagpanggap na binata ang pulis na may ranggong patrolman at niligawan ng biktima. Pero noong Mayo, nalasing ang biktima at ginahasa ang suspect. Nagbanta pa ang suspect sa pamilya ng biktima kaya nagsumbong sa mga pulis. Sinuspinde na ang patrolman na nasa restrictive custody ng Central Luzon Police.
0: Sa Nueva Ecija pa rin, 10 ang sugatan sa salpukan ng bus at ng close van sa Karanglan. Sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver ng van, kaya lumipat sa kabilang linya at bumangga naman sa kasalubong na bus. Sa lakas ng pagkakabangga, nasugatan ng driver at 7 pasahero ng bus, gayon din ang 2 sakay ng close van. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
1: Sa Albay, lalaki arestado sa bypass operation. Mula sa Albay, magbabalita si Vince Villar.
3: Umabot sa halos 400,000 piso ang halaga ng hininalang shabu, isang baril at mga bala ang nasamsam ng mga otoridad sa isang joint bypass operation laban sa isang high-value individual sa Barangay 1, Piudoran, Albay, Lunes ng hating gabi. Kinilala ang suspect sa pangalang Al, 63 anyos, residente ng nasabing lugar at dati nang naaresto dahil sa kaparehong kaso. Nakuha sa kanya ang 14 na sachets ng hininalang shabu na may timbang na 55.5 grams at estimated standard drug price na 377,400 pesos. Kasunod dito ay nakuha rin ang isang kalibre 38 na may kargang 3 bala. Ang operasyon ay pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit katulong ang Piudoran Municipal Police Station, iba pang unit ng PNP sa pakikipag-ugnayan sa Pideya Bicol. Nasa kustudiya na ng Piudoran Municipal Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Kontrolado para sa DZMM.

0: Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Sa Tarlac, naaresto ang tatlong miyembro ng Termite Gang na sangkot sa serye ng pagnanakaw sa mga convenience store at bangko sa Central Luzon. Huling pinasok ng mga suspect ang tindahan sa Bamban kung saan tinangay ang isang vault. Natukoy naman ng mga pulis ang getaway vehicle hanggang sa matuntun ng mga suspect sa pinagtataguan ng mga ito sa Pampanga. Patuloy namang tinutugis ang iba pa nilang kasabwat.
1: Sa Cavite, nasamsam ang mahigit 4 toneladang imported na karne sa Kadiwa Market sa Dasmariñas City. Sa operasyon, nakitang nakatiwangwang lang at hindi nakalagay sa freezer ang kilo-kilong karneng baboy, baka at manok. Natuklasan ding sira ang karton ng mga karne na nasa loob naman ng refrigerated van. Dinala na sa disposal facility ang nasamsam na mga karne.
2: Sa Laguna, tinangay ang 7 buwang taong gulang. Tinangay ang 7 buwang gulang na sanggol sa loob ng mall sa Cabuyao City. Sa imbestigasyon, karga ni Joan Fe Giombo, ang anak ng ayaing kumain ng babaeng suspect na dati nilang kapitbahay. Habang kumakain, umiyak ang sanggol kaya nagpresenta ang suspect na kargahin muna daw ang bata. Uuwi na sana ang mag-ina pero nagsabi ang suspect na ibibili ng diaper ang sanggol. Nagpunta sa tindahan ng ginang at naiwan naman ang anak na karga ng suspect. Pero pagbalik, wala na ang suspect pati ang kanyang anak. Natuntun sa follow-up operation sa Rizal ang suspect at nabawi rin ang bata. Aminado naman ang suspect na planado ang pagtangay sa sanggol para ipakita sa kinakasama. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamong kidnapping.
1: Gising bangon mga kapamilya, alas 5:30 na ng umaga. May pasok po ngayong Webes ha, gumayak na po. At sa oras na yan, narito na ang balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Dalawa na hulihan ng ilegal na baril at droga sa Las Piñas City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Christian at Johnson, sa ulat ng pulisya, nagsasagawa sila ng regular na offline sita sa bahagi ng Marcos Alvarez Avenue sa Barangay Talon 5 nang parahin ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo dahil walang suot na helmet ang angkas. Pero imbis na tumigil, pumarurot papalayo ang mga ito. Agad silang hinabol ng mga pulis at hindi nagtagal ay nasukol din. Nadiskubre ng pulisyang may bit-bit palang hindi lisensyadong baril at mga bala ang driver ng motorsiklo habang may dalang dalawang sachet ng hinihinalang shabu ang angkas nito. Agad na inaresto ang dalawang lalaking kinilala sa mga alias na Sersis at Joselito, parehong 38 anyos. Naharap sila sa patong-patong na mga reklamo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Mahigit 200 milyong pisong revenue shares ng Subic Bay Freeport Zone ipinamahagi sa 8 lokal na pamahalaan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
4: Good morning, Christian Johnson. Higit sa 218 milyong pisong revenue shares ang naibahagi ng Subic Bay Metropolitan Authority sa 8 local government units na kabaloob sa Subic Bay Freeport. Ang kabuang pondo ay bahagi ng mga lokal na pamahalaan para sa kalahating taong shares sa revenue ng Subic Bay Freeport Zone. Ayon kay SBMA Chairman Administrator Eduardo Jose Aliño, kabilang sa mga recipients LGU sa Yang Olongapo City, Munisipalidad ng Subic, San Marcelino, Castillejos at San Antonio sa Zambales. Sa Bataan, kabilang ang mga bayan ng Dinalupihan, Murong at Hermosa. Base sa populasyon at land area, tumanggap ang Olongapo City ng pinakamataas na shares na higit sa 50 milyong piso. Ang Subic Zambales ay tumanggap na higit sa 32 milyon, Dinalupihan higit sa 27 milyon, San Marcelino higit sa 26 na milyon, Hermosa higit sa 23 milyon, Castillejos higit sa 19 na milyon, at ang Murong higit sa 19 na milyon, kasama ang bayan ng San Antonio na higit naman sa 18 milyong piso. Ang LGU shares ay mula sa 5% corporate tax contributions na binabayaran ng mga negosyo na nag-o-operate sa Subic Bay Freeport Zone. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Kuyang Rod Izon.
2: Samantala, dalawang senior citizen timbog sa ilegal na droga sa Maynila. Detalya ng balitang iyan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
0: Good morning, Johnson at Christian. Inaresto ang dalawang 63 anyos matapos mahulihan ng ilegal na droga sa Barangay 118 sa Tondo, Maynila. Sa pagpapatrolya ng barangay malapit sa Tulay, nasempohan mga senior citizen na may dalang dalawang plastic sachet ng hinihinalang sabu. Nasa posibilidad ng pulisa ang dalawa na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Thank you, Tricia.
1: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita.
1: Alam niyo na, pag narinig niyo yung tunog na yan, dapat ay gumagayak na kayo. Dapat ay gising na kayo.
2: Ay dapat ay tapos na kayong mag-scroll ng mga cellphone niyo ha. Medyo mahaba-haba na.
1: At dapat ay hindi kayo nag-uunat-unat pa lang.
2: O kaya dapat ay nagkakapi na kayo.
1: Tama. Dahil po meron pong pasok ngayong Webes, ay dapat doble tripling sipag po ah, dahil malapit na rin ang katapusan next week. Malapit-lapit na rin po ang sahod. Kaya ano na rin, mag-countdown na rin po tayo. Good morning po sa mahigit 24,000 viewers namin this Thursday morning. Maraming salamat po. Happy Thursday morning sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po saan man pong panig ng mundo kayong nanonood. Ngayon pong araw ng Webes. Good morning! Pagbati po kay Ma'am Sara Concepcion at Ma'am Elsie Ballon Florentina, ating mga suki tuwing umaga. Good morning po.
2: Si Bev H pala ng Canada ay nagtatampot, hindi raw nabati kahapon.
1: Sorry.
2: Always na. Present. Maraming salamat daw. Pakibati ang kanyang sister-in-law today. A healthy and blessed birthday daw sa kanyang Ate Fe Hernandez ng Quezon City. Ate Fe, happy birthday!
1: Good morning po. Binabati rin natin ang mga taga Bohol. Pagbati mula kay Father Jerome Ormita mula po sa Bohol. Good morning po sa inyo!
2: Tita Christy Galvez, magandang morning din. Napapunta na ng simbahan.
1: Ah, salamat po. God bless. Good morning. Pagbati rin po sa mga tagalipa, Batangas, kila Melissa Malabanan and family. Good morning. At ay, kay Tandy Maano, magandang umaga.
2: Belated happy birthday nga pala sa aking nag-iisang ditching Mirna Hirang. Ditchie, happy birthday.
1: Happy birthday po. Good morning din kay Louis Basco. Pati na rin po kay Professor Gabby Lopez. Magandang umaga po sa inyo. At kay Dr. Alex Tinsuan ng Pateros. Magandang umaga. Good morning. Sa oras na 5:36. Sa mga nagbabalak bumiyahe abroad, lalo na po sa mga pupuntang Amerika, makinig po kayo.
5: Kakaibalita!
6: Kakaibang balita!
1: Ang swerte naman ng asong ito, no? Tunay na living the American dream ang isang aspin o asong Pinoy matapos ampunin ng babae sa Amerika. Magiging fill am pa yung aso, no?
2: Teka mo, marunong bang mag-English yan? Parang yun na magiging challenge sa kanya pagpunta ng Amerika.
1: Kailangan ng accent kasi.
2: Kasi mga aso doon, malamang nag-i-English yun.
1: Mabubulian doon. Nasa gift ng Aklan Animal Rescue and Rehabilitation Center ang fur baby na si Felicia. Ayun o, may picture po mga kapamilya sa ating teleradyo.
2: Aspin na aspin nga
1: si
2: naman.
1: Si Felicia. Ilang araw bago isa ilalim sa euthanasia. Nakita ng adopter na si Katie ang aso, kaya handang ampunin ang aso sa kanyang bahay sa Massachusetts. Dahil dito nanawagan si POS Executive Director Ana Cabrera na tulungan ang asong makalipad papunta sa kanyang new home. Nakita ng pet store na Bauhaus ang apila, kaya ginawang feature dog si Felicia at sumagot ang Philippine Airlines. Nagboluntaryo ang airlines na tulungan si Felicia na makauwi sa bagong fur parent na si Katie at magsimula ng panibagong buhay. May visa kaya ito?
2: Ayun na, hindi natin na itanong.
1: Or na-petition kaya.
2: Pero definitely meron niyang permit.
1: Magkaka-green card yung aso.
2: Pero ang sabi, i-euthanasia ba siya? Dapat?
1: Tapos nang, bago isa ilalim. So tapos na. Tapos na siyang i-euthanasia.
2: Hindi. Bakit siya i-euthanasia? May sakit ba?
1: Ah, hindi. Nasagip siya bago sa isa ilalim. So na-rescue siya doon sa euthanasia. Ligtas. Biyahing Amerika pa.
2: Ingat ka dyan ha, Felicia. Galingan mo pagtahol dyan ha, at pakita mo na ang mga Pilipino magaling din sa English.
1: At yan po ang ating kakaibalitang handog ngayong Webes ng umaga.
7: balita.
6: Kakaibang balita.
1: Balikan muna natin balikan muna natin ang mga mahiinit na balita ngayong Webes ng umaga dito po sa programang Pasada Balita. Bagyong Quiapo kumikilos na papuntang Hilagang Luzon. Signal number 1 nakataas pa sa dalawang lugar.
2: Ilang lugar sa South Cotabato at Leyte binahada sa pagulang dulot ng habagat, pero level ng tubig sa Angat Dam bumagsak pa sa pinakamababang antas.
1: Tigil pasada ng manibela, posibleng palawigin hanggang bukas.
2: Pagtalakay sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, natapos na ng depensa at ng prosecution.
1: At sa ating Pasada probinsya, police arestado sa panggagahasa ng menor de edad sa Nueva Ecija.
5: Pilipinas! Pasada balita na!
1: Sa ating pong pagbabalik ay patuloy po nating pag-usapan ang nalalapit na sona ni Pangulong Marcos. Sa mga nakalipas na araw po ay may mga kinausap tayo mga ahensya ng gobyerno para po balikan yung mga ipinangako ng administrasyon at yung mga plano pa po. Ano pa ba ang mga nagawang achievement ng mga ahensya ng gobyerno at ano ang plano moving forward sa pagpasok po ng panibagong taon sa termino ni Pangulong Marcos?
2: Naalala po ninyo yung operation ng PAOK laban sa mga scammer tsaka sa mga online na gambling na yan, yung illegal na sugal, ay dapat ay tapos na yan, dapat ay wala na. Pero meron pa rin pala mga nag-ooperate niyan, syempre patago, illegal.
1: Ibig sabihin ay may mga nakalulusot pa din. At ano ba ang plano pa dito ng mga ahensya ng gobyerno para tuluyang ma-wipe out po yung talagang zero na yung operasyon nito mga illegal scam hubs, pati na rin po ng mga illegal online gambling sites. Makakasama po natin mamaya ang Department on Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang CICC, para malaman po kung ano ang kanilang koordinasyon sa PAOK, pati na rin po sa ilang mga ahensya para matuldukan po ang problema dito sa mga illegal online gambling sites at mga scam hubs. Ang oras po natin,
2: oras muna natin, Jason Jokno. Tatakbo ka ba ngayon, Jason? Puro ka bukas ng bukas. Oras natin, Coach Jomac. Abay, 5:41 na po.
1: Gising, bangon.
5: Pilipinas, Pasada Balita na! Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids! Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
1: Five forty-three ang oras sa Pasada Balita. Nagbabalik po kami. Ako po si Christian Yosores.
2: Magandang morning. Ako po si Johnson Manabat.
1: At sa oras po na 5:44 na, ay siyempre po, pag-uusapan nga po natin yung ilan sa mga mahalagang paksa na maaari pong matalakay sa SONA. Kabila na nga po dyan yung crackdown din po ng gobyerno sa mga illegal online gambling sites. Dahil ang sinasabi pala dito ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, close to 1,900 yung nai-report na mga illegal online gambling sites nung unang tatlong buwan pa lamang po nitong taon. Pero ano kaya ang nangyari dyan sa mga illegal online gambling sites na yan?
2: Yan ang challenge sa mga otoridad like sa CICC, pati sa anti-cybercrime ng PNP, na habulin yung mga yan dahil ang transaction ay nagaganap lang naman talaga online. Yung iba dyan, baka wala namang physical na opisina sa Pilipinas, pero ang kanilang mga parokyano halimbawa o mga ginagamit na tao doon sa kanilang operation ay nasa Pilipinas.
1: At saka nanganganak yan. Madaling i-take down ang isang platform tapos gumawa na naman ng panibago. At kapag natunugan niya ng mga suki, mga parokyano, nilipat na naman din doon. So ano ba ang inilatagpong hakbang ng CICC, pati po ng ilang agencies, para kahit po ay ma-take down ng mga illegal online gambling platforms, talagang di na manganak ng mga panibago.
2: Tapos kahapon may storya din sa TV Patrol si Jesse Cruzat yata yun na merong tinatawag na quishing naman ngayon. Diba dati phishing. Lang narinig natin. Ngayon yung QR code na ginagamit ninyo sa pagbabayad halimbawa sa pamimili o kaya kahit sa pagbabayad ng bills ay nagagamit na rin ng mga kawatan na sa halip na mapunta doon sa babayaran po ninyong establishment yung inyong transaction na pupunta sa kanila.
1: Ayun, kaya ingat din pala ngayon sa mga pag-QR na lang, i-QR mo na lang.
2: Oh, pero ang bilis kasi ng transaction na gano'n na meron ka ng QR code, ipapascan mo na lang. Ang bilis ng transaction.
1: At saka ang sensitive ng mga camera kapag nakahagip lang ng QR, idadivert ka kaagad doon sa sa page na ikaw ay magtatransact na para magbayad.
2: May QR ka ba dyan?
1: May mamaya.
2: Send mo na nga lang dito.
1: ganun ka-convenient ang transaction ngayon.
2: Minsan may mga establishment na hindi na rin tumatanggap ng cash. Or sasabihin, hindi, ano lang po kami, e-wallet lang po ang mode of payment namin.
1: Kaso ano ba ang batayan doon para masabi mo rin naman na legit at tama yung pinadadalhan mo ng pera, tama yung transaction mo? Mamaya-maya po, pag sumagot na sa atin si Undersecretary Renato Paraiso, mapag-uusapan po natin yung doon nga po sa issue ng quishing. Bago pala ito, no, quishing. Pati na rin po yung binabanggit namin kanina na crackdown po sa mga illegal online gambling sites. Naalala ko last year, partner, na pag-usapan din yan yung sa mga illegal online gambling sites nung nauso yung scatter, di ba? Na ang daming mga na-report na mga nalubog sa utang dahil amura yung platform
2: Oo, tsaka doon ay may nakausap kami isang guardia, lady guard Di pinatama yung lady guard. Tumaya ng parang 5 piso lang yata or 3 piso binagsakan siya ng 52 or 92,000 pesos, mm. edi nanalo yung gwardiya. Mula noon, tumataya na ng tumataya sa pag-asang mananalo ulit ng kaparehong halaga or mas malaki pa. Pero after nung kanyang unang panalo, hindi naman wala na nasundan eh.
1: Kumbaga binawi din sa kanya, pinatikim lang ng isang araw. Pero dahil ang logic ay kapag nanalo ka ng malaki, itataya mo na siya ng mas
2: bawi
1: malaki.
2: Bawi na ulit ang mga nasa likod ng online na sugal-sugal na yan.
1: Mind games lang din po talaga ano, para po doon sa mga nabibiktima nito, mga illegal na sugal na ito, lalong-lalo na po online. Wala kang habol eh. I mean, kumpara doon sa mga legit establishment, di ba, mga casino or yung mga rehistrado po talagang mga gaming establishments, kahit pa paano meron kang habol eh. Meron kang pwedeng puntahang tao na kakausapin. Pero sa mga online gambling, mukhang mahirap po ata. Ano rin ba ang ano? Ano ba ang karapatan natin pagdating po sa bagay na yan? Ano kaya ang hangganan po noong mga online platforms na ito? Ano yung borderline nila para masabing sila rin ay merong responsibilidad na tumugon sa ating po mga reklamo kung sakali mang meron tayo makakaharap na problema sa mga yan? Kaya habang hinihintay po natin ang ating panauhin, ibumati na lamang po muna ulit tayo sa ating mga 24,000 na viewers sa ating YouTube. Nandiyan sina Sir CEO ng Toronto, Canada at si Jill Borjal ng Fairview. Good morning. Good morning din kaya Richard Dacanay ng Rosario La Union at si Joy Gonzalez ng Greenville, North Carolina. Magandang umaga po.
2: Si Rhea Reyes ay nag-a-attendance check na rin. Happy Thursday. Ingat po palagi. Magandang morning din kay Elsie Balion Florentine. Magandang umaga.
1: Si Sofia Giana ng Catanduanes. Good morning din. Pati na rin po si M. Chuastava, Sir Noel Esguera. Magandang umaga po. At si Resi Juan ng Apayao. Magandang morning.
2: Ay, magandang umaga nga pala kay Dr. Cristina Gigi Estrada ng UPPGH at kay Dr. Jonas Del Rosario. Magandang morning po sa inyo.
1: Hanggang kahapon ba, parte, nasa Senado ka sa impeachment?
2: Wala ako kahapon sa Senado at may labada kami kahapon eh.
1: Nakapagsampay naman.
2: Ay, bali, pinatutuyo na lang ngayon.
1: Kasi nga po, kahapon natapos na yung week 3 ng impeachment trial. Ibig sabihin mo, papasok na tayo next week sa week 4.
2: Pero next week ay walang hearing on Monday dahil sona po ng presidente. Yes. At sa susunod na araw, yung Tuesday, magka-counter sona naman ang minority sa Senado. So wala rin. So ang susunod na pong hearing ay Wednesday na ng susunod na linggo, pero alas 10 na ng umaga hanggang alas 3 na ng hapon.
1: Bagong schedule. Ibig sabihin, inadapt nila yung ano, yung propose na after SONA, Tuesday to Thursday na yung kanilang schedule, hindi na Monday to Wednesday.
2: Dahil balik session na ang Senado po by then after ng SONA ng Pangulo, so ang session po nila ay magiging hapon na. At iuuna ang schedule ng impeachment trial sa umaga ng alas 10 hanggang alas 3 po ng hapon.
1: Mas maagang puksaan pala ito, no, dyan sa Senado dahil mas maaga na po yung schedule ng impeachment trial. Pero natapos na nga ba si Director Melvin Matibag?
2: Tapos na si Director
1: Resolved
2: Matibag.
1: Na tayo doon sa grave threat na article of impeachment.
2: Siya yung last testigo na isinalang doon sa article number 4, yung sa pagbabanta umano ng Vice Presidente kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang susunod ay yung issue naman ng confidential funds ang tatalakayin ng impeachment court after ng SONA ng presidente.
1: Pero ito kasi mga pinipresent ngayon na mga witnesses ay witness pa lamang ng prosecution. Wala pa tayo doon sa witness ng depensa. So hiwalay na round pa po iyon, mga kapamilya. Kaya nga po ang sabi, ang timeline na tinitingnan nila baka abutin ng hanggang next year kung more than na 90 weeks ito pong impeachment trial. Pero babalikan po natin ang usapin po ng impeachment dahil mahaba-haba po yan. May mga ilang araw pa tayo para pwede pag-usapan. Ikabig tayo ng mabilis o saglit po sa ating pinag-uusapan kanina. Related pa rin po ito doon sa sinabi ni partner na quishing na naglilipa na rin po ngayon. Kasama natin ang founder at president ng Truth 360 at co-lead convener ng Scamwatch Pilipinas, si Sir Jocel De Guzman. Sir Jocel, good morning po. Christian at Johnson sa DZMM.
3: Salamat po.
1: May bago na naman pala ngayong uri po ng pambibiktima sa ating mga kababayan. Gaya po nang sabi ni partner kanina, kung dati ay fishing at iba pang mga shing, ngayon naman po ay quishing. Ano ba itong quishing, Sir Jocel?
3: Well, yung quishing, yan kasi tinatawag na QR code scam. Kasi ang nangyayari, kung yung scam kasi, yung karaniwang scam dito sa Pilipinas, lahat naman yan may mga link. So kapag yung link na yan, yung link na yon, yun yung peking, ano, let's say, gagayahin nila yung banko mo. Pag tinlik mo yung link na yon, kabukang kamukha ng banko mo, maglalagin ka, kukuha lahat yung ano mo, kuha lahat yung credentials mo. Yung link na yon, pag pinadala yan sa SMS, di ba, ang tawag na dyan, text scam o smishing. Pag yan may tumawag sa iyo at sinabi, para i-update, kailangan mo nang i-update yung mga password mo, may papadala kaming link sa iyo, doon may update. So nagiging ano na yan, nagiging phishing. So kasi voice call scam na siya. Kapag naman ito pinadala sa via QR code, yan nagiging phishing na siya. Kasi yung QR code, ano yan eh, link din yan in a form of a QR. So, i-scan mo lang. So, walang pinagkaiba. Di ba, lagi natin sinasabi, don't click the link.
2: Mm-hmm.
3: So, ngayon, kapag yan, kinonvert yan sa into QR, ayun, nagiging quishing na siya. Mm-hmm. So, kalimitan dyan, ano, yung mga sinauna, nilalagay yan sa mga tindahan, mm-hmm. sa grocery, tapos mag-i-scan ka via QR, yun pala, iba yung binabayaran mo. Ngayon, kapag let's say, nasa ano na siya, sa internet or sa social media, or ipapadala via Viber or kung ano yung messaging app, ayun, para ka lang nag-click ng link pag in-scan mo siya.
2: Sir Jocel, so,
3: wala pinakaiba yung question sa link.
2: Sir Jocel, anong pwedeng red flags para sa mga consumer halimbawa na hindi mabiktima ng quishing? Kasi di ba kung halimbawa magpapadala si Christian sa akin ng 5,000 mamaya,
4: you know?
2: Lalabas nun di ba yung initial niya, Christian, yo, and something like that na hindi buo. May ganun din ba sa QR code?
3: Halimbawa, kapag sa mga banko, lalo na sa mga InstaPay, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Kapag let's say, usually payment na yan eh, masasabihin, magpapadala ako ng QR code. Makikita mo naman kung kanino nakapangalan yon. Pag sa e-wallet or sa let's say GCash or Maya, usually nandiyan yung initial mo, putol-putol, pero uh-oh, makikita mo pa rin yung pangalan mo. Kapag let's say hindi siya tugma doon sa kakilala mo o nagpapadala sa'yo, ayun, huwag muna tayo magpadala.
2: Okay, minsan, Sir Jocel, ang mga tao ay sa bilis siguro ng transaction, fast-paced ang galawan ngayon,
4: mm-hmm.
2: minsan na hindi na nadodouble check kung tugma pa ba yung QR code na ini-scan niya doon sa pangalan ng establishment na kanyang pinupuntahan.
4: Mm-hmm.
3: Mabilisan yan. Kapag ini-scan mo yung establishment, dapat titignan niyo kung tugma yung pangalan. Pero halimbawa, nakakita ka ng resort. Tapos, sabi, dito ka magbayad, pagdadala kita ng QR code, di ba?
4: Mm-hmm.
3: So, bago mo ipadala yun, doon sa send money, makikita mo rin naman kung kanino nagpadala. Lagi po natin sinecheck kasi mas maiiwasan. Yung QR code kasi, para siyang pwede yan maging website, pwede yan maging mode of payment.
4: Mm-hmm.
3: Kasi link din siya. So, ingat din lang po tayo kung saan na. Kasi ang dali na mag-generate ng QR code ngayon. Eh.
4: Correct.
3: Kaya medyo nakakatakot. So, yung QR at yung link, walang pinagkaiba.
1: Opo, at saka para may mga na-report din dati, Sir Jocel, na may mga yung mga physical na QR code sa ibang mga stores or establishments, parang tinatakpan ng ibang QR code din para sa iba ma-send yung transaction.
3: Oo, yun yung madalas. Walang kinalaman. Kaya dapat, pag tinignan natin yung QR code, i-check natin na kung let's say may naka-usli ba o naka-angat, di ba? Lalo na, usually kasi QRPH yan eh.
4: Mm-mm.
3: Kapag let's say sa mga physical payment channel, di ba? Tingnan natin kung may naka-usli. Pero ngayon kasi, yung dinidistribute nila, meron na siyang parang piniprint. Basta kailangan mo ka siyang maayos.
4: Mm-hmm.
3: Kung medyo dilapidated, maghanap po kayo ng iba pang QR. Hingi po kayo ng ibang QR. Pwede naman po kayong mag-request.
4: Mm-hmm.
3: O hingin na po yung mismong number nung sa nagtitinda.
4: Mm-hmm.
3: just na mag-scan kayo, po, pwede naman po yan.
1: Opo, tsaka sa bagay naman, kumbaga merong pang ano eh, merong pang layer ng verification bago ka talaga mag-send eh. Baka pag nag-scan ka ng QR, lalabas yung credentials ng pagsesendan mo para ma-double check mo kung yun tama nga ba yung pangalan, tama ba yung numero, tama ba yung account, bago mo siya i-agree, i-accept na ipadala yung pera.
3: Yung iba kasi, pindot lang ng pindot dahil bro, nagmamadali.
1: Opo.
3: Naku, tingnan po natin. Wala pong pinagkaiba yan na tinitingnan mo muna kung magkano yung perang ibabayad mo or bibilangin mo kung magkano nakuha mo suple. So, dapat maging ganun din po tayo sa mga digital payment.
2: Sir Jocel, ngayon ang bawal lang yung pagpapadala halimbawa ng may clickable link pero walang pagbabawal. Kung bagay, hindi ko lang alam kung may kasamang QR code minsan sa mga email ng mga private establishment. Meron ho bang pagbabawal ng ganun?
3: Wala pa. Walang lumalabas na gano'n kasi nga naitatago nila. Kaya ang sinasabi namin lagi, bago kayo mag-click ng, ay mag-scan ng QR code, itingnan nyo muna yung source. Kasi ngayon yung link pwede mo nang itago eh. So magmula nung nag-educate tayo na don't click the link, halos lahat yun yung sinasabi. Yung iba nagre-resort na, oh may QR code kami. Yung ano pa rito, kaya napaka-delikado ng QR code kasi pwede ka mag-generate ng QR code kung saan pwede mong lagyan ng logo sa gitna. So, hindi mo na talaga siya madidistinguish.
1: Yan ang mga dapat po nating pakatutukan, Sir Jose, lalo na po yung iba nga po sa atin, gaya po na nabanggit ninyo, mas ano eh, mas after the convenience tsaka yung mas madaling proseso po para makapagbayad at makapag-transact. Siguro, panguling tips na lamang po at payo po sa ating mga kapamilya na gumagamit po ng mga QR code para po sa pag-transaksyon.
3: Ayun, oo. At magano, mag-double check po tayo. Ay, double check po natin kung una-una kanino galing yung message, reliable ba talaga yan? Hindi ba? So, wala lang pinagkaiba yan sa akin. Kapag nag-check ka kung totoo yung social media o hindi. So, una mo titingnan, kanino galing yung, kapag digital, kung saan galing yung payment, kung kanino galing yung message, kung kanino galing yung QR. Kapag unknown number po yan, huwag na po natin paniwalaan. Pangalawa, kapag physical payment, pero digital payment, check po natin kung may nakadikit o naka-usli yung QR. Kasi yung iba pinapatungan, hindi ba? At the same time, kada magkakaroon po tayo ng digital payment, i-check po natin kung tugma yung mga pangalan o yung mga letra o yung buong pangalan minsan doon sa binabayara. Tanong niyo po ang establishment, kasi iba to, ikaw ba?
1: Alright, sir. Apo. Sir Jocel, maraming salamat po sa mga payo at explanation. Good morning po sa inyo. Happy Thursday po.
3: Good morning.
2: Thank you salamat po.
1: Si Sir Jocel De Guzman, founder at president ng Truth 360 at co-lead convener ng Scamwatch Pilipinas. Alas 6 na po ng umaga mga kapamilya, pero bago yan, happy birthday kina Hannah Alquizar at kay Ate Maze Dayon-Dayon, ating mga staff dito sa DZMM. Happy birthday!
2: Happy birthday, Hannah. At si Ubel, yung ating kasamahan dyan, ay nagpapabati lang ng happy birthday daw kay Neil Alvarez Pogi. Pogi, happy birthday!
1: Pogi, happy birthday! At sa iba pang mga Pogi, happy birthday din po.
2: Kay Kuyang J.R. Reyes na Pogi din ng DSWD, magandang morning.
1: Good morning! Maraming salamat kapamilya sa pagsama sa amin this Thursday morning. Bukas po ulit, Biyernes, dito po sa programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: Ingat po kayo mga kapamilya, ako po si Johnson Manabat, pero walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Susunod na, Gising Pilipinas with Alvin El Chico.
1: Asa na?
2: Andyan na.
1: Andyan na. Bye!
2: Oo naman, yun naman sinasabi ko.
1: Ganon! Ingat!

0: 6:02 na.
1: Oras sa tinsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Isasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na!
4: Bango na!
3: Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
0: Huwag magbratinela, ha? Gising na, bago na, ha? Loko lang po, ha? Wakey-wakey on a Thursday morning. Mr. Gising, reporting in the morning. Always positive. Arriba-arriba. Let's do this. Narito na po may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Lagay po muna tayo ng panahon na panatili ng bagyong Quiapo. Ba't yun ang pangalan ng bagyo? Quiapo. Nabing sabihin ng Quiapo, Gilliama. Napanatili ng bagyong Quiapo ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 950 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay lakas na hangin maabot ng 45 kilometro per ora at pagbugsong 55 kilometro per ora. Nakataas po ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Abayao, Abra, Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, eastern at the central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at northern portion ng Aurora. Posibleng lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Quiapo na maaaring lumapit o maglandfall dyan po sa may bandang Babuyan Islands bukas. Inaasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Sabado ng umaga o hapon. Samantala, lalo pang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa ikalawang araw ng kalakalan, 3 piso na po ang taas presyo sa diesel, habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 1 peso and 70 centavos sa kerosene. Lalo pa po itong tumaas sa ikatlong araw. First two days yan, ano po? Mamaya po alas 7, ha? Malalaman natin ang first 3 days. Lumobo pa po yan. Bunso dito ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa supply, daloy at presyo ng langis sa buong mundo. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Pinag-aralan naman ang Department of Transportation ang posibleng taas pasahe sa pampasaherong jeep, pero ikinukonsidera ang magiging epekto sa mga pasahero at pagtaas ng presyo ng bilihin. Pinag-aaralan ding itaas ng 15 pesos o sa 15 pesos sa fuel subsidy sa mga chuper mula sa kasalukuyang 10 piso. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, ilang pasahero ang nahirapang sumakay dahil sa tigil pasada ng grupong manibela. Kabilang dito ang mga pasaherong na-stranded sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasabay ng transport strike, nagkilos protesta rin ang grupong manibela sa harap ng gasolinahan sa Philcoa. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na dapat tugunan ng pamahalaan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, gayon din ang hiling na dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. Tutuloy ngayong araw ang tigil pasada at posibleng mapalawig hanggang bukas. Sa iba pang balita, muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso dahil na rin sa tensyon o dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, lagsarang palitan sa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Mayo, bumagsak ang kaparehong antas ang palitan dahil din po sa gantihan ng airstrike ng Amerika at Iran. Pabor para sa mga OFW at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari ito makaapekto sa presyo ng mga bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng bansa. Noong Mayo, lumobo ang panibagong record high na 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ayun pala ibig sabihin ng Quiapo, water cabbage. Repolyo. Repolyo ba yun? Ba pa ba yung water cabbage sa cabbage lang? Parang repolyo ang ano. Parang kangkong naman. So gulay. Pag sinabi palang Quiapo po, ibig sabihin nun gulay. Bagyang nagkaroon ng tensyon sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauwi sa debate ang talakayan ni Senator Judge Robin Padilla at Lead the Public Prosecutor Jervil Luistro hinggil sa pagiging kwalipikadong testigo ni na Senior Agent John Mark Lilong at Regional Director Jeremy Lotok na sinasabing may nakabinbing kasong perjury. Ayon kay Luistro, walang nakabimbing kaso laban sa dalawang testigo at hindi basihan para sa diskwalifikasyon ang conviction na hindi pa pinal at mahigit sa isang taon ang parusa. Pero inikayat ni Padilla ang prosekusyon na huwag maging one-sided sa paglilitis kahit trabahong makonvict si VP Sara. Ay one-sided nga po din talaga sila dahil sa side po sila ng prosecution. Nag-react po ng malakas ang mga nanonood sa plenaryo kaya sinita ni Padilla at iginiit na hindi na maring mag-ingay sa impeachment court. Kasi kaya pala yun pala yung sanhi ng alingas-ngas doon. Sinita naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang mistulang hindi patas na oras sa pagsasalita ng mga senador. Ayon kay Tulfo, mahigpit na ipinatutupad ang 2-minute interpellation sa mga senador mula sa mayorya pero pinapayagan ang mga senador mula sa minoryang makapagtanong ng 5 hanggang 10 minuto. Depensa ni Presiding Officer Francis Escudero, walang majority o minority sa loob ng impeachment court. Nagbilin din si Escudero sa bell ringer na maging consistent sa 2 minutong interpellation. Kahapon, natapos na ang cross-examination ng defense team habang hindi na nagsagawa ng redirect examination ang prosekusyon. Alas 6:08, may 20 persons of interest ng NBI sa investigasyon sa banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito ang ilang aktibong sundalo at miyembro ng Vice Presidential Security Group na posibleng nakausap ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya'y patayin. Tiwala si NBI Director Melvin Matibag na matutukoy ang pagkakakilanlan ng sinasabing hitman habang umuusad ang investigasyon. Para kay Matibag, hindi kailangan matuntun ang kinontratang hitman dahil nilabag na ni VP Sara ang betrayal of public trust dun pa lang sa kanyang banta. Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Naniniwala ang ilang eksperto na maayos ang pagkakalatag ng mga ebidensya sa 4th na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Para kay UP College of Law Assistant Professor Michael Tew na ipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensyang susuporta sa aligasyong grave threat at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Hindi rin nabasag ng depensa ang kredibilidad ng 3 testigo mula sa NBI, kabilang sina Senior Agent Jan Mark Kalilong, Regional Director Jeremy Lotok at NBI Director Melvin Matibag. Sunod na tatalakayin ang unang Article of Impeachment na may kinalaman naman sa manamalyang paggastos na mahigit 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Posibleng maungkat sa paglilitis ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote. 10 minuto makalipas ay 6 ng umaga, gising na, bango na, pinayuhan ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte na magtalaga ng bagong tagapagsalita na hindi bahagi ng paglilitis tulad din ni Attorney Benjamin Tolosa at Michael Poa. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na makabubuti para sa magkabilang panig na kumuha ng mga bagong spokesperson para makaiwas sa anumang paglabag sa ilalim ng patakaran ng impeachment court. Kabilang dito ang sub judice rule kung saan obligado ang lahat ng partidong limitahan ang pahayag sa kaso sa labas ng korte. Ayon kina Poa at Lead Prosecutor or Public Prosecutor Jervy Luistro, pag-aaralan ng kanilang mga panig ang suwestyon ng impeachment court. Nilinaw naman ng impeachment court na hindi layon ng rekomendasyong sitahin ang magkabilang panig sa mga pahayag sa media. Or ay isang solusyon, o hindi mag full-time silang spokesperson, mag-withdraw sila as defense counsel. Kung talagang ang gustong mangyari ni Presiding Officer Chief Escudero ay isa lang, hindi pa pwedeng dalawang trabaho mo na spokesman ka na and yet member ka pa ng defense or prosecution team. So, yun yung isang choice, ano po? Either manatili sila spokesperson or manatili sila as prosecutor or defense lawyer. Naghain ng not guilty plea si Senator Rotante Marcoleta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 o pagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaang tumanggap ng regalo. Sa arraignment sa Sandigan Bayan, binawi ni Marcoleta ang musyong layong ipabasura ang kaso para hindi na maantala ang paglilitis. Noon na naghain ng not guilty plea ang mga kapwa-akusado ng senador sa 2 kaso na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. na kapwa akusado sa kasong plunder. Nakakulong sa Quezon City Jail si Lamar Coleta dahil sa kasong may kaugnayan sa hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa 2025 elections. Sa August 10, itinakdang pre-trial kung saan inaasahang mamarkahan ang mga ebidensya sa kaso. 12 minuto makalipas ay 6 ng umaga.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: So na napala sa Lunes ha, baka nakakalimutan ninyo, ay mahigit 20,000 pulis po ang ipakakalat para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Eh para mas marami pang pulis kesa sa magpuprotesta. Mas marami pa, parang might as well sila na yung magprotesta, no? Eh 20,000. Pero bago pa po ang SONA, nakakalat na mga pulis sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa lahat ng lugar. Sinimula na ng PNP ang paghahanda ng security plan kung saan nagsisilbing task group commander si NCRPO Chief Major General Anthony Abarin. Ipakakalat ang mga pulis 3 araw bago ang SONA at hanggang sa matapos ang okasyon. Magpapatupad naman ang maximum tolerance sa mga pulis sa mga grupong magpuprotesta kahit walang permit. Wala pa nga ating mga radio patrol. Saan yung mga radio patrol natin? Wala pa? O si standby na kamo yung mga radio patrol dahil mag-alas 6:15 na. Itinanggi ng pamahalang Pilipinas ang bersyon ng kwento ng China sa pangaharas sa West Philippine Sea. 2 Pilipinong sundalo ang nasugatan sa ulo at kamay matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Tinangkap ang harangin ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation sa mga sugatang Pilipino. Pero sa bersyon ng Chinese Embassy, inakusahan ang mga Pilipinong unang bumangga at tumatake gamit ang sagwan at pamalo. Iginid din ang China na humingi ng pahintulot ang Pilipinas para maisagawa ang medical evacuation sa mga sundalo. Nanindigan si Philippine Coast Guard Spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala, na hindi kailangan humingi ng permiso para sa operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isinulong din po ng Department of Foreign Affairs ang protesta laban sa China sa pulong kasama si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Itinanggi naman ni Chinese Ambassador Jing Chen. Albang bigkas nito Archie Lagman at Alfred. Parang Chen ano. Kasi ang spelling po ng apelido ng ambassador, Q-U-A-N. Hindi po Kwan. Sa amin sa Negros, sa Bacolod, Kwan. Ano yun? Pangalan ng kainan. Ng mga ano, mga kakanin. Pero hindi po Kwan. Sa Chinese, parang Chen. Chen, parang ganun. Si Jing Chen na may kinalaman ng Chinese government sa AI animated video na ipinalabas ng state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Naniniwala rin ang ambassador na hindi makaapekto ang panibagong insidente ng pangaharas sa mga negosasyon para sa South China Sea Code of Conduct na layong maiwasan ang sigalot sa karagatan. Pero aminado si Jing na hindi papayag ang China kung isasama sa diskusyon ang 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas at nagbasura sa 9-dash line ng China. Pinagpipindot ng LG ko. News break ba ito? Punta natin yung Radio Patrol! Una sa pila si Zeus Legazpi. Zeus, magandang umaga si Zeus.
6: Magandang umaga, Alvin, para sa mga kapamilya nating babiyahe mula Quezon City patungong Pasay City, pangkalahatang pamaluwag. Yung mga kalsada, kung gagamitin natin yung EDSA, ano, maliban na lamang doon sa ilang stoplight at intersection. Binaybay natin, Alvin, yung sa may bahagi ng Quezon Avenue o EDSA Quezon Avenue hanggang Kamuning, kung saan dire-diretso pa yung usad ng mga sasakyan. Pero makalagpas ng EDSA New York Cubao, may bagyong pagbagal sa usad ng mga sasakyan dahil yan sa mga bus na naglalabas-pasok sa mga terminal. Pag-akit naman ang Santolan Flyover, dire-diretso na yung biyahe hanggang Ortigas Interchange at Ortigas Flyover. Ang Show Boulevard Underpass, maluwag pa rin sa mga motorista hanggang EDSA, Guadalupe at Ayala Tunnel. Pagdating ng EDSA tramo sa Pasay City, may pagbigat na sa volume ng masasakyan dahil din sa ilang mga stoplight. Samantala, sa Aurora Boulevard sa Pasay City hanggang Naiya Road southbound, may pagbagal na rin sa usad ng mga sasakyan. At sa pag-iikot natin, Alvin, sa ilang bahagi ng Pasay City at Parañaque City, marami pa tayong nakitang mga jeep na pumapasada at wala pa tayong nakitang mahabang pila ng mga commuter sa ngayon. Particular na inikutan natin, Alvin, sa Parañaque City, yung Ninoy Aquino Avenue at yung Dr. A. Santos Avenue. At sa Pasay City naman, ay sa Aurora Boulevard kung saan pangkaraniwang humahaba yung pila ng mga commuter kapag may tigil pasada. Ngayon, Alvin, andito nga tayo sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City yan, sa tapat ng isang supermarket kung saan nagsisimula na magtipon yung mga miyembro ng grupong Manibela. Itong lugar na to, Alvin, ay isa dun sa kanilang mga strike center kung saan mamaya-maya ay magkakaroon sila ng protesta o programa bilang bahagi ng ikalawang araw ng kanilang transport strike at tigil pasada.
0: Ano yung hinihingi? Kanina, Alvin, ano hinihingi ng Manibela? Dagdag pasahe din ba?
6: 2 piso na fare hike, Alvin, sa jeep yung kanilang hinihiling. Specifically, Alvin, ang gusto nilang mangyari ay alisin yung naging suspension doon sa pisong dagdag pasahe sana noong Marso at humiling pa ng karagdagang piso para sa kabuang 2 piso na nagdag sa minimum fare sa jeep.
0: Oo, hindi sila humihingi na tanggalin yung ano yung excise tax o value-added tax sa petrolyo. Ayan, malaki-laki yan pag nawala yung excise tax at value-added tax pansamantala.
6: Marami rin silang hinihiling, Alvin, ano, bukod nga doon sa fare hike, ay gusto rin sana nila yan na alisin yung buwis sa produktong petrolyo at alisin na rin yung oil deregulation law o repasuhin yung oil deregulation law. Ilan lamang yan, Alvin, doon sa kanilang mga hinihiling paraan nila ay maging mas abot-kaya yung presyo ng produktong petrolyo, particular sa mga chuper at operator ng jeepney. Kanina, Alvin, may nakapanem tayo yung tauhan ng Parañaque Traffic and Parking Management Office sa tungkol sa naging assessment nila. Kanina, madaling araw hanggang ngayong umaga doon sa tigil pasada ng Manibela dito sa bahagi na ito ng Parañaque City. Pakinggan natin yung naging panem natin doon sa nakausap nating traffic enforcement.
7: Hindi, magandang araw po. Kita ko po yung maraming jeep naman na buwabiyahe. Anong assessment ninyo so far sa tigil pasada ng Manibela?
8: So far, napakarami pang bumabiyahe at oras. Kung makikita ninyo, yung kanyang kakapal na tao, normal lang sa umaga yan. So sa ngayon, wala pang epekto yung kanilang rally.
6: Yan ang tinig ni Sidney Tonggol, isang tauhan ng Traffic Parking Management Office ng Parañaque City. Alvin, dito kasi sa kinatatayuan natin sa Parañaque, medyo may paghaba sa pila ng mga commuter, pero ang paliwanag na sa atin, normal naman yan, lalo't may kalapit na eskwelahan dito. At ito, yung nagsisilbing loading at unloading bay ng mga jeepney sa lugar na ito. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Parañaque City, Alvin. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Zeus, ingat ka raw dyan sa field, sabi ni Ellen. Ha? Nalalot na ulan, okay?
6: Hindi na tayo, Alvin. Kasi yung panahon, unpredictable eh. Kamo na, baka init, tapos biglang ulan. Ingat na rin sa mga pamilya natin, lalo sa mga babaeng.
0: Uy, ganyan ka pa. Thank you. Maraming salamat. Zeus Legazpi, si Ellen naman, smile ng smile. Ako, ikaw talaga, Ellen, ha? Puntahan po natin si Manong Rod Izon from Zambales. Manong Rod, magandang hapon, magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
9: Good morning, Alvin. Binalaan ang Department of Environment and Natural Resources sa mga resort owners sa pagtatayo ng mga bagong istruktura sa mga danger zone sa baybaying dagat ng Sitio Liwliwa sa mga barangay ng Amagna at Santo Niño sa bayan ng San Felipe, Zambales. Huli sa akto ng Ocular Inspection Team ng DNRC ang pagtatayo ng ilang mga bagong istruktura ng mga resort owner na matagal nang ipinagbabawal dahil sa isyu ng seguridad. Ayon kay Maripe Castillo, Provincial Environment and Natural Resources Officer, layo ng pagbabawal na maiwasan ang mga aksidenteng dulot ng mga daluyong ng alon, itong mga storm surge at mga pagbagyo. Higit sa 2,000 mga resort sa Zambales ang isinasailalim ng DNR sa assessment dahil sa accretion issue. Naglagay na rin ng mga bagong signages ang DNR hinggil sa pagbabawal para sa kaligtasan ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Izon. Magandang umaga po sa lahat ng maagang gumigising kagaya ni Boss Ted Kua. Gising na gising na at si Dr. Angelo Librojo. Sabi niya si matibag ay hindi matibag. Iba naman ano. Kasi yung iba si na, hindi natibag si matibag. Ang sa iyo naman si matibag hindi matibag. Oh. Oh, naglalaro sa mga salita at apelyido, ha? Ma'am Grace San Mateo, magandang umaga sa iyo. At si Mark Hernandez, gising na, ha? Alam niyo po kung sino pa yung isang gising na, ha? Eh, walang iba kung hindi si Sherry Ann Torres, na ang dami-dami pong pinapabati ngayong umaga.
5: Good morning!
0: Lalo-lalo na po yung mga Italiano. Oh, mga kamag-anak ni Sherry Ann, Italiano, ano po? Ay, batiin po natin si Boss Roland Magsino Sambayan at si Hanilyn Sambayan from Venice, Italy.
5: Good morning!
0: Isa sa mga paborito kong syudad. Kakaibang syudad po yan, yung Venice, Italy. At si Aaron Gabriel Sambayan and Agi Comple from Lapu-Lapuan, San Jose, Batangas. Ganon din si Dali Moog from San Jose, Batangas. At yung Haber and Sedi Sambayan from Anilao, Lipas City sa Batangas. Rodel Rachel Sambayan from Batangas. At syempre, si Rolando Estralita and AC Cagimbal ng Venice, Italy. Ayan ha, walang kulang Sherian Torres. Nabati natin kagad ha. Ganon din si Dr. Mario Fistin. Magandang umaga din siya, Dr. Mario Fistin. At si Nuriel Aragon. Magandang umaga. Ituloy natin yung balitang may kaugnayan po sa China. Alam nyo bang mayorya ng mga Pilipino ang hindi, o mayorya ng mga Pilipino ang hindi po nagtitiwala sa China? Marahil iniisip nyo, bakit kaya ganun, ano? Eh, ang China natulong naman sa atin. Actually, mahaba pong history natin sa mga Chinese. Dahil ang Chinatown nga po natin, yan yung oldest

0: isyong may kaugnayan sa West Philippine Sea. Eh kung kayo ang tatanungin na kay mga nanunod gen at nahikinig sa atin, kayo ba ay may tiwala rin sa China o wala rin? Asali kayo doon sa 64% ng mga respondents o ng mga Pilipino ang nagsasabing wala po silang tiwala sa China. Samantala, inupaka naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang agresibong kilos ng China sa South China Sea. O nandito nga pala si U.S. Secretary of State Rubio, no? Eh, alam mo, may issue pa ito tungkol naman sa Iran. Kasi po, nasa pang 11 araw na ng pambobomba ang Amerika sa Iran. Ang sistema ngayon is pag may tinira ang Iran sa Strait of Hormuz, pipili din ang U.S. na titirahin sa loob ng Iran. Either tulay, power facility, o importanteng infrastructure. Mamili ka, Iran. Sa kada gagawin mong pag-atake sa Strait of Hormuz, may katumbas o may kapalit na atake sa mga critical infrastructure sa loob ng Iran. Ay, mukhang wala pa pong nakikita, although narinig ko yung sinabi ni Rubio na talagang bukas naman ang avenue for diplomacy, eh pero hindi daw sila papayag na ganun-ganun na lang na nag-violate ka ng ceasefire eh, tapos walang consequence. Eh pareho po silang nag-violate sa ceasefire. Kaya nga po iniwan na nila yung ceasefire. Eh sino ba ang nagsasuffer pag na-violate yung ceasefire o di kayo nagkaroon ng kaguluhan sa gitnang silangan? Eh tayo po, isa tayo sa mga bansa na wala naman tayong kinalaman, and yet antindi po ng impact sa atin, eh kasi nga po ang presyo ng produktong petrolyo ay sisipa. Ang sa atin, may additional pa tayong epekto dahil ang dami pong overseas Filipino workers sa Middle East. Kaway-kaway, magandang-magandang umaga po sa lahat ng mga Pilipinong nagtatrabaho po sa Middle East. Sa Qatar, sa Saudi Arabia, mag-ingat kayo. Jordan! O yun, isang araw, binomba din yan Jordan na yan. May namatay pa Amerikano dyan, ano? Kaya mag-ingat po kayo, ano? So meron po tayong isa pang damage bukod sa damage sa ekonomiya. Dahil nga po sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, ang isa pa nating posibleng ikasakit sa ekonomiya ay yung mga overseas Filipino workers natin. Pag yan po ay nawala ng trabaho, ay walang mahaginap na trabaho yan dito sa Pilipinas. At wala silang mahahanap na kasing taas ng sweldo kumpara po dito sa atin. Ay nako, tinawag din po ni Rubio na bago at coercive ang bantang kinakaharap ng mga bansang kaalyado ng Amerika sa Indo-Pacific region. Sa oras na 6:27, si Congresswoman Jervy Luistro sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Good morning! Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy?
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
8: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
0: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Tayo na sa EO.

0: MMM, numero uno sa aksyon.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Gising Pilipinas!
7: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico.
8: Gising Pilipinas.
9: Oy, magandang
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
9: Sabi ko nga, magandang umaga po kay Ma'am Gladys Santa Rita ng Maharlika Investment Corporation. Pag sinabing Maharlika, dapat parang daming pera, no? Ma'am Gladys, magandang umaga po sa inyo na pinapabati ang kanilang President and CEO ng Maharlika Investment Corporation na si Joel Consing Jr. O Ma'am Gladys, tuloy na ba yung pag-finance ng Maharlika sa itatayo nating Strategic Petroleum Reserve? O mukhang ipupush pa, no? Gusto nating magkaroon ng Strategic Petroleum Reserve. Parang sa Amerika, meron din sila. Kahit hindi kalakihan, basta meron, ha? Richard Merck, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Deo Jeronimo at si Vian Avellanosa. Ayan. Nasingit ko, mamaya wala na tayong oras sa pagbati niyan dahil nasa Zoom na po natin si Congresswoman Jer Villuistro ng ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman.
10: Good morning!
9: Kong.
11: Magandang maaga.
9: Aya, patingin. Aya, akala ko yung sleeves mo malaki na naman eh. Kasi mga damit mo, ang lalaki ng sleeves sa Congresswoman.
11: Hindi mo narinig yung bati ko sa'yo, magandang maaga.
9: Ah, magandang? Ay, maganda yun. Pwedeng slogan na Congresswoman, ano po. Anyway, marami-rami ako. Ha?
11: Yeah. Magandang maaga sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating programa.
9: Nagising Pilipinas.
11: Gising Pilipinas. Gising na po kayong lahat.
9: Opo. Marami-rami po tayo tatanong. Unahin natin sa medyo controversial na tanong. Ano po? May problema po ba ang prosecution sa klase ng pagtatanong ng magkapatid na Cayetano? Actually, may example tayo dyan kahapon. Mukhang nasopla kayo ni Senator Judge Pia Cayetano. Ano po? O it's all in a day's work. Parte ng buhay yan.
11: Well, it usually happen in all court proceedings, no? Yun lang, sana nabibigyan ng opportunity both parties, hindi na lang prosecution, to explain, justify. Because what I understand, yung pagtatanong ng senator judges, they are supposed to be clarificatory questions, no? To shed light kung saan man merong mga malalabo pa na parte o bahagi ng presentasyon ng ating mga testigo. So, the parties, I think, with all due respect sa kanila, should be given ample opportunity to express, explain, justify their position, no? After all, we are not witnesses. We are prosecutors, party to that case, no? In the same way that the defense, in case meron silang subject matter ng clarificatory question, must be given opportunity also to explain. Mahirap naman yung tatanungin ka by yes or no lang, no? Because we are representing the institution, the House of Representatives. We are representing the people of the Philippines. We really need to be given opportunity to explain.
9: Apo, so do you feel na parang nagsuso ng bias si Senator Judge Pia Cayetano against the prosecution o hindi naman?
11: That is a conclusion of fact, Your Honor.
9: And that's why I'm asking you, Madam Lead Prosecutor.
11: I wish to express my faith and confidence sa lahat ng senator judges, no, especially now na pending ang impeachment trial before the impeachment court, no. Inaakin yung na-express ko na I hope that all parties will be given opportunity to explain their position. Hindi yung simple na yes or no lang dapat ang isinasagot, no. Of course we are willing to answer all the questions, pero it will be really hard if we will not be able to justify whatever answer or position we have.
9: Okay.
11: About your question, that is self-incriminating, Your Honor.
9: Akala ko lang matapang-tapang ka to answer. So, hayaan na muna natin yan. Ano? Ang pinapanawagan lang ng prosecution is to be fair, yung mga judges po natin.
11: Yeah. Fair in the sense na bigyan ng pagkakataong magpaliwanag.
9: Apo. And speaking of judges, isa rin po kayo sa, parang nahuli kayo ng camera kahapon nung sinabi ni Senator Judge, yung isa pang judge, na dapat hindi kayo one-sided, Congresswoman.
11: Because nagulat talaga ako.
9: Ba't ka nagulat? Ano pang gulat-gulat dun?
11: Because all cases are adversarial, no? Merong magkalaban na party. We have the prosecution and the defense. And in all adversarial proceeding, it is naturally anticipated na bias. Bias talaga. We are biased for the prosecution and the defense is biased for the defense. Because that is our task. Ang prosecution ay may mandato to establish the case, no? So apparently, biased kami to our favor. The defense, it is presumed, implied that they are tasked to prove the innocence of the respondent. So biased din sila to their favor, no? So nakakagulat yung maging one-sided ang prosecution because ang natural situation is we are biased to our side.
9: Mm.
11: And mas nakakagulat, Alvin, kung magiging neutral kami. At lalong mas nakakagulat if we will be defending the respondent, no? Because that will be inconsistent to our position. And not only in the impeachment trial, in all court proceeding na may magkalaban, kahit pa nga sa barangay yan, na level, no? Eh talagang adversarial dahil palaging may complainant at merong nagre-reklamo at may inire-reklamo. Kaya
9: apo,
11: they're biased towards their respective position.
9: So I guess the problem...
11: But that is with all due respect sa ating mga kasama sa impeachment court who may be believing otherwise, yeah. No?
9: So I guess the issue now is, may problema ba tayo kung ang isang senator judge ay hindi pala malinaw sa kanya kung ano ang papel ng kada isa? Kasi kini-question the fact na kini-question niya at may appeal siya na hindi maging bias. Ibig sabihin, ang understanding niya ay hindi kayo dapat one-sided.
11: Self-incriminating, Your Honor.
9: Wala akong makuha-kuha ang magandang matapang-tapang na soundbite kay akala ko pa naman matapang ito. Hindi, pero seriously speaking, may problema ba ang prosecution kung ganyan ang pag-iisip ng isang senator judge? O wala kayong magawa, senator judge siya eh.
11: Yeah, that is exactly the situation, no? Sila yung senator judges and we are the counsels, no? And even in ordinary court, talagang pagdating loob ng korte, ang powerful ay ang mga judges, no? But nevertheless, I hope that the reaction of the people, kasi nakita ko how serious the reaction was to that remark, no? I hope that will be enough for our senator judges to understand the nature of the impeachment proceeding, no? That we're not supposed to be neutral. It is natural that we are biased.
9: Siguro ang bakang ibig niya lang sabihin, ma'am, is for you to be fair, no? Baka yun ang bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Baka nagkamali lang ng salitang, yung choice of words, Congresswoman.
11: Well, that would be fair enough to give him the benefit of the doubt, no? If ever meron ditong dapat maging neutral, dapat hindi one-sided, eh, let's remind our beloved countrymen, yun po yung mga senator judges na dapat nasa gitna lang sila, no? For the prosecution and the defense, it is natural that they are biased because they have their respective positions. But for the senator judges, maliwanag po yan, ang mandato is political neutrality. Ibig sabihin, wala kayong kikilingan. Regardless of your political affiliation, sa gitna lang tayo and the decision should be based on evidence.
9: Or kahit appearance man lang for the sake of the court, no?
11: What do you mean appearance?
9: Yung ibig sabihin, hindi masyadong halata. Ay, alam naman natin kung sino. Hindi huma. Ay, kung sabagay, hindi pala pwedeng magsalita ang lead prosecutor. Ano, baka madali ng impeachment court.
11: At sa akin naman ay isang paglilinaw lang sa ating mga kababayan, because as we have consistently emphasized, no, this is a constitutional process. Ang nire-represent ng prosecution is the interest of the Filipino people, and they have the right to know what is happening in the impeachment trial. Okay. Importante din malaman ng taong bayan, ng ating mga kababayan, ang prosecution po kami ay biased towards pagpapatay ng kaso, ng impeachment case, at ang depensa po ay bias towards patunayan ang innocence ng respondent. Samantalang ang mga senator judges po ay dapat neutral. Apa. Dapat ay walang kikilingan, at yan po yung tinatawag sa kanilang Senate Rules on Impeachment na political neutrality. Apa. Ang kanilang desisyon, whether to convict or to acquit, should be based on the evidence presented before the impeachment court.
9: Sige po. Let's leave it at that. Kasi may iba pa tayong tanong and we only have 5 minutes left. Ano po, yung issue ng palitan, yung suggestion po o yung preference ni presiding officer Chief Escudero. I don't know if it's an order already or preference lang ba yung sinabi niya na palitan ninyo yung spokesperson ninyo. Hindi siya pwedeng spokesperson at the same time prosecutor or yung depensa, defense lawyer din. Papalitan nyo ba si Tolosa?
11: Actually, may isa pang concern yan eh. Kasi when we talk about sub judice, no? All lawyers are bound by sub judice rule. Not only sub judice, what I mean, but by CIPRA Code of Professional Responsibility, something like that, no? During my time kasi Code of Ethics yan eh. Now we call it CIPRA, no? So kung papalitan ba si Attorney Jay Tolosa, of course ultimately that will be his decision. But we will be discussing it among ourselves. We truly understand yung concern ng presiding officer, sapagkat ang hirap noon, prosecutor ka or counsel ka in the case of Attorney Michael Poa, and at the same time ikaw yung spokesperson, no? So bound ka ng rules ng impeachment ng Senado, ng impeachment court. At maliwanag dun sa rules, you should not comment on the merits. Sinong bound ng rules? Prosecutors, defense, witness, parties, and senator judges, no? So yung spokes namin, both the prosecution and the defense, Attorney Jay Tolosa for us and Attorney Michael Poa for the defense, pares silang bahagi din ng impeachment trial, because Attorney Jay Tolosa entered his appearance also as one of the private prosecutors.
9: Apo.
11: In the same way that Attorney Michael Poa also entered his appearance as one of the defense counsels, no? So yung prohibition not to comment on the merits, very much applicable to them, no? And that is why we understand the pronouncement of the presiding officer to consider the possibility of making changes on the arrangement about spokes, kung sila ba ay mag-spokes o mag prosecutor, something like that, no? But in addition to that, dahil parehas din silang lawyers, no? Bound din sila nung code of ethics ng mga abogado na nagsasaad din ng sub judice. Bawal mag-comment sa mga kasong pending pa. Pending pa sa trial.
9: So ano dapat, ma'am, ang mangyayari? Hindi na lang siya, huwag na lang siya mag-spokesperson, si Attorney Tolosa, on your part.
11: We will be asking him kasi napakahirap din. Kahit nga ako eh, there are times during interview parang nadadala ba ako ng sarap ng kwentuhan, napapa-comment na lang bigla-bigla on the merits, no? So, I believe ganun din yung nagiging situation ng mga spokes, especially they are very much engaged in the case because they are parties, counsels in the case also. For me, ah, kung ang pag-iingat ang iisipin, it's best mag-concentrate which is which, mag-prosecutor ka ba o mag-spokes ka. But yeah, Alvin, ever since we are deciding as a team, kaya we will be discussing this among ourselves and ultimately seek then kung ano magiging position ni Attorney Jay Tolosa.
9: Okay, punta tayo sa susunod na article. The next article will be Article 1. Mama, no, ilan kaagad ay sasalang yung witnesses?
11: Well, yung dinisclose namin kahapon by way of written manifestation at inisyo na din, di ba? Ang subpoena ay itong dating manager ng dalawang land bank branch.
9: Mm-hmm.
11: One is Shaw branch, parang DepEd branch yata yung isa.
9: Opo.
11: No? We have submitted the names and definitely we will be ready to present this too. Former land bank managers, no? Magkaibang branch to, dalawa na manager of different branches, former managers, on Wednesday. Kung walang magiging changes, that will be Wednesday. Reason is, Monday, Sona, that is, ano bang pecha nun, Alvin?
9: 27.
11: July 27 is Sona. And then July 28 is contra Sona, and that is why without changes, we will be resuming on Wednesday. So we anticipate na Wednesday, mapre-presenta natin itong dalawang testigo na to.
9: And how many witnesses do you have for this Article 1?
11: Well, I cannot say with finality, no? Because we have to understand na the exigency of the trial is really causing us to make some changes as to the number of witnesses, just like what happened in Article 4 on threat, no? We're supposed to have how many? 10. Total of 10.
9: Yeah.
11: And then we ended up with 3 only, no? So, depende sa progress or exigency ng trial, whether we will be reducing again the number of witnesses, pwede rin magdagdag because there is a reservation which was incorporated also in the pre-trial order so long as it is the nature of the testimony is relevant doon sa article of impeachment, pwede rin magdagdag. So we will see, Alvin, as the presentation of evidence progresses for confidential fund.
9: Who will do the direct, ma'am?
11: Secret muna.
9: Bakit? Pero
11: but,
9: ano? Pero
11: of course there are
9: congressman ba o private prosecutor?
11: It can be private prosecutor so long as they are under the direct control and supervision of the public prosecutor. It can be a public prosecutor also. No, I understand that the necessary preparation is ongoing na. But let's just wait and see whoever will stand on the podium for the direct examination of these two former branch managers.
9: Ayan, siyabangan po natin ha. Oh, by the way, kasi nagiging controversial ngayon yung pagkain at mga catering sa impeachment court. Yung pagkain ba ng prosecution team, sagot din ng Senado, o may baon kayong pagkain at kung ano-ano mang gamit dyan sa inyong part ng impeachment area?
11: What I am certain, Alvin, hindi siya sagot ng Senado, no? Hindi siya sagot ng Senado. the House takers of it. Perhaps mas magandang itanong yan sa Secretariat because we really don't know the details. Except that, we're very much sure, hindi po sagot ng Senado yung aming mga bugong. Alam mo yung bugong?
9: Ano yung bugong? Ano yung bugong?
11: Sa Batangas, ibig sabihin nun, pagkain na nakabalot sa dahon, bugong.
9: Ah, bugong! No? Oh, so wala
11: Nung bata ako, pag pumapasok ako sa school, parati kaming may dalang bugong. Ibig sabihin, pack lunch. Meron kang pack lunch. Pero traditionally, pag sinabi mong bugong, kanin yan na may ulam na nakabalot sa dahon, no? Sa dahon ng saging, no? Bubuksan mo lang during lunch. Yun pong aming bugong ay hindi po sagot ng Senado. Definitely, ang House po ang nag-aayos niyan, but as to the details, only the Secretariat can comment to that.
9: Sige, hanggang dyan muna tayo, Madam Bugong. Ha? Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Thank you, Congresswoman.
11: Good morning po sa lahat. Most especially sa aking mga kababayan from Batangas, 2nd District. Gising-gising na po. Every gising is a blessing.
9: Okay,
11: thank you, Alvin. Thank you,
9: ma'am. Pagpasensya nyo na, hindi nyo nakikita palagi si Congresswoman sa inyong distrito, ha? Mga taga-Batangas, busy yung inyong kinatawan, ha? Lead prosecutor siya. Thank you, ma'am. Maraming salamat si Congresswoman Gervie Luistro na ikalawang distrito ng Batangas, eh. At lead prosecutor ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. At Miss Bugong. Yun pala yung video ng Bugong, ha? Teka muna, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy 651. Good morning!
0: Gising Pilipinas!
7: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico.
8: Gising Pilipinas.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
7: Good morning!
9: Ayun, nasabi ni Ma'am Gladys, oh, tuloy daw oh, yung project na Strategic Petroleum Reserve. Tuloy ang project na yan with PNOC. Oh, partner po yung PNOC at saka Maharlika Investment Corporation. Ha? Boss Jerry Diaz, magandang umaga po sa inyo and happy birthday to Peter Lodaw at si Ann Bustamante Calomarde. Gising na gising na rin at nanunod sa atin from Tokyo. Oh, talaga nga naman, ano, ginagawa lang Quiapo ni ano ni Ann Calomarde ang Tokyo, ha. Sabi ni Vian Avellano, sa marami po kasi sa Senator Judge na isang tao lang ang sinasamba, ha? May ganun. Ano kaya ang pinakain sa kanila? Vian, yung puso mo, ha. Nuriel Aragon, magandang umaga kay Dina Mascarinas Chot Rani. Yan, magandang umaga din po. Lagot tayo sa mga friends natin sa X. Wala akong nabubuksan sa X. Pero nandiyan na po yung guest natin, si Professor David Michael San Juan, ang convener po ng Bantay Impeachment at convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance or Tama Na. At initiator din po siya ng Kilusang Bayan kontra Kurakot. Professor, magandang umaga po sa inyo.
7: Good morning!
18: Magandang umaga po, Sir Alvin, at sa ating mga kapakinig at tagapanood sa teleradyo.
9: Opo, nakatawag po kami dahil gusto lang naming humingi ng reaksyon kaugnay po dito sa kinumpirma ni Senator Ping Lacson tungkol po sa diumanoy catering request ng Office of the Vice President para sagutin daw ng Senado ang gastos po sa catering ng defense team na sila po ang pipili ng caterer according doon sa news report. Ano po? Lalo sabi naman ni Attorney Michael po, hindi po totoo yan. Anong masasabi po ninyo dito sa bilang nagbabantay sa mga abusado at mga tiwali sa gobyerno?
18: Kung totoo po na may ganoong letter ang Office of the Vice President para i-request ang pamunuan ng Senado na sila ang magbayad ng catering services para sa depensa. No, tama po. Ganun po ang sinasabi yata ng letter. So ang masasabi ko naman natin po dyan ay hindi tama ang ganyan na request at sana ay hindi pagbigyan ng Senado. Kasi ang impeachment trial, ang nililitis dito ay si Vice President Duterte. Dahil sa sinasabi nga ng Kongreso na hindi na siya karapat-dapat na maupong vice-presidente. So sa pagdedepensa niya ng kanyang sarili, siyang sariling pera niya dapat ang gastusin. Kung sasabihin nila ay issue ng seguridad, napakahigpit po ng seguridad sa Senado. Ako po nung unang araw ng trial ay nandiyan, para makapasok ka doon, kailangan a day before nakapag-register ka, may live selfie, i-upload mo ID mo, i-upload mo ang i-encode mo, ang kompleto mong impormasyon. Kaya napakahigpit po ng seguridad. Kaya hindi, walang dapat ikatakot ang Vice President sa seguridad nila habang nasa loob ng Senado. Dahil lahat naman ay nagrehistro bago makapasok. Sa usapin naman ng pagkain, bakit kailangan na catering pa at bakit ang Senado ang magbabayad? Dapat sariling gastos po niya yan. Ano? Lalo na nga at isa sa mga nasa articles of impeachment ay yung pagwawaldas niya sa mahigit 600 million pesos na confidential funds. Para namang iniinsulto pa tayo na gusto niyang ipasagot pa sa taong bayan yung pagpapakain sa kanyang depensa. Siya ang may kagagawan kung bakit may paglilitis pero gusto niya tayo ang magbabayad ng pagdedepensa niya. Sobra na po yan. So sana huwag pagbigyan ng Senado.
9: Actually po, sabi ni Senator Ping, nakita ko sa news item, nabasa ito kagabi. Sabi niya, this is the highly questionable and irregular part. We cannot justify the use of Senate funds to pay another agency's caterer. Kasi ang Senate, as an institution, may caterer po yan. Ang sarap po ng pagkain dyan sa Senado. Pero kasali yan sa budget at nabibid po yan. Ngayon, kung maghahanap ka ng sarili mong caterer at ipasasagot mo pa sa Senado ang gastos, eh baka magka-problema po sila sa COA. Hindi ba, Professor?
18: Tama po yan. No? At yun nga, nagsabi naman pala ang Senado na ang depensa ay pwede nilang pakainin gamit ang catering services ng Senado. Libre yon, naka-charge na sa budget ng taong bayan. Wala na tayong problema doon. No? At, masarap naman siguro ang pagkain yan kasi nga matagal na rin sila nagke-cater. Siguro ang gusto lang nating hilingin sa Senado kaugnay niyan, dapat simpleng meals lamang, no? At kung maaari nga ay kung after lunch yung mga proceedings, yung madalas na impeachment trial ay after lunch, merienda lang ang iserve. Okay. Talagang dapat magtipid din dahil kung tutuusin, hindi kasalanan ng taong bayan na may paglilitis ngayon. Yung public official ang may kasalanan kung bakit may paglilitis ngayon, di ba? Gagastosan nga ito dahil sa kanyang mga ginawa sa pera ng taong bayan. Kaya sana naman ay limitahan lang yung gastos at uulit natin. Dapat hindi payagan kung outside catering services dahil meron lang ang internal catering services sa Senado.
9: Pero ang sabi ni Attorney Poa, wala naman daw ganun. Kaya magtataka ka, pero may nakita ako sa news item na may sulat. So is Attorney Poa saying na parang fake yung ano, fake news yung sulat? May sulat eh, parang may pinakita doon sa news item na pirmado din po ng BC Presidente. Have you seen that, Professor Mike, David?
18: Ang nakita ko po ay yung mga headline ng balita na nag-aanunsyo na yun daw ang request ng Vice President. Pero yun nga, hindi rin ako makapaniwala nung una kaya sa bandang unahan ng ating interview ngayon, binigyan din ko na kung totoo man yung sulat na sinasabing ang hiling ng Vice President o Office of the Vice President ay sagutin ng Senado ang catering services para sa depensa, yun ang masasabi natin. Ano, na kung totoo man, ay hindi dapat pagbigyan ang request na ito.
9: Kasi
18: uulitin din natin ay yung flood control scam, di ba, hanggang ngayon hindi pa nare-resolve. Billions of pesos din ang nawala dyan sa taong bayan. So sobra naman kung dito sa impeachment trial, pati yung pagpapakit sa depensa ay sasagutin natin at external catering services pa na most probably ay mahal.
9: At sa sobra-sobra naman yung gastos as it is, eh, di ba nabanggit na dati na ang gastos po ng Senado kada araw ay 25 million pesos per day. Can you imagine kung dadagdagan pa natin, tayo pang sasalo ng ibang caterer naman na gustong mangyari ng depensa kung asakaling totoo man itong request na ito, Professor. Sobra-sobra na po.
18: Tama po, sobra-sobra na. No? Kaya ito rin yung sinasabi natin noon pa na dapat ang mga government agency, Senado, Kongreso, lahat ng opisina ay magtipid talaga sa mga bagay na ganito, no? Doon sa mga hindi naman talaga pang araw-araw na nangyayari, no? Dapat yung gastusan lang talaga yung serbisyo sa taong bayan. Kasi napakaraming scam, napakaraming corruption cases na unresolved. Yung pagdespalko o pagwaldas sa confidential funds, hindi lang ng Vice President, ano? Binabantayan din natin yung sa Presidente, ano? 4.5 billion pesos ang confidential funds ni President Marcos, no? So kailangan sila maging accountable lahat dito at kasama sa accountability yung maingat na paggasta sa pera ng taong bayan. Alam nyo, sa mga grants, sa mga researchers, mga government agencies, pag ang mga mananaliksik po ang nag-a-apply ng grants, napakahigpit po sa reimbursement. Kahit 5, kahit piso, kailangan mo i-justify ang bawat gastos. Kaya ganun din sana sa Senado, maging maingat sa paggastos sa pondo ng bayan. No?
9: Sige po. Thank you, Professor. Mabuhay po kayo. Si Professor David o David Michael San Juan. Thank you, sir. Thank you.
18: Gandang umaga po. Thank you.
9: Thank you. Siya po ay convener ng Bantay Impeachment. Tinanong pa naman kita kahapon yun tungkol dyan. O, ay, ngayon ba na-confirm na? Kasi kahapon medyo hindi pa confirmed. O, ngayon, ano, in the process of confirmation pa rin tayo.
19: Yes, hugas kamay na kung sino man yung nag-leak niyan. Ay, umamin.
9: Hindi kasi weird eh. Sabi ni Poa, no, walang ganun as far as I'm concerned. But hindi niya alam. Isang spokesman eh.
19: Pero ang nililinaw kasi lagi ni Attorney Poa, lagi siyang may delineation na hanggang defense spokesperson lang siya. Ayaw niya makisali dun sa OVP.
9: Oo nga, ano. Ay, alam niya, tinan po natin. Ay, lalabas at lalabas naman yan, di ba? 703!
20: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
9: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
7: Gising Pilipinas!
9: Energy!
21: Gising!
3: Gising Pilipinas!
21: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Signal number 1, nakataas sa 11 lugar sa Northern Luzon dahil sa Bagyong Quiapo. Maro level ng tubig sa Angat Dam, bumabagsak pa sa pinakamababang antas.
19: Presyo ng mga produktong petrolyo lalo pang tumaas sa world market. Dagdag pasahe at mas mataas na fuel subsidy, pinag-aaralan ng pamahalaan.
9: Ilang pasahero na perwisyo dahil sa tigil pasada pagkilos, posibleng palawigin hanggang bukas.
19: Halaga ng piso muling sumadsad sa record low na 61 pesos and 75 centavos kada US dollar.
9: Pagbabanta ni Vice President Sara Duterte natapos ng talakayin ng Depensa at Prosekusyon. Issue sa manumalyang paggastos ng confidential fund sunod na isasalang sa impeachment court.
19: China, itinangging may kinalaman sa video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Mayorya naman ng mga Pilipino wala namang tiwala sa China.
9: 18 anyos na lalaki arestado sa sunod-sunod na online bomb threat sa Bulacan. Para lang sa Leyte, binulabog din ng bomb threat.
19: Sa showbiz spotlight, Shuvi Entrata nagbigay ng regalo sa restroom attendant ng isang hotel.
9: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Huwebes, July 23, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
19: At sa pangalan naman po ng nag-iisang Doris Bigornia, ako po si Katrina Domingo.
9: Detalye, lagay muna ng panahon na panatili ng Bagyong Quiapo ang lakas nito habang kumikilos sa Philippine Sea. Ulitong namataan sa layong 950 kilometers sa silangan ng Central Luzon, taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 45 kilometro per hora at pagbugsong 55 kilometro per hora. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, eastern at central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at northern portion ng Aurora. Posibleng lumakas pa bilang tropical storm ang Bagyong Quiapo na maring lumapit o maglandfall sa Babuyan Islands bukas. Inaasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Sabado ng umaga o hapon.
19: Bumagsak sa panibagong record low ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, sumadsad sa critical low na 152.12 meters ang tubig sa Angat mula sa 152.20 meters noong Martes. Mas mababa ito kumpara sa minimum operating level na 156 meters. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Mula sa 48 cubic meters per second, ibinaba na ng National Water Resources Board sa 46 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Hulyo.
9: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, lalo pa pong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa 3 araw na kalakalan, 4 pesos and 70 centavos na ang taas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 90 centavos sa gasolina at 3 piso at 30 sentimo sa kerosene. Busto dito ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa supply, taloy at presyo ng langis sa buong mundo. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Inaasahan ding makaapekto ang banta ni US President Donald Trump na wawasakin ng mga tulay o power plant ng Iran sa bawat barkong atakihin sa Strait of Hormuz. Pinag-aaralan naman ang Department of Transportation ang posibleng taas pasahe sa jeep para ikinukonsidera ang epekto sa mga pasahero at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pinag-aaralan ding itaas sa 15 pesos ang fuel subsidy sa mga chopper mula sa kasalukuyang 10 piso.
22: Kung piso ay dadagdag natin, magkano ang dagdag kita sa ating mga chopper? Sabi ko, paano kung yung ating fuel discount ang adjust natin, no? At pag kinupute natin naman, kung adjust natin ng depende sa pondo, kung 15 pesos per liter, baka naman ang suma total, mas malaki ang tulong sa ating mga driver.
9: CLTFRB Chairman, Attorney Vigor Mendoza.
19: Ilang pasahero ang nahirapang sumakay dahil sa tigil pasada ng grupong manibela. Kabilang dito ang mga na-stranded sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasabay ng transport strike, nagkilos protesta rin ang grupong manibela sa harap ng gasolinahan sa Philcoa. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na dapat tugunan ng pamahalaan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng ng produktong petrolyo. Gayon din ang hiling na dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon.
1: Noong Marso pa, long overdue na, mahal na Pangulo, yung fare increase upang maibsan yung paghihirap ng mamamayang Pilipino, lalo na po yung mga pobreng tsuper. Itong fare increase po na hinihingi namin, hindi kami ay para yumaman, kung hindi para makasurvive sa krisis na to.
19: Umarangkada na ang ikalawang tigil pasada na posibleng mapalawig hanggang bukas.
9: 709, bagyang nagkaroon ng tensyon sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagdebate sina Senator Judge Robin Badilla at Lead Public Prosecutor Jervy Luistro hinggil sa pagiging kwalipikadong testigo nila Senate or Senior Agent Jan Mark Alilong at Regional Director Jeremy Lotok na sinasabing may nakabimbing kasong perjury. Ayon kay Luistro, walang nakabimbing kaso laban sa dalawang testigo at hindi basehan para sa diskwalipikasyon ng conviction na hindi pa pinal at mahigit sa isang taon ang parusa. Pero inikayat ni Padilla ang prosekusyon na huwag maging one-sided sa paglilitis kahit trabahong makonvict si VP Sara. Nag-react na malakas ang mga nanonood sa plenaryo kaya sinita ni Padilla at iginiit na hindi maring mag-ingay sa impeachment court.
2: Sagot sana, hindi one-sided ang ating persekusyon. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang
4: kindly,
2: ginagawa.
4: Kindly maintain presiding order officer, within
2: bawal
4: the court.
2: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
4: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
2: hindi po sila allowed mag-ingay. Korte po ito.
4: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
2: Ako po.
4: You may proceed, Senator Judge.
2: I was interrupted.
9: Nanindigan naman si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na biased ang prosekusyon sa mandatong ilatag ang kaso.
11: It is naturally anticipated na bias. Bias talaga. We are biased for the prosecution and the defense is biased for the defense. Because that is our task. Ang prosekusyon ay may mandato to establish the case. Mas nakakagulat, Alvin, kung magiging neutral kami. At lalong mas nakakagulat if we will be defending the respondent, no? Because that will be inconsistent to our position.
9: Sinita naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang mistulang hindi patas na oras sa pagsasalita ng mga senador. Ayon kay Tulfo, mahigpit na ipinatutupad ng 2 minutong interpellation sa mga senador mula sa Mayoria pero pinapayagan ng mga senador mula sa Minoriang makapagtanong ng 5 hanggang 10 minutes. Depensa ni Presiding Officer Francis Escudero, walang majority o minority sa loob ng impeachment court. Nagbilin din si Escudero sa bell ringer na maging consistent sa 2 minutong interpellation.
23: Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell. Umabot pa ng 5 minutes. Kaya nga kumisas, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell.
4: However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority.
9: Kahapon natapos na ang cross-examination ng defense team habang hindi na nagsagawa ng redirect examination ang prosekusyon.
19: May 20 persons of interest ang NBI sa investigasyon sa banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito ang ilang aktibong sundalo at miyembro ng Vice Presidential Security Group na posibleng nakausap ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Tiwala si NBI Director Melvin Matibag na matutukoy ang pagkakakilanlan ng sinasabing hitman habang umuusad ang investigasyon.
5: Yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. We are not limiting it to the Double Death Squad.
6: Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata?
5: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po. Actually, doon po sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service.
6: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
5: Tama po.
19: Para kay Matibag, hindi kailangang matunton ang kinontratang hitman dahil nilabag na ni VP Sara ang betrayal of public trust.
5: Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to everyone. So, pag nagbala kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to everyone. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan.
19: Bagamat wala pang eksaktong impormasyon, umaasa ang NBI na matutugis ang hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan.
9: 15 minuto mahalipas ay 7 ng umaga, naniniwala ang ilang eksperto na maayos ang pagkakalatag ng mga ebidensya sa 4 na article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos para kay UP College of Law Assistant Professor Michael Tew na ipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensyang susuporta sa aligasyong grave threat at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Hindi rin nabasag ng depensa ang kredibilidad ng 3 testigo mula sa NBI, kabilang sina Senior Agent John Mark Alilong, Regional Director Jeremy Lotok at Director Melvin Matibag.
8: Mga ilang pagkakataon na sinusubukan ng depensa na tibagin ang kredibilidad at ang testimonya ng mga witnesses. On the whole ay hindi pa rin naapektuhan o natinag yung punot dulo ng testimonya nilang tatlo na totoong sinabi niya yung mga salitang yun. At yun, sa mismong pagsabi ng mga salitang yun ay nagkaroon na ng impeachable offense.
9: Sunod na tatalakayin ang unang article of impeachment na may kinalaman sa manumalyang paggastos na mahigit 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Posibleng maungkad sa paglilitis ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote.
19: Pinayuhan ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte na magtalaga ng bagong tagapagsalita na hindi bahagi ng paglilitis tulad din na Attorney Benjamin Tolosa Jr. at Michael Poa. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na makabubuti para sa magkabilang panig na kumuha ng bagong spokesperson para makaiwas sa anumang paglabag sa ilalim ng patakaran ng impeachment court. Kabilang dito ang sub judice rule kung saan obligado ang lahat ng partidong limitahan ang pahayag sa kaso sa labas ng korte. Ayon kina Poa at Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, pag-aaralan ng kanilang mga panig ang suhestyon ng impeachment court.
10: I'll have to consult the Vice President if that is something that you will be amenable to. The pro would at least be I will be able to focus more on either the legal or the spokesperson work depending on what the Vice President would want.
19: Nilinaw naman ng impeachment court na hindi layo ng rekomendasyong sitahin ang magkabilang panig sa mga pahayag sa media.
24: The impeachment court is just mindful and just giving a friendly guidance to both parties. Tinitingnan lamang po nila na baka posible pong magkaroon in the future na possible na ma-break nila yung thin line ng kanilang duty po under Rule 18.
19: Sa impeachment court, yan si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
9: Hiniling ng Office of the Vice President sa Senadong saluhin ang gastusin para sa pagkain, inumin at catering service ng defense team, support staff at testigo habang umuusad ang impeachment trial. Sa liham, Hiniling na saluhin ang reasonableng gastusin sa mga pagkaing hihain lang sa designated holding room ng depensa kung saan OVP, accredited caterer lang, ang papayagan dahil sa security concerns. Tikom ang bibig ni Defense Counsel Michael Poa sa sulat noong July 7 pero iginiit na hindi Senado ang nagbabayad sa kanilang pagkain. Kinumpirma ni Senador Panfilo Lacson ng liham pero hindi patiyak ang naging aksyon sa hiling ng OVP. Sa ngayon, hindi pa natatalakay ng mga senador ang hiling sa caucus para sa ilang grupo hindi dapat pagbigyan ng Senado sakaling totoo ang hiling ng kampo ng Vice Presidente.
18: Hindi tama ang ganyan na request at sana ay hindi pagbigyan ng Senado. Kasi ang impeachment trial, ang nililitis dito ay si Vice President Duterte. Dahil sa sinasabi nga ng Kongreso na hindi na siya karapat-dapat na maupong Vice Presidente. So sa pagdedepensa niya ng kanyang sarili, siyang sariling pera niya dapat ang gastusin.
9: Si Bantay Impeachment Convener Professor David Michael San Juan.
19: Naghain ng not guilty plea si Senador Ronald T. Marcoleta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 o pagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaang tumanggap ng regalo. Sa arraignment sa Sandigan Bayan, binawi ni Marcoleta ang mosyong layong ipabasura ang kaso para hindi na maantala ang paglilitis. Nauna nang naghain ng not guilty plea ang mga kapwa akusado ng senador sa dalawang kaso na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray na kapwa akusado sa kasong plunder. Nakakulong sa Quezon City Jail sina Marcoleta dahil sa kasong may kaugnayan sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa 2025 elections. Sa August 10, itinakda ang pre-trial kung saan inaasahang mamarkahan ang mga ebidensya sa kaso.
9: Time out. What time is it, Miss Beautiful?
19: 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
13: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon nagsarampalitan sa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Mayo, bumagsak sa kaparehong antas ang palitan dahil din sa gantihan ng airstrike ng Amerika at Iran. Pabor para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari itong maka-apekto.

0: logistics para hindi maapektuhan ang operasyon ng mga negosyo. Hiniling din sa pamahalaan na manghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan para makapagbukas ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Nauna nang tiniyak ng Malacañang na tuloy ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Epektibo ang unang bugso ng 60 pesos na aumento sa sahod sa July 25, habang ipatutupad naman ang natitirang 25 pesos sa January 20, 2027.
1: Hoy, 7:25 na. Itinanggi ng pamahalaang Pilipinas ang bersyon ng kwento ng China sa pangaharas sa West Philippine Sea. Dalawang Pilipinong sundalong nasugatan sa ulo at kamay matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Tinangkap ang harangin ng barko ng China Coast Guard ang medical evacuation sa mga sugatang Pilipino. Pero sa bersyon ng Chinese Embassy, inakusahan ng mga Pilipinong unang bumangga at umatake gamit ang sagwan at pamalo. Iginid din ang China na humingi ng pahintulot ang Pilipinas para maisagawa ang medical evacuation sa mga sundalo. Nanindigan si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na hindi kailangang humingi ng permiso para sa operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isinulong na ng Department of Foreign Affairs ang protesta laban sa China sa pulong kasama si Chinese Foreign Minister Wang Yi.
2: We don't need any permission from anybody because this is being conducted within our exclusive economic zone and it is in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. This is just a propaganda spin of the China Coast Guard.
1: Itinanggi naman ni Chinese Ambassador Jing Tian na may kinalaman ng Chinese government sa AI animated video na ipinalabas ng state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nainiwala rin ang ambassador na hindi makaapekto ang panibagong insidente ng pangaharas sa mga negosasyon para sa South China Sea Code of Conduct na layong maiwasan ang sigalot sa karagatan. Pero aminado si Jing na hindi papayag ang China kung isasama sa diskusyon ang 2016 arbitral ruling na buabor sa Pilipinas at nagbasura sa 9-dash line ng China.
0: Mayorya ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Sa survey ng Okta Research Group noong Hulyo, 64% ng respondents ang nagsabing wala silang tiwala sa China, habang 14% lang ang nagtitiwala at 21% ang undecided. Mas mataas ito kumpara sa 55% ng mga Pilipinong hindi nagtitiwala sa China noong Marso. Sinasabing marami ang walang tiwala sa China dahil sa mga isyung may kaugnayan sa West Philippine Sea. Samantala, inupakan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang agresibong kilos ng China sa South China Sea. Tinawag din ni Rubio na bago at coercive ang bantang kinahaharap ng mga bansang kaalyado ng Amerika sa Indo-Pacific region.
1: Alas 7:28, pinulabog ng bomb threat ng isang pampublikong high school sa Leyte. Rumesponde ang mga pulis na makatanggap ng tawag mula sa Leyte National High School. Walang nakuwang pampasabog at hindi rin nagkansela ng klase matapos ay sinagawang inspeksyon. Noong June, 3 estudyante ang namatay sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
0: Naaresto ang 18-anyos na lalaking responsable sa sunod-sunod na online bomb threat sa ilang paaralan sa Bulacan. Dinampot sa kanilang bahay sa Nueva Ecija ang suspect na nagpakalat ng peking banta ng pagpapasabog sa ilang pampubliko at pribadong paaralan sa San Ildefonso. Nauna nang kinansela ang face-to-face classes sa isang paaralan habang iniinspeksyon din ng mga pulis ang paligid ng gusali. Nahaharap sa kasong grave threat at paglabag sa anti-bomb joke law ang suspect na inaming napagtripan lang ang pagbabanta.
1: Sa Laguna, arestado ang babaeng tumangay ng 7 buwang sanggol sa loob ng mall sa Cabuyao City. Sa investigasyon, karga ni Joan Fee Giombo, ang anak ng ayaing kumain ng suspect na dating kapitbahay. Habang kumakain, umiyak ang sanggol kaya nagpresenta ang suspect na kargahin ng bata. Uwi na sana mag-ina pero nagsabi ang suspect na ibibili ng diaper ang sanggol. Nagpunta sa tindahan ng ginang at naiwan ang anak na karga ng suspect. Pero pagbalik, wala na yung suspect, pati ang sanggol. Natuntun sa Rizal ang suspect at nabawi rin ang bata. Aminado ang suspect na planado ang pagtangay sa sanggol para ipakita sa kinakasama. Nakakulong na ang suspect na harap sa reklamong kidnapping.

0: Sa Nueva Ecija, timbog ang pulis na nanggahasa sa 14-anyos na grade 9 student sa San Antonio. Sa investigasyon, nagpanggap na binata ang pulis na ranggong patrolman at niligawan ang biktima. Pero noong Mayo, nalasing ang biktima at ginahasa ng suspect. Nagbanta pa ang suspect sa pamilya ng biktima kaya nagsumbong sa mga pulis. Sinuspindi na ang patrolman na nasa restrictive custody ng Central Luzon Police.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Sa ating Showbiz Spotlight, pinag-iliwan ang kabaitan ng aktres na si Shuvi Entrata matapos magbigay ng 10,000 pesos sa isang restroom attendant. Nanalo ng 20,000 pesos si Shuvi sa palaro sa birthday celebration ng philanthropist na si Pinky Tobiano. Pero sa halip na ibulsang premyo, ibinigay ng aktres ang kalahati ng prize money sa babaeng restroom attendant na umiiyak sa banyo. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit naiyak ang babaeng empleyado bago mabigyan ng blessing ni Shuvi sa party. Dahil dito, maraming fans ang pinuri ang kabutihang loob na ipinamalas ng aktres. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Guido Krishnan. Balik sa inyo, Aven Katrina.
1: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. Higo sana Katrina Domingo.
0: Maganda yun masyado para maging si Katrina Domingo.
1: Hindi, maganda ka naman. Nandiyan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampong sa Radyo Patrol. Balita alas 7. Pangalan
0: po. Isa pangalan po ni Doris Bigornia. Ako po si Katrina Domingo. Na-excite sa guest
1: Nakita
0: story.
1: Nakita mo lang si Atty. Ligutan para ka namang blushing. Ano.
0: Pakala
1: mo. Sabi mo na ba?
0: Oo.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy on a Thursday!
4: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Kasama po natin sa studio si Attorney Amando Virgil Igutan, isa sa mga counsels for the prosecutors. Inatak natin guest ni Davila ito. Tayo muna. Magandang umaga si Attorney.
13: Good morning.
1: How are you? How's your energy today?
13: Nako, palaging upbeat. We have no choice. No, we have to be upbeat. No, I've had my coffee na, then ready to go.
1: Opo. Satisfied naman po kayo kasi na-present niya, tapos na ang article. Article 4, content sa presentation ninyo?
13: Yes, so okay naman. Napaka-upbeat nung feeling yung prosecution team kasi na lahat na yung lahat ng ebidensya dapat ipakita. Mm-hmm. Yun. So napaka-upbeat, Alvin.
1: Oh, kumbaga napatunayan nyo naman ang dapat nyong patunayan. Hindi naman natibag si matibag.
13: Of course, no. So anyways, kasi yung lahat ng sinasabi ko based on record na ano yung naipakita na. So after yung parang 2-day cross-examination, masasabi natin na buo yung ebidensya, hindi natinag si Matibag.
1: Natinag naman yun.
13: Matibag.
0: Sir, sa akin naman, dahil wala kaming direct camera doon sa mismong proceedings, kasama ko ba kayo doon sa napagalitan ni Senator Robin Padilla? Na-bias ka daw for the prosecution?
13: Admittedly, I was also nakaharap ako sa front, no? Kasi parang hindi mo maiiwasan kasi yung mga reaction na yan. I've been appearing in court. Pag may mga bagay na, sorry for the term, na parang dapat mong palagan, yun parang you can't help it .
0: Sir, pero ano ba yung naging reaction nyo kasi? Tumatawa ba kayo or na-shock kayo? Or?
13: Parang I have to admit, I was making a gesture na we are the prosecution team.
1: Aso gumanon ka.
13: Hindi naman. Parang napaka-respectful na parang short I'm saying na parang ano bang ini-expect ng publiko from us? Kami yung prosecution team. Uh-oh. We are supposed to prosecute. So, yun yung natural reaction. Hey, wala pong halong malis or bad faith. Talagang that was a natural reaction na we can't help it.
1: Hindi, pero sabi niya nag-ingay kayo .
0: He was being distracted.
13: Hindi naman. Again, with all due respect po kay Senator Judge Padilla, parang ano yun, parang natural reaction ng isang pool of lawyers na, teka muna po, Senator Judge, kami po yung prosecution team. Parang, yun po yung trabaho ng prosecution, no? Kaya nga. So, I think, kanina, when I woke up, nabasa ko parang may clarification yung the good Senator Judge na ano yung context ng sinabi. Hindi ko na mabasa yun, pero I think that's an acknowledgement na siguro dapat may maclarify sa naging statement ng former, ng Senator Judge, Alvin.
1: Pero may problema ka ba kung ganyan ang appreciation ng isang senator judge na ganun pala yung frame of mind niya na dapat hindi kayo sabi niya hindi kayo one-sided.
13: Sa akin, I think in fairness naman kay Senator Judge Padilla, I think na misunderstood yung sinabi niya.
1: Anong na-misunderstood doon? Napakalino naman ang salitang one-sided.
13: What I'm saying, Alvin, is parang alam ko maibig siyang sabihin na sa tingin niya is tama. Siguro mali lang yung pagkakasabi siguro.
1: Wrong choice of word.
13: Parang ganun.
0: In fairness po. Ang bait ni Attorney Ligutan, siya pa yung nag-aabogado para dun sa Senator Judge.
13: Kasi po, I hope you understand, no? Kami rin, we will appear pa before. Dapat i-maintain natin yung respeto.
1: Understandable.
13: As lawyers, maintain dapat yung respeto natin sa mga Senator Judges. Kasi ito lang, no? We are just playing our role as part of the prosecution team.
1: Kumbaga, it's a part of a day's, in a day's work.
13: Yes, so yun.
0: Sir, sa akin, gaano kalaki yung difference sa isang private trial dito sa isang trial that is more political, may mga nag-grandstanding, sabi ng ilan. How frustrating is that for someone who has practiced private to?
13: Okay, so kasi naman, in private practice, if you appear, no, nag-a-appear ka sa iba't ibang korte, iba't ibang sala, tawag namin dyan sala, pareho naman may mga iba-iba yung timpla hindi naman ibig sabihin na ito ay isang court of law, pare-parehong in-expect mo. Iba-iba rin May mga like yung temperament ng mga judges, tsaka yung staff, yung opposing counsel, yung mga bagay na to parang yung nagfa-factor in din sa kahit yung mga non-impeachment cases. So, I'm not surprised yung mga political aspect ng impeachment trial.
0: Pero kasi hindi siya surprising. Pero kasi sa ano, sa dun sa regular practice mo na hindi impeachment, wala kang netizens namang babasya yo, walang outside
13: meron din, meron din. Yung kabilang ano, kabilang parte, no. I've had my fair share of yung mga maanong kaso din. So yun, so hindi siya bago sa akin. Parang hindi siya bago sa akin yung pangbabash, may mang pre-pray sa'yo, may mang babash after a court appearance. Parang yung pagkakaiba lang is this time it's in a national scale.
0: Sir, sorry, huling singit ko, Alvin. Ang ano, and what is, gusto ko lang malaman, ano yung reaction mo doon sa mga nagsasabi na parang nagle-lecture ka sa mga estudyante during during your turn nung
13: ako
0: grade,
13: po ay isang
0: Article
13: 4. Ako po ay isang senior lecturer ng UP College of Law. I can't help it. Anyway, yung sa akin lang, talagang ano, may ano yan eh, may sinasabi ko na I don't want to put the defense on the spot. Pero kailangan kasi nating ilhad, sabihin sa publiko, ano ba yung nasasaad sa ating rules of court? Isang bagay na tinuturo ko po sa ating mga estudyante sa UP Law, sa USJR Law, tsaka sa UC Law in Cebu.
1: Kasali po ba kayo sa susunod na article, which is Article 1? Makikita ka ba ulit ng publiko?
13: Okay, so isang bagay na hindi po pwedeng i-announce as a prosecutor. So, siguro ano, sa ating mga kababayan, ano, antabayanan po natin yan, yung bagay na yan, Alvin.
1: Opo,
13: hindi ko pwedeng sabihin sino yung mag-represent kasi nga that's part of strategy.
1: I hope
13: you understand.
1: Okay. Yeah, I understand. Hindi ka baka lang kasi tatanungin nila na magdidirect ba ulit? Kasi inaasahan nila, kasi maraming natuwa sa'yo when you did the direct examination.
13: Siguro, I appreciate that. I'm honored. Pero yun, so siguro, ano, let's see. Siguro sa the next few weeks, Alvin.
1: Pero nandun ka pa rin naman eh.
13: Yes.
1: An audience, kung sakasakali mang hindi ka kasali sa direct.
13: I'm part of the prosecution team pa rin. All throughout yung apat na articles of impeachment, Alvin.
1: So lahat ng kliyente mo na private, na yung kumikita, wala muna.
13: Wala. So tayo ay nakatutok 110% sa impeachment trial, Alvin.
1: Okay. Thank you, attorney. Maraming salamat.
13: It's my honor.
1: Okay. By the way, kung anong gusto mong mensahe na dapat tumatak sa isip ng mga tao for Article 4 of the Articles
13: Article
1: of Impeachment?
13: Four,
1: si tapos na eh. Anong dapat tumatak sa isip nila?
13: Sa atin, sa mga sa publiko, no, kayo ay may karapatan basahin ulit o pakinggan yung mga naging testimonya at saka yung ebidensya. You can come up with your own conclusion. On the part of the prosecution, nailhad lahat. Lahat ng dapat ipakita, yung nagiging pagbabanta ng Vice Presidente, hindi yan isang isolated event. Kagaya ng mga ebidensyang na put into record, hindi siya isolated event. Parang ibang, may iba-ibang videos, may iba-ibang pagkakataon na talagang inulit at inulit yung mga nasabi niya sa that fateful November 23, 2024. So yung mga bagay na to, they are now put into record, yung public. Please, do your job. Okay? Pakinggan, suriin yung ebidensya, and you can come up with your own conclusion. On the part of the prosecution, we are, namin is upbeat. Nagpapasalamat yung prosecution for the opportunity na ilhad sa publiko ano yung mga ebidensya namin.
1: Thank you very much. Mabuhay ka.
13: Mabuhay din kayo.
0: Thank you.
1: Mabuhay
0: kasi. Good
1: morning. Attorney Amando Virgil Ligutan, isa po sa mga abogado ng prosecution team. Go ahead, sir. Bye-bye.
0: Maraming sir. Salaman. Ingat. Ang dami niyang fans sa live chat.
1: Marami pa din. Marami din. Puntahan muna natin si Trisha Lindo. Go, Trish!
14: Good morning, Alvin at Kathy. Inabutan pa tayong ilang jeep na kasapi ng Manibela na nagawang makapasada pa bago mag-alas 6 kanina. Nakasakay pa yung ilang pasaherong nakapila sa terminal habang ang ibang nagmamadaling makapasok ay sumakay na lamang sa mga dumadaan na tricycle. Gaya kahapon, sinita ng ilang jeepney driver ang mga tricycle driver na nag-aalok ng sakay sa mas mataas na singila pamasahe. Kaya ang pasaherong si George, sinintay na lamang dumarga ang mga jeepney. Narito kanyang pahayag.
15: Mga 30 minutes.
16: Magkasakay po kayo ng jeep o tricycle?
15: Jeep po. Mahal kasi ang tricycle. Sa jeep. Ano lang, tracing sa tricycle, 30.
14: Alvin at Kat, kwento ko lang rin, kanina uminit yung ulot ng umpronta ang isa sa mga jeepney driver nang abutan ng radyo patrol ang kanilang pamamasada sa kabilayan ng deklarasyon nila ng transport strike. Kaya makaraan yung ilang minuto ay biglang tigil pasada na ulit ang ruta ng Paco Santa Mesa Rotonda. Sa mga oras ito, Alvin at Kat, wala nang masasakyang jeep muli mga pasahero sa nasabing ruta. Dali-dali na rin kasing nagharang ang mga jeepney driver ng tarpaulin sa bungad ng kanilang terminal kaugnay ng kanilang protesta. Samantala, nag-ikot pa tayo sa ibang lugar para silipin kung apektado ng deklarang strike ng manibela ay pang mga pasero dito sa kali ng Agoncillo sa Malate. Normal pa rin pa mga biyahe ng jeep at walang stranded na pasero sa lugar dahil lalo-halong jeep yung bumabiyahe ngayon. Kasama na nga yung mga mula sa Piston at yung mga consolidated na ang mga prangkisa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
17: Basta kayo Tris. Nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ang sabi ng mga friendship natin sa oras na 7:45.
0: Grabe, ang daming...
1: 7:45!
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ang sabi?
0: Ang sabi nila, ang daming puso para kay Attorney Ligutan at nagagalit sila kasi daw naka-cut off si Attorney. Pasensya.
1: Pasensya na ma'am kasi guess po siya sa kabila. Kinukuha na po siya, iniram lang po namin. Sumisingit po kami.
0: Kung nakikita nyo lang po dito, ang dami nang nagsasabi na
1: sinusundo na po siya. Di bale, i-schedule din natin si Attorney Ligutan dito one of his days na pumunta din siya sa ating studio, no?
0: Yes, yes.
1: Papayag naman siya.
0: Ang taas ng ratings kay Attorney Ligutan.
1: Di siya na. May isa pa pong magaling din at ito na may analyst naman yung peg naman ito. Kung kanina ay prosecution, meron po tayong legal observer o former dean ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at dating miyembro din po ng defense nung corona impeachment trial. I'm talking about Attorney Jose Roy III. Hi Attorney Roy, nice to see you again.
18: Good morning,
19: Alvin. Good morning, Katrina. Magandang umaga mga kababayan. Good morning to the rest of the people.
1: Yan. Eh mukhang may bista po kayo today ah.
19: Oo, tama. Ang galing mo. Kailangan natin gumawa ng konting panggastos.
1: Tama yan. Eh kaya tinanong ko kanina si Ligutan eh. Mukhang on hold lahat ng paid clients niya. Eh nakatutok siya sa MP. Ganun talaga no? At a certain point, yes. May kawang gawa ka.
19: Yes, doon sa pag-impeachment, pag naka-assign ka dyan, backbreaking work yan. Walang patid yung trabaho kahit na hindi siya nakasalang.
1: At walang professional fee yan, di ba? Walang bayad.
19: Yung mga private prosecutor, ano yan, volunteer.
1: Volunteer
19: work.
1: Yan.
19: That's how it works.
1: Tama. Attorney Roy.
19: Minsan, meron mga tumutulong pero really, wala. Minsan may nagpapadala ng mga pagkain, mga ganun. Pero otherwise, talagang you're on your own.
1: Tama. Eh, ikaw ang gawa nga, no? Ibig sabihin, may indulhensya ka dun sa taas, sa trabaho mo. Anyway, tapos na po ang Article 4. Anong assessment mo sa performance ng prosecution and at the same time sa performance ng depensa for Article 4? Go.
19: Well, let's start with the defense, no? I think very clear that the defense has been very nimble. Ibig sabihin nun, mabilis silang kumilos at magaang, no? Nung una, parang mabigat yung dating nung depensa, yung projection nila, di ba? Pero makikita mo, nag-adjust sila kaagad yung tenor ng pagdala ng mga abogado. Unti-unting lumalamig at nagiging mas kumbaga professional, di ba? At all throughout, doon sa buong pagkakataon, talagang pinapasok nila yung contextualization, yung nilalagay ng konteksto yung mga nangyari dyan sa article na yan. At ang parati nilang pinapakita ay dalawang tema. Yung isa, na init lang ng damdamin, yung naging pagbitiw ng mga salita niyon. Pangalawa, na siya'y biktima ng panggigipit ng kabuuang sistema ng gobyerno. Hanggat dun sa investigasyon at iba pa. Okay? Now, yun ang nakita kong very clear sa intensyon ng depensa. Ito ba ay naging sapat na para pahindian yung parata? Well, tingnan naman natin kung anong ginawa ng prosecution, no? Mm-hmm. Ang prosecution ang prinisenta tatlong NBI I think lawyers silang lahat if I'm not mistaken. 3 NBI lawyers na babad sa pagtestigo very difficult na buwagin yung testimonya niyan. Mahirap din sirain yung credibility niyan. Kasi yan, official function yan nila eh.
1: Opo.
19: Diba? Ang punto lang doon, I think yung iba sa kanila, kasi matagal na ito nung mangyari. So yung, I think most, if not all of them, wala na sila talaga doon during that time na nangyari yan.
1: Opo.
19: Hindi na sila actually sila mismo ang nag-imbestiga. Pero Alvin, hindi ganun ka-importante yung punto na yon, kasi based on records yung kanilang mga tinetestify, no?
1: Mm-hmm.
19: Based on the investigation file. Ang pinakamalaking advantage ng prosecution dito, ito tinatawag na res ipsa loquitur.
1: The thing speaks for itself. Hmm?
19: The thing speaks for itself. Yung ang video, di ba, nagsasalita talaga yung mm-hmm. video. Okay? Now, ang malaking achievement ng prosecution, kasi nga, sinasabi natin eh, hindi na nga kailangan ipakita yung video kasi alam na ng tao yan eh. Di ba? It has been of public knowledge for a long time, or and this simply gave the prosecution opportunity to refresh our recollection. Inuulit yung ating alaala, di ba? Ang nadagdagan dito pinalabas ngayon nung prosecution na marami pang ibang aspeto na lalo na, I think in the testimony of Attorney Matibag, napakita niya na itong mga kinikilos ni Vice President Inday na violente at marahas, no? Nakikita doon sa kanyang mga past behavior.
1: Hmm.
19: Yan ang tinatawag na proof of pattern, di ba?
1: Mm-hmm.
19: Pinakita, nung araw, sinuntok niya na itong ganitong sheriff, etc. Tapos itong, nangyari itong insidente na to, paulit-ulit.
1: Parang may violent streak, no? Parang
19: yes,
1: may ganun, gusto yung
19: meron,
1: establish.
19: Meron tendency na maging mabigat ang kamay or gumamit ng dahas, di ba? Well, kung ito man ay totoo o hindi, nasa sa tumatanaw yan. No?
1: Mm-hmm.
19: Pero yan ang na-accomplish. Now, ito, tip lang sa iba. No? Napakahirap buwagin ang testimony ng isang taong sanay na mag-testify talaga. Yung labas-pasok sa korte na parati nag-testify, mahirap yan. Alam na nila yung ginagawa nila at alam nila na tuloy-tuloy lang yung sagot niyan kahit saan mo dalhin.
1: So if you were to show your scorecard, parang gano'n, di ba? Madali maintindihan yun, Attorney Roy. Mas lamang ang prosecution for Article 4 lang. Article 4 lang.
19: Yes, Alvin. Like I said, no? Itong article na to, walang talo yung prosecution dito. Kasi yung storya pa lang, tapos na yung boxing eh. Doon pa lang sa pagbigkas, doon pa lang sa nilalaman nung unang video nung outburst nung magkasama sila ni Sulaika doon sa detention center. Yung palang unang video na yun kung saan niya sinabihan na papatay niya yung pangulo, yung kanyang asawa at yung si dating speaker Romualdez. Doon palang tapos na. Yun palang pwede nang imbestigahan or pwede nang gawin pagbasihan kung ito ay impeachable offense. Ngayon, walang question, panalo yung prosecution dun sa nilalaman. Sa presentasyon, makikita mo ang pagkakaiba ng mga style, di ba? Yung mga nakita ko, meron daw yata nagko-comment para daw Professor Siligutan. Yun talaga ang gusto nilang ipakita. Nakita mo si Jokno, ganun din ang style, parang nagle-lecture, malumanay, di ba? Unti-unti ang pag-explika para maintindihan ng tao. Precisely, ganun yata yung pinili nilang estilo kasi nga, hindi naman lahat ng nakikinig dyan sa paglitis niyan, abogado. So, para mo talagang tinuturuan, no? Now, that does not mean na hindi naman mabisa yung sa depensa. Kaya lang, nakita natin na from day one, unti-unti sila nag-adjust ng style ng presentation. So, okay rin. Good points for the defense. Pero dito, hands down, kumbaga.
1: A prosecution.
19: Walang kaduda-dudang lamang. Ang problema na lang, nakuha ba yung boto? Okay. Ang problema ay napabaliktad ba yung ayaw maniwala?
1: Yan, yan ang tanong.
0: Attorney Roy Katrina Domingo po dito. Attorney, I think much of the comment na parang professor si Attorney Ligutan sumurface o lumutang nung time na ang katapat niya ay si Attorney Narvasa because nagmukha daw na estudyante niya si Attorney Narvasa. Do you think na merong mismatch sa pagitan so far ng prosecution at ng defense in terms of their performance sa Article 4?
19: Well, no. I guess that it depends kung sino tumitingin, no. From a technical standpoint, walang problema. Pareho naman may nilalaman yung mga sinasabi. But kung pinag-uusapan natin sino ba nakakakonekta sa audience, sino ba yung may mas malinaw na presentasyon na mas naintindihan ng pagkaraniwang tao. Well, I would have to give it to the prosecution. Tama naman kasi yung posisyon ng defense. Eh. Talagang technical yung posisyon niya kasi ang function ng defense ngayon is to block.
1: Yeah.
19: Di ba? Pagharang. That is not easy to do. Pag ganito yung roster ng mga witnesses mo, matitinding witness yan. Hindi ordinaryong witness yan.
1: Yeah.
19: So mahirap gawin yun.
1: So mukhang, Attorney Jose, mukhang deliberate naman ang prosecution sa pagsisimula nila doon sa sinasabi. Kasi obvious eh. Madaling mag-gets kaagad ng taong bahayan. Pero the next article, Article 1, you think this will be more challenging than the Article 4 for the prosecution?
19: Yes, medyo mas challenging yan, pero ang masarap dyan sa Article 1, no? Yung unexplained wealth, no? If I'm not mistaken.
1: Yes, sir.
19: Sa laki lang ng numero.
1: Confidential funds, di ba?
0: Confidential funds.
19: Sa laki lang ng numero, maglalaway ka eh. Kasi ito, ang ebidensya dito, ang mga labas-masok na pera dun sa bank account, sa banko ng Vice President at yung kanyang pamilya.
1: Attorney Roy, yung pasensya, we stand corrected kasi si Katina nagko-cover talaga doon. Yung unexplained wealth daw pala, hiwalay pa pala. Akala ko nga connected because of the bank records and the ITR.
0: Kasi nauna nilang i-request.
1: So hiwalay pa pala
0: Article
1: yung...
0: Article 2, si Sal. And so yung next week, yung sisimulan po natin is Article 1, misuse and misappropriation of confidential funds.
19: Oh. Kung sa confidential funds,
1: opo.
19: Isa pang clear-cut case yan. Kasi ito, ititrace, I think the prosecution, susubukan nilang itrace yung pera na 125 million. At ipapakita na ito nga, bumagsak din dun sa bank account ni VP Sara, no? Pag yan na ipakita, high crime na yan, iba na yan, hindi na betrayal of public trust. Pero, Alvin, yun pa lang sa pagbababoy ng mga records, ha? Yung paglalagay ng mga peking tao, peking pangalan, pwede nang maging basihan ng betrayal of public trust. Tama ba yun na mataas ang iyong katungkulan at ang hinihingi sa iyo ay magbigay ng impormasyon sa mga pampubliko o sa mga dokumento na ukol sa salapi ng bayan, sa pera ng bayan, di ba? Pwede mo bang ikengko yun at kung ano-ano na lang ilagay mo doon? Ito ang magiging diskusyon dyan. Ano ba ang ibig sabihin ng confidential funds? Ano ba ang klaseng impormasyon, ang pinapayagan ng COA? Kasi nga, ang depensa dyan, at maririnig nyo to, at ito naman ay nasabi na noon, yan mga informant yan. Hindi pwede natin ibunyag yung pagkatao niyan at dahil yan ay nilalagay yung buhay sa peligro para labanan yung mga masasamang elemento ng lipunan, etc. Diba? Kaya yung pag-release ng pera sa kanila, yung mga pangalan, naka-secret na, or naka very, very minimal yung nilalagay. Ang requirement yata ng COA, kailan, pag may nilagay kang pangalan doon, pag siniyasat, pag nagtanong, maaari nilang malaman kung sino talaga yung taong yun.
1: Tama.
19: Ito yata yung naging problema dyan. Now, meron na rin mga COA findings tungkol sa mga bagay na yan. So, dito natin makikita. Pero again, lamang na naman ang prosecution from the beginning kasi yung issue na yan, yung anomalya na yan, na ibunyag na yan nung araw, na report na yan. Although meron din mga sagot si VP Sara dyan. So dito natin makikita kung mapapakita ng prosecution kung bakit yung mga paglagay ng mga piyatos at kung ano-ano pa, at kung bakit yung mabilis na paggamit ng 125 million ay dapat maging basis ng pagtanggal sa Vice Presidente.
1: Nako, sarap na usapan natin, wala na namang oras na ubos, Attorney Roy. Maraming salamat po sa uulitin. Sana makaulit po kami. Ano po?
19: Basta ako yung maraming hearing, pwede kitang i-accommodate. Pero pag wala na akong kikitain sa labas, ikaw pupuntahan talaga kita dyan, at sisinilin kita.
1: Kasi wala kaming pambayad sa di kampanilyang lawyer, kagaya mo.
0: Naku, mahal yan,
1: mahal yan, partner. Mahal
0: veterano ng corona impeachment trial yan. Mahal yan.
19: Mabuti si Ligutan, alam niyong sanay ng magtrabaho ng libre.
1: Attorney Roy, mabuhay po kayo and good luck po sa bista ngayong araw. Mabuhay po.
19: Maraming salamat. Bye-bye. Magandang umaga mga kababayan and to the rest of the people. Good morning.
1: Good morning,
19: thank
1: sir.
19: Thank you very much.
1: Attorney Jose Roy the Third, dating din po ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, defense lawyer po sa corona impeachment trial. Gusto ko sa itanong, sabi ko sikat, parang relax. Wala nga palang hearing today. Sabi ko parang relax lang
0: siya. Balik Malacanang today.
1: Balik Malacanang. Ano bang, ano yan dito si Rubio?
0: Yes. Tapos mamaya may interview sa Sweden. Nandito rin yung mga Swedish Defense Minister. Ooh, may mga ganun.
1: Pag ganyan, basta nakatira si Rubio sa Malacanang, basta nakatira o
0: may provided,
1: hotel yan?
0: May isang nirenovate doon na mansion. Pwede kang tumuloy doon.
1: Sa Malacanang?
0: Oo. Pero usually kasi yung mga American officials, nagbubok sila ng sarili. Preferably malapit sa embassy. Lagi exit plan.
1: Okay. Ganun pala yun. Ano? Kasi mag-worry ka, Secretary of State. O, saan kayo nakatira yan dito? Mm-hmm. Hindi naman siguro yan titira sa Camelot, di ba? Makita mo, nandyan si Rubio.
0: Nandun sa Torre.
1: Hindi, loko lang. Joke lang po. Magandang umaga sa iyo, former Undersecretary Jess Mateo, na good morning at get well soon daw kay Madam Bigonia. Hoy!
0: Wow! Isa pa tong mat...
1: Wow! Ayan, relax. Pahinga, ano?
0: Magang ang buhay.
1: Mahaba ang pahinga ninyo. Kaya kailangan mataas ang energy ninyo. Hindi, kailan ba yung balik ninyo? Wednesday pa, di ba?
20: Yes, Wednesday
1: pa.
20: May sauna na kami sa Monday.
1: Hindi, sa inyo ba yun?
20: Siyempre.
1: Tatlo kayo dyan. So ano nga, ipapasingil pa ba ni Vice President Sara sa Senado yung caterer na sarili niya? Ano ba?
20: Babayaran mo ba?
1: Senator Ping, ikaw ba yan?
20: Bayaran mo ba?
1: Hindi, pero sa totoo ba yun? Na gusto pa niya ng sarili siyang pipili ng caterer tapos charge to the Senate?
20: Actually, yung unang lumutang na letter, kinonfirm. Pero may sumunod pa silang letter na hindi pa namin nakikita.
1: Ah, so binawi na.
20: Pero yung sumunod na letter, hindi nila sinasabi na binabawi nila yung unang letter. Walang malinaw dun.
0: Ano sabi nila?
20: Secret.
1: Yan. Yan ang i-discuss sa tandem ng bayan. With the one and only Robert Antamano Mano and Victoria Walangka. Tulad! May ganun, ha? Ganun dapat ang syllabication.
0: Ulit.
1: Victoria, walang ka.
0: Tulad!
1: Si Alvin El Gico po ito.
0: At ako naman po sa pangalan ng nag-iisang Doris Begornia, si Katrina Domingo.
1: Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
21: Gising Pilipinas! Energy!
22: Good morning!
23: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!

0: It's beautiful. Tutut time na. Nasaan ka ba? Na-traffic?
1: Na-traffic tayo. It's 8:04.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una, ang Masa Antemano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng bayan!
5: Good morning!
4: Love, love, love! Ganda!